0: tandem ng bayan tayo.
1: Aba.
0: Hindi naman tayo seryosong seryoso, pero seryoso pa rin. Itong kalahati seryoso. Itong isa, bastusin.
1: Ay, mali. Yes, mali. Ito na nga lang tayo.
0: Oy, 8:02 na po ng umaga.
2: Oras sa tidsenyo ng Biogenic. Armor up for adventure with Biogenic.
3: Sa bawat isyong kailangang himayin, sa bawat balitang dapat busisiin, dalawang tinig ang umaalerto sa bayan. Matapang, mapanuri, walang takot. Una ang Masa Antemano. Kasama ang mutya ng Masa, Doris Bigornia. At nagbabalita
4: ganda.
3: Antemano, Robert Mano. Mga batikang tagapagbalita na naghahatid ng malalim na pananaw at masayang talakayan. Ito ang tandem na bubusugin ka sa balita at impormasyon. Tandem ng Bayan!
4: Love, love, love!
0: Bikini Man! Mali! Tama! Bikini Man!
1: Aba!
0: Napakapangit naman ang boses. Sino ba yun?
1: Maulang umaga po ng Friday, mga kapamilya. Ay, Friday na
0: partner. Friday na partner. Napakabilis ng panahon. At bukas pala ay Sabado na.
1: Mm-hmm.
0: Na ibig sabihin ay may kanya-kanya tayo mga programa.
1: Oo.
0: Lagay na natin sa umpisahan dahil gusto ko ring magpasalamat sa'yo dahil ikaw ang tumayo bilang servisyo.
1: Mucho ng Masa ako.
0: Mucho tayo, di ba? Thank you, Robert.
1: Ayoko na doon, partner.
0: Bakit?
1: Hindi na ako upo sa mutya ng Masa.
0: Bakit?
1: Nadudurog ang puso ko sa mga storya niyo.
0: Lalo na bukas.
1: Talaga.
0: Lalo na bukas.
1: Aabangan natin niya. Umpisa pa lang, umiiyak yung puso ko. Kaya kailangan kong pigilan, partner.
0: O, dapat. O, dahil ikaw magbibigay saya. Yan naman po ang mission ng mutya ng Masa. 9 to 10 8 PM.
1: Sabi ko sana nalipat na ng gabi.
0: Kaya nga po pinapaalala ko ang sarili ko bago ang mutya ng Masa ay meron naman po tayong dapat mga alalahanin na nangyari sa ating linggo at mga pwede pang mangyari.
1: Correct.
0: Mula po yan kay Robert Mano.
1: Balita Antemano 8 to 9 in the morning.
0: Yan.
1: At bago tayo, syempre, ang Victoria Tulad at Christian Yo Sores. 6 a.m. naman sila to 8. Anong ganap?
0: Eh,
1: yung pang 11.
0: Ay, matulog na po
1: kasi
0: tayo
1: ulit. Kasi alam mo, may susumbuha kasi.
0: Mali.
1: Nung wala ka,
0: ano sabi?
1: Yun lang 11 yung pinopromote niya. Tapos, before daw 11, matulog na lang, sabi niya.
0: Ganyan niya, sabi niya. Hindi, mali po tayo doon. Mali po yung sinasabi ni Alvin El Chico. Huwag na po natin siya.
1: Mali! Ang sipag na partner ko, may mga stinger na.
0: Diba? Bakit ikaw wala ka? Cute! Bang
1: ganun? Ikaw dapat na nagaganyan, ano, partner?
0: Hindi, dalawa tayo niya. Kaya dapat
1: ako yung live. Diba? Ako yung live. Mali!
0: Tama. Oo. Saan na nga tayo?
1: Ayun daw. Tulog lang daw before 11. 11 na daw gumising.
0: Camille, bakit hindi mo sinumbog sa akin? Para kanina ay nabanatan ko na. Yan nga, mabuti nga. Pinatutulog tayo at matutulog naman ang mga tao dahil sa panawagan ni Alvin El Chico na isang respetado.
1: Correct.
0: At talagang kapani-paniwala.
1: Ginagalang.
0: Ginagalang. Pero isa pong masamang empleyado. Bakit kanyo?
1: Bakit?
0: Siya ay magbabakasyon na naman.
1: Wow!
0: Diba? Oh, Alvin.
1: Mukhang ginagantihan ka.
0: Gantihan talaga ang laban na natin dito. Bikini Man. Bikini Man.
1: Camille, Bikini Man. Eto, sure ball tayo rito.
0: Yan, 8:06 na po in the morning.
2: Oras sa tidsenyo ng Cobra Energy Drink. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo.
3: Alerto sa habagat.
1: At para bigyan po tayo ng update sa lagay ng panahon, partner, hanggang weekend, lalo't ganito ang postura ng partner ko, mukhang pa-party ito mamayang gabi.
0: Rarampa.
1: Diba? Rarampa. Tingnan natin.
0: Hindi pwede. Hindi ako pwedeng rumampa.
1: Sasamahan ka, partner. Ito kung next natin makakausap, artistahid to.
0: At ganyan
1: ba? Anong pangalan?
0: Ano?
1: John Manalo.
0: John Winner.
1: Artistahid. Wala artistahid sa pag-asa. Sir John, magandang umaga po.
0: Good morning.
5: Good morning po, Sir Robert and Ma'am Doris, at ganun din sa ating mga taga-subaybay. Update po muna tayo dito sa ating pinakahuling heavy rainfall warning. Nananatili po na orange dito sa Sabares at Bataan. Posible pa rin po yung mga pagbaha sa ganito na klaseng mga pag-ulan. So continuous pa rin po ito. At dito naman sa Metro Manila ay naka-yellow pa din po tayo. Kasama din yung mga probinsya ng Tarlac, Pampanga, Bulacan at portions ng Rizal, Cavite, Batangas at Quezon. So, ibig po sabihin nito ay mananatili pa rin yung mga pag-ulan sa mga susunod na 2 hanggang 3 oras. Kasi naman po sa ating general forecast, no, ay magpapatuloy na yung tuloy-tuloy na pag-ulan, hindi lang for the next 2 to 3 hours, kundi throughout the day dito sa Zambales at Bataan. At dito naman sa Metro Manila, Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, Cagayan Valley, Calabarzon, Mimaropa, at itirang bahagi ng Central Luzon at Antique, ay magiging maulap po at nandiyan pa rin yung chance ng mga pag-ulan. Pero sa natitirang bahagi ng ating bansa ay less clouds at mababa yung chance ng mga pag-ulan. Actually, sa ilang bahagi ng Mindanao ay may kainitan po. And para naman sa forecast natin bukas, ay bahagya po na mas mababawasan yung mga kaulapan at mga pag-ulan. Pero kinalulungkot man po natin, pero by Sunday ay muling lalakas po itong habagat at makaka-apektol. Hindi lamang sa western section ng Luzon, kundi ganun din po sa west, sa ilang bahagi ng western part ng Visayas.
1: Sir, dyan walang tigil. Agad next week na to.
5: Kinalulungkot po natin, Sir Robert and Ma'am Doris, pero yes po eh.
0: Ay, hindi po namin na-deserve ang malungkot po si John, di ba? Kailangan na si John ay tumayong bilang mucho ng masa at harangin ang habagat na ito. Pero seriously,
1: gagamitin niya ng powers!
0: Yes! Powers sa pag-asa. Pero seriously, Sir John, kailangan ko lang I think mapagpaliwanagan. Mm-hmm. Deserve ko ang
1: paliwanag.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Kayo po ba, ang pag-asa po ba ay may koordinasyon sa Office of Civil Defense nang siyang nagpapalabas ng mga yellow red warning ganyan. Kasama po kayo yung doon sa telepono po namin na tumutunog?
5: Yes po. Actually, meron po tayong tinatawag na PIDRA and then consistent po na yung OCD ay may direct communication sa atin. Tapos yung OCD na po yung nagpapakalas sa DILG and other agencies. Particularly dun sa mga class suspension, pero usually may mga ginagawa po na decision na pang halimbawa kung hindi po buong probinsya ng Zambales yung, so may mga kakayahan po yung mga school heads na mag-suspend din sa kanilang mga localities.
0: Right. On time naman po, kasi dati partner, naalala mo, nagagalit yung mga tao dahil nabubulabog ang lahat. Pagka tumunog na, nakakatakot na tunog. Tapos hindi naman pala on time.
1: Pero yung tunog niya talaga, ma-alarm ka naman. Tama naman yung tunog na yun eh. Parang kahit tulog ka, mapapag-iisi ka, nenervusing ka.
0: Nung isang beses eh, nagliligo ako eh. Tumakbo ako ng hubot-hubot sa bahay namin.
1: Mali!
0: Sir John.
1: On time.
5: Every 3 hours po yung update natin dito sa heavy rainfall warning and lahat po ng issuance na meron tayo ay direkta na sinesend din po natin sa OCD. Actually, kapag may clarification din sila, ay tumatawag din po sila sa atin directly to clarify yung mga issuance natin, ulan pa ba for the next. Yung, halimbawa, heavy rainfall warning, kung hanggang, yung duration po kasi nito ay hanggang 2 to 3 hours lang. Susunod. Pero meron din po tayong tinatawag na weather advisory. Yung advisory natin na yun, ang measurement naman o yung basehan po nito ay yung pag-ulan sa susunod na 24 oras, yung accumulated rainfall niya for the next 3 days.
1: Pero inaral ko partner yung mga tunog-tunog na yan. Dati kasi kung kailan tapos na
0: yun nga
1: tsaka magma-warning. Ngayon nag time and motion study ako.
0: Again.
1: Time and motion.
0: Meaning what? Spell.
1: Pagka-warning, tina-check ko kung tama yung sinasabi. In all fairness, tama na siya ngayon. Nakapag-adjust na tayo finally.
0: On time
1: siya, partner. Kasi pag nag-warning siya, expect ko na talaga, kasi nagiging ano ko siya kung magdadrive ako o hindi.
0: Kaya nga.
1: Kapag nag-warning, hindi na. Bamaya, mabaha pa ako.
0: Tama. Maraming kaso, ba nagagawa na?
1: Nakakalungkot lang nga. Hanggang next week pa ang ulan natin. Matitindi pa rin ba, Sir John? Kahit na sabihin na natin may pag-ulan, malalakas pa rin ba gaya ng mga na-experience natin na to? Kasi sabi sa Candaba, Pampanga, yung kabilang barangay, lubog na halos yung mga bahay.
0: Nako po.
5: Medyo pa po yan hanggang bukas, pero by Sunday, mas madadagdagan pa po kasi in terms of areas na maapektuhan. And then yung sa binabanggit din po natin kanina na mga on time or related dun sa mga heavy rainfall warnings natin bukod dun sa mga cellphone natin, ay meron po tayong gustong i-share kung pwede, kung if I'm allowed po, no? Mm-hmm. Banggitin yung application natin na Panahon app. So sa mga mobile phone natin, meron din po itong iOS, ay pwede nating i-search Play Store yung Panahon. Dapat yung piliin natin yung published by DOST Pag-asa.
1: Ayan.
5: At dun po, malalaman din natin yung specific municipality ng mga heavy rainfall warning natin. At mas madali po kung ilalagay natin yung location natin dun. O limbawa, yung reference or kung saan tayo nakatira. At dun po, magkakaroon tayo ng mga notification na may posibilidad na baka medyo may ahead dun sa warning sa cellphones natin.
0: Lalo na yung mga magulang na nag-aantabay kung meron ba o walang pasok ang kanilang mga bata. Pero
5: yes,
0: Sir John,
5: oo,
0: bigyan mo nga kami, para hindi naman ako nag-uutos, pero parang ganun na nga, bigyan mo naman kami briefly,
1: ayan,
0: step by step na sinasabi mong application na yan.
5: Ayun, sige po, okay po yan. Sa Play Store, halimbawa po na Android, majority po ay naka-Android naman sa mga kababayan natin. Punta lang po tayo sa Play Store. Tapos, ang search po natin, imbis na mga games, ay ilagay po natin yung Panahon. Pag nilagay po natin yung Panahon, meron pong kulay blue na icon na makikita tayo.
0: Okay.
5: Tapos, ang dapat po na may nakalagay dun sa baba na parang provided by or published by, dapat po yun sa may DOST Pag-asa.
1: And then, Sir John, sinusundan ko yung sinasabi mo eh. Pag sinulat mo yung Panahon, nakalalabas, color blue, Panahon, weather app, tapos DOST-Pag-asa official app. Tama po ito?
5: Opo, letter P po. Yung tapos may arrow na parang bagyo.
1: Oo, tama.
5: Ayan, yan po yun.
1: Ayan, eto, dinadownload ko na siya.
0: Hindi mo ang galing ng partner ko. Kasi ako hindi ko alam yan, Sir John. Kaya kinakailangan...
1: Ako kasi sa website nila dumediretso, partner. Hindi ko alam na may ganito.
0: Hindi. Ang gusto ko ay pumunta sa bahay ko si Sir John at ituro sa akin ng personal. Pwede po ba yun, Sir John?
5: Pwede naman po, siguro.
1: may tutorial na mangyayari, partner.
0: Personal. Oh. Ah, hindi, nagbibiro lang ako. Pero madali pala, partner, nagawa mo.
1: Eto na, naka-download na. Okay, sabi niya agad, na-detect na nasa Quezon City ako. Sabi ng Panahon.
0: Mm.
1: 27 degrees Celsius, 8 a.m. Diliman, Quezon City, Metro Manila. Party cloudy skies, so at times cloudy with rain showers and thunderstorms.
0: Napaka-specific.
1: Galing.
0: Oh, ang galing.
5: Sir Robert, kung if I may po, no, pwede po nating i-click yung parang bell icon.
1: Iyan. Mm. Mayroong may alerts saka all alerts yung may bell icon.
0: Yes, tapos?
5: Yung sa all alerts, click lang po natin yung rainfall warning, NCRPRSD.
1: Tama.
5: Tapos lalabas po doon, halimbawa, ano yung mga naka-yellow, ano yung mga naka-orange.
1: Oo.
5: Tapos halimbawa po niya sa Rizal, ano yung mga munisipyo specifically sa Rizal, yung may currently na yellow warning. Halimbawa po, Antipolo, Rodriguez, etc. po.
0: Ang galing, para kung sakali, partner, ikaw ay pupunta na, uuwi sa Candaba.
1: Ito na lang.
0: Makikita mo na dyan.
1: Tsaka nakasulat naman po, issued August 14, 8 a.m. So yan. Alam mong updated,
0: tapos
1: diba?
0: Tapos yung update, ilang oras after yung nakita na ni Robert na update, Sir John?
5: Ay, sorry po, hindi ko po narinig.
0: Yung update po doon sa mga...
1: Tuwing kailan? Every 3 hours daw.
5: Yes,
1: okay. Galing, tingnan mo. I-download nyo na po ito sa Pag-asa. Panahon.
0: Wag yung kung ano-ano po ang dinadownload
1: puro laro
0: natin.
1: Puro laro. Online game.
0: Online games. O di kaya naman ay yung mga balita tungkol sa mga artista natin. Wag muna yun. Dito muna tayo sa Panahon. Ay, meron pala akong tatanungan, partner, with your indulgence. Sir John, hindi po ba kakaiba ito na August ano na tayo, partner? Ay, kalahati na po
1: kalahati
0: ng Agosto. Ay, nag-uulan pa po.
1: Opo.
5: Actually, hindi po ito unusual. Kapag August, ito po yung buwan na may pinaka-active itong hanging habagat natin. Yung rainy season po natin, ito yung typical na rainy season talaga natin. Dahil lang po may mga other factors, halimbawa nagkakaroon ng monsoon break, kaya kapag rainy season natin, may mga days na hindi naman umuulan, pero rainy season natin. Pero Noong August po, mapapansin natin na pronounce po talaga yung habagat. Kaya tuloy-tuloy po yung mga pag-ulan na paminsan-minsan ay pinapalakas kapag may mga bagyo po sa northeastern part ng ating bansa or ng par.
0: Ayun. Pero sa ngayon, wala po kayong nasisilip na papasok na bagyo?
5: Ayun, buti na lang po at nabanggit ninyo, Ma'am Doris, no? Meron po tayong low pressure area na nasa labas ng par. At ang good news naman po dito ay pa-eastward po yung movement nito sa bilis na 15 kilometers. In short, palayo pa po ito sa ating bansa at hindi po natin nakikita na magkakaroon nito ng anumang epekto sa ating kalupaan.
1: Ayun, di ba? Habang nag-uusap kayo, na-explore ko na siya at lahat, pwede siya kahit anong lugar ka, partner. Isa-search mo lang, makikita mo na yung weather condition.
0: Ahula ko, partner, si Alvin El Chico, chinek na niya. Yung Korea, mali.
1: Pilipinas lang tayo, Sir John. Tingnan mo, ang dami mo natulungan. Thank you very much. Ang dami nagsipag-download ngayon nito. Eh, at importante madali. Ito eh.
0: Oo, madali. Lalo na sa mga kagaya ko na senior, madali sundan.
1: Okay. Oo, tama.
0: Kasi
1: totoo.
0: Yung mga anak ko, pagka nagpaturo ako, ganito lang yan, ma. Nagagalit pa sila sa kamot ulo. Ay, ito lang, ganyan. Tapos ayan na. Hindi, wala ko nakuha. Diba? Hindi ko
1: na. Pero ito nasundan mo.
0: Nasundan.
1: Ang galing ni Sir John, ano?
0: Oo. Kaya nga kailangan.
1: Kukuli na siyang endorser ng mga ano niyan app sa susunod. Gusto niyo ba? Ng DZMM app, mga ganun ha? Ganito lang kadali yan. Sir John, marami salamat po. Bagamat alam na natin ha, until next week, ang pag-ulan, babalik ulit, malakas ulit starting Sunday. Thank you, sir.
0: Thank you po.
5: Maraming salamat din po, Sir Robert and Ma'am Doris. At ingat po tayong lahat.
1: Ingat po.
0: Ingat.
1: Si Sir John Manalo, ang ating pag-asa weather forecaster.
3: Alerto sa habagat.
1: Miss Beautiful?
0: It's 8:19 in the morning.
2: This time check was brought to you by EO Executive Optical. For state-of-the-art facilities, expert eye care, and affordable eyewear, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
3: Tandem ng bayan.
1: Gusto ko yung pagkakabanggit mo na gano'n. Ang malakas maka-elitista, partner. Yung time check mo na yun. Sa umuulan, tapos gano'n yung tono.
0: It's 8:19.
1: Hindi, mali.
0: Ay, mali.
1: Tamad naman yan eh. Yung kanina.
0: It's 8:19 in the diba? Morning.
1: Ang social.
0: You pag, pips.
1: Parang gusto ko i-record, partner, tapos gagawin kong alarm.
0: Wag ganon, mali.
1: O kaya yung kukapain ko na lang yan. Mali!
0: Mali!
1: Ayun. Ito na naman.
0: Alin?
1: Camille, ito na naman sila.
3: DZMM Radio Patrol Flash Report. Alerto sa brownout. Alerto sa brownout.
1: Kahit tayo po'y inuulan-ulan, nasa red alert ang Visayas Grid. Simula po yan 5 p.m. to 9 p.m. Habang yellow alert po dyan sa Visayas Grid mula 1 p.m. to 5 p.m. 9 p.m. to 10 p.m. Naku, ang reserva pong kuryente sa inyo, manipisa. Kasunod po niyan, brownout kung sakali man po na may pumalya na planta or tumaas pa lalo yung demand. Sa Mindanao Grid, partner, yellow alert po kayo. 1 p.m. to 4 p.m. at 6 p.m. to 7 p.m.
3: DZMM Radio Patrol Flash Report. Alerto sa brownout. Alerto sa brownout.
1: Tutu time, please.
0: Alerto sa tutu time, 8:21 in the morning.
2: Oras hatid sa inyo ng Everest Appliances, bringing quality and wellness close to home. Health, wellness, and energy saving. Ever best from Everest.
3: Ang Bigonya at Mano Tandem sa DZMM. Tandem ng bayan.
1: Oh, partner.
0: Sa palagay mo, meron ba makakasagot sa katanungan ko?
1: Depende sa tanong mo.
0: Depende sa tanong ko.
1: What is your question?
0: What is
1: lady from Paranaque?
0: Uh-huh. Asked and answered. Hindi, lagi tayo kasi nag-aalerto sa ano nga yung kaka-alerto.
1: Sa NGCP.
0: Oo. Eh, sino ba makakasagot doon na paano magagawan ng solusyon. Mm-hmm. Dahil sa araw-araw na ginawa ng Diyos, ay lagi na lang pong, kumbaga ay nasa tumitikatik-tikatik lang ang supply ng kanilang kuryente na any monument mm-hmm. ay pwedeng mawala. Eh, hindi lamang po sa mga residential areas, kundi pati sa mga paano yung mga may mga negosyo.
1: Correct.
0: Diba? Pagka ikaw ay brown out, ikaw ay
1: frozen goods ang benta mo,
0: yan,
1: partner.
0: Patay na tayo dyan. Oo.
1: Kawawa.
0: O, di wala kang kuryente sa loob ng mga 6 na oras, biglang balik.
1: Mm-hmm.
0: O, di balik. Sumisirit.
1: Oo, sirit. Oo. Kaya yung iba naman, partner, nag-extrang gastos, bumibili ng mga generator para masustain nila. Kasi kung hindi, masisira yung negosyo nila.
0: Lugi-lugi.
1: Diba? Lugi-lugi. Ganyan po tayo kakawawa. Kuryente na lang. Napakamahal ng kuryente sa atin.
0: Totoo.
1: Pero yung ibang bahagi ng bansa natin, walang kuryente.
0: Yan
1: at worst, laging bina-brown out. Sira. Mas mapapamahal pa lagi. Lagi ka na brown out. Tapos ang mahal-mahal pa ng bill mo.
0: Oo, mapapakamot ka sa ulo at mapapasabunot ka. Pero gusto mo sanang sabunutan. Yung mga taga... yung mga lang niningil. Lalo na po ngayon, August 14.
1: Mm.
0: Ako, Judith na.
1: Nakapila na sila, partner.
0: Nakapila na sila at... alam mo, tawag na ang tawag. Bukin nyo na po akong tawagan dahil hindi naman po ako magbabayad sa inyo.
6: Mali!
1: Ay, nako! Sinasabi ko sa inyo, ha, huwag nyo iniinit ulo ng partner ko. Ang ganda-ganda niya ngayon. Look at her.
0: Diba?
1: Glamorosa.
0: Oo.
1: Doris, glamorosa. Bigornia.
0: Umaakit ng araw. Kaya yung haring araw, ay layas na ako.
1: Lalong nagtago!
6: Mali!
0: Mali talaga.
1: Ay, sa mga nagtatanong po sa NCR, ha, baka may mga panghapon silang anak, partner.
0: Ayaw nga, oo.
1: Wala pong pasok. As of 8 a.m. po ito na anunsyo, ha. All levels, public and private, sa Marikina, Malabon, Valenzuela, San Juan, at Las Piñas. Preschool to senior high school po, public and private. Ang walang pasok sa lungsod ng Maynila, Pasig, Mandaluyong, at Pateros. Tuloy ko lang to, partner, ha.
0: Tuloy mo
1: lang. Sa Bulacan, wala pong pasok, all levels, public and private, sa Balagtas, Baliwag, Bulacan, Kalumpit, Hagunoy, Malolos, Dorsagaray, Obando, Paumbong, Santa Maria, San Jose del Monte, San Miguel, at maging dyan sa Pulilan. Preschool to senior high school naman po, public and private ang walang pasok sa Bokawi. Sa Bataan naman po, all levels, public and private, walang pasok sa mga bayan ng Hermosa, Orani, Limay, Mariveles, Morong, Pilar, Abukay, at maging sa Dinalupihan. Habang preschool to senior high school, public and private sa Bagak. O kung taga Pangasinan po kayo, ha, eto naman, all levels, public and private. Binmalay, Lingayen, public schools only ito sa Lingayen. Mangatarem, Dagupan, at Bangaldan. Kempampanga, Alako pong Lubay, kayong anak, all levels, public and private. Candaba, Guagua, Masantol, San Simon, Santo Tomas, Bacolor. Sa Cavite, Etivac. Mga taga Etivac.
0: Etivac kayo dyan, ha?
1: Aho. All levels, public and private. Walang pasok, City of Bacoor, Kawit, Naik, Tanza. Ang Noveleta, nag-anunsyo na po hanggang bukas, August 15, ay wala kayong pasok. Eh kung taga Benguet naman po kayo, preschool to senior high school, public and private, walang pasok sa Atok at Cabayan. Preschool to elementary levels, public and private sa Bakun, Bocod, La Trinidad, Mancayan, Tuba, Bugyas, at Sablan. Eh, pag nandito po kayo, Zambales area naman kayo, partner.
0: Wala rin.
1: Eto rin, wala rin. All levels, public and private, Santa Cruz, Cabangan, Subic, Castillejos, San Felipe, San Antonio, San Narciso, Iba, San Marcelino, Botolan, Olongapo City, at maging dyan sa Candelaria. King Tarlac po, Tarlac, all levels, public and private, Concepcion, Bamban, Capas, San Jose, Ramos, Anao, San Clemente, Camiling, Paniki, San Manuel. Dito po sa Bulacan, sa Marilao, may mga schools po, elementary schools, yung mga walang face-to-face classes.
0: Okay.
1: Abangan nyo po, basahin nyo po doon sa Facebook page ng inyo po mga school yan. At sa Bacolor, Pampanga, binaha din kasi doon lalo, diyan po sa Bacolor Integrated School, Tinajero Integrated School, Cabetican Elementary School proper, Pampanga State University, at Cabalanchan Elementary School. Yan. Wala kayong face-to-face.
0: Ang dami?
1: Ang dami. Ang dami nga suspended. Feeling ko dadagdag pa to partner.
0: Kaya nga, eh, walang kasi, patuloy. Sabi mo nga, di ba, ano ang weather?
1: Sino naman yung nagpa-vlog na yan? Oh.
0: Yan.
1: May nagba-vlog eh.
0: Hoy!
1: Nakaway ba tayo dyan?
0: Peke yan, peke. Fake news yan.
1: Fake news. Fake news si Alvin. Ay, nako. Eto muna tayo, partner.
0: Eto hindi peke.
1: Ay, hindi.
0: 8:27 na po ng umaga.
6: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
1: Samantala, kuha tayo ng report ng ating Radyo Patrol! Delivery ng murang bigas sa isang Kadiwa store sa Makati, posible umano maapektuhan ng masamang panahon. Ay, totoo po yan. Lalo na po kung medyo tumutulo-tulo, baka masira yung bigas.
0: Ay,
1: eh.
0: Oo, diba? Mabubugok.
1: Correct. Mm. Alamin po natin ang detalya mula kay Radyo Patrol Zeus Legazpi. Zeus, good morning!
7: Good morning, Robert at Doris. Sa kabila ng masamang panahon, matyagang ang naghihintay sa kadiwa ng Pangulo Store sa tapat yan ng Makati Central Post Office ang 68-anyos na si Nanay Marcela. Anya mag-alas 6 pa lamang ng umaga, nagtungo na siya sa lugar para hintayin ang pagbebenta ng 20 pesos na bigas. Pero anya, itong mga nagdaang linggo, walang katiyakan kung anong oras dumarating ang delivery ng bigas. May pagkakataon pa anyang
1: nawala si Zeus, babalikan natin. Pero importante po ito eh na kailangan natin masustain partner, di ba? Na may tama supply tayo. Lalo ngayon nag-uulan-ulan na to, importante pa rin yung actually mas lumalakas ang kain pag malamig.
0: Totoo yan. At diba? Saka lahat ng mga tao mo sa bahay ay andoon.
1: Oo.
0: Diba? Dahil ang mga bata
1: dahil walang pasok, nandyan lahat, luluto ka. Correct. Sa umaga. Alam ko sa champorado.
0: Uy, yan,
1: matapos
0: sarap.
1: Sa merienda, ano, lugaw.
0: Ayoko na lugaw.
1: Lugaw na may kalamansi.
0: Ayaw ko kasi nung bakit? Na-hospital ako, yun ang pinapakain sa akin.
1: Nagsawa ka na pala.
0: Oo, morning, noon and night. Ayaw ko. Champorado, dun tayo.
1: Champorado. O, balikan natin si Zeus Legazpi. Zeus!
7: Robert at Doris, ayan nga, ano? Dahil nga, o sa kabila nga ng masamang panahon, ay meron pa rin mga matyagang naghihintay para sa pagbebenta ng murang bigas sa kadiwa ng Pangulo Store sa tapat niya ng Makati Central Post Office. Kabilang nga dyan, ang 68-anyos na si Nanay Marcela. Anya, mag-aalas 6 pa lamang ng umaga, nagtungo na siya sa lugar para hintayin yung pagbebenta ng 20 pesos na bigas. Pero, anya nito mga nagdang linggo, walang katiyakan kung anong oras dumarating ang delivery ng murang bigas. May pagkakataon pang naghintay siya mula umaga hanggang alas 2 ng hapon. Pakinggan natin ang ating panayam kay Nanay Marcela.
8: Yan ang ano dito sa Kadiwa, every 2 weeks merong Kadiwa. So ngayon meron pero hindi ko sure kung tuloy. Baka sakali pa rin. Kasi noong nangyari na yun eh, may tila kami tapos sabi wala. Pero dumating yung representative nung ng ano ng bigas, di-delay daw ng mga 1 or 2 p.m. So nagantay kami, mga 1 dumating yun.
7: Robert at Doris, paliwanag ng mga tauhan ng post office na nakapapansin sa delivery nitong murang bigas, nagkakaroon ng 2 o hanggang 2 oras na delay dahil mula pa nila Bulacan yung bigas. Magmula ng sumama ang panahon dahil sa bagyo at habagat, naantala na nila ng ilang oras ang pagdating nga ng murang bigas. Sa ngayon, Robert at Doris, may ilang pa rin nakapila at naghihintay ng anunsyo sa post office sa oras ng pagdating ng murang bigas. Ngayon, Robert at Doris, binabaybay naman natin itong bahagi nga ng Makati City. Papunta tayo sa Earnshaw Street. Yung malakas na panan kanina ay ngayon katamtaman na lamang nalakas ng pag-ulan. Pero kasi panaka-naka ito no? At biglang lumalakas tapos hihina, magiging ambo na lamang. Pero ilang minuto lamang ang lilipas, lalakas muli. Kaya dapat talaga magdala ng panangganan sa ulan ang mga babiyahe ngayon. Particular dito sa bahagi na ito ng Makati City.
1: Zeus, habang bumabiyahe ka, sabi ko biglang nawala si Zeus. Di ka ba nalubak? Kaya nawala ka.
7: Hindi
0: yun ang magandang segue.
7: Yung ginaanan natin na kanina, Robert, ano, nandun tayo sa may bahagi ng Magallanes sa interchange. Doon tayo may napansin mga lumitaw na lubak. Pero dito nga sa ating kinalalagyan, papunta na tayo ng Guanzon Avenue dito pa rin sa Makati. Wala pa naman tayo napapansin na lubak sa kalsada.
1: Ayun ako kasi simula nung Monday doon sa pa ano eh, pa Quiapo area, partner.
0: Ay, oh,
1: tapos Paroas Boulevard. Eh, ang sabi naman ng LGU, syempre kinausap ko, hindi pala sa kanila yon. Sa national government daw yon, DPWH ang in charge doon. Eh, alam, tulay ng Quiapo.
0: Ayan.
1: O mismo tulay, ang daming butas. Pagbaba mo sa Loton, puro lubak din.
0: Yan. Ay. Kaya pag kami lubak, ay nag-slow down ang mga sasakyan.
1: Oo.
0: Ang equals niyan, traffic.
1: Eh, bukod pa doon sa slow down, eh, paano kung di mo napansin, partner, yung lubak? Dahil umuulan, ang lakas ng ulan, yung nakakapote ka and limited yung view mo, o edi lubak equals?
0: Aksidente.
1: Aksidente. Ah. Ay, naku. Zeus, maraming salamat!
7: Maraming salamat, Robert Doris. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado ito ang Radyo Patrol Zeus Legazpi, DZMM.
3: Basta may nangyari, naka-report agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30. Basta AM, DZMM.
1: Oras po natin, 8:32. Hihinga lang kami saglit ng partner ko. May ichichismis
0: lang
1: ako.
0: Ano sabi mo?
1: Hihinga lang tayo.
0: Akala ko sabi mo, iihi lang kami
1: pwede
0: saglit.
1: Pwede rin.
0: Dahil napakalamig po. Mali.
1: Pwede rin. Ay, magbe-break lang po kami lang mabilis na mabilis. Promise, mabilis po ito. Pagbalik namin, may maganda kami ikukwento sa inyo. Ha? Kayo
0: kaya alis. Ikwento mo na sa akin.
1: Ito na nangyari.
0: Sige.
1: Nakikiusap daw, partner.
0: Na?
1: Sandali po lamang.
3: Ang mutya ng masa, Doris Bicornia, at nagbabalita antemano, Robert Mano, sa Tandem ng Bayan. Basta AM, DZMM.
9: Tagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti nang handa. May Plemex 40 ako. Ang Plemex 40 ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagbubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga! Plemex 40. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemex! Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Ano mga concerns? Ano mga issues?
3: Pagkakampi ng masang Pilipino.
0: Programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
3: Si Doris Bicornia ang nag-iisang mutya ng masa.
0: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
3: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
10: Donnie Pangilinan here. Every day is a new adventure. That's why I armor up with Biogenic Alcohol. So I can get in the game. Savor the moment.
11: Food's here, guys.
10: And feel the vibe. All while staying protected. Armor for adventure with Biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of Biogenic. If symptoms persist, consult your doctor. Donnie Pangilinan here. Remember to armor up for adventure with Biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of Biogenic. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Balitang kumpirmado. Tata Radyo Patrol. Serbisyong sigurado. DZMM.
12: Trending sa DZMM kasama si Jing Castañeda. Hello mga kasambuhay, i-trending na yan. Seryosong government info gagawing viral worthy at trending lifestyle topics talagang may silbi. Mga kwentuhang makabuluhan, umaapaw sa inspirasyon ang usapan. Ito na ang bago ninyong tambayan. Trending sa DZMM kasama si Jing Castañeda. I-trending na yan. Kada Sabado alas 3 ng hapon. Kita-kits mga kasambuhay.
13: Tatamaan po tayo ng presyo.
14: Hirap pagkasyahin ang kinikita? Maging wais na mamamayang alam ang diskarte at ang mga karapatan sa pamimili at paggastos.
13: Ano-ano mga benepisyo ibibigay ng gobyerno?
14: Kasama ang kampyon ng consumer protection.
13: Hindi natin napapansin, patuloy po ang pagtaas ng presyo.
14: Alvin L. Chico sa Wise Consumer. Tuwing Sabado, alas 11 ng umaga sa DZMM Radyo Patrol sa East 30 at DZMM Teleradyo.
6: Ang programa ito ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
15: Rain, rain, go away!
16: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemex for Kids. Ang Plemex for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdam. gamang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy.
15: Cough, cough, wet away!
11: Yay!
17: Pambatang Lagundi, Plemex.
16: Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
12: Tuloy-tuloy lang ang kulitan. Mapaseryoso o nakikisaw-sawlan.
3: Ito ang Tandem ng Bayan.
0: Bikini Man. Pangit ang boses talaga. Sino ba yun, partner?
1: The idol ko yun. Favorite ko yun.
0: Ano ba? Itago natin sa pangalang?
1: Miss D.
0: Ayan.
1: Seriously. Samantala, partner.
18: Oh.
1: Oh, eto pa pala. Akala ko doon lang sa may lopon. Meron.
0: Oo. Oh.
1: Mga lubak na kalsada o ilubak po na kalsada sa Mel Lopez Boulevard dyan sa Maynila, ipinanawagang makumpuri na. Ay, Diyos ko, napakaraming dumadaan dyan, lalo mo to.
0: Wala lang ang kalsada eh, puro lubak.
1: Very busy. Alamin natin ang detalya mula kay Radyo Patrol Trisha Lindo. Trish!
19: Good morning, Robert Doris. Mistulang crater na nga ng buwan yung mga butas sa kalsada sa northbound ng Mel Lopez Boulevard dito nga yan sa lungsod ng Maynila. Kung babaybayin yung kalsada mula sa kanto ng Moriones hanggang sa may kanto ng C2 Road, mas mainam ng magdahan-dahan gaya ng ginagawa ng mga motorista dito dahil magiging maalog na yung iyong sinasakyan dahil sa mga lupak. Bukod sa may mga biyak at hindi din pantay yung daan, malalaki at medyo may lalim na rin itong mga butas na ito at liliit lang ng konti sa gulong yung laki ng sinasabi kong mga butas na ito, Robert at Doris. At dahil walang humpa yung ulan, naipon yung tubig sa mga butas, kaya todo iwas na lang din yung mga motoristang nadadaan dito. Kung nagsisilbing paalala lamang para sa mga motorista ay yung mga orange barrier na nakalagay o nakalatag doon sa gitna ng boulevard. Ayon sa mga kalapit na barangay, minsan di talaga maiwasang may madisgrasa dahil sa lubak na posibleng resulta ng mga dumadaang mabibigat na truck. Kikiusap sila sa Department of Public Works and Highways na maayos o makumpuni na sana yung kalsada para na rin sa kaligtasan ng mga motorista. Lalo na doon sa mga bumabaybay dito na hindi naman pamilyar sa lugar. Narito yung pahayag ng mga nakausap nating residente at motorista.
20: Kailangan maayos po para wala pong madidisgrasa po na kabisado hindi mga taga rito. Kasi pag kabisado yung taga, iiwasan dito. Ay, mga dumadaan lang, mga hindi taga rito. Pag delikado rin, siyempre. May gasos, may gasgas.
21: Delikado talaga yan dyan kasi minsan, yun muna kasi, mabilis kasi magpatakbo. Kung hindi yung makapag-train ng saan, babalik na talaga yung driver, mas delikado pag maulan. Kasi minsan, dinapapansin ng mga driver.
19: Sinubukang kuna ng payag ng Razo Patrol yung DPWH NCR ngunit wala pang binibigay na sagot o pahayag kaugnay ng isyu na to. Kanina may naabutan ako, Robert Torres, mga tauhan naman ng DPWH South nila na naglalagay ng asfalto doon sa lubak sa Mayaan the Circle para maging maayos yung usad ng mga sakyan kasabay nga ng hinto na pag-ulan. Gitila na DPWH North Manila yung nakakasakop doon sa area ng Mel Lopez Boulevard, kaya hindi nila matutugunan muna yung problema doon sa nasabing kalsada. Sa nabalitang kumpirmado, sigurado, ito ang Radyo Patrol, Trista Lindo, DZMM.
0: Siya, pahabol lang na tanong. Yes, so ibig mo bang sabihin ay dagdag traffic ngayon dahil nga may mga ginagawa-gawang mga lubak-lubak?
1: Ginawa na ba o nakatiwang-wang pa?
0: Baka nakatiwang-wang na naman.
19: Kung paano nyo nakikita doon sa visuals, Robert and Doris, hanggang ngayon, ganun pa rin, nakatiwangwang. Meron lang konting build-up na mga sasakyan, may pag-slow down, pag-akyat ng Delpan Bridge kasi may ongoing repairs o construction mismo doon sa Tulay. Pero pagbaba doon sa Tulay, walang Moriones, lagpas Northport Passenger Terminal hanggang C2 Road na yan, malapit Magnavotas. Ganyan pa rin yung mga alubak na kalsada in terms of traffic. Nagkakaroon lang naman ng konting build-up pagdating sa mga stoplight, pero hindi naman ganun kabigat yung dali ng traffic ko. Robert Torres.
1: Okay, Trish. Okay. Bukod dyan sa mga yan, makakausap natin si Sir Joe maya-maya
0: yan
1: ng Automotive Association of the Philippines. Siyempre, sila yung mga dumarang sa mga ganyan.
0: Ay,
1: yung
0: totoo,
1: epekto
0: totoo
1: dyan. Trish, maraming salamat! Sabi ko nga, thank you.
3: Basta may nangyari, naka-report agad sa DZMM Radio Patrol sa East 30. Basta AM DZMM.
1: Oh, speaking of dumadaan.
0: Oh.
1: Ito na, kausapin na natin.
0: Sige.
1: Si Sir Augustus Joe Ferreria, ang president po ng Automobile Association of the Philippines. Sir Joe, magandang umaga po, Doris at Robert.
0: Good morning, sir.
11: Magandang umaga sa inyong dalawa. Naku, buti pa kayo naka-jacket. Ano, naulam pa rin.
0: Naku, oy, pasensya na po. Ah. Medyo nagkaroon lang kami ng report na medyo pinahabaan ng tanong ko. Kaya lang, nandyan pa rin kayo sa Zoom. Kaya maraming salamat po, Sir Joe.
1: Thank you, Sir Joe. Ha? Yun na nga po ang tanong namin mag-partner. Paano po nito? Kada daan ninyo, lubak-lubak. Ano ang epekto nito sa mga sasakyan natin? Yung safety ng mga sasakyan?
11: Lubak-lubak, di wasak-wasak ang sasakyan mo.
1: Yun na nga.
11: Kasama ng
0: kalsada, no? Oh, lalo na yung ano, yung mga hindi kabisado yung lugar. Oo.
11: Eh kasi, buwabiyahe tayong lahat. Dati yung isang oras na biyahe, nagiging dalawang oras dahil sa mga lubak at saka baha, no? Pinagdadasal natin, umaraw sana, pero aaraw, san oras, tapos uulan na naman, walang tigil. Yun ang problema natin, yung ulan.
0: Opo, at ang forecast po ay hanggang sa weekend ay ganyan pa rin po ang magiging panahon natin. So, walang tigil. So, sa palagay niyo po ba, may wisyo po yung ginagawa po ngayon ng DPWH na tinatapalan, pinapatsi-patsi ang mga lubak-lubak na yan?
11: Lang yun, sa lumpas lang yun, Dory. Pag masakit, lumpas. Pero dapat intindihin mo bakit. Ano? Tinignan ko yung, for example, yung sa EDSA, no? Nilagyan nila ng bagong espalto, may netting pa daw, bagong teknolohiya, dapat mas matigas. Ang problema kasi mismo, may project ka, ang modernong pag-approach sa mga problema is data-driven, kung tawagin. Ano yung datos na dapat ini-include mo? Kasi kahit na magaling kang engineer, pag hindi mo pinasok yung datos ng environment ng gagawan mo, patayan, lubak-lubak. For example, that particular section, kaya nagkalubak-lubak yan, kahit anong matigas na bagay, kahit konkreto pa yan, pag ibinabad mo sa tubig at padaanan mo ng truck at busyan, wasak yan. Ano naging problema dyan? Drainage. Now, bakit ko sinabing datos? Hindi tayo nagkukulang sa datos. Ang dami. Merong, for example, no, may IRAP, no, International Road Assessment Project. International group ito na meron silang sasakyan, may dalang camera. In-assess lahat ang major road sa Pilipinas. Nung nagsimula sila, 3,000 kilometers. I think now it's 12,000 kilometers ng kalsada ng Pilipinas. Pangalawa, merong flood mapping ang Pilipinas. Meron yan, MMDA, may crash data MMDA. Maraming kaalaman yan eh. Bakit kailangan yun? Yung flood mapping lang, no, yung ano yung areas na lagi na lang bumabaha, dapat kinukonsider ng ininyero yon. Ito pala itong lugar na to, kailangan lagyan ko ng sewage system para ma-pump out yung tubig at hindi manatili ang tubig sa kalsada. Pag nanatili, ay sigurado yan. Alam mo na yung resulta eh. I mean, we should learn from the experience. Naka short pants pa ako, malubak talaga dyan sa lugar na yan, sinasabi sa middle pan. Nako. Lumakay ako sa Divisoria, talagang daanan ng truck kasi yan eh. Tapos ibababad mo yung konkreto o espalto sa tubig. Walang ligtas yan. So, therefore, ano solusyon daw yung espalto? Hindi. Yung sewage system, yung drainage system dyan ang solusyon. Yung ngayon, dahil nga hindi makatakbo sa sasakyan, sa lumpas yan, lalagyan niya muna ng espalto para kuminis. Uulan na naman. Ayaw sa kuli.
1: Lubak na naman.
11: Talagyan naman natin ang espalto. Dito ang tuwa yung contractor mo. Repair ka ng repair.
1: Patsi-patsi yung repair.
11: Patsi-patsi. Samantalang kung SF-SF ng konti, ay ka na pala problema rito. Barado or wala at all. Yun ang problema mo. Dinisay na walang trendy system na matino. Alam mo, ano yan? Alam mo na malakas ang baha dyan. Dapat lakihan mo yung mga tubo tapos may pumping station ka.
1: Tapos
11: hindi mo naman lagi naka-on yung pumping station kung meron lang bahay, di ba?
1: Tapos i-repair nga, ipapatsi mo lang yung repair. May nakakwentuhan ako dyan, partner, na engineer, Sir Joe. In-explain sa akin kung bakit nagkakaganyan lagi yung kalsada. Kasi pala, kapag may butas na ganyan, hindi lang yan basta tatapala mo lang ng asfalto. Kailangan pala yung butas na yun, partner, i-vacuum, dapat malinis na malinis. Ang in-example niya sa akin, si engineer, sabi ni engineer Jun sa akin, ano yan, sir? Sabi niya, alam mo yung scotch tape, sabi niya. Hindi yan didikit kapag may dumi-dumi yung pagdidikitan. Di ba natatanggal? Yun din daw ang principle noon.
0: So, ano dapat gawin?
1: linisin, i-vacuum na mabuti. O, tsaka po tama yung sinasabi nga ni Sir Jude, yung drainage talaga. Kasi nga naman, napakabibigat ng mga truck. Sabi mo dyan, Del Pan, Pamoriones, nakupo.
0: Pero hindi natin malilinis. Oo nga po. EDSA, yun naman doon sa mga bus. Hindi naman natin malilinis yung sinasabi mo, partner, na vacuum. Kasi palay-palay nga pa rin
1: ang ulan.
0: Ang
11: solusyon dyan, drainage, kailangan yan, pag ulan, hindi nag-imbak ng tubig sa kalsada, lalo na yung major artery, no? Yung kamukha ng EDSA, Ross Boulevard, diba? Hindi dapat nag-iimbak ang tubig dyan.
0: Ayun, oo. Pero napakaengot ng aking katanungan, di ba? Kasi sabi mo, Sir Joe, pagka ganyan, lubak-lubak, ang ating mga sasakyan ay wasak-wasak. Mm. Makaka-receive, tama ba partner? Makaka-singil ka ba?
1: Singil.
0: Sa insurance?
1: Sabi mo nasira po kasi lubak-lubak yung kalsada
11: Hindi yung aksidente yun eh. Kasi yun kasalanan ng inhinyero, mali ang design at construction.
1: Siyang singilin natin, Sir.
0: Kailangan habulin natin si engineer.
11: Ewan ko ba bakit si engineer hindi niya napansin na taon-taon yung lugar na yan ay nire-repair. I mean, after 3 years, lagi mong nire-repair yan. Di mo magtataka ng konti?
0: Yun ang
11: bakit kaya lagi nasisira ito?
0: Oo.
11: Tuwing umuulan, I mean, you don't need to be a rocket scientist to understand that. Na yung ulan at saka flooding ang nagkokos. Gamutin mo yun.
0: Oo.
11: Hindi yung papatungaw na naman ng kalsada. Hindi ganun din yan. After a while, butas na naman yan. Di ba?
1: Opo. Sir Joe, kapag naman bumiyahe tayo at nadaan sa mga ganyan, minsan, di ba, biyahe ka, partner, umulan, hindi mo nakita, dugdug, digla na lang gagawin sa akin. Anong dapat o best na gawin kapag nadaan tayo sa mga ganyan para sa safety naman ng mga sasakyan natin? Although, gastos na naman to.
0: Safety ng sasakyan at safety natin.
1: Correct.
11: Ang tawag dyan, iwas. Huwag ka nang dumaan dyan. Kasi, kaya nagkaka-traffic, kasi nasanay tayo. Alam mo yun, pagising mo sa umaga, saan ka tumatayo? Kaliwa o kanan ng kama. Kaugalian yun. Ngayon tayo, pag nagkukommute tayo, nagmamaneho tayo, automatically, yung utak natin, kaugalian, dun dumadaan.
0: Oo nga.
11: Ngayon, dapat, pag alam mo na, nakikita mo naman sa Google Maps, matraffic na, alam mo na yun, may baha dyan. Dumadaan ka lang dyan umiwas ka. Yun ang huwag mo ipilit kasi dadagdag ka sa konsumisyon doon sa kalsada na yun una. Pangalawa, sisirain mo yung sasakyan mo. Yung iwas mo. Ang tawag yan, rerouting plan.
0: Okay.
11: Dapat ang authorities natin na namamahala ng traffic, alam nyo ng putok, edi ilipat nyo, hanapan nyo ng alternative route na yung mga dating dumadaan dyan ay doon dadaan. Lagyan mo ng enforcer yan para matulungan yung mga tao tahakin yung tamang alternative route. Yung alternative route, hindi mo iniisip yun kung kailan traffic na. Dapat yan na plano. As I said, no? In today's modern world, you use data para gamitin mo sa action mo. Kasi kung widow, feel lang, wala akong mangyayari dyan. Gamitin mo yung dating data. Hindi naman nila umuulan eh. Di ba? Bata pa tayo, umuulan eh. Alam na natin kung saan yung lumulubog eh.
1: Correct.
0: Di ba? Gaya yung dito sa May Cubao. Yung flyover sa ilalim niya lagi siyang baha pero di ba kaya laging kaya hindi na ako dumadaan ng EDSA kasi pag naglubak do ay naglubak kapag ka nagbaha doon tapos ay tumila ng konti ang ulan di konting pwede nang daanan pero mga lubak-lubak naman pagka nagkaganon tukod na ang traffic hanggang sa SM
11: hanggang sa dulo dapat yung magtumulong ang traffic traffic management. Turuan ng tao saan pwedeng pumunta. Huwag yung, alam mo na nagkakagulo doon, ipapabayaan mo pa. Dapat binablock mo na yung kalsada. Hindi na, wala na kapasidad yung kalsada. Tanggapin ka. Maghanap ka na iba. Ituro natin sa kanila kung saan dadaan. Sa harap ng City Hall, yung kalsada doon, yung underpass, diba? Ang tawag namin nung araw dyan, hindi lagus nilad. Langoy nilad.
1: Totoo.
11: Nagpupuno yan parang swimming pool. Yung mga kabataan dyan nagdadrive. Kaya yun ang tawag doon kasi noong araw pa, panahon pa ni Mangela, lumulubog yun. Alam na natin yan. Gamitin yung datos para sa construction at maintenance ay nandun. Hindi yung reactive tayo. Spanto na naman. Hindi yun.
1: Opo.
0: So, so Sir paano? Joe, abangan ka namin
1: doon. Akala ko, partner, sabi mo. Oh. So, Sir Joe, magbibilang pa kami ng lubak sa kalsada.
0: Hindi nga. Sasabihin ko sana. Tama ka doon. Abangan po namin kung nasaan si Sir Joe. Mm. Kung ilan na yung mga nabilang niya na lubak.
1: Ay, naku, Sir Joe, maraming salamat po.
0: Thank you.
11: Ay, salamat din, Dory, sa Robert.
1: Thank you po. Si Sir Augustus Joe Ferreria, ang president po ng Automobile Association of the Philippines. Mula po dyan, tawid tayo. Punta tayong Senado, partner.
0: Ayoko, partner, baka marami yung lubak.
1: Actually, meron din.
0: Oh, meron.
1: Ito nga, tanungin natin kung nalulubak. Kasi ito, bukod sa... Actually, madalang makutunan kita ng sasakyan. Nagbabike to papunta ng Senado.
0: Nagbabike.
1: Diba? Pati bike mismo, partner.
0: Ah, talaga? Oo.
1: Kaya alam mo naman, healthy living ang senator natin.
0: Correct.
1: Kausapin po natin ang chairperson ng Senate Committee on Finance. Chairperson ng Senate Committee on Local Government, Senator Judge sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte at napakarami pang ibang tungkulin, partner.
0: At etc.
1: Correct. Senator Joseph Victor Ejercito San Jose.

0: Actually, Robert, alam mo, kahapon na mong problema na ako, no? Iniisip ko pa lang yung pagkakatanggap ng Neplastil kung paano talaga pagkakasid bilang chairman ng Committee on Finance. It will really be a challenge, so, kasi nga ongoing ngayon yung impeachment trial in the morning. Tapos yan, 30 minutes lang yung break namin, nag-plenary session na kami sa hapon hanggang gabi. Actually, to be honest with you, it's really exhausting, no? Ngayon ko lang naramdaman to sa entire sa Senate, sa Senate na ganito yung exhaustion na buong araw kasi, no? Kaya lang ngayon will be madadagdagan pa. October August 27, 28, we will start already with the DBCC briefings with economic managers, start na ng budget season. Formally na dati Robert Doris, from Monday up to Friday, we conduct a budget plenary hearing.
1: But because
0: of the impeachment and plenary sessions, I am just constrained to have it on a Thursday and a Friday.
1: Correct.
0: And now, sabi ni Senate President Win, kung kinakailangan mag-Sabado, then kailangan mag-Sabado. But I really feel bad for the Secretariat na sila na yung walang pahinga, no? Kabe. Pero... that's how it is, no? Ganyan talagang ngayon, sitwasyon natin. So there's impeachment, there's plenary, and then the budget, the strenuous budget, plenary hanggang sa budget, hanggang budget hearings, hanggang budget, defense.
1: Opo. Eh, siyempre.
0: Talaga mabigat ang schedule.
2: Okay. Napakabigat ng schedule ninyo. Lalo na po ngayon, at alam natin na kumbaga sa nasa likod natin eh. Alam natin na ngayon po ay lalong bubusisiin ng lahat ng sektor ang gagawin ninyo mga deliberation dyan. Mga kailangan po kayo ng tunay-tuneladang good luck, Sen. JV.
1: Opo.
0: Ay, Rako Doris, maraming salamat. No? I have mabigat itong challenge na ito. Sabi ko kay Senate President Win, sabi ko, ayoko ng numero. Laman naman, di ako mahilig dyan. Pero, it's a position of trust. Sabi niya, dahil dati siyang finance chair, sabi niya, napaka baka pangyarihan. This is a very powerful position. Maraming pwedeng mangyari. Kung hindi pagkakatiwalaan, maraming pwedeng gawin. So, wala na raw siyang pwedeng maisip na pwedeng pagkatiwalaan. Siyempre, na-touch naman ako noon. Sabi niya na talagang kinakailangan sa position of trust, kailangan tiwala ako sa pagbibig ako.
2: So,
0: I was expecting na maging majority leader, which everybody was also pushing me, mga colleagues, pero dahil ngayon ay finance chair na ako, lahat din naman ay sumang-ayon. Kaya ako nagpapasalamat for the trust and confidence. I have so much to challenge now because of after the biggest flood control scandal, the biggest corruption in history, kailangan na maipabalik natin ang tiwala ng ating mga kababayan in the budget process.
1: Opo, Senator JV, na pag-uusapan po natin yung budget process. Last time, during the hearing po ng Blue Ribbon Committee, naglutangan yung mga allocables na yan. Ngayon, nabuhay ulit. Although napag-usapan na to dati, yung leadership fund. Ngayon po
2: ba yun?
1: Oo. For 2027, Sen. JV, ano yung mga babantayan ninyo bilang chairperson ng Senate Committee on Finance? Ano yung mga papayagan? May call para sa leadership fund na wag nang ibalik kasi for this year, wala na daw eh.
2: Ah, okay.
0: Alam mo, tinanong ko yan ngayon na ako magiging...
1: Tama.
0: Directly, talagang involved, no? Sabi ni Senate President Gatchalian, wala siyang maisip, hindi niya yung leadership fund, dahil walini naman natin ginawa yan ng isang taon, sabi niya. Tapos ngayon, na yung allocables na yan, it's a new term for us. Hindi namin alam yan sa Senado, kaya nga sa amin, sinasabi, Senado, pag tapos ng bike camp, doon lumalaki. Kasi doon kami nag-introduce amendments or insertions na hindi naman lahat masama, no? So, yung allocables o yung pre-debt na mga insertions, hindi nangyayari yan sa Senado. Kaya nga, panibago sa amin yung terminong yan. Now, with regards to this, the leadership fund, so-called leadership fund, you can be rest assured na ngayon from now on, open sa publiko ang Bicameral Conference Committee. Mm-hmm.

0: No, magmula public hearings hanggang sa deliberations, hanggang bicam mismo, wala na yung small committee.
1: Opo,
0: no,
1: opo.
0: Na tinatawag, no, wala na yung mga sikretong meeting. So, may pagkakataon ng civil society, academe, experts, ibang stakeholders na makilahok sa budget deliberations. So, babantayan natin, hindi na natin papayagan ang last minute insertions or amendments, lalo na sa bicam, kasi doon lumulobo at nagkakaroon ng lutuan, ika nga, at milagro. So, that will not happen anymore. Kung gusto nyo magkaroon ng insertions or amendments, we do it in open plenary. Kailangan open sa lahat.
1: Ayan. At alab ng tama lahat. Naman yun. Tama naman yun.
2: Open sa lahat, including the public.
0: Opo. Ako po, nandito sa Cebu. Nakausap ko yung mga mayors last yung mga far-flung areas na pag nakita ko yung kailangan talaga nila na hinihingi at wala sa budget talaga, wala sa net, at tingin kong kailangan dahil mismong that's part of our legislative responsibility, yung power of the purse, kasi alam naman namin, nag-iikot din kami, for example, then I have to make that necessary so-called insertion or amendment in open plenary
1: sa
0: amin pong debates na i-ano ko yun. I-sponsor ko yun.
2: Mm-hmm.
0: Ilalaban ko kasi alam kong kailangan at makakatulong. So, there are really good amendments. No? Hindi lahat ng amendments ay masama. No? Merong mga magagandang amendments na makakatulong naman talaga. Uh-oh.
1: Kaya nga nagbabudget deliberation partner, di ba, Sen. JB? Kaya pinag-uusapan ito. May sariling version ng Kamara.
2: Kanya-kanya,
1: meron ding gabto naman ang Senado. Siyempre, kailangan nilang i-check, di ba, kung tama ba. At depende dun sa pag-ikot nila kung kinakailangan magkakaroon ng institutional amendments na tinatawag. Tama si Sen. JB, sa plenary ang gagawin para alam ng publiko sino nag-recommendan niyan. At walang mali doon dahil trabaho nila yun. Nagkakaroon ng pagkakamali ata, di ba, Sen. JB, kapag eto na, si contractor sa humingi na ng portion doon sa proyekto. Pero yung simpleng pagdagdag, pag-amend ng budget para sa certain project, hindi siya mali.
2: Hindi siya mali. At hindi sa lahat ng pagkakataon ay mali.
1: Imagine mo yung partner. Halimbawa, taga barangay A ka, sabi mo kay Sen. JB, 10 taon na po kami lubog dito, wala pong nilalagay na budget. Nakita ni Senator JB na oo nga naman, babudgetan niya ng pang flood control yan. Walang mali doon.
2: Walang mali at dapat walang mali siya. Kung yung ang tinutumbok naman ay legal at talagang kinakailangan ng tao, bakit hindi?
1: Pero pag may percentage,
2: mali! Huwag na natin pong pansinin si Kong. The bad one po yan.
1: Sen. JB, maraming salamat po sa inyong oras.
2: Thank you.
1: Mahaba-haba pa yung gagawin natin dyan sa Senado. Pero just
0: marami,
1: the same.
0: Marami pa tayong pagkakwento, lalo na si reforma ang mga gagawin natin.
1: Ayan.
0: Saka we need to strike a balance this time.
2: Exactly.
0: Dahil sumobra naman ang higpit last year dahil sa nangyari flood control.
1: Opo.
0: Nangyari naman, bumaga naman takbo ng ekonomiya. Noong
1: projects.
0: Dahil yung public spending, bumagal from 5% GDP, we're down to 2%. So, maraming hirap. So, we need to strike a balance this time. We can discuss this siguro on another...
1: Ayan.
0: Another
1: promise
0: time.
1: Promise mo yan, Sen, ha?
0: Yung kung gusto natin gawang balance.
1: Ayan.
0: Para naman subigla at makabawi din ang ekonomiya natin.
1: Very good.
2: Ayan,
1: sige, Sen, maraming salamat po at mag-iingat po sa pag-ikot.
2: Maraming salamat. Salamat.
1: Salamat po si Senator JB Ejercito, Chairperson ng Senate Finance Committee at Chairperson ng Senate Committee on Local Government. Bago lang tayo magbabay, partner.
2: The good one.
1: The good one. Bati ko lang ng mabilisan. Si Nanay Baby.
2: Uy.
1: Alam mo si Nanay Baby. Nanonood ngayon, nag-aalmusal.
2: Wow.
1: Nanay to ni Radyo Patrol Armel Fernandez. Na nagbe-birthday ngayon. Nandyan sila magkakasama. Sir Armel at si Sir Alfred at syempre si Joseph Fernandez. Pinababati nila yan. Si Nanay Baby na happy birthday!
2: Happy birthday, Nay!
1: Leo and Janet Luna ng San Mateo, Rizal. Happy birthday! Paano, partner?
2: Bye!
1: Bye!

0: Luis Bigonia, Robert Mano. Tandem ng Bayan! Tandem ng Bayan! Sa DZMM!
1: Happy weekend!

0: AMDZMM.
1: Magandang umaga, kami po ang DZMM, bahagi ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay kasapi ng KBP. Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas sa oras 9:03.
2: Oras hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay mahalaga.
0: DZMM. Balita ngayon.
1: Kapamilya, nabawasan na ang mga lumulutang na baha sa Manila, lumulutang na basura sa Manila Bay at Estero de Vitas. Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula sa Maynila, hatid ni Radyo Patrol Tricia Lindo. Trish.
3: Rika, sa pagsilip ng Radyo Patrol sa bahagi ng Manila Bay malapit sa Quirino Grandstand, halos malinis na mula sa basura ang tubig. Kumpara sa maraming lumutang na basura kahapon, ngayon ay ilan na lamang na basura malapit sa harang na semento yung makikita. Samantala, nahakot na rin ng mga tauhan ng Estero Rangers o ng mga Estero Rangers ang basura sa Estero de Vitas. Matatanda ang samutsaring plastic at styrofoam mula sa Cavite at Laguna ang inanod sa Estero kahapon. Sa lagay naman ng panahon, lumakas pa lalo yung nararanasang pag-ulan dito sa Intramuros sa Maynila. Patay na rin doon sa monitoring ng Manila DRRMO as of 8:47 a.m., may gutter deep ng baha sa Quirino Station malapit sa Vito Cruz, gayon din sa walkway ng Pedro Hill Station. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Tricia Lindo, DZMM.
1: Maraming salamat, Tricia Lindo. Balik Sandigan Bayan na si Senador Rodante Marcoleta at mga kapwa akusado para sa pre-trial ng mga kaso kaugnay na hindi idineklarang campaign donations noong 2025 elections. Narito ang balitang kumpirmado sigurado hatid ni Radyo Patrol, Zeus Legaspi. Zeus.
4: Riga, dumating na sa Sandigan Bayan 3rd Division si Senador Rodante Marcoleta at tatlo pang kapwa akusado para sa kanilang pre-trial conference ngayong umaga. Ang pre-trial conference ay isang proseso kung saan nagpupulong ang prosekusyon at depensa para magpalitan ng impormasyon sa kaso at matiyak ang maayos na paglilitis. Sa sentro ang pre-trial ni Senador Marcoleta at akusadong si Joseph Espiritu sa kasong plunder at pagtabag sa Presidential Decree No. 46. Sa kaso namang plunder ang pre-trial conference para kinadating Congressman Mike Defensor at Aristotel Viray. Matatanda ang naantala ang pre-trial conference para sa mga akusado noong Lunes dahil sa masamang panahon. Nag-ugat ang mga kaso laban kina Senador Marcoleta sa umunoy hindi idineklarang campaign donations noong 2025. Samantala, Rica, dito sa Commonwealth Avenue sa may bahagi ng Batasan Road ay bumubuhos o malakas ang pagbuhos ng ulan. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Zeus Legaspi, DZMM.
1: Maraming salamat, Zeus Legaspi. Sa entertainment, ibinahagi naman ng singer-actor Wilbert Ross na hindi siya makapaniwala nang malamang sold out sa loob lang ng 15 minuto ang kanyang unang major concert noong Hulyo. Sa panayam ni King of Talk, Boy Abunda, sinabi ni Wilbert na doon niya napagtantong marami ang gustong marinig ang kanyang musika at ginamit niya itong inspirasyon para magsulat ng mas maraming kanta. Sinariwa rin ni Wilbert ang naramdamang kaba sa posibleng pagkanta ng mag-isa sa stage, pero biglang naiyak nang magpakita si Unkabogable star Vice Ganda, kabilang si Wilbert sa mga bibida sa Pinoy adaptation ng Thai horror comedy film na PMAC.
2: This news was brought to you by EO Executive Optical. For state-of-the-art facilities, expert eye care, and affordable eyewear, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes!
1: At yan ang mga balitang kumpirmado, sigurado, basta't may nangyari. Nakareport agad sa DZMM at sa aming YouTube at Facebook. Ako po, si Rica Lazo.
0: DZMM, balita ngayon! Basta AM, DZMM!
5: Mga nagbabagang tanong, direktang sasagutin. Mga naglalagablab na issue. tuwirang pag-uusapan. Walang paligoy-ligoy, walang patumpik-tumpik. Sina Peter Musi at Rica Lazo ang maghahatid ng balitang tapatan at tapatan sa talakayan. Balitapatan! Balitapatan! Sa DZMM Radio Patrol sa East Trend at DZMM

0: panahon ngayon, kailangan talaga, ng prayer and more prayers. And we're not only talking about itong walang patlang, walang tigil na ulan, ano, kundi everything happening in the world. Sabi nga nila, prayer is not overcoming God's reluctance, but laying hold of His willingness.
1: Yeah.
0: Lalim, ha? Yeah. Ako, hindi ko naintindihan
1: yun. Nandun lang sa prayer can move mountains, eh. Maganda yung sinabi mo, partner, na talagang we really need to pray. Pero pasensya na kayo, paring George, no? I really don't want to see you yet pa, Lord, eh. Not yet muna, Lord.
0: No.
1: Bata pa tayo.
0: You can see the Lord in so many ways,
1: yeah.
0: Rica.
1: Oh.
0: Bow your head.
1: Oh. Sige. Yes. I will accept.
0: Yes.
1: Sige, praise and worship tayo ng this early in the morning.
0: Even a small a bit of kindness.
1: Yes.
0: Oh, you'll find the Lord working.
1: Totoo yan.
0: Oh, for
1: Totoo
0: you,
1: yan.
0: For everybody
1: Totoo
0: else.
1: Totoo yan. Totoo yan.
0: Oh. Kaya ngayon po, dahil nandito kami, kahit na umuulan sa labas, dito po sa Quezon City at least, ano, kailangan naming sabihin sa inyo, makatulong man lang ng kahit konti. Halimbawa, sa mga walang klase ngayon, walang pasok.
1: Apakarami nito, partner.
0: Apakarami
1: nila.
0: Sa NCR po, all levels, public and private. Baka mga, may mga ano eh. Siyempre, may mga kinakabahan na ano. Papapasukin ko ba?
1: Correct.
0: O hindi?
1: Correct.
0: O ito po, all levels, public and private. Marikina, Malabon, Valenzuela, San Juan, Las Piñas. All others, check their Facebook page.
1: Yun lang. Preschool to senior high school, public and private. Wala na rin pong pasok sa City of Manila. Pasig, Mandaluyong, Pateros. Naku, walang Quezon City dun, oh.
0: Sa Bulacan, ano po ah, pareho. All levels, public and private. Balagtas, Baliwag, Bulacan, Kalumpit, Hagonoy, Malolos. O, baka sabihin, Bulacan nga yun eh. Oo nga po, meron talagang Bulacan, Bulacan.
1: Oh.
0: Kalumpit, Hagonoy, Malolos, Norsagaray, Obando, Paumbong, Santa Maria, San Jose del Monte, San Miguel, at Pulilan.
1: Preschool to senior high school, public and private. Wala na rin pong pasok sa Bukawi. Sa Bataan, all levels, public and private. Wala na rin po sa Hermosa, Orani, Limay, Mariveles, Morong, Pilar, Abukay, Dinalupihan, at preschool to senior high school naman, public and private, sa Bagak.
0: Sa Pangasinan naman po, all levels, public and private, Binmalay, Lingayen, public schools only sa Lingayen, Mangatarum, Dagupan City, Mangaldan.
1: Sa Pampanga, all levels, public and private, Candaba, Guagua, Masantol, San Simon, Santo Tomas, Bacolor, Masantol.
0: Sa Cavite naman po, all levels din, public and private, City of Bacoor, Kawit, Naik, Tanza, Noveleta. Until Saturday na po itong Noveleta, August 15, that's tomorrow.
1: Pero pumapasok pa rin pala ng Sabado.
0: Oh yes! Sa Benguet.
1: Oh, sa Benguet, preschool to senior high school, public and private, Atok at Kabayan. Preschool to elementary levels naman, public and private, sa Bakun, Bokod, La Trinidad, Mangkayan, Tuba, Bugyas, at Sablan.
0: Sa Zambales naman po, Santa Cruz, Kabangan, Subic, Castillejo, tama ba yun? Kabangan o Kabangan? Public, Subic, Castillejo, San Felipe, San Antonio, San Narciso, Iba, San Marcelino, Botolan, Olongapo City, at Candelaria.
1: Sa Tarlac naman po, all levels, public and private, wala nang pasok sa Concepcion, Bamban, Capas, San Jose, Ramos, Anao, San Clemente, Camiling, Paniki, at San Manuel.
0: Meron pa ba? Natira?
1: Meron pa.
0: Meron pa sa...
1: Marami.
0: Nako, itong sa Marilao, Bulacan, nako, ang daming mga elementary schools nito. Sa Bacolor, Pampanga, Bacolor Integrated School, Tinajero, Cavitican, Pampanga State University, Cabalantian Elementary School, marami po. Sabi nga nila, kung sakasakali po na merong baha-baha pang mga parte sa inyong immediate vicinity, o kaya sa vicinity ng eskwelahan na papasukan ng inyong mga anak, sabi nga nila, when in doubt,
1: don't. Oo. In doubt, check your Facebook page ng eskwelahan ninyo para sigurado.
0: Opo. Kasi, kailangan pa ba nating ipaalala itong napakalagim na nangyari doon sa mga ilang kabataan na dumive. Tinangay po ng Agus .
1: Nakita na ba yung apat pang mga bata?
0: Parang may kulang pa . Pero medyo marami na yung nakita. As of last night, hindi ko alam po, mga apat o lima na. Oo, so yung po ang mga dapat nating abangan dito sa DZMM. Ano-ano pa ang nangyayari sa ating kapaligiran? Kung kayo'y uuwi dahil payday weekend po, kung tama, kayo'y uuwi ng probinsya, oo, o check muna ninyo sa inyong favorite bus line kung okay lang ba ang biyahe, oo, wala bang tinatawag na close traffic, may landslide ba? Oo. Opo, opo. Eh kung hindi naman talaga napaka-urgent, eh dito na lang po tayo muna.
1: Tama, stay indoors na lang muna tayo.
0: Stay put! Mm-hmm. O, ito na po ang mga headlines na dapat yung malaman ngayong araw na ito ng... Ano na ngayon?
1: A Friday, August 14. Oh, sahod na yun.
0: Oh, it's Friday the 14th.
1: Swell the day, oo. Oh, oh.
0: Ayan, opo. Suspensyon sa pagpapatupad ng 85 pesos na aumento sa minimum wage sa Metro Manila, pinalawig ng Pasig Regional Trial Court.
1: Utang ng Pilipinas, posibleng umabot sa mahigit 21 trillion pesos sa susunod na taon.
0: Presyo ng mga produktong petrolyo namumuro na namang tumaas sa susunod na linggo.
1: Klase sa ilang lugar sa Metro Manila at Karatig Probinsya sinuspinde dahil sa habagat. Klase sa Cagayan de Oro City at Misamis Oriental kinansela rin dahil naman sa matinding init.
0: Visayas at Mindanao muling isinailalim sa red at yellow alert kahapon. Hindi nabayar ang electric bill ng ilang politiko.
1: Ha? Hindi nagbabayad?
0: Pati ito dinanakaw. Sinasabing sinasalo rin ng mga consumer. Yan ang, may systems laws, may political laws.
1: Diyos ka po, Department of Education nagbabala sa mga gurong ginagamit ang mga estudyante bilang content sa social media.
0: Tama po yun, ha? Content, hindi content. Aga-aga. Vice President Sara Duterte, ipinababasura ang kaso kaugnay ng pagbabanta laban kay Pangulong Marcos at dalawang iba pa. Kapatid na si Congressman Paolo Duterte, tumanggi namang maghain ng plea sa kasong grave threats.
1: Samantala, sa labas ng bansa, U.S. President Donald Trump iginiit na kontrolado ng Estados Unidos ang Strait of Hormuz 44. Patay sa tumaob na ferry sa Lake Kariba sa Zimbabwe.
0: Balita Patan! What is going on with the world?
1: Kaya...
0: Ang oras muna natin, Rica!
1: Ay, 9:18 in the morning.
2: Oras sa tid sa inyo ng Playtime Entertainment, Born for Happiness.
0: Punta natin ang Radyo Patrol, ha? Kasi malaman natin ang mga baku-bakong kalsada.
1: Naglabasan yun ngayon, no? Kala ko ba repaired na eh.
0: Bago-bago ng The EDSA Rehabilitation. Oo, tapos yung pala. Na yun, butas ulit. Ito na. Ito sa Baliwag, Bulacan, baku-bakong mga kalsada, i-inspeksyonin na rin ng DPWH. Reporting live, Nico Bagsik. Nico, good morning.
3: Peter at Rica, katatapos nga lang ng inspeksyon ni DPWH Secretary Vince Gison dito sa mga baku-baku rin na kalsada sa bayan ng Baliwag dito sa Bulacan. Ayon kay Dizon, itong kalsada na ito ay 2 taon na, no, na nirereklamo ng mga residente dito dahil nagiging catch basin ito noong ulan, lalo na kapag malakas, dahil napag-iwan na itong kalsada na ito kahit pa maraming mga business establishments na nakapalibot dito sa kalsada na ito dahil yung ibang mga kalsada na katabi nito ay nataasan na, pero ito naiwan na. Ang pinaka nayayamot pa, no, ang kalihim ng DPWH citizen, sinabi niya kanina, ay hindi pinaglaanan ng pondo ng DPWH Bulacan itong mismong kalsada na ito. At yung pondo dapat dito ay inilaan umano sa ibang kalsada na hindi naman sira at hindi naman kailangan ng repair, particular na doon sa ilang bahagi ng MacArthur Highway. Kaya naman, simula na ang rehabilitation nitong naturang kalsada na ito dito to sa Daang Maharlika, bahagi ito, no, ng Daang Maharlika Highway sa Baliwag, Bulacan. Sinimulan na ito at inaasahan tatagal ito ng 11 months yung pagkukumpuni nitong kalsada na ito. Bukod dyan, Peter at Rica, yun nga, humihingi din ng paumanhin ang DPWH pati na rin ang lokal na pamahalaan ng baliwag sa mga motoristang dadaan dito sa kalsadang ito dahil instead of 4 lanes kasi na kalsada, magiging 2 lanes na lamang para naman na magkaroon ng space dito sa ginagawang bahagi nito mga kalsadang ito. At bukod dyan ay ikinagalak naman ng lokal na pamahalaan ng baliwag itong nangyayaring rehabilitation ngayon dahil sinabi nila kahit na magkakaroon ng inconvenience sa mga motorista, ang mahalaga sa kanila ay maumpisahan na ang pagsasaayos nito. So ayan ngayon,
0: Nico,
3: dito.
0: Oo.
3: Yes, Peter.
0: Nico, mawalang galang na. Tinitingnan namin yung video no, na paulit-ulit. Bakit nakaparada yung truck dito sa gilid ba ito, sa gitna, at saka yung mobile natin nakaparada din sa may bandang gilid o gitna ba yan? Paki-explain mo nga yan, hindi ba nakakaabala sa trafiko yan?
3: Yun nga Peter, no? Kasi ang nangyari dyan, yung mismo, kung makikita nyo, yung mobile natin at saka yung truck na yan, bahagi yan ano, noong construction nung ginagawa nitong kalsada at nagkataon lamang na kaya yung ating crew cab ay nandiyan sa may gilid ay dahil wala na kasing space parking space dito sa dito sa lugar kung saan kami nakatayo yung mga media para doon sa ambush interview ni Secretary Dizon. Pero makikita niyo din diyan sa video Peter, ayan yung mismong baku-bakong kalsada at nakikita niyo diyan yung mismong baha ay nandiyan na sa gilid at bukod dyan, doon sa may gitna naman, yung tipong moon crater na no, dahil sa sobrang lalim noong mga bako-bako dyan sa gitna mismo ng kalsadang yan. At bukod dyan, meron ding mga tubig, yung mga bako-bakong parte na yan ng kalsadang yan. So ganyan yung sitwasyon dito sa bahaging ito ng Daang Maharlika Highway sa Baliwag, Bulacan. Actually, maliit na portion lang yan. Medyo mahina lang yung baka ng ibang mga videos, pero doon sa ibang bahagi, mas malalim yung mga baku-baku doon at talaga namang yung baha talaga ay nasakop na niya, no? Yung pinakabuong kalsada dahil naging catch basin nga iyan. So, ganyan ang, kahit ang nangyayari dito, kahit open sa mga motorista yung buong kalsada ay nagkakatraffic dahil nag-slow down yung mga sasakyan dahil nga dito sa taas ng baha.
0: Oo, pero Nico, pwede mag-request? Pwedeng tanggalin nyo na yung crew cab na yan dyan?
3: Yes, Peter. Natanggal na namin.
0: Natanggal na namin yung crew cab. So, in other words, ito. Medyo mga ilang minutong video na ito, ha?
3: Actually, mga 4 seconds lang yan. After naman yan, umalis na kami dahil naman papunta na kami ngayon doon naman sa naging nagkaroon ng flood control scandal sa bahagi naman ng Kalupit, Bulacan. Dahil i-inspectionin din yon ng kalihim ng DPWH. Sandali lang naman kami pumarada dyan dahil dyan muna kami pinag-stay noong mga traffic enforcers dyan sa lugar. And, meron din ibang mga media na nag-stay din dun sa bahaging yan ng kalsada. Pero umalis din naman kami dyan.
1: Traffic enforcer naman pala yung nag-direct na doon.
0: Pero kung makakasagabal ka, diba?
1: Tama.
0: So maraming salamat. Pasensya na. Medyo, kasi yung kuha talagang medyo
1: alanganin.
0: Anyway, Nico, we understand but let's avoid that. Okay. Extra please, Nico.
3: Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Nico Bagsik, DZMM.
4: Basta may nangyari, naka-report agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30. Basta AM, DZMM.
1: Favorite ko yan.
0: Binagbigyan na kita.
1: My favorite Beatle.
0: Yeah. Imagine na walang systems loss.
1: Nakitulong yan.
0: Imagine na walang bat.
1: malaki
0: mula sa systems loss.
1: Meron pa palang VAT sa systems loss. No? Sige po, di mo nga nakuha yung servisyo na yun. Meron ka pa rin binayarang buwis.
0: Hindi ba ang tawag doon? Double whammy. Eh, bakit pa tayo nakikipag ano? Kausapin po natin ang ating butihing chairperson ng House Committee on Ways and Means, chairperson ng Ad Hoc Committee on Legislative Energy Action and Development, Marikina City 2nd District Representative, si Representative Romero Federico Kimbo. Ayan. Congressman, good morning po. Si Peter Atrika dito sa DZMM.
5: Magandang umaga po. Good morning.
1: Good morning, Congressman.
0: Thank you for your time.
1: Salamat po.
0: Sir, tama po ba yun? O gumagawa ba kami ng mga istoryang hindi dapat mapag-usapan? When you have systems lost...
5: Ayoko na nga po pag-usapan eh.
1: Wala choice eh.
5: Opo. Ayoko, paano ko na po sa trabahong to?
0: Aba, chairperson po eh. Ng Legislative Energy Action and Development. Aba, kailangan ng action dito. So,
5: opo.
0: What are we in this particular discussion po? Ang pinag-uusapan lang po ba natin ay yung ERC move to take away the VAT from systems loss charge. Yun lang po muna, hindi pa po yung systems loss mismo.
5: Hindi pa yung systems loss. Ang pinag-uusapan po natin dito is we're always trying to find a way to lessen the burden on regular Filipino families. So, okay. Ang nakikita nating mga matitinding epekto sa ating mga kababayan ay siyempre pagkain. Ang pangalawa ay utilities, tubig, kuryente, lahat. So nakita talaga natin dito pagdating sa kuryente, Peter, is merong nag-impose tayo ng value-added tax even on items in your electric bill na clearly hindi naman siya dapat covered. Pero ang batas kasi practically nakalagay dyan gross receipts. Eh. So kumbaga, kung magkano babayaran mo para simplified lahat sa ating ekonomiya, pag bumili ka ng serbisyo, nagbayad ka para sa serbisyo, tulad nito ay 100% mag-i-impose ng value-added tax. Pero by the sheer concept of it lang, value-added, wala namang value-added kapag systems loss. Sa pangalan pa lang, alam mo nang walang value-added. Eh. So walang natanggap na value-added service ang ating consumer. So malinaw na in terms of concept, hindi talaga siya dapat sinasama. Pero ang batas, unfortunately, includes that. So, dalawang naging rota natin dyan is baguhin natin yung batas o di kaya ay convincing natin ang ERC at BIR para umanap ng admin solution na para mas mabilis. At yun po ang ginawa ng ating speaker, si Speaker Bojidi.
0: Apo.
5: Kinausap po niya ang ERC Commissioner at ang BIR Commissioner, ang ERC Chairman para... Ano bang pwedeng gawin in terms of policy? So, yung dalawang ahensya, nag-hesitate sila gumawa dahil natatakot sila. Baka ma-offend nila ang Congress because taxing power is really Congress. So, right there and then, sabi ng leadership, sabi ng speaker na hindi. Kung anong tingin ninyo nararapat at kaya nyo within your powers, we will support. So, that's why they're now moving towards removing value-added tax on systems loss as well as the other items na hindi naman talaga kapaki-pakinabang sa... Meron pa kasi doon eh, senior citizen subsidy, lifeline subsidy, na mga bagay naman hindi involved sa value ng service na natanggap ng consumer. So pati po yun ay ipatatanggal po natin ang pag-impose ng VAT.
1: Sinabi naman po ng ERC, no, Kong Miro, na mukhang nakikita nilang pwede naman nating tanggalin yung 12% VAT doon sa system loss na tinatawag nga po. Pero bakit pa rin po nilagyan ng 12% VAT ang isang hindi naman nakapagbigay ng value added sa ating mga kababayan? Di po ba dapat doon pa lang wala na dapat in-implement na ganito?
5: Hindi rin natin tama po kayo. Ang nangyari lang ho dyan is kailangan nila ng support galing po sa BIR na nagsasabi na hindi dapat yan i-include kasi ultimately, it is the BIR who is in charge of implementing the law. At ang batas, nakalagay talaga na gross receipts yan, so ibig sabihin yung buo. So nagdadalawang isip din ng BIR dyan because ang main principle natin parate, which is a principle in law, which will be deemed unfair by everyone, no? But the principle always is in the interpretation of laws, it is always strictly construed against the taxpayer. Mm-hmm. Yan po, that's a legal principle na even all the way up to the Supreme Court na kinikerry natin. At yan ang nagiging behavior po ng BIR. So kaya ngayon po, tayo bilang Congress is the source of power ng buwis, ay nagsasabi po sa kanila na hindi. Dapat you should interpret it this way, pero tama, strictly against the taxpayer, pero hindi naman unjust.
0: Opo, opo.
5: So yeah. Yun po, yan ang kaya tayo nasa ganitong sitwasyon.
0: Okay. Kung Miro, alam naman po ng lahat ano ha, na doon sa sona ng pangulo, ito yung topic na practically one of the most, if not the most uploaded, itong pagtanggal ng system laws. And syempre, tuwan-tuwa lahat ano ha. Ang lumalabas po ngayon, ang daming pushback, ang lakas ng pushback ng industriya, at hindi rin namin maramdaman sa mga ahensya concerned, sa government agencies concerned, na this can be done in a very urgent manner. So ang tingin po ng iba baka nga may mga kontrobersya na nga po ngayon, 'di ba, na mukhang propaganda lang o press release lang ito. How can we overcome yung growing hopelessness in terms of maipapasa talaga ito, magagawa talaga ito, and it will be done as soon as possible?
5: Pwede ba next question, please?
1: We're doing our best.
5: That answer always gets me in trouble. Gets me a lot of laughs, but gets me in trouble. Mm. So, okay. I think paglilinaw lang po is malinaw naman na ang nire-refer talaga ng Pangulo are the non-technical losses. So, ibig sabihin, dalawang klase kasing loss. Yung technical loss, ito yung inherent losses na talagang by the nature of the business ay hindi mo talaga maiiwasan. There's just no way to avoid it. Ano ito? Ang kuryente nang gagaling sa isang planta sa Quezon. Bumibili ang Meralco. Gamitin natin Meralco kasi ang Meralco is not a producer ng power. They are a distributor. Kumbaga sa merkado, para din itong shampoo, ano, o kaya yelo. Ang gumagawa ng yelo ay ang ice plant. Pero ibenta niyan, hindi naman yung ice plant, pero iwalay. Minsan sila, pero under the law, hindi pwede yung nagproproduce ng yelo or sa kuryente, ay siya din na nagbebenta. When you buy, pag bumili ka sa planta, ang binabayaran mo in reality is the entire block of ice na umaalis sa planta tulad ng kuryente.
0: Mm-hmm.
5: Pero along the way, natutunaw din yung yelo o nagkakaroon siya ng damage kahit pa yung refrigerated. So tulad din ng kuryente, when it travels to all these copper wires, meron at merong nagdi-dissipate dyan o nawawala. Dahil sa init, by its nature, wala ka talagang magagawa.
0: Mm-hmm.
5: So these are technical losses that we cannot avoid. Na even in the most developed countries, binabayaran po yan ng consumer. Ang ayaw ng Pangulo is yung non-technical. Ano po ito? Ito po yung losses attributed to the inefficiencies of the electric distributor. Ibig sabihin, yung pagnanakaw, jumper, collect, lahat po itong mga losses na ito are attributable sa pagpapatakbo or because of their inefficiency.
0: Mm-hmm.
5: Ito yung sinasabi ng Pangulo na hindi niyo pwede singilin yan. Kasi yan ay kasalanan ninyo, ay bakit kami magbabayad? So ibig sabihin, wala kayong incentive para maging efficient. Dahil after all, kahit inefficient kayo, wala kaming magagawa, babayaran pa rin namin. Sabi ng Pangulo, yan ang kailangan tanggalin. So, nagkaroon kasi ng initial misinterpretation doon sa statement ng Pangulo. Pero mas madali itong part ng non-technical losses. Kasi ito madidetermine at nakahiwalay naman talaga. At yan ang nilalatigo din po natin ng ERC na magkaroon na sila ng administrative regulation para po ito may implement na.
0: Opo. Thank you for that. Kaya lang, not to be argumentative ano po, pero ang dahil nga sinabi na ng ERC DOE na hindi madaling gawin 'yan eh. Ang tanong po eh, hindi ba kinonsultan ng Pangulo itong mga agencies na ito bago
1: before
0: nagpahayag yan, ng sa SONA? That's number one. Number two po on the element of VAT, ano po? O kahit na dun sa technical loss, di po ba? Sa technical loss, may VAT yun. So that's one. So, kung wala naman talagang magagawa, we have to contend with the technical loss, eh pwede bang wag nang lagyan ng VAT yun? Dun sa mga non-technical loss, yun, may VAT pa rin yun. Hindi po ba? So you have to contend with that the yung non-technical loss or yung loss na loss because ninakaw or mali yung mga ano technical aspects ng Meralco whoever else eh di po ba? That's not even a double wa, triple whammy na po yun.
5: Opo. So ako linawin natin ang commitment natin diyan is talagang pipilitin natin sa lalong madaling panahon na alisin talaga ang VAT sa entire systems loss, whether it is technical or non-technical. Mm-hmm. At po yan, dahil hindi naman po yan pinapakinabangan ng ating mga consumer, ay ipapaalis talaga natin ang VAT. In fact, nag-file na po ako personal ng bill na removing VAT on all forms of systems loss.
0: Mm-hmm.
5: So, ang sabi nga po natin is, sa pakikipagpanayam natin sa kanila is nakikita natin na hindi na namin kailangan palang magpasa ng isang bagong batas na pagsusustent mm-hmm. o pagtanggal ng VAT on systems loss because kaya nila gawin ito administratively. Pero tama ka dyan, talagang kailangan natin sila madaliin sa lalong madaling panahon. And in fairness naman kay Chairman Juan, Nino Juan, dito po sa ERC, ay unprecedented po. Right now, tinututukan po talaga nila. In fact, nag-meeting lang po yan ng nakaraang Biyernes, pero pagdating po ng Tuesday, may announcement mm-hmm. sila. And remember, the ERC is a commission. It's meant to be an independent commission na nagre-regulate po ng pagpapatakbo ng ating mga distributor at power plants, lahat po, buong electricity system. So, hindi po yan basta-basta nadidiktahan. Nadidiktahan lang po natin sila na gawin ng trabaho, gawin sa lalong madaling panahon, but they're not administratively under the direct supervision of the president.
1: So ang nakikita po pala natin, Kong Miro, no, is for now, yung 12% VAT ang maari nating i-address na matanggal, but yung system loss, we would still need to talk to the production power distribution companies bago ito ma-implement pa na matanggal dahil kailangan din po nila ng ano po ba, subsidiya din o dapat po ba ito i-subsidize ng government, the system loss?
5: Well, ang tama po kayo, no, yung pagtatanggal ng VAT sa systems loss. Parati ko po nililinaw, no, pagtanggal po ng VAT on systems loss as well as other peripheral items in your Meralco bill na hindi related doon sa generation, transmission, at saka sa distribution cost, ay pinapatanggal po natin ang VAT. Hindi po VAT on the entire electric bill. Medyo yun po, masyadong mabigat po yun na magiging tama sa ating revenue stream at this point in time.
0: Yeah.
5: So, itong systems loss, mas masalimuot talaga siya. Sa ibang bansa kasi, halimbawa ang systems loss, may iilan ko, konting bansa, na ang systems loss, dahil tinatanggap nila na talagang dito maiwasan, pero para mas mapamura, sinasubsidize ito ng gobyerno. Ibig sabihin, mm-hmm. somebody has to pay for this. Hindi naman po pwedeng yung electric companies as an investor na hindi nila makakover itong inherent cost ng pagdi-deliver ng kuryente. Para na rin kasi sa transportation cost effectively. Eh.
1: Mm.
5: Kasi ang kuryente, wala namang gasolina lahat, pero may cost siya kasi pag dumadaan siya sa mga copper wire, may nawawala at nawawala.
0: Opo.
5: So sa ibang bansa, sinasubsidize po yan ng gobyerno.
0: Mm-hmm.
5: Pero in most countries, hindi talaga. Ang challenge is to lower it relative to the entire cost of the electricity. Right now, parang nasa iba-iba po. Nasa 5% ang Meralco, ang cap. They can claim up to as much as that. Yung mga electric co-op po, umaabot po ng 8 to 10%. So, ibig sabihin, kailangan talagang bakbakin ng ating mga electric distributors na gawing mas efficient pa nila at i-impose ito. At bahala sila kung hindi nila kakayanin yan, eh, they will have to shoulder that.
0: Yeah. Opo, Kong Miro, I hate to compare it to our garbage situation. Yeah. Pero kung sinasabi niya ni Secretary Vince Dizon na no, parang crisis na ito sa garbage eh. Shouldn't we consider itong ating binabayaran sa
1: ano?
0: Pero hindi po ba crisis ito na a developing country such as ours is the highest power rates in ASEAN, including Singapore. Ano po? And then you have now, may bago na naman po, whether true or not, lumalabas na may mga politiko daw na hindi nagbabayad ng kuryente at pumapasok sa system loss. Ano po ang reaction nyo dyan?
5: Sabi ko may ganyan, dapat sila elektrika na yung mga. Pero dapat naman siguro kung hindi nagbabayad, dapat pinuputulan na rin yon, di ba?
0: Aba!
5: Nakakahiya naman kung ang papasan sa kanilang pagpapasasa ay ang mga ordinaryo mga mamamayan.
0: Yeah.
5: But having said that, I'm sure that's anecdotal. Hindi siya matinding, in the bottom line, it's very insignificant. But I think it's symbolic ng abuse of power thing. Hindi natin dapat yun pabayaan. Uh-oh. Pero ang sistema kasi natin, pag tinitingnan ko, I'm not an energy expert. In fact, many of these I've only come to learn relative to taxation.
0: Mm-hmm.
5: Kaya natutunan natin kung paano mas mapapababa yung cost. Pero madalas sinisisi talaga ang ipira. It's a law that was passed in the late 90s. Pero people forget, guys, nakakalimutan natin yung kapanahunan na nagkakaroon tayo ng rotational burnout every single day.
0: Yep.
5: Nangyayari nung early part nung 92 to 95 nung term ni Fidel V. Ramos. Which, ano ang pinaka-basic problem nun? The power sector was very, very inefficient. Inefficient yung power generation because 100%, almost 100% na nagpapatakbo noon ay gobyerno. Alam niyo naman po, pag nagpapatakbo ang gobyerno, whether you like it or not, walang kukontra na very inefficient tayo pagdating sa pagpapatakbo ng isang negosyo. And and power generation is a business. So, yeah. Kailangan talaga natin magbukas ng pinto para mag-take over ang private sector. So, yan po pinag-ugatan kaya na wala ang mga brownouts. But unfortunately, I think that the law was tilted too much in favor of power generation.
0: Yeah.
5: So, kaya ngayon, hindi natin sila madisiplina. Hirap tayo pasukin yung kanilang mga libro.
0: Mm-mm.
5: Pati po yung transmission sector, itong na hindi rin po natin mapasok dahil sa batas ay pinipigilan tayo. Ito yung review na kailangan magawa.
0: Opo.
5: Para natin po ito mapababa ang ating presyo ng kuryente.
0: Opo. And thank you for your insights, Kong Miro. Kumbaga sa sasakyan ito, hindi po top overhaul ito. Eh. Major overhaul na ito. Opo. Maraming salamat po, Kong Miro.
1: Salamat, Kong Miro.
0: We will definitely touch base again para po malaman natin kung how soon we can get all these wishes no sa pagtanggal ng systems loss. Implement kaagad. Mm-hmm. Salamat po.
5: Maraming salamat po. Magandang umaga po.
1: Good morning po.
0: Si Kong Miro Kimbo, ang chairperson po ng House Committee on Ways and Means, Marikina City, 2nd District. Ang oras, it's 9:42. Babalik po kami in just a very short while sa Balita Patan sa DZMM. Sina Peter Musni at Rica Lazo sa Balita Patan.
6: Balita Patan.
7: Peter Musni would like to thank Mango for his clothes.
8: Basta AM DZMM.
9: For state-of-the-art facilities, expert eye care, and affordable eyewear, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
10: Lahat ng detalye kumpirmado. Bawat balita sigurado. Sinuyod ng Radyo Patrol mula Luzon, Visayas at Mindanao. Ibabalita sa Headline sa Hapon. Kasama si Tony Velasquez, Lunes hanggang Biyernes, alas 4 ng hapon sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo.
11: Kahit may edad na kami, masigla pa din.
12: Tuloy lang sa activities on the go.
11: Dahil sa healthy lifestyle at tulong ng Arthrosin.
13: Para sa mga active adults, may Arthrosin. Ang Arthrosin ay undernatured type 2 collagen at MSM. Kasama ng proper diet at exercise, maaaring makatulong ang Arthrosin. Let's go!
12: Make your move, baby.
13: Artrisin, get going!
8: Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis? Mag-Artrisin! Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Everest Appliances, bringing quality and wellness close to home. Health, wellness, and energy saving. Ever best from Everest.
14: Sa gitna ng ingay at kaguluhan, sa bayang nasa sadlak sa bingit ng pagkakawatak-watak, isang himpilan ng radyo ang tinututukan at pinakikinggan.
15: DZMM!
14: Naghahatid ng mga balitang kumpirmado at sigurado araw-araw. Sa lahat ng sitwasyon, anumang panahon, nagsisilbing boses at mata ng taong bayan. Basta't may nangyari, naka-report agad sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
16: Basta AM, DZMM. DZMM, numero uno sa aksyon.
17: Balita patan.
16: Balitaan at talakayan.
18: Alerto sa Ambon!
1: Hindi nga Ambon eh! Parang saglit lang yung Ambon, tas zero visibility, zero visibility, ganun eh!
18: Sabi ko, lahat na lang nangyayari. Kaya, alerto, pati Ambon!
0: Okay, eto, may bago na naman pasabog mula sa former Secretary Bonoan, na meron daw leadership funds. Diyos ko, wala na bang katapusan ito? Opo. Ngayon, ang pinupuntuhan, nagbigay daw nung panahon na Senate President si Mig Zubiri ng tigpa 500 million sa bawat senador. Hindi para iyo eh, kundi para sa kanilang mga proyekto.
1: Ito na ba yung leadership fund?
0: Leadership fund ang
1: nagalit
0: tawag.
1: Nagalit sa DPWH?
0: Oo,
1: yung binigay ni Zubiri?
0: May bago na naman tayong sa ating bokabularyo ng questionabling. Ay, nako. Ito, kausapin nga natin dahil nabanggit si nabanggit ang pangalan ni former Senate President Frank Drilon. Pero hindi naman yung,
1: dahil nakatanggap ng leadership fund?
0: Sabi dito, even former Senate President Franklin Drilon, whose integrity is beyond reproach, helped transform Iloilo City into an internationally renowned megacity through timely institutional amendments in the budget. That is part of our responsibility as legislators to help bring much-needed development to communities that have long been left behind. Sabi po yun ni former Senate President Mig Zubiri. Nasa linya po natin ngayon at malaman natin ang magiging kasagutan o feedback mula sa ating former Senate President, si Senate President Frank Drilon. Senator Frank, good morning po and welcome back to Balita Patan.
19: Thank you, Peter. Maraming salamat po and salamat na ako'y inyong napasali ulit sa inyong programa.
1: Oo nga. So, anchor ka na talaga namin, Senator Frank.
0: Papipirmahin na po namin kayo ng attendance sheet.
1: Oo. May upuan na po for you dito.
19: Sige.
0: Senator Frank, so hindi naman po kayo sinasabit. Maganda naman yung sinabi ni Senator Mig Zubiri relative to yung bago na namang issue na leadership fund daw. We would like to find out ano po ang alam ninyo tungkol dito, anong background dito at bakit pati yung pangalan ninyo binanggit.
19: Una po, pwede sana ako magpasalamat kay Senator Mig Zubiri sa kanyang pagpuri sa aking probinsya doon sa mga nagawa natin na tulong sa aking probinsya. Maraming salamat, Mig, sa inyong pinakita na katunayan na tunay talagang pagkakaibigan natin. Ngunit maliban doon na ito'y nagpapakita lamang na kung tama ang pamumuno ay hindi naman masama na magdala ka ng beneficyo sa iyong sa home city or province, hindi mo masama yan. Ang masama sa nangyari rito, number one, inabuso. Number two, ninakaw. Kasi hindi natuloy ang mga proyekto. Yung mga flood control projects, balitang-balita na ghost or substandard, noon po nagagalit ang tao dahil sa mayroon ka nang pork barrel, inaabuso naman substandard or ghost projects. Kaya po nagagalit ang mga tao. Pag sinabi mong amendment or insertion, masama ang tingin sa mga tao kagad. Ang sinasabi ni Senator Zubiri, doon sa amin po, wala ka makitang ghost project nang ako'y nagdadala ng mga project doon. Hindi po maliliit ang mga project na ating binuo doon. Ngunit wala nagsasabi na inabuso natin o ninakaw natin dahil po sabi ng Senator Migs, isa sa pinakamagandang lungsod sa buong Pilipinas ay ang Iloilo at ang pagpaganda ng lungsod at pagpapaayos at kabuhayan ng aking mga kababayan ay dahil po sa amendments or insertions na aking binuo nung ako'y nasa senador pa.
15: This sound is processed by StereoTool. Go to StereoTool.com.
19: Illegal. Ulitin ko lang, ang insertion per se hindi illegal. Mm-hmm. Kasama po yan sa kapangyarihan na mag-appropriate. Ang masama po, yung abusuhin mo ang pribileyo mo magdala ng benepisyo sa inyong lalawigan. At pangalawa, kung nanakawin mo through ghost projects. Otherwise, at ito po'y pinapakita ko sa ating lalawigan na kung saan mahigit po sa 15 billion ang aking nauwi ng mga opisyo para sa aking mga kababayan. At wala pong nagre-reklamo doon na ghost project si Senator Rilon o natin in accordance with the specifications ng ating tuwang projekto ay tama.
0: Okay. Senator Frank, you did say kanina po na you had some insertions. Ito po bang leadership fund na tinatawag? Sabi nga nila, is that another name for pork barrel?
19: Yes. Ang ibig lang sabihin, ang leadership fund, ang sinasabi, di itong pondo nyo, pero hindi naman pwedeng hindi nyo gawin yung mga proyektong ilinagay nyo sa pondo nyo. Ibang bagay po yan. Ang pagkaroon ng pondo ay hindi po illegal. Ang illegal, yung pang-abuso mo dito sa pondo. Ngunit ang nangyari po dito, hindi naman illegal ang amendment or insertion. Ang problema, inabuso. Sobra-sobra. Balitang-balita kung

0: magkaroon ng budget ang isang senador para po sa kanyang mga proyekto, Senator Francano. Pero yung nangyari po nitong last, yung sinabi po ni Secretary Bonoan when he mentioned leadership funds, parang bagong terminolohiya kasi sa pandinig natin, kaya nagulat ang mga tao, ano yun at bakit meron silang natanggap? So yung, my questions on this po is, yung leadership funds po ba, dapat po ba ay nakalagay yan sa budget ng DPWH o ng mga senador? At saan po ba kukunin ito? Should it have been part of line items po ba pagdating sa budget project, sir?
1: Yung leadership fund, invento po yan ng Secretary Bonoan at DPWH. At yan po ay isang pundo na sinasabi nire-reserve para sa isang senador or congressista. Mali po yan, mali. Dahilan sa dapat ang budget, line item at sasabihin ko ano mga proyekto. Ngayon, may kapangyarihan ang isang kongresista o senador na magsabi, bakit yan lang ang itong proyektong ito, hindi mo sinama. Kailangan namin ito sa distrito namin. Walang masama doon. At paglagay ng isang amendment ay kapangyarihan ng isang mambabatas. Ito halimbawa, ako gagawin ko halimbawa. Sa amin po, inumpisahan ko na flood control yan, ha? Flood control item sa budget, ang esplanade sa Iloilo. Ulitin ko lang, the nationally famous esplanade kung saan natutuwa ang buong bansa at nagiging model sa urban development ay amendment at insertion sa budget ng pamahalaan as flood control. Yan po sinasabi ko ng diretso. Ngunit dahil maayos po ang ating implementasyon at kinakailangan ng aking bayan ng Iloilo para po maiproject na ito yung destination for purposes of tourism, yan po walang liku-question. Dahilan sa ito po, aminin ko, insertion. At ito po, inumpisahan ko, siguro ba 16 years ago. Ngunit ito po sa pagkagbaayos sa pagkagawa at pangailan ng tao bayan. Wala po nagko-question. Ngayon, dito po sa leadership fund, ala naman pong sinasabi na kailangan. At ang nag-uumpisa po, buong amount, na wala namang proyekto at hindi naman po tinitingnan kung kailangan talaga. Kaya po dito nagkagulo-gulo yung pong walang basihan ang pondo na nilalagay sa budget na inuumpisahan ng DPWH.
0: Opo, kung hindi po nakalagay sa line item itong leadership fund, tama po ba yung sinabi nilang kinukuha nila mula sa allocable funds yung binibigay?
1: Hindi ko po alam na mayroong allocable fund sa budget. Dahil yung budget po, ang basehan nun ay ang pangailangan. Wala namang sinasabing allocable funds na itong pundong ito ay para sa iyo, Senator X or Congressman Y. Wala pong ganun. Yung budget ay line item at sinasabi kung anong proyektong dapat gawin. At of course, magdidebate tayo kung anong proyekto ang dapat ilagay dyan. Ngunit hindi pwedeng lump sum. Bawal po yan. Sabi ng Court Suprema, hindi pwedeng lump sum at hindi pwedeng pagbigyan ka ng lump sum at ikaw ang magtuturo kung anong budget, anong gagamitin sa budget. Mali po yan. Hindi po pwedeng lump sum.
2: Okay. Senator Frank, sabi po sa judicial affidavit ni Bonoan, sabi niya 24 billion pesos in total was allocated for senators. But that amount was subject to Zubiri's discretion. So in other words, yung 500 million po per senator is actually the minimum. At kung ikaw ay Senate President, you'll probably be getting 1 billion or such, no? And then to be fair, ang sabi ng Malacanang ay wala kaming alam dyan sa leadership fund na yan. So what is this all about? I mean, bakit po kinakailangan magkaroon ng leadership fund or whatever fund that is for every senator noong 2025 ba ito.

0: na sinasabi nga ni Mick Zubiri na wala siyang discretion on that particular 24 billion peso fund.
1: Ako po ay naging leader ng Senado as Senate President 8 taon at kalahati. Wala po ako nakitang leadership fund. Kaya hindi ko po alam kung paano ang leadership fund na yan. At mayroon po silang sinasabing allocable. Ilang panahon po namin, wala namang allocable at pinagdidibatehan namin ang pangangailangan na proyekto. Hindi yung i-allocate mo ang specific amount sa isang mambabatas at siya ang pipili ng project. Bawal po yan. Sangayon sa Court Suprema, hindi pwede ang lump sum appropriation. Kaya illegal po yan, mali yung sinasabi ni Bunoan na leadership fund at allocable. Hindi ko po alam ang factual basis. Ngunit yan po, nababasa ko lang at sabi na sinasabi yung mga Peter, merong allocable leadership funds. Noong panahon ko po, 8 taon ako yung naging pangulo ng Senado, wala po sistemang umira noong panahon natin.
0: So, yung pong binanggit ni former Secretary Bunoan, do you agree with that na huwag na natin pag-usapan yung title na leadership fund? Tama po na nagbigay ng 500 million per senator at the very least.
1: Hindi po pwede yan. Kailangan, hindi po pwedeng bigyan mong senator ng 500 million lump sum. Ikaw ang mag-designate ng project. Ang dapat, ang legal dyan, isasabi ng senador, hoy, ito ang kailangan na pundo para ma-execute ang isang proyekto sa isang probinsya at kailangan po yan ng probinsya. Halimbawa, ang senador magsasabi, kailangan po ng 10 milyon para magkaroon ng irrigation canal sa Lalao del Sur. Pwede po yan. Walang masama dyan. Pag didibatihan kung kailangan po talaga ng Lalao del Sur yan o at kailangan mo ganong kalaking halaga. Yan ay walang masama doon, walang illegal doon. Pwede pong gawin yan pag didibatihan line item. Ngunit hindi mo pwedeng sabihin, ito, Senator X, ito yung 500 million, bahala ka kung saan mo ilagay. Bawal po yan.
0: Okay.
1: Sabi ng Court Suprema, illegal po yan.
0: Opo. So, at this stage, baka naman premature pa, but do you feel na somebody has to issue a statement about the pronouncements of former Secretary Bunoan? Is there supposed to be a case to against him as a result of his proclamation?
1: Ay, hindi po. Hindi ko alam po. At, Peter, in fairness, nabasa ko lang sa media ang mga sinasabi natin.
0: Okay.
1: Hindi ko po nakikita ang dokumento.
0: Alright. Okay. Senator Frank, maraming salamat po, ha. And we'll talk to you again very soon. As always, we appreciate all your insights, sir.
1: Thank you.
2: Good morning, sir. Thank you.
0: Alright. Si Senator Frank Drilon, former Senate President, former Justice Secretary, former Chairperson ng Senate Blue Ribbon Committee, and many more. Susunod!
2: Kabayan with Danny Buenafe, nakasama niyo po Rica Lazo.
0: And before I say goodnight, shout out dun sa aking tatlong napakabait na mga apostolate. Yo, Franco! Hey, Silver! Go, Hanzo!
2: Pangalan talaga nila yan?
0: Yes.
2: Ang kulit naman! Parang may mga, ano yun, pag-hello na sa umpisa, di ba? Yo, Franco!
0: Yo, Franco! Hey, Silver! Go, Hanzo!
2: Ako dahil sa mabilis kay Sir Kid at Ma'am Raquel Abdul Rahman dahil nakikinig sila sa atin every day.
0: Ayun!
2: Nakasalubong nila ako sa mall. Magandang umaga. Ingat po. Enjoy your weekend.
0: Danny Buenafe, susunod na! Really wanna go.
3: Pata ng opinyon, prangkahang talakayan, balitapatan. Balitapatan.
4: Happy weekend.
5: Ito po ang DZMM.

0: DCMM número 1 sa aksyon. DCMM balita ngayon.
1: Kapamilya, balik operasyon na ang Alasan Shipping Lines Inc. 7 buwan makalipas ang ipinataw na suspensyon ng Department of Transportation. Magugunit ang ipinahinto ng kagawaran ang biyahe ng lahat ng passenger at cargo vessels ng shipping line matapos lumubog ang MV Tricia Kirstin 3 noong Enero sa Balok-Balok Island sa Basilan, kung saan mahigit 60 ang nasawi kabilang ang mga pasahero at crew ng barko. Natanggap na ng Coast Guard Southwestern Mindanao ang abiso mula Maritime Industry Authority. 2 barko ng shipping line ang babiyahe ngayong araw. Sa ibang balita, pinasasagot ng Senate Committee on Ethics ang ilang senador na sinampahan ng ethics complaint. Narito ang balitang kumpirmado sigurado, hatid ni Radyo Patrol, Robert Mano. Robert.
2: Rikaan si Senate President Pro Tempore Vizcaino III na siya ring chairman ng Ethics Committee. Desisyon ito sa ipinatawag na executive session. Sinabi ni Soto na naging pa siya nilang hingaan ng tugon ang mga inireklamong senador habang inabisuhan ang mga nagsampa ng reklamo na tumugon naman sa notarial requirements. Napagdesisyonan din nilang hilingin sa Senate Committee on Rules na pag-aralan ang posibilidad na amyendahan ang rules ng Senado bagamat wala pang binabanggit na specific na rules. Hindi naman pinangalanan ni Soto mga senador na may ethics complaint alinsunod sa pag-aralan ng Ethics Committee. Matatandaan namang sinampahan ng ethics complaint si Senator Pia Cayetano dahil sa Facebook post nito hinggil naman sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, Robert Mano, DZMM.
1: Maraming salamat, Robert Mano. Inilunsad ng Department of Tourism ang mga travel destination microsite. Tampok ang bagong tourism ambassadors na Bini at SB19. Sinabi ni Tourism Secretary Dita Angara Matay na mabibigyan ang pagkakataon ng Blooms at 8 at Athens o Athens na tuklasin ang Pilipinas sa pamamagitan ng kanilang mga iniidolong artist sa pamamagitan ng iba't ibang interactive features nito. Bahagian niya ito ng 2nd phase ng Discover More to Love tourism campaign na inilunsad noong Hunyo.
3: Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Everest Appliances, bringing quality and wellness close to home. Health, wellness, and energy saving. Ever best from Everest.
1: At yan ang mga balitang kumpirmado sigurado, basta't may nangyari. Nakareport agad sa DZMM at sa aming YouTube at Facebook. Ako po, si Rica Lazo.
0: DZMM Balita Ngayon. Basta AM DZMM. Kapamilyarihan ang mamamayan, balita at talakayan.

0: Kapamilya, kaserbisyo, nako, patuloy ang pag-ulan dito sa Quezon City as far as we are concerned here. Nako, talaga ho naman. Ah, tuloy-tuloy ho itong pag-ulan. Biyernes na ho, ah, araw pa naman ng sweldo. Marami ho mga nag-aabang ng kanila pa namang gimmick tonight. Eh, pero matindi ho ito. Dalawang linggo na ho tayong inahagupit ni Habagat. Ah, ako po si Danny Buenafe para dito sa ating programang Kabayan. Ngayon ay nagmamadali, no? Alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. Tutok lang ho kayo dahil maya't maya magbibigay kami ng mga update, ha, para dito sa mga baka may cancellation na naman ng iba pang klase sa iba't ibang parte ng Metro Manila at sa iba't ibang panig ng ating bayan, no? Pilipinas. At marami na ho yung announcement kanina na ibinigay ng ating mga kasamahan dito sa DZMM Teleradio. So tutok lang ho kayo, ha, dahil ang balita, sabi nga ng Pag-asa, ay tuloy-tuloy pa rin ho ito, lalo na raw sa Linggo. Malakas na naman daw yung habagat. So baka magkaroon ng ano kasi, ano eh, ha? Pabugso-bugso yung ulan. Ha? Kanina ho, dumadaan ako sa Commonwealth. Talaga namang matindi yung bagsak ng ulan. Ha? Nandun din nga si Susli Gaspi. Pero sabi nga niya, medyo ano naman, buti naman, hindi naman nagkakaroon ng pagbaha. Pero hindi natin alam yan, eh, no? Mabilis naman humupa. Pero yun nga, ha? Hindi kasi tumitigil. Eh. Kukulimlim lang tuloy-tuloy at aaraw lang siguro ng mga ilang minuto. Pero ganyan na naman, ha? Diba? So talagang ano, tutok lang ho tayo yung mga gustong lumakad ng weekend. Eh abay, mag-isip-isip muna tayo dahil tuloy-tuloy ho itong si Habagat. Ang DZMM Radio Patrol sa East Trentay na pakikinggan sa Metro at Mega Manila sa 630 kHz sa AM band at sabayang napapanood nationwide sa DZMM Teleradio Cable Channel. Available ho kami sa free-to-air digital TV sa PRTV Prime Media Channel 31 at sa buong mundo ho, sa pamamagitan ng The Filipino Channel at iWan TFC. Live kami sa DZMM Teleradio YouTube at Facebook. At mag-like at subscribe na rin sa DZMM Radio Patrol sa Estrella sa Facebook, TikTok, X at Instagram. At doon sa mga gusto magpadala ho ng inyong mga mensahe at komento, DZMM Teleradio Viber number, eto isulat nyo ulit, Viber number 0919-278-3000. Okay, at bago tayo pumunta sa ating mga makakapanayam, ay nako, meron ba? Meron na naman tayong kuha muna tayo ng flash report. Ah, mula sa ating kasama si Jom Garner. Ah, meron lang ipapasok tayong flash report. Jom Garner. Wala pa.
1: DZMM Radio Patrol Flash Report.

0: Danny.
1: Go ahead, Jom.
0: Ah, tayo nilabas ng Memorandum Circular number 126, inatasan ng mga tanggapan ng gobyerno na magpatupad ng naaangkop na alternative work arrangements ngayong Agosto 14 dahil pa rin sa nagpapatuloy na pagbuhos ng ulan, dulot ng habagat at sa rekomendasyon ng NDRRMC. Sakop nito ang National Capital Region at mga lalawigan sa Zambales, Bataan, Bulacan, Pampanga, Tarlac, Nueva Ecija, Cavite, Batangas, Rizal, Laguna, Quezon at Occidental Mindoro. Para naman sa mga pampubliko at pribadong paaralan, ipatutupad ang alternative learning modes para sa lahat ng antas, maliban kung may ibang direktiba ang kanika nilang local chief executives. Samantala, hindi naman kasama dito yung mga ahensyang nagbibigay ng basic at health services at tumutugon sa mga kalamidad at sakuna at nagsasagawa ng iba pang mahalagang serbisyo. Maaaring magpatupad ang mga local chief executives o kanilang mga tanggapan alinsunod sa umiiral na batas at regulasyon. Ipauubayan naman ng palasyo sa pribadong sektor ang pagsuspende ng trabaho o pagpapatupad ng kaparehong working arrangement. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Jom Garner, DZMM.
1: Maraming salamat, Jom Garner.
2: DZMM Radyo Patrol Flash, Flash Report. DZMM Numero Uno sa Aksyon.
1: So antabayanan nyo ha, yung memo circular mamaya ay ibibigay natin kung ano yung mga lugar. Pero malaking balita ho ito dahil talaga nga sa sunod-sunod na ulan, itong habagat, nagkakaroon na ng adjustment, alternative working arrangement sa iba't ibang lugar. So alamin natin mamaya yan, ipa-flash natin. Anyway, ito pa mga reports sa ating mga kasama na nasa field. Ha? DOJ, kumpiyansa na papaboran ng korte ang petition for extradition laban kay Pastor Apollo Quiboloy. Mula naman sa ating kasamang si Steve Ra. Steve, ano latest?
2: Matyaga ng Radyo Patrol!
3: Dani, kumpiyansa nga yung Department of Justice nakakatigan ng korte ang kanilang petition for extradition kay Kingdom of Jesus Christ founder Pastor Apollo Quiboloy patungong United States. Ayon kay Chief State Counsel Dennis R. Vincian, mangyayari ito kung matutugunan ng extradition request ang lahat ng requirements sa ilalim yan ng Philippine-US Extradition Treaty. Tingiti ang kanya ng DOJ na kompleto at naayon sa treaty ang mga dokumentong isusumite bago ihahid sa korte ang nasabing petition. Pero kahit anya paboran ng korte ang extradition petition, maaari pa rin itong iapila ni Quiboloy. Pinilawa ni Vicyan na maaaring dumaan muna ang kaso sa regular na proseso ng pag-apila bago maging final at may patupad ang desisyon ng korte. Hindi na rin kailangan ng consignal of clearance mula sa Malacanang para simulan extradition process ni Quiboloy patungong Estados Unidos. Ayon kay Chan, dalawang ahensya lamang ang pangunahing sangkot sa proseso sa ilalim ng Philippine Extradition Law, ang Department of Foreign Affairs na unang tumatanggap ng extradition request at ang DOJ na naghahain ng extradition petition sa korte. Una nang sinabi ng DOJ na sakaling ma-extradite nga si Quiboloy sa Estados Unidos, ang Amerika na ang sasagot sa gastos ng kanyang pagpapadala. Samantala, Dani, sa mga oras nito, malakas rin ang buhos ng ulan na naranasan dito sa lungsod ng Maynila, particular yan sa Padre Pio Street dahil pa rin sa epekto ng habagat, pero wala pa namang naitatalang pagbaha sa mga kalsada. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol Steve Raz, DZMM.
1: Maraming salamat, Steve Raz! Petisyon ni Senador Marcoleta na makapagpiyansa sa kasong plunder, diringgin na sa susunod na buwan. Yan naman ang balitang kumpirmado sigurado mula kay Zeus Legaspi. Zeus?
4: Daling kinakdaan ng Sandigan Bayan 3rd Division ang pagdinig sa bail petition o mosyong makapagpiyansa ni Senador Rodante Marcoleta at tatlo pang kapwa akusado sa kasong plunder sa September 3, Huwebes yan. Susundan ito ng pagdinig sa September 7 at magpapatuloy tuwing Lunes at Huwebes na linggo. Magtatagal ng 9 na araw ang bail petition hearing ng mga akusado at magtatapos sa October 1. Ayon sa prosekusyon, 8 testigo ang sasalang sa pagdinig. Layo nitong patunayan sa korte na malakas ang ebidensyang nagpapatunay na guilty ang senador at mga kapwa akusado sa kasong plunder. Nag-ugat ang mga kasong plunder laban kina Senador Marcoleta, dating Congressman Mike Nestor at mga negosyanteng sina Joseph Espiritu at Aristotel Viray sa umano'y hindi idineklarang campaign donations taong 2025. Dani, andito tayo ngayon sa may vicinity no, ng Sandigan Bayan Centennial Building. Dito yan sa Batasan Road corner of Commonwealth Avenue kung saan mahinang pag-ambon pa lamang ang nararanasan sa ngayon. Tumila na, Dani, yung malakas na ulang naranasan ilang minuto lamang ang nakalilipas. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol Zeus Legazpi, DZMF.
1: Maraming salamat, Zeus Legazpi, at sa lahat ng ating mga Radyo Patrol.
2: Basta't may nangyari, naka-report agad sa DZMF, Radyo Patrol sa East 30. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
1: Tuloy-tuloy na tayo sa ating programang Kabayan, at ngayon ay alam nyo naman, di ba, ilang linggo na itong mga yellow, red alert na nababalitaan nyo, lalo na sa Visayas area at pati na rin nga ang Mindanao. Makakausap natin ang isang residente dyan sa barangay Kadawinonan, dyan sa Dumaguete City, si JL Sienes, nasa linya ng telepono. JL, good morning. Si Danny sa programang Kabayan.
5: Morning, Sir Danny.
1: Oo, maraming salamat, JL, sa oras. At ngayon ay talaga naman everyday, ha, nababalitaan natin ang balita ko nga. Pati gabi, di ba, hapon ay nagba-brown out. Kamusta naman? Kamusta ang kalagayan ninyo dyan bilang isang residente sa Kadawinonan, ha, dyan sa barangay Kadawinonan sa Dumaguete?
5: Okay naman, sir. May mga to mga nagdaan na mga week, mayroong mga brown out.
1: Oo.
5: I think mga 2 hours, 6 to 8 ang kailangan schedule.
1: Uh-oh.
5: Mostly dito sa amin last time. But yesterday, mayroong nag-post yung social media ng ano dito, yung local na tawag nito na co-op ba sa electric company namin na mayroong identified nila by place.
1: Oo. Pero ang balita kasi namin, JL, no, kasi ang para lang do sa mga hindi mga nakakasubaybay sa mga nangyayari, no, lalo ng mga taga NCR, itong red alert, no, pag sinabi 5 to 9 PM at that yellow alert is 1 to 5 PM at bumabalik sa 9 to 10 PM. So ito ba talagang nasusunod or kahit papaano may konting pagbabago ba, kasi sobrang ano to, malaking parusa ko para sa inyo, JL.
5: Yes, sir.
1: Mm-hmm.
5: So dito sa amin, sir. Dito sa amin, yan talaga yung schedule siguro, pero sa amin dito parang ginawa nila ng paraan para ma-divide yung ibang lugar na mag may electricity, yung iba wala.
1: Oo.
5: So dinified nila at that point, that time. So sa amin last kahapon, sa aming place, 12 to 3 p.m. ang brownout.
1: 12 to
5: 3. So sa isang place dito sa Dumaguete, mayroong 5 to 6 siguro yun. Or 4 to 6, tapos 6 to 8. Tatlong division ba, dinified nila.
1: O kaya nga, so ang hahaba nga eh. Oo, ang hahaba nung brown out. Pero for now, anong sinabi sa inyo ng mga lokal na official dyan? Hanggang kailan daw? Kasi alam ko marami talaga mga planta dyan ng palyado. Di ba?
5: Yes, sir.
1: Oo.
5: Actually, sa malapit na municipal namin, yung Valencia, mayroong geothermal. But hindi naman yun direct na binigay sa amin sa sa yung co-op sa electric company dito. Hindi ko pa nakita naman yung local LGO, yung mga hindi rin namin alam until kailan itong brown out na to.
1: Patatapos.
5: Kasi every day yung brown out, hindi naman ganito yun before.
1: Kaya nga katulad niyan yung
5: 12.
1: Kaya nga hanggang mula kailan nyo pa nararanasan to? Kasi mula nung ano pa yata to June, tama ba? JL?
5: Mga sa pagkakaalam ko, sir, 2 weeks ago or 3 weeks.
1: Three weeks na. Parang
5: nagbabound out.
1: Nung July pa, yung early July, parang gano'n.
5: Ganyan.
1: Okay, kaya nga, ito sinasabi mo, 12 to 3 PM na brownout, tapos meron pang 4 to 6, so ibig sabihin, napakahaba nung, in terms of yung productivity, yung trabaho nyo, gusto ko malaman ang nagiging karanasan nyo.
5: Sa trabaho naman, sir, nasa field naman ako. Pero sa iba siguro yung nag-work from home, yung gumagamit talaga ng
1: mga Wi-Fi. Mga Wi-Fi.
5: Wi-Fi. Yung iba dito, gusto nilang bumili ng ano, mga power station na portable.
1: Oo.
5: Yung mahal siguro yan, portable.
1: Eh pero yung mga doon sa mga estudyante na nag-aaral, siyempre, walang mga, paano yan? May mga generator ba sila doon na pwedeng pagganahin, pag electric fan, whatever?
5: May yung iba, kasi hindi man pareho yung time, may kahapon. Yung mga paaralan na mga walang aircon or ano, yung electric fan na mainit, ano, magtitiis talaga sila, sir. Paganyan, everyday.
1: Oo. Ano bang for now, ano ba ang sabing mga tingin ko? Kasi parang narinig ko, no, hanggang end of August pa yata ito. Mahaba-haba pa, mga kalahati pa lang tayo ng buwan ng Agosto. Kaya pa ba ng mga taga-Rian? Ano ba ang sinasabi nila at wala bang meeting ang mga electric cooperative dyan? At saka kayo?
5: Hindi ko na alam, sir. Hindi ko na follow yung kailang mga ano. Basta ang na notice lang namin dito consistent na yung ano brownout. May nag-post ako na last time.
1: Pero JL, for now ba kamusta? Syempre kahit na brownout na ganyan, gusto nyo hindi sana matindi pa rin ang singil. Sinisingil pa rin kayo ng kuryente, no? Kahit na ito ay talagang konti lang ang napapakinabang nyo?
5: Yes, sir.
1: Yes.
5: Ganyan pa rin ang yung ano, babayaran namin.
1: Oo. Okay. Sige, JL, thank you sa ibinahagi ninyo at sana at least mag-improve, no, at gumanda yung takbo ng mga ano, yung mga palyado ng mga planta, ha, for now, di ba?
5: Oo.
1: Sige, patuloy ka lang magpadala ng mga kung whatever na mga video o istorya from your end. Salamat, JL, sa oras.
5: Okay, sir, thank you, sir.
1: Thank you. Okay. Bigyan lang daan natin ito, ha, yung bang announcement, kasi yung binanggit ko kanina, may mga ilang walang pasok, di ba? As of 9:45 a.m. Ito ho sa NCR, ulitin lang natin lagi, no, dahil nga marami ang nakikinig kung ano na yung mga cancellation ng klase. All levels, public and private sa NCR, Marikina, ha, Malabon, Valenzuela, San Juan, Las Piñas, Caloocan, afternoon klase, so yung Caloocan. Paranaque, yun ding hapon sa klase, kanselado na rin. So yung preschool to senior high school, public and private, City of Manila, Pasig, Mandaluyong at Pateros. Para doon sa mga taga Quezon City, malaki sakop nito, public school for child development centers, kindergarten grades 1 and 2, alternative learning system. So yan, as of 9:45 a.m. Abangan nyo ho, dahil baka mamaya, as we go along with our program, baka marami pa yung ibang cancellation. Sa Bulacan ho, ay all levels, public and private, Balagtas, Baliwag, Bulacan yan, no? Kalumpit, Hagonoy, Malolos, Norsagaray, Obando, Paumbong, Santa Maria, San Jose, Del Monte, San Miguel, Pulilan. Sa Bukawi rin ho, preschool to senior high school, public and private. Sa Bukawi. All levels naman in public and private sa Bataan, sa Hermosa, Orani, Limay, Mariveles, Morong, Pilar, Abukay, Dinalupihan. At preschool to senior high school sa public and private sa Bagak. Okay, maya-maya ay babanggitin ko pa yung iba, ha? Pero nandyan ho ang ating makakausap. Ito ay konektado pa rin dyan sa interview natin kay JL Chienes, ito sa Dumaguete City. Makakausap naman natin ngayon ang GM, General Manager ng Negros Oriental 2. Electric Cooperative, yung Noreco, sila yung nagpo-provide yan ng elektrisidad. Attorney Fe Marie Tagle. Okay, Attorney Fe, si Danny Buenafeo sa programang Kabayan. Attorney Fe.
6: Ready, yeah, good morning, Sir Danny.
1: Oh, thank you very much sa oras. Kamusta ho ang sitwasyon? Nakausap
6: yes,
1: namin.
6: Yes, good morning, Sir Danny.
1: Yes. Yung residente kanina ng Dumaguete City, talaga naman daw ano 12 to 3 p.m. brownout sila, 4 to 6 p.m., 6 to 8 p.m. So, kailan ho ba ito, ilan ba yung palyado nating mga mga planta na tingin nyo ay aabot ba hanggang end of August, attorney? Attorney? Wala signal. Okay, tinatawagan lang uli natin na wala si attorney dahil para malaman natin kung ano, how are they coping with the... Ready na? Okay, hindi pa. Okay, magagap lang ho kami, wag ho kayong alis at pipilitin natin makontak uli si Attorney Fe. Babalik ko ang programang Kabayan.
2: Kabayan! Kapangyarihan ng mamamayan! Balita at talakayan! Basta AM DZMM.
7: Ang iniinom kong gamot, yung hiyang sa akin.

0: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Ang mga pinaka-pinagkakatiwalaang pangalan sa radyo at telebisyon nasa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
2: Hatid sa inyo ng Playtime Entertainment, born for happiness.
3: Ang healthy naman ng anak mo.
4: Naku, sakitin din yan.
5: Ach! Ang batang mukhang healthy, pwede pa rin magka-immunity gap. Bago pa magkasakit, unahan mo na with Selene Plus. Tumutulong punuin ang vitamin C and zinc. Tulong para protektado araw-araw. Help stop immunity gap with proper diet and exercise. Mag-Selene Plus araw-araw.
6: Unilab quality yan.
7: Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Selene Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Mula noon hanggang ngayon, patuloy tayong magbabalita at maglilingkod para sa bawat mamamayang Pilipino. Ito po ang DZMM Radio Patrol sa East 30. Una sa balita, una sa public service.
9: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins Liveraid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liveraid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins Liveraid Pro.
10: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Protection at tulong sa atay?
12: Liveraid Pro.
11: May Silymarin, may multivitamins pa.
12: Liver up na tayo
11: with Liveraid Pro.
1: Basta AM-DZMM.
13: Kabayan! Kapangyarihan ng mamamayan! Balita at talakayan!
14: Nagbabalik ko ang programang Kabayan at kanina ho, di ba, may binanggit ho tayo dito sa memo circular yung tungkol sa alternative working arrangement. Ito, nakakuha na ako ng kopya, itong memo circular number 126. Dahil nga sa patuloy itong nararamdaman, no, ang habagat. So, minabuti ho ng palasyo ng Malacanang na magkaroon ng mga shift, no, so appropriate alternative work arrangements, lalo na dito sa NCR. At ang ito, ang mga probinsya raw daw ng Zambales, Bataan, Bulacan, Pampanga, Tarlac, Nueva Ecija, Cavite, Batangas, Rizal, Laguna, Quezon, and Occidental Mindoro, starting today. Dahil nga ang forecast, mukhang tuloy-tuloy pa rin ito hanggang Linggo, pero hindi natin matantya kung hanggang next week ay talaga itong habagat ay mararamdaman. So, itong mga sabi, otherwise directed by the respective local chief executives, alternative learning boards for classes at all levels in public and private schools shall be implemented in the aforementioned areas. Sinabi lang kasi NCR, no? Kasi siguro covered na dyan yung 13 municipal at saka yung cities and municipalities ng NCR. Pero nabanggit ko nga yung mga probinsya, no? So, agencies involved in the delivery of basic and health services, preparedness, response to disasters and calamities, performance of other vital services are hereby directed to continue their operations and render the necessary services. Okay, abangan nyo lang ho itong buong kopya nitong memo circular. Importante ho ito para alam ho ng mga bawat bayan kung ano yung mga alternative working arrangement as a result at itong tuloy-tuloy na pag-ulan yung habagat. Oh, yan, nasa linya no ng telepono, makakausap na ho natin ang General Manager ng Negros Oriental 2, Electronic Cooperative Noreco 2, walang iba kundi si Attorney Fe Marie Tagle. Attorney Fe, good morning again. Si Danny Buenafejo sa Kabayan.
15: Yes po, good morning, Sir Danny.
14: Oo, maraming salamat. At kanina nawala yung signal ninyo at kamusta ho? Kasi for now, nararanasan ho itong patuloy na nakausap ko kanina yung taga Dumaguete City, si JL Chene, sabi niya, 12 to 3 p.m. brownout. Ano ho ba? Red alert? Yellow alert? Ano, kamusta ho dyan ang area ninyo, sakop niyo?
15: We have been on red alert since, karang araw-araw na kami.
14: Kaya sorry. Nga
15: And
14: kaya
15: then we received then the notice today that we are still on red alert. Uh-huh. 5 to 9 p.m. po. So, kasi ang capacity ng, ang available supply po ng grid is 2,000 269 megawatts. Eh, ang projected reach ng demand is 2,511. So, kaya nag-e-effect na si NGCP, system operator, ng manual load dropping. So, si Noreco po ay binibigyan kami ng notice po on the capacity that we need to curtail at specific hours in the day. So, ang ginawa po kasi namin, humihingi po kasi ang mga tao, ayaw nila na ma-surprise. Kami din, naso-surprise po kami kasi ang notice, we receive it like 30 minutes before, ito po yung capacity. Hindi po siya predetermined na ito yung i-curtail mo. Kaya, ang ginawa na lang po namin, kina-cluster po namin yung mga feeders para alam na, para more or less, we can give nung information na sa mga member consumer owners na at this time, if we need to curtail power, you are likely affected. Ito kayo, mga 3 to 6, ito. But it's does not mean na 3 to 6 talaga. It only actually is 1 hour per area. So, yun po ang nangyayari. Kasi rotational burnouts talaga nangyayari ngayon sa buong Visayas.
14: Pero for now, attorney, mukha naman meron kami advance info everyday din eh. Sinasabi namin kung ano yung mga possible or na mga window, no, kung saan magkakaroon ng brownout. Pero ang tanong kasi ng marami dyan, kailan ba maayos itong mga palyado ng mga planta na dito na mahigit 30 planta raw, habang 13 ang tumatakbo sa derated capacities o mas mababang kapasidad. When can we at least experience yung mag-normal na, by end of August or by early September? Kailan, attorney?
15: We do not know yet. Yung sa mga malalaki, sir, hindi sila derated capacity. Yung talagang unplanned outages ng malalaking planta. We were told that, hindi to confirm, sir, but na one would probably be in September and another would be within the month. But I don't know how that will affect the entire grid pa rin. Kasi ang affected sa amin, for example, yung mga planta na yon, they are not necessarily supplying power to Noreco 2. Hindi po. So, may iba po kaming planta na meron kaming power supply agreement. They are on. But because yung mga planta nag-outage affects the whole grid for the grid stability, kaya kami ay nag-contribute sa manual load dropping. Ito po yung dapat maintindihan po ng mga tao. Kasi in our area kasi po, meron pong geothermal kami source. In Valencia Negros Oriental. So, sinasabi po ng mga member consumer owners, bakit hindi tayo puhugyan? It's not that. It's really the whole grid that is being affected by the unplanned outages of mga plantas. So, we are not privy po dun sa po yung mga sa amin. It's just an outlook on when we can possibly have a stable grid lang po. So yun lang po ang information na meron kami.
14: Para malinaw lang, no, sa ating mga viewers, kasi the entire grid, ang pinapaliwanag ng attorney Faye, no, sa Visayas at Mindanao, the entire grid ang apektado. Ang Noreco, ho, kung saan siya ay GM, yung Noreco 2, eh sila ay isa lang provider, di ba? Na may sakop lang kayo mga lugar na kahit na sabi nyo, may geothermal kayo na at least pandagdag, hindi pa rin kaya dahil the entire grid ang apektado. So for now, ay yung Noreco 2, gano'ng kalaki ang sakop ninyo na nagkakaroon nga ng mga pag-rotational brownout?
15: We cover po 11 municipalities and 3 cities. So, we have to be, ano po, kasi hindi naman po maganda din na isang area lang laging walang power. So, pending ilan ang ipapakortail, meron na po kaming identified cluster of feeders na aabuti namin yung curtailment requirement. So, meron kaming ganun. So, gumawa na rin kami kasi talaga po, sir, kung hindi talaga, surprise lang. At minsan din.
14: Teka, Fe, Attorney Fe, ano yung mga lugar para at least marinig lang yung sakop ninyo?
15: We are covering 3 cities po namin is Dumaguete City, Bayawan City, and Tanhay City. And then 11 municipalities from Pamplona to Basay. So, we operate on those. So, yun po, lahat nakakapag-experience po in the entire area dun sa manual load drop. Kasi, sir, just so that you know, our peak demand is at 92 megawatts. Meron, hinihingan po kami ng at some point in some hour in the day, hinihingan kami ng 14 megawatts. Malaki po yun.
14: Malaki yung gap, so, eh, no?
15: Opo. Hmm. Malaki po yung hinihingi sa amin na
14: demand.
15: I-deload namin na power po. So yung 14 megawatts, kailangan namin i-spread throughout the entire covering area po.
14: So kailangan talaga, hindi maiwasan dahil malaki yung, di ba, yung demand as to the peak na nakaya ng inyong planta. Diba? Cooperative.
15: Kaya po na, hindi po kami pantat, we are a distribution utility.
14: Distribution
15: po kami. So meron po kaming supply ng power, but we are required by the grid operator, si NGCP, to deload po a certain hours in the day dahil po may kakulangan sa insufficient po yung supply versus the demand in the entire Visayas grid.
14: Oo. So,
15: po. So yeah. Hindi po lang si Noreco 2, po yung ibang distribution utilities in the whole Visayas are given their share of manual load drop. No, kung ilang load ang i-drop mo. Opo.
14: Pero ano ba sabi ng NGCP? For now, tingin nyo ba there will be much improvement by early September? At least we're looking about 2-3 weeks from now?
15: Actually, mga planta po, generation plants po yung nag-plan outage. So, si NGCP is the system grid operator po. So, sila din po, they want to stabilize na rin the grid. That's our discussion, discussion yesterday because we had an activity with NGCP po. But ang ano din is, we do not know for sure kung kailan talaga ma-up itong mga planta, mga generation plants po na nag-outage.
14: Pero how about... Sorry, Attorney Pepe, kasi kinakapusa tayo sa oras. How about yung mga consumers na dahil dila ay dumadaan sa ganitong kalbaryo na ilan lang oras ang kanilang kuryente? In terms of singil, mga pagbayad nila, wala bang ano yan? Mga refund or whatever kung hindi sila nakakuha ng sapat na kuryente?
15: Actually po, sir, ang ano ni... You only pay what you consume. Yun po ang sa ating pasa sa kuryente po. So kung merong interruption po, wala pong consumption doon.
14: Okay.
15: It's just that we are
14: kung ano lang na consume.
15: Ito yung mga particular concerns namin, sir, because there are actually fixed costs in our electric bill.
14: Okay.
15: Opo. Na fix sila. So if it's divided by lower kilowatt hours, that means na malaki yung rate. So it does not mean na kung wala kang consumo, bababa po yung rate. So merong ganong component. That's why we are doing the campaign po na pinapa-understand po namin na hindi po kakulangan ni Noreco 2 sa kontrata ng kuryente po ang nangyayari ngayon, kundi it's a situation of the entire Visayas grid po.
14: Buti na rin, naipaliwanag nyo yung ganyan, no? Pero kahit papano talaga, apektado yung productivity ng mga tao, lalo na yung mga klase o ng mga estudyante, disrupted sila pag lalo na kung walang kuryente ng ganun mga critical hours, di ba, attorney?
15: And sir, as a proactive way of addressing this, kaya po kami nag-put out po ng information kung ano yung pong affected areas given hours in the day, para po ma-prepare na po yung mga areas na po yun. Sila,
14: sige,
15: ito yung affected area. Sila, ito yung mga time nila. And probably they can prepare for some generators or whatever. Pero kasi hindi po talaga namin ito...
14: kontrolado.
15: Kung ano lang, hindi po talaga ito fault ni Noreco 2 po.
14: Sige po.
15: Yun lang po, ko po, sir.
14: Sige. Attorney, maraming salamat sa oras ninyo. At sana naman, magkaroon na ng improvement dyan sa Visayas at saka Mindanao Grid. Salamat po sa oras.
15: Opo. Thank you, Sir Danny.
14: Yan ho ang GM ng Negros Oriental 2 Electric Cooperative Noreco 2. Si Attorney Fee Marie Tagle. Nasakop niya ang Dumaguete. Ang oras natin, 10:41 na ho ng umaga.
12: Oras hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay, mahalaga.
13: Kabayan! Kapangyarihan ng mamamayan! Balita at talakayan!
14: Meron lang tayo mga Radyo Patrol Reports. Alamin natin ang sitwasyon naman sa Kalumpit, Bulacan. Naroon ang ating kasamang si Nico Bagzik. Nico?
16: Magandang umaga sa iyo, Danny.
14: Go ahead, Nico.
16: Yes, magandang umaga sa iyo, Danny. Nandito kami ngayon sa bahagi ng Apalit River dito to sa Kalumpit, Bulacan, kung saan in-inspection nga ni DPWH Secretary Vince Dizon yung isang flood control project dito na napunta no sa kumpanya ng mga Discaya. Isa ito doon sa flood control infrastructure scandal dito sa bayan ng Kalumpit. Ito yung dike dito sa Barangay Calizon, at nakita natin na ipinagpatuloy pa rin ito no, ng DPWH despite doon nga sa issue sa flood control scandal. Kanina nakita natin may mga heavy equipments doon at patuloy na ginagawa yung dike no, na in-inspection na din ni Pangulong Bongbong Marcos noong nakaraang taon. Ang nangyari kasi doon sa dike na yon, Danny, ay substandard yung mga ginamit na lining doon sa dike. Kaya naman nagbitak-bitak at nasira ito. Bukod dyan, nakausap din ni Secretary Dizon. Nandito kami sa bangka ngayon, Danny, dahil pumunta nga kami ngayon doon, ano, pero pabalik na kami ngayon doon sa daungan namin kanina dahil tapos na yung inspection. At may nakausap din si Secretary Dizon, pati na rin tayo sa media, ano, na ilang mga residente na nagbabangka dito, at sinabi nga nila ano, na kahit papaano ay napanatag tayo yung kanilang loob dahil pinagpatuloy yung project na yon doon sa dike, at umaasa sila na this time ay magiging maayos na yung proyekto na iyon. At ang sitwasyon naman dito ay may mga nakita pa rin tayong mga bahay dito sa palibot sa Apalit River na nagsakop na no yung first floor, at yung mga kababayan natin ay nananatili na sa second floor dahil mataas pa rin yung baha dito sa bahaging ito ng Kalumpit, Bulacan. So ayan ngayon ang sitwasyon dito, Danny, sa Kalumpit, Bulacan. Lubog pa rin sa baha ang karamihan sa mga kalye at daanan dito. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Nico Bagsik, DZMM.
14: Ingat ka dyan. Maraming salamat, Nico Bagsik. Nasa bangka pa ho yan, ha. Ito naman, sa balik tayo sa Metro Manila, ilang commuter naman kanya-kanyang iwas sa gutter deep na baha sa Quirino Station naman sa Maynila. Yan naman ang ibibigay sa ating report ni Tricia Lindo. Trish.
17: Good morning, Danny. Nagpapatila ng ulan yung ibang pasahero ng Quirino LRT Station habang yung iba kanya-kanyang iwas sa baha. Dahil dito sa Taft Avenue ay gutter deep na yung tubig, bunsod ng walang humpay na pag-ulan nga yan simula kaninang umaga. Karamihan ng mga bumababa sa istasyon, Danny, naghahanap muna ng ibang pwedeng malusutan sa ispot dun sa istasyon. May below gutter deep na rin na baha, bandang kalye ng General Malvar sa bahagi pa rin yan ng Taft Avenue. Sa kabila niyan, tuloy pa rin yung paghahanap buhay ng tinderong si Richard. Kahit kailanganin pa niyang lumusong sa baha para makapagtinda ng tubig sa mga jeepney driver, ay gagawin niya para kumita ng pera. Narito kanyang naging pahayag.
18: Renorgen ako.
19: Po kayo natatakot? Baka magkasakit po kayo? Wala po kayong bota?
18: Okay lang po.
19: Apo.
18: Anak buhay ko eh. May mga suki ko eh. Mga...
17: Samantala, ang rider na si Jolene natutong maging waterproof sa pamamasada. Pinalibutan ito ng plastic cover na bubong yung kanyang motorsiklo, Danny, para makakuha pa rin siya ng mga pasahero. Narito kanyang naging pahayag.
20: Nakataga namin dito yan, sumakay kang tuyo, bababa kang tuyo. Nagpahipahin na to. Tanto nag-aaral sa akin eh. Bawal magkasakit.
17: Balak rin niya, Danny, na dito na maghintay sa may Quirino LRT Station para makapagsakay ng mga pasahero na masastranded sa stasyon. Sa lagay naman ng panahon dito sa Maynila, Danny, nakararanas pa rin ng mahinang pag-ulan na sinamahan ng malakas na bugso ng hangin. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Tricia Lindo, DZMM.
14: Maraming salamat, Tricia Lindo. Ay, nakakaawa ang ating mga kababayan. Ah, ito, report pa, ha? Submission ng financial records ni VP Sara Duterte na hiningi ng Senate Impeachment Court na kumpleto na ng mga bangko. Iyan naman ang balitang kumpirmado, sigurado, mula kay Robert Mano. Robert.
21: Dali na kumpleto na ng mga bangko ang submission ng financial records ni Vice President Sara Duterte at kanyang mister na hiniling ng Senate Impeachment Court, alinsunod naman sa request ng House Prosecution Panel. Sabi ng impeachment clerk of court, Attorney Renato Bantug Jr., ipinasa kahapon ang karagdagang financial records mula sa dalawang bangko na naunang humingi ng palugit. Inisyal sila nakapagsumite ng mga dokumento noong July 30 kasabay ng Bureau of Internal Revenue, Patay Money Laundering Council at iba pang bangko. Hiningi sa kanila ang financial records ni Duterte at Mr. at 19 na corporate entities at isang law firm ipinasumite ang mga account, transactions, ledgers, journals, at transaction logs at iba pang dokumento mula 2007 hanggang 2025. Dahil nakompleto na, hihintayin ang kautusan ng presiding officer ng impeachment court na si Senator Cheese Escudero para ma-access ng mga abogado ng prosecution at defense ang financial document. Samantala, Danny, sa biyahe ko naman mula dyan sa Quezon City patungo dito sa bahagi ng Senado, tuloy-tuloy pa rin yung pag-ulan, particular sa lungsod ng Maynila hanggang dito sa Pasay area. May gutter dip na baha pagkalampas ng U.S. Embassy at meron ding nagpapatsine ng lubak na kalsada dito sa bahagi ng Ross Boulevard, mga tauhan ng DPWH. At dito naman sa Senado, umarakada na rin ang pagdinig ng Senate Committee on Environment and Natural Resources, particular na topic ngayong araw, ang itatayong Pangasinan Hub sa Tarlac. At yan, ang balitang kompleto. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, Robert Mano, DZMM.
14: Thank you very much, Robert Mano. Meron pa tayong report. First couple, pinasinayaan ang photo exhibit na nagtatampok sa Marcos Presidency. Yan naman ang report na iatid sa atin ni Jom Garner. Jom?
0: Ani, pinasinayaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at First Lady Liza Araneta Marcos ang isang photo exhibit na may pamagat na In Focus, Marcos Presidency na talikhang Filipino Exhibition Hall sa Pasay City. Tampok sa exhibit ang mahalagang pangyayari at milestone ng Administrasyong Marcos sa nakalipas na 4 na taon na kuha mula sa lente ng mga miyembro ng Presidential Photojournalist Association na nakatalaga sa coverage ng Pangulo at Malacanang. Layunin itong ipakita sa pamamagitan ng mga larawan ang pamumuno at serbisyo ng publiko ng Pangulo, gayon din ang mahalagang papel ng mga photojournalist sa pagtatala ng kasaysayan ng bansa. Kabilang sa mga tampok ang official engagements ng Pangulo, pakikipagpulong sa mga foreign leader at iba pang mahalagang kaganapan sa ilalim ng kanyang administrasyon. Ayon sa PPA, mahalaga rin ang exhibit sa gitna ng paglaganap ng artificial intelligence at social media kung saan mas madaling makalikha at makapagbahagi ng mga larawan. Bukas sa publiko at libre ang exhibit mula ngayong araw hanggang sa katapusan ng buwan, alas 10 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi, liban tuwing Lunes. Samantala, Danny, tuloy-tuloy naman ang nararanasang pag-ulan dito sa bahagi ng Malacañang Complex simula pa kaninang umaga. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Jom Garner, EZMM.
14: Maraming salamat, Jom Garner, at sa iba pa nating mga Radyo Patrol.
2: Basta't may nangyari, naka-report agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30. Basta AM, DZMM.
14: Nagbabalik po tayo sa programang Kabayan at sa puntong ito, makakausap natin via Zoom. Ito, usaping pa rin tayo dito sa energy issue. Ha? Walang iba kundi ang Chief Advocate Officer ng Partners for Affordable and Reliable Energy o PARE. Ah, walang iba kundi si Nick Satur Jr. Good morning, Boss Sir Nick at Danny Buenafejo sa programang Kabayan.
22: Good morning, Danny.
14: Oo, thank you very much sa oras at bigyan mo nga kami konti ng idea dahil sa gitna nito mga problema, itong Visayas at saka Mindanao Grid, na talaga naman marami ang palyado, di ba, na mga ating mga planta. Eh, kanina lang, may nakausap ako, taga Dubaguete City, yung Noreco 2, nakausap ko rin kanina, eh mukhang magtatagal pa hanggang early September itong mga rotational brownout. Eh, pero bigyan nyo kami ng idea, ano ho ba yung parang masasabi nyo dito sa pagsosyo nito Socoteco 2 para magkaroon tayo ng karagdagang power supply, tama ba?
22: Opo. Sa atin naman, we're pushing na ang mga electric cooperative ang magkaroon ng reforma. Hmm. Pero sa tamang proseso, katulad dyan sa Socoteco 2, sana po tamang proseso ang gagawin. Hindi yung isa lang ang pinapakinggan na supplier or isa lang ang pinapakinggan na kontrata. Ngayon, sir, yung red and yellow alert na nangyayari po sa Visayas and Mindanao, it's not an isolated case. Kung titignan po natin, since noon pang year 2010, meron ng red and yellow alert at yearly po na meron palaging red and yellow alert. Ang nakakatakot po dyan, sir, ay pagkatapos po ng red and yellow alert, kasunod naman po niyan ay price increase.
14: Kaya nga, oo. Hindi, for now, sabi naman ng Noreco, Siyempre, ano lang daw sila, distribution facility, eh, fixed cost naman sila. Kung ano lang inoko-consume, yun lang daw ang babayaran. Wala namang pagtataas dahil kung wala namang nagamit na kuryente na akma dun sa kanilang kinonsume.
22: Yes po, currently sa ngayon. Pero kung titingnan po natin, no, kasi kapag mayroon tayong red and yellow alert, usually ang mga dahilan niyan ay dahil kulang tayo sa supply. May mga planta na nag-shutdown, no, unscheduled shutdown, hindi makapagbato yung linya ng transmission lines. No, yan yung usual na dahilan ng mayroon tayong red and yellow alert. So, may tatlo lang naman tayong solusyon dyan. Number one, sana magkaroon pa tayo ng mas marami pang planta. Because the demand currently, no, is at par with the supply. Ibig sabihin, kapantay lang ng demand yung supply. So kung merong isa o dalawang planta lang na
14: pumalya
22: at unscheduled shutdown, automatic na kulang na yung supply. So kailangan po natin ng mas maraming power plants. Yan ang immediate na solution. And pangalawa po, kailangan po sana rin yung linya ng ating transmission lines, no, ay upgraded, at kailangan po yung ating unfinished na mga transmission projects dapat matapos na rin po yan. At pangatlo, ang kailangan po talaga natin ay mga consumers na kasali sa technology.

0: by this time, eh, ang ngayon nga, parang palyado is 30 power plant. So, ang laki ng kawalan, ang laki ng peak na kailangan or yung akma na pangangailangan para at least eh, mag-normalize ho yung power supply, Nick?
1: Opo, sir. No? Kung titignan kasi natin dyan, kailangan tanungin din natin ang ating mga regulators. Anong nangyari? At bakit paulit-ulit pare-parehong planta
0: yan
1: yung nagkakaroon ng unscheduled shutdown? Now, the question is, kung sakali that they are being investigated and if proven that they have negligence, magkakaroon siya ng penalty. But does the penalty tantamount doon sa burden ng ating mga consumers? Sabi mo nga, sir, no, imagine mo paano kung meron kang pasyente sa bahay. Yung abiriya sa estudyante. Yung abiriya sa maliit na negosyante na nasira yung kanyang stock sa ref kasi walang kuryente. So, sino magbabayad doon? No? Tunay po, ang binabayaran ng natin ay yung consumo natin, no? Nabanggit nga ni GM kanina. Pero, saan siya kukuha ng power kapag ganito na walang naka-online na planta? Hindi po ba bibili sila sa WESM? Na kapag napasubo silang kumuha sa WESM, mas mahal ang pagbili ng kuryente sa WESM. So automatic po, pass on to consumers, mas mahal din yung babayaran ni consumers. So yun po, sir.
0: Yeah. Gusto ko lang maipaliwanag ninyo, what would be your particular role, alo na dyan sa pari nga, yung Partners for Affordable and Reliable Energy, na in conjunction dito rin sa sinasabing Socoteco 2, what would be, will you fill in the void na nagiging problema ngayon dyan sa grid ng Mindanao at saka ano ho, yung Visayas?
1: In Socoteco 2, what we are after is transparency and accountability.
0: Okay.
1: We are pushing for electoral reform. At yes, admittedly, kailangan naman ng
0: batas
1: reform kay Socoteco. Pero ang question dyan is, dapat lahat po ng mga proposals ay pinapakinggan. Hindi yung merong isa na pinapanigan lamang. No? So yung transparency, accountability, and yung process po na sana... Kasi electric cooperative po is owned by the member consumer owners. So dapat merong decision making rin ang ating mga member consumer owners. So kung ito man ay magiging joint venture o ma-privatize man to o mag-remain siya na electric cooperative, kailangan po ang member consumer owners mayroong participation.
0: Pero for now, di ba, may mga member consumer owners na naghahain ng ombudsman complaint? Tama ba? Yes, dito para sa laban sa Socoteco 2 board at NEA members. So ano ang masasabi nyo dito?
1: True enough, ang nangyari po kasi dyan is nag-file sila sa ombudsman because during the 43rd AGMA or the Annual General Membership Assembly, ang nangyari po, nagkaroon ng botohan, nagkaroon ng bilangan, no, on one venue alone. Eh meron pong tatlong venue nung time na yon para dun sa meeting po nung AGMA. So hindi po nasunod yung tamang process. The parliamentary procedures were not observed, no? So ito po yung reason kung bakit nag-file ang ating mga member consumer owners no, against dito sa mga officials ng Socoteco.
0: So ano yung may papayo ninyo para maprotektahan ito mga member consumer owners para at least ano ang pwede para hindi sila maapektuhan? Hello? Nako, nawala si Nick. Okay, naputol ho si Nick sa tour. Yun nga, dahil nga sabi niya, yung ano nga, meron nga ang final na complaint dyan sa ombudsman. Anyway, ano, mababalik pa ba natin si Nick sa tour? Okay, naputol na ho ah. At batayan lang ho natin dahil nga itong Visayas at saka... Eh, ang balita namin, itong red alert, talagang 5 to 9 p.m. Tapos yellow alert, 1 to 5 p.m. Bumabalik na 9 to 10 p.m. na yellow alert. Ha? Yan ho ang kalakaran ho, lalo na dyan sa may Dumaguete City. At alos tatlong linggo na pala na nagkakaroon sila ng problema dyan. Dyan sa Dumaguete City na sakop nitong nakausap din natin nung Noreco 2. Ha? Si attorney kanina. So anyway, yan ho ang kabuuan uli ng ating programang dito sa Kabayan. Ako po si Danny Buenafe, magbabalik ho next week at susunod na ho.

0: Huwag okay, kayong alis dahil nagseservisyo Niña Corpus and Mix Bustos. Susunod na ho yan. Mag-ingat ho kayo. Have a safe weekend. Maulan ho. Kaya mag-ingat ho kayo lalo sa inyong pagmamaneho. Okay, thank you very much. See you next week.
1: Kabayan, kapangyarihan ng mamamayan, balita at talakayan.
2: Ito ang DZMM.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pampanahon. Patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, ang oras, maulan na Friday. Oras po, 11 o'clock na umaga.
1: Oras, hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay, mahalaga.
2: Agarang serbisyo, tayo ang tulay, tulong pandugtong para sa hamon ng buhay. Nakikinig, nagmamalasakit, nagseserbisyo. Ninia Corpus, serbisyo agad, serbisyong sagad. Nagseserbisyo, Ninia Corpus. Tuwing umaga, dito lamang sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.

0: Good morning! Hi, hello and good morning! Mga kapamilya at mga kaserbisyo, nakikinig, dagma, malasakit, nagseserbisyo, Nina Corpus at Migs Bustos. Hi, hello! It is a Friday, August 14, 2026. Ba, as expected nga po, no? Ang kwento nga po sa amin, at least kahapon naman po, no, 24 hours ago, na si Mr. Benason Estereja mula sa Pag-asa, expect nga daw po talaga natin ang itong mga pag-uulan hangang weekend. Dahil napaka, kumbaga, prominent ng habagat ngayon ng Southwest Monsoon na, kumbaga, combo-combo eh. Combo-combo. Diba? So, hope you are safe and well. Mga kapamilya at mga kaserbisyo, ayan po ah, saglit lang po, may mga gumagawa tayo ng paraan. Diba? Para po eh, baka survive sa daan, sa trapiko. Nung isang araw, Carmageddon. Eh, nung isang araw nga po, nakita nga natin all over social media, BGC to BGC, 2 hours. BGC to Malabon, 4 hours. Yung mga pwede mong lakarin na sana, or as a runner, pwede mong takbuhin. Mas mabuti pa sanang inon fit mo na lang. Pero kahapon naman, medyo humupa ng konti ang trapiko. Eh, pero ngayon na Friday, eh, sana naman eh, hindi natin ma-experience ang Friday traffic. Dahil, aba, ibalita lang po natin ang mga walang pasok ngayong araw sa NCR. All levels, public and private po ah. Dahil nga po sa inclement weather. As of 11 a.m, fresh na balita. All levels, public and private classes. Wala pong pasok. Public and private classes po yan. Sa Marikina, sa Malabon, sa Valenzuela, sa San Juan, sa Las Piñas, sa Caloocan. Afternoon classes po sa Caloocan. Sa Paranaque po, afternoon classes as well. Preschool to a senior high school, public and private, sa City of Manila, sa Pasig, sa Mandaluyong, at sa Pateros. Pagdating naman po sa Quezon City, public school for child development centers, kindergarten, grades 1 to 12, at alternative learning system. Sa Bulacan naman po, all levels, public and private. Sa Bulacan po yan, ha, iisa-isahin po natin ito sa Balagtas, sa Baliwag, sa Bulacan. Bulacan with a K, Kalumpit, Hagonoy, Malolos, Norzagaray, Obando, Paumbong, Santa Maria, San Jose del Monte, San Miguel at Pulilan. Pagdating naman po sa preschool to senior high school, public and private, sa Bukawi po yan. Sa Bataan naman po, all levels, public and private, sa Hermosa, sa Orani, Limay, Mariveles, Morong, Pilar, Abukay at Dinalupihan. Sa preschool to senior high school, sa public and private, sa Bagak, dyan po sa Bataan. Pagdating naman po sa Pangasinan, all levels, public and private, Binmalay, Lingayen, public only, Manga Tarem, sa Dagupan City at Mangaldan. Pampanga naman po, all levels, public and private, sa Candama, Candaba, Guagua, Masantol, San Simon, Santo Tomas, Bacolor at yun po, Masantol, as I mentioned earlier. Sa Cavite, all levels, public and private, City of Bacoor, sa Kawit, sa Naik, Tanza at Noveleta. Sa Noveleta po, until Saturday, August 15. Sa Benguet, preschool to senior high school, public and private, sa Atok at Cabayan. Preschool to elementary levels, public and private, Bakun, Bokod, La Trinidad, Mankayan, Tuba, Bugiwas, at Sablan. Sa Zambales po, all levels, public and private, Santa Cruz, Cabangan, Subic, Castillejo, San Felipe, San Antonio, San Narciso, Iba, San Marcelino, Botolan, Olongapo City, at Candelaria. Sa Tarlac naman po, all levels, public and private, sa Concepcion, Bamban, Capas, San Jose, Ramos, Anao, San Clemente, Camiling, Paniki, at San Manuel. Hi, Tita Mearns. Hi, hello, and good morning, mga kapamilya at mga kaserbisyo. Eh, ang ating pong question of the day, aba, kasi ngayon nga po, no, sabi nga po namin, every Friday po tayo mamamahagi ng charity ba at wheelchair, katumang po ang PCSO. Dahil po ang ating beneficiary today is meron po siyang skin condition. kung di po ako nagkakamali, siya po eh, actually immobile na po, eh, bedridden na po. At siya po ay may kondisyon na may kinalaman sa balat. Paano po ninyo inaalaga ng inyong mga balat? Share mo na po yan. 0919-278-3000. Mag-comment po kayo sa ating social media channels. DZMM Radio Patrol sa Istrenta sa Facebook at DZMM Terra Radio sa YouTube. At syempre po ang aming programa, napapanood din po sa PRTV Prime Media Channel 31, sa Digital Free TV at cable provider na Signal. At syempre, live stream po natin, DZMM Radio Patrol sa Istrenta, or kung sa YouTube naman po kayo, DZMM Teleradio. At makakasama din po natin sa ating Dr. Servicio maya-maya, ang ating po nagbabalik na dermatologist, si Dr. Jean Marquez. Para po actually, konektado po ito eh. Makakapagbigay din po ng tips si Doc Jean sa ating beneficiary today tungkol po sa kondisyon na HS or hidradenitis suppurativa. Wow. Naalala niyo ba yung show ni Chiang Ami? Pero o ba yung ano ang scientific name? Sounds like eh, no? Chiang Ami, good morning. Yan po, no? Hidradenitis suppurativa, HS. At si Doc Jean makakapagbigay po ng insights at payo para po sa ating beneficiary. At syempre, tatalakayin din po ang mga common skin infections tuwing tag-ulan. At mamaya din po, makakausap din po natin, makakasama po natin ang ating pong kaservisyo of the day mula po sa Bangko Sentral ng Pilipinas. Aba, para po pag-usapan ha. Aba, syempre, lahat po tayo eh kumakayod. Lahat po tayo eh nagtatrabaho. Importante, meron ba tayong sapat na kita? Sapat na savings account para sa ating retirement. Yan po nga ating pinag-uusapan. Gusto ko mag-retiro ng 40. 40, 45, 50, sana all. Pero marami din po tayo mga kababayang senior citizens na talagang hardworking na kahit 60, 65, 70. Kaya actually, marami po tayo mga kababayan na talagang no other choice para magtrabaho pa rin para sa kanilang mga pamilya. Pero ang BSP nga po makakapagbigay po sila ng mga ilang tips para po ma-set up po natin ang retirement account. So once again, August 14, Friday, ang oras, 11:08 ng umaga.
1: Magbabalik ang nagseserbisyo Ninia Corpus sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta. Basta AM DZMM.
2: Donnie Pangilinan here. Every day is a new adventure. That's why I armor up with Biogenic Alcohol. So I can get in the game. Savor the moment.
3: Food's here, guys.
2: And feel the vibe.
4: Best concert ever!
2: All while staying protected. Armor for adventure with Biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of Biogenic. If symptoms persist, consult your doctor. Donnie Pangilinan here. Remember to armor up for adventure with Biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of Biogenic. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
6: Playtime Entertainment. Born for happiness.
7: Kapag tayo'y sama-sama sa pagtutulungan, mas gagaan ang ating kinabukasan. Tara na't umaksyon kasama sina Tita Winnie Cordero at Doc Dennis sa Aksyon Ngayon! Aksyon Ngayon! Lunes hanggang Biyernes, alas 2 ng hapon sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio.
8: Mas pina-exciting at mas pinalakas ang programang ating sinubaybayan. The Secret of Health. The Secret of Health. Mapakikinggan sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at mapapanood sa DZMM Teleradio tuwing Linggo, alas 4 hanggang alas 4:30 ng umaga. At mapapanood din sa PRTV Prime Media tuwing alas 6 ng umaga. Kaya tutok na sa dagdag kalamang pangkalusugan sa programang The Secret of Health. Hatid sa inyo ng Yes to Health Incorporated at ng produktong Santhone Plus Gold.
3: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si virtual pag-ibig for you. I-download na ang virtual pag-ibig app today.
4: Pag-ibig fund, solid kaban.
1: Basta AM, DZMM. Nagseserbisyo, Ninia Corpus, kasama si Migs Bustos. Sa DZMM.

0: Ngayong linggo, isa na naman pong tagapakinig natin at tagapanood ang nakatanggap ng wheelchair mula po sa amin dito sa nagseserbisyo, Nina Corpus at Migs Bustos, sa pakikipagtulungan po ng PCSO o ng Philippine Charity Sweepstakes Office. Ito po ay bahagi ng aming pagdiriwang ng ikalawang taong anibersaryo ng aming programa ni partner Migs. Panoorin po natin ang aming panayam sa benepisyaryo po ng ating wheelchair ngayong Biyernes.
1: Kung sipag at tiyaga rin lang ang pag-uusapan, hindi magpapahuli ang 34 years old na si Ray Martin San Gabriel ng Las Piñas. Nagtrabaho siya bilang sales agent, real estate consultant, job order worker ng DSWD at kitchen staff sa isang restaurant. Ang lahat ng iyan para sa kanyang pamilya. Pero ngayon, ang dating masipag na si Ray, hirap nang tumayo at halos hindi na makapagtrabaho. Na-diagnose kasi si Ray ng tinatawag na hidradenitis suppurativa, isang uri ng kondisyon sa balat na nagdudulot ng masakit at malalaking bukol na parang pigsa.
2: Parang ano, talagang halos bulong yung mundo ko, huminto yung mundo ko, bulong baga na-isolate po ako sa isang kwarto lang na hindi ako magawa yung mga daily routine ko po, yung mga paghuhugas ng plato, yung mga paglalaba, ganyan. Hindi po talaga eh, kasi halos bedridden po ako.
1: Ayon pa sa doktor, kahit isailalim siya sa operasyon, walang katiyakan na hindi babalik ang kanyang sakit. Pero hindi nang hina ng loob si Ray.
2: Kaya kung magkakaroon akong pagkataon na gumaling na talaga at makabalik sa trabaho talaga, babawian ko sila ng malala. Eh, hindi nila sinasabing bawian mo kami, pero nasa sayo yun, hindi yung anak ko. Yun yung obligasyon niyo po eh. Kahit pagtanda na niya, huwag mong pababayaan. Kahit magkaroon sila ng sakit, alagaan mo pa rin.
1: At sa patuloy na pananalig sa Diyos, nagawa pa ni Ray na magtayo ng isang Facebook community para sa mga katulad niya na may ganitong kondisyon.
2: Huwag mong pandirihan kasi hindi naman kami nakakaaway. Kumbaga, ano, pag nalaman mo yung kwento namin, kasi hindi po kasi alam nila yung pinagdadaanan namin, kung ano yung hirap na ano namin. Talagang mahirap po yung battles namin na inaano. Kaya sabi ko, ayun nga, sa Facebook, through my ano po, own little way po, na makatulong po sa mga fellow HS warrior ko po, na pinanghihinaan ng loob, para ano po siya, yung ano po self-confidence niya mabus.
1: Dahil sa katapangan niya sa kabila ng mga hamon, sa tulong ng Philippine Charity Sweepstakes Office at ng nagseserbisyo Nina Corpus at Migs Bustos ng DZMM Radyo Patrol sa Istrenta, isang wheelchair ang natanggap ni Ray para mas lalo pa siyang makapagbigay ng inspirasyon sa ating mga kababayan.
2: Maraming salamat po sa nagseserbisyo ni kay Ma'am Nina Corpus po at kay Sir Migs Bustos ng DZMM po, Radyo Patrol sa Istrenta at PCSO po at sa PRTV Prime Media po. Salamat po kasi akala ko po hindi niya na ako ano, mapipili, pero napili niyo po ako, kaya sobra po, kulang pa po yung salitang pasasalamat sa ano niyo po. Iaabot niyo po ang tulong sa akin.
1: Kaya sa iyo Ray at sa iyong pamilya, saludo kami sa inyo.
0: Ayan po ay ang aming interview, video at panayam, no, kay Ray Martin San Gabriel, ang benepisyaryo po ng ating wheelchair. At yung kondisyon nga niya, no, sana tama ang aking pagka-pronounce, hidradenitis suppurativa.
3: Oh,
0: ang hirap naman.
3: Okay, suppurativa.
0: Okay, tanong na lang natin yung ating eksperto ngayong araw. Uy, sa aming mga kaserbisyo, mga kapamilya, pwede rin po kayo magtanong tungkol sa mga skin problems po ninyo, mga concerns sa balat. Dahil kahit umuulan, di ba? Siyempre, mas marami nga ang maaaring makuhang sakit sa balat. Mas sensitive po ang ating balat. Kaya kung may questions po kayo, ay mag-viber na kayo sa 0919-278-3000. Pwede rin po kayo mag-comment sa aming YouTube at sa aming Facebook. Dito po sa at DZMM Radio Patrol sa Istrenta, dahil makakasama po natin ay isang dermatologist sa ating doktor serbisyo.
3: Gusto mong gumaling? Gusto mong gumaling? Sundin ang payo ni Dr. Servicio.
0: Kasama natin ngayong umaga, walang iba kundi si Doc Jean Marquez. Magandang umaga, Doc. Maulan, pero at least nandito po tayo para magbigay ng libreng konsultasyon. Good morning.
4: Good morning, Nina. Good morning, Migs. And of course, sa lahat ng kapamilya na nakikinig ngayon.
0: Okay, Doc Jean, unahin lang natin itong kondisyon ni Ray, yung pong nakatanggap ng aming wheelchair ngayong Biyernes. No? Ano ba itong hidradenitis suppurativa?
4: O kagaya na sinabi niya, para raw yung mga parang pigsa-pigsa sa ilalim ng kilikili, no? Usually kasi it happens dun sa mga areas na nagkikiskisan yung balat. Like kilikili, singit, ganyan, or minsan dun sa in between the butt, no? Area, no? So, tas ang nangyayari dyan is nagkakaroon ng infection, no? Dun around the hair follicles, and what happens is yung bacteria na yan pumapasok sa ilalim, and then nagfo-form siya ng cyst na pwedeng pumutok, and then pag pumutok, nagde-develop siya ng parang passageway o tinatawag na sinus tract. At nagkakabit-kabit yung mga infections na yon dikit-dikit through a tunnel, no? So, makikita mo may scarring. Scarred yung kanyang skin. And then, minsan may mga blackheads, may mga nana, ganon. So, it can be very uncomfortable, masakit, lalo na pag meron dito sa singit.
5: Opo. Doc, so, paano po umabot sa ganung level? Kasi, karaniwan naman pong pangyayari yun. Depende sa ating body type, di ba?
4: Yes.
5: Paano po umabot sa ganun?
4: Well, this is actually immune-mediated, no? Hyper yung kanyang inflammation na nangyayari sa kanyang skin. So it could be because then baka mayroon mga underlying rin siya na mga conditions like diabetes, so hindi maganda ang paghilom ng mga infections na yon, no? Or halimbawa dahil sa obesity, no? So mas nagkikiskisan yung balat doon, may friction, no? And then mas may moist, mas prone to develop infections because infections, they occur in moist area. No? So, yun. Kaya nga, ang payo ko kay Sir Ray, hindi lang natin tinitreat dapat yung kanyang skin condition, pero dapat i-address natin baka may ibang medical conditions siya like diabetes o obesity, no? That we need to improve to lower down the inflammation of the body and of course to prevent further development of new lesions.
0: Ayun. And Doktora, at this point, ay nasa Zoom ang ating beneficiary na si Ray San Gabriel. Baka meron siyang tanong po sa inyo, no? Galing mismo sa kanya. Magandang umaga sa iyo, Ray. Ray? Si Ray Martin San Gabriel po ang aming beneficiaryo ng wheelchair. At siya nga po yung may HS o yung may hidradenitis suppurativa. Okay, andyan na ba si Ray?
6: Morning, sir.
0: Okay.
6: Ayan, para narinig natin yung kanyang anino.
0: Anino eh. Ang kanyang echo.
6: Echo.
0: Baka may question kasi siya. Well, Doc, sandali, yung pong sakit niya na HS or itong sabi niyo parang kung nagkikiskisa ng balat, naisip ko yun kasi minsan talaga nangyayari yun eh. At nakikita mo yun.
6: Shaving,
0: di ba? Lalo na kapag
6: shaving.
0: Ikaw ay sporty, tumatakbo, kaya nga they even advise you to wear yung mga tamang kasuotan.
4: Yes.
0: Maari po ba
4: Chado,
0: yung cause?
4: May friction, no?
0: Yes. Opo.
4: Pwede rin yun. It adds up to the inflammation and then further pwedeng magkaroon ng bacterial infection pag nasusugat yung mga balat na yun. Because an open skin will make you prone. Plus, moist will make you prone to infection.
0: Tapos parang siyang, anong itsura niya? Parang mga pimple ba yun
4: mga
0: na maliliit?
4: Mga pimple siya, tapos
0: ganyan.
4: It's actually connected to, may mga scars, maraming scars sa kilikili. So just by one look of a board-certified dermatologist, we will know that it is hidradenitis suppurativa. No need even to do mga biopsies because we can fully diagnose it through signs and symptoms. No, makikita mo, may scar, may mga butas-butas, minsan may blackheads yung mga kilikili, tas minsan may mga bukol, tas may mga pamumula, tas minsan may pus na lumalabas dun sa butas. And makikita mo, may yung sinus tract na yon. Pag pinok mo yung butas, pag ginanon mo, kumakabit sa kabilang butas. So that means the bacteria is making a connection, a tunnel going to the other areas of the skin.
5: Mm-hmm. Doc, may levels po ba yan? Follow up lang po bago po natin ipasok si Rie. May mga levels po ba itong HS?
4: Yes, meron siya. Stage 1, stage 2. But usually naman, it is best diagnosed pag nakikita mo ng stage 2, nagkakaroon na ng scarring eh. So, umpisa muna mga parang pimple.
5: Mm-hmm.
4: And okay, then makikita mo nag-start na yung scar.
0: Alright. Ayun. So, okay, ready na sa Zoom si Rie San Gabriel. Rie, magandang umaga sa'yo.
7: Good morning po.
0: Ayan.
7: So, ngayon na sa inyo.
0: Oo, Rie. Nako, maraming salamat sa iyong pagpapaunlak at sana ay kahit papano ay naibsan ang iyong pinagdaraanan dahil sa simpleng wheelchair, ano? Pwede bang malaman paano ka nagkaroon ng HS?
7: Nagsimula po siya noong 2015. Bali po, napansin ko lang po na parang may mga pigsa or bukod sa armpit ko po na nawawala, bumabalik, nawawala, bumabalik. So parang hindi ko lang po siya pinapansin kasi akala ko po simpleng pigsa lang po. Pero nung 2020 po talagang sobrang lumala na po siya. Yung mga pigsa po dumami and then nagtunnel na po and hanggang sa nabutas na po yung armpit siya. Nagkaroon na po ng mga open wounds. So doon na po ako nag-worry na parang kakaiba na po ito. So kailangan ko mag-seek ng medical attention. Yun nga po nagpunta ako sa dermatologist para malaman po kung ano yung nangyayari po sa katawan ko po. Kung bakit po nagkakaganon.
0: O ano raw sabi?
7: Ang sabi daw po ng derma ko, na-diagnose daw po ako na may hidradenitis suppurativa or HS po. Ito po yung parang sakit na nagka-plug po yung apocrine glands natin kung saan ano po, na-infect siya hanggang sa nagsusugat hanggang sa ano po, talagang nagtatunnel na po.
0: Oo, pero Rie,
7: naranasan ko po
0: noong mga time Rie, pwede bang malaman bakit hindi ka na nakakalakad? Mm-hmm. Dahil ba dyan?
7: Ano po eh, hindi lang po sa parte ng hindi lang po sa armpit meron ako, sa may baba ng tiyan, sa may singit, sa may bandang bat po natin, yung affected area, and then sa ulo po, sa face, ganyan po.
0: Okay, may tanong ka ba kay Dr. Jean Marquez? Kasama natin ngayon ang ating dermatologist, Rie. Rie?
7: Hello po.
0: Ayan, Rie. Ang kasama po natin ngayon ang ating dermatologist ano from the Philippine Dermatological Society. Meron ka bang tanong or may gusto kang sabihin sa ating dermatologist tungkol sa iyong kondisyon?
7: Gusto lang po malaman, Dok. Once ba na nakatry ka na po ng kasi ano na po yung stage ko po, stage 3 na. So, yung mga antibiotic po hindi na nag-effect sa akin. Yung mga biologic drug lang po. So, natapos po yung treatment for biologic drug. May possibility na po ba pag nakagraduate ka po sa pag-inject ng biologic, may possibility po ba na babalik pa rin po ba yung condition ko o mas lalala pa po ba?
0: Ganun okay, po. Doc.
4: Kumusta na ba yung condition mo? Nag-improve ba sa biologic drugs?
7: Yes po, opo Dok. Bali po dati kasi yung sa kabilang armpit ko po halos butas na butas po. Ngayon parang peklat na lang po at saka nagsarado. Yung kabilang armpit na lang po yung medyo may open wounds and may tunnel po.
4: Pero meron pang konti na natitira.
7: Opo, meron po po.
4: Okay, sige. So, ano bang advice sa'yo? Mas maganda kasi kung ituloy mo yung biologics, pag natuloy yung biologics na yan, then most likely there will be a certain time or a time frame of remission, no? Pero importante kasi dito, ano ba ang pwedeng mo magawa para hindi balik-balik, no? Since we all know that that is also an immune-mediated response, no? So you have to improve your immune system, no? Hindi tayo aasa lang sa biologics kasi hindi tayo forever pwedeng naka-biologics, no? And you have to, kagaya na sinabi ko, you have to reassess, do you have other skin medical conditions like diabetes, baka it has to be addressed as well for better healing ng iyong balat.
0: Mm.
4: No?
0: Really? So, diabetes ka ba?
4: Yes, meron ba?
7: Wala naman po. Ang meron lang po kung ibang other condition po, hypertension and then anemia po.
4: What diabetes are you being treated? You also have to lose weight and eat the proper food, no? To improve your immune system and to lose weight, no? Kasi napaka-importante niyan. Sa healing ng kahit na anong klaseng balat, kailangan natin i-strengthen kasi konektado yan, no? Yung ating gut health na tinatawag.
0: So, Ray, yun nga, hindi kasi narinig ni Doc yung nauna mong sinabi na according to Ray, wala raw siyang diabetes. Are you sure? Kasi nagpa-check ka ba lately?
7: Yes po. Yes po.
0: Oo daw.
7: Bali po kasi...
4: Just the same, no? You have to strengthen your immune system. Kasi ipa tinatawag na diabetic, but you have to monitor na insulin resistance, no? Yung tinatawag, no? You have to have your HbA1c check too, no? And that's the level of the blood sugar for the past 3 months and the levels of inflammation.
5: Po. So, Doc, tatanungin ko po, at least for the sugar level, kung walang diabetes, sabihin natin, hindi naman siya nadadiagnose, pero mataas ang blood sugar levels mo, maaring factor po yun. Okay.
4: There's inflammation going on in his body, no? Hypertension is also inflammation that needs to be controlled, no? So, kung may mga gamot ka, okay, but you still need to lose weight because looking at Ray, no, medyo malaki yung kanyang abdomen, no? Yung kanyang chan, no? So, dapat talaga, baka you need some supplements in addition na lang and some foods that will be helpful to you, no? Kasi hopefully, Ray, kung hindi na yan masakit masyado, baka naman pwede ka nang makalakad or you might probably need some therapy for mobility, no?
5: So Doc, may chance pa makalakad sa ganitong condition?
4: I guess, no? Dapat magpatingin din siya sa rehab kasi kung wala naman siyang problem sa back, wala naman parang paralysis or anything, the chances are pwede ba siyang makalakad?
0: Oo. Ray, ikaw, ano ba ang rason ba't hindi ka nakakalakad? Meron ka bang, kumbaga, yung hindi ka na makalakad dahil baka may knee problem?
4: Or baka in pain.
5: Oo, meron ba?
0: Arthritis, ganyan, no?
7: Or baka in pain siya. Constant pain po sa mga, ano ko po, yung mga singit po natin kasi doon po yung, ano po, yung HS, doon po siya nag-focus sa mga... Yung mga balat po natin na nagkikisnisan sa katawan, doon po siya nakapokus. So, pag talagang lumakad po ako, sobrang in pain po.
4: Oo, so more of pain ang nagiging dahilan ng kanya. Pero kasi, you know, hindi rin maganda rin na hindi ka mag-mobilize. Mm-mm. No? So that's why I'm saying na baka kailangan mo mag-lose ng weight because the wider the gap in your thighs, mas baka hindi magkiskisan. Mm-hmm. Nakukuha mo, no? So, baka yun ang kailangan din nating ayusin, no? Sometimes minor changes, no, can help a lot, no, sa rehabilitation.
5: Oh, lifestyle ayun. Modification. Yes. Dok, nakukuha po siya sa kain. I mean, the right foods.
4: The right foods, no, Ray? No? So, patulong ka, no? Kung sino yung doktor, baka pwede kang matulungan din dyan.
0: Mm-hmm. Oo. So, okay, Ray, nakuha mo na yon, Ray?
7: Yes po, thank you.
0: So really, we hope na makapaglakad ka na rin, makalakad ka na sooner, kesa sa, kasi once na, di ba Doc, once na sanay tayo sa nakaupo or naka-wheelchair, baka mas mahirapan kang makabalik. Kahit ba a few steps, Ray, pwede mo, hindi mo kaya, kahit na limang...
7: Kaya naman po.
5: Pero yung pain lang
7: talaga.
5: Ang
7: pain talaga na sobra yung pain na nararanasan po ng body to.
0: Oh.
7: So talagang halos hindi po ako makagalaw.
0: Ganong kasakit, ano? Kawawa naman si Ray, ano? Pero at least, meron ka ba mga pain reliever, Ray?
7: Yes po. Nagtitig po ako ng mga pain reliever. Opo.
5: Pero ang maganda dito, may pag-asa, di ba, Doc? Oo, may pag-asa.
4: I believe so, kasi gusto ko siya makalakad din, makarehabilitate, no, mag-rehabilitate. Kasi kung hindi kasi, baka tataba siya lalo pag hindi siya mobile and then it will add up na naman to the inflammation of the body and also mag-worsen na naman yung skin condition niya kasi magkikiskisa na naman lalo, diba?
0: Okay.
4: Kung hindi siya magkikilos.
0: Alright. So, Ray, okay ba sa'yo yan? Yung aming solicited naman yung iba.
5: We wish you the best, Ray.
0: Oo,
5: balikan
0: advice
5: mo kami kapag kumbaga, nag-improve Tapos we look forward na makalakad ka ulit.
0: Oo. Ray, ano bang, ano bang plano mo na ngayon? Hindi ka na makapag-work?
7: Since 2020 po, hindi na po ako nakakapag-work eh. Mm. Until now. Gusto ko man po mag-work, pero yung mobility po ng katawan ko, yung condition po ng katawan ko, hindi na talaga fit to work po.
0: Oo. So kahit papano, well, sana makahanap ka raw ng online work.
5: Remote.
0: O remote, uso rin naman ngayon yan, ano, para kahit papano ay matulungan rin natin, ano, na kumita rin tayo, ano, Ray? Oo, naku, good luck sa'yo and all the best mula sa amin dito sa nagseserbisyo sa DZMM. Maraming salamat, Ray.
7: Thank you, po.
0: Thank you.
5: Thank you, Ray.
0: Okay. Alright, ayan, mahirap rin yung sitwasyon ni Ray, no, Doc? Kasi,
4: pain.
0: Pain, iba yung, hindi natin masabi na maintindihan mo yan kasi...
4: You don't even know kung nakakatulog siya na maayos. Mm,
0: ganong kasakit. Yeah. Oo.
5: Yung quality of life na compromise na rin
4: chronic
5: po.
4: Pain can be a big stressor to the body. Mm-hmm. And then if you continue, you are continually releasing cortisol, stress hormones, then it can cause other kinds of medical conditions.
0: Oh, yun yung
4: pwede just kang, because of the pain.
0: Pwede kang gumising sa gabi in the middle of your sleep, yes. Hindi ka makatulog po yan. Well, Doc, may isa pa akong gustong itanong sa inyo kasi nakakita tayo ng mga photos and videos ng ating mga basurero ba yon? Yung mga naglilinis sa mga ilog natin after ng baha, nalulusong sa baha. So, syempre, nakakabahala po ito. Eh, yung iba wala talagang choice. Talagang, ano sila eh, kailangan nilang gawin. O sana hindi, no? Pero ano yung mga risk na maaaring mangyari na expose yung balat mo sa ganong klase ng dumi at basura?
4: Correct, no? Pag ganito kasi moist, tandaan nila, moist or moist condition, tapos yung skin natin laging exposed dun sa moist condition na yon. It is a good ground for bacterial and fungal infection. Mm-hmm. No? At ang nakakatakot pa dito, syempre, hindi lang sila lumusong sa basura, may baha pa rin yun eh, nakasama. May water pa rin underneath, diba? So, kung yung water na yon merong dumi ng daga, no, and then they have an open wound, they can possibly develop leptospirosis.
0: Pwede, ano doon?
4: Oo, kaya medyo, actually sabi ko, I'm very busy niya, pero I said, I wanna guest here because medyo na-concern ako sa nakita kong ginagawang swimming pool, okay. Yung flood waters, which can be very dangerous, especially sa mga bata, no? So, pag nakakita na sila na parang nilagnat, baka sabihin lang nila, ay, nilagyat niyan kasi baka naulanan lang. Pero kung nilagnat na, nag-chills na, tapos nakikita nyo may rashes na, no? Mga pinpoint rashes sa katawan, tapos very much in pain, yung cough, and then nagkakaroon na ng parang redness ng mata, or worse, nagdidilaw na, no? Yung mata, baka kailangan na nilang magpatingin.
5: Opo. Doc, mabilisan ba yan ang incubation?
4: Oh, hindi naman. It will take a few days. But actually, pag nakakita ka na talaga ng rashes in any other condition, kailangan ka na magpatingin. It might not just be an upper respiratory tract infection. It could be other viral diseases. Mm-hmm. Pero kailangan, especially sa bata.
5: Doc, no? From a derma perspective, sabihin na natin magkaroon ng mga bacterial fungal infections, mag-manifest na po siya. Ito po ba ay pwedeng maihawa? Sabihin natin, nag-manifest siya sa isang tao.
4: Oo.
5: Tapos magkaroon ng skin-to-skin contact. Pwede po ba yun?
4: Ang fungal infections talaga, nakakahawa. No, that's why you should have your own personal belongings kapag may fungal infection ka.
0: Dok, sa Tagalog, it's alipunga ba?
4: Alipunga sa ano paa.
0: Pa? Opo.
4: Hadhad sa singit. And buni sa katawan. Buni.
0: Lahat yan fungal infection.
4: Lahat yan fungal.
0: Nakakahawa.
4: Oo, yung mga hadhad sa mga singit, no? Nakakahawa yan, no? So, kailangan na you have your own personal belongings. You have to make sure na dry lagi. Pag na-expose ka sa tubig baha, dapat pag uwi mo, hugas ka agad, ligo ka agad with soap and water. Put an alcohol, make sure to keep yourself dry. Kung pupunta kayo sa mga maglulusong kayo sa baha, make sure na nakabota kayo. No? Mm-hmm. And then, pag eto, mga lagi tayong nababahan, we can bring slippers, no, para medyo nakakahinga yung paa natin. Pero pag luluso ka sa baha, dapat i-protect mo, hugas ka kaagad, no? Make yourself dry agad. And then yung mga personal belongings mo, isa pa kasi sa buni, hindi na iinitan yung mga towels, tapos sinasampay mo sa banyo. Eh, yung banyo, humid yan eh. Diba? Mainit, lalo na kung nag-hot shower ka pa, ganon. Dapat yung mga towels na yon para to keep dry, dapat naarawan para namamatay yung mga fungal infections. Tapos yung banyo nyo, buksan nyo yung mga bintana pag hindi na naliligo. Kasi that can be a good, kumbaga, ground for, ano, for molds or fungus, no?
0: Yeah, kaya talagang sa mga panlinis ng banyo eh, gusto mo talagang alisin. Iba yung panlinis ng banyo dahil nga dun sa moisture. And napapansin mo yung pagising mo sa umaga, umulan kunyari, di ba, Mix? Hindi yung salamin mo, di ba? Parang malabo.
6: Yes. Oo, di, kasi gusto ko lang din balikan, no? Well, unang-una gusto natin magpasalamat dun sa mga garbage personnel na dun sa Baclaran Redemptionist Water Channel sa Parañaque, yun yung very concerning eh. Na talagang silang literal na nag-swimming doon sa pool of garbage. Pasalamatan po natin sila kasi they risk their lives.
4: Pero, diba po? Pero I hope the LGUs can provide the right ano sa kanila, equipment. Right, ano, kumbaga, kasuotan, protection.
6: As in, wala pong safety.
0: Yes. Pero hindi ko rin naman alam kung bakit naman siya lumusong, meron rin naman silang parang sasakyan, di ba?
6: Baka parang, ano, manual niyang, kumbaga,
0: winiwage. Hindi makagalaw yung sasakyan, ano? Talagang nagsakripisyo siya. Oh. Kaya ang iniisip ko rin po yun, do, kahit wala kang sugat, pero syempre, may mga pwedeng pumasok sa katawan mo yan.
6: Yes.
0: Matalsikan ka sa mata.
4: Yes.
6: Yes. 188 truckloads na nag-remove. 3-day government cleanup operation. 690.6 metric tons of waste as of Thursday, August 13. Credit this article from Manila Bulletin. So, dyan po sa Baclaran Waterway 3-day cleanup.
0: Oo, pwede rin na aksidenteng makalunok ka. Eh di, kung may leptospirosis yun, di ba?
4: Mm-hmm. Yes. It's very dangerous. Kaya nga, medyo na concern ako. Sabi ko, sana na-providean sila ng tamang mga protective gears, no? Mm-hmm. Kasi isipin mo niya, ano ang laman ng mga basurang yan?
6: Exactly.
4: You don't even know if there is an infectious waste there.
6: Yes.
0: Sigurado pa.
4: What if may mga needles doon?
6: Naku, correct, oo.
0: Naku, iba
4: na ma-infected,
0: diba?
4: There's HIV. Hindi naman lahat nagtatapo ng maayos.
6: Yes.
4: Paano kung natusok-tusok pa sila? Hepatitis, HIV, diba? So parang sabi ko, wow, this is not a small thing. This should be taken seriously by the government. Eto, parang ano na tayo dito. Ano, advocacy.
6: Magandang medical attention.
4: Yes, medical attention talaga sa mga workers na to.
0: Siguro naman, nabigyan sila ng prophylaxis, diba? Yes. Yung parang doxycycline.
4: Pwede. Yeah. I just hope so.
0: Yes. And then, natingnan, nagpatingin sa doktor after.
4: Possible rin naman.
0: We hope, no, na talagang ganun nga. I'm sure naman, naisip yan ng mga ating mga officials, ano.
4: So, pag ganito pala, dapat pre-empt na natin, yung pinipredict na natin kung ano yung mga pangangailangan.
0: Opo.
4: Para in case na mangyari ulit.
0: Okay. And, Doc, balikan lang natin yung mga other common problems. Ano ba ang gamot? At paano mo malalaman na ito yung condition mo? For example, meron kang fungal infection like an buni.
4: Yeah.
0: Had ba yun? Ano ang kaibahan niya sa ibang mga skin irritation?
4: Well, unang-una, napakakatin ito, no? Tapos sudden to, hindi kagaya ng asthma of the skin o eczema na matagal, nagde-develop, no? So, tapos makikita mo yung border niya, very distinct and nakaalsa. And then, kagaya na sinabi ko, pag yung mga in-between the toes, doon nakakaroon ng maceration na tinatawag, no, na mamasa-masa, nasusugat, nagbabalakubak, nagkakaliskis, tapos may amoy.
0: May amoy siya.
4: Oo,
0: kasi so, pagka asthma yun, of the skin or
4: wala
0: eczema,
4: namang,
0: wala eh.
4: Oo, pero yung sa paa, pinag-uusapan natin. And then sa katawan naman, mga namumula siya, nakaalsa yung paligid at nangangaliskis, no? And then pwedeng from one part lilipat sa kabila kasi nakakahawa nga, no? So, yung iba naman, pwede rin naman sila ngayon tag-ulan. By the way, uso din ang pigsa.
0: Ayun,
4: no? Yung pigsa. So, yung pigsa, yan, natatransfer yan from one body to another, pwede ka rin makahawa. And sometimes yung iba, paulit-ulit ang nagpipigsa. So what we do is, nagkakahawa-hawa lang sa pamilya, lalagyan na natin ng mupirocin, yung antibiotic, dun sa nase, sa dito sa may dulo ng ilong. Kasi they can be nasal carriers. Pwedeng may stuff na dun sa ilong nila na pag sinipon, yun, nagsispread, nagkakaroon lagi ng mga pigsa sa katawan.
5: And generally, Doc, kapag ngayon pong tag-ulan, gaano po ka-importante na malinis ang ating environment para hindi tayo
4: mahawa.
5: Hindi tayo mahawa, hindi tayo susceptible sa mga ganito.
4: Yes, ang number one na kailangan nilang isipin is dapat pumapasok ang araw sa bahay. Diba? And dapat magpa-araw pa rin sila kung may araw. Because vitamin D is a very good anti-inflammatory and an immune booster. So it will be good for your immune system to get exposed to the sun, no? At least 15 to 20 minutes a day. So,
0: okay. Kahit po totally. Yung ibang, for example, may ibang may autoimmune na sinasabi, bawal raw sa kanila yung sunlight or UV.
4: Ay, that's yung mga lupus, no? Oo, sa kanila so, bawal yun. Oo. So, that's why they take mga vitamin D supplements, no? To help boost the immune system. Kung bawal, kung nagra-ration sila, natitrigger yung kanyang lupus, no? But, yun nga.
5: Generally, Doc.
4: Tsaka sa loob dapat, tinitingnan nila, may mga areas ba dito na parang damp sa loob ng bahay, no? Kasi dun kasi mamamahay yung mga fungus na yan.
0: That can cause.
4: Oo, tapos yung mga sapatos nila, basa. Huwag na muna nila ipasok, paarawan muna nila. No?
0: Yes,
4: kasi lalo yung mag-grow sa loob ng bahay. No? At linisin yung mga sapatos. Make sure na naaarawan, linisin yung socks nyo, huwag nyo na ulitin.
0: Huwag nyo pahiram, hindi pwede.
4: Kasi yung pawis, tapos yung...
0: Pati towel, minsan hiraman sa towel, eh, di ba? So, ingat-ingat na lang po kaysa sa magkasakit. But once again, Doc, yung gamot sa fungal infection, yung Makate, ganyan.
4: Antifungal.
0: Yes. And ano ang hindi yung brand.
4: Usually it's clotrimazole, miconazole, yung mga ganon, no? Yung mga may zol-zol na yan.
0: Okay.
4: And then... pero kasi mahirap din magsabi na bumili lang kayo. Kasi baka mamaya hindi, lalong mai-irritate. Always remember, pag ang isima nilagyan mo ng fungal, antifungal, lalong mag-worsen. Pag ang fungus naman nilagyan mo ng steroid cream for eczema, lalong mag-worsen.
0: Kaya dapat sure.
4: Oo. Kaya sometimes, I see a lot of patients na pumunta sa doctor, pero... possibly they're not dermatologists, they get prescribed with itong mga eczema na to with antifungal. And then they go to us na inantifungal na or nag-self-medicate, lalong nag-worsen. And they thought it's fungal infection. And sometimes we get false positive results a lot in the laboratory.
0: Anong ibig
4: ipapa-KOH test, yung skin, babalik sa amin, positive. Pero pag tinitingnan ko, yan fungus. No? So tapos lalagyan ng ano. So kailangan talaga pumunta kayo sa board certified dermatologist. Pumunta po kayo sa mga may mga training institutions ng dermatology. Marami diyan sa mga government hospitals, mga totoong dermatologists po andiyan.
0: Ayan, nako Doc, nako maraming salamat. Big help kasi talagang nire-remind sa atin yan noong pa na pagka fungal infection, wag lalagyan nung gamot sa mga hydrocortisone.
4: Yes, lalong kakalat.
0: Cream. Alright, so, Doc, last na, yung suka. Nakita ko yun sa mga barabarangay dati.
4: Yeah.
0: Ginagawa nila na binababad yung paa sa suka, akala ay magiging gamot sa alipunga. Ano ang
4: no problem with that because ang suka is acetic acid, is an antiseptic. So, pwedeng-pwede natin gamitin yon pang linis.
0: Alright. Pero depende rin, Doc, siguro sa dami. Baka naman pure suka ba ang puti or may kasamang tubig or what?
4: O baka naman may sili pa. Yun na yung mag-allergy.
5: Masakit yata yun.
4: No? Suka puti lang, no? Or sometimes
0: pure ba o may
4: potassium permanganate minsan. Okay. It's an antibacterial din, no? Na nabibili rin yan over the counter. Hihahalo sa tubig, no? Tapos wag naman pure na suka. Idadilute yan. Siguro, mga 1 teaspoon and then add mo sa water.
0: Ayan. Wag over.
4: Isang palanggana. Wag over.
0: Kasi dati may nakita ko over mix sa kakocover ko dati ng mga ganyan. ay, nabutas yung balat.
4: Oo, wag yun. Sobra. Kasi acid pa rin yan eh.
0: Oo, kaya ingat-ingat po. Iba pa rin yung magpatingin po tayo sa doctors, mga health centers, mga hospital po. Alright, naku, maraming salamat, Doc Jean Marquez. Thank you, Doc.
5: Thank you, Doc.
0: Thank you for being our Doctor Servicio, si Doc Jean Marquez po ng Philippine Dermatological Society. Mabuhay po kayo, Doc. Thank you. Okay, mamaya naman, partner, pag-uusapan natin ang, ano ba to? Tungkol sa kaperahan, makasama natin ang Bangko Sentral ng Pilipinas. Tungkol po dito sa kanilang, literal, ang pangalan, Pera Technical Working Group. Alamin po kung ano ang benepisyo nito sa aming pagbabalik. Ito po ang nagseservisyo Nina Corpus at Migs Bustos. Ang oras po natin, 11:47 ng umaga.
8: Oras sa tid sa inyo ng Playtime Entertainment, Born for Happiness.
9: Magbabalik ang nagseservisyo Nina Corpus kasama si Migs Bustos. Basta AM, DZMM.
10: Tagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti nang handa. May Plemex Forte ako. Ang Plemex Forte ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagbubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga. Plemex Forte. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemex. Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si virtual pag-ibig for you. I-download na ang Virtual Pag-ibig app today.
12: Pag-ibig Fund, solid kaban!
13: Sa nagdaang 40 taon, magkakasama tayo sa bawat balita at bawat kwento ng lungkot, saya, kabiguan at tagumpay. At sa mga darating pang panahon, patuloy tayong maghahatid ng balita at serbisyong kumpirmado, sigurado. Ito po ang DZMM.

0: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
1: Playtime Entertainment, born for happiness.
2: Ang nangungunang himpila ng radyo sa kauna-unahang radyo sa telebisyon, DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Basta AM, DZMM. Nagseserbisyo Ninya Corpus at Migs Busto sa DZMM.
3: May bisita. Upo po kayo. Ang ating KOTD, Kaservisyo of the Day.
4: Uy, ngayong hapon, bago tayo magpaalam, nako, kailangan makinig kayo dahil tungkol po ito sa pera at kung paano po tayo makakabenepisyo sa mga retirement benefits na handog ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Kung narinig nyo na yung MP2, nang pag-ibig, aba, meron palang parang ganyan ang BSP. Pakilala po natin ang ating KOTD, Kaservisyo of the Day. Walang iba kundi si Ms. Cheryl Ofrasio, ang Deputy Director ng Pera Technical Working Group. Magandang umaga po sa inyo, Ms. Cheryl.
5: Magandang umaga, Ms. Ninya, Sir Mix. Magandang umaga sa ating mga nanonood sa inyong programa. Nagpapasalamat kami sa inyo sa pag-imbita sa BSP para pag-usapan ang pera. So, napakahalaga yung pera.
4: Yeah, hey. Acronym kasi yan. Baka acronym sabi yan, nila.
5: Oh.
4: Ano ba ang ibig sabihin nito nga pera at ang benepisyo nito sa isang ordinaryong Pilipino?
5: Okay. So, ang pera or personal equity and retirement account, hindi ito yung mga nasa wallet natin, syempre.
4: Ah, sana
6: nga eh. Sana.
5: Oh. So, ito yung voluntary savings program. Isinabatas ito under Republic Act number 9505 nung 2008 pa. So, matagal na ito, although officially na-launch siya nung 2016. No? So, ito ay isang paraan para yung mga kababayan natin ay magkaroon ng karagdagang ipon para sa pagre-retiro, no? So, it will supplement kung may marireceive ka sa SSS or GSIS, pangdagdag po ito. So, voluntary siya, meaning hindi po siya mandatory, hindi sa pilitan. So, ang pag-iipon po ay depende sa ating capacity ng pag-iipon.
6: Opo, so paano man mag-set up ng account? Pero bang age limit? Okay. Dapat ba pa-retirement na o pwedeng as early as an adult?
5: Okay. Actually, ang kailangan lamang ikaw ay 18 years old pataas.
6: Ayun.
5: So, ang importante lang meron kang tax identification number. Kasi, check. Madami siyang tax incentives, no? So, walang maximum age sa pag-invest. So, kahit nag-retire ka na, pwede ka pa rin mag-open ng pera. Pero, mawi-withdraw mo lang kasi siya after 5 years. So, halimbawa, 60 ka na, you have to wait for 5 years bago mo siya makuha.
4: Ah, okay. Sana... okay, buhay pa
5: umabot
4: ako noon, diba?
6: Grabe naman, syempre naman.
4: Hindi, that's a practical question.
6: Totoo yun, yes. Tama naman, if, tama naman.
4: Sa kasamaang palad, wala ka na, paano yun?
5: Ang pag ikaw po ay sa kasamaang palad, ang contributor ay namatay, yung naipon mong funds ay ibibigay sa inyong mga beneficiary. Pero ang maganda po sa pera, wala kasi siyang estate tax. Currently, ang estate tax is around 6%. No? Pero pag pera po, pag nilipat mo siya sa inyong mga beneficiary, wala po yan tax.
4: Uy.
5: So, isa yan sa mga tax benefits ng pera. Walang ibang retirement program na may ganyang incentive.
6: So, basically, ma'am, pwede po tayo mag-invest, sabihin X amount, tapos antayin mo lang.
5: Mag-earn
6: po siya ng interest.
4: Parang ano, time deposit?
6: Parang gano'n.
5: Opo, ang kaibahan lang nito sa time deposit, meron siyang age requirement. So you can withdraw it pag 55 years old ka na and nakapag-contribute ka na ng 5 years. So ang time deposit kasi 'di ba may maturity din siya. The same way, ito mas longer lang yung horizon kasi for retirement talaga siya.
4: Oo. So magkano ang minimum na maaaring ihulog dito po sa kunyari meron kang pera account?
5: Okay. So wala tayong standard na minimum, no? So each administrator yung nangangasiwa ng ating mga account, meron silang kanya-kanyang policy pagdating sa minimum. May ibang administrator na 500 pesos lang ang minimum. So kayang-kaya. And then meron din namang 1,000, meron 2,000. So depende. So ang mahalaga po sa ating mga kababayan na gustong mag-open, alamin po natin yung details ng mga pera administrators, tapos pipili po tayo

0: apps and mga platforms na kung saan pwede tayong mag-open. Yung iba naman, yung ating mga banko, meron din sa kanilang mga branches. Pwede din tayong pumunta sa kanila para mag-open.
1: Wait, so pero yung banko, meron rin silang sariling parang ganyan. Ba't i-offer nila to? I mean...
0: Yung BDO and BPI, is ang pera ay isa sa mga products na kanilang pwedeng i-offer. Okay. So, if you want to open a pera, you talk to their personnel, frontline personnel, and inform them na gusto ko pong mag-open ng pera under BDO or under BPI, paano po yung process.
1: Ayun.
0: Or sa mga digital apps naman, pupunta lang kayo sa apps ng halimbawa Dragonfly, ng Atram, or ng Luna, and then may process na po dyan kung paano ka mag-fill up ng mga information. Ganyan.
1: Anong requirements?
0: Ang kailangan lang po, okay, ang kailangan lang, as I mentioned kanina, TIN, so tax identification number. Hindi kailangan yung card kasi syempre, when we start working years back, baka nawala na yung mga cards natin.
1: Yung original,
0: ang kailangan lang yung number, and then one government ID.
1: Just one is okay.
0: And then other requirements will probably be set by the per administrator. Pero kayang-kaya naman po yan.
1: Opo, so give us an example ng computation after 5 years.
0: Ganito na lang. So, halimbawa, kasi ngayon ang pera, meron siyang maximum limit annually na 200,000 for local employees, halimbawa, or self-employed dito. Sa mga overseas Filipinos, ang limit niya annually is 400,000. Mm-hmm. So, dinobli ito kasi karamihan sa ating mga overseas Filipinos walang SSS or GSIS kasi GSIS for government, no? Mm-hmm. For SSS, ang karamihan sa kanila is voluntary savings under SSS. So, pera is a good way for them to have a supplement. So, kaya mas malaki yung limit for overseas Filipinos. Pero dito sa atin, halimbawa, 200,000. Minaximize natin yung 200,000 for the year, no? And nag-contribute tayo ng for 30 years na lang. Kasi yun yung pwede kong i-calculate. Ang pwede mong makuha kasing funds after 30 years, kung tuloy-tuloy yung hulog mo, around 13 million. Parang ganun. Assuming, syempre, assuming na ang performance ng mga investments mo ay around 5% siguro. So, mga ganun. Pero kung sa non-pera mo kasi siya ilalagay, mga around 11. So, malaki yung difference. Kasi yung difference na yun would be the tax benefits na in-offer ng pera. Kasi as I mentioned, walang tax ang performance ay ang income ng lahat ng investment outlets mo under pera.
1: Okay, pero 30 years, medyo antagal po nun.
0: Medyo wala matagal siya.
1: 5 years lang. Pero minimum sample ng 5 years.
2: Minimum 5 years ang pwede mong i-pull out.
0: Pwede mong i-pull out. So, ang kailangan mo lang, 200,000 per year, i-multiply mo siya ng 5 years, around 1 million.
2: Opo.
0: Wala pa dyan yung earnings.
1: Okay.
0: So, kung nag-assume ka, halimbawa, ang performance ng market ngayon is nasa 5%, halimbawa. That's around 50,000 siguro, if my calculation is correct. So, ididagdag mo lang siya. Pero nagko-compound kasi siya.
2: Yes.
0: Since hindi mo siya pwedeng i-withdraw in 5 years, yung kinita mo this year, isasama siya sa balance ng iyong pondo, and then i-reinvest siya. So, okay. Nagko-compound siya. So, mas mataas yun.
1: Yes. Oo, yun. So, yan yung
0: more or
1: maximum.
0: Mga 1.5 siguro.
2: Tsaka maganda kasi
1: 1.5 million after 5 years dun sa maximum na 200,000 a year. 200,000.
0: So, depende yun kung ano yung gusto mong makuha after 5 years halimbawa, yun yung ipuput up mo. Pero hindi mo kailangan punuin yung 200,000.
1: Di ba pwedeng 1,000?
0: Pwedeng 1,000. Yun lang yung kaya mo. And hindi rin siya kailangan tuloy-tuloy.
2: Oo.
0: Pwede din na kung may pera ako today, paghulog ako, and next month, parang wala akong malagay, di okay lang. Then next time na lang kung meron kang extra.
2: Importante,
0: lang.
2: Meron kayong gagawin.
0: Yes.
2: Diba?
0: Very important na very early on, yes, mag-invest na tayo.
2: To set up for your savings and eventual retirement. Mm-hmm. So ulit ma'am, paano po, kumbaga siguro, saan sila pwedeng lumapit? Pwede ba ito online, etc.?
0: Okay. Sige. So kailangan lang nila pumunta sa mga pera administrators. Sa BSP website, meron kaming microsite dyan about pera. Lahat ng information about pera nandoon. Nandun din yung mga directories ng ng ating mga administrators. So, halimbawa, nakapwila na sila ng administrator. Meron yan sa mga website or platforms ng mga administrator na pwede nilang i-click. And doon, makikita nila na yung process.
1: Ayan. Alam mo, tingin ko okay rin talaga to sa mga OFW na may extra. At saka, at least hindi nila magagasto sa mga kung ano-ano. Diba?
0: Kasi it's a disciplined saving talaga.
1: Disciplined.
2: Yes, yes, yes.
0: But hindi namin, gusto namin i-emphasize na hindi bawal kuhain. Pwede siyang i-withdraw, pero in very strict circumstances lang. Like, nagkasakit yung contributor, or na-disabled siya, or sa kasamaang palad na matay yung contributor. Pwede niyang kuhain. Kasi, halimbawa si contributor kasi sabi niya,

0: After 3 years, hindi niya na hinintay yung 5 years. Kinuha niya na. May penalties kasi siya. So, para din ma-discipline. Oo, para ma-discipline okay. tayo na mag-put up for our retirement. And ang pera kasi hindi lang siya nagbibigay ng benefits sa mga contributors. Even employers, halimbawa yung employer nyo, mag-contribute para sa mga accounts nyo, mas malaki actually yung benefit na makukuha nila. Kasi lahat ng kinontribute ng employer nyo sa pera ng mga empleyado, they can use it as deduction sa kanilang income tax payable for the year. And hindi lang 100%, 150% ng kanilang contribution, pwede nilang gamitin na deduction.
1: Ayun, ang ganda. Okay, ma'am, naku, maraming salamat. Okay. Sana po ay mag-research po kayo kung 'di ba may gusto pa kayong malaman. Just go to the BSP
0: website.
1: Papa. But as of now, it's very easy. You just need a TIN number,
2: one government ID. Minimum 500 pesos.
1: Pwede.
0: 500 pesos.
1: Oh, ayan. So, ayan po, isipin po natin. Naku, maraming salamat sa ating Deputy Director ng Pera Technical Working Group ng Bangko Sentral ng Pilipinas, Ms. Cheryl Ofrasio. Thank you po.
0: Thank you po. Magandang araw.
2: Magandang araw po. Alright, susunod po headline ngayon kasama sina Jeffrey Hernaez at Rick Alazo. Muli ako po si Mix Bustos, nagseservisyo.
1: Uy, happy weekend sa lahat po na ating mga kapamilya, kaservisyo, ating mga kababayan. Mamaya po ha, kasama ko si Jack Batalyones, Arangkada Balita, 5:30 po yan dito po sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30 and Partner Mix.
2: Yes! Na, well, game na. Tara game. Saturday, 4 p.m. ang launching po ng sports program muli sa DZMM. Ang Tara Game sa DZMM bukas po yan. Ako po ang inyong mga kasama. Aba, kita-kits po tayo bukas.
1: Sinong guest mo? Secret.
2: Nilalock-in ko pa. Pero EJ Obiena, yan.
1: Ay, ninanalo
2: nakapanayam
1: siya gold.
2: Natin. Oo.
1: Recently,
2: diba? EJ, wow, thank you for your interview. Alright.
1: Ayan, ayun. Tomorrow, abangan natin Migs Busto sa game na...
3: Tara Game.
1: Sorry ah.
2: Tara Game.
1: Game na tayo sa Tara Game.
2: Sa DZMM. Ayun. Thank you, Ate Nils.
1: Happy weekend.
2: Bye.

Nagseserbisyo, Ninya Corpus sa DZMM Radyo Patrol 630. Basta AM, DZMM.

0: Ngunit ginagawa po namin lahat ang legal remedies at kami po ay nakikipag-ugnayan sa OFD para po mag-file po ng appropriate pleadings po para labanan po itong preliminary injunction.
1: Baka sakali pa rin. Kasi noong nangyari na yun eh, may tila kami tapos sabi wala. Pero dumating yung representative nung nag-ano ng bigas.
2: Bago kami bumili ng mantika noon sa probinsya or ng suka, dapat may dala kaming bote. Ano? Kasi hindi naman uso noon ang plastic.
3: Sa delikado talaga yan dyan kasi minsan, yung iba kasi mabilis kasi magpatakbo. Kung hindi yung makapagpili ng usan, babalik na talaga yung plaster.
4: Mula sa News Center ng DZMM, hatid ang mga eksklusibong panayam at maiinit na balitang nakalap ng Radyo Patrol sa Luzon, Visayas at Mindanao.

0: Sa headline ngayon, face-to-face classes sa Metro Manila at ilan pang lugar sinuspindi dahil sa habagat. Pasok sa trabaho sa gobyerno, kanselado rin. Ilang lugar sa Metro Manila binaha dahil sa tuloy-tuloy na ulan. Bentahan ng 20 pesos kada kilong bigas sa ilang Kadiwa store apektado. Automobile Association, may payo sa mga motorista sa mga lubak-lubak at butas na kalsada ngayong tag-ulan. Estudyante, tinamaan ng palaso habang nasa klase sa Isabela. Lalaking nanakot at nagpaputok ng baril sa Maynila na barilang binti. Senator Rodante Marcoleta at tatlo pang kapwa akusado pumarap sa pre-trial ng plunder case sa Sandigan Bayan. Hirit na makapagpiyansa, diringgin sa September 3. Finale concert ni Regine Velasquez na sa Oktubre, posibleng May Day 3. Magandang tanghali Luzon, Visayas at Mindanao. Ako po si Rica Lazo. At sa detalye ng mga headline ngayon. Mga kapamilya, sinuspinde ng Malacañang ang face-to-face classes at government work sa malaking bahagi ng Luzon ngayong araw dahil sa pag-ulang dulot ng habagat. Sakop nito ang Metro Manila, lalawigan ng Zambales, Bataan, Bulacan, Pampanga, Tarlac, Nueva Ecija, Cavite, Batangas, Rizal, Laguna, Quezon at Occidental Mindoro. Sinuspinde rin ang pisikal na klase sa ilang lugar sa Pangasinan, Cavite, Pampanga at Benguet. Apela naman ng ilang magulang sa lokal na pamahalaan, agahan ang pag-anunsyo ng suspensyon ng klase para na rin sa kaligtasan ng mga estudyante.
1: O sana kasi minsan yung pangumaga, late sila sa panghapon na yung nasususpend kasi minsan parang siyempre yung mga bata nababasa.
0: Samantala, sinuspinde ng MMDA ang pagpapatupad ng number coding simula kaninang alas 10:30 ng umaga dahil din sa tuloy-tuloy na pag-ulan. Binaha ulit ang ilang lugar sa Metro Manila dahil sa mahina hanggang malalakas na pag-ulan kaninang umaga. Sa datos ng MMDA, kaninang alas 11 ng umaga, umabot ng gutter deep ang baha sa northbound ng EDSA Pituazon. Binaha rin kanina ang EDSA Dario Bridge at EDSA Vertis North, pero humupa na. Sa Valenzuela, kalahati ng tuhod ang baha sa MacArthur Highway, Toyota Dalandan. Gayon din sa Katmon, Governor Pascual Avenue sa Malabon City, pero passable pa naman sa lahat ng uri ng sasakyan. Sa Maynila, gutter deep din ang baha sa Taft Pedro Hill, Taft Quirino, gayon din sa southbound ng Taft UN Avenue. Para sa kumpletong listahan ng mga binahang kalsada, pumunta lang po sa social media accounts ng MMDA. Pahirapan ang pagsakay ng ilang pasahero sa Maynila dahil sa bahang dulot ng pabugso-bugsong pag-ulan. Hindi naman maiwasan ng ilang motorista ang maghimutok sa hindi pa rin nasosolusyon ng problema sa baha. Ang balita hatid ni Radyo Patrol, Trish Shalindo. Trish.
2: Rica, hindi pa rin humuhupa ang baha sa northbound ng Taft Avenue, corner Quirino Avenue, kung saan abot gutter pa rin ng tubig. Gayun din sa bahagi ng Taft Avenue sa kanto ng General Malvar, pero mas mababa pa naman sa gutter ang tubig. Bagamat hindi punuan yung mga bumabiyahing jeep ang ibang pasahero, hindi agad makasakay dahil sa baha o natatagalan maghintay ng ibang ruta ng jeepney. Hindi na mapigilang maglabas ng hinaing ng rider na si Jolene laban sa pamahalaan kaugnay ng patuloy na pagbaha. Narito kanya naging pahayag.
3: Gobyerno natin dyan, sa mga umahawak ng flood control. Nakikita niyo po ba yan? Yan po yung resulta. Hindi ko alam kung sinakaw pa yung budget sa flood control. Eh, bago niyo sana ibulsa, itlan niyo muna. Nangyayari, laki ng baha. Kawawa yung mga pasahero. Kami, hirap na hirap. Sasakay ka ng pasahero, dadaanan muna yung baha.
2: Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Trish Shalindo, DZMM.
0: Maraming salamat, Trish Shalindo. Muli ring nalubog sa baha ang ilang lugar sa Quezon City dahil sa pag-ulan kaninang umaga. Balita hati naman ni Radyo Patrol Zeus Legaspi. Zeus.
4: Rika, sa gitna ng tuloy-tuloy na pagbuhos ng ulan kaninang umaga, muling binaha ang ilang lugar sa Quezon City. Sa pinakahuling abiso ng QCLGU, binaha ang ilang kalsada sa Barangay Del Monte, partikular ang West Riverside, corner attorney Pat Senador Senior Street, kung saan umabot ng halos 20 pulgada o abot tuhod ang baha. Tumaas din ang tubig sa iba pang bahagi ng West Riverside at Florencia West na umabot sa kalahating gulong ng mga sasakyan ang lalim. May naitala rin pagbaha sa Gumamela Street sa Barangay Rojas, Don Jose Corner NS Amoranto sa Barangay Santo Domingo at Barangay Apolonio Samson. Bunsod ng ulan, gumagal din ang usad ng mga sasakyan sa Commonwealth Avenue pasado alas 10 ng umaga kanina, maging sa Elliptical Road at Quezon Avenue. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol Zeus Legaspi, DZMM.
0: Maraming salamat, Zeus Legaspi. Inireklamo ang mga lubak-lubak na kalsada sa ilang bahagi ng Maynila. Sa kanto ng Moriones hanggang kanto ng C2 Road sa northbound ng Mel Lopez Boulevard, may mga lubak, malalim na butas at hindi pantay na kalsada. May mga nakalagay namang orange barrier sa kalsada bilang babala sa mga motorista para mag-ingat sa mga lubak at naipong tubig sa mga butas na kalsada. Pero ayon sa ilang motorista at residente sa lugar, hindi pa rin maiwasan ang disgrasya at aksidente. Apela nila sa DPWH. Sana maayos na ang kalsada.
5: Kailangan maayos po para wala pong madidisgrasya po na. Kabisado, hindi mga taga rito. Kasi pag kabisado nung dagay, iwasan dito. Ay, mga dumadaan lang, mga hindi taga rito. Kaya, delikado rin yung sentre. May gagos, may gasgas.
6: Delikado talaga yan dyan kasi minsan, eh muna kasi, mabilis kasi magpatakbo. Kung hindi makapag-tray na musan, babalik na talaga yung sentre. Mas delikado pag maulan. Kasi minsan, di napapansin ng mga driver.
0: Samantala, sinimulan na ng DPWH South Manila ang pagtatapal ng aspalto sa mga lubak sa Andas Circle. Pinayuhan ang mga motoristang dumaan sa alternatibong ruta sa halip na ipilit na dumaan sa lubak-lubak na mga kalsada. Paliwanag sa DZMM ni Automobile Association Philippines President Augustus Ferreria, posibleng masira ang mga sasakyan dahil sa pagdaan sa mga lubak na kalsada. Ipinaalala niya ring hindi sakop ng insurance ang mga nasirang sasakyan dahil sa lubak na daan. Kaya payo ni Ferreria, huwag nang dumaan sa mga kinaugaliang ruta at gumamit ng navigation app para sa alternatibong ruta. Umapela rin siya sa pamahalaang dagdagan ng traffic enforcer at ipaalam sa mga motorista ang ilan pang alternatibong ruta.
7: Iwas. Huwag nang dumaan dyan. Umiwas ka. Yun ang huwag mo ipilit kasi dadagdag ka sa konsumisyo doon sa kalsada na yun, una. Pangalawa, sisirain mo yung sasakyan mo. Ang tawag dyan, rerouting plan.
0: Okay.
7: Dapat ang authorities natin, hanapan nyo ng alternative route na yung mga dating dumadaan dyan ay doon dadaan.
0: Ininspeksyon ni DPWH Secretary Vince Dison ang bako-bakong kalsada sa Baliwag, Bulacan. Sinasabing 2 taon nang inirereklamo ng mga residente ang bako-bakong kalsada kung saan naiipon ang baha at ulan. Nabwisit naman ang kalihim ng matuklasang inilipat ng DPWH Bulacan sa ibang kalsadang hindi naman sira ang pondo para sa pagkukumpuni ng naturang daan. Sinimula na ang rehabilitasyon sa kalsada na inaasahang tatagal ng 11 buwan, kaya humihingi naman ng pangunawa ang DPWH at lokal na pamahalaan sa mga motorista dahil pansamantalang 2 linya lang muna ang magagamit habang kinukumpuni ang bahagi ng kalsada.
8: Ula, panahon!
0: Kapamilya, asahan ang matinding pag-ulan dito sa Metro Manila at ilan pang lugar sa Central Luzon sa susunod na 2 hanggang 3 oras dahil pa rin sa habagat. Sa heavy rainfall warning ng PAGASA kaninang alas 11 ng umaga, nasa orange alert ang NCR, gayon din ang Zambales, Bataan, Pampanga, Bulacan at Batangas. Ingat po mga kapamilya dahil posibleng magdulot ito ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. Patuloy ring umiiral ang habagat sa iba pang bahagi ng Luzon at Western Visayas habang maliwalas na panahon ang asahan sa nalalabing bahagi ng bansa. Samantala, inaasahang bahagyang mababawasan ang mga pag-ulang dulot ng habagat bukas, pero muling susungit ang panahon sa Linggo. Naantala ang delivery ng 20 pesos kada kilong bigas sa Kadiwa Store sa Makati, bunsod ng masamang panahon. Kwento ng 68 anyos na si Marcela. Nitong mga nagdaang Linggo ay hindi na-check kung anong oras dumarating ang murang bigas sa Kadiwa Store sa Makati Central Post Office. At may pagkakataong inabot ng alas 2 ng hapon ang kanyang paghihintay.
9: Every 2 weeks merong Kadiwa. So ngayon meron pero hindi ko sure kung tuloy. Baka sakali pa rin. Kasi noong nangyari na yun eh, may tila kami tapos sabi wala. Pero dumating yung representative nung nagano ng bigas, di-delay daw ng mga 1 or 2 p.m.
0: Ayon sa mga tauhan ng post office, hanggang 2 oras ang delay ng pagdating ng bigas na galing pang Bulacan. At ilang oras na itong naantala mula nang sumama ang panahon dahil sa mga bagyo at habagat. Tumaas ang presyo ng isda at gulay sa Pasig Mega Market sa Pasig City. Sa monitoring ng Radyo Patrol, 20 pesos kada kilo ang itinaas ng tilapia. Mula sa dating 110, ngayon ay 130 pesos na per kilo. Halos 50 pesos kada kilo rin ang iminahal ng bangus na naglalaro sa 240 hanggang 250 per kilo mula sa dating 200. Sa gulay, tumaas sa 160 ang kada kilo ng bawang mula sa dating 140. Tumaas din ang presyo ng sibuyas at kamatis. Katwira ng mga nagtitinda, tumaas ang presyuhan dahil na rin sa tuloy-tuloy na ulan at kakulangan ng supply. Bumaba naman ng 10 piso ang presyo ng patatas. Wala namang paggalaw sa presyo ng karneng baboy, baka at manok. Nangangamba ang ilang residente sa Kalumpit, Bulacan dahil posibleng maapektuhan ng inaayos na flood control project ang kanilang mga bahay. Balita mula Bulacan, hatid ni Radyo Patrol, Nico Bagsik. Nico.
10: Rica, hindi lang mataas na pagbaha ang pinangangambahan ng ilang mga residente ng Kalumpit, Bulacan, kundi pati na ang pagkawala mismo ng kanilang mga bahay. Nakatabi mismo nitong Pampanga River. Nakaamba kasi ang banta ng pinagpapatuloy na pagpapagawa ng substandard na dike sa bahagi ng ilog dito yan sa Barangay Caluzon na bahagi ng maanomalyang flood control scandal dito sa kanilang bayan. Sinasabing tatamaan ng pagsasaayos ng dike ang mga nakatayong bahay sa gilid ng ilog at kapag nagkataon ay kailangan nilang lisanin ang kanilang mga bahay. Doon pa nitong taon, nagsimula ang pagpapaalis ng mga apektadong residente.
11: Ano sa tatanggal na ano? Ano tatanggal mayari yung ginagawa nilang ano kasi hindi kami buhatayag kasi nga binabayaran yung mga anak ko, 20 nilang mga tiyambahay. Nasa ano man ang katarungan nila? Tulad nilang, June pa lang pinaalis na. June pa lang. August na, hindi na kami pinalitan. Magkalubog ngayon ang gamit ng mga anak ko, nakikira na lang.
10: Yan ang payag ng isang residente na maapektuhan ng pinagpapatuloy na pagsasagawa ng flood control project dito sa Kalumpit. Sinabi naman ng lokal na pamahalaan at ng DPWH na pinagbabawal ang pagtatayo ng mga bahay sa katabi mismo nitong ilog at magkakaroon ang mga apektadong residente ng relocation site dito rin sa Kalumpit. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Nico Bagsik, DZMM.
0: Maraming salamat, Nico Bagsik. Bumaha sa ilang bayan sa Bataan dahil sa malakas na pag-ulan. Ang balita mula sa Bataan, hatid ni Radyo Patrol, Rod Izon. Rod!
12: Yes, Rica, nakararanas ngayon ng matinding ulan ang buong Bataan dulot nitong habagat. Dahil dito, nagsimula ng bumaha sa ilang mga lugar, partikular sa bayan ng Hermosa, Rinolopihan, Orani, Pilar, Orion, Balanga City at iba pang lugar. Sa Hermosa Town, umabot na ng 2 hanggang 3 talampakan ang baha sa ilang barangay, partikular sa barangay ng Almacen, maging sa Parayray Road na hindi na passable sa mga sasakyan sa mga sandaling ito. Sa bayan ng Pilar, nasa isa't kalahating talampakan ng baha sa barangay ng Panilaw, Bagong Bayan, Sitio Tabon, Barangay Wakas South at maging sa San Ramon area. Sa Dinalupihan, baha na rin sa ilang barangay, maging sa bayan ng Orani, partikular sa barangay ng Mulawin, Balut at Apolo. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Rod Eason, DGMM.
0: Maraming salamat, Rod Eason. Sinimula na ang clearing operations sa mga lugar na apektado ng mga landslide sa Atok at Tublay Benguet. Sinabi sa DZMM ni Atok Mayor Franklin Smith, apektado ang halos lahat ng 8 barangay sa bayan kung saan may 3 nasawi sa insidente. Patuloy namang inaalam kung may residente pang nawawala. Malaking dagok din aniya ang landslide sa barangay Paway. Pahirapan ang pagbiyahe ng mga gulay, gayon din ang paghahatid ng mga tulong matapos mapinsala ang farm-to-market road, habang hirap ding maabot ang ilang tourist destination. Nagbabayanihan na aniya ang mga residente, maging ang pribadong sektor para malinis ang mga daan.
13: Malaking washout dun. Importante itong barangay road na ito. It caters our farmers, our school children, as well as our tourists and the community. Mag-start na ngayon yung bayanihan namin. Nagtutulong-tulungan, our barangay officials, our municipal, at may mga kapatid natin, mga contractors na tumutulong rin ho.
0: Sinimula na rin ang pag-alis sa gumuhong Rocknet Slope Protection sa Governor Bado Dangwa National Road. Sinabi ni Tublay Mayor Juan Esnara, napuspusan ang trabaho dahil kailangan munang alisin ang net, gayon din ang mga bolt at kable bago matanggal ang mga bato. Inabisuhan na ang mga motorista na humanap muna ng alternatibong ruta at hanggat maaari ay huwag bumiyahe sa gabi dahil may banta pa rin ng pagguho ng lupa. Sa iba pang balita, naniniwala ang ilang grupo ng mga manggagawa ng Korte Suprema ang makapagbibigay linaw kung may kapangyarihan ba ang Regional Trial Court na makialam sa wage order. Sinabi sa DZMM ni Federation of Free Workers President Attorney Sonny Matula na hindi pa pinapayagan ng Pasig RTC ang hirit ng labor groups na lumahok sa talakayan sa petisyon sa aumento sa sahod. Giit ni Matula, speculative o haka-haka ang pahayag ni Pasig RTC Presiding Judge Mary Joyce Manongsong na posibleng marami ang mawala ng trabaho kaya makabubuting pansamantalang itigil ang dagdag sahod.
14: Lagay ko ang Korte Suprema ang makatulong sa atin para at least mabuksan ulit ang kandado. Sinasabi natin na walang kapangyarihan dahil sa ilalim ng Labor Code, Article 126, the law is clear, no prohibited yung injunction. At siyempre, may mga iba pang mga batas na nagsasabi na dapat hindi makialam ang RTC sa mga sahod.
0: Iginit naman ni DOLE NCR Regional Director Attorney Sara Mirason na hindi katanggap-tanggap ang hakbang ng korte dahil alinsunod aniya sa proseso ang wage order. Nakikipag-ugnayan na ang DOLE NCR sa Office of the Solicitor General para sa remedyong legal laban sa preliminary injunction sa wage hike.
15: Susunod po tayo. Ngunit ginagawa po namin lahat ang legal remedies at kami po ay nakikipag-ugnayan sa OFD para po mag-file po ng appropriate pleadings po para labanan po itong preliminary injunction. Ipaglalaban po natin kasi ang pag-i-issue ng wage order ay is a social justice measure para po sa ating mga minimum wage earner ng Metro Manila.
0: Balikulungan ang 39 anyos na lalaki matapos magpaputok ng baril at manakot sa Barangay 50 sa Tondo, Maynila. Sinasabing biglang naglabas ng baril ang suspect sa gitna ng inuman sa isang bahay at may pilit na kinukuhang gamit sa isang babae. Nang bumalik sa lugar ang suspect ay nagpuputok na ito ng baril pero nasugatan din matapos tamaan ng bala ang kanyang binti. Naging marhas umano ang suspect at kung sino-sino ang binantaan. Isinugod sa ospital ang suspect na natuklasang walang lisensya para humawak ng baril at posible umanong nakainom. Timbog ang apat na Korean dahil sa pagkakasangkot sa money laundering sa Angeles City, Pampanga. Naaktuhan pa ang mga dayuhan habang nasa online workstation at naglilipat ng pera mula sa offshore criminal activities. Nadiskubring tourist visa lang ang hawak ng mga Koreanong gumagamit ng ilang pribadong bank account para sa illegal na gawain. Bigo namang maaresto ang dalawang Koreanong target ng operasyon. Sugatan ng grade 10 student matapos tamaan ng ligaw na palaso sa paaralan sa San Mateo, Isabela. Balita hatid ni Cesar Galassi. Cesar.
16: Sugatan ng 15 anyos na babaeng estudyante matapos tamaan ng araw o palaso sa kaliwang bahagi ng Lieg habang nasa loob ng classroom sa Salinungan National High School, Barangay Salinungan West, San Mateo, Isabela noong Martes. Ayon sa Municipal Disaster Risk Reduction and Management Council ng San Mateo, nagsasanay ng archery ang isang atleta ng hindi umano inaasahang dumiretso sa loob ng silid-aralan ang kanyang pinakawalang araw at tumama sa grade 10 student. Kaagad na humingi ng tulong sa mga rescuer ang mga guro at isinugod sa paggamutan ang biktima. Ayon sa mga otoridad, inoperahan ang dalagita noong gabi ng insidente at nasa maayos ng kalagayan. Wala pang inilalabas na pahayag ang Department of Education na Isabela kaugnay ng insidente habang patuloy naman ang investigasyon ng mga otoridad. At yan ang balitang kumpirmado sigurado para sa DZMM, Cesar Galassi.
0: Maraming salamat, Cesar Galassi. Sa ibang balita, nakumpleto na ng mga bangko ang pagsasumite ng financial records ni Vice President Sara Duterte at kanyang mister na si Attorney Manases Carpio na hinihingi ng impeachment ng Senate Impeachment Court alinsunod sa hiling ng prosekusyon. Sinabi ni Impeachment Clerk of Court Renato Bantug Jr. na ipinasa kahapon ng karagdagang financial records mula sa dalawang bangko matapos unang makapagsumite ng mga dokumento noong July 30 kasabay ng Bureau of Internal Revenue, Anti-Money Laundering Council at iba pang bangko. Kabilang sa mga ipinasumite ng Impeachment Court ang account transactions, ledgers at iba pang dokumento mula 2007 hanggang 2025. Hinintay na ang utos ni Presiding Officer Francis Escudero para ma-access ng mga abogado ng prosekusyon at depensa ang mga naturang dokumento. Hinimok ng House Prosecution Team ang mga Pilipino na huwag husgahan ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte batay sa mga napapanood sa social media. Ang balita hatid ni Radyo Patrol, Pamela Vasquez, Pam.
17: Rika, maaari magpakalat ang selective content ng disinformation tungkol sa proceeding. Ilihalimbawa ni ko ang mga clips o sliced videos na maaaring kumalat online nang hindi malinaw o naipapaliwanag ng mabuti ang konteksto nito. Pakiusap ni ko na sa halip na umasa sa mga short-form social media content ay sundan na lamang ang aktual na paglilitis dahil ang layon-anya ng impeachment trial ay umiral ang pananagutan at hindi na maulit ang umano'y katiwalian. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Pamela Vasquez, DZMM.
0: Maraming salamat, Pamela Vasquez. Pinasasagot ng Senate Committee on Ethics and Privileges ang ilang senador na sinampahan ng ethics complaint. Sinabi ni Senate President Pro Tempore at Ethics Committee Chair Vicente Soto III na hininga ng tugon ang mga inirereklamong senador base na rin sa desisyon sa ipinatawag na executive session habang inabisuhan ng mga nagsampa ng reklamo na tumugon sa notarial requirements. Hihilingin din nila sa Senate Committee on Rules na pag-aralan ang posibilidad na amyendahan ang rules ng Senado. Hindi naman pinangalanan ni Soto ang mga senador na may ethics complaint alinsunod sa patakaran. 2 linggo lang ang nakararaan, sinampahan ng grupo ng mga kababaihan ng ethics complaint si Senator Pia Cayetano dahil sa post sa social media kaugnay ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Itinakda sa September 3 ang pagdinig sa bail petition o mosyong makapagpiansa ni Senador Rodante Marcoleta at 3 iba pang kapwa akusado para sa kasong plunder. Susundan ito ng pagdinig sa September 7 at magpapatuloy tuwing Lunes at Huwebes. Magtatagal ng 9 araw ang bail petition hearing at magtatapos sa October 1. Ayon sa prosekusyon, 8 testigo ang sasalang sa pagdinig. Layo nitong patunayan sa korte na malakas ang ebidensyang nagpapatunay na guilty ang senador at mga kapwa akusado sa kasong plunder. Nagugat ang mga kasong plunder laban kina Senador Marcoleta, dating Congressman Mike Defensor at mga negosyanteng sina Joseph Espiritu at Aristotel Viray sa umano'y hindi idineklarang campaign donations noong 2025. Abangan ang headline ngayon sa Visayas ni Annie Perez.
18: Daan-daang kahon ng iligal na sigarilyo sinira sa Mandawi City.
0: At libo-libong tonelada ng basura na itatala sa Pilipinas araw-araw. Mga sari-sari store pinarerendahan sa mga tingi-tinging tinda na posibleng makaambag sa basura. Yan at iba pang balita sa pagbabalik na Headline Ngayon!
8: Headline Ngayon!
0: Ang oras natin, alas 12:30.
19: Oras hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay, mahalaga.
8: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM. Basta AM, DZMM.
20: Kahit may edad na kami, masigla pa din.
21: Tuloy lang sa activities on the go.
20: Dahil sa healthy lifestyle at tulong ng Arthrisin.
22: Para sa mga active adults, may Arthrisin. Ang Arthrisin ay undenatured type 2 collagen at MSM. Kasama ng proper diet at exercise, maaaring makatulong ang Arthrisin.
20: Let's go!
21: Make your move, baby.
22: Arthrisin, get going!
23: Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis? Mag-Arthrisin! Mabibili ang Arthrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Arthrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
8: Kontrobersya? Ugong-ugong? Ang tunay na pangyayari sa ating bansa. Dito mo matutuklasan. Hatid nina Christian Yosores at Victoria Tulad. Sabado at Linggo, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Tele Radio. Kalusugan ang yaman ng bawat pamilya.
24: Kaya sa panahon ng stress, sakit, at hamon sa kalusugan,
25: kailangan ng gabay na maaasahan.
24: Ako po si Master James Alejandro.
25: At ako naman po si Ate Nems Turla.
8: Ang ating mga kaagapay sa kalusugan.
24: Gusto natin ay alam natin kung anong ibibigay natin dun sa ating mga family members.
25: Yes, importante kasi na meron tayong ginagawang pagpapahalaga sa ating pong mga kalusugan.
8: Kaagapay sa kalusugan. Tuwing Sabado, alas 6:45 ng gabi sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Pagbuhay at kabuhayan ang nakataya. Kailangan ng mga tagapagbalitang maaasahan at mapagkakatiwalaan. The morning news team you can trust for the news that really matter. Mga balitang kumpirmado, sigurado, araw-araw sa inyong morning news team sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
26: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemix for Kids. Ang Plemix for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdam ang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy!
27: Cough, cough, wet away!
26: Yay! Pambatang lagundi, Plemix!
28: Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is a generic name of Plemix for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Mga nagbabagang balita. Mga maiinit na issue at mga tanong ng bayan. Laman lahat yan ng DZMM Radio Patrol 630. Balitang kumpirmado, sigurado. Sa DZMM Radio Patrol 630. Basta AM, DZMM. Headline ngayon! Headline sa Visayas at Mindanao.
0: Daan-daang kahon ng ilegal na sigarilyo ang sinira sa Mandawi City. Ang balita hatid ni Annie Perez. Annie.
29: Ayon
1: sa Bureau of Internal Revenue Central Visayas na kumpiska ang mga sinirang sigarilyo sa mga operasyon mula na nagsimula pa noong 2024. Bukod sa mga sigarilyo, sinira rin pati ang mga makina na ginagamit sa paggawa ng sigarilyo at mga packaging nito. Paliwanag ng BIR-7 na kumpiska din ang mga raw materials sa paggawa ng illegal na sigarilyo. Hindi maibigay kung magkano ang kabuuang halaga ng sigarilyo, pero nasa mahigit 240 milyon pesos ang hindi nabayaran na buwis. Pito naman ang nahuli sa mga operasyon sa loob ng 2 taon na pinaniniwala ang miyembro ng isang grupo lamang. Sinampahan sila ng paglabag ng excise tax law. Si Department of Finance Secretary Frederick Go mismo ang nanguna sa pagsira ng mga sigarilyo. At iyan ang balitang kumpirmado sigurado para sa DZMM, Annie Perez.
0: Maraming salamat, Annie Perez! Attention sa mga taga-Visayas at Mindanao, may nakaambang yellow alert o manipis na reserbang kuryente simula mamayang hapon. Sa abiso ng National Grid Corporation of the Philippines, naka-yellow alert status sa Visayas Grid mamayang alauna hanggang alas 5 ng hapon at mauulit alas 9 ng gabi hanggang alas 10 ng gabi. 4 na oras namang naka-red alert simula mamayang alas 5 ng hapon hanggang alas 9 ng gabi. Dahil ito sa 10 plantang nagka-aberya, habang 14 naman ang gumagana sa mas mababang kapasidad. Naka-yellow alert status naman sa Mindanao Grid mamayang alauna ng hapon hanggang alas 4 ng hapon at mauulit alas 6 ng gabi hanggang alas 7 ng gabi. Dahil ito sa aberya na 13 planta, habang 8 planta ang tumatakbo sa mas mababang kapasidad. Nananawagan ang ilang grupo na damihan ang mga planta sa bansa bilang mas agarang solusyon sa kakulangan ng supply ng kuryente na nagdudulot ng yellow at red alert, lalo na sa Visayas at Mindanao. Sinabi sa DZMM ni Nick Satur Jr., Chief Advocate Officer ng Partners for Affordable and Reliable Energy, na kahit isa o 2 planta lang ang pumalya, nagkakaroon na ng unscheduled shutdown dahil lumalabas, nakapantay lang ng demand ang supply. Pinaimbestigahan din ng grupo sa mga regulator kung bakit nangyayari sa magkakaparehong planta ang unscheduled shutdown at kung may pananagutan ng mga kumpanyang namamahala nito.
2: Yung red and yellow alert na nangyayari po sa Visayas and Mindanao, it's not an isolated case. Since noon pang year 2010, meron ng red and yellow alert at yearly po na meron palaging nakakatakot po dyan, sir, ay pagkatapos po ng red and yellow alert, kasunod naman po niyan ay price increase.
0: Sa Mindanao, sinuspende ang pasok sa ilang public school dahil naman sa mataas na heat index o init na nararamdaman ang katawan. Kabilang dito ang Misamis Oriental at Cagayan de Oro City dahil tinatayang aabot sa danger level na 43 degrees Celsius ang heat index ngayong araw. Inihain sa Kamara ang panukalang layong tanggalin ang 12% na buwis sa system loss na sinisingil sa bill ng kuryente. Sinabi sa DZMM ni House Committee on Ways and Means Chairperson, Congressman Miro Kimbo, na bukod pa ito sa 12% VAT na ipinapataw sa kabuuan ng bill sa kuryente. Gitnang mambabatas, hindi dapat ipinapasa sa mga consumer ang buwis sa nawawalang kuryente na hindi napakikinabangan. Bukod dito, isinusulong din na matanggal ang buwis sa iba pang bayaring walang kinalaman sa pagkonsumo ng kuryente. Una nang ipinanukala ng ERC na tanggalin ang buwis sa system loss.
3: They're now moving towards removing value-added tax on systems loss as well as the other items na hindi naman talaga kapakipakinabang sa... Meron pa kasi doon, senior citizen subsidy, lifeline subsidy, na mga bagay naman hindi involved sa value ng service na natanggap ng consumer. So pati po yun ay ipatatanggal po natin ang pag-impose ng VAT.
0: Isinusulong sa Senado ang mas malakas na proteksyon para sa mga waste workers sa bansa. Balita mula sa Senado, hatid ni Radyo Patrol, Robert Mano. Robert.
4: Rika, sa pamamagitan ng Senate Bill 162 o Magna Carta of Waste Workers na inihain ni Senator Loren Legarda dahil nitong bigyan ng mas maayos sa kalagayan, benepisyo at proteksyon ang mga manggagawang araw-araw na humaharap sa peligro sa paghawak at pagtatapon ng basura. Tinatayag na sa 1.8 hanggang 2.3 million ang wage seekers at wage workers sa Pilipinas. Pero marami sa kanila ang nasa informal sector, irehistrado at walang sapat sa social protection. Ayon kay Legarda, sa pakikipagpulong niya sa mga leader ng Philippine National Wage Workers Alliance, ibinahagi ng mga manggagawa na marami pa rin sa kanila ang walang kontrata at hindi nakatatanggap ng overtime pay, night shift differential at hazard pay. Sa ilalim ng SBN 162, itinutulak ang makatarungang sahod, hazard at emergency pay, health and safety measures, social protection at sapat sa personal protective equipment para sa mga waste worker. Gitang mababatas, ang pagprotekta sa mga waste worker ay hindi lamang usapin ng kapaligiran, kundi usapin din ng public health, climate action at social justice. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patron. Robert Mano, DZMM.
0: Maraming salamat, Robert Mano. Mga kapamilya, alam ba ninyong umaabot sa 65,000 tonelada ang basura ng Pilipinas araw-araw? At halos kalahating porsyento lang nito ang nakokolekta. Ayon kay DENR Undersecretary Jonas Leones, nasa 48% ng basura sa Pilipinas ang napupunta sa mga lansangan at bumabara sa mga daluyan ng tubig tulad ng mga kanal at estero na hindi nahahakot ng mga garbage collector. Indikasyon niya ito kung gaano kaseryoso ang problema sa basura. Dagdag ni Leones, sa Manila Bay pa lang mahigit 300 creek na ang nakakonekta na pinagmumulan din ng irresponsabling pagtatapon ng basura. Isinusulong na ng DENR na magkaroon ng pasilidad sa waste-to-energy technology sa lumalalang problema sa basura. Para sa ilang environmental group, disiplina pa rin ang isa sa pangunahing solusyon sa lumalalang problema sa basura ng Pilipinas. Sinabi sa DZMM ni Tanggol Kalikasan Incorporated Executive Director Attorney Fritzeline Palmeri na dapat manguna na ang mga lokal na pamahalaan sa striktong pagpapatupad ng mga ordinansa at batas sa solid waste management at patawan ng mas mabigat na parusa ang mga lumalabag. Nasa kamay naman aniya ng mga producer at manufacturer ang itunuturing na tingi economy o mga sari-sari store na malaki rin ang ambag sa problema sa basura. Ibinahagi naman ni Palmeri ang ilang pwedeng gawin para mabawasan ang paggamit ng plastic.
5: Pag kami bumili ng mantika noon sa probinsya o ng suka, dapat may dala kaming bote. Ano? Kasi hindi naman uso noon ang plastic. So, pwedeng may magkaroon sa parang refilling, ano ba to? Refilling station, ano po, ng mga frequently needs. Kailangan po talaga yung ugali, ano, mabago. Dahil doon po nakasalalay kung paano po mas magiging epektibo yung atin pong pamamahala sa mga basura.
0: Halos 200 trash traps ikinabit ng DENR sa Metro Manila para saluhin ang mga basura sa mga ilog at estero. Balita mula sa Malacañang, hati ni Radyo Patrol, Jom Garner. Jom.
6: Rika, naglagay ang DENR ng 176 na trash traps sa buong Metro Manila para saluhin at makolekta mga basurang inaarod sa mga ilog, estero at iba pang waterways. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, bahagi ito ng mga hakbang ng pamahalaan para tugunan ang problema sa solid waste management sa Metro Manila. Nagpakilos din ang DENR ng 1,500 na estero rangers at river warriors para sa regular na paglilinis at pagkolekta ng basura. Araw-araw din aniyang ini-inspeksyon ng ahensya ang mga lugar na maraming basura at ipapaalam sa mga barangay ang mga kailangan linisin. Samantala, 20 pribadong organisasyon ang lumahok sa Adopt an Estero Program ng DENR. Sa ilalim ng programa, iniikayat ang mga pribadong organisasyon na tumulong sa regular na paglilinis at pagpapanatili ng kalinisan sa mga estero at waterways. Binigyan din naman ng palasyo na kailangan ang disiplina at pakikiisa ng publiko para maging epekto ang programa laban sa basura. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, Jom Garner, EZMM.
0: Makasama, Jom Garner. Kumuha naman tayo ng update sa pag-asa kaugnay ng sitwasyon sa mga dam. Makakasama natin sa linya ng telepono si pag-asa hydrologist Aileen Abelardo. Magandang hapon po, Ma'am Aileen.
7: Hello, sir. Dapat
0: yan
7: po, Mamusa.
0: Hi, Mama Eileen. Kumusta lang po natin yung mga sitwasyon po ng ating mga dam? Kasi parang dalawang linggo na po tayong nag-uulan. At last week pa lang po, nakabukas na po yung mga dam natin para magpakawala ng tubig.
7: Yes, ma'am. So, yun na po. Dahil continuous po yung mga pag-ulan dito po sa, especially dito po sa Maylazon, no? Particular po dito sa may Angat watershed. So, as of 8 a.m., ang water level po niya 180.1. So, meron na naman po itong itinaas na 1.31 meters. So, good thing naman po na tumataas itong Angat dam or yung water level po ng Angat. But still po mababa pa siya sa kanyang pong rule curve. So, at least 1.5 meters na lang naman po. Ang Ipo Dam naman po 100.7 ang kanya pong level, ang Lamesa 79.68 meters. Yung pong Ipo at Lamesa for the past 24 hours may pagbabalang bahagya lang naman po. For the Amboklao, Binga and San Roque, ang Amboklao po 751.61 meters. So meron naman pong itinaas na 0.19 meters for the past 24 hours. And still po, continuous din po yung pagpapakawala ng tubig from the Angat or the Amboklao, rather Amboklao Dam. May tubig pa rin kung naka-open. 1 meter po yung gate opening niya. And also yung Binga. So yung pong water coming from the Amboklao Dam, nire-receive naman po ni Binga Dam. So 574.89 meters siya as of 8 a.m. Tumaas po siya ng 0.08 meters. So meron pa rin naman po from 4 gates kahapon, 2 gates na lamang po yung naka-open for Binga Dam, 1 meter gate opening. And sa San Roque naman po, as of 8 a.m., 266.20 meters. So eto naman po yung nakaka-receive ng mga tubig coming from dito sa may Binga Dam. So may tinaas po siya na 1.25. And meron na lamang pong almost 14 meters para ma-reach niya naman yung kanya pong spilling level. Ang pantabangan naman dito po sa may Nueva Ecija, as of 8 a.m., 185.48 meters. May itinaas po siya na 0.54 meters for the past 24 hours. But still po yung kanya pong level ngayon ay mababa pa ng halos 25 meters sa kanya pong rule curve. So sobrang baba pa rin po ng level ni Tantabangan. But ngayon naman po ay unti-unti naman po tumataas ang kanya pong water level. Ang Magat Dam dito po sa may Isabela, as of 8 a.m., 177.91 meters, may pagtaas po siya na 0.33 meters for the past 24 hours. And lastly po, Kaliraya Dam, 286.38 meters, may pagtaas naman po ng 0.05 meters. So yan po yung update po natin dun sa mga minimonitor po natin dam dito po sa Luzon.
0: Okay, maraming salamat, Ma'am Eileen. Isang katanungan pa po, no, dahil ang winoworry din naman po natin kapag nagpalabas tayo ng tubig at malaki po ang volume na inilalabas natin mula sa mga dam, kailangan po yung dadaanan nito ay hindi magiging parang catch basin o magkukos ito ng pagbaha. Minamomonitor naman po ba natin ang mga daraanan bago tayo nagpapatuloy na nagpapalabas ng tubig?
7: Yes po. So, ngayon po, ang magpapakawala na lang naman po itong Amboklao and Binga. At kanina pong 9 a.m., talabas na din naman po kami ng hydrological situationer to inform and warn na din po yung RGU, yung local DRR, as well as yung public po, dun nga po sa posibleng pagtaas ng level ng tubig, particular po dito sa may Agno River. So, sa pagpapakawala po ng Amboklao Dam, ang areas likely to be affected naman po is yung Barangay Amboklao dito po sa Bukod Benguet, at sa may Binga Dam naman po, yung Barangay Dalupirip at Tinungdan sa Itogon Benguet. So every 9 a.m. naman po, ina-update naman din po ito to inform po yung public, LGU and DRR din po sa update sa pagpapakawala o yung dam release po ng Amboklao and Binga.
0: Ma'am, sa ngayon po, medyo nakikita pa po natin na magiging maulan pa ang weekend natin. Ano po ang ina-expect ng pag-asa dito sa level ng mga tubig natin? Will it be more reason for us na magpakawala pa ng dam, tubig sa dam?
7: So far naman po, kung ang monitor po natin is yung Angat, siguro po mas okay kung dito po sa may Angat watershed magtuloy-tuloy yung pag-ulan. So hindi naman po natin ina-expect na magre-release ito since mababa nga po yung kanya pong level. Well, dito naman po sa Amboklao Binga, posible ko na mag-continuous pa siya, pero minimal na lang po yun pong kanya pong pagpapakawala ng tubig. And yung San Roque naman po, since malayo pa naman siya sa kanya pong ceiling level, hindi pa rin naman po natin na-expect na magpapakawala din siya ng tubig po from the San Roque Dam and also the rest of the monitored dam naman po. So pa naman po, wala naman pong additional na dam na mag-release po except po dito sa may ongoing na Ambuklaw and Bima Dam.
0: Mm-hmm. Kanina, Ma'am Aileen, na-mention po ninyo, no, sa Pantabangan, medyo mababa rin pa rin po ang level ng tubig natin. Sa panahon po ng habagat, ngayon po, medyo malakas yung pag-ulan. Kahit po umuulan na, meron po ba tayong paraan para lalo pang dagdagan yung level ng pag-ulan sa lugar malapit sa Pantabangan para doon naman po bubuhas ng ulan? Tulad po ng cloud seeding, gumagana pa rin po ba ito kung umuulan na?
7: Opo, sa ngayon po, baka medyo mahirap siyang i-conduct. So, since ongoing po yung pag-ulan doon, so kailangan pa rin po yung safety din po kasi nung magsasagawa po ng cloud seeding. So, ang naglilid naman po dyan is yung Bureau of Soil ng DA as well as po yung AFP. So, sila po yung, kumbaga, nasi-check pa rin po ng weather condition kung kaya pa ba or kaya ba na mag-conduct po ng ganung mga activity.
0: Alright, sige po. Maraming salamat, Ma'am Aileen. Akala ko kasi pag umuulan, pwede pa tayong mag-cloud seeding para ulan pa more dun sa mga lugar na kailangan pa natin ng buhos ng ulan.
7: Depende din po kasi yun kung ano po yung type ng cloud na pwede pong isip. Kung hindi po siya kaya, hindi po maipasagawa yung activity.
0: Oh, marami rin po palang mga rekisitos ang ating tinitignan para sa cloud seeding.
7: Yes, may mga consideration and criteria po silang ina-assess.
0: Sige po, asahan pa po namin ang inyong patuloy na pag-monitor sa mga dam, Ma'am Aileen, at tawagan pa po namin kayo sana para sa susunod na mga update. Magandang hapon po.
7: Yes, magandang hapon din po. Thank you po.
0: Thank you po. Si Ma'am Aileen Abelardo, a hydrologist natin mula sa Pag-asa. Susunod, higit 160 milyong pisong halaga ng umano'y maanomalyang flood control project sa Balamban, Cebu, iniimbestigahan. Publiko hinimok na i-download ang Panahon Weather App ng Pag-asa. Yan at iba pang balita sa pagbabalik na Headline Ngayon.
9: Headline Ngayon! Basta AM DZMM.
10: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins Liveraid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liveraid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins Liveraid Pro.
11: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Proteksyon at tulong sa atay? Liveraid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liveraid Pro.
13: Ang tanong, alin? Alin? Alin ang totoo? Alin ang palusot? Pangako o panlilin lang? Dito, hindi lang basta pinakikinggan, pinag-iisipan, hinihimay ang mga bagay-bagay.
14: Tony Velasquez sa Issue Spotted.
15: Issue Spotted.
14: Lunes hanggang Biyernes, alas 5:30 ng hapon. Eksklusibo sa DZMM Teleradyo.
16: Hindi ka ba nagtataka na ikaw ay may fatty liver, subalit hindi ka naman manginginom?
17: Nahihirapan ka bang matulog sa gabi? Masakit ang mga kasukasuan. Yan ang ating tatalakayin.
14: Pag-aanin at pasayahin ang
29: buhay at kalusugan.
14: Kasama si Kuya R at Marshy Sara. Tuwing Linggo, alas 5:30 ng hapon sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
30: Sa gitna ng ingay at kaguluhan, sa bayang nasa sadlak sa bingit ng pagkakawatak-watak, isang himpilan ng radyo ang tinututukan at pinakikinggan.
31: DZMM!
30: Naghahatid ng mga balitang kumpirmado at sigurado araw-araw. Sa lahat ng sitwasyon, anumang panahon, nagsisilbing boses at mata ng bayan. Basta't may nangyari, naka-report agad sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
32: Kapag nanay, kailangan maging magaling sa pag-budget. So, dapat nakatuto kami sa pag-budget para alam namin yung update daily ng mga piligid, mga kailangan sa pang-araw-araw. This is MM Radio Patrol sa Ice 30. Una sa balita, una sa public service.
8: Kung kalagano ng DCMN para sa akin, nasusubaybayan ang nangyayari sa ating kapaligiran sa araw-araw na takbo ng ating buhay. DCMN, Grande Patrol 630. Una sa balita, una sa public service.
9: DZMM, numero uno sa aksyon. Basta AM, DZ.

0: yan at tututukan ang proyekto kung lahat ba ng mga regulasyon ay masusunod at kung ang mga pangako ng data center ay matutupad. Pinabibigyang linaw naman ng senador ang proyekto at safeguards na magbibigay garantiya para mapawi ang pangamba ng publiko. Ayon kay Tulfo, suportado niya ang mga hakbang para mapaunlad ang bansa at ang pag-silika data center ay nangangako magdadala ng napakaraming oportunidad at digital transformation. Sinabi rin sa opening statement ni Senate President Win Gatchalian na suportado niya ang pag-silika project na anyay once-in-a-lifetime opportunity na nakikitang lilika ng 200,000 direktang trabaho, $70 billion na halaga ng investment at pagpasok ng artificial intelligence na maaari anyang pumilit sa pumalit sa BPO industry. Sinabi naman ni Senator Bob Aquino, dapat masagot ng mga taga-ekutibo kung ano talaga mga pasilidad ang itatayo sa Pac-Silica Project, gayon din ang plano sa kuryente at tubig na isusupply at kung totoong may mga katutubo at magsasaka mawawalan ng lupa rito. Ayon naman kay Senator Kiko Pangilinan, dapat klaro kung ano talaga ang mapapala ng Pilipinas sa proyekto, sino ang kikita at ano ang safeguards para sa soberanya ng bansa at kung ito ay hindi magiging man-made calamity. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol Robert Mano, DZMM.
1: Maraming salamat, Robert Mano. Tinawag na imbento ni dating Senate President Franklin Drilon ang leadership fund na sinasabing natanggap ng mga senador para sa infrastructure projects. Sinabi sa DZMM ni Drilon, kahit noong termino niya, hindi ina-allocate o nire-reserve ang pondo para sa mga senador o kongresista dahil mambabatas mismo ang kailangang humingi ng budget para sa paglalaan ng proyekto. Nanindigan naman si Drilon na hindi illegal ang budget insertion o paglalagay ng pondo ng isang opisyal sa national budget basta't hindi aabusuhin o nanakawin.
2: Yung leadership fund, invento po yan ng Secretary Bunoan at DPWH. At yan po ay isang pondo na sinasabi nire-reserve para sa isang senador or kongresista. Mali po yan, mali. Dahilan sa dapat ang budget, eh, line item, ang pagkaroon ng pundo ay hindi po illegal. Ang illegal, yung pag-abuso mo dito sa pundo.
1: Aabot sa 163 million pesos ang halaga ng iniimbestigahang maanumalyang flood control projects sa Balamban, Cebu. Ang detalye hatin sa atin ni Radyo Patrol, Steve Raz. Steve.
3: Sa ilalim na sa preliminary investigation sa mga susunod na linggo ang mga reklamong kriminal na iniain ng National Bureau of Investigation sa Department of Justice kaugnay ng dalawang magkakahiwalay na umano'y maanumalyang flood control projects sa Balamban, Cebu. Ayon kay Prosecutor General Richard Anthony Fodolion, aabot sa mahigit 163 million pesos ang halaga ng flood control projects kung saan sangkot ang 20 pribadong individual at mga opisyal ng Department of Public Works and Highway Cebu 3rd District Engineering Office na na-issue na rin ng subpoena. Sa ngayon, naitalaga na sa mga prosecutor at nasa ilalim na ng pag-usuri ang mga reklamong sinasabing nagmula sa irregularidad sa bidding at implementation ng flood control projects. Kabilang sa mga reklamo na inihain sa DOJ ang technical malversation, malversation of public funds, violations of the Anti-Graft and Corrupt Practices Act, perjury, falsification of documents, and violations of the Government Procurement Reform Act. Tiniyak naman ng DOJ ang patas na investigasyon at mabibigyan ng karapatan ang mga akusado na magsumite ng kani-kanilang mga kontra-talaysay. Yan ang balitang kumpirmado. Ito ang Radyo Patrol, Steve Raz, DZMM.
1: Maraming salamat, Steve Raz. Inireklamo ng mga residente sa Mandaluyong ang tinawag nilang perwisyong baha sa ilang kalsada. Balita mula sa Mandaluyong, hatin ni Radyo Patrol, Jom Garner. Jom.
4: Riga, Jeff, inireklamo ng ilang residente ng poblasyon dito sa lungsod ng Mandaluyong ang gutter deep na baha na ilang araw na umanong hindi humupa dahil sa patuloy na pag-ulan dulot ng habagat. Sa pag-iikot ng Radyo Patrol, tumamba sa atin ang isang gutter deep na baha dito sa panulukan ng Boni Avenue at F. Ortigas. Sa pagtanong natin doon sa ilang mga residente, kanya-kanya sila ng paraan para nga makaiwas dito sa baha. Pakinggan natin ang kanilang mga pahayaga.
5: Dahil yan, basta walang tigil ulan, yan ang unang nagbaba.

0: Anong ginagawa niyo niyan ngayon, sir?
1: Pagka ganyang mababa, nakakarangan kami. Pero pag yung malalim, wala, nag-iisipan na kami, malalim na yun.
0: Umiiwas na lang kayo?
1: Malalim po, sa kabila niyo.
2: Ano, ba, lagi po yan ba, ganun? Pandito po ako, sir. Tatawid ako tas ka ganun.
0: Ano yung mag-iiwasan nyo na lang yan? Diyan ba kayo tatawid dapat?
2: Opo. Pero ang gagawin ko po, doon na lang ako sa gilid para doon ako tumawid sa kabila.
3: Sa ngayon, possible pa naman ito sa mga light vehicles kagaya ng motorsiklo na abutan naman natin kanina. Hanggang sa ngayon, yung ilang mga kawanin ng DPWH na nagsasagawa ng desilting at declogging sa mga drainage malapit sa lugar. Bagamat hindi napaunlak ng panayam sa harap ng camera, sinabi ng ilang empleyado ng DPWH na tuwing ganitong malakas ang ulan ay lagi na yung ganitong pagbaha dahil mababa itong parte na ito ng poblasyon. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Jom Garner, DZMM.
4: Maraming salamat, Jom Garner.
5: Showbuzz ngayon!
6: Showbuzz ngayon!
4: Nabuhayan ng fans ni Asia's songbird Regine Velasquez matapos maglabas ng pahiwatig na magkakaroon ng Day 3 ang kanyang finale concert sa Oktubre sa inilabas na bagong poster ng iMusic Entertainment at ni Ate Reg. Nakasentro ang D3 o Day 3 na posibleng tugon nila sa request ng fans na i-extend pa hanggang ikatlong araw ang concert dahil mabilis na na-sold out ang Day 1 at Day 2 concert tickets. Mainit-init pang showbiz update. Magbubukas na ang pinakabagong Pinoy Big Brother collab 3.0. Pero ang big announcement, imbis na celebrities, mga ordinaryong Pilipino with inspiring stories na ang hinahanap ni Kuya na housemates sa kanyang bahay.
7: This news was brought to you by EO Executive Optical. For state-of-the-art facilities, expert eye care, and affordable eyewear, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes!
4: At yan ang mga balitang aming nakalap. Ako po si Rica Lazo. Hanggang sa Lunes sa Headline Ngayon!
5: Headline Ngayon!

Balitang kumpirmado sigurado sa DZMM Radio Patrol 630.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon. Patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay kasapi ng KBPO, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang Philippine Standard Time ay 1:04 ng hapon.
1: Oras hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay mahalaga.
2: Maging maalam sa batas at inyong mga karapatan. Maging marunong sa wastong katwiran at tunay na katarungan. Sasagutin ni Attorney Noel Del Prado ang inyong mga katanungang legal. Kasama si Liza Aquino sa Hello Attorney.
3: Hello Attorney.
2: Bukas na ang linya ng DZMM Radio Patrol sa Estrenta at DZMM Teleradio. Hello

0: Magandang magandang Biyernes ng hapon po mga kapamilya. Attorney Noel Del Prado po kasama ang aking napakagandang partner Liza Aquino.
1: Hello po mga kapamilya. Happy Friday, Friday, partner.
0: Happy weekend, partner.
1: Oo, shoutout out po sa mga na-stranded dyan dahil ang suspension na naman po ay ginawa na naman po nilang panghapon lamang. Sabi ng mga pang-umaga, paano naman kami? Kawawa kami, ganon. Ako po, iingat po lahat ng mga nasa kalsada pa rin po ngayon. Sana po ay ligtas po kayong makauwi sa inyo pong mga bahay. Grabe to, partner.
0: Mm-hmm.
1: Now on its second blockbuster week na,
0: correct,
1: ang malakas na buhos ang ulan sa maraming lugar dito sa bansa natin, partner. Grabe, nanood ka ba nung Twilight?
0: Ito ba yung trilogy? Yung may aswang at ano?
1: Oo, tama. Oh my God, partner. Oo. Grabe lang talaga. Yung para siyang forks ngayon ng Pilipinas. Non-stop rains, partner.
0: Ah.
1: Wala pa ako. Hindi ko pa nasilayan ulit ang araw, partner, dito. Oo. Baka mamugad na mga aswang dito pag hindi pa tayo masikatan ng araw, mga kapamilya. Ipagdasal na po natin na sana ay gumanda ang panahon. Inuulan pa rin po tayo dito sa Maynila. Kumusta po sa inyong mga lugar? Gusto po naming malaman kung kayo po ba ay nalulubog pa rin sa baha ngayon, mga kapamilya. Pero syempre kung kayo po ay nasa bahay ngayon, yung mga maagang nagsuspend, yung mga kagabi pa nagsuspend, hashtag thank you so much for your kindness. Eh hello po sa lahat ng mga nakatutok. Magbuhat kanina umaga sa DZMM. Hello po sa inyong lahat, especially yung mga viewers po natin just sa Sky Cable Channel 26. Good afternoon!
0: Magandang hapon din po. Magandang umaga at magandang gabi sa lahat ng mga naka-work. Sa lahat ng mga naka-work from home na ating mga kapamilya worldwide. Dito po na nakatutok sa The Filipino Channel, I1TFC, YouTube Live at Facebook Live ng DZMM Teleradio.
1: At syempre, hello po sa lahat ng mga nasa kalsada nga po. Stranded kasi late nagsuspend. Kanina pa ako nailis. Bato-bato sa langit, tamaan guys ha. Nakikinig dito po sa
2: DZMM Numero Uno sa Aksyon.
1: Dito po yan sa Metro and Mega Manila, mga kapamilya. Kung kayo po ay may katanungan dito po sa ating programa, huwag nyo na pong hintayin pang umabot tayo sa weekends. Walang HA tomorrow. Kaya po, ikasana po natin yung mga naisip po idulog sa aming programa, sa aming po mga hotlines.
0: 0919-278-3000 at pwede rin po kayong maging live caller sa 8924-4101, Locals 5671, 5672 at 5673. Kaya po,
2: tawag na! Text na! Comment na sa Hello Attorney!
3: Hello Attorney!
1: Sa oras po na 1:07 ng hapon, atin na pong alamin ang ating Friday lesson!
2: Tawag na! Malinaw na ang lahat sa pinagsamang Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino sa Hello Attorney!
1: Alright, hello hello po sa ating lahat, partner. Ating po pag-uusapan ngayon, kamakailan nga po alam naman po natin na nalubog po Metro Manila, di ba? Marami po kumakalat sa social media ng mga motorista na lumulusong sa baha, tapos bigla tumitirik, nabibidyohan, ginagawang content. Mm-hmm. At bukod pa nga po dyan, kamakailan po nagkaroon tayo ng impeachment trial, mm-hmm, days 14 and 15. Naging content din po ang ilan po sa mga remarks ng both representatives from the defense and the prosecution. So, and marami po mga iba't ibang content sa social media, mga kapamilya, na nakikita po natin na mga pinopost po nila na ginagawa ng isang hashtag kamote rider daw po, mga ganon.
0: Mm-hmm.
1: So ating po pag-usapan ngayon, mga kapamilya, ay makakarelate po lahat ng mga may sarili po nila mga social media platforms.
0: Mm-hmm.
1: Lahat po naman mahilig pong mag-post. Lahat po ng mga mahilig mag-video ng kalsada, ng public places, ano-ano nga po ba ang do's and don'ts dito. So ang tanong po natin lahat ngayon ay, ano ang sabi ng batas kapag ginawa kang content kapag wala namang consent? Ganun.
0: Mm-hmm.
1: So partner, paano nga ba natin to ilalatag sa ating mga kapamilya? Ano po bang sabi ng batas dito? Can we post ng mga content ng mga nakikita natin sa public, partner?
0: Okay. Unang-unang batas, mm-mm, na kailangan natin tignan,
1: mm-mm,
0: at unawain, intindihin, kasi marami itong implikasyon.
1: Mm-mm.
0: Yung Data Privacy Act. Doon, partner, malinaw na hiwalay yung consent na, mm-mm, kinukuha sa data subject.
1: Mm-hmm.
0: At pag sinabi kasi nating data subject, ikaw yung may-ari ng iyong personal information at,
1: okay,
0: sensitive personal information.
1: Mm-mm.
0: Bakit yan relevant kung kinukunan ka ng picture or video? Kasi partner, yung mukha mo, o anumang ari-arian, halimbawa yung sasakyan mo na may plate number na nakarehistro sa'yo, yung bahay mo, nakita yung number, lahat yan ay, kumbaga, maaari kang makilala at ma-connect-connect lahat ng iyong information available online. Ibig sabihin, kumbaga, hiwalay dapat yung consent na kinukuha sa pagkuha ng picture at video at hiwalay yung consent partner ng pag-share.
1: Okay.
0: So, ibig sabihin, dapat as a matter of general rule, bago ka makakuha at makapag-share, kinuha mo yung consent nung dalawang ng parehong data subject sa parehong instance to record and to share or to broadcast.
1: Okay.
0: Okay. So, yan yung isang konsiderasyon. Ngayon, doon sa may nauna tayong batas at yun ay medyo luma na yung ating civil code. Nandun sa Article 26, partner, paragraph 1, na lahat ng tao may karapatan sa kanyang privacy. Mahaba pa yun, pero kumbaga sinasabi ng civil code na kapag nilabag ang iyong privacy o yung right to privacy, pwede kang magsampa ng kaso ng damages.
1: Okay.
0: Okay. So, ano pa? Sa ating pinakamataas na batas, yung ating konstitusyon, nandyan din yan. Constitutional right or constitutionally guaranteed right to privacy. Ibig sabihin, hindi basta-basta pwedeng panghimasukan yung ating mga pribadong gawain, pribadong buhay, ano man ang nangyayari sa loob ng iyong bahay.
1: Okay.
0: Sa mga jurisprudence nga, partner, ang ating Korte Suprema, citing earlier, lahat ng nauna pang mga kaso, sinasabi, a man's castle is, kumbaga, a man's home is a man's castle. Ibig sabihin, siya ang hari sa kanyang bahay.
1: Okay.
0: Ibig sabihin, walang pwedeng pumasok o manghimasok. Kasi pag pumasok, physical. Pero yung panghihimasok, pwedeng sinisilip-silip ka dyan or merong camera, may gadget na pwedeng magkuha ng picture mo ng or mag-record ng iyong paggalaw dyan sa loob. So, ano, bakit po natin ito kumbaga dinidetalye? Kasi, malinaw kung ikaw ay nasa bahay at may reasonable expectation of privacy, so mahigpit ang batas. Hindi ka dapat pakialaman, wala dapat naninilip, wala dapat voyeur or yun, naninilip sa iyong mga ginagawa or pati kondisyon.
1: Sa bahay mo.
0: Sa bahay mo.
1: Sa comfort ng bahay mo.
0: Okay.
1: Oo.
0: As a general rule din, kapag ikaw ay walang reasonable expectation of privacy, eh hindi ka pwedeng mag-claim ng violation ng right to privacy. Pero, partner, 2 days ago, August 12, naglabas ang ating National Privacy Commission na hindi ibig sabihin na ang isang tao ay nasa public place, free for all na, pwede mo na siyang kuhanan at pwede mo na i-share yung pagkuha mo sa kanya. Halimbawa, yung sinabi mo, yung mga quote-unquote tanga na nagda-drive sa dire-diretso
1: sa kamote
0: rider. Iba-iba halimbawa.
1: May gumagawa ng content yan, partner.
0: Yes, partner. Iniipon nila lahat ng mga...
1: Wala sa hulog na desisyon ng mga motorista.
0: Illegal.
1: Pero ang kasi may intention behind it. Una is, ito is to educate the public kung ano mga wag mong gagawin.
0: Legitimate public purpose yan.
1: Oo. So, pag
0: bilang
1: ganun ba,
0: journalist, partner, legitimate reporting din yan.
1: Mm-mm.
0: So, saan na ngayon, kumbaga, i-draw yung line doon sa right to privacy mo bilang individual, bilang mamamayan ng Republika ng Pilipinas at yung mga karapatan naman ng iba. Freedom of expression yon, partner.
1: Okay.
0: At lagi, kung merong paglabag sa karapatan, doon na tumitigil yung iyong karapatan din, halimbawa na malayang pamamahaya.
1: Okay. Sakyan natin yung doon sa mga contents about yung mga traffic violations.
0: Correct.
1: Partner. Kasi may nakita ako kagabi, I think ito, isa pong jeep, mga kapamilya, nag-counterflow. So, highway yan, pero dahil traffic doon sa kanilang lugar, inoccupy niya yung lane na dapat ay sa kabilang, pangkabilang, ano na.
0: Delikado yun, partner.
1: Pero may SUV siya. So, ano yun? Jeep?
0: Okay.
1: So, merong SUV na hindi siya pinapayagan.
0: Okay.
1: Nasa malikan kalsada eh. Lumugar ka.
0: Mm-hmm.
1: So, nagva-viral yun ngayon kasi ang tagal nila doon, parang 20 minutes sa sila hindi gumagalaw. Parang ang tigas ang ulo ng jeep. Ayaw niyang bumalik sa kalsada niya. Nakaganon lang sila stand still. Mm-hmm. So, nagva-viral yun ngayon. Sabi mo nga, pag may nalabag na sa batas, doon na tayo medyo dapat nag-iisip kung anong pinupost. Pero ang una, nagkamali yung jeep eh.
0: Correct.
1: Hindi ka naman niya gagawing content, hindi ka naman mabivideohan if you just follow the law.
0: Correct.
1: So ano mas matimbang dito pag ganun, partner?
0: Okay, magandang tanong. Kasi partner, diyan tinatanong, pwede ka bang magtago sa right to privacy sa, kumbaga, bilang depensa mo sa ebidensya laban sa'yo na in a criminal case.
1: Okay.
0: Or in this case, yung administrative case mo sa pag suspend or pagkansela ng iyong lisensya.
1: Okay.
0: So, tignan natin yan. Halimbawa, pwede bang sabihin ni jeepney driver, bakit nyo yan pinost?
1: Oo.
0: Mukha ko, plaka ko, etc. Napahiya ako, nasiraan ako ng puri, etc. etc. Kasi partner, kung yung kumuha ng video, paki-focus nga yung mukha ng aking partner.
1: Siya pa talaga yun, di ba? Para ang weird lang eh. Kung sino pa nagva-violate mostly partner, sila pang napipikon pag nagvi-videohan sila.
0: Okay. So, tignan natin, di ba? Iba yung karapatan mo to take, iba yun yung karapatan to share.
1: Okay.
0: Kasi, tandaan natin, ang definition ng libel.
1: Mm-mm.
0: So, ito, libel and cyber libel combined. Kasi
1: okay,
0: social media posting, broadcasting, kung nagla-live, di ba? So, tandaan po natin, anumang public imputation of a crime or any vice or defect, gumagawa ka ng krimen o ikaw ay kumaga merong kasiraan sa iyong pagkatao or pag-uugali, at yan ay bin-roadcast, libel yan, partner.
1: Okay.
0: Kasi kung basta kinunan ka lang at shinare yan sa law enforcement agencies,
1: okay,
0: walang kaso doon.
1: Alright,
0: pero
1: alright,
0: pag ipopost mo na at kumbaga dinidilubyo na siya ng mga pag-aasar, pambubuska, naging meme na, pati yung kumbaga ipinangalandakan, eh hindi naman siya nagbigay ng consent sa pag-share ng kanyang mukha or even pagkuha ng video sa kanya, doon siya pwedeng magreklamo.
1: What if binlur partner?
0: Yan, pwede yan.
1: What kasi if nakablur yung plaka, yung
0: yan,
1: mukha nila?
0: Pwede. Kasi kung tutusin mo, walang kakakilanlan sa kanya at hindi niya makiklaim na ako, pinagpipiestahan ako sa social media. So, pwede. At again, depende pa kasi doon sa iyong, kumbaga, kung yung video lang, parang factual. Ano yung nakikita, yun lang ang nire-report. Pero, halimbawa, may mga salitang.
1: May captions pa.
0: May caption.
1: Oh,
0: so,
1: okay,
0: ano yung tenor ng caption? Ito ba ay nakakapanirang puri? Ito ba ay, di ba, ang nakalagay doon? O, huwag kayong sumakay dito sa jeep or kumbaga, i-boycott.
1: Ah.
0: Diba? Iba,
1: iba rin yun.
0: Kasi, ang any imputation, any allegation of libel, kukunin mo yung totality of circumstances. Hindi lang yung picture or video, yung, kumbaga, yung tenor o yung language ng, halimbawa, minura-mura. Diba? May karapatan kang mag-share niyan, pero, hiwala ang karapatang kumbaga, libakin siya or hamakin siya sa pamamagitan ng pagmumura
1: so,
0: or
1: dapat
0: pambabastos. Halimbawa, okay, driver, babae or LGBT, meron ng mga sexist slurs.
1: Oh,
0: hindi
1: okay
0: yun legal. Kasi, kumbaga, kahit gusto mo maggawa ng content na may public value, educational value, hindi mo pwedeng gawin yan at the expense ng isang tao.
1: Okay, pero kasi kamakailan po, eh, meron tayo MMDA official partner na nag-post ng isa pong teacher partner na
0: yan,
1: illegally, I think yung kanya pong motorsiklo illegally parked.
0: Mm-hmm.
1: So parang naka-blur naman po yung teacher partner.
0: Mm-hmm.
1: Pero nasuspende pa rin po itong MMDA official kasi nagreklamo itong guro. I mean, eh naka-blur naman po siya. So parang ano ba ito? May exception ba ito? May to the rule ang ganito?
0: Okay, partner, tandaan natin partner ha. Kasi dito, ang pinag-usapan natin, isang public official. So, bahagi ng kanyang tungkulin, yung manghuli, mag-educate ng publiko. Pero, yung paggawa ba ng content ay bahagi ng kanyang
1: trabaho
0: na sa public information, public advocacy ba siya? So question mark. So hindi natin alam kasi hindi naman natin nabasa yung decision. Ano ba yung
1: dahilan ng suspension?
0: Batayan. Right. Ano ba yung nalabag niyang posible na yun? Kumbaga dahil ipipresume natin na regular yung pagsuspende sa kanya, meron siyang nalabag. Either civil service rules or kumbaga yung mga duties ng isang public officer or employee.
1: Pero kung ito po ay parte na yung trabaho, aka ako po ay journalist.
0: Yes, partner.
1: At nag-video po kami ng baha.
0: Mm-hmm.
1: May na-video kang residente kasi baha nga yung mga lumilikas. Evacuation centers.
0: Mm-hmm.
1: Bawal ba yun? Kapag binalita namin
0: sila? As a general rule, dapat nagko-consent yung mga tao. Kasi kung tutuusin mo, ito ay balita. Di ba? Pero again, iba yung usapan kapag may bata. Di ba?
1: Alam natin na,
0: pag may bata, automatic yan. Kasi pwede mo na rin, halimbawa, magko-cover ka rin, pwede mong hingin on camera para may ebidensya ka. Nanay or tatay na aling barang, pwede ba namin kayong isama dito sa aming news report? Okay.
1: Oo.
0: Pwede ba namin kayo interview? Okay, di ba? So walang, kasi yung consent, yan ang pinakamatibay mong, kumbaga, ebidensya na wala kang nilalabag na data privacy. Kasi pag kumuha ka ng video, kumuha ka ng picture, sa Data Privacy Act, ang turing sa'yo ay data processor.
1: Okay.
0: At lahat ng obligasyon ng data processor ay kumakabit sa'yo. So, hindi basta-basta yung pagkuha o pag-share ng mga photos or videos containing personal information including yung itsura, yung mukha ng tao.
1: Meron akong isang coverage partner. Nung June po ito, Pride Month. So, ito po yung LGBTQIA plus event. Mm-hmm. Tapos po, ito po ay napakalaking event.
0: Yes.
1: So ito po ay parang expo, I think. Parang basta may mga bentahan ng...
0: May tiyanggi-tiyanggi.
1: Oo.
0: So, sa UP Diliman.
1: Hindi actually, sa ibang lugar siya partner. So siya, kumbaga parang videoan ko siya, wide shot.
0: Mm-hmm.
1: Wide shot partner ha. Tapos bigla, merong isang tao na nag-message sa akin sa page ko. Requesting, hindi naman demanding, requesting na i-blur siya out of the million doon sa material kasi hindi pa daw alam ng kanyang magulang na siya ay LGBTQIA.
0: Mm-hmm.
1: So of course, syempre ako, kumbaga parang okay, sige, ganito na lang, i-take down and then i-blur ko. Pero yun nga, parang maganda siyang reminder to all of us, hindi po porket hindi kayo journalist, kasi kami journalist.
0: Mm-hmm.
1: So lahat ng content ko by contract ay pagmamay-ari po ng kumpanya ko.
0: Correct.
1: Mm-hmm. So that's copyrighted property rights yan ni ABS-CBN.
0: Mm-hmm.
1: So pag may reklamo, of course, as company yung didirect yan sa ABS-CBN.
0: Correct.
1: So kailangan namin gawa ng paraan. Pero hindi po porket na wala kayong ganitong profession, hindi kayo ABS-CBN,
0: wala na kayo obligasyon.
1: Hindi porket na parang si Aling Barangka na may Facebook page, pwede ka nang basta-basta nagpo-post. Pwede ka pa rin managot.
0: Correct.
1: And ito po yung next question ko. What if hindi ka public figure?
0: Mm-hmm.
1: Ay, sorry. What if public figure ka?
0: Okay.
1: Tapos nagre-reklamo ka kasi pinopost ka nila kasi naglakad ka sa mall, kasama mo si Jowa Bells mo na public figure din.
0: Mm-hmm.
1: Pwede ka bang magreklamo for people taking photos of you, random photos and videos of you while you're, you know, doing some personal stuff, partner?
0: Again, yes. Kung hindi ka nagbigay ng consent,
1: kahit partner, celebrity sila.
0: Kahit celebrity sila, kahit public place pa sila, nakita or nakuhanan ng picture or ng video. Pero kagaya nga nito, lagi nating pinapaalala. Kukuha ka ng picture, paalam ka. Okay, kukuha ka ng video, paalam ka. Pero tandaan, kahit na pumayag sila na magpakuha ng picture o magpakuha ng video, dapat huwag nyo kalimutan, ipaalam nyo kung pwede ba namin i-post.
1: Mm-mm.
0: Kasi
1: tama.
0: Iba yung consent na yon. Dalawang consent ang kailangan mong kunin. At kung tutuusin, partner, kung ang post mo ay papuri, maganda.
1: Tama.
0: Di ba? Wala namang magre-reklamo.
1: What if may magreklamo pero makita naman na papuri naman?
0: Okay. So, hindi kasi porke papuri, valid na.
1: Absuelto ka na.
0: Kasi ang una mong kailangan ay pumayag ba?
1: Okay.
0: So, consent to take, consent to share.
1: Mm-mm.
0: Dalawa yun.
1: Oo. Meron kasi iba na ginagawang content, yung mga mahihirap. Yung mga example, bata na kahit walang bahay, nag-aaral, mm-hmm. gamit lang yung ilaw mula sa poste sa kalsada.
0: Poverty porn.
1: Poverty porn. Tama, partner. Tapos pipicturan nila. Alam mo yun? So bawal yun kapag nagreklamo yung bata na wala kang pinaalam sa akin
0: partner,
1: na gamitin ako.
0: Halimbawa, kinuha naman yung bata. Totoy, nene, pwede ba kitang kunan? Pwede ko ba i-share?
1: Mm-mm.
0: Okay, ate, okay. Pero, tandaan natin.
1: Minor di edad yan.
0: Minor di edad yan. Okay. Kailangan mong hanapin yung magulang niyan.
1: Oo.
0: Dahil sila yung pwedeng mag-consent.
1: Okay.
0: Kung pwede mong kuhanan yung Mm-mm. kanilang anak at kung pwede mong i-share Mm-mm. yung mukha, yung cute na mukha ng kanilang
1: mga. Sarili ko nga anak, nagpapaalam pa ako, partner.
0: Dapat.
1: Kay Azileas, anak, pwede ko ba i-post ito? Siya pang pipili eh. Kung ano lang aprobado ni madam. Mm-hmm. Siyempre, yun ang, because that's how it should be. Diba?
0: Yes.
1: So, papaano pa sa mga tao hindi natin kakilala? Hindi
0: Correct.
1: Naman tayo yan.
0: Mm-hmm.
1: So, ang takeaway po natin dito sa pinag-uusapan po natin ngayon, na lang tayo mag-post ng mga ganyan, malalagay pa tayo sa alanganin unless it's part of your job.
0: Yes.
1: At ako lagi yan, partner. And even one of our friends, yung pumunta ng DZMM40 at those who took the yung professional photos
0: Oo,
1: natin.
0: Oo, ang dami.
1: Tin-raise ko pa. Sabi ko, sino to? How can I reach the person? Minessage ko privately, can I post it?
0: Oo.
1: Kasi hindi pwede na wala tayo. Dadaan tayo sa tamang proseso.
0: Correct.
1: Bilang respeto dun sa mga tao, kahit pa knowingly, alam mong kinukuha ng kanila.
0: Mm-hmm.
1: So, yun po yung mga paalala po namin ngayon. At kung hindi kayo sure kung tamang ginagawa ninyo, wag na lang muna natin gawin.
0: Or tumawag kayo sa elote.
1: Double check muna natin, di ba partner? Kasi, to wrap it up, magkano bang violation? Magkano ang parusa?
0: Partner, sa Data Privacy Act, between multa, 500,000 to 1 million, 500,000 to 2 million, depende sa violation. Yung kanyang kulong, hindi ganun ka, pero partner, 6 months to...
1: Hindi, ang laki pa rin nung penalty partner, yung babayaran mo.
0: Correct.
1: Dahil lang sa isang material na
0: At
1: hindi ka
0: nagpahala. At tandaan natin, kung may pagkabastos ang iyong post. So, meron kang RA 11313 or Safe Spaces Act.
1: Okay.
0: So, hindi rin yun ibig sabihin na pumayag, Mm-mm. kuhanan, i-share. Pwede ka nang bastusin.
1: Okay.
0: Walang connection yun.
1: One last pahabol po pala bago lang tayo mag-commercial break. Marami pong ibang network na ginagamit po ang mga viral videos
0: mm-hmm.
1: na nakalagay na lang contributed videos.
0: Okay.
1: Kasi sinasabi nila, viral na eh. Bakit mo pa kailangan paalam.
0: Mm-hmm.
1: Sa ABS-CBN din namin ginagawin. Kailan namin i-trace talaga, partner. Mm-hmm. Pero may ibang media na yun ang ginagawa. Contributed na lang pong kinakabit nila. When I ask my colleagues from other networks, bakit buti sa inyo ganyan? Kasi sa amin, pahirapan talaga, partner. Hindi pwede. So, sabi nila, kasi viral na eh. Marami na, millions na rin naman nag-share. Ano ba naman yung, parang para sa kanila, wala nang puntong hingan mo pa kung alam na rin naman ng tao na nag-post nun na viral na siya. Anong sabi ng batas doon?
0: Sinasabi ng batas dyan, partner, lagi ka pa rin protected kung may consent. Kung walang consent at walang nagre-reklamo, ibig sabihin, okay lang
1: ka.
0: Talaga. Pero, yung maliit na posibilidad na siya ay magre-reklamo, yan ang kumbaga binabantayan ng iyong kumpanya, mas maingat sila
1: Mm-mm.
0: kasi yung maliit
1: Mahal
0: na posibilidad. Oo, kasi kung magreklamo yan ng violation ng data privacy
1: Mm-mm.
0: ng kanyang privacy or data privacy, tandaan natin, meron tayong Civil Code for Damages, meron kang Data Privacy Act na merong kulong, may multa.
1: Meron pang iba yung nagpo-post tas parang tinatag lahat at followers or hashtag for
0: Ayan.
1: Your page or FYP. Hindi yun consent to use it.
0: Hindi.
1: Okay.
0: Kasi tandaan natin, yung consent, tinanong ka ba, pumapayag ka ba, nakunan, pumapayag ka ba, na-share. Ganun kasimple. Hindi
1: Mm-mm.
0: yung parang tahimik ka, pumayag ka. Hindi po.
1: Mm-mm.
0: Hindi pwedeng interpret natin yung katahimikan. At,
1: as, yes.
0: Oo,
1: okay.
0: Tandaan natin, yung mga batas criminal natin, criminal laws, penal laws, meron yung prescriptive period. Ibig sabihin, kung hindi pa siya ngayon, hindi pa siya minded to file a case ngayon, hindi ibig sabihin hindi na yan mapafile. Pwede niyang hintayin or pwedeng
1: magising siya one time,
0: mapag-desisyon
1: na niya.
0: At depende, kung matataas yung penalty, mas matagal din ang prescriptive period.
1: Ayun, ako, kadelikado mga kapamilya. No? So let's all be responsible with how we use our social media platforms. With great platform comes great responsibility. Wow! Sa ngayon po mga kapamilya, magbibigay daan po muna kami sa ilang mga paalala. Kung kayo po may mga katanungan po, ang aming pong hotline 0919-278-3000. Huwag po kayong bibitiw, babalik po ang Hello!
0: Attorney.
2: Hello, Attorney. Sa DZMM.
1: Oras natin, partner?
0: 1:29 ng hapon.
4: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
2: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
5: Ang tigdas at rubela ay mabilis kumalat sa ating komunidad, lalo na kung maraming mga tsikiting ang hindi kumpleto o walang bakuna. Kapag tinamaan ng tigdas o tigdas hangin, maaaring mauwi ito sa maluhang sakit, pagka-ospital, o sa pinakamasama, pagkamatay. Mga magulang, tandaan, bakuna ang pinakamaasahan at epektibong proteksyon laban sa tigdas at rubela. Kaya magpabakuna na! Halos 50 taon nang ginagamit sa bansa, kaya sumuk na itong ligtas. Kaya magpabakuna na! Kapag protektado ang bata, panatag ang magulang, ligtas ang komunidad. Kaya magpabakuna na! Pumunta sa pinakamalapit na health center at alamin ang schedule ng pagbabakuna sa inyong lugar. Isang paalala mula sa Department of Health.
2: Mula noon hanggang ngayon, patuloy tayong magbabalita at maglilingkod para sa bawat mamamayang Pilipino. Ito po ang DZMM Radyo Patrol sa Istrena. Una sa balita, una sa public service. Kalusugan ang yaman ng bawat pamilya.
6: Kaya sa panahon ng stress, sakit, at hamon sa kalusugan,
7: kailangan ng gabay na maaasahan.
6: Ako po si Master James Alejandro.
7: At ako naman po si Ate Nems Turla.
2: Ang ating mga kaagapay sa kalusugan.
6: Gusto natin ay alam natin kung anong ibibigay natin dun sa ating mga family members.
7: Yes, importante kasi na meron tayong ginagawang pagpapahalaga sa ating pong mga kalusugan.
2: Kaagapay sa kalusugan. Tuwing Sabado, alas 6:45 ng gabi sa DZMM Radio Patrol sa 6:30 at DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Malinaw na ang lahat sa pinagsamang Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino sa Hello, Attorney!
0: Nagbabalik po ang Tambalang Aquino Del Prado. Nasa linya na po natin si Mac ng QC. May tanong po siya tungkol sa data privacy. Mac, magandang hapon. Welcome to Hello, Attorney.
1: Hello po!
8: Good afternoon, Attorney. Good afternoon, Miss Liza.
0: Go ahead.
8: Attorney, Ma'am Liza, question lang po, no? Say, data privacy.
1: Opo.
8: Okay. Kanyari po, sa isang particular na agency or banko, tatawag po tayo, no?
1: Mm-mm.
8: Say, kailangan tayong isang tao or isang bagay sa kabilang branch na hindi natin alam yung number. Hindi nila ibibigay. Pahihirapan ka sasabihin, hindi sila allowed. Kasi data privacy daw. Hanggang saan ba yung extent na yan, Attorney, lalo na kung kliyente ka naman nila?
1: Okay. Sir, let's put more context into this po. Ano po kaano-ano niyo po yung tao na hinihingan niyo ng detalye?
8: Kliyente nila ako. May kailangan lang ako, kunyari, sa ibang branch ng bangko na may hahanapin ako na tao na nandun daw sa branch na yon, sa ibang branch. Pero hindi nila ibibigay yung number ng branch na yon kasi daw hindi sila allowed kasi data privacy daw, yada yada.
1: Ah, wait.
8: So,
0: pero hindi po ba publicly available? Kasi kung bangko yan, meron yung mga...
8: Yun na siya, sabi ko po, attorney, nag-check ako online, Google, walang available information. So,
0: pero,
8: yung alam kong numero.
0: Bakit niyo po kailangan siyang marating? Ibig sabihin, meron ba siyang previous communication sa inyo?
8: Dahil, attorney, kunyari, yung number na nakita ko available online, dun lang sa branch na yan, pero ang need kong branch ay yung malapit sa akin para makapagtanong. Pero hindi nila ibibigay, attorney, pagka ganun.
0: Okay.
8: Makikipagtalo ka pa hanggang sa wala. Okay. Wala lang kung may bibigay din.
1: Pero kasi halimbawa, ng banko yung hinihingi niyo, partner, hindi naman tao.
0: So, kumbaga, yan ay customer service issue. Ma, kasi kung tutuusin mo, talagang pagka, halimbawa, Mac, tumawag ka sa amin dito or tinawagan ka namin, so meron kaming number mo. Ibig sabihin, in that sense, data processor kami. Dahil kuha namin yung pangalan mo, kuha namin yung number mo. Halimbawa, may ibang tumawag. Sabi niya, uy, kaibigan ko si Mac. pwede po bang DCMM, ibigay mo yung number ni Mac sa akin kasi kailangan ko siya makausap. Matagal na kaming hindi nakikita. Kami bilang data processor, mag-iingat kami kasi hindi kami, kumaga, dapat tanungin muna namin ikaw, Mac. Ikaw yung data subject. Ikaw yung may-ari ng personal information. Pwede ba namin i-share yung number mo dito sa nagsasabi na kababata mo, kaibigan mo, kaklase mo? Kasi pagka hindi namin ginawa yung step na yon, Mac, magkakaroon kami ng pananagutan under the Data Privacy Act. So, hindi ko alam kung yan ang sitwasyon mo dyan. Pero, kung tutuusin, kasi kung may transaction ka dun sa branch yan, dapat nga, hindi man nila ibigay yung mobile number, kahit landline yun man nga lang, kasi hindi naman personal yon sa tao.
8: Yun so, nga po, attorney. Yun, gaya nga po nang sasabi ni Ma'am Liza, hindi naman particular na tao. Mm-hmm. Number lang ng kabilang establishment
0: branch
8: nila.
0: Opo. So, hindi ko din maintindihan kasi ang data privacy ay particular sa mga data subject. So, hindi ko rin masasagot yan, Mac. Ang pinakamaganda, mag-lodge ka ng customer
1: complaint. Sabi ko sana, ang pinakamaganda, magpalit ka na ng bangko.
0: Huwag naman.
1: Wala silang kwenta. Ganun. De, joke lang. Pero yun po, if ever, mag-e-email siya ng customer complaint.
0: Oo. Kasi, kumbaga, hindi maayos yung kanilang after service, ano ba tawag dyan? After sales service.
1: Customer assistance
0: yan, customer assistance,
1: diba?
0: Parang ganun.
1: So, yun, actually, Sir Mac, yun po pwede gawin.
0: Sige lang.
8: Attorney, kunyari, sabi mo nga, let's say, hinanap mo yung particular manager na yun, nalipat na sa kabilang branch, pero kilala mo yung tao.
0: Okay.
8: Sabi mo, kliyente ka din. Hiningi mo yung number nung taong yun. Bawal din po ba yan?
0: Tingin ko bawal yun kasi particular na tao na yun. At kasi Mac, ang daling mag-imbento ng magsasabi na, uy, kakilala ko si Mac, close kami niyan. Pero paano, halimbawa, isang data processor, paano niya malalaman kung totoo yun? Kasi, at tandaan natin yung iyong pangalan at yung mobile number mo, posible na yung gamitin para ma-hack yung iyong e-wallet or kung ano man, yung bank account mo, di ba? So, in that sense, pinoproteksyonan din ng banko man or ng establishment yung data privacy rights noong taong may-ari ng number.
8: Sige po, attorney. Sige po, Ma'am Liza. Thank you so much.
0: Salamat din, Mac.
8: Dami ko natututunan sa inyo.
1: Salamat po sa inyo, Sir. Ingat po kayo.
8: Ingat.
1: Thank you po. Ayan po si Sir Mac ng Quezon City. Mga kapamilya, dako lang tayo mabilisan dito po sa ating pong mga kasamahan sa YouTube. Hello, happy Friday po sa inyong lahat. May maganda tanong si Jerry Tan. Sabi niya, paano kung nahuli mo siya, gumagawa ng krimen?
0: Okay.
1: Ano gagawin mo? Bawal mo ba i-post? Bawal mo bang i-ano?
0: Pwede mong kunan kasi kumbaga may obligasyon tayo na itigil ang krimen or mag-prosecute ng mga gumawa ng krimen. Ibigay mo sa police.
1: Okay.
0: Ibigay mo sa law enforcement agents kasi hindi mo obligasyon, hindi mo tungkulin na mag-post sa social media.
1: Okay. Mm-hmm. Si Manny Kunanan, yung nag-repost ba ng video na may kaso ay pwede bang sampahan din ng kaso?
0: Yes, kasi kung tutuusin, yung pag-broadcast ng isa na bin-broadcast mo rin, pareho kayo ng pananagutan. Lalo na kung yan ay hindi verified, halimbawa AI yan, at yung data subject ay nalagay sa alanganin, napahiya, na nawala ng business, nawala ng customer dahil dun sa, kumbaga, derogatory or defamatory yung laman ng post or ng video, kumbaga, yun talaga . Tandaan po natin, hindi dahil publicly available ang images or videos ay may karapatan ka nang mag-share or mag-reshare or mag-repost.
1: Si iDaigami 4661, pwede po ba magsampa ng kaso sa gobyerno dahil doon sa time na na-hack ang isang government agency at yung mga impormasyon po mula sa mga IDs were leaked or stolen?
0: Yes, and I will go a little further. Gobyerno man yan or private yan, whether yan ay korporasyon or tao, yung pong obligasyon ng data processor na pangalagaan ang inyong mga impormasyon, lalo na sensitive personal information, yan po. Kasi kung tutuusin, kung na-hack sila, ang unang obligasyon nila ay mag-report sa Data Privacy Commission or halimbawa sa government agencies sa DICT. Kasi sila yung may kakayahan na mag implement ng tinatawag nating remedial measures. At isa dyan sa mga kumbaga obligasyon ng data processor, kapag may leak or may hacking, kailangan i-inform niya yung data subject, yung may-ari ng personal information para on the lookout na siya, makakapagbantay na siya. Parang sinasabi niya, uy, may nag-hack sa amin, posibleng nakuha yung information mo. Kung may magte-text sa'yo, halimbawa, meron, kumbaga, meron ka daw rebate, meron ka daw ganito, mag-deposito ka, or mag-click ka nito, ibigay mo yung OTP para ma-reverse. So, kumbaga, alam na nung data subject na siya ay vulnerable sapagkat nakuha or nanakaw na yung kanyang personal information. Again, hindi ibig sabihin na in-inform mo na yung data subject ay wala ka ng pananagutan. Lagi pa rin sa batas, tinitingnan, meron bang negligence in your duty, sworn duty or legal obligation under the law na pangalagaan mo yung data, yung sensitive personal information ng iyong mga kinuhanan yan. Kasi yung obligasyon na yan ay legal obligation. Nasa batas po yan.
1: Okay. Si Jason 1569, sabi niya, in reality po, mahirap na madelete ang isang post online. Because there will be people that will archive and magbabackup daw ang ilang mga platform. So talaga, again, think before you click, think before you reshare.
0: Repost.
1: Kung di naman mahalagang i-post, di ba, partner?
0: Yes.
1: Meron nga ako nakita nung nag-cover ako ng, ano, ng baha nung weekend, mga nagiinuman sa kalsada. Hmm. Partner, yung tubig nandito talaga sa bewang nila.
0: So, lumulutang yung lamesa.
1: Tapos may mesa sila. Tapos doon pa rin lahat ang mga alak. Talagang, and then when I did a story about it, kailangan mo pa rin silang i-blur. Ito may alak, kailangan naka-blur, partner.
0: Mm-hmm.
1: Pero alam mo yun, kumbaga parang, syempre kami, trained kami sa ganyan. Paulit-ulit yung memo, paulit-ulit yung paalala ng kumpanya. Ang daming dadaan ng proseso bago umere yan eh. So, pero pag wala ka, hindi ka nagtatrabaho sa profession na ito, walang magsasabi sa'yo.
0: Correct.
1: So, prone ka. Kayo mga kapamilya na hindi journalist ay mas prone sa ganitong klase ng sitwasyon.
0: At prone kayo sa mga legal risks.
1: Yes.
0: Ibig sabihin, yung posibleng kaso na ma-file laban sa inyo.
1: Oo. So talagang doble ingat po tayong lahat. Partner, meron po tayong live caller ngayon si Armand. Ay may katanungan po regarding sa property. Sir, magandang hapon.
0: Sir Armand.
9: Yes, magandang hapon. Ma'am Liza, Atty. Noel.
1: Go ahead po. Go ahead po.
9: Ayan, tanong ko lang po, meron po bang violation if mag-post ako ng images ng buildings, whether privately or governmentally owned, na clearly nagbabalik po ng batas pambansa bilang 344, yung accessibility law. Kagaya po nung nangyari sa nag-viral na EDSA Vertis footbridge a few years ago. Kasi 43 years old na po yung batas, pero hanggang ngayon di pa rin po maipatupad ng maayos.
0: Okay, yung po bang pinost ninyo ay yung as is, where is na... photo. Inyong karapatan, government office, dapat sila yung unang tumutupad dyan sa itinatakdaan ng batas o yung batas pambansa ng LUD. Kasi kung tutuusin kung halimbawa kinahanin yan, report nyo sa mismong ahensya o kaya halimbawa sa kung saan man yung government regulatory agency nitong government agency na to, eh, wala po yung kumbaga privilege communication po dahil in-exercise nyo yung right ninyo bilang mamamaya to redress of grievances. Ibig sabihin, legitimate grievance yan. Government agency, government building, hindi sumusunod sa accessibility law. Legal po yun.
9: Yes,
0: pero kasi, yung usapan po kasi pag pinost natin sa social media, of course, sasabihin natin, yan ay legitimate public purpose to call out certain government agencies at hindi dapat sila balat sibuya.
1: Tama, partner.
0: Okay, so pero, tandaan natin, kung halimbawa, doon sa post ninyo, hindi naman siguro mayroong pagmumura, may pagbabanta. Yun, hindi na po yun protected speech. Pero as a general rule, halimbawa, ganyan, eh, kumbaga, obligasyon talaga natin yung mga mamamayan na i-report yan sa gobyerno. Pero yung, kasi ngayon nakukonfuse po yung mga tao na kapag sinabi nila, hindi, nag-post ako sa social media para aksyonan niya ng gobyerno.
1: Oo, kasi kapag nagba-viral, doon lang naman talaga nila in-action.
0: Opo, dahil partner. Ang Facebook po or any other social media, hindi po yan ang official repository ng mga reklamo sa gobyerno. Mas 8888 pa, o kaya yung mga hotline ng mga specific government agencies, yan, meron sa police, meron sa disaster or emergencies, doon po, yung NCDA, pwede nyong ibigay doon, or sa lokal na pamahalaan na nagbigay ng permit sa building na yan, pwede nyo doon ireklamo. Sir Arman?
9: So dicey, parang yung dicey po, pero kunyari po, ito po ang ibabanggit ko lang po eh, kunyari yung rat, hindi siya 112, yung parking makited, nothing na wala naman pong pagmumura, wala naman pong pambabas.
1: Yeah, if you're just merely stating facts, sir, di ba?
0: Opo. Pero tandaan po natin kasi, Sir Arman, kung ang objective talaga natin ay iwasto yan, dapat dumaan din tayo sa
1: proper channels.
0: So, hindi ko po sinasabi na pwede kayo makasuhan. In fact, sinasabi natin, may legitimate public purpose po kayo. Lalo na yung mga PWDs or mga PWD stakeholders or NGOs. Hindi po ba? So, talagang kino-call out nila yan talaga as a matter of, kumbaga yan, yung practice na yung mga nagko-call out, yung ating post sa mga pag-abuso sa mga ating mga hayop, hindi mm-mm. po ba? So lahat yan, merong makikita yung mandato, mm-mm. yung layunin, at doon yung layunin makikita mo yan, or intention, doon sa mismong post, hindi po ba? So, kumbaga, pero halimbawa, may tao doon, merong yung
1: blur lang yun, wag mo
0: incumbent
1: papakita.
0: Na head ng office, so posible silang mapaya. Of course, kung public official yan, hindi sila dapat balat sibuyas din.
1: Oo.
0: Iba rin yung standard for libel sa kanila, hindi po ba?
1: Opo, like for example, nasirang mga pumping stations. Ipo-post mo yun dahil baha ang lugar ninyo. Kakasuhan ka pa ba ng DPWH for posting their incompetence? That's not right, di ba, partner? Mm. Kumbaga, so...
0: At kung ang pinost mo, baha dito, hindi gumagana yung pumping station, factual naman po yun. Walang dagdag na pananakot, pambabastos, mm-mm. or paninirang puri. Protected speech po yan.
1: Mm-mm.
0: At yan ay nasa isang pampublikong lugar.
1: Mm-mm.
0: Di ba? Hindi naman siya nakasikreto.
1: Mm-mm.
0: At public infrastructure. Pag-aari natin lahat yan bilang mamamayan na nagpondo dyan mula sa ating buwis, hindi po ba?
1: Opo eh. So, yun po sir. As long as wala naman pong anything na pagmumura or anything that's incriminating, sir, na hindi magandang mga languages, I think okay naman po siya. Yun po, sir.
0: Sure.
9: So, ideally, attorney, sa implementing agency muna, pero if all else fails.
0: Yan. Pwede na po siguro.
1: Opo.
0: Pero tandaan po natin, ha, meron pa kayong 888 sa Malacanang, so hindi talaga kayo mawawalan ng redress of grievances ninyo. Eh. Marami pong avenues, Sir Arman.
1: Okay po, sir.
9: Maraming salamat, attorney.
0: Salamat
1: sir
0: din po.
1: Sir Arman, ingat po kayo. Sana nasolusyonan na yan, no? Balitaan niyo po kami, sir.
9: Ingat po kayo.
1: Ingat po kayo. Salamat po. Para na-imagine ko bigla, no, DPWH, kinasuha na nag-post na sira ang pumping station la. It won't help their image as well. Eh. Alam mo yun? So, hindi rin talaga usually nagkakaso ang agencies kapag napatunayan na kinocall out lang sila sa kakulangan.
0: Mm-hmm.
1: Pero apparently may bagong balita na parang ang Malacanang, I think may plano silang magsampa ng reklamo sa NBI sa mga pages na nagpapakalat naman ng mga bagay na what the Malacanang considers as fake news.
0: Ah, iba usapan yun.
1: Iba pa yun.
0: Oo,
1: misinformation, disinformation
0: correct.
1: Is another criminal
0: case. Hindi pinag-usapan yung data privacy or consent ng data subjects doon.
1: Okay. Mm-hmm. Meron po tayong katanungan dito, maganda po ito, no?
0: Mm-hmm.
1: Hi, I'm Jana. Paano po kapag sa mga business establishment nakunan po ng CCTV kapag may nangyaring krimen? Pwede po bang i-post sa social media kapag meron naman pong nakalagay na CCTV monitored ang isang lugar?
0: Okay, tandaan natin, again, yung pag-share kasi sa social media, hindi siya legal na paraan. Kasi meron talaga, kung talagang nahuli yan sa CCTV, halimbawa, mm-hmm. nakatakas, pinost mo na. So, ibig sabihin, nahahamper or halimbawa, nauunahan na yung kriminal, nakita niya, uy, hinahabol na ako. Alam na ng mga otoridad. So, iiwas na ako dito or dito muna ako.
1: Ay,
0: so,
1: totoo kumbaga, yan!
0: Hindi din siya nag kasi 'di ba ang objective mo or seeming objective mo
1: mahuli
0: para mahuli ka agad.
1: Tama, tama.
0: Pero mas alam po ng mga police at law enforcement paano didiskarte yan ang paghuli sa mga kriminal.
1: Partner, totoo yan. Kapag meron pong mga hindi pa nahuhuling suspect, tas may ganyan, lagi namang sasabihin ng PNP, kasi crime reporter ako mga kapamilya, lagi namang sasabihin yan, pag nahuli na,
0: yan, pwede na.
1: Pag close case closed na, ano naman na nila, tapos na nahuli na, willing naman sila to provide yung mga ganitong klase ng mga footage. Pero double check with PNP kasi sometimes nga tama yung partner, nakakadagdag tayo sa problema na with the investigation, nakakahamper tayo ng investigation. Bago po tayo mag-commercial break, may pahabol na question dito. Gusto ko kasi ito ipasok eh.
0: Sige.
1: Si VR Studio PH, pag nag-post ba ng food review, tapos hindi magandang review, violation po ba iyon?
0: Ayan, ang magandang tanong.
1: Oo, no, kaya kailangan ko gusto iba to eh.
0: Again, hindi natin yan masasagot without evaluating the actual material. Mahirap sabihin. Kasi ano ba yung sinabi ba niya? Hindi malutong yung balat ng lechon. Hindi naman yun kasiraan. Hindi ba? Dahil factual yun eh. So, hindi ko alam. Pero again, yung nagbibideo ka sa restaurant
1: dapat
0: nila.
1: Dapat magpaalam ka.
0: Magpaalam ka. Mm-hmm. Di ba? Yun ang basic. Kukuhanan mo yung mga mukha ng empleyado nila.
1: Oo.
0: Magpaalam ka rin. At sasabihin mo, isishare ko ito ah. So kung tutuusin mo, kung hindi mo yun nagawang yung pag-iingat na yun, may malaking question mark kung meron kang pananagutan.
1: Tsaka case-to-case basis siya partner kasi may isa naman po, poor service sa restaurant.
0: Ayan, may ganun.
1: Pinahiya sila, mali-mali yung order nila. And I think this one beauty queen posted about it on social media kasi parang nabastos sila nung restaurant. And then the restaurant apologized kasi po nag-viral yun. Pero I don't think the restaurant sued her for posting that. So, depende siguro kapag
0: kasi nga,
1: factual.
0: Kumbaga yung tenor din eh. Ano yung language? Kumbaga, sinasabi mo ba ito dahil ayaw mong maulit or talagang yung iba pa, nakikita ko partner, yung mga nagba-viral, yung mga reklamo sa airlines. Yung
1: na-delay,
0: di ba?
1: Yung haba ng pila.
0: Oo, wala man. Poor customer service, etc.
1: Ano kulay ng airline partner?
0: Secret.
1: Just.
0: So yung mga ganun, di ba? Depende talaga. Kasi kahit corporation, pwedeng masira ang puri at pwede siyang mag-claim ng damages. Sa batas, besmirched reputation ng isang business ay pwede ka mag-claim ng damages.
1: Ayan po, partner. Sa ngayon po ay... Tinuturo ka ni Johnson, partner. Meron yata siya ikukonsulta sa'yo. Nandiyan sa...
0: Ang daming pogi na nakikita dyan.
1: Mga kapamilya, magbibigay daan po muna kami sa ilang mga paalala at sa aming pagbabalik. Ay, meron po tayong mahalagang idudulog dito po sa ating program. So, Bugoy BBT, magbabalik po ang Hello!
0: Attorney.
2: Hello, Attorney. Sa DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
4: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
10: Ring, ring, go away!
11: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemex for Kids. Ang Plemex for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdamang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy!
10: Yay!
11: Pambatang Lagundi, Plemex! Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is a generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Ang galing! Pang matagalan!
13: Parang tayo lang han.
2: Everest Appliances.
12: Babe, ano ever best decision mo in life?
13: Siyempre, building a home with you.
10: Aww.
2: Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Ever best from Everest.
14: Mas pina-exciting at mas pinalakas ang programang ating sinubaybayan. The Secret of Health. The Secret of Health. Mapakikinggan sa DZMM Radyo Patrol 630 at mapapanood sa DZMM Talaradyo tuwing Linggo, alas 4 hanggang alas 4:30 ng umaga. At mapapanood din sa PRTV Prime Media tuwing alas 6 ng umaga. Kaya tutok na sa dagdag kalamang pangkalusugan sa programang The Secret of Health. Hatid sa inyo ng Yes to Health Incorporated at ng produktong Santhone Plus Gold.
2: Mga nagbabagang balita, mga maiinit na issue at mga tanong ng bayan. Laman lahat yan ng DZMM Radio.
15: Radyo Patrol 630.
16: Kat! Kaya pa din yan!
17: Sige lang, Direk! Kayang-kaya!
18: Ikaw ang magsasabing kaya mo to!
19: Ang liwanag na nasa loob mo, pasiklabin with Cobra Energy Drink. May Immuni Plus, B Vitamins, Turin, Ginseng at Inositol. Dahil
18: ikaw ang
19: Daniel Padilla po, Cobra Energy Drink. Para sa akin, pag meron ka nito, wala kang talo.
20: Ang iniinom na Cobra Energy Drink ni Daniel Padilla, 18 pesos SRP lang. Mabibili sa inyong suking tindahan.
21: Tagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti nang handa. May Plemex 40 ako. Ang Plemex 40 ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagbubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga. Plemex 40. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemex. Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex 40. If symptoms persist, consult your doctor.
22: Mula noon hanggang ngayon,

0: ni Sara.
1: Tuwing Linggo, alas 5:30 ng hapon sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
2: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
3: Malinaw na ang lahat sa pinagsamang Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino sa Hello Attorney!
4: Mga kapamilya, nagbabalik po ang Hello Attorney sa oras po na 1:56 ang hapon. Liza Aquino pa rin po kasama si Attorney Noel Del Prado, partner. Bago lang tayo dumako dito po sa ating mga kasamahan sa live stream, may meron lang pong nais magpadulog sa inyo ng kanilang concern. So ipapakita po namin sa inyo ito pong video na ito, partner. Guys, go ahead.
5: Maligayang kaarawan sa iyo, Attorney Noel. Mula sa Montano, Flamiano and Associates Law Offices at sa mga milyon-milyon mong mga kapamilya, happy birthday sa iyo. I'm sure mas marami pang blessings ang makukuha mo, lalo na ngayon at medyo malakas-lakas ang ulan. Continue with your service. Alam ko na mas marami pa kayong matutulungan ni Liza sa serbisyo publiko. Happy birthday ulit, Attorney Noel.
6: Marami happy sa... birthday, Attorney Yetbo. Talagang kahanga-hanga ka at sana magpatuloy pa ang napakaraming birthday para sa iyo. At natutuwa ko na marami ka pang matutulungan dito sa ating teleradio. Yes.
7: Lang, birthday mo na naman. Happy, happy birthday, Kabantay, Attorney Noel Del Prado. Mabuhay ka habang gusto mo.
8: Yan, siguro ngayon ang pagkakataon para maibulgar ko sa inyo si Attorney Noel Del Prado. Nakasama ko po yan sa programa. At I'm sorry, Attorney Noel, but this is my opportunity to tell all. Si Attorney Noel po ay isang napakahinahon na abogado. Matalino. Parang wala siyang makakaaway sa sobra niyang bayan. Yan, nireveal na kita. But anyway, happy birthday, Attorney Noel Del Prado. Happy birthday!
9: Happy birthday to my better half. I wish you good health and more happy adventures.
4: Ayun, happy, happy. Hindi ko lang sana ako mas magugulat
10: Hindi pa rin natatapos. Pero maraming salamat sa lahat ng ating mga bumati. Attorney Claire, Attorney Arnel, Attorney Toto, at Attorney Jojo, maraming salamat. At partner Liza sa pagkuha.
4: Pili ko may sasabihin ko pa eh. Talaga mahinahon lang talaga si partner.
10: Hindi gusto pong bumati na dun sa ating mga hindi nababati buong linggo.
4: Oo, pero ayun po. Happy birthday, partner. Sana
10: salamat
4: sa surprise nila. I think that was supposed to be yesterday.
10: Oo.
4: Pero hindi na yun pa si Auntie Claire. Hindi, joke lang. Okay, partner. Mag-hello na tayo dito sa mga nasa live stream po natin ngayon.
10: Nais ko lang batiin si Miss Emelinda Reforma dyan sa City Administrator's Office ng Quezon City, kahit naka-work from home na lahat.
4: Ay, hello po.
10: Ay, napakasipag, nasa office pa rin sila.
4: God bless you po. Si Ralph Lorenz Perulino, si Itzmi Walotsky, Gabriel Ponsaran, si Felix Valdez, happy birthday po, Attorney Noel Del Prado, watching from Rosario, La Union.
11: Happy birthday!
4: Lagi po ako nanonood sa inyo sa DZMM. Thank you. Kumusta signal namin dyan? Double checking.
10: Manico Nanan from Virginia, USA. Salamat po. Joy Diasis, Ray Santos, Kenny G. Hello, hello
4: po sa inyo. Hey, Kenny G, what's up? Si Daddy Juro. May pahabol po pala for today. Happy birthday po, Attorney Noel, sabi nila.
10: Salamat po.
4: Si Daddy Juro.
10: Jericho Ferrer, Jerry Tan, Louis Basco, Ligaya Chingtan, it's me, Wilotsky.
4: Si Rinalyn Saburido. Hi, Rinalyn.
10: Hello, hello. Iday Gami. Hello, hello.
4: Si Teresa Alianza. Hi, Teresa as well. Tsaka si Ninette Kiriharan. Show Matthew. Hello, hello, guys. Magandang hapon po sa inyo.
10: ML Bartolay, VRS Studio, Vina Hermohino.
4: Dami
10: Kelly
4: bago.
10: Kelly Sheila Vera. Ako ay si isang alikabok sa asin, ha?
4: Ang haba.
10: Ito yata yung may tanong kanina.
4: Si Ronaldo Terencio. Attorney Ma'am Liza, yung po bang pagkuha ng picture sa ospital ng government hospital, bawal po ba yun? Dapat pa bang humingi ng permiso? Depende kung para saan ang pakay mo doon.
10: At karaniwan, ang bawat establishmento, whether private yan or public, meron niyang policy ng pagkuha. Kailangan, as a general rule, kukuha kayo ng paalam sa management ng building.
4: Ayun po, partner, wala na po tayong oras. Patensya
10: sorry,
4: na po kayo.
10: Bukas. Ay, bukas. Sa Lunes po.
4: Wednesday. Partner.
10: Ay, Wednesday pala.
4: Ay, hindi. Thursday. Sa Thursday na po ulit, mga kapamilya, tayo magkikita sa Hello Attorney. At lalubos po kami nagpapasalamat sa dalawang araw na nakasama po namin kayo dito po sa ating pong talakayan. Ako po si Liza Aquino, nagpapaalala.

0: Hatid po namin sa Hello Attorney ang mga batas sa madaling maintindihan. Birthday Boy, take it away.
1: Attorney Noel Del Prado po, huwag po kayo mag-alala, magtanong lang at manigurado dahil dito po sa Hello Attorney,
0: sagot ka ng batas. Susunod, Doc Dennis Go at
1: Tita Winnie Cordero
0: sa DZMM.
1: Action ngayon!
0: Pa-weekend ka na, partner. Ingat, guys!
2: Hello Attorney sa DZMM.

0: Kami po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa loob na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod, magbabantay. Kasabi ng KBP, kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas. Oras natin, 2 minuto makalipas ang alas 2 ng hapon.
1: Oras hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay mahalaga.
2: DZMM Balita Ngayon.
3: Kapamilya, naniniwala ang defense team ni Vice President Sara Duterte na napapanahon ng linawin ng Senate Impeachment Court ang sub judice rule na nagbabawal sa magkabilang partido at mga miyembro ng korteng talakayin sa publiko ang merito ng kaso. Sinabi ni defense team deputy spokesperson attorney Justin Gular na high time nang klaruhin ng korte ang guidelines ng sub judice rule. Sakaling malinaw na naniniwala naman niyang susunod dito ang depensa, gayon din ang prosecution. Nitong Miyerkules, sinita ng depensa ang social media post ni private prosecutor attorney Amando Ligutan na mistulang pinapatungkulan umanong sagutan ni na private prosecutor Lorna Kapunan at defense counsel Christine Ferrer. Sa ibang balita, itinalaga ni Pope Leo XIV si Haro Archbishop Midfield Billones bilang Apostolic Administrator ng Diocese of Cabangcalan. Naritong kumpirmado, siguradong balita mula sa Maynila at ni Radyo Patrol, Bert Dizon. Bert.
4: Risa, itinalaga ni Pope Leo XIV si Haro Archbishop Midfield Billones bilang Apostolic Administrator ng Diocese of Cabangcalan. Matapos itong mabakante ng inipat si Bishop Louis Galvines bilang bagong obispo ng Bacol sa liham ng Discastery for Bishops na may petsang August 11 at isinapubliko ngayong Biyernes, pansamantalang pamamahalaan ni Archbishop Billones ang diocese hanggang maitalaga ang bagong obispo ng Cabangcalan. Ang Diocese of Cabangcalan ay isang suffragan diocese ng Archdiocese of Haro sa Ecclesiastical Province ng Western Visayas. Ang appointment ay kasunod ng paglukluk nitong Martes kay Bishop Louis Galvines bilang bagong obispo ng Bacolod halos 3 buwan matapos siyang itilaga ni Pope Leo mula sa Diocese of Cabangcalan kung saan siya nagsilbi ng humigit-kumulang 8 taon. Pinalitan ni Galvines si Bishop Patricio Buzon na nagtitiro tapos pamunuan ng Diocese of Bacolod sa loob ng 10 taon. Si Archbishop Billones na dating Auxiliary Bishop ng Cebu ay nagsilbing Archbishop ng Haro mula pa noong April 2025. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado ito ang Radyo Patrol. Bert Dizon, DZMM.
3: Maraming salamat, Bert Dizon. Sa mga kapamilya naman nating K-drama lover, bibida si K-pop idol Cha Eun-woo sa spin-off ng time-traveling romantic melodrama na Bon Appetit, Your Majesty. Ayon sa report, si Eun-woo ang magiging male lead sa proyekto. Bagamat katulad pa rin ito ng original na drama, iba umanong magiging takbo ng storyline ni Eun-woo. Sa report ng The Korea Times, hindi na babalik sa spin-off ng proyekto ang mga original na lead stars tulad ni na Im Yuna at Lee Chemin. Si Eun-woo ay kasalukuyang nasa hiatus matapos ang kanyang enlisting sa mandatory military service.
1: Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Everest Appliances, bringing quality and wellness close to home. Health, wellness, and energy saving. Ever best from Everest.
3: Yan ang mga balita, basta't may nangyari. Naka-report agad sa DZMM. Manatiling nakatutok sa DZMM Facebook at YouTube channel. Ako po si Trisha Lindo.

Sa bawat hinaing, meron kang maaasahan, may makikinig. Aksyon ngayon! Ito ang puso ng DZMM na handang maging tulay at gabay ng kapamilyang Pilipino. Tutugon a aksyon! Hindi kahapon, hindi bukas, kundi ngayon! Aksyon ngayon! Kasama ang tatak ng pagseserbisyo, Winnie Cordero. At ang katuwang sa kalusugan at public service, Doc Dennis. Ito ang DZMM Aksyon ngayon!

0: kuya, mga nini, mga tutoy! Isang hapong kay ganda. Oo, maganda. Kasi yung mga tutoy, yung mga nining, walang pasok! Isang hapong kay ganda, Luzon, Visayas, at Mindanao. Narito na naman po ang tambala ng programang Handang Umagapay, Handang Umaksyon sa inyong mga panawagan. Hindi mamaya, hindi bukas, kundi ngayon na! Kasama po ninyo, nag-iisang dalaginding ng teleradyo, Tita Winnie Cordero.
1: Magandang hapon, mga kapamilya. Ito po ang programang DZMM Action ngayon na maghahatid ng isang oras ang iba't ibang kwento ng pag-asa at pagkakaisa. Mga kwento ng buhay na magbibigay aral at inspirasyon. Ako, si Doc Dennis, ang inyong katuwang sa paghahanap ng solusyon. At ito ang
0: Action Ngayon! Naku, naalala ko lang, Doc. Yes. Parang meron tayo dapat part 2.
1: Hemorrhoids.
0: Yun! Hemorrhoids. So last week ano,
1: yes.
0: Friday nagkulang tayo sa oras.
1: Opo.
0: Dahil nga nagtayo nagbagyo-bagyo.
1: Mm-hmm.
0: Tama? Oo. Hindi, meron tayong nakausap natin si Police Major tungkol doon sa kabaong. Stand.
1: Yes.
0: Doon sa kabaong.
1: Floating. Tapos kasi at that time, meron din tayong sangla tira.
0: Yung
1: parehong kaso ang kinausap natin.
0: Correct.
1: Sa NCRPO spokesperson.
0: Ano kaya nangyari sa mga kabaong? Wala na, no?
1: Wala. Biglang
0: wala.
1: Walang update din tayo,
0: kaya
1: no?
0: Oo.
1: Saan nilagay kaya?
0: At saka ano na nangyari doon sa mga persons of interest?
1: Yes. Sa mga subsequent news, hindi ba? Chindek daw mga CCTV. At una, may gray van, may white van. Kasi nga, sabi natin, hindi kasiyang lima sa loob ng isang uring sasakyan.
0: That's right. Naku, sana magkaroon ng follow-up para malaman din naman natin kung bakit nila ginawa iyon.
1: Excess na ba ngayon?
0: Excess? Uy, huwag naman. Oh my gosh. Okay.
1: Pero mabuti yun. Ibig sabihin, healthcare natin, okay.
0: Okay.
1: Walang nawawala.
0: sige. Pero hindi, huwag na.
1: Yes. Anyway.
0: Today is August 14, Friday. Biyernes po ngayon, meron tayong action solution mula Hagonoy, Bulacan.
1: Yes.
0: Merong request. May request na mabuksan na daw ang floodgate sa Sitio Wawa, Barangay Iba, Hagonoy, Bulacan. Mamaya
1: yes.
0: Ho, makakakwentuhan natin si Mayor Charo C. Alvarado Mendoza para malaman kung... bakit importanteng mabuksan
1: yun nga, gusto ko tanungin, ba't kailangan buksan? Overflow level na ba? Or kailangan ba siyang buksan dahil meron ba silang nakikita ang problema? Kulang ba sila sa tubig or what?
0: Ang alam ko kasi sa Hagonoy, bahain ito eh.
1: Yun nga, hindi ba coastal sila eh?
0: Di ba masarap nga ang hipon dyan at saka alimango? Di ba?
1: Alam ko yun.
0: Ang hipon dyan, manamis na.
1: Yes.
0: Hindi lang hipon, Dok. Sugpo. Di ba? Mamaya, malaman natin kay Mayor Mendoza kung para saan ang kanyang request na ito. Pero, hindi pa ho tayo mag-part 2 sa ating hemorrhoids, ha? Sa ating klinika sa Istrenta. Today, ano ba, Doc?
1: Pag-usapan natin ng comparison. Vape, e-cigarette, better ba than Yossi?
0: Okay, pag walililaw lamang po, hindi naman namin kinukonsinte ang kahit
1: yes.
0: na anong bisyong ito, no, Doc?
1: Paunahin natin. Dahil meron, sabi-sabi.
0: Okay, sabi-sabi.
1: Mag-e-cigarette ka na lang, mag-vape ka na lang, huwag ka na mag-yosi.
0: Ayan.
1: At nagiging dual. Doon nagiging double whammy, Tita
0: anong
1: Winnie.
0: Anong dual? Nag-yosi na, nag-vape pa?
1: Nag-yosi siya. Dati isang kaha, 26 isang kaha, hindi ba?
0: Oo.
1: Lima ka na lang, tapos mag-vape ka.
0: Oh my God!
1: Hindi
0: ko alam yan.
1: Yun ang ginagawang trending, Tita Winnie. Nakikita namin sa clinic namin, nakikita namin sa outpatient services ng mga ospital, ganun ang ginagawa. Dok, ito ang paraan ko.
0: Parang alak na itong cocktail. Merong mixture.
1: Yes.
0: Oh my goodness.
1: From tobacco, downgrade daw sila.
0: Downgrade?
1: Ang ginagamit nilang termino, downgrade sa e-cigarette at vape.
0: Parang it's the other way around. I'm sorry, Doc. Hindi siya downgrade. Kasi, chemical kasi ito eh. Well, sorry naman po ah. Hindi naman ako sa kumakampi sa Yossi.
1: Mm-hmm.
0: Kasi sa Yossi, alam ko, tabako siya.
1: Yes.
0: Diba?
1: Yes.
0: Pero itong vape, maraming mga chemical na inilalagay. May iba-iba pang amoy.
1: May tama ka dyan, Tita Winnie.
0: Halos, hindi ko alam.
1: Halos pantay. Dahil, yan, ano yung maganda?
0: Mm.
1: Mula sa isang taong inosente sa mga ganun klaseng data o pag-aaral, ang alam mo, dahil tayo ay sanay tayo sa sigarilyo, di ba? At ikaw, hindi ka familiar din
0: sa vape
1: or e-cigarette. Equal ang epekto. Okay? Iba ang sangkap,
0: pero
1: pareho ang epekto sa kalusugan.
0: Ay, naku, mag-text na po kayo. Pero meron bang mas grabe dun?
1: Yan, pwede natin pag-usapan a little bit, pero yun nga, sinasabi natin. Hindi natin ini-encourage na ito ang gawin natin. O hindi. Kaya kung kayo po ay nasa kalagayang nasa sigarilyo, kayo po ang nasa grupong e-cigarette at vape, pakinggan nyo kami. At ipapakita namin sa inyo yung mga datos na sino ay mas masama or parehong masama.
0: Ayan, baka may mga katanungan po kayo. Isipin na po yung tasasagutin ng ating si Doc Dennis. Samantala! Ay, mali.
2: Litong-lito?
3: Litong-lito?
2: Gulong-gulo?
3: Gulong-gulo?
2: Pinagpapasapasahan?
3: Pinagpapasapasahan?
2: Pinapaasa?
3: Pinapaasa?
4: Oras na para sa Aksyon at Solusyon!
0: Sorry naman, matagal na nababakante, hindi na memorize.
1: Nawawala yung ating di ba? Yung sequence natin.
0: Nawawala. Siya. Ito na po tayo sa ating Aksyon Solusyon. Ito nga yung panawagan. Nabuksan na nga daw po ang floodgate sa City Owawa, Barangay Iba, Hagonoy, Bulacan. Nasa linya na po natin ang mismong mayor nila doon, si Mayor Charo C. Alvarado Mendoza. Mayor Mendoza, Mayor Charo, magandang hapon po, Tita Winnie Cordero at Doc Dennis, kasama po ninyo ngayon.
1: Good afternoon.
5: Magandang hapon po, Ma'am Winnie and Doc Dennis.
1: Yes. Opo.
0: Yes, ma'am. Ma'am, bakit po ninyo pinapanawagan ang pagbubukas ng floodgate dyan sa City Owawa, Barangay Iba?
5: Kasi po, ma'am, meron po ditong ginawa na proyekto ang DPWH na floodgate na sa tingin po namin ngayon po, ma'am, ay mas nakapagpatakpo ng tubig sa mga barangay. Mm-hmm. Hindi lamang po barangay ng Iba, kasama po dito ang barangay ng Palapa at iba pa pong karating na barangay, na kaya po namin pinapataas muna yung floodgate para po maging tuloy-tuloy yung daloy po ng tubig sa Labangan Channel. Kasi parang napigilan po ng floodgate na ito yung pagdaloy ng tubig. Kaya po, mama, nakikiusap kami sa DPWH na sana po yung marinig na ito yung maitaas. At meron po kasi mga nakahambalang na seat file, saka po mga ibang kagamitan pa yung contractor na lalo pong nakakapagpabagal sa pagbaba po ng tubig.
0: Matanong ko lamang po, Mayor, para saan daw ba yung floodgate na ginawa ng DPWH?
5: Opo, ma'am, dito po kasi sa bayan namin, meron lamang pong dalawang season.
0: Oh, naman.
5: It's either po baha o bahang-baha.
0: Ah, oh my goodness.
1: So, tubig is
5: dahil
1: tubig is life na.
5: Kami dito ay may tubig.
1: Uh-uh.
5: Opo. Araw-araw po kami may tubig dito,
1: yes,
5: ma'am.
0: Yan, totoo yan.
5: Iba-iba lamang po ng oras at iba-iba lamang po ng laki, pero araw-araw po 'yun.
0: Dahil
5: ikalawa naman po yung bahang-baha. Galing po upstream yung tubig.
1: Upstream.
5: Ay dito pa rin po ang lusot sa amin. Kami po ang huli. Na bago po makarating ito sa Manila Bay, dito pa rin po dumadaan sa amin.
1: So yun sa
5: kaya naman po,
1: ng dam,
5: napakahirap.
1: Opo. Okay. Yun sa dam.
5: Napakahirap po ng aming kalalagayan dito sa bayan ng Hagonoy.
0: Okay. So yun nga po, para saan ba yung paglalagay ng floodgate na yan ay para masolusyonan ang problema ninyo?
1: Para madagdagan ng isang season, at least dry na kayo?
5: Opo. Yun po ang alam po namin. Ito po ay para yung pong tubig sa Labangan Channel na high tide ay hindi po masyadong pumasok sa baryo. Kaya lang po, pag po may tubig naman na upstream, galing po sa Pampanga na Ecija, nahihirapan naman po itong lumabas. Lalo na po ngayon na hindi naman po ito operational dahil ito po ay isa doon sa mga nabalita po sa ating BBM, KBBM, Pangulong Marcos, na mga proyekto po ng DPWH na hindi po natapos. Kumbaga, may phasing po ito, phase 1, phase 2, phase 3. Ang phase 3 po nito, yung pumping station, Nawala naman po ngayon. Hanggang check gate lamang po at hindi po fully constructed.
0: Mm-hmm.
5: So, okay. Dahil po sa ganitong pagkakataon, hinihiling naman lang po namin sa DPWH, sana po ipakinggan kami,
1: opo,
5: na ito po ay maitaas muna at matanggal yung mga sheet file at okay, yung mga gamit na nakaharang po doon sa dating dinadaluyan ng tubig na nakakapagpatagal po sa tubig na nasa baryo ngayon.
0: Mayor, na nag-reach out na po ba kayo kay Secretary Vince Dizon ng DPWH o kahit na sino sa kanyang mga kagawad?
5: Alam niyo po, ma'am, alam po marami pong kinaharap na problema ang DPWH sa ngayon, lalo na po si Secretary Vince Dizon.
0: Opo.
5: Pero po, ma'am, sabi nga po nila bawal po ang mainggit.
1: Mm.
5: Dahil iyan po kasama sa 17.
1: Mm.
5: Pero hindi po kami naiinggit. Kami po ngayon ay hindi lamang po ako, buong bayan po ng Agunoy ay hindi lamang po nagtatampo.
0: Mm-mm.
5: Kung hindi galit po kay Secretary Vince.
0: No,
5: sa po yung nagpunta, ngayon lamang po sa Karatig na bayan,
0: opo,
5: na tatlong beses na po niya pinupuntahan, pero kami po hindi man po niya madalaw, hindi man lang niya makamusta. Ano po ba yung aktual na kalalagayan ng bayan ng Agunoy? Na bakit po ba parang tila bagang takot na takot sila, mm-hmm, na pumunta rito sa aming bayan?
0: Naku, Mayora, wag natin, let's not get ahead with our desperation.
1: Mm-hmm.
0: I know na napaka-frustrating ng inyong kinalalagyan at nararanasan sa mga panahon na ito, lalo na walang humpay ang pag-ulan, and I'm sure maraming tubig na naman ang nasa inyong lugar, ano? Pero ang problema natin ay tinatawagan din po namin kanina pa itong si Secretary Vince Dizon ng DPWH o kahit na sino sa kanyang mga tauhan at para ipaabot nga po ang inyong panawagan, Mayora, pero wala pa po itong tugon hanggang sa kasalukuyan.
5: Ma'am, busy po sila, nag-iikot po ngayon dito sa lalawigan ng Bulacan.
1: Mm-hmm.
5: I'm sure nandun po ata sa Karating Bayan namin.
0: Mm-hmm.
5: At meron naman po, mama, pinapunta.
0: Mm.
5: Ayun po, actual po, sabihin ko po sa inyo, may pinapunta naman po.
0: Okay.
5: Nga lang, tauhan po ito ng mga contractor, hindi pa po mga engineer. Eh sana po, mga engineer talaga yung makausap namin dahil
0: okay,
5: yung galit po namin ay isang linggo na po talaga na nakastock yung tubig dito sa amin.
0: Mm-hmm.
5: At hindi na nga po kami nagsasalita patungkol po sa mga project na ginawa po rito na puta-putake. Wala pong talagang isang masusolusyonan man lang o ilang barangay man lang na pwedeng solusyonan.
0: Opo.
5: Naging kalat-kalat ang mga proyekto.
0: Opo.
5: Hindi na rin po kami masyado nagsalita. Although kami po may mga position letter sa DPWH.
0: Hmm.
5: Ngayon po ay sana po ay madinig naman yung aming panawagan. Napuntahan po kami rito.
0: Opo.
5: Hindi po tao lamang ng kontraktor, kundi yung mismong mga engineer ng proyekto.
0: Opo.
5: At engineer ng DPWH.
0: Opo. Well noted, Mayora. Kami rin po ay nakikiisa sa inyong frustration, Mayora. Hindi namin ito bibitawan. Actually, hindi lang naman Hagonoy, hindi lang buong Bulacan yata.
5: At hindi naman din po kami, ma'am, nawawala ng pag-asa
0: kami
5: po ay didinggin ang DPWH.
0: Oo naman. Baka karating po ito sa kanila at ifa-follow up po natin at hari naway masolusyonan na po yung panawagan ninyo dyan sa floodgate na yan.
5: Opo. Oh, ma'am. At ang nais po namin, ma'am, sana magkaroon po ng isang maupuan po namin ito, hindi lamang po ng bayan ng Agunoy, kundi po ng mga LGU na Karatig Bayan, at ng DPWH po, para po makagawa ng isang komprehensibong plano para po masolusyonan hindi lamang po ang high tide, pati po ang upstream na tubig na talaga naman po nagpapalubog dito sa aming mga bayan.
0: Mayor, matanong ko lang po, di ba meron kayong Mayor's Council, yung samahan mga mayor sa iba't ibang lungsod,
5: opo,
0: iba't ibang lalawigan, na bring up
5: nyo
0: na po ba itong problema ninyong ito dyan sa Bulacan?
5: Opo, ma'am. Ito naman po ay napapag-usapan na rin po.
0: Mm.
5: Pero sana po ay makagawa ng isa pong komprehensibo nga plano talaga.
0: Oo nga, para puro usap na lang.
5: At babantayan po namin ang implementasyon ng mga proyekto po ng DPWA.
0: Sige, madam. Medyo tagal na ho kasi, no?
5: Opo, ma'am. Kawawa na po kasi yung mga tao dito sa amin.
0: Totoo.
5: Una po, ang mga tricycle driver po dito sa amin, at pangunahing trabaho labang po nila ay ang mga toda po dito, hindi rin po makapamasada, mataas po ang tubig.
3: Oh, yes.
5: Ang mga mangingisda po namin, hindi rin po makalaot. Talaga pong kawawa po yung aping pong mga kababayan.
0: No, po.
5: Yung pong mga pangilalim ng mga tricycle, kung hindi po tikling, ay mga mabilis po na nagkakasira lamang.
0: Opo, oh, dahil salted
5: mga
0: water.
5: Tahanan,
0: yes.
5: Kailangan pa po nilang intayin na bumabay tubig.
0: Opo.
5: Bago po sila makatulog ng mahimbing. Ganun po yung kalalagayan dito po sa bayan ng Arunoy na sana po ay makita ang aktual ng DPWA.
0: At Mayor, meron din namang lumilipat na ng lugar.
5: Opo.
0: Yung may kakayanan.
5: Yes po, ma'am.
0: Meron nang nag-migrate
3: out.
0: Para hindi na makaranas ng ganyang indulto. Sige, Mayor, tututukan natin ito. Babalikan namin kayo pagka meron ng sagot ang DPWH sa inyong panawagan. Ha, Mayor?
5: Opo.
0: Sige,
5: maraming salamat po. At meron pong kagaya ng DCMM na kahit po papaani magiging tulay para po sa mga national agency na kami po'y mapakinggan man lamang. Salamat po.
0: Kasiyahan po namin ang makatulong. Maraming salamat, Mayor.
1: Thank you, Mayor.
5: Maraming salamat po.
0: Thank you si Mayor Charo C. Alvarado Mendoza ng Agonoy, Bulacan. Bakit po napaka-problematic ng Bulacan, ano?
1: Double whammy eh. Meron siya coastal na siya. Meron pa siyang upstream water.
0: Ang dami-daming ano.
1: Parang catchmate.
0: Dami-daming fake.
1: Catch basin siya.
0: Kakainis. Ang daming fake projects.
1: Ano ba yan?
0: Biruin mo yan, floodgate. Dapat makakatulong para dun sa flood. Eh, siya mismo ngayon ang problema.
1: Apektado.
0: Hello, DPWH! Secretary Vince Tison. Sabi nga po ni Mayora, busy kayo. Oo, kaya lang, parte po ng trabaho natin yun eh.
1: Mm-mm.
0: Kami rin po eh, ayaw din namin pumasok pagka umuulan.
1: Tama.
0: Pero trabaho po yun eh.
1: Kailangan eh.
0: O, sa oras natin?
1: Ang oras, alas 2:24.
6: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
4: Action ngayon! Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
7: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins Liveraid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liveraid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins Liveraid Pro.
8: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Proteksyon at tulong sa atay, Liveraid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liveraid Pro.
10: Smells good.
11: Tikman natin.
12: Sarap! Yummy!
13: Everest Refrigerators.
14: Love?
15: Ano Everbest food mo in the world?
16: Of course! Yung ginawa natin together.
17: Aww. Everest Refrigerators keeps food smelling fresh. Everbest from Everest.
18: Kontrobersya? Ugong-ugong? Ang tunay na pangyayari sa ating bansa. Dito mo matutuklasan. Hatid nina Christian Yosore.

0: ka masilip nga ang lunch ba ko. Lapag ko na lang muna yung phone ko. May nag-message. Sino kaya yun? Matingnan nga. Uy, si VJ nag-reply sa my day ko. Ano kayang sinabi nito? Parang tagal-tagal na nung hindi namin nag-chat. Mabasa nga. Uy, kumusta na? Ang tagal na nating di nagkita. Naku, bakit naman may biglang pa-chat? High school ko pa to last na nakausap eh. Pero sige, ma-replyan nga. Uy, VJ. Long time no talk. Haha. Okay lang naman ako. Bakit bigla kang napachat? Oh, ano kayang nakain ito? Bigla-bigla na lang nagpaparamdam? Ayun, ang bilis naman mag-reply. Nag-reply na siya agad. Kita ko kasi mga my day mo lately. It seems like magkalapit lang tayo ng office building. Wanna hang out tonight after work? Naku naman, ano kayang sasabihin ko? Hindi naman kasi ako papayagan nila mama, eh. Paano kaya ito? Naku, tumatawag na siya. Teka, paano kaya sasagutin to? Ay, bahala na. Sasagutin ko na to. Hello, VJ. Ano kasi?
1: Hi, Melody. Look, I know you. Baka nag-hesitate ka na pumayag kasi matagal na tayong hindi nagkakausap. At baka nahihirapan kang magpaalam sa magulang mo. So, tumawag na ako. Just so I could know na okay lang ba sa'yo na makipagkita. If yes, ako na bahala sa parents mo. Ipagpapaalam pa kita kung gusto mo.
0: Siyempre naman, Vige. Bakit naman hindi, diba? Of course, I wanna hang out with you. Kaso...
1: Okay. Kung ganon, set na. Hintayin kita later. Treat ko na. If sinusundo ka pa rin ng parents mo, ako nakakausap. Ipagpapaalam kita. Just... kahit this one time lang, Melds, let's just hang out and talk. Alam mo naman siguro kung gaano kita ka-crush nung high school, diba? Sana mapagbigyan mo naman ako this time, Melds. Please! Kahit ngayon lang, ako na magpapaalam sa parents mo.
0: Siguro naman, hindi masamang subukan to, diba? Nasa tamang edad na rin naman ako. Okay, sige. Let's meet mamaya. Huwag mo muna ako ipaalam kila mama. Ako na bahala, ha? O sige na, see you later na lang.
1: Talaga ba? Seryos? Sundin kita mamaya. See you! Susundin kita.
0: Later! Bye! Okay.

nasa tamang edad na ako, gusto ko namang buksan ang aking puso para sa ibang mga bagay na hindi ko pa nararanasan. Dahil po rito, palihim ko pong binigyan ng chance si Vijay para ligawan na po ako. Ilang buwan na rin po kaming lumalabas-labas kada natatapos ang trabaho namin at sa ngayon, masasabi kong mas

0: nagkakakilala na kami. Sa katunayan nga po, Chang Ami, nararamdaman ko pong handa na po akong ibigay sa kanya ang matamis kong oo. Pero bago ko pa man po ito gawin, gusto ko naman po sanang formal na ipakilala si VJ sa aking mga pamilya. Para naman maging legal ang aming pagsasama sa aming mga magulang. Pero sa tuwing iniisip kong kakausapin sila mama tungkol dito, naku, natatakot po akong baka katulad ng mga bagay na hinihiling ko noon ay ma-reject lamang ako at pagbawalang muli na gawin ang gusto ko. Paano ko nga ba ito haharapin, Chang Ami? Dapat ko nga bang sabihin ang aking pag-ibig na inililihim? Sana'y matulungan niyo po akong maliwanagan sa aking sitwasyon. Sumusulat, Melody.
1: Chang Ami presents.
0: Ayan naman po ang ating Chang Ami presents, no? Ngayong Biyernes. Gusto po namin i-acknowledge all the people responsible para po dito sa ating ano, sa ating napakagandang drama ngayong hapon. Si Jane Robles. Hello, Jane. Siya po ang ano, no, gumanap bilang Peachy. Si Ateng Amy Estareja bilang Mama. Si Don Giseb bilang VJ. At Sweet Margin bilang ang ating letter sender na si Melody. Ang galing-galing sa panulat at direksyon ni Miss Hannah Alquezar. Ang galing, sweetie. And syempre, technical director natin, si Sir Benji Gilab. Uy, nakasama ko mula pa nung 90s sa Radio Romance. Pagkatapos, executive producer namin, syempre, di ba, napakagandang si Mayora Sheila Tubalinal. At ang overall in charge of production namin, si Sir Franco Reyes. Hello, sir. No, sa ating Chang Ami Presents. Ang dami-daming

0: Ledesma. Maple, maraming salamat sa heads up mo kanina. Oo, thank you so much. No, minsan nakakaligtaan ko yung volume ng background music. Maraming salamat. Maple. And syempre, si, ano, si Maria, nandyan din. Donald Figueroa, tsaka si Jaja Myong, 30. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay. O siya, kakausapin natin ang ating eksperto, no? Magtatanong tayo ng payo ukol dito sa ating drama ngayong hapon. Samantala, time check po natin, 3:47 ng hapon.
1: May nagbago, may arte, may budget.

0: palabasin ang plema para tumigil ang pagbubo.
1: Maya at niacinamide. May shea butter and... Papaya, kutis sulit, ang glow up.
2: ECS. May nagbago.
3: May arte.
4: May budget.
5: Akala nyo lang yon.
6: So sulit. White rose, papaya,
7: At Victoria Tulad sa...
8: Let's take the stage. PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
9: Playtime Entertainment. Born for happiness.
10: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag...
11: Mahalaga na may sika. Tara, pag-usapan natin kung anong take mo.
12: Ano? Sama na kaya natin sa kulitan natin.
11: Sama si Maan Makapagal.
12: Yes, Dieters
11: at Sandro Ochona.
12: Siyempre, siyempre, siyempre.
11: Anong take mo? Sa dami ng nangyayari sa bansa, pag-aanin natin ang diskusyon dyan.
12: Nagpagas na ba ang lahat?
11: Ano man ang opinion mo.
13: Kalma, kalma.
11: Pag-usapan natin yan.
13: Tingnan natin, anong kanilang salo din dyan.
11: Kasama sina Sandro Ochona.
12: Iisik ka naman
11: dyan. At Maan Makapagal kung... Anong take mo? Lunes hanggang Biyernes, alas 4:30 ng hapon sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta, DZMM Teleradyo at PRTV Prime Media. Kayo ay nanonood sa PRTV Manila, Channel 31.
14: Narito na ang mga balita sa inyong PRTV Newsbreak.
11: Dahil hindi tumitigil ang balita,
14: umakyat sa anim ang bilang.
11: Ang mga kaganapan sa anumang sulok ng bansa, ibabalita agad-agad sa PRTV.
7: Malamang pangkalusugan sa programang The Secret of Health. Hatid sa inyo ng Yes to Health Incorporated at ng produktong Santhone Plus Gold. Balitang kumpirmado.
15: And bibigyan ka na lang serbisyo DSWD, DOH. Siyempre kapag may mga calamities.
16: Itong calamity noon dahil nga po sunod-sunod yung kalamidad sa ating bayan.
17: Nagbibigay po kami ng tulong sa inyo kasi yun naman po talaga yung objective ng programa. Issue na inaantay mo lang na bigyan ka ng ayuda tapos goodbye, tapos na. Hindi lang po.
18: Presensya, no? Dun sa nakuha na

0: hindi na maganda ang kinalalabasan nito. Ano po ang masasabi niya dito, Prof?
1: Yes, I agree with you, DJ Monica, kasi katulad noon, 'di ba? Graduate na 'yung anak mo, nagtatrabaho na nga in fact. So dapat talaga hinahayaan na, kasi sabi mo nga kanina 'yung sukatan ng pagiging success, hayaan mo na 'yung iyong anak na lumipad on their own.
0: Mm-hmm.
1: Actually nga ang sabi diyan, you can say na successful ka as a parent when your children do not need you anymore.
0: Yes.
1: Diba? So, oo. So, ngayon, medyo nagiging OA in that level, yung trabaho na at marami pang pinagbabawal at nire-restrict sa kanyang anak.
0: Mm-mm. But you know, yun na nga eh. Pero minsan hindi mo maiiwasan din, kasi parang itong si Melody, no? Nag-iisang unika iha eh. So
1: correct.
0: Medyo compared to how they raised the boys, alam mo na, medyo talagang they are very, very careful with yung unika iha nila, no? What is the best way kaya for Melody? How do you think that Melody should approach the situation? Sa magulang niya na respectful pa din, hindi yung medyo nambabastos na siya ng magulang.
1: Correct, oo. Kung kaya niyang kausapin, siyang sumulat sa kanyang parents, di ba? At sabihin niya yung kanyang Nay, tay, baka pwede namang hayaan niyo na ako, kasi 'di ba, pinalaki niyo naman akong tama use ng mga na ituro niyo sa akin. So hindi niyo kailangan matakot na mali ang mga desisyon na gagawin ko sa buhay. At saka kung titingnan naman natin yung ating mga anak, kung hindi naman natin sila hahayaan na mag-decide para sa sarili nila.
0: Correct. Yun nga yung sinabi natin pareho, 'di ba? Measure of having done lang ay hindi yung masyadong dependent, hindi yung masyadong dependent, yun.
1: Yes.
0: yun talaga ang pain ng medyo bittersweet maging magulang. Successful ka kapag ka yung mga anak mo hindi ka na kailangan in the long run, kasi kaya na nila on their own. Pero ito nga ang tanong nga ni Melody sa atin, Prof, is tama ba yung ginawa niya na nagsisikreto siya? Okay lang ba yon? O kailangan ba na talagang aminin na niya?
1: Siyempre, ideally, di ba? Sana hindi tayo magsesekreto sa ating magulang. At kailangan sabihin natin ang katotohanan. Pero sabi nga niya doon, di ba, nung pagtawag niya sa kanyang nanay, "Sorry, ma, kasi ako naman." Di ba? Kasi yun.
0: Yes.
1: Yung problema. Dahil hindi open sa communication, di ba? Si mommy nung nagkaraoke ng company, hindi naman siya pinakinggan, di ba? Hindi siya pinakinggan at sabi lang sa kanya, basta hindi pwede, sumunod ka.

0: sa ating ano, YouTube lang. Kanyang gawin, eh bumukod na. Ang kailangan niyang gawin, eh na lang sa mga parents. Pero lang sa mga parents. This all is na talagang bumukod na siya. Kasi alam mo, ang diferensya ng ating kultura dito sa Pilipinas, eh, nako, alam na, talagang nasa magulang hanggang ikasal. Minsan nga, kasal na eh, nandun pa rin eh, diba? Sila ng asawa okay. Nandun. Ibang-iba sa Estados Unidos, sa mga ano western countries, no, na the minute you turn 21, eh, etsapuera ka na. At talagang ini-encourage ng mga magulang nga nila na talagang you live, bumukod ka na. Eh, you live on your own. Dito sa atin, medyo 180 eh. A total 180. Ibang-iba.
1: Correct.
0: Oo, pero correct. Sa panahon ngayon, di ba, Prof, nag-iiba na eh. Yung daloy ng panahon. Ang dami ng Gen Z ngayon, mas independent. Is this something that you encourage, Prof, as an adolescent and child specialist?
1: Yes, I definitely agree with it. Na talaga kasi Filipino culture kasi 'yon eh. Na yes. Hanggang tayo ay nakikitira sa ating magulang, tayo ay talagang susunod sa patakaran.

0: ay gumagawa na sila ng paraan para makaalis na sila, para magawa na rin nila yung kanilang mga gustong magawa na hindi nila magawa dahil kasama nila ang magulang nila.
1: Tama, yun nga eh. I really tell yung aming mga ano dito, ano, mga Gen Zers namin dito, talagang na parang mga anak ko na, sinasabi ko talaga sa kanila na I really admire them. Kasi nung panahon namin, nung kaedad ko sila, medyo papetiks-petiks pa ako sa boy. Hindi ko alam kung anong gusto kong gawin. Sila medyo driven na, no, Prof?
0: Yes, yes, that's right. Yun yung maganda sa kanila. Kasi nga parang nakita na nila yung mga naging problema nung past generation. Oo. So ngayon parang mas mindful na sila, mas conscious na sila na ayaw na nilang maging maulit yung mga pagkakamaling yon, at gusto na rin nilang mai-assert. Alam nila kasi na hindi nila mai-assert yung gusto nila hanggang wala silang sariling ano, or independence.
1: Correct. Oo. At kailangan talaga, importanteng-importante, no, that we know our worth. You know, parang ang dami mga Gen Zers ngayon, they know their worth already, which is very admirable. Kapag alam nyo po your worth, yung self-worth ninyo, eh, more often than not, eh, naipaglalaban nyo yun, ano? Oo. So, as ano, in closing po, Prof, no? Any last words po for Melody at saka dun sa mga nakikinig po sa ating mga kapamilya at kaserbisyo going through the same situation? Ano po ang maisasabi nyo sa kanila?
0: Okay, thank you, DJ Monica. Siguro unahin ko muna sa ating mga parents. Kung gusto po natin ng mga anak na magiging honest sa atin at maganda ang relasyon, kailangan po talaga tayong mag-adjust at maging open-minded para ngayon sila ay hindi matatakot na mag-open up ng kanilang pinagdadaanan. At para rin kay Melody, hanggat sana maari, yun na nga, try to talk to your parents kung ano na ngayon yung sitwasyon mo ngayon, ano yung nararamdaman mo. At hopefully, mag-open up sila. Now, kung talagang hindi kaya, siguro it's about time to think about yourself. Yon, move out. Para ngayon, hindi rin masira yung relasyon ninyo. Para may masave ka pa sa relationship mo with your parents. Thank you.
1: Ang ganda to cap things off para sa ating Chang Ami Presents. Maraming salamat, Prof. Nina Era. She is a
0: Thank you.
1: Adolescent and Child Specialist. Prof, kung meron pong gustong to get in touch with you, no, para humingi ng abiso, saan po kayo mahahanap online?
0: Okay po, meron po kami sa RCW Cares Instagram at Facebook, and Nina Era Facebook at Instagram din po. Maraming salamat, DJ Monica.
1: Maraming salamat, Prof. Nina. Thank you very much. A minute to go before 4 o'clock in the afternoon, ano? At ito, yung mga last minute ano natin, announcements. Mga kapamilya, may mga bagong aabangan ngayong weekend sa DZMM. Balitaan at usapang sports kasama si Migs Bustos. Tara, game! Nako, ayan naman ngayong Sabado, August 15, alas 4 ng hapon, at mas pinalakas na dekalibreng balita. Hatid ni Sir Danny Buenafe, simula ngayong Linggo, August 16, alas 8 naman yan ng umaga. May mga bagong magbabantay.

0: Taon 2026 sa ating mga headlines sa hapon. Bagyang hanggang malakas na pag-ulan, patuloy na nararanasan sa Metro Manila at ilang lugar sa Luzon. Gulay at isda, nagmahal na sa ilang palengke sa Metro Manila. Presyo ng petrolyo, nakaambaring tumaas sa susunod na linggo. Grupo ng mga manggagawa pumalag sa pinalawig na suspensyon sa aumento sa sahod sa Metro Manila. Dole tiniyak na gagawin ang lahat ng remedyo para labanan ang preliminary injunction. Anim na babae, kabilang ang limang Russian at isang Pinay, nasagip sa anti-trafficking operation sa Makati. Mga biktima, model o companion. At Pinoy Big Brother, magbabalik! Kamusta po kayo, Luzon, Visayas at Mindanao? Ako po si Tony Velasquez at sa detalye ng ating mga headlines sa hapon! Mga kapamilya, binahana naman ang ilang lugar sa Metro Manila dahil sa malalakas na pag-ulan dala ng habagat. Sa datos ng MMDA, umabot hanggang gutter deep ang baha sa ilang lugar sa Taft Avenue, kaya ilang pasahero nahirapang sumakay, habang ilang motorista inireklamo rin ang baha na nakaapekto anila sa kanilang trabaho.
1: Gobyerno natin yan, sa mga umahawak ng flood control. Flood control, nakikita niyo po ba yan? Bago niyo sana ibulsa, mitla niyo muna. Nangyayari, laki ng baha. Kawawa yung mga pasahero. Kami, hirap na hirap. Sasakay ka ng pasahero, dadaanan muna yung baha.
0: Sa Quezon City, abot tuhod ang baha sa ilang kalsada, partikular sa West Riverside Quarter, Attorney Pat Senador Senior Street. Sa Valenzuela, kalahati ng tuhod ang baha sa MacArthur Highway, Toyota Dalandan. Gayon din sa Katmon, Governor Pascual Avenue sa Malabon City. Pero passable pa naman sa lahat ng uri ng sasakyan. Inireklamo rin ng ilang residente sa Mandaluyong ang gutter deep na baha na ilang araw na umanong hindi humuhupa dahil sa patuloy na pag-ulan na dulot ng habagat. Ngayong araw, sinuspindi ng Malacanang ang face-to-face classes at government work sa malaking bahagi ng Luzon dahil sa masamang panahon. Baha na rin sa ilang bayan sa Bataan dahil sa matinding buhos na ulan at dulot ng habagat. Kabilang sa binabaha ang Dinalupihan, Orani, Pilar, Orion, Balangas City, Bayan ng Hermosa. Umabot na ang tatlong talampakan na baha sa ilang barangay kabilang sa Parayray Road na hindi na madaanan ng mga sasakyan. Siyam na tripulante ang nailigtas sa sumadsad na tugboat sa dagat sa bahagi ng Zambales. Ang balita mula sa Zambales, atin ni Radio Patrol, Rod Eason. Rod!
2: Yes, matagumpay na na-rescue ng mga tauhanang botolan Zambales Rescue Team ang siyam na tripulanteng sakay ng sumadsad na tugboat SL Suway-1 sa baybaying dagat ng barangay Bangan, Botolan, Zambales. Ayon sa investigasyon, nabutas ang tugboat kaya nagdesisyon ang mga tripulanteng isadsad na lamang ito sa mababaw na bahagi ng dagat. Sa ngayon, nasa maayos ng kalagayan ng siyam na nasa pangangalaga na ngayon ng Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office ng Botolan. Patuloy namang pinapayuhan ng publiko, lalo na mga nakatira sa mga coastal area na bagamat walang nakataas na gale warning, mas mabuting iwasan na muna ang anumang aktibidad sa mga baybayin dagat o anumang water activities ngayong masama ang panahon. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Rod Eason, DZMM.
0: Maraming salamat, Rod Eason! Nagsimula na ang clearing operation sa mga lugar na apektado ng landslide sa Atok at Tublay, Benguet. Sinabi sa DZMM ni Atok Mayor Franklin Smith na apektado ng pagguho ang halos lahat ng walong barangay sa bayan kung saan tatlo ang naitalang nasawi. Patuloy namang inaalam kung may residente pang nawawala. Malaking hamon ang pagbiyahe ng mga gulay, gayon din ang paghahatid ng mga tulong matapos mapinsala ang Farm to Market Road sa Barangay Paway, habang hirap din na maabot ang ilang mga tourist destination.
3: Malaking na washout doon. Importante itong barangay road na ito. It caters our farmers, our school children, as well as our tourists and the community. Nagtutulong-tulungan our barangay officials, our municipal, at may mga kapatid natin, mga kontraktor, so na tumutulong rin ho.
0: Sinimula na rin ang pag-aalis sa gumuhong rock net slope protection sa Governor Bado Dangwa National Road. Inaabisuhan ang mga motorista na humanap muna ng alternatibong ruta at hanggat maaari ay huwag bumiyahe sa gabi dahil may banta pa rin ng pagguho ng lupa. Halos 200 tinatawag na trash traps ang ikinabit sa Metro Manila para saluhin ang mga basurang inaanod sa mga ilog at estero. Sinabi ni Palace Crafts Officer Claire Castro na bahagi ito ng mga hakbang ng pamahalaan para tugunan ang problema sa solid waste management sa Metro Manila. Nagpakilos din ang DENR ng 1,500 Estero Rangers at River Warriors para sa regular na paglilinis at pagkukolekta ng basura. Samantala, 20 pribadong organisasyon ang lumahok sa Adopt an Estero Program ng DENR na layong hikayatin ng mga pribadong organisasyon na tumulong sa regular na paglilinis ng mga estero at waterways.
4: Panahon.
0: Mga kapamilya, maulang panahon dulot ng habagat ang patuloy na nararanasan sa malaking bahagi ng Luzon. Sa rainfall warning, kaninang alas 2 ng hapon, nakataas ang orange warning sa Bataan at ilang bayan sa Zambales, kabilang ang Subic, San Marcelino, Castillejos, gayon din sa San Felipe at Olongapo City na posibleng makaranas ng matinding pag-ulan, pagbaha at pagguho ng lupa. Yellow warning naman ang nakataas sa Metro Manila at mga karatig probinsya na Bulacan, Pampanga at Cavite na nakararanas ng pag-ulan at pagbaha sa ilang lugar. Inaasahang bahagyang mababawasan ang mga pag-ulan bukas pero posible namang lumakas ang habagat sa Linggo. Kaya huwag pa rin pong kalimutan ang inyong mga payong ngayong weekend. Tumaas na ang presyo ng isda at gulay sa ilang palengke sa Metro Manila. Sa Pasig Mega Market, pumalo na sa 130 pesos ang kada kilo ng tilapia mula sa dating 110. Halos 50 pesos kada kilo naman ang iminahal sa bangus na naglalaro sa 240 hanggang 250 pesos kada kilo. Ang gulay, tumaas din ang presyo ng bawang, sibuyas at kamatis. Katwiran ng mga nagtitinda, tumaas ang presyohan dahil sa tuloy-tuloy na ulan at kakulangan ng supply. Samantala, naantala naman ang delivery ng 20 pesos kada kilong bigas sa Kadiwa Store sa Makati. Ayon sa mga tauhan ng Makati Central Post Office, kung saan nakapwesto ang Kadiwa Store, hanggang 2 oras ang delay ng pagdating ng bigas galing ng Bulacan at ilang oras na itong naaantala mula nang sumama ang panahon dahil sa mga bagyo at habagat. Nako mga kapamilya, matapos ang 2 sunod na rollback, posibleng tumaas ang presyo ng mga produktong petrolyo sa susunod na Linggo. Sa 3 araw na kalakalan sa world market, 3 piso ang itinaas ng presyo ng gasolina, habang 4 pesos at 80 centavos sa diesel, 5 pesos at 20 centavos sa kerosene. Bunsod ito ng panibagong tensyon sa Middle East, kabilang ang anunsyo ng Iran na mananatiling sarado ang Strait of Hormuz. Pumalag ang ilang labor group sa inilabas na preliminary injunction ng isang Pasig Regional Trial Court kung saan pinalawig ang suspensyon sa pagpapatupad ng 85 pesos na aumento sa minimum wage sa Metro Manila. Sa kautusan, iginiit ng korte na makabubuti para sa lahat ng stakeholders na pansamantalang ipatigil ang dagdag sahod dahil posibleng marami ang mawalan ng trabaho. Dahil dito, isusulong ng Trade Union Congress of the Philippines ang pagpapawalang bisa sa injunction, kabilang na ang posibleng pagdulog sa Korte Suprema. Kumbinsido rin si Federation of Free Workers President Attorney Sunny Matula na Korte Suprema ang makapagbibigay linaw kung may kapangyarihan ang Regional Trial Court na makialam sa wage order.
5: Lagay ko ang Korte Suprema ang makatulong sa atin para at least mabuksan ulit ang kandado. Sinasabi natin na walang kapangyarihan dahil sa ilalim ng Labor Code, Article 126, the law is clear, no prohibited yung injunction. At siyempre, may mga iba pang mga batas na nagsasabi na dapat hindi makialam ang RTC sa mga sahod.
0: Tiniyak naman ng DOLE NCR na ginagawa ang lahat ng legal na remedyo para questionin ang preliminary injunction.
6: Susunod po tayo, ngunit ginagawa po namin lahat ang legal remedies at kami po ay nakikipag-ugnayan sa OFD para po mag-file po ng appropriate pleadings po para labanan po itong preliminary injunction.
4: Vice President Sara Duterte impeachment trial.
0: Nakumpleto na ng mga bangko ang ipinasupinang financial records ni Vice President Sara Duterte at ang kanyang mister na si Attorney Manasseh Scarpio na hinihingi ng Senate Impeachment Court. Sinabi ni Impeachment Clerk of Court Renato Bantog Jr. na isinimiti kahapon ang karagdagang financial records mula sa dalawang bangko matapos ang naunang deadline at 30 ng Hulyo. Kasabay ng iba pang record mula sa BIR, Anti-Money Laundering Council at iba pang bangko. Inihintay na lang ang utos ni Presiding Officer Francis Escudero para ma-access ng mga abogado ng prosekusyon at depensa ang mga naturang dokumento. Naniniwala ang defense team ni Vice Presidente Duterte na napapanahon ng linawin ng Senate Impeachment Court ang sub judice rule na nagbabawal sa magkabilang partido at mga miyembro ng korte na talakayin sa publiko ang merito ng kaso. Sinabi ni defense team deputy spokesperson attorney Justine Gular na dapat nang klaruhin ng korte ang guidelines sa sub judice rule. Sakaling malinaw na, naniniwala naman siyang susunod dito ang depensa, gayon din ang prosekusyon. Nitong Miyerkules, sinita ng depensa ang social media post ni private prosecutor attorney Armando Ligutan na mistulang pinapatungkulan umano ang sagutan nila private prosecutor Lorna Kapunan at defense counsel Christine Ferrer. Suportado ng House Prosecution Team ang posibleng fraud audit ng Commission on Audit laban kay Vice Presidente Duterte. Balita mula sa Kamara, hatid ni Raja Patrol, Pamela Vasquez. Pam?
7: Tony, kaugnay yan ang mga pangalan sa acknowledgement receipts para sa confidential funds ng Office of the Vice President at Department of Education. Sa press conference, sinabi ni House Prosecutor Terry Ridon na maaari pang magsagawa ng fraud audit ang COA para masiyasat kung paano ginastos ang confidential funds. Paliwanag ni Ridon, hindi dahil nabanggit ang umano'y gawagawang pangalan ay hindi na ito kasama sa batayan pagdating sa notices of disallowance. Dagdag pa ng mambabatas, malinaw ding hindi gumamit ang confidential funds para sa talagang layo nito matapos mailahad sa impeachment trial na nagamit ang bahagi ng confidential funds sa mga Christmas party. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Pamela Vasquez, DZMF.
0: Maraming salamat, Pamela Vasquez. Umihiling ng oral arguments ang kampo ni Vice Presidente Duterte kaugnay ng kinakaharap na kasong grave threat sa Quezon City Regional Trial Court. Iginiit ng kampo ng Vice na kung ang nakaupong Vice Presidente ay maaaring usigin at kasuhan, hindi rin ligtas ang iba pang incumbent impeachable officials tulad ng Ombudsman, mga miyembro ng Constitutional Commission, gayon din ang mga mahistrado ng Korte Suprema at kahit ang Pangulo. Nauna nang naghain ng motion to quash ang kampo ni VP Sara sa kasong grave threat na nag-ugat sa pahayag ng Vice Presidente sa online press conference noong 2024 na may kinontrata na siya umano para ipapatay sina Pangulo Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Sa iba pang balita, nilinaw ng gobyerno na hindi artificial intelligence hub, kundi manufacturing plant ang PAXSILICA. Balita mula sa Senado, hatin ni Radyo Patrol, Robert Mano. Kuya Robert.
8: So, hindi artificial intelligence hub, kundi manufacturing hub ang itatayo sa PAXSILICA hub sa Tarlac. Yan ang nilinaw ng DPIBOI at BCBA sa pagdinig ng Senate Committee on Environment, Natural Resources and Climate Change. Sabi ni Yusek Seferino Rodolfo, ang vice chairperson ng Board of Inquiry, ang proyekto, isa ang partnership at isa ay ang mismong proyekto. Sa partnership, dalawa na sa apat na bansa na ang umayon sa Declaration of Shared Principles pero non-binding na. Ang ibig sabihin, hindi pwersadong sundin o 24 na bansa na ang umayon sa Declaration of Shared Principles pero non-binding na. Ang ibig sabihin, hindi pwersadong sundin ng member country. Sa Southeast Asia, tanging Pilipinas at Singapore ang kasali. Sabi naman ni BCBA President and CEO Joshua Bingkang, sa halip na PAXSILICA, tatawagin na muna nila itong Clark Advanced Manufacturing Plant. Ang 1,620 hektaryang planta ay nasa lupain ng gobyerno. Ang mga investor ang magpapagawa ng planta at mga kalsada. Puburin sila ng sariling source ng kuryente at tubig at hindi sila kukuha sa supply para sa publiko. Reklamo naman ni Kapastar Lakbe Roselia Rodriguez. Walang konsultasyon na ginawa at blanco sila sa proyekto. Nangako naman ang BCDA na magkakaroon ng dialogo sa lahat ng apektado sa buong Tarlac. Sa 2027, inaasahang sisimulan ang pagtatayo ng planta at sa 2028, magkakaroon ng locator na nasa manufacturing center. At yan, ang balitang kumpirmado, sigurado, ito ang Radyo Patrol Robert Mano, DZMM.
0: Maraming salamat, Kuyang Robert! At susunod, bodega sa Pasig City, nasunog, anim na stay-in empleyado, nakaligtas. At silipin natin maya-maya ang lagay ng trapiko sa ilang lansangan sa Metro Manila sa pagbabalik ng headlines sa hapon. Oras po natin, 4:18.
9: This time check was brought to you by EO Executive Optical. For state-of-the-art facilities, expert eye care, and affordable eyewear, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
4: Tony Velasquez. Headlines sa hapon. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
10: Sunod-sunod na OT, kapit lang.
11: Kaya ko pa.
10: Tuloy-tuloy na biyahe, laban lang.
12: Kaya ko pa.
10: Patong-patong na projects, sige lang. Kaya ko pa. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Pasiklabin with Cobra Energy Drink. May Immune Plus, B Vitamins, Taurine, Ginseng at Inositol. Kakayanin ang pagsubok sa tulong ng Cobra Energy Drink. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Pasiklabin with Cobra Energy Drink. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo.
13: Mas maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang kwela na maghahatid ng matitinding kwentuhan at masasayang usapan. Alvin L. Chico, alas 6 at sasamahan pa ni Doris Bigonia, alas 7:30 sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
14: Ang tanong, alin? Alin? Alin ang totoo? Alin ang palusot? Pangako o panlilin lang? Dito, hindi lang basta pinakikinggan, pinag-iisipan, hinihimay ang mga bagay-bagay.
4: Tony Velasquez sa Issue Spotted. Issue Spotted. Lunes hanggang Biyernes, alas 5:30 ng hapon. Eksklusibo sa DZMM Teleradio. Ang parada ng mga balitang kailangan mong malaman sa maghapon. Dito mo mapapakinggan sa Radyo Patrol Balita, alas 7. Kasama sina Alvin L. Chico at Doris Bigonia. Lunes hanggang Biyernes, alas 7 ng umaga sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradio.
15: DZMM, numero uno sa aksyon.
4: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM. Headline sa hapon. Traffic report. Traffic report.
0: At mukhang magiging maulan pa rin po hanggang weekend. So ngayon pa lang ba ay matraffic na? Matraffic na nga po ba sa ilang kalsada sa Maynila? Alamin natin ang detalye. Wala kay Radyo Patrol Bert Dizon. Bert!
16: Yes, Tony, sa mga babagtas po sa mga pangunahing kalsada dito sa Maynila, asahan po mabilis na usad ng mga sasakyan dahil walang pasok ngayon sa paaralan at tanggapan ng gobyerno. Dito sa kahabaan ng Taft Avenue, wala po tayong na-monitor na traffic mula United Nations Avenue hanggang Quirino Avenue. May pagbabagal lang sa ilang bahagi ng Taft, particular sa Pedro Hill at United Nation, dahil sa mga sumasakay at wawabang mga pasahero. Punta naman tayo sa Espanya Boulevard, wala rin pong traffic hanggang makarating ng Quezon Boulevard, pero may kaunting pagbabagal dahil nagme-menor ang mga sasakyan dyan sa bahagi ng Quiapo Church. Sa Pati Burgos Avenue naman, may kaunting pagbabagal sa tapat po ng Kartilya ng Katipunan. So for Tony, yung mga naiulat na mga pagbaha sa ilang bahagi ng mga nabanggit nating kalsada ay humupa na. Pero paalala pa rin po sa mga motorista, Pagbaon po kayo ng payong at kapote dahil nagsimula na pong bumuhos ang malakas na ulan. Sinuspindi naman ng MMDA ang pagpapatupad ng number coding simula kaninang alas 6:30 ng umaga dahil pa rin po sa tuloy-tuloy na pag-ulan. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado ito ang Radyo Patrol, Bert Dizon, DZMM.
0: Maraming salamat, Bert Dizon! Tuloy po tayo sa iba pa natin mga balita. Nag-inspeksyon si DPWH Secretary Vince Dizon sa baku-bakong kalsada sa Baliwag, Bulacan. Sinasabing 2 taon nang inirereklamo ng mga residente ang baku-bakong daanan kung saan naiipon ang baha at ulan. Dismayado si Secretary Dizon nang matuklasang inilipat pala ng DPWH Bulacan ang pondo para sa pagkukumpuni ng naturang daanan sa ibang kalsadang hindi naman sira. Sinimulan na ang rehabilitasyon sa kalsada na inaasahan tatagal ng 11 buwan. Dahil dito, 2 linya lang muna ang magagamit habang kinukumpuni ang bahagi ng kalsada. Sumampa na sa higit 2,000 ang kaso ng dengue sa Maynila dahil sa pag-ulan. Balita mula sa Maynila, hatid ni Rad Patrol, Steve Ra. Steve! Steve! Babalikan natin maya-maya si Steve.
16: Yes, Tony, tiniyak ng Manila Health Department sa mahigpitis bitabantayan ang kaso ng wild diseases para mamanatiling ligtas at protektado ang kalusugan ng publiko. Sa pinakahuling datos ng Manila Health Department mula January 1 hanggang August 14, 2026, umabot na sa 2,233 ang kaso ng dengue sa lungsod. Sinundan ito ng 906 na kaso ng influenza-like illness at 282 na kaso ng severe acute respiratory infection. Naitala rin ng 135 na kaso ng leptospirosis, 65 na kaso ng typhoid fever at 3 kaso ng cholera. Nanawagan naman ang lokal na pamahalaan sa mga residente na panatiling malinis ang kapaligiran, iwasang lumusong sa baha at alisin ang mga naibong tubig na maaari pamugaran ng lamok. Pinapayuhan din ang publiko na agad kumonsulta sa pinakamalapit health center kapag nakaranas ng mga sintomas. Samantala, sa Marikina naman, hindi kahit ang mga residente na manatiling alerto sumunod sa weather at flood advisories at panatiling malinis at walang para ang mga drainage at daluyan ng tubig. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Steve Raz, DZMM.
0: Maraming salamat, Steve Raz! Sa iba pa nating balita, iginiit ni Pangulo Marcos Jr. na mag-i-endorso siya ng kandidatong ipagpapatuloy ang anti-corruption programs ng pamahalaan. Pero ayon sa Pangulo, masyado pang maaga para malaman kung sino ang i-endorso niya sa 2028. Matatapos ang termino ni Pangulo Marcos Jr. bilang 17th Pangulo ng Pilipinas sa June 30, 2028. Samantala, dinepensahan ni Pangulo Marcos Jr. ang provisional understanding ng Pilipinas at China na gumagabay sa rotation and resupply missions para sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Balita mula sa Malacanang, hatid ni Rad Patrol, Jom Garner. Jom!
16: Tony, sa media briefing, kasama ng mga miyembro ng Foreign Correspondents Association of the Philippines, sinabi ng Pangulo na layo ng provisional understanding na maiwasan ng miscalculation sa pagitan ng Coast Guard at Pilipinas at China na maaaring mauwi sa insidente at mas malawak na konfrontasyon. Ipaniliwanag ni Marcos na bago magsagawa ng resupply mission, nagbibigay ang Pilipinas ng maritime notification o apiso sa mga sasakyang pandagat na naglalayag sa West Philippine Sea hinggil sa ruta at schedule ng kanilang mga barko. Pero gate ni Marcos, hindi naman nangangahulugan ang naturang apisong humihingi ang Pilipinas ng permiso sa China. Ayon pa sa Pangulo, hindi nito pinahihina ang posisyon ng bansa kaugnay ng 2016 Arbitral Award kung close sovereign rights at territorial claims ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Umaasa rin ng Pangulo na sa kabila ng mga hindi pagkakaunawaan ng Pilipinas sa China, maaari pa rin magkaroon ng economic cooperation ang dalawang bansa kabilang ang posibilidad ng joint energy exploration. Ayon sa Pangulo, marami pang pagkakataon kung saan nagtutulungan ang Pilipinas sa China, kabilang dito ang energy supply nang magkaroon ng tensyon sa Middle East. Binigyan din ni Marcos na kabilang ang China sa mga pinakamalaking investor ng Pilipinas. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Jom Garner, DZMM.
0: Maraming salamat, Jom Garner. Binaverifika na ng Department of Foreign Affairs ang ulat kaugnay ng mga inarestong Pilipino sa China. Nakikipag-ugnay na ngayon ang kagawaran sa Philippine Embassy sa Beijing para kumpirmahin ang kalagayan ng mga inarestong Pilipino at matiyak ang kinakailangang consular assistance. Kinikilala rin ng DFA ang karapatan ng China na ipatupad ang kanilang immigration laws pero nalawagan sa mga otoridad ng China na tiyakin ang kapakanan ng mga Pilipinong nasa kustudiyan nila. Anim na babae kabilang ang limang Russian at isang Pinay ang nasagip sa anti-trafficking operation sa Makati. Sinasabing ibinubugaw ang mga biktima para sa sexual na serbisyo pero itinatago bilang PR modeling at companionship service. Nag-ugat ang operasyon sa tip kaugnay ng recruitment ng mga babae kabilang ang ilang beauty queen, artista at modelo. Arestado sa operasyon ang bugaw na nag-alok ng babae sa undercover agent sa halagang 25,000 pesos. Dila nala sa City Social Welfare and Development Office ang mga babaeng nasagip habang maharap ang sinasabing bugaw sa kasong paglabag sa Expanded Anti-Trafficking in Persons Act of 2012. Nasunog ang isang bodega sa barangay Bagong Ilog sa Pasig pasado alas 9 kagabi. Tumagal ng mahigit 5 oras ang pag-apula sa sunog na umabot sa ikatlong alarma at nirespondihan ng halos 100 truck ng bombero. Sa laki ng sunog, kinailangang tuklapin ang ilang bahagi ng pader ng bodega para maapula ang apoy at gumamit na rin ng self-contained breathing apparatus ang mga bombero. Nakalikas naman ang 6 na empleyadong stay-in sa bodegang may mga opisina at pinauupahang bahaging may lamang tela at gamit pang golf. Iniimbestigahan pa ang sanhi at ng sunog at halaga ng natupok na ari-arian. Pinasasagot na ng Senate Committee on Ethics and Privileges ang ilang senador na nakaharap sa ethics complaint. Ayon sa chairman ng komite na si Senate President Pro Tempore Tito Soto, inihinga na ng tugon ang mga inireklamong senador batay sa desisyon sa ipinatawag na executive session. Inabisuhan na rin ang mga nagsampa ng reklamo na tumugon sa notarial requirements. Hindi naman tinukoy ni Soto ang mga senador na may ethics complaint alinsunod sa patakaran. Kamakailan lang nang sampahan ng grupo ng kababaihan ng ethics complaint si Senadora Pia Cayetano dahil sa post sa social media kaugnay ng impeachment trial ni Vice Presidente Sara Duterte. Sa sports, magtutuo sa Cincinnati Open Round of 64 si Filipina tennis star at Mubadala Open champion Alex Ayala at si world number 74 Elena Ruse. Umabante sa second round si Ruse matapos padapain ni Magda Linet sa round of 128 sa score na 6-love, 6-3. Nakakuha naman ang first round by ang world number 20 na si Ayala na 17th seed sa torneo. 2024, huling nagharap sa US Open qualifiers na Ayala at Ruse kung saan nalusutan ni Ruse ang Pinay tennis star sa tatlong set. Mga kapamilya, may big announcement si Kuya. Magbubukas na ang pinakabago niyang bahay sa pinakabagong edisyon ng Pinoy Big Brother Collab 3.0. Pero sa pagkakataong ito, inaanyayahan ni Kuya ang mga aspiring Pinoy housemate all over the world. Bukas na ang online edition at para sa karagdagang detalye, bisitahin ang PBB social media pages. At yan ang headline sa hapon. Napapanood ang DZMM Teleradyo sa cable at sa binding na pakikinggan sa DZMM Radio Patrol sa Istanta at sa The Filipino Channel. Hanggang sa Lunes, have a safe weekend. Ako po si Tony Velasquez, ang inyong kapamilya.
17: Tony Velasquez, headline sa hapon. Headline sa hapon.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon. Patuloy na magbabalita, maglilingkod, magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras? 31 minuto makalipas ang alas 4 ng hapon.
1: Oras hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay, mahalaga!
2: 4:30 na! ATM na! Mga good news, at bad news.
3: Bad news.
2: Lilinawin, sisimplihan, pagagaanin, pasasayahin natin. ATM!
3: ATM!
2: Anong take mo tuwing hapon? Kasama sina Maan Makapagal at Zandro Ochona. ATM!
3: ATM!
2: Anong take mo? Dito lamang sa solid na DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.

0: ATM.
1: ATM.
2: Anong take mo sa DZMM?
3: Magandang hapon! Ito na talaga. Masasabi na nating happy weekend. O maulang weekend. Ay kasi nga yung magpapatuloy yung mga pag-uulan na yan hanggang weekend. Turo sa kayo mga ka-ATM. Ako po si Maan Makapagal. Hintayin lang natin saglit ang ating kasama, ang aking partner na si Zandro Ochona. Ang sarap ng panahon ngayon, no? Sarap matulog. Eh pero may mga kababayan naman tayo na apektado nitong mga nagdaang bagyo. Ito, halimbawa, si Bagyong Luis, Maymay at ang Habagat. Ayon sa Office of Civil Defense, 4 milyong individual ang naapektuhan nga nitong kalamidad. Ano sa inyo mga lugar? Binabaha ba kayo? Ang maganda kasi dito sa panahon ngayon, doon sa ulan, di ba? Parang bigla lang siyang darating. Lalakas, tapos hihina. Hindi talaga siya yung dire-diretso, no? Hindi tulad nung talagang yung mga bagyong Undoy, bagyong Ulysses, talaga namang sobrang tuloy-tuloy yung mga pag-ulan. Pero ang Maynila ay nakaranas din, no, ng baha, at least gutter deep. Etong Taft, Pedro Hill, pati na rin Rojas Boulevard. Siguro ay humupuan na sa ngayon. Malabon City, kumusta kayo? Kasi yung Katmon, Santolan, MH Del Pilar, Hulong Dulat, Don Basilio, Bautista, nakaranas din yan ng at least gutter deep na baha. Maysilo, ganun din, tsaka F. Sevilla Boulevard. Ayan, ingat-ingat po tayo. Ay, teka lang mga ka-ATM, patuloy pa rin ang pagbibigay natin ng nakakasama, katuwang ang Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO ng Charity Mba. Naglalaman po yan ng mga essentials na lalong kailangan natin ngayon. Mula po Lunes hanggang Biyernes ay pipili ang ATM team ng isang maswerteng listener na makatatanggap ng Charity Mba mula sa PCSO. E paano po sumali? Padala lamang ang inyong sagot sa question of the day sa DZMM Teleradio Viber 0919-278-3000. Ulitin ko, 0919-278-3000. At huwag kalimutang ilagay ang mga sumusunod: buong pangalan, kumpletong address at contact number. Eh, ang request nga po namin ay sa Viber po kayo magbigay ng inyong message, pati na itong mga kinakailangan. Huwag sa YouTube, huwag din sa Facebook. At kukontakin kayo ng ATM team at matatanggap ang inyong premyo tuwing Biyernes yan, at isang beses lamang po makatatanggap ng Charity Mba. Kayo man ang mapili ulit, isang beses lang kayo makatanggap ng Charity Mba. Kaya makinig, makisali, at baka ikaw na ang susunod na maswerteng mapipili ng anong take mo. E teka, eto ang ating question of the day. Ready na? Ano ang mga termino noon na iba na ang tawag ngayon? Eh kasi nagmula yan doon sa ghosting at Indian. Na Indian. Eh kasi diba, naglabas ng or binatikos ni Attorney Lorna Kapunan ng prosekusyon yung umano'y pang-Indian sa kanila sa isang pulong ng defense panel. Eh sinabi naman ni Presiding Officer Chief Escudero na ang tawag ngayon dyan ay ghosting. Pero para sa akin, magkaiba yun eh. Ang Indian kasi, parang iniwan, hindi sumipot. May usapan kayo, hindi sumipot. Para sa akin, mas tama yung termino. Ang ghosting kasi ngayon ay, kumbaga, ay bigla na lang iniwan ka sa ere. Hindi na nagparamdam. Ang dami niya ngayon yan. Ano-ano pa ba? Mga ka-ETM, ang ating mga termino noon na iba na ang kahulugan ngayon. Ito daw yung isa. Sabi to ng mga mga Gen Z at Millennial kong kasama dito. The serve. Ito raw yung counterpart nung buti nga sa'yo. So kung may nangyari sa'yo masama, ang sama nyo ha. The serve mo yan. Ito naman, ang sabi ay bias. Dati pag sinabing bias ka, one-sided ka, may kinikilingan ka. Pero ngayon daw, ito yung halimbawa, yung sino ang bias mo sa SB19. Ibig sabihin, anong favorite mo sa SB19? Sinong miyembro? Anong tawag ngayon sa pagmarami kang pera, yung bagong sweldo? Paldo. Eto marami nito eh. Delulu. Ibig sabihin, delusional. Dati kasi pag ang tawag lang dyan, luka-luka, baliw, pilingera. Ngayon, delulu na daw. O ayan mga ka-ATM, sagot-sagot. Sumali sa ating talakayan, magpadala ng inyong mensahe sa DZMM, Teleradio Viber 0919-278-3000 sa question of the day. Ano mga termino noon na iba na ang tawag ngayon? Eh, ngayon nakakaranas tayo nung panakanakang mga pag-ulan, minsan malakas, minsan mahina. At syempre, buti na nga lang medyo tumitigil, pero lumalabas ulit yung issue, no, ng yan, flood control, mga basura, ating mga sewerage, pati na rin yung mga drainage system. Maayos pa ba? Ayan nga, kausapin nga natin, alamin natin ano nga ba yung lagay ng ating bansa pagdating sa ecological solid waste management. Oo, at yung krisis sa basura, gaano kalala ngayon sa ating bansa. Nasa via Zoom, makausap natin si Attorney Jonas Saliones, Undersecretary for Policy, Planning and International Affairs ng DENR. Magandang hapon, Attorney Leones.
0: Hi, magandang hapon, Maan, at sa iyong mga listeners ngayong hapon, maulang hapon, ngayong araw.
3: Ayan, kasi, kumbaga, focus na naman sa baha, sa flood control, sa basura, dahil nga maulan dito sa atin ngayon. So, gaano po kalala ngayon ang krisis sa basura ba?
0: Sa ngayon, tingin ko medyo lumalala na ngayon dahil nag-i-increase yung ating waste generation na maana, no? Napansin mga 5 years ago or 10 years, 5 years ago, nasa mga 61,000 tons lang tayo per day. Mm-hmm. Pero ngayon, nakikita natin dahil dumadami ang population, dumadami rin yung ating basura. So, nagiging lumalaki na rin ang ating pagdami ng basura. At ito naman nagagaling din sa mga different households, lalong-lalo na sa mga creeks and esteros, mm-hmm, mga river system, na merong mga informal settlers doon. Mm-hmm. So, mapansin mo, itong mga basura natin, alam mo naman, nandiyan kayo sa media, na taon-taon pagka taghabagat at tagulan, nakikita natin yung mga basura dyan sa karagatan, sa mga rivers, sa creeks, kasi bumababa yan.
3: Mm-hmm.
0: So, ibig sabihin yan, yung mga dami ng basura na yan ay nakastock lang somewhere. Dito sa mga creeks and rivers, mga upstream, no? At saka sa mga water bodies, na pagka lumakas ang ulan, lumakas yung current ng tubig, talagang lahat yan pupunta rito sa pampang, sa kalupaan. Kaya ito ngayon yung na-experience natin. So, ito yung talagang seryosong problema, hindi lang dito sa ating bansa, ha? Man, kahit sa ibang bansa, nagkakaroon din ng mga problema ganito dahil itong basura kasi ay napupunta talaga sa ating karagatan.
3: Mm-hmm.
0: So, ito yung ganito kaseryoso yung problema natin dito sa basura.
3: Yung ating mga programa, sinusulong yan lalo mga LGU, yung mga single-use plastic. So, hindi po ba epektibo ito? Hindi sumusunod ang mga tao?
0: Siguro ang tingin ko diyan, sa aking opinion diyan na maano, sumusunod din naman yung mga iba. Kaya nga lang medyo may kakulangan din tayo sa ating mga teknolohiya o mga alternatives. Like for example, man, itong single-use plastic natin. Madali naman nating ma-implement yan kung pagbabawal natin lahat. Pero ang isang naiiwan tanong dyan, man, kung mawala ang single-use plastic, ano ba ang alternatibo natin magagamit? Ito kasi, dito sa Metro Manila siguro, may mga LGU na nagbabawal o nagbibigay ng mga disincentives sa mga kababayan natin na gumagamit ng plastic. Kaya ang ginagawa nila, nagdadala na sila ng mga kanilang supot, kanilang mga container, okay yun. Pero ang problema natin dito, hindi lang naman dito sa Metro Manila at sa mga urban areas. Ang problema natin yung sa mga remote areas, sa mga rural areas. Wala naman din tayong alternatibo na ganun ang presyo at ganun ang epekto ng paggamit ng single-use plastic. Sa aking pananaw, man, tingin ko dyan, kailangan na pag-isipan natin ano ba ang mga alternatibo natin pwedeng maihain sa mga kababayan natin kung talagang ipagbabawal natin itong magamit na ito.
3: Mm-mm.
0: Pangalawa, kailangan din natin siguro dapat hindi lang pagbawal natin or natin, tanggalin natin. Kasi ito mga plastic na yan, hindi lang naman tayo sa atin ang gagaling yan. Sabi nga ng mga local governments, nung kanilang ina-assess yung mga basura sa dito sa Marikina, dito sa Paranaque, sabi nila, hindi naman sa amin yan eh. Galing dito sa taas yan eh, galing sa labas. So, yung sabihin, talagang marami kung saan nanggagaling yan. So, kailangan natin ng alternatibong teknolohiya para maubos natin yan. Kasi kung landfill lang ang pag-uusapan natin man, palagi ko hindi na epektibo yung landfill at hindi na nila masasagot itong sa dami ng basurang na kumakalat dyan yung tagulan.
3: Oo. Pagdating sa recycling rate, Attorney Leones, bakit mababa pa rin sa Pilipinas kahit pa meron tayong batas?
0: Yan ang pinagtatalunan natin ng mga ibang grupo. Kasi ang batas natin man ngayon ay yung tinatawag nating Republic Act 9003. Ito, nandyan yung mga tinatawag nating pag-segregate, paglalagay sa MRF, ihiwalay natin yung mga nabubulok, di nabubulok, at yung mga value. Tama naman yan. Ginagawa natin. Kanya nga lang, ang problema natin, yung mga ibang nare-recycle natin, very minimal lang kung saan sila dadalhin. Kung may kakulangan tayo sa mga facility or equipment or lagilagyan, kung saan natin doon dapat ma-recycle, ma-repurpose o ma-upcycle itong mga plastics. For example, man, sa ibang lugar, pagka yung mga bote natin, meron talagang pinupuntang facility at doon dinuduro, doon kinukonvert ulit into a new plastic, a new bottle. Dito sa Pilipinas, meron tayong na-note kami, merong isa ditong bottling company. Hindi ko na sabihin yung soft drinks, pero bottling company. Ang ginagawa nila dito, kinokollect nila yung mga PET bottles, yung mga plastic na kanilang soft drinks. And then, ang ginagawa nila, nilalagay nila dun sa kanlupang, sa kanilang planta. Ginagawa nila ito, binudurog nila, kinakat nila ulit, and then kinoconvert nila into a new container. So, ibig sabihin nito, man, itong facility nito, hindi na sila kailangan magkaroon ng bagong raw materials para sa mga bote or sa mga plastics. Ang ginagawa nila, nirecycle talaga nila yon. Ang problem natin dito, napakamahal ng ganitong pagre-recycle. In fact, sabi nga sa pag-aaral natin, mas magandang gumawa ka na lang ng bagong plastic kaysa mag-recycle ka ng plastic.
3: Yun
0: ang challenge natin, man. So, kailangan makaroon tayo ng pagkakataon, mabigyan ng incentives itong mga industry natin, mga factory natin, para magkaroon sila ng initiative na mag-recycle. Kasi sa ngayon, medyo wala silang incentive na nakukuha maliban doon sa batas, yung tinatawag nating extended producer responsibility, kung saan ang mga industries natin are required na i-divert yung kanilang certain percentage ng kanilang waste footprints, yung generation of waste. Sabi nga nila, sabi ng batas na yan, by 2028, dapat at least 80% ng kanilang generation ng plastic, 80% yan ay dapat na-divert na into something else. So, ito yung mga challenges natin, man, na kailangan nating ipatupad at gawin para ma-address natin ito somehow itong plastic itong waste problem natin sa ating bansa.
3: Oo, natutuwa din ako kasi minsan may nakikita akong tindahan, minsan sa isang mall, na nagbebenta sila ng shampoo, body wash, o yung dishwashing liquid, magdadala ka lang ng lalagyan. No? Incentives. Makakapagbigay ba tayo ng incentives sa mga gumagawa nito, ng mga tindahan, ng mga brands na ganito yung kanilang proseso?
0: Oo, makakatulong to. Actually, ito yung ginagawa na natin maan, ano?
3: Mm-hmm.
0: I-encourage natin ng mga lokal na pamahalan na hindi na gumamit ng mga sachets.
3: Mm-hmm.
0: Alam mo, maan, ang ating generation ng sachets, yung mga shampoo, kape, mm-hmm. 163 million per day ang na-generate nating sachets na napupunta lang kung saan-saan sa water bodies.
3: Mm-hmm.
0: So, ang ginagawa natin sa mga ibang industry, sa mga ibang gumagawa niya ng mga sachets, baka po pwede yung ma-container na lang. Yung malaki silang ibibigay sa kanilang mga supplier,
3: mm-hmm.
0: and then yung mga kababayan natin, maglalagay na lang container at babaya, parang tingi-tingi, parang
3: mm-hmm.
0: mantika
3: mm-hmm.
0: ang ginagawa mm-hmm. natin. So, ganun ang inaayos natin. Ganun ang mga, may mga local government na gumagawa, may mga industries na nagagawa niyan.
3: Mm-hmm.
0: Kanya nga lang, siyempre, minsan ang nagiging challenge natin dyan, naku-question din tayo ng mga ibang mga kababayan natin. How? Kasi pagka ganun ako tingi-tingi, baka naku-contaminate eh.
3: Mm-hmm.
0: Hindi kagaya talaga nakapackage ng makayo. So, yun ang tingi-tingi namin unti-unti. And ang tingin namin na pag na-perfect na natin itong sistema na ganito, medyo gawa tayo ng mga paraan, mabawasan itong mga sachets o mga basura na napunta sa ating kalikasan.
3: Mm-mm. Eh, paano natin mababago? Mukhang malaki pa yung ano natin eh. Matagal pa ito, Attorney Leones, yung konsepto nung, kumbaga, yun nga, circular economy, kasi tayo linear ngayon, di ba? Yung parang gamit, gawa, gamit, tapon, ino lang, isang proseso lang eh. Hindi yung talagang i-recycle lahat. Medyo matagal pa ito, Attorney Leones.
0: Matagal pa ito in a sense na siyempre iba yung nakagawian natin na maano. No? Siguro yung mga panahon natin, ganitong panahon medyo mahirap na rin turuan yung mga kababayan natin na kailangan ito, itapon mo to, kailangan i-recycle mo to.
3: Mm-hmm.
0: Siguro dapat massive information na education at saka doon pa lang sa ano, doon pa lang sa una sa mga kabataan natin. Dapat na-orient na natin at nabibrief na natin sila. Kaya nga itong sa gabay po, sa utos po ng ating Pangulo, ang mga agencies po nagtutulong-tulong yan. Like for example, itong DNR, nakikipag-coordinate kami sa DepEd
3: mm-hmm.
0: kung paano natin mailagay itong mga konsepto na ito sa kurikulum ng ating mga estudyante. Dapat doon pa lang sa kabataan natin, malaman nila kung paano mag-protect ng environment, kung paano pag-dispose ng plastic, paano pagtatanim. Doon pa lang dapat para habang lumalakas sila, dala nila yung ganong konsepto at magkakaroon sila disiplina. Pangalawa, kailangan, sabi natin, ano, kailangan mayroong mga resources din tayo, may mga capacitation din tayo,
3: mm-hmm.
0: kailangan facility rin tayong paglalagyan ng mga ganyan para makita nila na hindi dapat inatapon yun sa tubig, hindi dapat nilalagay sa usan saan yan, may paglalagyan yan.
3: Mm-hmm.
0: Dapat mayroon tayong mga ino-offer na mga lalagyan. Kasi sabi ko nga sa isang mga interview natin, ang problema natin dyan, halos lahat ng waterways natin, creeks sa Metro Manila. Pag pumunta ka doon, man,
3: mm-hmm.
0: puro informal settlers doon. Wala naman silang sanitation facility doon. Wala naman silang toilet doon. Ang toilet at kabasura nila, yung creek na mismo.
3: Mm-hmm.
0: So, doon lang yun, naka-stop. Kaya mm-hmm. nga pag umulan yan, lahat yan, bababa, doon sa downstream.
3: Mm-hmm.
0: So, ito yung ating mga may experience dyan, man.
3: May sana nga, di ba, partner, Zandro, mangyari sa atin yung sa Japan. Alam mo bang meron sa mall? Nangangarap tayo, no? Hindi!
1: Natawa na lang ako.
3: Yung mga bote-bote na yan, di ba, pupunta ka sa mall, tapos meron dong lalagyan. Tapos itatapon mo sa loob.
1: Mm-mm. Actually,
3: tapos may lalabas na coins.
1: Diba? Actually, meron na rin sa atin ganyan.
3: Meron bang ganyan?
1: Meron na rin tayong, nung ako'y konektado pa sa isang beverage company.
3: Oo.
1: Dahil for a year, tumulong ako sa communications nila. Meron silang tinatawag nung tapon to ipon. So, papalitan mo into something else yung kanilang mga puting pet bottles. Kasi yung transparent lang na pet bottles yung pwede mong i-recycle.
3: Uh-oh.
1: Kaso nga lang, at target nga nila na may certain years na at least 80% ng kanilang ginagamit na pet bottles ay recycled na. Pero ang tanong ko nga, Yusek, ang problema pala natin sa plastic, hindi lang sa Pilipinas. May mga datos na nagsasabi na 1% simulat sa pool nung naimbento itong plastic, 1% lang yung nare-recycle. At yung mga yung natitira nakakalat nasa lansangan, nasa environment, at yung mga titawagan na microplastics na nasa mga katawan na rin natin. Ang tanong ko, Yusek, meron na po bang naimbentong teknolohiya para siguro kung hindi man mare-recycle, baka naman pwedeng magamit maybe into energy, malipat into energy yung mga plastic?
0: Meron tayong ganyan, Sandro. In fact, ito nga yung sinasabi kanina ni Maan, yung sinatawag nating circular economy.
1: Mm-hmm.
0: Sa mga industry natin kasi, sa ngayon, makukulungan tayo sa mga facility kung saan pwede natin i-recycle yung plastic. Sa ngayon, ang nangyari ngayon, dahil may EPR na tayo, yung mga private sector, aware na rin sila na dapat mag-divert sila ng plastic. No?
1: Mm-hmm.
0: So, ang tanging available na technology lang, ang tanging available na pwedeng paglagyan yung para ma-divert yung kanilang plastic ay itong mga cement factories, cement plant. So nilalagay doon yung mga plastic at sinasama doon either sa semento, component ng semento, or ginagawang feedstock ng boiler para makagawa ng enerhiya. So dito pa lang yon, may mga waste to energy, waste to oil na ginagawa natin, pero hindi nga, sabi nga ni Man kanina, ito parang linear economy. Pero ang kailangan talaga natin dito, ang objective natin ay makakahanap tayo ng isang teknolohiya kung saan mapahaba natin yung life cycle ng isang plastic. Pinasabi mo nga, Sandro, kanina, dapat yung bote, dapat nare-recycle natin.
3: Mm-hmm.
0: Ang sabi ko kanina kay Ma, meron tayong isa rito na beverages or soft drinks na nagaganyanan. Alam, medyo binubulungan kami ng nung industry na yan, sabi sa government, tulungan nyo naman kami, masyadong mahal ang pagproseso. Parang mas mura pa yung kumuha ka ng raw materials ulit kaysa mag-recycle ka. So, kailangan mag-incentivize natin itong mga ito at paramihin natin itong mga ganitong planta, at kailangan baka may mga available na mga technology or facility elsewhere sa ibang bansa. Sabi nyo nga, napunta na kayo sa Japan, ano?
3: Mm-hmm.
0: Ang dami doon. Pwede nating magamit yan. At makakasiguro naman tayo na clean and compliant sa environmental standards yung mga technology.
1: At saka, Yusek,
0: dadalhin lang natin dito sa Pilipinas.
1: Mm-hmm. At saka, Yusek at partner, yung nga kinikwento ko, doon ko na-discovery na yung pet bottles pala, para siya ma-recycle, para siya maulit-ulit at maging pet bottles ulit, kailangan transparent siya. Eh, diba may mga brands
0: color
1: na may kulay?
3: Oo.
1: So, hindi yun marirecycle.
3: Oo. Mga shampoo, ganun na.
1: Ayun na nga.
3: Oo. Diba?
1: So, siguro kailangan nga natin siguro pag-isipan din mabuti.
3: Mm-hmm.
1: Or siguro, panibagong batas po, no, Yusek, parang i-require natin yung industriya na gumagamit ng pet bottles na maging transparent na yung kanilang ginagamit para mas madaling marecycle.
3: Mm-hmm.
0: Usually, meron naman tayong batas na rin dyan, Sandro, no, Maan. Itong tinatawag ng Extended Producer Responsibility. Sabi ko nga kanina, yung mga industry natin, every year starting 2023, kailangan may divert nila yung kanilang plastic footprints. Ano? By 2028, sabi ko, dapat 80% na. Ang problem lang natin dito, talagang makailangan na yung mga industry natin, dahil sila naman ang may mga connection sa abroad, sa international environment, baka po pwede sila makakuha din at

0: Ang mangyayari sa atin, puro basura na lang tayo, basurero tayo. Mm-hmm. Laging end of the pipe yung solution natin.
1: Mm-hmm.
0: Pero sa ngayon, sa pagtulungan namin sa DTI, sa ibang mga industry, ina-encourage nila na bawas-bawasan naman yung paggawa, yung mga packaging materials nila.
1: Mm.
0: Diba, pagka bumili kayo sa atin, nagaling tayo sa ibang bansa, pumunta tayo sa duty free, ang daming plastic, napakaliit nung object na binin natin, tapos lalaki ng plastic. Sabi namin, baka dito mga industry, paliitin nyo na. Paliitin nyo na masyadong elaborate yung packaging materials sa plastic. Pangalawa, ini-encourage namin ang mga industry na huwag masyadong gumamit ng plastic, bawasan na yung content ng plastic. Kasi hindi naman talaga ang reality natin dyan, Ma'am Sandro, hindi pala natin pakaya na mawala yung konting plastic. Kasi una-una, lalo na kung pagkain yung tipo na nakalagay doon, hindi talaga hindi either siguro may aluminum doon, pero ganun pa man, may plastic na konti pa rin.
2: At saka yung sachet economy natin.
1: Kaya nga
2: Kasi tayo, sachet tingi, kasi nga mas mura. Eh kung magiging, kung iibahin natin yun, parang magiging anti-poor naman. May maiiwan tayo sa mga kababayan natin. Yusek?
0: tama Sandro. Tama yung pananamo. Kaya minsan pag ganito yung pagkatan, na-accuse kami na anti-poor Kasi yung mga proposal natin pang mga matataas. Pero ito yung challenge sa atin. Very, very difficult. Pero kami naman, gusto namin lang talaga ma-address na itong mga waste at plastic dito sa ating bansa.
1: Ito, attorney Jonas Leones, yung psychology ba ng Pinoy pagdating sa basura? Kasi, di ba, yung mga nakakapunta na abroad, mapapansin nyo yan. Kailangan mo magdala ng eco bag sa mga grocery stores dahil wala. Bitbitin mo lahat yan kung paano mong bitbitin. Mm-hmm. Kailangan may eco bag kang dala. Alam na nila wala kang makitang basurahan sa labas, sa gilid-gilid. Mm-hmm. Ilalagay mo sa bag mo. Mm-hmm. Pero pag nasa abroad, ang sumusunod tayo. Mm-hmm. Tayo, nako, walang basurahan. Ba yan?
2: Tsaka may bayad. Kung gusto mo gumamit ng plastic bag, may bayad.
1: May bayad. So yung mga ganong maliliit na paraan, attorney Leones, hindi ba kaya sa atin yun?
0: Kasi ang problema, maganda kasi dun sa ibang bansa, pag sinabi nila ito yung batas, ito yung bawal.
1: Mm-hmm.
0: Bawal gumamit, kailangan magdala ka. Talaga natutupad, hindi ka pagbebentahan. Or sabi mo nga, dalin mo yung isa-isa. Iyakapin mo yan. Pero dito kasi sa atin, medyo may circumvention. May mga business lagi. Business na interest agad. Like for example, bawal ang plastic dito sa LGU na ito.
1: Mm-hmm.
0: Sabi nga ni Sandro, bawal. Pero pwede kang bumili. Babayaran mo.
1: Mm-hmm.
0: pero kung sinabi mo, dapat bawal. Magdadala kayo ng dapat ng kalagyan. Kaya lang, nagkakaroon ng option.
1: Mm-hmm.
0: Parang sumunod ka nga, pero kung may pera ka, bili ka plastic, makakagamit ka. Pero sa mga hindi, makapipilit na kang magdala dahil imbis na bibili ka ng plastic, magagamit mo na sa ibang mabibili mo mga bagay, yun ang nagiging problema, nagkakaroon sila ng alternative.
1: Uh-huh.
0: Whereas if we will really strictly enforce yung ating mga patakaran, mga ating regulasyon, pag sinabi nating bawal.
1: Okay.
0: Gusto mo, edi isa-isa mong buhatin mo, mga binili mo.
1: Maganda pag-usapan pa to sa mga susunod na araw, Attorney Jonas Leones. Marami rin kasing matitigas sa ulo. Siya po. Okay. Maraming salamat. Siya po ang Undersecretary for Policy, Planning and International Affairs ng DENR at siya ring Supervising Undersecretary ng Forest Management Bureau and Manila Bay Coordinating Office.
0: Salamat.
1: Ang oras, 1 minuto makalipas ang 5 ng hapon.
3: Oras hatid sa inyo ng Everest Appliances, bringing quality and wellness close to home. Health, wellness, and energy saving. Ever best from Everest.
4: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
5: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
6: Ang galing! Pangmatagalan!
7: Parang tayo lang, han.
4: Everest Appliances.
6: Babe, ano ever best decision mo in life?
7: Siyempre, building a home with you.
6: Oh.
4: Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Ever best from Everest.
8: Uso na naman ang baha, kaya paalala ng Department of Health na mag-ingat sa leptospirosis na pwedeng makuha mula sa baha. Madumi ang tubig baha, kaya hangga't maaari, iwasang lumusong dito. Hugasan ang katawan ng tubig at sabon pagkaahon. Kung makakaranas ng lagnat o masamang pakiramdam sa loob ng 1 hanggang 2 araw matapos lumusong sa baha, kahit walang sugat, kumunso

Konsulta agad sa doktor o sa health center. Libre ang konsulta at reseta sa government health center. At may discount naman sa mga gamot na pang-iwas dito. Manatiling ligtas sa gitna ng tag-ulan. Isang paalala mula sa DZMM Radio Patrol sa Estreta at DZMM Teleradio.

0: ng Bayan, Peter Musngi at Rica Lazo. Balitapatan, Lunes hanggang Biyernes alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Ang tanong, alin? Alin? Alin ang totoo? Alin ang palusot? Pangako o panlilin lang? Dito, hindi lang basta pinakikinggan, pinag-iisipan, hinihimay ang mga bagay-bagay. Tony Velasquez sa Issue Spotted. Issue Spotted. Lunes hanggang Biyernes, alas 5:30 ng hapon. Eksklusibo sa DZMM Teleradio.
1: DZMM, numero uno sa aksyon.
0: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.

0: Ang oras, 4 na minuto makalipas ang 5 ng hapon.
1: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
2: ATM.
3: ATM. Anong take mo sa DZMM?
0: Ito pa rin ang ATM. Anong take mo? At ay kakuha muna tayo partner ng mga balita sa labas. Sino yung una?
4: Okay. Okay. O ito, kampo ng mga abogadong idinawit ng talent manager na si Alias Ken sa paninira kay Executive Secretary Ralph Recto, nagpa-reschedule ng pagharap sa NBI. May report si JM Pineda ng PRTV News. Go ahead, JM.
5: Yes, Sandro, humiling nga ang kampo ng 4 na abogado na idinawit ni Alias Ken sa planong paninira kay Executive Secretary Ralph Recto na ipagliban muna yung kanilang pagharap sa NBI ngayong araw dahil umano sa conflict sa schedule. Kinumpirma sa atin yan ni NBI Director Melvin Matibag at inilipat daw nila sa Lunes o sa August 17 ang bagong schedule ng pagpunta ng mga abogado. Sa hapon umano ng August 17, nakatakdang dumating ang lahat ng 4 na abogado para isumite ang kanilang salaysay patungkol sa ibinibintang nakasama sila sa balak na character assassination kay Yes Recto. Nabanggit rin ni Alias Ken na ang mga abogado ang magsisilbing scriptwriter para sa gagawing affidavit ng talent manager at mga kukunin nilang babae. Nauna naman ang sinabi ng mapapagkatiwalaan na source ng PRTV News at DZMM Radyo Patrol 630 na kabilang sa 4 na abogado ang kilalang lawyer na si Attorney Roy Rundain na legal counsel rin ni former Congressman Zal Dico. At yan muna latest. Ako si JM Pineda ng PRTV News para sa DZMM.
4: Maraming salamat, JM Pineda.
0: Malacanang, binatikos ang pahayag ng kampo ni Vice President Duterte sa impeachable officials. Narito ang balitang kumpirmado sigurado hatid ni Radyo Patrol, Jom Garner. Jom?
6: Manat Zandro, pumalaga Malacanang sa panibagong pahayag ng kampo ni Vice President Sara Duterte na maaari rin ma-indict o makasuhan ng iba pang incumbent impeachable officials kabilang ang Pangulo kung maaari itong gawin sa isang nakaupong Vice President. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, tila isa na namang banta kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang naturang pahayag. Sinabi ni Castro na tila nauulit lamang ang parehong narrative ng kampo ni ng Vice Presidente at kinestiyon kung muli na naman umanong naglalabas ng banta laban sa Pangulo. Gayunman, iginit ni Castro na walang sinuman ang nakatataas sa batas. Ayon sa opisyal, dapat malagot ang sinumang lumalaban sa batas o umaabuso sa kanilang kapangyarihan. Sinabi rin ni Castro na maaaring ma-impeach ang sinumang impeachable official kung may valid grounds, ngunit hindi aniya dapat ibatay ang mga kaso sa fabricated evidence at mga bayarang testigo. Ang pahayag ni Castro ay kasunod ng sinabi ni Attorney Paul Lawrence Lim, abogado ni Vice President Duterte, sa kasong grave threat na isinampa ng Department of Justice laban sa kanya kaugnay ng umano'y banta ng pangalawang pangulo sa buhay ni Pangulong Marcos, First Lady Liza Araneta Marcos at dating Speaker Martin Romualdez. Gitna ng abogado, may far-reaching consequences ang reklamo laban kay Duterte dahil aniya, kung maaaring i-indict at i-prosecute ang isang nakaupong Vice President, maaari rin umanong maharap sa indictment at prosecution ang iba pang incumbent impeachable officials. Kabilang dito ang ombudsman, mga miyembro ng constitutional commissions, mga Supreme Court justices at maging ang Pangulo. Maghahain ang kampo ni Duterte ng manifestasyon para magsagawa ng oral arguments kaugnay ng kanilang motion na ibasura ang kasong grave threat na isinampa laban sa Vice Presidente. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, Joam Garner, EZMM.
0: Maraming salamat, Jom Garner.
4: Uy, ito pa, isa pang report. Civil Aeronautics Board, ibinaba sa Level 12 ang fuel surcharge sa mga domestic at international flights simula August 16. Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula kay Radyo Patrol, Bert Dizon. Go ahead, Bert.
7: Sandro Maan, good news sa mga kapamilya. Maaari na pong makabili ng murang airline ticket ang mga biyahe ngayong August 16 to 30. Matapos ibaba ng Civil Aeronautics Board ang singil sa fuel surcharge. Sa inilabas sa advisory ng CAB, ibinaba sa level 12 ang fuel surcharge mula level 13. Sa ilalim ng level 12, maaring maningil ang mga airline ng fuel surcharge mula 389 hanggang 1,137 pesos para sa mga domestic flight, habang 1,284 hanggang 9,550 naman para sa international flights, depende sa layo ng biyahe. Ayon sa CAB, kinakailangan munang magsumite ng aplikasyon ang mga airline company bago sila maningil ng fuel surcharge. Ang fuel surcharge ay hiwalay na bayad sa base fare sa pamasahe sa mga eroplano. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado ito ang Radyo Patrol, Bert Dizon, DZMM.
4: Maraming salamat, Bert Dizon.
3: Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM, Radyo Patrol sa Estrella.
0: Anong oras, partner?
4: Ang oras, 10 minuto makalipas ang ikalima ng hapon.
1: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
3: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM! Trending sa DZMM, kasama si Jing Castañeda. Hello mga kasambuhay, i-trending na yan. Seryosong government info gagawing viral worthy. At trending lifestyle topics talagang may silbi. Mga kwentuhang makabuluhan. Umaapaw sa inspirasyon ang usapan. Ito na ang bago ninyong tambayan. Trending sa DZMM, kasama si Jing Castañeda. I-trending na yan. Kada Sabado alas 3 ng hapon. Kita-kits mga kasambuhay.
8: Kaya pa, ganyan!
9: Sige lang, Direk! Kayang-kaya!
10: Ikaw ang magsasabing, kaya mo to!
9: Ang liwanag na nasa loob mo, pasiklabin with Cobra Energy Drink. May Immune Plus, B Vitamins, Turin, Ginseng at Inositol. Dahil
10: ikaw ang liwanag sa dilim!
9: Daniel Padilla po, Cobra Energy Drink. Para sa akin, pag meron ka nito, wala kang talo.
11: Ang iniinom na Cobra Energy Drink ni Daniel Padilla, 18 pesos SRP lang. Mabibili sa inyong suking tindahan.
12: Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
13: Playtime Entertainment. Born for happiness.
14: Mula noon hanggang ngayon, patuloy tayong magbabalita at maglilingkod para sa bawat mamamayang Pilipino. Ito po ang DZMM Radyo Patrol sa Estrella. Una sa balita, una sa public service.
1: Ang programa ito ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
15: Ang lamig!
16: Tika, yakapin kita.
15: Sarap ng feeling.
17: Everest Air Conditioner.
15: Han, ano ever best place mo in the world?
16: Siyempre, right here with you.
15: Aww.
17: Everest Air Conditioners. Clean, healthy air. Energy saving. Ever best from Everest.
3: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
4: Ang oras, 13 minuto makalipas ang ikalima ng hapon.
11: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
0: Ito pa rin ang ATM.
4: Anong take mo?
0: Partner,
4: Siyempre, tanongan natin, medyo hindi ngayon na problema ang parking. So huwag natin tanongin kung saan niya pinark yung UFO.
0: Sa ere naman yun eh.
4: Baka binim na lang siya pababa dito, diretso sa lobby.
0: Mm-mm.
4: Alam niyo naman kasi pinagtatawan na lang namin kasi nga, 'di ba, yung tong trolls.
0: Uh-huh.
4: Yun yung Alipet? Tawag sa kanya.
0: Ano?
4: Koki. pero well, sorry to say, kami pinagtatawanan lang namin. Kayo parang natawa ako kasi parang may sinasabi si Kong Terry nung isang araw na may umiyak yata. Umiyak ba? tanungin nga natin yan. Kasama po natin live dito sa studio ang kinatawan po ng Bicol Saro Party List at miyembro po ng House Prosecution Panel, si Kong Terry Redon. Magandang hapon, Kong Terry.
0: Hello.
18: Magandang hapon. Maulang hapon sa atin pong lahat.
4: Oo nga eh. Pero pag ganun ba, apektado ba yung UFO kung Terry hindi naman?
18: Oh, wala, mas mataas sa langit yun. Yung UFO, di ba? Nasa labas ng planeta yun.
4: Pero hindi ka ba nalulula kapag binim ka pababa? Kanina, binim ka pababa sa lobby eh.
18: Medyo nadapa nga akong konti.
0: Nahulog.
4: Sana naman, huwag naman kong Terry. Ay, kamusta, kamusta? Kasi kanina,
0: well, day ano na ba tayo? Day 15. 15. Oh,
4: Fifth week na rin, ano? Lagpas isang buwan na rin yung linggo, no?
0: Yung
4: linggo
0: na.
4: Eh, kamusta, kong Terry? Ano po bang analysis ninyo sa 15 trial days?
18: Well, muna sa lahat, okay naman yung naging presentation, no? Nung pong mga witnesses, no? Pero ang pinaghahandaan po namin sa Lunes, yung pong ilalabas daw po ng Senate Impeachment Court na guidelines doon po sa pakikipag-usap sa publiko ng pong mga partido at ng Senate Impeachment Court, no? Wala naman po kaming pagtutol doon po sa ilalabas yung bagong reglamento ng atin pong Senate Impeachment Court, pero very important hong state na dapat ang overarching, ang pinakamahalagang prinsipyo, yung pong kahalagahan na maipaliwanag sa atin pong mga kababayan yung pong pang-araw-araw na tinatakbo nung pong impeachment trial po natin, whether ng prosecution, nung pong depensa at ng korte po mismo. Kasi
0: Kung Terry, anong rule? Ang magiging ruling sa tingin ninyo?
18: Walantayin ho natin. Ayaw naman ho natin pangunahan po yung Senate Impeachment Court. Pero I think ang sa bahagi po ng prosecution, ang gusto naman ho nating masawata dyan, yung una, fake news, misinformation, tsaka disinformation. Kasi yan naman po talaga yung dapat hindi po talaga magtuloy. Pagka po sinasabi ng mga prosecution, ng defense at ng court itself. No? So, kasi syempre, hindi ho natin tinutulungan yung publiko pagka ho nag-fake news tayo doon po sa pagtakbo nung pong paglilitis. And more importantly, syempre, ang atin pong pagtingin pagka ho naghigpit doon po sa public communications, pagpapaliwanag sa publiko para sa mga partido, dyan po magkakaroon ng vacuum eh. Ibig sabihin, yung pong mga hindi prosecution, defense, at court, no, na nagsasalita, pwede yung pumasok dyan yung actual na fake news. Misinformation saka disinformation. No? So, sino yung magpapaliwanag?
0: Kung sakali ipagbawal yung pagpo-post ninyo, kasi nag-ugat yan doon sa pagpo-post ni Attorney Virgil Ligutan, no? Noon nga sa nakaraang paglilitis. Kung ipagbawal yung pagpo-post, kahit kayo, pabor ba kayo?
18: Tingin ko naman na hindi naman naabot sa punto na yun. Kasi una sa lahat, kung yung pag-usapan lang ho natin yung kay Attorney Ligutan, hindi nga ho within sub judice yun kasi
0: hindi naman merito eh.
18: Hindi naman siya nagtalaki ng merito eh. Ang pinag-usapan niya doon, yung pong prinsipyo po ng batas. No? So hindi yun within the sub judice rule. Kaya nagtataka kami bakit nag-iiyak po yung depensa sa bagay po na yan. Pero again, kahit naman ho yung mga inilatag halimbawa doon po sa court itself, no, during the proceedings, very important na ipaliwanag natin sa mga kababayan ho natin. Yung kasi syempre, ang sinasabi na ha, di ba, over-judicialized. Ibig sabihin, sobrang technical. Masyadong parang pang-abogado na lang yung pong paglilitis. Eh, dapat mabigyan po ng pagkakataon yung prosecution, depensa, at korte mismo. Yan naman yung ginagawa everyday eh, pagkatapos po ng paglilitis, no.
0: Nagkakaroon
18: po ng kanya-kanyang paglilinaw. Yung pong lahat ng partido dito po sa bagay po na ito.
4: At saka teka lang, partner, Kong Terry, hindi ba mismo si VP Sara yung nagkomento? Actually, mas malala nga yung ginawa
0: niya
4: eh.
0: Siya?
4: Kasi tinawag niyang bending dalo itong impeachment process. Hindi ba dapat mas matindi yung dapat siya yung unang sitahin dahil dun sa kanyang pahayag na yan na tinawag niyang bending dalo ang isang impeachment process na itinatakda ng saligang batas na hindi rin niya sinipot.
18: Yeah, yun nga po yung kailangan din po nating ilinaw at syempre pinag-iisipan po ng prosecution kung mag-raise po kami ng either oral manifestation or written manifestation sa bagay po na ito. Kasi totoo yung binanggit nyo, kung meron po talagang nag-violate po, not just talking about the merits but basically questioning the integrity, yung integridad po ng korte mismo, yung pagkakasabi po lang ng bending the law, integrity po ng korte yung pinag-usapan doon, hindi naman ho merito eh. Yun yung dapat hong pagpaliwanagin at sitahin ng pong korte. And secondly, syempre, pwede hong ma-raise din yung pong ginawang splicing ng video po ng isa po naming kasamahan
0: Attorney
18: sa prosecution
0: Jim.
18: Panel at Senator Judge po yung po nga naglabas po nito. No? So, I think yung kabuuan pong tunguhin naman po natin talaga dito ay hindi masagkaan yung pong pagpapaliwanag sa publiko, kasi mahalagang mahalaga na masapul po ng taong bayan yung pong pinag-uusapan sa impeachment. But mapigilan lang po itong pag-spread ng fake news, misinformation, disinformation dito po sa paglilitis po natin.
0: Mm-mm. Doon sa day 15, week 5 ng impeachment trial, nakatoon sa paglalatag ng mga audit findings yung paglilitis. So, anong tingin ninyo, Kong Terry, na ilatag ba ng gusto ng prosecution itong mga ebidensya, dokumento, no? At sapat na to para sa, kumbaga, ipruweba yun ng impeachable offense.
18: Well, masaya ho kami doon sa itinakbo po ng dalawang mga witnesses po ng COA, no?
0: Mm-hmm.
18: Kasi pareho lang naman ho sila nang sinasabi na mali po yung naging paggamit. Kaya nga merong mga notices of disallowance, may pinapasoling perang 448 million sa atin pong pangalawang pangulo.
0: Mm-hmm.
18: But very important yung pong binabanggit din po yung posibilidad ng pagkakaroon ng fraud audit.
0: Mm-hmm.
18: Ibig sabihin, talagang sisilipin na po ng Commission on Audit kung talaga bang merong pangloloko dito. Kasi fraud ng pinag-usapan, pangloloko sa paggamit ng pera ng bayan. No? So, yan po yung pwede po natin maantabayanan na isa sa mga resulta siguro. Dito po nga paglilitis na ito. Nabukod doon sa notice of disallowance, pwedeng magbukas ng fraud audit ang Commission on Audit.
0: Mm-mm. Ginagamit ng depensa rason na, teka, on appeal pa eh, no? Yung ND na yan, yung notice of disallowance. So, hindi na dapat gamitin pa muna since on appeal pa itong ND para sa impeachment trial nga.
18: Well, hindi rin yung totoo kasi hindi naman pwedeng pagbanggain yung pong iba't ibang mga proseso na tumatakbo. No? So may proseso ng pananagutan sa ilalim po ng COA, kaya nga nagpapasoli ng pera.
0: Mm-hmm.
18: Pero may hiwalay na proseso yung impeachment kung saan ang penalty ay pagpaalis sa pwesto. In the same manner, halimbawa, yung sa grave threats, di ba?
0: Mm-hmm.
18: Yan naman ho, criminal case, yung pagtakbo ho ngayon.
0: Mm-hmm.
18: Anong kaso ng atin pong pangalang pangulo sa korte, kasabay din po nito yung grave threats na pagtakbo sa impeachment trial po natin. Kaya nga, wag po natin na hindi kailangan may mauna, hindi kailangan may mahuli.
0: Mm-hmm.
18: Pwede hong pagsabayin yan pong mga bagay. Kasi narinig ko kanina halimbawa, yung pong abogado ni Vice President Duterte kanina sa kanya pong panayam, sabi niya, dati dapat matapos muna daw yung impeachment trial bago po yung grave threats na criminal case. Tanggalin niyo muna siya bilang pangalang pangulo bago tayo mag-usap sa grave threats na criminal case. Pero ang pagtingin ho namin, wala naman ho nga constitutional immunity from suit ang atin pong pangalang pangulo. Sa pangulo ng Pilipinas lang po yun.
0: Mm-hmm.
18: So ibig sabihin, pwedeng magtuloy yung impeachment proceeding on grave threats laban sa kanya at yung pong criminal proceeding on grave threats laban po sa atin pong Vice President.
0: Mm-hmm.
4: So ibig sabihin po, ipaliwanag lang natin, so bukod sa Pangulo, lahat ng mga impeachable officials pwedeng kasuhan concurrent habang isinasagawa yung impeachment trial nila.
18: Tama po yan, kasi ang position nila kanina, paano yan? Lahat ng mga impeachable officials pwede na makasuhan. Ang sagot ko ron, oo, talaga. Talaga naman. Kasi ibig sabihin, kung papayagan ho natin yung ganun pong paliwanag, ibig nyo sabihin yung impeachable officials na manaksak ng tao mamaya. Wala nang kulong yun, wala nang kaso yun. Parang hindi naman ho ganun yung itinatadhana po ng batas. Di ba? Pagka meron kang ginawang krimen, dapat mong panagutan sa pinakamaagang panahon.
0: Ito pang isang sinasabi ng depensa. Okay, nailatag na yung lahat, no? Nung mula sa pag-withdraw, yung paggamit, no? Yung may mga fictitious names. Pero hindi rin naman daw nailatag yung sinasabing actual ng actual pocketing, pagbubulsa, o yung personal use ay hindi rin naman daw nilatag or pinatunayan pa.
18: Well, ang totoo naman ho, the moment na binigay po ng OVP personnel, no?
0: Mm-hmm.
18: Doon po kay Colonel La Chica, Colonel Nolasco, yung pong pera ng confidential funds, tapos na yung boxing doon . Kasi hindi naman ho sila pwede bigyan ng pong confidential funds. Hindi ho sila yung may karapatan mag-disburse ng pera po. No? Kaya nga, yung pong 2023 confidential funds, nakapangalan po si Colonel La Chica po doon sa notice of disallowance po na yun. Kasi nga, pagtingin ng COA, hindi yan dapat nangyari, walang paglilipat ng pera na naganap sa pagitan ng OVP at ng ibang tao na hindi within OVP.
0: Okay, ano nga asahan natin, Kong Terry, next week sa Monday?
18: Well, syempre yung pagtutuloy po ng mga witnesses po natin. So si Ms. Pareha ay isasalang po yung taga-Congress, no, para bigyan po ng detalye yung po naging mga committee hearings, no, relating mm-hmm. po to confidential funds misuse, no. Mm-hmm. At syempre, kung may isa lang na ho sa pinakamaaga, yung po mga hostile witnesses katulad ni Ms. Acosta tsaka ni Mr. Fajarda, di mas maganda po yun para makita din ho natin aktual na detalye nung pong palitan nung pera.
0: Okay, all right. Abangan natin yan next week.
4: At yung magiging pagpapasya ng impeachment court tungkol nga dun sa kung may kailangan nga bang i-admonish o yung guidelines para nga mabigyan ng guidance itong parehong depensa at prosecution. Kasi nga, parang ang nangyayari, doon na lang tayo doon na lang hindi na natin napag-usapan doon sa mismong impeachment trial yung merito kung bakit nga ba may impeachment trial. Maraming salamat po, Kong Terry.
18: Maraming salamat. Happy weekend.
0: Alright, siya po si Representative Terry Rido ng Bicol Saro Party List at miyembro ng House Prosecution Panel. May na oras sa partner.
4: 25 minuto makalipas ang ikalima ng hapon.
13: Oras sa tidsenyo ng Playtime Entertainment, Born for Happiness.
4: O diba yung...
0: alam mo ba ang question of the day? Hmm. Ano mga termino noon na iba na ang tawag ngayon?
4: Hmm.
0: Meron ka bang ambag?
4: Ano bang ano? Parang kasi I wasn't born yet when you talked about those other things.
0: Alam mo, likarita.
4: Okay, pero may nabunot na po, may napili na po tayong mabibigyan ng charity timba mula kay Melvin Verin ng Quezon City. Ang sagot niya, ang tea na dati ay inumin na matamis, ngayon naman ay chismis. Di ba magka-rhyme pa, no? Writer siguro to. Comedy writer ka ba?
0: Chismosa noon, Marites ngayon. Wala ka pang ambag.
4: Diba? Wala ka maisip eh.
0: Ano?
4: Rooting for the weekend
0: dati tito-tita.
4: Already.
0: Talagang tawag natin sa mga tito-tita. Ngayon ay ibig sabihin, majonda na.
4: Hindi ba ano?
0: Oy, tita levels na yan.
4: Hindi ba uncle, ganyan,
0: ang
4: tsaka
0: nga, tito. Ayun, auntie. Pwede. Ayan. Sige.
4: Uy, tara na mag-weekend na tayo. Bye.
0: Wala na talaga.
4: Nagmamadali.
0: Ito. Ako ba ito muna? Mapapanood ng Issue Spotted kasama sina Tony Velasquez at Rica Lazo sa DZMM Teleradio Cable Channel, DZMM Teleradio YouTube Channel at DZMM Facebook page. Nagkabaliktad. Sige, go.
4: Nga. At susunod na sa Radyo at Digital TV ang Arangkada Balita kasama sina Nina Corpuz at Jack Bataliones. Mapapanood ito sa PRTV Prime Media Channel 31 at mapapakinggan sa DZMM Radyo Patrol sa East 30 sa Metro at Mega Manila. Happy weekend!
0: Happy
4: bye!
0: Happy weekend!
19: Anong take mo? Sa DZMM Radyo Patrol sa East 30 at DZMM Teleradyo. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
20: Yung talagang pinasok namin na trabaho, ito yung parang sinumpaan namin. Ito yung gusto namin gawin para sa mga Pilipino, which is magserbisyo.
21: Mukhang nagkakahabulan, ngayon naman, naghahanda itong mga hanay.
20: Ibinibigay namin yung balita sa oras na iyon, binibigay namin kung ano yung totoo.
21: Jack, meron namang pagsabog na nangyari dito sa banda ng Recto Avenue.
22: Kalakip ng pagiging isang reporter, ng isang journalist, ang paglilingkod sa bayan.
23: Niya, marami-rami itong binunyag si Alcantara. Pero
22: paano ka mapapagod kapag naglilingkod ka sa bayan? Walang kapaguran yun. It never stops.
23: Ano po ang ginagawa ng DSWD para tugunan yung epekto ng mga nagdaang bagyo at ng habagat?
20: Hindi pwede na sa trabahong to unahin mo ang sarili mo. Oo, nandun tayo sa dapat. Safe ka bilang reporter. Pero most of the time, the stories that needed to be heard aren't the ones coming from your safety zone. So galing siya doon sa mga parte na hindi maganda, hindi kaaya-aya.
24: Mulan, umaraw, talagang baha dito.
20: Ang PRTV News, isa tayo sa malaking tulong na marinig pa yung boses o yung kwento nga ng mga kababayan natin dahil meron at meron pa rin mga kailangan ng platform para marinig yung boses nila.
25: Nagiging emotional ako. Ang amin lang po, gusto namin bigyan pansin.
22: So with PRTV, alam natin na yun dumaan sa paraan na alam nila kung paano kunin yung katotohanan.
20: Sa PRTV, hinahatid namin yung balita na deserve talaga ng mga Pilipino. Ako si Mario Campo.
22: Ako si Zanto Ochona.
20: Ako si Angela Babad.
22: Patuloy na magbabalita para sa bansa.
2: issue, dapat malinaw sa lahat. Bawat kontrobersya, pasimplihin. Di dapat mahirap intindihin. Sa usaping politikal at legal, bawat Pilipino may karapatan

0: 8 ng gabi sa PRTV Manila Channel 31.
1: Narito na ang mga balita sa inyong PRTV Newsbreak.
0: Dahil hindi tumitigil ang balita,
1: umakyat sa anim ang bilang.
0: Ang mga kaganapan saan mang sulok ng bansa, ibabalita agad-agad sa PRTV Newsbreak.
1: Ako po si Naomi Timosyo
0: sa PRTV Manila Channel 31. Marami pa tayong pag-uusapan.
2: Exactly.
0: Walang kakalas.
2: Oh, ito na.
0: Tuloy-tuloy lang ang usapang politika.
3: Kayo ang mga bumabanat sa China.
4: Kayo ang tunay na pro-China. Kaya nyo ba yung ganun logiko?
0: Times 4 na, real talk pa.
2: Mga tito jokes na tumata.
0: 4 alas sa PRTV Manila Channel 31.
5: Sabay-sabay nating saksihan ang mahalagang pangyayari sa Senado bilang isang impeachment court.
6: Para sa paglilitis ng isa sa pinakamataas na opisyal sa bansa.
0: Abangan ang special coverage ng PRTV News sa Vice President Sara Duterte. The Impeachment Trial, Lunes hanggang Miyerkules, simula 9:30 a.m. Mapapanood ng live sa PRTV Manila Channel 31 at sabayang mapakikinggan sa FMR stations nationwide.
7: Sa bawat isyu ng bansa, mahalaga na may say ka. Tara, pag-usapan natin kung anong take mo.
8: Ano? Sama na kaya natin sa kulitan natin.
7: Kasama si Maan Makapagal.
8: Yes, Dieters.
7: At Sandro Ochona.
9: Siyempre, siyempre, siyempre.
7: Anong take mo? Lunes hanggang Biyernes, alas 4:30 ng hapon, sa DZMM Radio Patrol 630, DZMM Teleradyo, at PRTV Manila Channel 31.
0: Ang pinagkakatiwalaang pagbabalita at serbisyo publiko ng bawat Pilipino ay narito. DZMM Radio Patrol 630 sa PRTV Manila Channel 31. Ang tunay na paglilingkod di lang sa pagbabalita. Dapat ito ay may kasama ring totoong pagsaservisyo.
10: Feasible ba to? Di ba yun nung maaring tanong po ng ating mga mamamayan?
0: Kaya Lunes hanggang Biyernes, tugunan natin ang mga pangangailangan ng bawat Pilipino.
11: Paano nila i-implement hindi masyadong umaray yung mga maaapektuhan?
0: Nagseservisyo, Nina Corpus at Migs Bustos, Lunes hanggang Biyernes, alas 11 ng umaga, sa DZMM Radio Patrol 630, DZMM Teleradyo, at PRTV Manila Channel 31. Kayo ay nanonood sa PRTV Manila Channel 31.

0: August 14, 2026, Biyernes. Payday Friday at maulan pa rin. Siguradong matraffic kaya habaan ang pasensya mga kaarangkada. Kasama niyo pa rin kami sa mga kwento ng bayan at lakas ng masa. Ako si Nina Corpus.
1: Bawat komento, pulso ng bayan, importante yan sa amin. Bawat issue, dadanan natin yan. Kagapay nyo kami sa mausaping hindi dapat palampasin. Live tayo sa DZMM, Radyo Patrol 630 at PRTV Manila Facebook page at PRTV Manila YouTube channel. Gayon din sa lahat ng FMR station sa buong Pilipinas at sa Signal TV Channel 31. Ako si Jack Batalyones. Ito ang
0: Arangkada Balita!
1: Siyam na tripulante ng sumadsad na tugboat sa Zambales na iligtas ng Botolan Response Team. Higit 2 bilyong pisong pinsala sa infrastruktura dahil sa bagyo at habagat na itala ng NDRRMC. May-ari ng niraid na steel fabrication sa Davao, posibleng kasuhan ng NBI dahil sa pagpapatakbo ng walang lisensya. Big time oil price hike asahan sa susunod na linggo. Samantala, mas murang pamasahe sa eroplano, ipatutupad naman ngayong Agosto.
0: Nailigtas ng mga tauhan ng Botolan Zambales Rescue Team ang siyam na tripulante ng sumadsad na tugboat sa baybayin ng Botolan Zambales. Mabilis na rumesponde ang Botolan Rescue Team matapos humingi ng saklolo ang sumadsad na vessel. Nasa pangangalaga na ngayon ang Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office ng Botolan ang siyam na tripulante.
1: Bumaha sa ilang bayan sa Bataan dahil sa malakas na pagbuhos ng ulan kanina. Kabilang sa mga binaha ang ilang lugar sa mga bayan ng Hermosa, Dinalupihan, Orani, Pilar, Orion at Balanga City. Sa Hermosa, umabot ng 2 hanggang 3 talampakan ng baha sa Barangay Almasena. Lubog din ang ibang lugar tulad ng Paray Road na hindi madaanan ng mga sakyan. Sa bayan naman ng Pilar, binahari ng Barangay Panilaw, Barangay Bayan, Sitio Tabon, Barangay Wakas South at San Ramon area. At sa Orani, binaha ang Barangay Mulawin, Balut at Apollo.
0: Lumobo pa sa mahigit 4 milyong tao ang apektado ng mga nagdaang bagyo at habagat sa iba't ibang rehiyon sa bansa. Umakyat naman sa 21 ang naitalang namatay. Yan ang umarangkadang balita ni Justin Ignacio.
2: Higit 4 milyong tao na ang apektado ng mga nagdaang bagyong Luis, Maymay at Habagat ayon sa National Disaster Risk Reduction Management Council. Katumbas ito ng higit 1.2 milyong pamilya mula sa Regions 1 to 5, Calabar Zone, Cordillera Administrative Region, NCR at Mimaropa. Ayon sa ulat ng Office of the Civil Defense, ngayong Biyernes, August 14, umakyat na sa 21 ang namatay. 10 mula Benguet, 3 mula Rizal at 3 rin mula Batangas. Landslide ang karamihan sa naiulat na dahilan ng pagkakaroon ng pagkamatay. Ilan naman ang nabagsakan ng puno, nalunod at nakuryente. 17 naman ang naiulat na sugatan, kung saan 12 rito ang mula Benguet, 2 mula Abra, habang 1 naman mula Ilocos Sur, Rizal at Cavite. 3 ang naiulat na nawawala mula sa Pangasinan, Batangas at Quezon. Ayon sa OCD, mayroon silang higit 500 evacuation centers. Higit 14 na pamilya ang namamalagi rito o katumbas yan ng higit 51,000 katao. Pumalo na rin sa higit 1,000 mga bahay ang naiulat na nasira. Naitala naman sa higit 2 bilyong piso ang napinsala sa infrastruktura, dulot ng bagyo at habagat. Habang higit 300 milyong piso sa agrikultura. Ayon sa OCD, namamahagi na ang pamahalaan ng higit 400 milyong piso sa ngayon. Nagpapatuloy pa rin sa search and rescue operations ang NDRRMC. Ako, si Justin Ignacio ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
1: Itinutulak ni Senate President Sherwin Gatchalian ang pagpapatayo ng permanent evacuation center sa mga bayan at syudad. Ito ay sa ilalim ng Ligtas Pinoy Centers Act. ayon kay Gatchalian, kasunod ito ng mga pagbaha at iba pang mga kalamidad. Sinabi ni Gatchalian na bagamat may sariling evacuation centers ang mga LGUs, madalas na nagagamit ng mga lumilikas ang mga classroom at iba pang school facilities.
0: Toneladang basura ang nahahot mula sa Redemptorist Water Channel dyan sa Baclaran, Paranaque. Muli naman, nangako si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na titiyaking malinis palagi ang mga daluyan ng tubig para makaiwas sa pagbaha. Yan ang umaarangkadang balita ni Tricia Manalo.
3: Nitong nakaraang weekend, nalubog sa baha ang Metro Manila. Ang iniwan nito, tune-tuneladang basura na tila inilatag sa mga daluyan ng tubig.
4: Literally, dagat eh. Dagat ng basura eh.
3: Mismong si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. nagulat sa dami ng basura.
5: 3 days ago, yung bumagsak na tubig in the last week is the equivalent of 1 month's rainfall. Kaya tayo nagkaka-problema tayo ng ganito.
3: Sa paghahakot ng Metropolitan Manila Development Authority, umabot sa 203 metric tons na mga basura at debris ang nahakot sa Baclaran Redemptorist Water Channel sa Paranaque City matapos ang ilang araw ng malalakas na pag-ulan dahil sa habagat. Ayon sa Paranaque City Government, katumbas ito ng higit 200 truckloads ng basura na nilinis simula Lunes kasama ang MMDA at Department of Public Works and Highways. Ayon naman sa City Environment Office, naipon ang mga basura mula sa mga kalapit na lugar. Itinulak ng high tide mula sa Manila Bay ang mga ito papasok sa water channel. Nangako naman ang Pangulo na aayusin ang lahat ng daluyan ng tubig para matiyak na wala ng baha nang dahil sa basura. Sa ngayon, malinis na ang Redemptorist Water Channel sa Baclaran, Paranaque matapos iutos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagsulong ng whole of government approach para hakutin ang tune-tuneladang basurang naipon sa ilog. Ako si Tricia Manalo ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
1: Nanawagan ang Automobile Association of the Philippines na tutukan ng gobyerno ang kakulangan ng drainage sa mga kalsada sa gitna ng sunod-sunod na pag-ulan. Yan ang umarangkadang balita ni Naomi Tiburcio.
6: Sandamakmak na lubak ang nagsipaglitawan muli sa ilang pangunahing kalsada sa Metro Manila matapos ang walang patid na pag-ulan nitong nagdaang mga araw. Kaya't puspusan ang Department of Public Works and Highways sa pagtatapal ng asfalto sa mga lubak na nagiging banta sa kaligtasan ng mga motorista. Pero para sa Automobile Association of the Philippines, band-aid solution lang ito.
7: Ano solution daw yung asfalto? Hindi. Yung sewage system, yung drainage system dyan ang solusyon. Eh, yung ngayon, dahil nga hindi makatakbo sa sasakyan, sa lumpas yan, lalagyan niya muna ng asfalto para kuminis. Uulan na naman. Ayaw sa kuli.
8: Lubak na naman.
7: Lalagyan naman natin ang asfalto. Dito ang tuwa yung contractor mo, repair ka ng repair.
6: Dapat ikonsidera ng mga engineer na gumawa ng kalsada na gamitin ang tinatawag na flood mapping para di pa ulit-ulit na bahain ang ilang kalsada.
7: Yung flood mapping lang, no, yung ano yung areas na lagi na lang eh bumabaha, dapat kinukonsider ng gumago ng inenyero yon. Ito pala itong lugar na to, kailangan lagyan ko ng sewage system para ma-pump out yung tubig at hindi manatili ang tubig sa kalsada.
6: Ito rin ang nakikitang solusyon ng DPWH.
9: Pagka medyo gumanda na yung panahon, ayusin na ito ng permanente.
10: They fix it, no cost to government, the contractor has to fix that. And then we have to just make sure that the water does not stay.
6: Nag-ikot din kahapon si Dizon sa Valenzuela City para inspeksyonin ang mga kalsadang tad-tad ng lubak.
9: Inutusan ako ni PBBM. Sabi niya, kausapin natin yung mga mayor natin. Kung anong kailangan nila, ibigay natin immediately. Kaya itong Maysan Road, gagawin na natin to and gagawin na natin ng tama at maayos.
6: Para maiwasan ang aksidente dahil sa baha, abiso ng AAP, maghanap muna ng alternatibong daanan.
7: Nakikita mo naman sa ano yan eh, Google Maps eh, matraffic na, alam mo na yun, may baha dyan. Dumada ka lagi dyan eh, umiwas ka. Yun ang, huwag mo ipilit kasi dadagdag ka sa konsumisyon doon sa kalsada na yun una. Pangalawa, sisirain mo yung sasakyan mo, iniwas mo. Ang tawag dyan, rerouting plan.
6: Dapat doble kayo din ang traffic enforcers ngayong panahon para alalayan ang mga motorista sa alternatibong ruta. Ako si Naomi Tiburcio ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
0: Maulan pa rin sa Metro Manila. Ilang lugar ang lubog pa rin sa baha at mabigat din ang daloy ng trapiko. Kumuha tayo ng update tungkol dyan live mula sa EDSA Muñoz. May umaarangkadang balita si JM Pineda. JM.
8: Yes, niya dito sa bahagi ng Muñoz ay EDSA Muñoz ay tumila na kahit papano yung ulan dito sa area. Pero ang nagiging resulta nga niyan sa ilang parte na inikot natin kanina ng PRTV News ay talaga namang may mga traffic na naganap dahil nga sa pabugso-bugsong ulan ngayong araw na ito. Sa pag-iikot ng PRTV News sa ilang bahagi ng Metro Manila kaninang tanghali, may mga parte na light to moderate pa ang takbo ng mga sasakyan. Bandang alas 11 kasi nang inanunsyo ng palasyo ang alternative work arrangement para sa mga tanggapan ng gobyerno. Dagdag pa dyan, yung kaunting pagbigat ng trapiko na dahil nga doon sa pagbugso-bugsong ulan simula pa kaninang umaga. Pasado alas 6 kasi nang bumuhos ang ulan at umabot ito hanggang sa tanghali. Huminto lamang ito ng bandang alauna ng hapon pero paambon-ambon pa rin. Bandang 4 PM muling bumuhos ang malakas na ulan. As of 4:20 ng hapon, batay sa monitoring ng MMDA, may mga parte pa rin ng Malabon at Valenzuela City ang may baha dahil sa pabugso-bugsong ulan. Kasama dyan ang bahagi ng MacArthur Highway na kalahati ng binti ang taas ng baha pero passable naman daw sa lahat ng mga motorista. 5 lugar naman sa Malabon ang may mga tubig baha pa rin. Kabilang na dyan yung Santula na MH Del Pilar, Hulong Duhat, Don Basilio Bautista, Maysilo, F. Sibilio Boulevard at Barangay San Agustin sa Rizal Avenue. Sa ilang bahagi rin ng EDSA, gaya dito sa may North Avenue ay may mga mabagal rin na trapiko dahil sa ulan kaninang alas 4. Niya, sa ngayon papakita natin yung live traffic update dito sa EDSA Muñoz. Particular dito, papakita natin sa ating screen ang bahagi ng EDSA Muñoz kung saan moderate to heavy na yung nangyayari dito sa bahagi ng EDSA Muñoz. Kung nakikita nyo sa inyong screen ay bumper to bumper ang andar ng mga sasakyan dito yan sa bahagi ng EDSA Muñoz. Kung makikita nyo yung dulo niya, yan yung Balintawak. Ito kasi yung bahagi ng southbound. So Balintawak area yung dulo niyan. So papunta ito, yung nakikita sa screen ay papunta ito sa bahagi ng Cubao, pabunta ng Pasay. Ito yung southbound. So medyo mabigat na yung traffic dyan hanggang sa may bahagi ng malapit sa isang malaking mall dito sa North EDSA. So hanggang dyan lang yung traffic na yan niya. Pero pag dadlagpas doon sa mall na yon ay muling luluwag ang traffic at magbabalik ulit banda sa may EDSA Cubao. So doon naman, dito naman tayo sa northbound niya. Ay napansin natin kanina nung tinitignan natin yung traffic. Nagsisimula na rin siyang bumagal. Ito yung mga papasok naman ng Balintawak area papunta sa may monumento. Niya.
0: Oh. Pero JM, kung tutuusin, medyo mas maluwag pa nga to kasi maraming walang pasok eh, di ba? Nagsuspend ng klase kanina ang mga eskwelahan.
8: Actually, niya totoo yan. Sinabi mo na mas maluwag talaga yung daloy ng trapiko, especially dito sa EDSA kumpara nung mga nakarang araw na ang nangyari nga ay hanggang alas 11 ng gabi ay umaabot talaga yung sobrang haba ng traffic. Parte dun sa may EDSA Orense, sa may Guadalupe, talagang matindi yung traffic. Kahit dito sa may North Avenue, pati na rin dun sa may Balintawak, medyo mabigat talaga yung daloy ng traffic. Pero ngayon kasi medyo maagang nag-anunso itong palas ng wala nang pasok ng gobyerno. Pati yung ibang mga lokal na pamahalaan ay nag-anunso na rin kahapon na walang pasok yung mga estudyante. Kaya medyo kahit papano nabawasan ng traffic dito sa Metro Manila. Pero kaya lang nagkakaroon siguro ng matinding traffic sa ilang part dahil pa rin dun sa pabugso-bugsong ulan na nangyayari dito sa Metro Manila. Ninya.
0: Alright, maraming salamat, JM Pineda.
1: Magpapatuloy pa rin ang mga pag-ulan ngayong weekend bunsod ng habagat. Para sa weather update, may umarangkadang balita si Justine Ignacio. Justine.
11: Yes, Jack. Mukhang matatagalan pa bago makapaglaban ang maayos ngayong weekend. Inaasahan pa rin kasi ang mga pag-ulan bukas, araw ng Sabado hanggang Linggo dahil sa habagat. Ayon sa pag-asa, partikular na mas mararanasan ito sa Luzon at western section ng Visayas. Ang low pressure area naman na binabantayan sa labas ng Philippine Area of Responsibility ng ahensya na sa 2,135 kilometers east of extreme northern Luzon na ang layo nito. Ayon sa PAGASA, may mababa na itong tsansa na maging bagyo sa susunod na 24 na oras. Patuloy naman itong kumikilos papalayo ng bansa at hindi makakaapekto sa lagay ng panahon. Samantala dito sa Metro Manila, nakataas pa rin sa yellow heavy rainfall warning ang panahon. Kabilang na rin dyan ang Pampanga, Bulacan, Cavite at Batangas sa susunod na 2 hanggang 3 oras. Magpapatuloy naman ang mga pag-ulan hanggang Linggo o araw ng Linggo ng hapon. Sa mga nagtatanong naman kung masama pa rin ang panahon next week, base sa Tropical Cyclone Threat Potential Forecast ng PAGASA ngayong araw, maaaring may mamuong panibagong low pressure area sa northeastern portion ng Philippine Area of Responsibility at maaari itong kumilos, pakanluran at pumasok sa bansa. Sabi ng PAGASA, inaasahan yan simula sa araw ng Linggo. Posible rin itong tahakin o hatakin at palakasin ng habagat na siyang magiging saninang malalakas na pag-ulan. Bunsod nito, nagtaas ang weather advisory para sa araw ng Linggo ang PAGASA sa La Union, Benguet, Pangasinan, Zambales, Bataan at Occidental Mindoro, kung saan posible ang 50 to 100 millimeters o malalakas na pag-ulan. Samantala, Jack, pagdating naman sa antas ng tubig ng mga dam, tumaas ng 1.31 meters ang tubig sa Angat Dam, kung saan nasa 180.10 meters ito ngayon. Samantala, kapansin-pansin din naman yung pagtaas ng antas ng tubig sa Ambuklaw at Binga Dam. Sa Ambuklaw, sa 752 na normal water level, kaninang umaga ay naitala na ang taas ito sa 751.61. Kaya nakabukas na rin ang dalawang gate na nasabing dam para magtapon ng 213.33 cubic meters ng tubig patungo sa Binga Dam, na kung saan naman sa 575 na normal water level nito, nasa 574.89 na ang taas ito, kaya nakabukas na rin ang gate nito. Ayon sa PAGASA, posibleng makaapektuhan o maapektuhan ang barangay Ambuklaw sa Bukod Benguet ng Ambuklaw Dam, habang sa Binga Dam naman ay ang barangay Dalupirip at barangay Tinongdan. Nagbabala naman ang PAGASA sa mga residente nito na iwasan muna ang anumang aktibidad sa kanilang mga ilog. Yan na muna latest sa mga oras na ito. Balik sa inyo dyan sa studio, Jack.
1: Maraming salamat, Justin Ignacio. Senator Erwin Tulfo ibinunyag na may ilang lokal na politiko na hindi nagbabayad ng kuryente.
0: Marami pang maiinit na balita sa pagbabalik ng Arangkada Balita.
12: Ang tindas at rubela ay mabilis kumalat sa ating komunidad, lalo na kung maraming mga tsikiting ang hindi kumpleto o walang bakuna. Kapag tinamaan ng tigdas o tigdas hangin, maaaring mauwi ito sa malubhang sakit, pagka-ospital o sa pinakamasama, pagkamatay. Mga magulang, tandaan, bakuna ang pinakamaasahan at epektibong proteksyon laban sa tigdas at rubela. Kaya magpabakuna na! Halos 50 taon nang ginagamit sa bansa, kaya sumuk na itong ligtas. Kaya magpabakuna na! Kapag protektado ang bata, panatag ang magulang, ligtas ang komunidad. Kaya magpabakuna na! Pumunta sa pinakamalapit na health center at alamin ang schedule ng pagbabakuna sa inyong lugar. Isang paalala mula sa Department of Health.
13: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunawang plema. Basta lagundi, Plemex!
14: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
15: Playtime Entertainment. Born for happiness.
16: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si virtual pag-ibig for you. I-download na ang virtual pag-ibig app today.
17: Pag-ibig fund, solid ka bond. Donnie Pangilinan here. Every day is a new adventure. That's why I armor up with Biogenic Alcohol. So I can get in the game. Savor the moment.
18: Food's here, guys.
17: And feel the vibe.
19: Best concert ever!
17: All while staying protected. Armor for adventure with Biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of Biogenic. If symptoms persist, consult your doctor. Donnie Pangilinan here. Remember to armor up for adventure with Biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of Biogenic. If symptoms persist, consult your doctor.
20: Narito na ang mga balita sa inyong PRTV Newsbreak.
21: Dahil hindi tumitigil ang balita,
20: umakyat sa anim
21: ang mga kaganapan saan mang sulat.
1: Itinanggi ng House Prosecution Panel ang alegasyon ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong na may mga House Prosecutor na nagkaroon umano ng budget insertions. Kasabay nito, nagbigay rin ng reaksyon ng panel sa alegasyon ni dating DPWH Secretary Manuel Bunuan tungkol sa umano'y leadership fund sa budget. Yan ang umarangkadang balita ni Mari Ocampo.
22: Ang mga House Prosecutors sa kahit ano pong budget.
23: Walang batayan ayon sa House Prosecution Panel ang alegasyon ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong na may mga prosecutor na nagkaroon umano ng budget insertions. Hinamon ni Bicol Saro Congressman Terry Ridon si Magalong na pangalanan ang mga mambabatas na sinasabing sangkot. Ngunit magpahangga ngayon, wala pa rin naibibigay na pangalan ng alkalde.
22: Sinungaling si Mayor Magalong, wala pong insertions ang mga House Prosecutors sa kahit ano pong budget, whether for 2026 or whether for 2027.
23: Hindi umano posibleng magkaroon ng budget insertion ang mga House Prosecutor sa 2027 budget dahil kakalapag pa lamang ng National Expenditure Program o NEP.
22: Wala pong deliberasyon ang House Committee on Appropriations, so paano po magkakaroon ng insertions?
23: Una nang itinanggi ni House Committee on Appropriations Chairperson Congresswoman Micaela Swansing na may nakalaang pork barrel o budget insertions sa pondo dahil hindi pa nakikita o nasusuri ng Kongreso ang nilalaman ng NEP. Samantala, nangangailangan pa ng mas malalim na konteksto ang mga kongresista tungkol sa alegasyon ni dating Public Works and Highway Secretary Manuel Bunuan hinggil sa umano'y leadership funds sa budget.
22: Ito po mga detalye na ito, very important po na bigyan po ng further details no ni Secretary Bunuan kasi siya naman po yung nagbulalas nito pong bagay na ito, not just for the House but also for the Senate.
23: Kung totoo man, hahayaan na nila mga nararapat na ahensyang imbestigahan ito.
22: Whether the Ombudsman or the Sandigan Bayan should look into, una, confirm whether there is a leadership fund. No? If there is, what are these particular line items, no? And if you see the line items, was it implemented?
23: Ipinaliwanag naman ng panel na ang mga allocation na nakikita sa bawat distrito ay hindi otomatikong nangangahulugang pera ito para sa mga kongresista. Ang mga ahensya ng executive ang nagpapatupad ng mga proyekto para sa mga distrito. Batay sa National Expenditure Program, ayon kay Lanao del Sur Congressman Zia Alonto Adjong.
24: So as to whether or not there are allocations per district, hindi mo naman po para sa mga congressman yan, so nakaw pong mga district congressman, para naman po yan sa mga ahensya na nagde-distribute o nag-implement ng mga proyekto sa mga districts.
23: Ako si Mari Ocampo ng PRTV News, nagsaservisyo para sa Pilipino.
0: Weekend na, kaya pag-usapan natin ang mga ganap ngayong linggo sa mundo ng politika. Kasama ang former cabinet secretary at isa sa mga host ng 4 Alas na si Sir Ronald Llamas. Magandang hapon po, Sec. Ronald. Welcome back sa Arangkada Balita.
25: Magandang hapon.

0: si Piato, si Tempura, si Nova, nadagdagan na ni Andilim, etc. Pero lumabas na rin yan doon sa Quadcom, sa Justice Committee, sa House. Alam na rin natin yung mga notice of disallowance, bagaman mas naging konkreto ngayon dito sa impeachment trial. Pero may mga bago na sumulpot Halimbawa, nagre-reimburse pala yung Office of the President bago nila nakuha yung budget noong December 22. Nagre-reimburse sila dun sa ginastos nila ng December 13 to 18. Malinaw yan ay bawal doon sa rules ng COA. Ikalawa, ay nabalitaan din natin na itong liquidation report ng Vice President ay walang naisubmit. Kaya nga tinanong diba ni Amy Marcos, yung mga tiga-COA, ay ang ibig bang sabihin nito, ito ay nagamit sa pampersonal na dahilan? Ang sabi ng COA, yes. Dahil pag wala kang liquidation report, ang presumption ng COA ay ginamit mo for personal gains. No, malinaw yon. Kaya ito yung mga bago na nadiskubre natin dito sa this week na impeachment. Dito sa usapin ng COA. At sigurado ko, marami pa tayong madidiscovering mga bago next week. Dahil ang ipapatawag na ay yung mga disbursing officer ng DepEd habang si Vice President ang sekretary ng DepEd at saka mismo yung disbursing officer ng Office of the Vice President, si Acosta. Kung maalala mo, Ninya, ito si Acosta ay nag-collapse at kinakailangan dalin sa ospital last year during the Congress hearing. Kaya tingin ko aasa pa tayo ng mas maraming drama. Hindi yung drama ni Raffy Tulpo at saka ni Pia Cayetano, no? Kundi yung drama dito sa mga disbursing officer na ito next week.
1: Nako, kung nag-collapse nga pala last year, itong si Acosta, baka may reason na naman para hindi siya mag-show up, no? Next week, kasi malaking bagay nga yan, siya yung nagdi-disburse ng mga pondo na ito. Hindi ho ba?
0: At sabi nga ni Senator Amy, di ba kasalanan ng disbursing officer kung may mga problema, kung may anomalya? Ang sabi naman ng COA, hindi po. Dahil every step of the way ay pinipirmahan ito ng head of office, which means the vice president. Okay. Kaya hindi pwedeng maging fall guy yung disbursing officer. Hindi pwedeng masisi yung disbursing officer laang. Pero hindi ko pa kasi alam, Ninya, kung ipapatawag pa yung mga possible smoking gun, si Colonel La Chica, yung nag-distribute nung pera, allegedly, at actually bawal yun . Bawal yun. Dapat yung magdi-distribute niyan, yung disbursing officer. Hindi ko rin alam kung ipapatawag si Madriaga na nag-testify sa Justice Committee sa House na itong intelligence fund ng Office of the Vice President ay hindi naubos ng 11 days lang. Naubos siya ng 1 day lang at isa siya mismo sa nag-distribute nito. Kaya asahan pa natin ang mas maraming drama dito sa Article of Impeachment na ito sa confidential fund.
1: Actually, kung tutuusin, siguro nga kailangan ng medyo mas madrama nga para mas interesting sa ating mga kababayan. Dahil yun na nga, medyo sabi nga po natin, marami sa ating mga kababayan napagod na or na-bore. Sabi nyo nga, bored to death na. Buti na lang nandun si Attorney Lorna Kapunan para, di ba, to make things spicier. Hindi ho ba?
0: Yes, dahil nga ito ay hindi lang isang judicial process, isa rin itong political process. So, aasahan natin na performative din ito. Mm-hmm. At yun yung ginagawang role ni Attorney Kapunan. Nagpapatawa rin siya. Sabi nga niya, di ba, last week, di kung ayaw niyong aprubahan yung hawak naming AR na evidence, di gamitin na lang natin yung ebidensya niyo dahil manonood pa ako ng Odyssey. Yung mga ganun bang hirit? Tapos sabi nga niya, wag niyo na akong purihin para naman tumburol. Buhay pa naman ako. Sabi niya kay yung bata na defense lawyer.

0: Tapos sinabi rin niya, eh, tempted na ako na paluin sa puwet itong abogadang ito. Oh, so, yes. Hindi naman siguro binababoy ni Attorney Kapunan yung impeachment process, medyo pinapasaya lang niya para yung mga tao ay patuloy na manood.
1: Mm-hmm. Yun nga, nakita nga natin ano, na sabi nga nila maaring part talaga ito nung proseso. At kung gusto mong intindihin, sabi niya, if you look at the bigger picture, ay dahil nga po sa kanyang mga hirit, ay mas nanood yung mga tao and hopefully mas lalo silang tumutok doon mismo sa mga mas importante pang part ng impeachment trial. Pero may isa pa, Sir Ronald, ano, na lumutang kahapon yung tungkol sa misleading questions issue. May mga pumuna doon sa pagtatanong raw ng misleading at nagkaroon pa nga ng, diba, social media post si Attorney Virgil Ligutan at sa Monday raw gagawin daw at apparently mas magiging strict na raw at pagbabawalan na yung mga ganito. Ano pong masasabi nyo dyan?
0: Well, hindi ko sigurado dahil wala naman talagang rules pa na maayos tungkol dyan sa conduct ng mga prosecutor at saka ng defense na konkreto at saka malinaw. No? Ngayon siguro baka maglabas na yung presiding judge ng mas konkreto. Pero yung kwang kasi, yung prosecution, hindi naman sila talaga inaasahan na maging neutral katulad ng mga senator judges. Yung senator judges nga, ang tawag sa sarili, neutral, pero hindi naman neutral. Sila yung dapat maging neutral. Yung mga prosecution, talagang one-sided yan. Kaya yung halimbawang na-post sa social media, tingin ko, bahagi lamang yan ang pagiging one-sided. Ngayon, kung yan ba ay may binaviolate na etiquette, siguro yun yung pwedeng pag-usapan sa Lunes.
1: Opa.
0: Pero tingin ko, hindi yan ganun kasama o hindi yan, hindi yan mali. Dahil nga yung mga prosecution ay talaga namang may mga kanyan, may mga Facebook yan, meron naman talagang social media yan. At wala namang sinabi sa kanila at least for now kung ano yung bawal at ano yung pwede.
1: Opa.
0: Kung sakali na maglalagay sila ng rule sa Lunes, then hindi siya dapat retroactive. Hindi dapat gamitin yan labang kay Attorney Ligutan.
1: Opo. And puntahan naman po natin yung latest Okta survey. Doon nga po sa pinakahuling survey nila, lumabas dito sa hypothetical tandem round ni Mayor Lenny Robredo at Senator Raffy Tulfo ay dikit o nangunguna pa nga raw laban sa Sara Duterte ay ni Marcos tandem. Ano ang totoong sinasabi po sa tingin nyo nito sa realidad ng politika natin ngayon? Posible ba talaga ang isang Lenny-Raffy alliance o magkaiba ang kanilang political basis?
0: Ito, mga kalaman talaga to eh. Nasa realm ng possible. Halimbawa, duda ako kung si Raffy Tulfo ay open mag-vice president. Pero baka mas open si Erwin Tulfo. So tingin ko Aleni-Erwin Tulfo tandem ay hindi imposible. Hindi siya imposible. Dahil at this point ay pareho naman silang nagsabi na hindi sila tatakbo. Pero at the same time, pareho naman silang nasa kampo na hindi Duterte. No? Yung si Erwin Tulfo nasa administrasyon, si Lenny Robredo naman ay nasa isang independent opposition, no? Kaya hindi malayo na sila ay magsama kung sakaling babaguhin nila yung position nila na wala silang interest na tumakbo. Ang mas mahalaga rito ay itong dalawa na nagsasabing hindi sila tatakbo ay pumapantay o lumalamang pa kay Sara at doon sa posible niyang katandem. Yun siguro yung wake-up call sa kampo ni Sara. Dahil si Sara pa lang yung nagsabi na siya itatakbo, pero yung mga nagsabi na hindi tatakbo ay pumapantay o lumalamang pa ng konti. Kaya tingin ko ay panic time yung kampo ni Sara. Whether yung kanyang kukuning vice president ay si Amy Marcos, duda ako. Baka sakali si Robin Hood Padilla ang kunin niya. Dahil nga yung dating lumalabas na pangalan, si Marcoleta, ay nakakulong na. At posibleng damaged goods na rin. No? So itong mga tandem na ito ay mag-unfold pa ito, Ninya. Pero mukhang hindi naman ito malayo sa katotohanan. Pwedeng hindi pa siya ganun ka-eksakto, pero hindi rin siya ganun kalayo.
1: Opo. Speaking of the Rafi Erwin Tulfo, yung magkapatid nga po no, na senador, sinasabi niyo na baka hindi si Rafi. Ito po ba ay dahil sa yung term kasi, pagka tumakbo si Senator Tulfo, kahit matalo siya, ay senador pa rin siya, hindi ba? Pero kung si Senator Rafi Tulfo ay matalo, eh wala na.
0: Yes, kaya nga ang halos sigurado ko, yes, kaya nga halos sigurado ko ay hindi tatakbo si Rafi Tulfo for a higher position.
1: Uh-huh.
0: Ang ayon sa aming kwentuhan, ang tatakbuhan niya ay senador. Si Erwin nga, sabi mo nga, niya, kahit matalo siya, ay senador pa rin siya. Kaya baka mas open siya. But then again, ang sabi niya, hindi siya interesado. Dahil nga, 2 years pa naman. Years pa naman. Isa rin pwede na tumakbong vice president ay si Win Gatchalian. No? Dahil siya ay Senate President ngayon, ay, at meron din siyang nabubuong traction. No?
1: Okay.
0: So, marami pang pwedeng mangyari, Ninya.
1: Opo. And last, two questions, pagsamahin ko na lang para mas mabilis dahil last question ko na raw. Yung isa po, first question ko is about the Senator Lauren Legarda and Kong Leandro Leviste na umalis sa bansa sa gitna ng mga reklamo laban sa kanila. Sa tingin niyo po ba tutuba itong medical leave lang o gaya ng sinasabi ng iba, baka may mas malalim na dahilan at yung tanong na babalik pa kaya sila? At yung isa ko naman pong tanong, back-to-back po ito, yung kay Chris Aquino, pagdalaw niya kay First Lady Liza Marcos.
0: Well, yung una ay parang hindi naman maitatago yung dahilan ng paglabas ng bansa, ng biglaan ni nung mag-ina. Ay dahil kinasuhan sila, binigyan sila ng preliminary investigation ng ombudsman. At hindi mababaw yung kaso na yun, no? Conflict of interest, no? Yung pagsingil sa kanila ng 25 billion do sa hindi pag-deliver nung nakuha nila franchise at saka yung pagbenta nila ng franchise na hindi sumunod sa proseso. Kaya medyo seryoso 'yon. At duda ako kung i-risk 'yan nung mag-ina. Kahit isang araw na makulong sila, hindi nila i-risk 'yan. Lalo na nakita nila na at least dalawa sa kanilang mga kapwa senador ay nakulong na. No, kaya tingin ko hindi naman maitatago na yung dahilan sa kanilang paglabas ay less tungkol doon sa sick leave kundi mas dahil dito sa kasong plunder na ikakaso sa kanilang mag-ina, no? At duda ako kung babalik pa sila in the immediate. Yung kay Chris, si Chris naman talaga naman siyang hindi naman siya political . Ibig sabihin, kung meron siyang gustong gawin, makipagkaibigan kahit kanino, ay ginagawa niya. Kaya hindi nakakagulat na siya ay dumalaw o siya yung dinalaw ng First Lady. Kumaga, kaibigan siya ng maraming mga tao at hindi political yung kanyang basihan sa pakikipagkaibigan.
1: Alright, siya po yung dumalaw at nagbigay ng parang advance birthday cakes kasama yung kanyang dalawang anak kay First Lady. Kaya happy birthday pala kay FL, ano? Maraming salamat, Secretary Ronald Llamas.
0: Salamat din, Ninya.
1: Samantala, matapos ang big time rollback ng nagdaang linggo, nakaumang naman ang big time oil price hike sa susunod na linggo. Base sa 4 na araw na trading sa Mean of Platts, Singapore, hanggang 4 pesos and 25 centavos ang posibleng dagdag presyo sa diesel. Hanggang 3 piso naman sa gasolina. Ayon sa industry sources, ito ay dahil sa agam-agam pa rin sa pagbuo ng peace deal sa Strait of Hormuz na dinadaanan ng mga oil tanker.
2: Samantala, iginiit ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na i-endorso niya sa 2028 presidential elections ang magpapatuloy ng nasimulan ng administrasyon na kampanya laban sa korupsyon sa bansa. Yan ang umarangkadang balita ni Lestor Aler.
3: Wala pa mang 2028, may ilang personalidad na ang maugong ang pangalan na tatakbo para sa pagkapresidente. Sa media briefing, sinabi ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na malayo pang eleksyon para pumili ng i-endorso ng administrasyon.
4: There are so many political events that are still going to happen between now and that time. And so it's very hard for me for myself even to make a decision now. I would say that if I decided now, it would be premature. We have to see how things really shape up.
3: Dagdag pa ng Pangulo na may landing personalidad pa ang sinasabing tatakbo bilang presidente, pero wala pang kumpirmasyon ang mga ito. Samantala, hindi naman nababahala ang Pangulo sa resulta ng mga lumalabas na survey.
4: Because I see them, but it doesn't make any difference to me. I don't change my decision because of the survey.
3: Pero iginiit ni BBM na ang kanyang i-endorsong kandidato ang siyang magpapatuloy sa paglaban ng kontra-korupsyon na sinimulan ng pamahalaan.
4: We will choose the best possible candidate to continue what we have started and to bring even new and hopefully even better initiatives to the development of our country. There is corruption everywhere. What you want to do is to lessen and if not eliminate it. As much as possible.
3: Sa nalalabing 2 taon naman ng Pangulo sa kanyang pwesto, nais siyang maibalik ang tiwala ng taong bayan sa gobyerno. Naniniwala siya na trabaho ng gobyerno ang nation building at hindi para magpasikat at magyabang.
4: You will never have done a perfect job, but we will have done a reasonably good job. Nation building once again returns to the government, once again returns to the people, once again returns to the country. That perhaps is the most important thing that I hope to achieve.
3: Ako si Lester Aler ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
2: Mahigit 600 kalahok mula sa 20 bansa ang nakatakdang sumali sa 2 international table tennis events. Sa susunod na buwan, gaganapin ito sa Puerto Princesa sa Palawan. Kaugnay niyan, makausap natin si Ginoong Ting Ledesma, ang Pangulo ng Philippine Table Tennis Federation, live dito sa PRTV Studios. Magandang gabi po. Welcome po dito sa Arkada Balita, Sir Ting.
5: Magandang gabi din po, Sir Jake. Maraming salamat sa pag-imbita sa akin dito.
2: Sir, una siguro itong event, gaano ka-prestigious ba ito? I mean, definitely kasama ang Pilipinas, pero ano ba ito? Yung mga top teams mula sa Asia lang ba ito or buong mundo po?
5: Buong mundo po ito, sir. At bali, ito yung hosting natin ng ating bansa ng pang-apat na po na taon. Mm-hmm. Which we are hosted this World Table Tennis Youth Contender. It's an age group category po yun. From 11 under, 13 under, 15 under, 17 under, and 19 under po ito. Mm-hmm. And then this year, we add on the WTT feeder, which is the professional league na siya. Pang high level player, top world players will come to the Philippines. Mm-hmm. So our national team members will be ready to compete with them na.
2: Mm-hmm. Pero sir, is this the first time na ang Pilipinas ang mag-host na ito or dati nangyari na ito?
5: The feeder is the first time, but the WTT Youth Contender, pang fourth year na namin po ito.
2: Ah, pang fourth year na. Pero sir, di ba, pag mag-host ng isang ganitong kalaking klaseng event, like kunyari sa volleyball or basketball, kailangan unang tinitingnan nung organizer, may facilities ba kayo na pwede? Buti ang Pilipinas, kaya natin mag-host ng isang ganitong klaseng event.
5: Yes po, bali kung ang table tennis po, hindi siya medyo komplikado pag mag-host. No? Isang malaking gym lang naman po. Mm-hmm. And then, kasya lang mga 8 lamesa. Mm-hmm. It's good to go na siya. But right now is more focused on the training practice area na which is pwede naman siya nasa outside ng gym gawin.
2: So ngayon ba sir, anong mga bansa yun nasa top pagdating when it comes to table tennis? Although may makita ko mga Chinese players na talagang sa video ang gagaling. Pero sila na ba or talagang may mas magaling pa from Europe or ano?
5: China pa rin po ngayon ang top of the world right now. And mga pangalawa is yun ang may humahabol, mga Japan, Korea, Sweden, and France, yung mga Germany, yes, yung mga ganun.
2: Pero ang Pilipinas, sir, siguro sa Asia, kamusta ang ranking niya? May nakita ba natin na nagkakaroon ng gradual na pagtaas or paano po ba?
5: Yes po, wali, it's a matter of fact, sa Southeast Asia, bronze medalist po tayo.
2: Okay.
5: We won the last SEA Games men's and women's bronze medal. It's a team event. It is the first time na we made history, women's team nagkaroon ng bronze medal. In time na panahon namin for decades, hindi kami makalusot eh.
6: Oo, pero ngayon nagkaroon ng ganun. So sir, yun nga eh. So eto, may mga under the radar tayo, mga accomplishments pala. Kumbaga tayo kasi nakatutok tayo sa volleyball na halos hindi naman tayo nanalo ng medal, di ba? Kasi yun yung sikat eh. Ayun pala, may mga ibang sport na tulad ng table tennis na pwede natin pagkuhanan ng mga medalya. Tama po ba?
5: Yes po, bali ang ating sport ng table tennis na napaka-importante na hindi natin kailangan ng height dito. Kaya and it's suitable for our fellow Filipinos to learn this sports. Maraming benefits po ang table tennis lalo na sa reaction time and then discipline. Yun, marami silang matutunan dito.
6: Okay. Siguro sir, panghuli lang, invite natin sila para manood sa dalawang international events na ito.
5: I just want to invite everyone to watch, come to Puerto Princesa. We are hosting now the WTT Youth Contender this coming September 3 to 6 and the WTT Feeder from 8 to 12 of September as well. It's a 2 weeks greatest battle of the world. Kaya so sana namin kayo imbitahan and gusto rin namin pasalamatan ng ating mabuting mayor ng Puerto Princesa, Mayor Lucilo Bayron, the sports director, Attorney Rocky Austria, Engineer Aris Grande, and our regional president, Francis Nemenso. Maraming salamat.
6: Okay, sir. Maraming salamat po. Ginoong Ting Ledesma ng PTTF. Sir, good luck po.
5: Thank you,
6: more power po.
5: Maraming salamat po.
6: Salamat. Marami pang mainit na balita sa pagbabalik ng Arangkada Balita.
7: Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
8: Playtime Entertainment. Born for happiness.
9: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si virtual pag-ibig for you. I-download na ang virtual pag-ibig app today.
10: Pag-ibig fund, solid ka bun!
11: Ang pinagkakatiwala ang pagbabalita at serbisyo publiko ng bawat Pilipino ay narito. DZMM Radyo Patrol sa East 30 sa PRTV Manila Channel 31. Kayo ay nanonood sa PRTV.
1: Na-rescue ng mga otoridad ang higit 100 mga empleyado ng isang steel fabrication sa Davao na walang lisensya para mag-operate. Yan ang umaarangkadang balita ni Noreen Igonia.
12: Sinalakay ng puwersa ng National Bureau of Investigation at Presidential Anti-Organized Commission ang Davao Mighty Steel Corporation sa Barangay Ilang, Bunawan District, Davao City, umaga nitong Biyernes. Mismong si NBI Director Melvin Matibag ang nanguna sa operasyon kung saan nasa 174 na mga empleyado nito ang na-rescue. Ang naturang steel fabrication ay walang lisensya na nag-operate at pinangangambahan ang presensya ng radioactive chemicals sa mga raw materials na ginagamit ng planta sa produksyon nito. Na-recover din ang mga substandard products na gawa ng kumpanya. Ayon din sa pagsusuri ng Philippine Nuclear Research Institute o PNRI, ang naturang kumpanya ay walang lisensya, permit at authorization na mag-imbak o mamahagi ng nuclear o radioactive substances. Nakatakda namang magsampa ng kaso ang NBI sa 12 Chinese nationals at 9 na Pinoy na nahuli sa operasyon habang tinutugis pa ang 7 Pinoy na nakatakas. Mula dito sa Davao, Noreen Igonia ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
2: Ibinunyag ni Senator Erwin Tulfo na may ilang lokal na politiko na hindi nagbabayad ng kuryente. Sa pagdinig ng Senado, sinabi ni Tulfo na ang ganitong unpaid bills ay itinuturing na non-technical system losses na naipinapasa sa mga consumer. Ayon naman sa National Electrification Administration, nabawasan na ang ganitong insidente at pinutulan na ng kuryente ang ilang politikong hindi nagbabayad. Maraming manong investor ang interesadong mamuhunan sa electric cooperatives sa ilang lugar pero hindi natutuloy dahil sa koneksyon ng ilang politiko.
1: Balitang showbiz muna tayo mula kay Jai Ho.
13: Alexa Ilacad, masayang nagpasalamat sa mga sumusubaybay sa katatapos lamang na series na Misbehave. Ang update kay Alexa sa Joy Hot Exclusives now na.
14: Bilang bata nagsimula sa industriya, kita ang pagiging versatile actress ni Alexa Ilacad. Sabay-sabay man ang gawin itong project, iba-iba naman ang attack niya sa bawat ginagawa niya.
15: Minsan, syempre, hindi naman perfect yung performance ko palagi, but I guess that's where the support system comes in, like yung mga kasamahan ko sa Misbehave, yung girl si Derek, yung buong cast, talagang tinutulungan nila ako kapag kita nila medyo pagod na ako or kailangan ko na ng extra push.
14: After Your Face Sounds Familiar, halos sabay na umiere sa I Want ang mga series ni Alexa. Itong katatapos lamang na Misbehave at ang ongoing pa na vertical series niyang The Chambermaid's Daughter. What's next for her?
15: Sa ngayon, mag-hosting din muna ako. But hopefully, another acting project comes along the way.
14: Ibinahagi din sa atin ni Alexa kung paano siya nakakapag-recharge sa dami ng mga projects na kanyang ginagawa.
15: Ako, productive pa din ako magpahinga. Like, gusto ko nag-errands. Pag nasa bahay lang ako, feeling ko, hindi ako nag-achieve. Parang may mali.
14: Thankful din si Alexa sa pagmamahal at suporta ng mga fans sa mga proyektong kanyang ginagawa.
15: Maraming salamat sa lahat ng suporta po na binibigay niyo sa akin at sa mga projects na ginagawa ko. Of course, to my solid fans, ang aking The Alexas, maraming salamat for being there for in every step of the way.
13: At yun na muna ang latest sa mundo ng showbiz. Ako po ang resident karangkada ninyo pagdating sa mga hottest and exclusive ganap sa mga paborito niyong artista. Ang nag-iisang beshi ng bayan para sa Dry Hot Exclusives. Balik sa inyo.
1: Maraming salamat, Jai Ho. Paano ba? Weekend na rin.
6: Happy weekend,
1: Happy
6: partner.
1: Weekend po. Sa mga may time, baka gusto niyo pong pumunta sa aming Katutubo pop-up.
6: Oo.
1: Diyan po sa BGC Bench Tower hanggang Linggo po yan. At suportahan natin ang ating mga
6: local
1: gawang Pilipino.
6: Oo, maganda yan. Ang daming mga fans. Yung mga, hindi mo makukuha yan sa mga malls na ano, yan dyan sa Katutubo pop-up. Maganda yung mga pieces na ano dyan.
1: Oo, partner, bili ka.
6: Papasyal ako dyan.
1: In fairness, marami ka nang nabili.
6: Uy, wag, baka maniwala sa ano.
1: Uy, basta pasalubong ah.
6: Sige, baka marami din humingi ng pasalubong tuloy pag sa sinabi mong yan. Hey, happy weekend, partner. Sana kumanda panahon.
1: Oh yes, ingat
6: para,
1: po tayo.
6: Ano, ha, ingat kayo, and payday, ma-traffic sigurado. Kaya konti
1: pero at least
6: pa.
1: Weekend na, time to be with your families. Mm. Ingat po tayo at happy weekend.
6: Yes.
1: At yan ang mga umarangkadang balita ngayong araw. Ako si Nina Corpus.
6: At ako naman si Jack Batalyones. Para hindi mauli sa usapan, kapit lang hanggang sa susunod na
1: Arangkada Balita.
11: Kayo ay nanonood sa PRTV Manila, Channel 31. Ang pinagkakatiwalaang pagbabalita at serbisyo publiko ng bawat Pilipino ay narito. DZMM, Radyo Patrol sa East 30 sa PRTV Manila, Channel 31. Ngayong maulan ang panahon, doblehin ang pag-iingat. Alamin ang balita ukol sa panahon at anunsyong pangkaligtasan. Ihanda ang go bag at emergency kit.
16: Siguraduhin naka-charge ang mga cellphones, power banks at iba pa. Suriin ang bahay at ayusin ang sirang bahagi. Ilikas ang mga alagang hayop sa mas ligtas na lugar. Maghanda ng mga ready-to-eat na pagkain.
17: Sumpanahon.
18: Hindi ko yan pwedeng pabayaan. Kapwa po natin Pilipino yan.
17: Tapat na maglilingkod.
19: Sa ulo ng mga nagbabagang balita, pag-suspend din ang dagdag 85 pesos sa minimum wage sa Metro Manila, pinalawig ng Pasig Regional Trial Court. Grupo ng mga manggagawa sumugod sa tanggapan ng Department of Labor and Employment bilang protesta. Ilang pangpangunahing kalsada sa Metro Manila inirereklamo ng mga motorista dahil sa mga lubak na takaw aksidente. Presyo ng gulay sa mga pamilihan tumaas dahil sa sunod-sunod na bagyo at nilalakas na habagat. Exclusive! Lalaking nagkamok, nakalabit ang baril at tinamaan ng sarili. Tricycle, nabangga ng tatlong sasakyan sa Capiz. Konstruksyon ng mga proyekto, kontrabaha sa ilang barangay sa Kalumpit, Bulacan, tenga muna dahil sa buhos ng ulan. Pangulong Marcos Jr., may naiisip ng katangian ng i-endorsong kandidato sa halalan 2028.
4: The candidate I will endorse will be somebody who I am confident will continue what we have begun in terms of the anti-corruption message.
19: Kampo ni Vice President Zara Duterte humiling ng oral arguments sa Quezon City Regional Trial Court kaugnay ng kinakaharap niyang kasong grave threats. Bini, trending worldwide matapos magpakitang gilas sa Summer Sonic Music Festival sa Japan.

0: mula sa ABS-CBN News Center Manila. Ito ang TV Patrol!
1: Magandang gabi, Pilipinas! Simulan natin ang balitaan sa naunsyaming umento sa sahod. Nagkilos protesta ang ilang grupo ng mga manggagawa dahil sa pagkaantala ng umento sa sahod ng mga minimum wage earners sa National Capital Region. Tiniyak naman ng Department of Labor and Employment na ipaglalaban ito ang dapat matanggap ng mga manggagawa. Nagpapatrol, Johnson Manabat.
2: Sir.
3: 21 taon ang service crew ng gasolinahan na ito sa EDSA Quezon City si Robin. Matagal na anya ang naalaala niyang umento sa sahod. Isa siya sa milyong-milyong empleyado dito sa National Capital Region na umaasa sa wage hike na ayon pa nga sa Department of Labor and Employment ay maituturing na makasaysayan para sa sektor ng paggawa.
2: Malaking epekto yun, sir. Madadagdagan siyempre yung mabilihin sa bigas, pang-grocery, panggatas ng anak ko. Malaking bagay lang po yun, sir.
4: Ito pa rin, hindi naman natin tulituloy dahil meron pending na...
2: Oo nga daw, sir. Wala, tatsaga na lang, sir, kung anong kayang makuha namin sahod, sir.
3: Pero hanggang ngayon, hindi pa ito nararamdaman ng mga minimum wage earner dahil sa inilabas na writ of preliminary injunction ng Pasig City Regional Trial Court. Paliwanag na isang abogado, isang writ of preliminary injunction sa mga remedyong maaring gamitin ng korte sa isang kasong gaya ng hindi matuloy-tuloy na aumento sa sahod.
5: Habang dinidinig yung kaso para hindi maapektuhan yung outcome, kung darating niya yung decision on the merits. Pero pareho lang siya ng epekto. Ititigil niya yung pagpapatupad ng wage order. Ibig sabihin, hindi pa ito yung decision on the merits habang hindi pa alam kung dapat ba talagang ipatigil forever or pansamantala lamang ito. Wala munang implementasyon ng wage order.
3: Para sa Employers Confederation of the Philippines o ECOP, kailangang sumunod na mga kumpanya sa itatakda ng batas.
6: We will just respect the law. We will pay whatever is given. The message ko naman sa mga employers is somehow you have a reprieve. Huwag yung gastuhin lahat yung pera nyo.
7: Wage hike ipatupad!
3: Halos sabay-sabay naman ang naging panawagan at protesta ng mga grupo ng manggagawa para ipatupad na ang umento sa sahod.
8: Matatas kami naginis kaya sa preliminary injunction na pinataw ng Pasig Regional Trial Court at sa inaksyon ng departamentong ito na hindi pa rin ma-implement ang karagdagang 85 pesos na dagdag sahod.
9: Galit na galit, suklam na suklam ang mga manggagawang Pilipino dito sa Department of Labor, sa Regional Trial Court ng Pasig at kay Bongbong Marcos mismo.
10: Kami rin ay nananawagan sa Solicitor General na suportahan naman nila yung motion to intervene ng mga grupo ng mga manggagawa.
11: Sabi ng Labor Department, hindi nila aabandonahin ang mga manggagawa kahit pa nagpapatuloy ang legal na balakid para matuloy ang nauna ng inanunsyong umento sa sahod. Sa ngayon, pagkakasyahin na muna ng mga manggagawang gaya ni Robin kung ano man ang natitira sa kanyang buwa ng sahod, lalo't malimit dumarating ang ora de peligro.
3: Ayon sa DOLE, malaki ang epekto nito sa mga manggagawa dahil bawat piso ay mahalaga. Pero gagamitin anya ng kagawaran ang lahat ng pwedeng legal na paraan para ipaglaban ang umento sa sahod. Johnson Manabat, ABS-CBN News.
1: Ilan pang pangunahing kalsada ang inirereklamo ng mga motorista dahil sa delikadong mga lubak. Binatikos naman ng ilan ang EDSA Rehabilitation matapos masira ang ilang bahagi dahil sa naipong tubig mula sa tuloy-tuloy na pag-ulan. Live mula sa Mindanao Avenue sa Quezon City, nagpapatrol si Easy Lee. Easy, bagong litaw lang ba ang mga lubak dyan sa Mindanao Avenue at iba pa yan o mas marami pa dyan kumpara sa EDSA?
12: Alvin, alam mo, hindi na bagong problema yung mga lubak dito sa Mindanao Avenue. Sa katunayan, ay nagkaroon na noon ng mga asphalt patching pati na road repair ang DPWH, maging ang lokal na pamahalaan sa ilang bahagi ng kalsada. Ayon doon sa ilang motoristang nakausap natin, ay matagal na yung mga lubak dito sa lugar. Pero napansin nila na may mga biglang lumitaw na mga lubak kasunod ng sunod ng mga malalakas na ulan.
13: Kapansin-pansin ang mga lubak sa kahabaan ng Mindanao Avenue, kaya nagsisitalbugan ang mga sasakyang dumaraan dito.
14: Pag may mga karga kami, tumatalbog ang sasakyan namin, yung mga lubak-lubak ng mga daanan. Tapos, kung may mga karga kami, nasisira ang mga kagramento namin.
13: Ayon sa traffic enforcer sa lugar, matagal nang bako-bako ang ilang bahagi ng kalsada. Pero may ilang bagong lubak na nagsilabasan nitong kasagsagan ng malalakas na pag-ulan. Kung minsan, nagiging sagabal at peligro sila sa daan.
14: Pag madaling araw po, di mga motor, di po nila napapansin ng lubak. Kaya po, minsan po, nagkukos po ng aksidente sa mga motorista, mga nagmamotor po.
13: Dahil din sa lubak-lubak na bahagi naman ng EDSA Rojas Boulevard, kaya nasiraan ng gulong ang sasakyan ni Ryan noong nakaraang linggo. Sakop ito ng Phase 1 ng EDSA Rehabilitation Project ng Department of Public Works and Highways.
15: Yung gulong ko sa unahan lumubo dahil sa lubak. Gumastos ako ng magkano din yun. E siyempre, pag pinalitan mo yung isa, pantay yun eh. Sabi ni si Vince Diso na matibay daw, na high quality daw yung nilagay na asphalt. Pero ganyan, di ba? Parang useless yung pera na ano.
13: Sinabi noon ng DPWH na stone mastic asphalt o SMA ang gagamitin. Anila, dinisenyo ito para maging mas matibay laban sa iba-ibang elemento at mabibigat na sasakyan. Pero sa kabila nito, naglitawan pa rin ang mga lubak sa ilang parte ng EDSA matapos ang sunod-sunod na pag-ulan. Sagot ni Public Works Secretary Vince Dizon, may kailangang gawing pagbabago lalo na sa mga piling lugar. Agaran din aniyang sisimulan ang pagkukumpuni.
12: Materials daw po ba ang...
16: Hindi.
12: What do we need to adjust?
16: We need to adjust yung areas na mabababa na nagpapanding ang tubig. That's what we need to adjust. So we will fix that already once the rains are, nahumina na yung ulan. Then the contractor will have to fix that at no cost.
13: Nauna nang sinabi ni Dizon na tubig ang isa sa mga pangunahing kalaban ng asfalto, lalo na kapag matagal itong nakababad sa kalsada.
12: Alvin, silipin naman natin yung lagay ng trapiko dito sa Mindanao Avenue. Sa northbound po, papuntang Valenzuela at North Luzon Expressway o NLEX, maluwag sa ngayon ang daloy ng trapiko. Sa southbound naman, o papuntang Quezon City, slow moving naman ang mga sasakyan. May ginagawa rin kasing Metro Manila Subway Project ang pamahalaan sa bahaging ito ng kalsada na nakadadagdag sa pagbagal ng daloy ng trapiko. Pabugso-bugso rin ang ulan dito sa lugar na nakaapekto sa pagbagal ng takbo ng mga sasakyan. Ngayon nga, Alvin, ay nakararanas tayo ng mahinang pag-ulan. Nataon din na payday Friday ngayon, kaya mas marami ang mga bumabiyahe sa kalsada pagkatapos ng trabaho para magpunta sa mga mall at mga kainan. Dahil naman sa sunod-sunod na pag-ulan ngayong araw, Alvin, ay inanunso o pinag-utos ng Malacanang na ang work from home setup o online work arrangement para naman sa mga tanggapan ng gobyerno. Balik sa'yo, Alvin.
1: Easy. Dun lang sa lubak, yung sa inireport natin sa Mindanao Avenue tsaka sa EDSA. So ano raw ang solusyon ng DPWH? May aksyon bang gagawin para maayos yung mga lubak?
12: Sinabi na ng DPWH na tuloy-tuloy ngayong ginagawang inspeksyon ng kanilang mga opisina sa iba't ibang lugar dito sa Metro Manila, partikular doon sa mga bahagi ng kalsada na nasira dahil doon sa sunod-sunod na pag-ulan, at agad naman nilang kukumpulin o aayusin itong mga lugar na to sa oras na bumuti na yung panahon, Alvin.
1: So paano yan? Nag-uulan ngayon? Mga rainy season na, kailangan meron silang mga parang periods na may araw. Eh kaya lang wala, hindi nalabas yung araw, easy.
12: Kanina, no, Alvin, nag-ikot-ikot tayo dun sa ilang lugar. Meron dun sa EDSA, nakita natin na medyo tinapalan. Siguro temporarily, may mga tinapalan na mga lubak-lubak doon. Bago nga siguro i-fully furnish o ayusin ng DPWH yung magsagawa ng repair work doon sa mga nasirang kalsada, Alvin.
1: Maraming salamat, Easy Lee.
17: Bagyang tumaas ang presyo ng ilang gulay sa mga palengke kasunod ng walang patid na pag-ulan sa malaking bahagi ng bansa. Ayon sa Department of Agriculture, naglalaro sa hanggang 15% ang pagtaas ng presyo na kanilang na-monitor. Nagpapatrol, Rafael Bosano.
3: Isang kilong baboy ang isisigang ni Precious at babaunin sa pagpasok niya mamayang gabi. 500 piso ang kanyang gastos para rito. Lagpas 300 ang baboy at halagang 200 naman ang sahog na gulay. Praktikal ito lalo't tatlo sila maghahati-hati sa bayad. Mas mura kesa kumain o mag-order pa sa isang fast food restaurant.
18: Super nagmahal na yung bilihin. Ibang sabi na lang sa mga kasama na, uy, baka mag-share naman para meron tayong makain na may sabaw, may masarap namang ulam. Ganun na lang pinagiging discarte namin para lahat naman po kami is mabudget pa namin yung pera namin.
3: Aminado naman ng tinderang si Edna na nagtaas ng bahagya ang kanyang paninda dahil sa sunod-sunod na bagyo at habagat. Kapag maulan kasi, madaling masira ang ilang gulay gaya ng lowland vegetables o yung mga tinatawag na gulay pinakbet. Ang benta niya dati sa bawang 160 pesos kada kilo, pero 180 na ito ngayon. Ang patatas, dating 130 kada kilo pero naglalaro na sa 150 hanggang 160 pesos kada kilo ngayon. Wala namang masyadong galaw sa pulang sibuyas na 120 pa rin ang kilo, pero ang puting sibuyas umakyat sa 170 pesos kada kilo. Ang talong nabibili dati ng 100 hanggang 120 pesos kada kilo, pero ngayon 160 na. Kaya may mga mamimili na nagulat at sige ang tawad.
19: Baha eh. Landslide. Oh, so walang madaanan. May mga babait na nakakaintindi. Meron naman na tumatawad pero nakakaano ng feelings kasi hindi ba nila alam yung sitwasyon? Parang minsan gusto kong sagutin, tulog po ba kayo nang habang umuulan? Diba? Kaso mahirap magtaray, diba?
3: Ayon sa Department of Agriculture, dahil sa bagyong Luis, Maymay at Habagat, umabot na sa 689 million pesos ang halaga ng pinsala sa sektor ng agrikultura. Aabot naman sa 147 million pesos ang halaga ng damage sa high-value crops kasama ang gulay. Kaya asahan na umano ang bahagyang pagtaas ng presyo sa bilihin.
20: Normally, pag may mga ganitong pagulan, lalo na naapektuhan yung gulay natin, nagkakaroon ng mga up to 15%. Yun yung regular na namomonitor natin. Yung highland vegetables natin, hindi naman masyadong apektado.
3: Kung imamapa ang may pinakamalaking halaga ng agricultural damage, makikitang karamihan sa mga lugar na ito ay nasa Ilocos Region at Central Luzon. Ang magandang balita, hindi labis na naapektuhan ang mga livestock o mga alagang hayop, kaya hindi rin nakakita ng pagtaas ng presyo sa mga karneng baboy, baka at manok. Kung may magandamang dulot ang walang tigil na ulan ayon sa DA, ito ay ang muling pagtaas ng antas ng tubig sa mga dam na siya namang higit na mahalaga at kailangan ng mga magsasaka sa susunod na taon kung saan inaasahan ang matinding epekto ng sinasabing Super El Nino. Rafael Bosano, ABS-CBN News.
17: Arestado ang isang lalaki matapos manutok at magpaputok ng baril sa Tondo, Maynila. Sa gitna ng kaguluhan, tinamaan pa ng suspect ang sarili niyang binti. Yan ang exclusive CCTV patrol ni Ion Sanchez.
21: Nagiinuman at kantahan ang grupong ito sa isang bahay sa Barangay 50, Tondo, Maynila, Webes ng madaling araw. Nang bigla nagkasa ng baril ang lalaking ito, bago ay sinuksok sa bewang habang kausap ang isang babae. Ilang saglit lang, umalis ang lalaki. Pero pagbalik niya, umalingaw-ngaw ang putok ng baril na kinagulat naman nasa loob ng bahay. Tinangka siyang komprontahin ng ilang kainuman, pero pinigil sila ng iba.
22: Nagulat kami kasi may mga bata. Then nag-ano kami sa kanya na, bakit kailangan maglabas ng ganun? May mga bata nga dito, baka pwede i-ano niya na lang, isang tabi na lang po natin kasi hindi naman sa atin itong bahay kasi nakikiinom lang tayo dito.
21: Sa isa pang video sa labas ng eskinita, may kita na kaupo sa kalsada ang lalaki matapos siyang muling magpuputok ng baril. Sinubukan umanong agawin ng ilan na nakita ang baril Pero aksidente nakalabit ito ng lalaki at tumama sa kanyang binti. Agad namang tumawag ng pulis sa mga responding taga-barangay kaya naaresto ang lalaki.
0: Nilapitan yung nagwawalang nag-aamok na tao para kausapin, bakit may problema ka? Ba't may baril ka? Sabi ng kapulisan. Nahanapan siya ng lisensya. Ba't may lisensya ba yung baril mo? Actually, walang masagot yung nagwawalang tao.
21: Dinala rin ng lalaki sa ospital kalaunan. Ayon sa barangay, posibleng na kayo naman suspect na mangyayari ang insidente. At napagalamang may mga tinutukan na umano ito ng baril sa ibang kalye sa barangay.
0: May nangyari na pala po sa Linampas Street bago po sa Almario. May mga tinutukan na kabataan. So yung mga kabataan, hindi naman nakasagot po dahil natakot dahil may dalang baril eh. Kung sino-sino na yung pinagbabantahan, nagwawala talaga kasi.
21: Lumalabas ding dati na nakulong ang suspect sa kasong illegal possession of firearms. Tumanggi naman magbigay ng pahayag ang mga kaanak niya. Sasampahan siya ng mga reklamong grave threat, alarm and scandal, at paglabag sa Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Ian Sanchez, ABS-CBN News.
2: Isa ang patay matapos mabangga ng truck ang isang e-trike sa Osamis City, Misamis Occidental nitong Webes. Sakuha ng CCTV sa may intersection ng barangay Karanga, galing po ang truck sa Airport Access Road, habang patungo naman sa barangay Banyadero ang e-trike. Hindi umano nagbigaya ng daan sa intersection ang dalawa kahit may signal light pa. Sa lakas po ng banggaan, nagtamo ng matinding sugat ang driver ng e-trike na kanyang ikinasawi. Patuloy na inaalam ng pulisya ang buong detalye ng insidente at ang posibleng pananagutan ng mga sangkot. Sa Capiz, sapul din sa CCTV ang pagbangga ng tatlong sasakyan sa isang tricycle. Sa barangay Binuntukan, Pontevedra nitong Webes din. Unang nabangga ang tricycle ng kasunod nitong SUV bago bumangga muli sa dalawang kasalubong na sasakyan. Sa lakas ng pagkakabangga, nawasak ang tricycle at tumilapon ang mga sakay nito. Dinala agad sa ospital ang apat na sakay ng tricycle. Hindi naman nasugatan ang mga driver ng tatlong sasakyan na nasa kustudiya na ng Pontevedra PNP. Sinalakay po ng mga otoridad ang isang steel manufacturing facility sa Davao City dahil sa umano'y paggawa ng substandard na bakal na nadiskubreng may radioactive substance. Ang kumpanya rin umano ang nagsupply ng mga steel bar sa ilang gumuhong istruktura matapos ang malakas na lindol sa Mindanao noong Hunyo. Nagpapatrol, Karen De Guzman.
4: Armado na search warrant, pinasok ng pinagsanib na pwersa ng National Bureau of Investigation, Presidential Anti-Organized Crime Commission at iba pang ahensya ang Davao Mighty Steel Corporation sa Davao City dahil sa umano'y paggawa ng mga substandard na bakal. Tumambad sa mga otoridad ang mga finished product, scrap metal, industrial powders at iba pang materyales sa paggawa ng steel bars.
23: 2012 pa na-establish itong kumpanya na to, pero lumalabas ngayon, yun yung problema. So, overtime. So, that's why malawak masyado yung gagawin natin na investigasyon dito.
4: Ayon sa NBI, ang kumpanya nag-supply ng mga steel bars sa ilang gumuhong struktura noong niyanig ng magnitude 7.8 na lindol ang Mindanao noong Hunyo.
23: About 70% of the steel bars that was used doon sa mga na-damage na buildings sa specifically from Sarangani, Davao del Sur, and Jose Abad Santos, Davao Occidentals, bear the markings of DMS. Ito yung sa Davao Mighty.
24: We are not saying that these steel bars caused those structures to collapse. That remains a matter for proper engineering and forensic investigation. But when a separate testing raises questions about the quality of steel products, government has a responsibility to find out where these products went and whether other structures may have used them.
4: Base sa resulta ng technical examinations, nakumpirma na may radioactive substance sa mga materyales na ginagamit ng kumpanya. Mapanganib ito sa mga nagtatrabaho sa planta at sa mga gagamit nito.
24: Ang bakal na ginamit natin ngayon ay maaaring manatili sa isang bahay, paralan, ospital o tulay for decades. Whatever weakness or danger is built into the material can also remain with us for years. That is why worker protection and public safety must come before commercial interest.
4: Nasa gitna sa operasyon ang 174 na manggagawang Pilipino na abutan sa pasilidad. Hinuli naman ng 10 Chinese at 4 na Pinoy na kinilalang mga incorporators ng pagawaan. Tinutugis pa ang 7 nilang kasamahan. Sasampahan din sila ng patong-pato na reklamo kabilang ang paglabag sa Philippine National Nuclear Energy Safety Act.
12: Ayon sa NBI, ito na ang ikalimang raid na sinagawa nila kaugnay sa ilegal na operasyon ng mga pagawaan ng bakal. Inaalam na rin nila kung konektado ba ito doon sa sinalakay na planta sa Misamis Oriental, kung saan nahuli ang 69 na Chinese workers.
4: Nauna nang inimbestigahan ng mga otoridad ang Sanjia Steel Corporation sa Misamis Oriental na pagmamay-ari umano ng Chinese businessman na si Tony Yang. Si Tony Yang ay kapatid ni Michael Yang, na dating former economic advisor ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kapwa sila Chinese citizens. Ayon sa PAOK, binalaan siya ng isang Chinese official na posibleng gumanti ang China sa pag-aresto ng mga Chinese worker.
24: I mentioned to them that we are doing what we are doing. And PAOK and NBI will continue to do so based on the mandate of our law. What if papabayaan natin dyan? Baka mas marami pa yung mapatayo kaysa yung ma-raid ng NBI and PAOK if we will not promote awareness.
4: Tigil muna ang operasyon ng planta sa Davao habang pinag-aaralan ng Department of Environment and Natural Resources ang pagbawi sa Environmental Compliance Certificate nito. Karen De Guzman, ABS-CBN News.
2: Pasintabi po sa mga manonood at sensitibo ang susunod na balita. Arestado po ang isang lalaking nananakit, pumapatay at nagbebenta umano ng mga aso sa kalsada. Live mula na Botas Nagpapatrol, Liza Aquino. Liza, saan naaresto ang suspect?
5: Bernadette, pagala-gala sa may C4 Road sa Barangay Bagumbayan South ang suspect na maaresto ito ng mga tauhan ng Navotas City Police kaninang alas 2:30 ng hapon. May warrants of arrest ang suspect para sa kasong theft at paglabag sa Animal Welfare Code of the Philippines of 1998 na nanggaling nga dito sa Navotas Metropolitan Trial Court Branch 54 dahil umano sa talamak niya ang pandadakip, pagpatay at pagbebenta ng mga karne ng aso sa iba't ibang lugar sa Metro Manila. Bernadette, una nga nakunan sa CCTV sa Caloocan noong Pebrero ang lalaking suspect kasama ang kasabwat na asawa at anak habang naglalakad sila ng madaling araw. Dahan-dahang lumapit ang nakastripe sa suspect sa isang aso nang kunin niya ang tali nito at paulit-ulit na pinaghahampas sa ulo ang aso bago inilagay sa sako at umalis sa lugar. Sa isa pang CCTV noong namang Mayo, nakunan muli ang mag-asawa na nanakit at nang dadakip ulit ng aso sa kalsada naman sa Navotas. Siya rin ang supplier ng katayan ng aso na una nang inoperate ang Navotas Police noong Marso kung saan kilo-kilong dog meat ang kanilang nakumpiska kasama ang iba pang mga gamit sa pagkatay ng mga aso.
6: According sa kanya, during our interview, sa interrogation na rin, dinadala niya itong meat dog sa binabagsak niya raw in Tondo tsaka sa Binondo. According sa kanya, doon niya daw dinadala itong karne ng aso, binibenta niya. Once na may madaanan silang aso, so sinisilo ito nila. So simple lang, ganun lang ang ginagawa niya, tapos pinapalo, tapos ilalagay sa plastic, isasakay sa bike.
5: Ayon sa Biyaya Animal Care Foundation, bagaman masaya sila sa balitang nahuli na ang isa pang supplier ng dog meat, hindi pa nila tapos ang laban hanggat may mga tumatangkilik ng karne ng mga aso. Kaya may panawagan din sila sa publiko.
7: Health hazard po ang kumain ng dog meat. That is fat meat. Pwede kayong magkasakit. Kung gutom kayo, isipin nyo na lang, magkakasakit kayo kung kakain kayo ng dog meat. Pwede, kasi nga, hot meat, madaming bulati yan, hindi yan domesticated pang slaughter.
5: Bernadette, magbigay ng pahayag ang suspect na nakakulong ngayon dito sa Navotas City Police Station. At ayon naman dito sa Navotas Metropolitan Trial Court ay nagpataw silang 3,000 pesos sa piyansa para sa kasong theft at 12,000 pesos sa piyansa para naman doon sa kaso niyang Animal Welfare Act of 1998. Bernadette, sakaling mapatunayang may sala siya dito sa mga nabanggit na krimen, ay posible siyang makulong ng 6 na buwan hanggang 3 taon at pagpapatawan siya ng parusa na 30,000 pesos hanggang 250,000 pesos. Balik Sir Bernadette.
2: Maraming salamat sa iyo, Liza Aquino.
1: Gretch, sino na ang makakalaban ni Alex Ayala sa kanyang Cincinnati Open debut?
2: Alvin, si Elena Gabriela Ruse ng Romania ang makakaharap ni Alex Ayala sa round of 64 ng Cincinnati Open. Samantala, hindi man nagkampiyon ang Pinay Tennis Star sa Canadian Open sa Toronto, nag-iwan naman ng di malilimutang tatak ang Ayala Mania sa torneo. Nagpapatrol, Diane Castillo.
8: Hindi inaasahan ng organizers ng Canadian Open sa Toronto kung gaano kalakas ang impact ni Pinay tennis star Alex Ayala sa fans. Ayon kay Tournament Director Carl Hill, ngayon lang sila nakakita ng ganitong klase na mania na dulot ng isang babaeng player sa kanilang torneo.
9: Yeah, it was just unprecedented. You know, we've never seen anything like that in Toronto before. We saw the momentum build from February in Doha and over the past year, and it really culminated in the week of, which every match she played, it sold out.
8: Pinuri ni Hill ang magandang pakikitungo ni Alex sa fans.
9: She was just so engaging with her fans and the community. It was really beautiful to see her, you know, so loyal to her fans.
8: Kapansin-pansin din anya ang pagdami ng international fans ngayong taon sa kanilang tournament.
9: I think one of the uniquenesses about this event in particular this year was in the past we saw tens of flags, you know, from various nations throughout. This year we saw hundreds and thousands of flags. And in addition to that, you saw the fans staying till the end of the session for the whole tournament.
8: Nasa Cincinnati na ngayon si Ayala kung saan haharapin niya si Elena Gabriela Ruse ng Romania na ranked 74 sa mundo. Tinalo ni Ruse si Magda Linet ng Poland sa first round 6-love-6-3 para makatapat si Ayala sa round of 64. Defending champion sa Cincinnati Open si Iga Swiatek na siya ring nagkampyon sa Toronto. Diane Castillejo, ABS-CBN News.
1: Sa pagbabalik ng TV Patrol, 5 babaeng Russian at 1 Pinay sinagip sa anti-human trafficking operation sa Makati City. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. itinanggi ang mga payag ng China tungkol sa umano'y kasunduan para sa mga resupply mission sa West Philippine Sea. Abangan ng iba pang mga nagbabagang balita sa pagbabalik.

0: sigurado, araw-araw sa inyong Morning News Team sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo.
1: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Biogenic. Armor up for adventure with Biogenic.
2: Donnie Pangilinan here. Every day is a new adventure. That's why I armor up with Biogenic alcohol. So I can get in the game. Savor the moment.
3: Food's here, guys.
2: And feel the vibe.
4: Best concert ever!
2: All while staying protected. Armor for adventure with Biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of Biogenic. If symptoms persist, consult your doctor. Donnie Pangilinan here. Remember to armor up for adventure with Biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of Biogenic. If symptoms persist, consult your doctor.
0: DZMM, numero uno sa aksyon.
5: Ang oras, ganap na alas 7 ng gabi.
6: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
7: Hatid sa inyo ng Playtime Entertainment. Born for happiness.
8: Kahit may edad na kami, masigla pa din.
9: Tuloy lang sa activities. On the go!
10: Dahil sa healthy lifestyle at tulong ng Arthrosin.
11: Para sa mga active adults, may Arthrosin. Ang Arthrosin ay undernatured type 2 collagen at MSM. Kasama ng proper diet at exercise, maaaring makatulong ang Arthrosin.
8: Let's go!
9: Make your move, baby.
11: Arthrosin, get going!
12: Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis? Mag-Arthrosin! Mabibili ang Arthrosin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Arthrosin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
13: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
14: Playtime Entertainment. Born for happiness.
0: Bago pa man sumikat ang araw, matutunghayan muna ang mga balita at impormasyon. Pakinggan ang mga naglalagablab na mga balitang nakalap sa magdamag sa Radyo Patrol Balita Alas 4. Kasama sina Robert Maro at Steve Raz. Lunes hanggang Biyernes, alas 4 ng madaling araw sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo. Kwento ng mga trending, sikat, kontrobersyal, at ng ating mga idol, Tito Ichichika, kasama ang cute at lovable na Papa, Papa Awel Paz, at Mama Jai Ho sa Alam na This! Alam na This! Lunes hanggang Biyernes, alas 9 ng gabi sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo.
15: Mula noon hanggang ngayon, patuloy tayong magbabalita at maglilingkod para sa bawat mamamayang Pilipino. Ito po ang DZMM Radyo Patrol 630. Una sa balita, una sa public service.
16: Dahil sa masamang panahon, pansamantalang natigil ang pagkukumpuni at pagtatayo ng mga bagong dike sa Kalumpit, Bulacan. Pero sinabi ng DPWH na pipilitin pa rin itong tapusin sa takdang oras habang patuloy na sinusuri ang daan-daan pang proyekto sa unang distrito ng Bulacan. Live nagpapatrol mula Malolos si Andrea Tagines. Andrea, kailan ba dapat matapos ang pag-aayos sa dike sa Kalumpit, Bulacan?
17: Ng DPWH sa March 2027 sa kabilayan ng pagkaantala na dulot nga ng mga bagyo at habagat. Pero humingi rin ng kaunting pasensya ang DPWH sa mga taga-Bulacan dahil kailangan muna nilang makakuha ng clearance mula sa Commission on Audit para maipagpatuloy yung ibang flood control projects, partikular yung mga sangkot sa mga kasong katiwalian.
18: Tuyo, bangus na pangdaing at iba pang pagkaing hindi agad napapanis ang mga pinamalengke ni Len para sa pamilya matapos malubog sa baha ang kanilang ref. Tumaas kasi ang tubig hanggang baywa

0: Ang una sa tatlong talampakan sa loob ng kanilang bahay sa Kalumpit, Bulacan.
1: Kahit sanay ka na, mahirap pa rin yung paglusong mo, tupit. Hindi ka pwedeng dilulusong. Tulad ko, hindi ako marunong lumangoy.
0: Ayon kay Lynn, ang nais niya, konkretong aksyon sa problema sa baha.
1: Wala naman po nangyayari sa kahihiring nila eh. Sana po yung inihiring nila, ginagawa na lang doon ng paraan.
0: Sakay ng bangka, personal na nakita ni Public Works Secretary Vince Dizon ngayong Biyernes, ang kalbaryo ng mga taga-Kalumpit tuwing umaapaw ang ilog at bumabaha sa kanilang lugar. Dahil sa masamang panahon, pansamantala ring natigil ang pagtatayo ng bagong dike sa mga barangay Calizon, Frances at Bulusan. Pero tiniyak ni Dizon na sisikapin pa rin ang kagawaran na matapos ito sa target na March 2027.
2: Hindi mo alam paano nabubuhay yung mga kababayan natin dito. And yet, yung mga dating mga taga-DPWH dito, kinaya ng sikmura nila na nakawin niya yung pera dito. Ang gagawin natin, kokorek natin lahat ng mga ginawang either ghost o substandard.
0: Para hindi lalong maantala ang trabaho, hiningi ni Dizon ang kooperasyon ng mga nakatira sa may ilog na tatamaan ng proyekto na tumalima sa isasagawang relokasyon sa kanila. Meron naman na anyang itinatayong libreng pabahay sa loob din ng Kalumpit at buwan ng rental subsidy para sa mga marirelocate bago matapos ang housing units.
3: Ano po ang kasiguraduhan namin na magkakaroon talaga ng pabahay ang mga anak ko? Unang-una sa ngayon po nakikita, yung pong ibang gamit nila, makalugog na pong lahat, nasira na.
2: Huwag po kayo mag-alala. Masabi po sa mga anak ninyo.
0: Pero hindi lahat ng palpak na proyekto ay agad-agad na magagawa. Sa DPWH Bulacan First District Engineering Office na nasa sentro ng flood control corruption scandal, nasa 600 ang kabuuang proyekto na kailangang suriin. 200 dito, mga proyektong kontrabaha. Lahat patuloy pang dumaraan sa review. 71 proyekto naman ang suspendido dahil sangkot sa mga kasong iniimbestigahan ng Office of the Ombudsman.
2: Hindi ako nag-authorize ng full payment na hindi na-assess kung maayos yung mga proyektong yan at up to specification. So yun lahat ay ongoing. Pero yung mga under investigation, ito yung mga project ni Vizcaya, Wawaw, Sims, etc. Yan lahat, hindi natin pwedeng basta-basta na lang ituloy.
0: Ani Dizon, kailangang makakuha muna ng clearance sa Commission on Audit para matuloy ang isang proyektong kasali sa kaso, tulad ng nagawa nila para sa dike network sa Kalumpit. Samantala, ininspeksyon din ni Dizon ang pagkumpuni sa bahaging ito ng MacArthur Highway sa Baliwag, Bulacan. Anya, 2 taong nga tenga ang proyekto dahil sa ibang lugar inilagay ang pondo sa ilalim ng 2025 budget.
2: Nadiskubre nila yung project na yon. E para sa lugar na hindi naman sira. At itong sira, walang proyekto. So sabi ko, hindi ba pwede yun? Ano ba, bakbakin natin yung hindi sira? Diba? Eh yan yung kalakaran dati eh.
0: Iniutos na rin anya sa lahat ng regional directors at district engineers sa bansa na agad kumpunihin ang mga kalsadang nasira dahil sa nagdaang mga bagyo at habagat. Ambon-ambon na lang ngayon dito sa Malolos, pero meron pa rin talagang mga binabahang lugar, kagaya na lang nung kalsada sa aking likuran. Although passable naman o madadaanan ang lahat ng main roads dito sa Malolos City, siguro doble ingat na lang din sa ating mga kapamilya na nakamotor o gumagamit ng iba pang light vehicles. Bukod dito sa Malolos, meron pa rin mga ibang bayan, ilang bayan sa Bulacan na nakararanas ng pagbaha, kagaya ng Kalumpit, Hagonoy, Obando at Paombong. At dahil dyan, nasa 2,500 na pamilya pa rin o mga nasa 8,000 individual ang nananatili sa evacuation centers. Karen?
4: Napakalungkot para sa mga residente na nakausap mo kanina, Andrea. Maraming salamat, Andrea Tagines. 5 babaeng Russian at isang Pinay na dating beauty pageant contestant ang sinagip ng NBI sa anti-human trafficking operation sa Makati City. Arestado rin ang isang lalaking Pinoy na siyang nagbugugaw umano sa mga babae. Nagpapatrol, Zian Ambrosio.
5: Nag-uusap pa sa kanilang lengguwahe ang limang babaeng Russian na masagip na mga tauhan ng NBI International Operations Division o NBI-IOD. Kabilang sa mga nasagip ang isang Pinay na dating beauty pageant contestant. Arestado naman ang Munay Bugaw matapos siyang tanggapin ng marked money mula sa NBI undercover agent na nagpanggap na customer. Ayon sa NBI, dating talent manager ang suspect at manager ngayon ng isang modeling agency. Siya rin naman ang nag-aayos ng hotel bookings at biyahe ng mga babaeng binubugaw. Kabilang dito ang mga dayuhan, beauty pageant contestants, artists at mga modelo.
6: Nagpadala po siya ng pictures ng mga models ng mga Russians at nagpadala din po siya ng pictures ng mga models na Pilipino. Ayon po dito sa ating subject, ang mga models na ito ay nag-i-stay dito sa Pilipinas.
5: Umaabot umano sa 25,000 pesos ang sinisingil ng suspect sa mga parokyano.
6: That's actually 1 hour of service ng diretsong pagtatalik. Around times 4 kung halimbawa overnight. Oh. Tapos kung halimbawa namang out of town, by day na po ang payment.
5: Ayon sa NBI, sa batas, kahit nasa legal na edad ang mga biktima at kahit pumapayag umano sila maibugaw, maaari pa rin masaklaw ng anti-human trafficking law kung sinamantala ang kanilang vulnerability o kahinaan.
6: Ang mga victim po natin, particularly yung mga Russian nationals, dahil wala silang pagkakataong magtrabaho dahil wala naman silang working permit.
5: Nasa protective custody na ng Makati City Social Welfare and Development Office ang 6 na nasagip para sa kaukulang intervention. Tumanggi naman magsalita ang suspect tungkol sa paratang laban sa kanya.
7: Kunwari model pero binubugaw niyo po sila. Totoo ba yun?
5: Maharap ang suspect sa kasong paglabag sa Expanded Anti-Trafficking and Persons Act of 2012. Ziana Brosio, ABS-CBN News.
8: Nasunog ang isang bodega sa Barangay Bagong Ilog sa Pasig City. Ayon po sa Bureau of Fire Protection, nagsimula ang sunog pasado alas 9 nitong Huwebes ng gabi. At dahil highly combustible materials umano ang nasa loob ng warehouse, agad na itinaas ang third alarm ng sunog. Kinailangan pang gumamit ng breathing apparatus ng mga bumbero dahil sa tindi ng usok. Kwento po ng mga empleyado, nag-brown out muna hanggang sa may nakita na silang usok sa kalapit ng warehouse. Tinangkapan nilang apulahin pero lumaki na agad ito. 6 empleyado kasamang isang security guard na pawang stay-in ang nailigtas. Tumagal ang sunog ng mahigit 5 oras bago tuluyang naapula. Patuloy pang iniimbestigahan ang sanhi nito at ang kabuuang pinsala.
9: Sa lagay ng panahon, patuloy pong makakaapekto ang habagat sa kalurang bahagi ng Luzon sa mga susunod na araw. Ayon sa PAGASA, lalakas pa ang epekto ng habagat sa araw ng Linggo sa Western Luzon, gaya sa mga probinsya ng La Union, Benguet, Pangasinan, Zambales, Bataan at Occidental Mindoro. Kaya posibleng muli ang mga pagbaha at paghuhon ng lupa. Mababa naman ang tsansa ng mga pag-ulan sa Palawan, Visayas at Mindanao. Pero inaasahan sa mga susunod na araw na magiging maulap na rin sa kanlurang bahagi ng Visayas. Hindi naman nakikitang nakaapekto sa habagat ang low pressure area sa labas pa ng Philippine Area of Responsibility dahil hindi naman kalakihan ang sirkulasyon nito para makahatak ng habagat. Mababa na rin nila ang posibilidad na maging bagyo ito.
4: Susunod, Company Vice President Sara Duterte humiling ng oral arguments sa Quezon City Regional Trial Court kaugnay ng kinaharap niyang kasong grave threats. At ilang pinaniniwala ang dapat at hindi dapat gawin sa Ghost Month, ibinahagi ng Feng Shui expert. Tuloy-tuloy pa rin ang ating pagbabalita sa pagbabalik ng TV Patron.
10: Magbabalik ang TV Patrol sa DZMM.
11: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Cobra Energy Drink. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Para sa amin, pag merong kanito, wala kang talo.
12: Sunod-sunod na OT, kapit lang.
13: Kaya ko pa.
12: Tuloy-tuloy na biyahe, laban lang.
14: Kaya ko pa.
12: Patong-patong na projects, sige lang. Kaya ko pa. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Pasiklabin with Cobra Energy Drink. May Immuni Plus, B Vitamins, Taurine, Ginseng at Inositol. Kakayanin ang pagsubok sa tulong ng Cobra Energy Drink. Para sa amin, pag merong ka nito, wala kang talo. Ang liwanag na to, nasa loob mo. pasiklabin with Cobra Energy Drink. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo.
15: Ang galing! Pang matagalan!
16: Parang tayo lang, han.
17: Everest Appliances.
15: Babe, ano ever best decision mo in life?
17: Siyempre, building a home with you.
15: Aww.
17: Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Ever best from Everest.
18: Hello, attorney!
19: Ngayon, ang pag-uusapan natin kasi ay batas sa pag-aalaga ng bata. In particular, pag-aalaga ng bata, halimbawa ng ating mga OFW.
18: Alam mo ba ang mga karapatan mo? Sa bawat issue, may batas na magpoprotekta sa'yo. Alamin ang iyong mga karapatan kasama sina Liza Aquino at Attorney Noel Del Prado.
20: Hello, Attorney!
18: Lunes hanggang Biyernes, alauna ng hapon sa DZMM Radio Patrol sa Estrenta at DZMM Teleradio.
21: Mas maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang kwela na maghahatid ng matitinding kwentuhan at masasayang usapan. Alvin L. Chico, alas 6 at sasamahan pa ni Doris Bigonia, alas 7:30 sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa Estrenta at DZMM Teleradio.
18: Sa ating pang-araw-araw na buhay, mayroon at mayroong gumugulo sa ating isipan. Pwede mong ikwento yan. May makikinig sa'yo.
22: Ako to, si Chang Ami.
18: Kasama si Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon, sa DZMM Radio Patrol sa Estrenta at DZMM Teleradio. Kapag tayo'y sama-sama sa pagtutulungan, mas gagaan ang ating kinabukasan. Tara na't umaksyon kasama sina Tita Winnie Cordero at Doc Dennis sa Aksyon Ngayon! Aksyon Ngayon! Lunes hanggang Biyernes, alas 2 ng hapon sa DZMM Radio Patrol sa Estrenta at DZMM Teleradio.
23: Trending sa DZMM kasama si Jing Castañeda. Hello mga kasambuhay, i-trending na yan. Seryosong government info gagawing viral worthy at trending lifestyle topics talagang may silbi. Mga kwentuhang makabuluhan, umaapaw sa inspirasyon ang usapan. Ito na ang bago ninyong tambayan. Trending sa DZMM kasama si Jing Castañeda. I-trending na yan. Kada Sabado alas 3 ng hapon, kitakits mga kasambuhay.
24: DZMM, numero uno sa aksyon.
25: Ang oras, alas 7:17 ng gabi.
26: Oras sa tidsenyo ng Playtime Entertainment, Born for Happiness.
27: Kontrobersya, ugong-ugong, ang tunay na pangyayari sa ating bansa. Dito mo matutuklasan, hatid nina Christian Yosores at Victoria Tulad. Sabado at Linggo, alas 6 na umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. TV Patrol sa DZMM.
8: Kinwestiyon po ng palasyo ang naging pahayag ng kampo ni Vice President Sara Duterte kaugnay ng umano'y posibleng malawak na epekto sa iba pang impeachable official nang isinampang reklamong grave threats laban sa pangalawang pangulo. Nilinaw naman ng kampo ng bise na hindi ito pagbabanta at iginiit na pwede lang umanong makasuhan ang mga naturang opisyal pagbaba ng mga ito sa pwesto. Nagpapatrol, Harleen Delgado.
28: Hiniling ng kampo ni Vice President Sara Duterte sa Quezon City Regional Trial Court na magkaroon ng oral arguments sa hiling nitong ibasura ang reklamong grave threats na inihain ng Department of Justice. Giit nila, hindi maaaring kasuhan ng pangalawang pangulo o sino mang impeachable official habang nakaupo ito sa pwesto.
29: Ang sa aming pananaw kasi, yung ating Vice Presidente ay isang impeachable officer. At dahil sila ay impeachable officer, hindi dapat sila maaring kasuhan ng mga kasong kriminal katulad ng sinampa sa ating Vice Presidente.
28: Sa naunang pahayag ni Attorney Paul Lawrence Lim ngayong Biyernes, kailangan anyang talakayin sa oral arguments ang posibleng epekto ng isinampang kasong grave threats laban kay Duterte. kung maaarian niyang kasuhan ang isang nakaupong vice-presidente na isang impeachable officer, maaari ring makasuhan ang iba pang nakaupong impeachable officers. Para sa ilang House prosecutor, ibang usapin ang kasong kriminal laban sa vice sa proseso ng impeachment.
0: Yung sa presidente kasi may specific provision talaga, may presidential immunity. Unlike dun sa vice president, siguro mas maganda, antay na lang natin na yung proper forum ang mag-resolve niyan.
1: Yun yung basic logic po ng question eh. At ng kanila pong position dyan eh. Ibig sabihin, gagawa na lang ng kung ano mang krimen. At yan yung sasabihin mo. My answer to that is, yes, they will be charged. Pagka meron ho silang aktual na ginawang krimen, even during the course of their term.
28: Tanong naman ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, isa na naman ba umano itong pagbabanta mula sa kampo ng pangalawang pangulo? Giit ni Castro, walang nakatataas sa batas at sino mang lumabag sa batas at umabuso sa kapangyarihan ay dapat managot. At sino mang impeachable official ay maaaring makasuhan at maalis basta't may basihan. May paglilinaw naman ang kampo ni Duterte.
29: Of course, it was never issued as a threat, no? It was issued as a statement of fact. If the vice president has to answer, for example, for any crime, no? Should it be now that she is still a sitting vice president or later when she is no longer, no? If ever, no?
28: Una nang sinabi ng Department of Justice na wala itong nakikitang balakid sa isinampang reklamo.
2: We would leave it to the ruling of the court, no, how it will dispose the same, whether it believes that the charges can be sustained even if the accused in this case is impeachable officer. No, kasi wala namang nagbabar na hindi siya pwedeng file ng kaso. Yun ang pananaw ng Department of Justice.
28: Binigyan ng korte ang prosekusyon ng 5 araw para magsumite ng komento. Pero dadalo ba ang pangalawang pangulo sakaling gumulong ang kanyang kaso sa korte?
29: Sa korte, no, sa pareho lang, no, I suppose it's similar sa impeachment trial, no. Hindi naman kailangan humarap nung akusado until yung i-require ng korte, no. Sa oral arguments, for example, hindi naman kailangan kasi ang mag-uusap naman diyan yung mga lawyers.
28: Hiniling din ng kampo ni Duterte sa korte na huwag munang maglabas ng warrant of arrest habang dinidinig pa ang issue sa jurisdiction. Jorlyn Delgado, ABS-CBN News.
8: Sa pagharap ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga miyembro ng Foreign Correspondents Association of the Philippines, nagbigay siya ng ilang detalye sa balak niyang i-endorsong kandidato sa halalan 2028. Sinagot din ng Pangulo ang ilang tanong tungkol sa umano'y kasunduan ng China at Pilipinas sa mga resupply mission sa West Philippine Sea at ang hindi pa nababayarang estate tax ng kanilang pamilya na papalo na sa mahigit 200 bilyong piso. Nagpapatrol, Katrina Domingo.
3: Higit 600 araw bago maghalalan 2028, may naiisip ng pangunahing pamantayan si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kandidatong i-endorso niya.
4: The candidate I will endorse will be somebody who I am confident will continue what we have begun in terms of the anti-corruption measures.
3: Paliwanag ni Marcos, hindi maaaring matigil ang pag-iimbestiga sa mga maanomalyang proyekto sa pagtatapos ng kanyang termino.
4: You have to change the culture, change the thinking of the way people view their positions in government. And that is what we are trying to do. This is not something that you can stop. Because if you do stop, then we're back to the old system. Then we're back to all of these ridiculous contracts.
3: Pero paglilinaw ng Pangulo, wala pa siyang kinakausap na mga personalidad sa ngayon.
4: I will certainly endorse a candidate in the 2028 elections. Who that is, I cannot tell you because even I don't know. So, maaga pa eh. It's a little early for that. And we don't know. We only have so far, we have only one person who has thrown their hat in the ring.
3: Sa ngayon, si Vice President Sara Duterte pa lamang ang opisyal na nagpapahayag na susubukan niyang sungkitin ang pinakamataas na pwesto sa bansa sa 2028. Pinagkibit-balikat naman ni Marcos ang pangunguna ni Duterte sa mga survey.
4: I see them, but it doesn't make any difference to me. I don't change my decision because of the survey. I don't change direction because of a survey. I take a decision because that's what I feel is the proper decision to make. I adopt a policy because I believe that is the best policy. And a survey doesn't really come into it, because it does not determine the rightness or wrongness of what I'm trying to do or what my government is trying to do. It's not that I don't care. Of course you care. You're a politician, but it only to a very small extent.
3: Samantala, taliwas sa mga naunang pahayag ng China, nilinaw ni Marcos na kailanman ay hindi nang hingi ng permiso ang Pilipinas sa China para makapagpadala ng mga bagong kagamitan at supply sa BRP Sierra Madre, ang lumang barko na isa sa mga outpost ng Armed Forces of the Philippines sa West Philippine Sea.
4: I hesitate to use the word arrangement because we're not going into any arrangement with everyone that does not somehow make more vulnerable or give up any of our sovereign rights, any of our territorial claims and our well-recognized territory, especially under the UNCLOS and all other and the arbitral awards. Our ships are going, our vessels will sail, they will resupply or they will patrol or they will, and any time that they do sail.
3: Sa kabila nito, hindi anya dumidistansya ang Pilipinas mula sa pakikipagnegosyo sa pinakamalaking ekonomiya ng Asya. Dagdag ng Pangulo, tuloy-tuloy pa rin ang mga diskusyon tungkol sa posibilidad ng joint oil and gas exploration project ng Pilipinas sa China at ibang bansa. Ayon kay Marcos, patuloy na pinagtatrabahuhan ng pamahalaan ang pagpapababa ng presyo ng mga pangunahing bilihin sa gitna ng krisis sa langis dahil sa gyera sa Iran. Ipinunto naman ng isang mamamahayag na mas marami sanang panggastos ang bansa kung nabayaran ng pamilyang Marcos ang nasa mahigit 200 bilyong estate tax ng kanilang pamilya.
4: I have neglected some of my duties as co-executor because I've been very busy with all the things that a president is busy with. I don't really sit in on meetings and I don't really concern myself with that. It's not something that I spend time on. Like I said, it's a family matter which pales in importance in comparison to what I have to do in my day-to-day work. The matters of state and governance are 1,000 times more important than any family matter. In fact, I would say 113 million times more important.
3: Giit din ni Marcos, hindi na umano dapat na tawaging nakaw na yaman ang ilan sa kanilang mga ari-arian.
4: The reason we won those civil cases is because they were proven to be not ill-gotten wealth. And so to characterize them as ill-gotten wealth, immediately I have to respond and to say, kaya nga kami nanalo dahil napatunayan namin na hindi ito ill-gotten wealth.
3: Sa nalalapit na pagtatapos ng Administrasyong Marcos, sinabi ng Pangulo na ang legacy na nais niyang iwan ay ang pagbabalik ng tiwala at kumpiyansa ng publiko sa gobyerno.
4: We're not just custodians. Now, government is your partner, hand in hand. If I can do that, if I have met with even some success to do that, then I will say that we have done a reasonably good job.
3: At may 2 taon pa siya para pagtrabahuhan ito. Katrina Domingo, ABS-CBN News.
5: Sa ibang balita naman, muling namahagi ng tigsa 10 kilong bigas si First Lady Liza Marcos sa mahigit 2,000 senior citizen sa STI West Negros University sa Bacolod City. Ito'y sa ilalim pa rin ng Bawat Bayan Makikinabang Program kung saan makakatanggap ang mga benepisyaryo ng libreng bigas kada 4 na buwan. Ayon sa unang ginang, layo ng programang magkaroon ng sapat na pagkain ang bawat Pilipino sa kanilang hapag. Dumalo naman si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kasama ang First Lady sa opening ng Presidential Photojournalist Association Exhibit sa Likang Filipino International Trade Center Complex. Tinanggap ng Pangulo ang handog na photo mosaic ng mga miyembro na nagtatampok sa kanyang mga programa at aktibidad simula nang maluklok siya sa pwesto noong 2022.
6: Sisimulan ng Sandigan Bayan 3rd Division sa September 3 ang pagdinig sa petisyong makapagpiansa sina Senador Rodante Marculeta dating Congressman Mike Defensor at dalawang negosyante. Humarap ang apat na akusado sa anti-graft court ngayong Biyernes para sa pre-trial ng kanilang kasong plunder. Kaugnay ng umano'y hindi pagdeklara ni Marculeta sa tinanggap niyang 75 million pesos na campaign donations. Ayon sa anti-graft court, bibigyan ng pagkakataon ang prosekusyong ipakitang malakas ang ebidensya laban sa mga akusado. Sisimula naman ang paglilitis sa kaso sa October 8. Samantala, sumiklab ang tensyon pagkatapos ng pre-trial sa pagitan ni Defensor at ng ilang tauhan ng BJMP dahil pinigil umano siyang magpa-interview sa media. Nauna nang sinabi ni Defensor na sila pa ang naunang ikinulong kaysa sa mga sangkot sa mga anomalya sa proyekto kontrabaha. Ibinalik na sa Quezon City Jail sa Payatas, Quezon City si Defensor at mga kapwa akusado.
7: Oh yan. Postmortem, yung post project wala pa rin.
9: Susunod, itatayong PAC Silica Hub binusisi sa pagdinig ng Senado. At Bini pinabilib ang fans sa Japanese version ng Born to Win sa Summer Sonic Music Festival. Abangan ang iba pang mga balita sa pagbabalik ng TV Patrol.

0: Magbabalik ang TV Patrol sa DZMM.
1: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins Liver Aid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liver Aid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins Liver Aid Pro.
2: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Protection at tulong sa atay? Liver Aid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liver Aid Pro.
4: Ang oras, alas 7.31 ng gabi.
5: Oras sa tidsenyo ng Biogenic. Armor up for adventure with Biogenic.
0: TTTZMM Numero uno sa aksyon.
6: Ang tanong, alin?
7: Alin?
6: Alin ang totoo? Alin ang palusot? Pangako o panlilin lang? Dito, hindi lang basta pinakikinggan, pinag-iisipan, hinihimay ang mga bagay-bagay.
0: Tony Velasquez sa Issue Spotted. Issue Spotted.
6: Lunes hanggang Biyernes, alas 5:30 ng hapon. Eksklusibo sa DZMM Teleradyo.
0: Sa mga insidente at aksidente, insider report sa mga imbestigasyon, dito mo matutuklasan mula sa mga reporter ng bayan, Jeff Caparaz at Marlene Padierno sa Spot Report. Spot Report. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.

0: ng Bayan, Peter Musngi at Rica Lazo. Balitapatan, Lunes hanggang Biyernes alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
1: Kontrobersya? Ugong-ugong? Ang tunay na pangyayari sa ating bansa, dito mo matutuklasan. Hatid nina Christian Yosores at Victoria Tulad, Sabado at Linggo, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
0: Balitang kumpirmado, sigurado sa DZMM Radio Patrol sa East 30. TV Patrol sa DZMM at DZMM Teleradio.
2: Nagsagawa ng pagdinig ang Senado tungkol sa PAC-Silica Partnership, kung saan ipinaliwanag ng mga ahensya ng pamahalaan ang mga itatayong pasilidad sa Tarlac. Dumaing naman ng mga katutubong maapektuhan ng proyekto. Nagpapatrol, Victoria Tulad.
3: Manufacturing Ecozone at hindi Artificial Intelligence Data Hub ang itatayo umano sa New Clark City sa Tarlac sa ilalim ng PAC-Silica Partnership. Ito ang nilinaw ng Board of Investments ng Department of Trade and Industry at Bases Conversion and Development Authority sa pagdinig ng Senate Committee on Environment, Natural Resources, and Climate Change ngayong Biyernes.
4: Para sa Clark, ang akala po ay data center. Hindi po, it will be the components that go into the data center. So we're working on the first project, which is the number 2 on the semiconductors.
3: Clark Advanced Manufacturing Park ang pangalan ng naturang ecozone na isa lang sa iba-ibang proyekto na maaaring ilunsad sa ilalim ng PAC-Silica. Ayon sa BCDA, maghahanap ng ibang pagkukunan ng tubig ang mga investor sa gitna ng mga pangamba na makaapekto ang naturang proyekto sa supply ng tubig sa komunidad.
5: Hindi po to ground extraction sa mga lupa, halimbawa po sa mga residential o agriculture. So ang gusto po natin dito ay yung surface water harvesting. So gagawa po tayo ng mga tank para yung mga surplus water po na nasa mga ilog.
3: Magkakaroon umano ng sewage treatment facility para sa wastewater na manggagaling sa ecozone. Magpapatayo rin ng infrastruktura para sa supply ng kuryente.
5: Hindi po ito kukuha sa kuryente ng general population. So ang isang alternatibo po namin tinitingnan dito ay battery. Pero ang battery rin po ay hindi pa rin naman masasapatan yung 24-hour need. So isa pong tinitingnan namin ngayon ay itong mga base load para kagaya po ng LNG.
6: For your new Park City tour.
3: Pagtitiyak ng BCDA, lahat ng gagawin ay dadaan sa mga ahensya ng pamahalaan at dapat may environmental compliance certificates. Ayon sa BOI, isa sa mga dahilan kung bakit sumali ang Pilipinas sa PAC-Silica ay para maging technologically driven ang ekonomiya. 130,000 hanggang 190,000 direct jobs umano ang maibibigay nito sa mga Pilipino. $10 billion naman ang initial investment target, habang 68 billion hanggang 75 billion pesos ang taunang tax potential. Ayon sa Board of Investments, may maipatatayo ng basic infrastructure para sa Clark Advanced Manufacturing Park sa 2027. Wala umanong gagastusin ang Pilipinas sa proyekto at magpaparenta lamang ng lupa. Pero may mga katutubo at magsasaka na maapektuhan.
7: Dito na tayo.
3: Ayon sa pinuno ng indigenous community, mahigit 1,000 ang kanilang bilang.
8: Kaya po ayaw namin umalis doon dahil andun din po yung burial ground ng mga kanununuan namin.
9: Liliusin burial grounds, respetuhin nyo yon. Hindi magagalaw yon as is. Okay, sabi na sa kanila.
5: Pa po kami umabot sa ganun dialogue po.
3: Ibinahagi naman ng mayor ng Capas Tarlac ang siste pagdating sa mga magsasaka.
10: Ang sinasabi na ng BCD, even though this is a public land, binibigyan pa rin sila ng financial assistance. That is 300,000 per hectare.
3: Perfect.
10: Yes, but only up to 5 hectares. So meaning to say, kung farmer ka doon, ang hawak mo ay let's say 12 hectares, yung 7 hectares, kukunin ng BCD yung... Basta't nabanggit
3: giit ni Rodriguez, hindi sila kinonsulta tungkol sa Pax Silica. Ayon sa BCDA, magkakaroon sila ng pulong kasama ang mga opisyal ng Tarlac sa August 19 at pupulungin ang mga gobernador at mayor ng Region 3 sa August 26. Para sa ilang senador, makatutulong ang Pax Silica Initiative pero dapat may mga kondisyong mahigpit na ipatupad.
7: Dapat po itong initiative na ito ay sang-ayon po sa ating mga sang-ayon sa ating saligang batas at sang-ayon po sa ating local laws. Importante po na makatarungan po ang ating pagtrato po sa ating mga magsasaka at ating mga katutubo.
5: Ang hiling ko lang, magkaroon tayo ng comprehensive multidisciplinary study covering not just the technical and economic aspects but most importantly, the environmental and social impacts.
3: Samantala, natanong si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. tungkol sa isyu ng posibleng pagkasira ng kalikasan dahil sa naturang proyekto sa ilalim ng Pax Silica.
11: I cannot see how another country can come into the Philippines and, for example, exploit our minerals without the agreement of the Philippine government.
3: Magkakaroon naman ng susunod na pagdinig sa Senado tungkol sa Pax Silica. Victoria Tulad, ABS-CBN News.
12: Ibinunyag ni dating Public Works Secretary Manuel Bonoan na nabuo ang tinawag niyang Senate Leadership Fund matapos mabahala si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa malaking bawas sa DPWH budget ng ahensya at sa mga isinisingit na proyekto ng mga mambabatas. Iginiit naman ng Malacanang na walang nalalaman ang Pangulo sa naturang pondo. Nagpapatrol, Cassandra Salonga.
13: Sa sinumpaang salaysay na isinumite sa Sandigan Bayan 3rd Division kaugnay ng malversation case ni dating Senador Ramon Bonrevilla Jr., sinabi ni dating Public Works Secretary Manuel Bonoan na umabot sa higit 8,000 proyekto ang isiningit umano ng mga mambabata sa 2023 General Appropriations Act na hindi kasama sa orihinal na panukalang budget ng DPWH, kaya malaki aniya ang nakaltas sa pondo at may mga binago sa mga programa at proyekto ng ahensya. Iniulat ito ni Bonoan kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na naalarma umano at nagsabing hindi ito dapat magpatuloy dahil maaaring maapektuhan ang mga programa ng pamahalaan, partikular sa imprastruktura. Ani Bonoan, bilang solusyon, nilikha ang tinawag nilang Senate Leadership Fund, isang ad hoc allocation para maisama sa proposed DPWH budget ang priority infrastructure projects ng mga senador. Sabi ni Bonoan, batid umano ng Cabinet Economic Team ang naturang pondo nang sinimulan nilang balangkasin ang 24 billion pesos na proposed 2024 budget ng DPWH. Pero ayon kay Bonoan, hindi nito napigilan ang pagbawas sa budget ng core items ng ahensya. Sa kanyang testimony, sinabi ni Bonoan sa Sandigan Bayan na hindi bababa sa 500 million pesos ang allocation ng bawat senador sa leadership fund habang umaabot sa 1 bilyong piso ang maaaring matanggap ng mga chairperson ng major Senate committees. Aniya, may discretion si Noy Senate President Juan Miguel Zubiri sa allocation ng bawat senador, bagay na mariing itinanggi ni Zubiri. Sinabi rin ni Bonoan na lahat ng nakaupo noong 2024 na Senado ay nakinabang sa Leadership Fund para sa fiscal year 2025. Itinanggi naman ng mga senador ang mga naturang pahayag ni Bonoan. Paliwanag ni Bonoan sa kanyang affidavit, may kahalintulad na sistema rin umano para sa mga miyembro ng Kamara kung saan nasa 500 million pesos ang baseline allocation sa bawat regular congressional district at 120 million pesos sa bawat party list lawmaker noong 2023 at 2024. Itinaas naman ang alokasyon para sa party list congressman sa 150 milyong piso noong 2025. Pero giit ni Congressman Zia Alonto Adjong, wala silang alam sa naturang leadership fund.
14: Privy to that kind of discussion. It's for the secretary, former Secretary Bonoan, to fill in the additional details. So as to whether or not there are allocations per district, hindi mo naman po para sa mga congressman yan. So nakaupong mga district congressman, para naman po yan sa mga ahensya na nagde-distribute o nag-implement ng mga proyekto.
13: Naunang iginiit ng Malacanang na walang alam si Pangulong Marcos sa Leadership Fund.
15: Kung alam ng Pangulo yan, hindi niya yan ito tolerate at hindi yan mangyayari. Pero mga ganito kasing usapan, minsan, lihim.
16: So it was an agreement between the former Secretary of Public Works and the Senators?
15: According to him. We are just basing on what he said. So, personal knowledge, none.
13: Buwelta naman ni ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino, hindi pwedeng sabihing walang alam ang Pangulo dahil dumaan umano sa kanya ang buong proseso ng pagbuo at pagpasa ng national budget. Cassandra Salonga, ABS-CBN News.
16: Ibang level ang pet o alagang hayop na binisita ni Quanti Melay Cantiveros Francisco. Tara't alamin natin kung ano yan.
17: Guys, andito ako ngayon kasi meron daw akong makikilala o makikita na ibang level na alaga.
18: Saan ba siya?
17: Hoy! Ipis!
19: Yes po. Isa po siyang ipis.
17: Baka lumipad yan!
19: Hindi po. Eh, iba po siya sa karaniwang ipis po. Yun ang kahibahan nila po sa ipis ng bakal.
17: Kuya, saan nyo ba sila nakuha yung mga ipis na yan?
19: Itong mga to ay special na species po sila na nakukuha sa mga na-register na breeder din po.
17: Ng mga ipis?
19: Opo.
17: Ano ang nakukuha na happiness ng may-ari nito?
19: Nakakawala din po siya kasi ng stress. Pag nakikita mo siya, lalo pag nanganganak na po siya, sobrang dami ng nymphs.
17: Stress na stress ako sa ginagawa ko din. Nakakawala kayo ng stress.
18: Mga ba't tinitingnan niya ako, guys? Ang sama niya, mga tinitingnan niya siya.
16: Mapapanood po ang ibang level to tuwing Sabado 6:45 PM sa Kapamilya Channel, All TV 2, A2Z, Kapamilya Online Live, ABS-CBN News YouTube Channel at I Want.
2: Susunod, Bini, trending worldwide matapos ang kanilang engranding debut sa Summer Sonic Music Festival sa Japan. Yan, nariba pa mga balita sa pagbabalik ng TV Patrol!

0: ZMM, numero uno sa aksyon.
1: Ang oras, 15 minuto bago mag-alas 8 ng gabi.
2: Oras, hatid sa inyo ng Cobra Energy Drink. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo.
0: Magbabalik ang TV Patrol sa DZMM.
3: Kwento ng mga trending, sikat, kontrobersyal, at ng ating mga idol, dito ichichika. Kasama ang cute at lovable na Papa, Papa Awel Paz, at Mama Jai Ho sa Alam na Dis! Alam na Dis! Lunes hanggang Biyernes, alas 9 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
4: Pagbuhay at kabuhayan ang nakataya. Kailangan ng mga tagapagbalitang maaasahan at mapagkakatiwalaan. The morning news team you can trust for the news that really matter. Mga balitang kumpirmado, sigurado, araw-araw sa inyong morning news team sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
5: May tutugon, may maglilingkod, may kakampika sa bawat laban ng buhay. Ang inyong DZMM Public Service Team, aktibong naghahatid ng serbisyong sigurado araw-araw. Tita Winnie Cordero at Doc Dennis, Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino, at Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes mula alauna hanggang alas 4 ng hapon sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
4: Ulat sa mga insidente at aksidente. Insider report sa mga investigasyon. Dito mo matutuklasan mula sa mga reporter ng bayan, Jeff Caparaz at Marlene Padierno sa Spot Report. Spot Report. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
3: Kwento ng mga trending, sikat, kontrobersyal, at ng ating mga idol, dito ichichika. Kasama ang cute at lovable na Papa, Papa Awel Paz, at Mama Jai Ho sa Alam na Dis! Alam na Dis!
4: Lunes hanggang Biyernes, alas 9 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.

0: Tandem ng Bayan, Peter Musngi at Rica Lazo. Balitapatan, Lunes hanggang Biyernes alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
1: Puso na naman ang baha, kaya paalala ng Department of Health na mag-ingat sa leptospirosis na pwedeng makuha mula sa baha. Madumi ang tubig baha, kaya hanggat maaari, iwasang lumusong dito. Hugasan ang katawan ng tubig at sabon pagkaahon. Kung makakaranas ng lagnat o masamang pakiramdam sa loob ng 1 hanggang 2 araw matapos lumusong sa baha, kahit walang sugat, kumonsulta agad sa doktor o sa health center. Libre ang konsulta at reseta sa government health center. At may discount naman sa mga gamot na pang-iwas dito. Manatiling ligtas sa gitna ng tanulan. Isang paalala mula sa DZMM Radio Patrol sa Estreta at DZMM Teleradio.
2: Ano mga concerns? Ano mga issues?
0: Pangkakampi ng masang Pilipino.
2: Programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
0: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
2: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
0: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Kapag tayo'y sama-sama sa pagtutulungan, mas gagaan ang ating kinabukasan. Tara na't umaksyon kasama sina Tita Winnie Cordero at Doc Dennis sa Aksyon Ngayon! Aksyon Ngayon! Lunes hanggang Biyernes, alas 2 ng hapon sa DZMM Radio Patrol sa Estreta at DZMM Teleradio. Hayaan mong kami ang maging pahinga mo. Mag-relax sa saliw ng mga paborito mong tugtuging puno ng magagandang alaala ng nakaraan. Sa Remember Your Music, kasama si Kuya Dan, Martes hanggang Sabado, alas 12 ng hating gabi sa DZMM Radio Patrol sa Estrenta at DZMM Teleradio.
3: Ang tanong, alin ang totoo? Alin ang palusot? Pangako o panlilin lang? Dito, hindi lang basta pinakikinggan, pinag-iisipan, hinihimay ang mga bagay-bagay.
0: Tony Velasquez sa Issue Spotted. Issue Spotted. Lunes hanggang Biyernes, alas 5:30 ng hapon. Eksklusibo sa DZMM Teleradio. TV Patrol sa DZMM at DZMM Teleradio.
4: Bine-verify ngayon ng Armed Forces of the Philippines ang ulat sa umano'y pagkamatay ng isang Pilipinong nakikipaglaban kasama ang mga Russian forces sa Ukraine. Ang KFP spokesperson Colonel Francel Margaret Padilla, wala pa silang kumpirmasyon o validation tungkol dito. Kaya hindi sila makapagbibigay ng anumang detalye sa ngayon. Nauna rito, iniulat ng RBC Ukraine na isa umanong Jeric Humandil Undol na sinasabing mula sa Metro Manila ang namatay sa gitna ng gyera roon. Iginigit din ang Ukrainian intelligence na sumailalim sa 1 linggong training si Undol bago sumabak sa digmaan.
5: Trending worldwide ang pambansang girl group Beanie matapos magpamalas ng galing sa Summer Sonic Music Festival sa Osaka, Japan ngayong araw. Nagpapatrol MJ Felipe.
6: Nagningning ang musika ng Beanie sa unang araw ng Summer Sonic Music Festival sa Osaka, Japan. Sa short video clip na ibinahagi ng Nations Girl Group, kitang-kita ang paghataw ng walo sa kabila ng matinding sikat ng araw sa mountain stage ng festival. Umarangkada ang kanilang 9-song setlist sa Cherry on Top na sinundan ng Zero Pressure at Out of My Head. Kasama rin sa Osaka setlist ang Step Back, Blush at Sugar Rush. Pero, special treat sa fans. Ang pagkanta nila ng Japanese version ng Born to Win. Isinalin din sa Japanese ang ilang bahagi ng Salamin Salamin, habang finale number nila ang Pantropiko. Impressive ang kanilang pagbati at pagpapakilala in Japanese, lalo pa't first time ng girls sa Summer Sonic Music Festival at sa bansang Japan. At kahit walang live stream ang performance ng walo, top trending topic pa rin sila sa social media platform na X. Number one trending topic worldwide at sa Pilipinas. Pagkatapos ng Osaka, biyahe kaagad ang Bini at ang buong team sa Tokyo para sa second leg ng kanilang Summer Sonic Music Festival performance sa August 16, Linggo ng hapon. MJ Felipe, ABS-CBN News.
5: Tapos ang umaatikabong aksyon at habulan, mukhang kilig naman ang papasok sa mga eksena ng Sigabo. Abangan ang mas maraming kilig moments si Nagabo at Sam o mga karakter na Coco Martin at Julia Montes. Nagpapatrol, Ana Cerezo.
7: Tigil hininga sa aksyon, di makahinga sa tawa, at ngayon, pati sa kilig. Mula sa sunod-sunod na labanan at habulan, ngayon naman, sunod-sunod na pakilig ang aabangan sa Sigabo.
8: Sisimula na yung sinasabi ko noon na itong Sigabo, hindi lang siya action drama. Talagang comedy, romance. Doon papasok yung lightness sa kayong romance. Kaya sabi ko nga, excited kami lahat kasi nga, first time to.
9: Paano magkakaroon ng connection yung dalawa? Saan mabubuo ang kwento ng isa't isa? Aso't pusa ba to? Mapupunta ba to sa pagkakagustuhan?
7: Mula sa bus, sa by bus, at sa bar. Sa wakas, magkakasama na rin si Gabo at Sam. Ayon kay Coco, sadya ang slow burn.
8: Ilatag na namin ang bawat karakter. Alam na ng mga tao kung ano yung pinagugutan ng mga bawat karakter. Ngayon, hahayaan ko na yan mag-flow. Kumbaga, kami na yun, trabaho na namin yun as an actor, kung paano namin ibibigay o dadalin, kung saan namin dadalin yung kwento.
7: Makakaasa ang mga kapamilya na kakaiba ang atake ni Coco sa pagkwento. At marami pang plot twist, mapa-aksyon, comedy o kilig.
8: Pag gumagawa ko ng kwento, hindi ko sinasarado eh. Gusto ko unpredictable siya. Kung ano yung nararamdaman ko, ano naiisip ko, ano napapanood ko, ano nakikita ko. Nilalagay ko lahat ng ingredients kung po tayo doon sa kwento. Kaya mas nagiging natural siya at napakalaki ng scoop.
9: Na maraming surpresa, hindi pa namin ma-spoil sa inyo dahil dapat yung abangan. Yun, binuo niya yun. Binuo talaga ni Coco yun.
7: Tuloy-tuloy na napapanood ang aksyon at katatawanan sa Sigabo. Lunes hanggang Biyernes, 8 o'clock p.m. Sa ABS-CBN sa All TV 2, A2Z, TV 5, Kapamilya Channel, Kapamilya Online Live at iWatch. Ana Cerezo, ABS-CBN News.
4: O, maulan pa rin ha. Buong weekend.
10: Grabe no. Palagay ko, tell me if you agree, ito yung pinakamahabang panahon ng habagat in my lifetime na na-witness ko na tuloy-tuloy ang pag-ulan.
4: Na parang last year, nagkaroon ng usapan kung na-achieve ba natin ang tinatawag na Samsam. Narinig mo na ba yung phrase?
10: Ano yun? Kwento mo. Ano
4: yun? Hindi sabihin 9 days na tuloy-tuloy na...
10: Eh, ito parang hindi ba higit na to?
9: Nampas na.
4: Pero may interval. May episodes kasi na minsan wala ulan.
10: May ulan araw-araw.
4: Hindi may ulan. Hindi siya 24 hours na may ulan. May episodes na wala.
10: Pero madilim, no?
4: Ayun, makulimlim
9: talaga. Ang gloomy din.
4: So, inabot na tayo. Sa palagay mo, Katie, inabot na tayo ng Samsam.
10: Pero feeling mo naka 2 weeks na
4: kung 2 weeks na, o hindi, 14 days na yun.
9: 14 na, hindi na siyam.
10: Ano?
4: Hindi na rin siyam-siyam. 14 na. Pero yun kasi tuloy-tuloy. Yeah. Pag sinabing nabutan ka na ng siyam-siyam, tuloy-tuloy na walang humpay. Oh. Ito naman, may ano eh, merong part na wala eh.
10: May
4: tapos meron na naman.
9: Ibig sabihin, ingat pa rin. Yeah. Ingat pa rin yung saturated na yung mga
4: lupa. Lalo na sa inyo. Hindi ka huwag ka na muna umakyat ng Baguio at Ibiga.
9: Akyat ka ba, Mama? Hindi nga eh. Hi, Mama. Pero sabi naman nila, nung mga ka-message ko, okay naman daw yung daan sa Marcos Highway daw dadaan. Pero ayoko na. Ingat na lang.
4: At saka mukhang brown out doon na tuloy.
9: May mga areas na brown out talaga. Ayaw, pero sa amin, okay naman.
10: Okay.
4: Kaya sa mga kababayan natin, ha, huwag na muna siguro magliwaliw ngayong weekend, Katie.
10: Sa bahay na lang tayo magliwayo.
4: Hindi, marami naman eh.
9: Bonding.
10: Sa bahay, bonding.
4: Oh, Netflix.
10: Magkaraoke kayo. Oh. Guluhin nyo kapitbahay nyo sa boses nyo. Diba, huwag nyo patulugin.
4: Guluhin talaga.
9: Ingat-ingat lang yan ah. Ingat lang ah. Baka
4: or manag-i-sini, ang dami naman magandang sini. May sini malaya.
9: Magbasa ng libro.
10: Ilalabas ka doon.
4: O, di may mall naman. Malapit sa mall.
10: Ah, okay. I want
4: ka. I want. O, Netflix. O, Prime. O, ano
10: man. Ayan, ayan. Okay. Asya daw po magbabayad ng subscription.
4: Huwag mo akong bisan. Ibubuking kita.
10: Okay. At yan ang mga balitang binantayan namin para sa inyo.
4: Adik po to. Lahat ng series na magaganda sa

sa ABS-CBN sa All TV 2. Ako naman po si Alvin L. Chico. Sa ngalan po ng ABS-CBN News in the service of the Filipino. Maraming salamat. Happy weekend pa rin kahit maulan at magandang gabi. Bayan!

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysay ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay kasapi ng KBP. Kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas ang oras ngayong Biyernes. Alas 8 eksakto.
1: Sa bawat kaso, mahalaga ang mga ebidensya. Sa bawat krimen, may mga anggulong tinututukan. Tutok na at samahan ang Spot Report Team para alamin, siyasatin at hanapin ang katotohanan sa likod ng mga kaso at krimen na dapat solusyonan. Hatid nila Jeff Caparaz at Marlene Padieros. Walang palalampasing detalye ang nakatala sa Spot Report. Spot

0: at Marlene Padierno sa SPOT Report!
1: Magandang gabi, Luzon, Visayas at Mindanao. Araw po ng Biyernes, August 14, 2026. Anong 2023 ha? Bumalik kayo sa tatlong taon na hana. 2026 na ngayon. 2023 pa ang nakalagay dyan ha. Kayo talaga, Flashback Friday ha. Anyway, ay alas 8 na po. Ito na po ang inyong Bisyo alas 8. Spot report na po kung saan bawat kaso ay may istorya, bawat krimen, may ebidensya ang kailangan tuklasin at sa bawat anggulo may tanong na dapat sagutin. Ay ito ang programang hindi uurong sa pagtuklas ng katotohanan. Aming susuyurin ang bawat detalye. Iimbestigahan ang bawat sulok at ilalantad ang katotohanan ng dapat mong malaman. Ay bawat kaso aming tututukan. Lahat ng ebidensya ay susurin. Ako po, Jeff Caparas. At ito ang Spot Report.
0: Jeff Caparas at Marlene Padierno sa SPOT Report!
1: Ay dito muna tayo sa mga balita na nakalipas sa oras. Sa unang bugso ng ating balitaan, ay nakumpleto na ng mga bangko ang ipinasabi ng financial records ni na Vice President Sara Duterte at mister na si Attorney Manassas Carpio na hiningi ng Senate Impeachment Court. Ay sinabi ni Impeachment Clerk of Court Renato Bantog Jr. na isinumite kahapon ang karagdagang financial records mula sa dalawang bangko matapos ang naunang deadline na July 30 kasabay ng iba pang record mula sa BIR, Anti-Money Laundering Council at iba pang bangko. Ay hinihintay na lang ang utos ni Presiding Officer Francis Escudero para ma-access ng mga abogado ng prosecution at depensa ang naturang dokumento. Naniniwala ang defense team ni Vice President Sara Duterte na napapanahon ng linawin ng Senate Impeachment Court ang sub judice rule na nagbabawal sa magkabilang partido at mga miyembro ng korteng talakayin sa publiko ang merito ng kaso. Ay sinabi po ni Defense Team Deputy Spokesperson Attorney Justin Gular na dapat nang klaruhin ng korte ang guidelines ng sub judice rule. Sakaling malinaw na, naniniwala naman siyang susunod dito ang depensa gayon din ng prosecution. Ay nito pong Miyerkules, sinita ng depensa ang social media post ni Private Prosecutor Attorney Amando Ligutan na mistulang pinatutungkulan umano ang sagutan ni na Private Prosecutor Lorna Capunan at Defense Counsel Christine Ferrer. Pinasasagot na ng Senate Committee on Ethics and Privileges ang ilang senador na nahaharap sa ethics complaint. Ayon sa chairman ng komite,

0: Si Senate President Pro Tempore Vicente Soto III, hinihinga na ng tugon ang mga inireklamong senador batay sa desisyon sa ipinatawag na executive session. Inabisuhan na rin ang mga nagsampa ng reklamong tumugon sa notarial requirements. Hindi naman tinukoy ni Soto ang mga senador na may ethics complaint alinsunod sa patakaran. Ay kamakailan lang ng sampahan ng grupo ng mga babae ng ethics complaint si Senadora Pia Cayetano dahil sa post sa social media kaugnay ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ay sa ibang balita naman, isang patay matapos mabangga ng truck ang isang e-trike sa Ozamiz City, Misamis Occidental nitong Huwebes. Ay sa kuha po ng CCTV sa may intersection sa Barangay Karanga, ay galing ang truck sa Airport Access Road habang patungo naman sa Barangay Banyadero ang e-trike. Hindi umano nagbigayan ng daan sa intersection ng dalawa kahit may signal light pa. Ay sa lakas ng bangga, nagtamo ng matinding sugat ang driver ng e-trike na kanyang ikinasawi. Patuloy na inalam ng pulisya ang buong detalye ng insidente at ang posibleng pananagutan ng mga sangkot.
1: Spot report!
0: Ay sa Kapis, sapul din sa CCTV ang pagbangga ng tatlong sasakyan sa isang tricycle sa Barangay Binuntukan, Pontevedra nitong Huwebes din. Ay unang nabangga ang tricycle ng kasunod nitong SUV bago bumangga muli sa dalawang kasalubong na sasakyan. Ay sa lakas po ng pagkakabangga, nawasak ang tricycle at tumilapon ang mga sakay nito. Dinala agad sa ospital ang apat na sakay ng tricycle. Hindi naman nasugatan ng mga driver ng tatlong sasakyan na nasa kustudiya na ng Pontevedra PNP.
1: Spot report!
0: Anim na babae kabilang ang limang Russian at isang Pinay ang nasagip sa anti-trafficking operation sa Makati. Sinasabing ibinubugaw ang mga biktima para sa sexual na serbisyo pero itinatago bilang PR modeling at companionship service. Nag-ugat ang operasyon sa tip kaugnay ng recruitment ng mga babae kabilang ang ilang beauty queen, artista at modelo. Arestado sa operasyon ng bugaw na nag-aalok ng babae sa undercover agents sa halagang 25,000 pesos. Dinala na sa City Social Welfare and Development Office ang mga nasagip habang maharap ang sinasabing bugaw sa kasong paglabag sa Expanded Anti-Trafficking in Persons Act of 2012. Ay matapos naman ang dalawang sunod na rollback, posibleng tumaas ang presyo ng mga produktong petrolyo sa susunod na linggo. Sa tatlong araw na kalakalan sa world market, 3 piso na ang itinaas ng presyo ng gasolina, habang 4 pesos and 80 centavos sa diesel at 5 pesos and 20 centavos sa kerosene. Bunsod ito ng panibagong tensyon sa Middle East, kabilang ang anunsyo ng Iran na mananatiling sarado ang Strait of Hormuz.
1: Spot report! Jeff Cabanas at Marlene Padierno sa Spot Report!
0: Kuha naman tayo ng balita sa labas ng himpilan mula sa ating nag-iisang Radyo Patrol! Ay 4 na abogado na iniugnay sa honey trap plot laban kay Executive Secretary Ralph Recto. Hindi sumipot sa pasampina ng NBI. Ang detalye mula kay Radyo Patrol, Bert Dizon. Bert, take it away.
2: Jeff, hindi sumipot sa pasampina ngayong araw ng National Bureau of Investigation ang 4 na abogado na iniugnay sa honey trap plot laban kay Executive Secretary Ralph Recto. Sinabi ni NBI NCR Regional Director Emeterio Dunggalo Jr. na humiling ang 4 na abogado na ireschedule sa Lunes ang kanilang pagharap na siya naman pinagbigyan ng NBI dahil na rin sa masamang panahon. Nauna nang sinabi ng NBI na ang 4 ay mga abogado ng Ronda Inn and Mendiola Law Firm. Nagugat ito sa isiniwalat ng talent manager na si Alias Ken na planong honey trap at character assassination plot gamit ang mga talent ni Alias Ken matapos silang maaresto sa isinagawang entrapment operation. Itinuro ni Alias Ken si Paras at si Batangas First District Representative Liano Leviste na bahagi ng pagkaplano at pagpopondo sa plano. Lumutang rin kamakailan ang CCTV footage kung saan nakipagkita si Paras kay Alias Ken kasama ang ilang abogado para umano tulungan si Alias Ken na gumawa ng apidabit sa umano'y kanilang isiniwalat o isisiwalat sangkot ang mataas na opisyal ng pamahalaan. Samantala, Jeff, sa mga sandaling ito ay natiling mabilis ang daloy ng trapiko dito sa bahagi ng Espanya Boulevard, partikular dito sa Antipolo Street at hindi na nakakaranas ngayon ng pag-ulan ng bahaging ito ng Maynila. At yan, ang balitang kumpirmado, sigurado, ito ang Radyo Patrol for T-Zone DZMM.
0: Nakit ka na doon sa Baulolohan?
2: Hindi pa, nakalagpas na kami.
0: Anong hindi pa, tapos nakalagpas ka na? Anong ibig sabihin,
2: hindi ka palagpas? Hindi pa, nakalagpas na kami. Hindi na ako nakadaan doon. Nalagpas na kami, kakalagpas lang namin.
0: Narinig ko na yan. Style din ni Abraham Iso na. Anaramdaman mo na, no? Nung sinabi mong Espanya, ay hihirit siguro ito si Jeff Caparas. Kaya sasabihin ko na lang ngayon, lagpas na kami. Style mo rin, Bert Dizon, eh, no? Anyway, salamat, Bert. Salamat. Ingat, ingat, ingat.
1: Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM. Radio Patrol sa East 30. Panahon, panahon, patrol!
0: Ay, kuha naman tayo ng update sa pag-asa mula kay Sir Dan Villamil. Sir Dan, kamusta po? At ano po magiging lagay ng panahon sa mga susunod na araw?
3: Magandang gabi po, Sir Jeff, at sa ating mga taga-subaybay sa Teleradyo. Patuloy na magdudulot ng pag-ulan ang hanging habagat sa malaking bahagi ng Hilaga at Itang Luzon, including Metro Manila, Calabarzon, Maropa, maging sa Western Visayas. Sa ating mga kababayan over these areas, especially sa mga probinsya sa western section ng Luzon, patuloy po tayo mag-monitor ng mga heavy rainfall warning issuances sa ating mga lokalidad dahil makakaranas pa rin tayo ng mga malalakas at tuloy-tuloy na pag-ulan sa mga susunod na araw. Sa nalalabing bahagi ng ating bansa, particular na sa central and eastern Visayas, maging sa Mindanao, may chance naman tayo ng mga isolated rain showers or localized thunderstorms ngayong gabi hanggang bukas ng madaling araw. Sa kalagayan ng ating karagatan, sa kasalukuyan walang gale warning na nakataas pero iba yung pag-iingat pa rin sa ating mga kababayan na maglalayag sa northern and western seaboards ng Luzon dahil posible pa rin dyan yung katamtaman hanggang sa along karagatan. At yan lamang po ang latest mula dito sa PAGASA Weather Forecasting Center, Dan Villamil Gulat.
0: Sir Dan, eh, bukas sa weekend, abay siyempre yun, sumweldo ho ngayon eh. Baka yung iba nating mga kababayan, bukas lalabas, mamimili. Eh dito
3: sa actually hanggang next week magpapatuloy po itong maulang panahon no, na dala ng habagat. So patuloy po tayo magdala ng payong dahil mataas pa yung chance ng pag-ulan throughout the day.
0: Oo, Sir Dan, hindi dapat magpakakampante eh, no? Minsan akala mo mainit na ano, tapos paglabas mo biglang bubuhos na naman ano.
3: Yes po, ganung eksaktong ganun panahon po ang ating inaasahan sa mga sunod na araw. So kahit na cloudy po throughout the day, tapos kahit na wala tayong pag-ulan sa umaga, posible pong may mga pag-ulan sa bandang tanghali.
0: Oo, bumapagsak na ang temperatura dito, Sir Dan, ano? Nilalamig na yung mga staff namin eh, kahit ako.
3: Baka malakas lang aircon dyan, sir.
0: Malakas lang. Kaya nga nire-remind daw, vitamin C dapat, ano? Okay, kasi yes, paiba-iba ang panahon, ano? Diba, Sir Dan?
3: Yes po, tama po, sir.
0: Ayun, maraming salamat, Sir Dan Villamil, mula dyan sa PAGASA. Ay, mula sa PAGASA, eh, diba, payday Friday ngayon eh. Eh, alamin naman natin ang lagay ng trapiko dito sa Metro Manila. Nasa linya natin si Boss Mark Ramos mula sa MMDA Metro Base. Sir Mark!
1: Traffic Reports! Traffic Reports!
0: Ayun, Sir Mark, go ahead. Ulit.
4: Yes po, magandang gabi po, Sir Jeff, at sa lahat po na nakikinig ng DZMM. Narito po mga huling kaganapan sa daling nilansangan ng Metro Manila. Simulan ko sa may southbound ng EDSA Monumento Circle papuntang Peep Street, maluwag na ang daloy ng traffic. Magbabagal lang yan dito sa may papuntang 8th Street sa may Adesus. After nyan, maluwag tayo papuntang Biglang Awa at magbabagal lang tayo ng Bagya dito sa may papuntang Cloverleaf ng Balintawak. Luluwag na yan dito sa may Old Samson Road papuntang Kaingin. Maluwag na tayo papuntang Munyos at magbabagal lang tayo ng Bagya dito sa may papuntang Bansalangin. Maluwag naman yung West Avenue natin hanggang dito sa may Benitez at mabagal lang yung Service Road papuntang Quezon Avenue at mabilis naman yung sa EDSA hanggang dito sa may Timog Avenue. Maluwag na rin tayo hanggang dito sa may Kamuning hanggang New York Avenue. At magbabagal na tayo dito na sa may Monte Trinidad papunta ng Aurora Boulevard. After nyan, maluwag tayo papunta dito sa may Pituason hanggang Bonifacio Avenue. Maluwag na rin yung Annapolis natin hanggang dito sa may Connecticut. At magbabagal lang tayo ng Bagya dito sa may Service Road ng Ortigas Intersection. After nyan, maluwag na tayo papuntang Shaw Boulevard. Sa may Shaw Boulevard naman, mabilis na ang traffic papuntang Boni hanggang Guadalupe. Maluwag na rin tayo hanggang dito sa may Estrella, papuntang Buendia. magbabagal na lang tayo dito na sa may Mackenly Road papuntang Aranais Avenue. Mabagal pa tayo hanggang dito sa may Magallanes at duluwag na yan dito na sa may Magallanes flyover pababa ng Evangelista. Makakaranas na tayo ng kabigatan dito sa may approaching ng Cabrera papuntang tramo hanggang dito sa may Pasay Top. After nyan, maluwag tayo dito sa may Park Avenue hanggang FB Harrison. Magbabagal na lang tayo sa intersection ng Roas Boulevard at Makapagal EDSA. After nyan, maluwag na tayo dito sa may papuntang Mall of Asia. Sa may northbound naman ng EDSA, ganun din, mabagal din yung intersection ng Makapagal at Roas Boulevard. Duluwag na yan dito na sa may papuntang FB Harrison at magbabagal ulit papuntang Park Avenue hanggang Pasay Top. After ng Pasay Top, maluwag na tayo dito sa may Apelo Cruz papuntang Magallanes. Maluwag na rin tayo hanggang dito sa may Arnais Avenue. Magbabagal na lang tayo dito sa may papuntang Mackenly Road. After niya na may kaluwagan tayo mararanasan papuntang Buendia hanggang Kalayaan. Maluwag na rin tayo hanggang dito sa may Orense hanggang Guadalupe. Makakaranas na tayo ng kabigatan dito sa may Pioneer papuntang Shaw Boulevard. Dugtong pa yan hanggang dito sa may Mega Mall hanggang Ortigas. Mabagal pa tayo hanggang dito sa may White Plains. At halos dumudugtong na rin yung pagbabagal natin hanggang dito sa may Bonifacio Avenue hanggang Aurora Boulevard. Mabagal pa tayo hanggang dito sa may New York Avenue. Ganun na rin dito sa may papuntang Erming Garcia. At may pagbabagal din tayo mararanasan papuntang Service Road dito sa may Camias Road. Maluwag naman yung flyover natin papuntang Quezon Avenue. At maluwag na rin tayo hanggang dito sa may tapat ng Soler. Magbabagalan ng Bagya sa may approaching ng Trinoma. At duluwag naman niyang papunta dito sa may North EDSA. Mabagal lang tayo papunta dito sa may corridor. After ng corridor, maluwag na tayo papuntang Muñoz hanggang Caingin. At maluwag na rin tayo hanggang dito sa may Oliveros. Magbabagal lang tayo ng Bagya dito na sa may Cloverleaf ng Balintawak. After niyan, maluwag na tayo dito sa may papuntang General Tirona hanggang General Malbar. Wala na tayo nakikitang pagbabagal hanggang Mariano Ponce. Magbibigat lang tayo ng Bagya dito na sa may General Tino sa may U-turn slot. After niyan, maluwag na tayo dito sa may papuntang Asuncion hanggang General Rosendo. Maluwag na ang daloy ng traffic at magbabagal lang tayo ng Bagya papasok ng Monumento Circle. Yan lamang po mauling kaganapan mula dito sa MMDA Metro Base. Mark Ramos po nagulat.
0: Maraming salamat, Sir Mark Ramos. Happy weekend.
1: Jeff Cabanas at Marlene Padierno sa Spot Report. DZMM Numero 1 sa aksyon.
0: Ay kaya yung mga nasa mall pa o kaya kumakain pa ay hinay-hinay lang muna. Medyo mabigat pa ang daloy ng mga sasakyan sa EDSA. Nabanggit ni Sir Mark eh. Dahil nga nagsabay-sabay, sweldo eh. Siyempre walang magagawa. Ngayon na pumunta ng grocery. Ngayon na bilhin lahat ng mga kailangan kaysa ipagpabukas at pagpahinga bukas, hindi ba? Yung may mga weekend. Yung may mga duty ng weekend, konting pahinga lang muna, hindi ba? Anyway, dito muna tayo sa ating live stream sa mga sumasama sa ating ngayong bisyo alas 8, mga kabisyo alas 8 natin ito. Attendance check na tayo ha. O, si Ryota, nandito na, si Mercy G, tapos si Sergeant Roca, si Cherish Apari, si Sergeant Putik, si Semicolon Butterfly, si Colin Panulde, mga kabisyo alas 8 natin ito. At si Tina Molina Virinha, si Nenita Bartolazzo, at si Doc Mario Festin. At saka pala yung mga pinsaning ko dyan sa Silang Cavite ay nanonood po ngayon. Pinungunahan po yan ni Joven Licon. Ay dahil birthday po ng aking tita, nasa heaven na po ang aking tita Elenita Poblete Licon. Ay kasama mo na dyan si Kuya Ton, hindi ba tita? Ano ha? Gagabayan mo kami ha? Mula, hindi niya na maririnig. Yung mga anak niya lang makakarinig niyang greetings na yan. Ha? Nasa heaven na si Tita Ellen Licon ko eh. Ha? Ikaw talaga ha, nakakasabi ko lang. Pero okay lang, maririnig nung kanyang mga anak na nandito pa. Si yung panganay, si Ate Bot. Tapos si Joy, yan, si Joven Licon, tsaka si Jenny. At syempre saling kit-kit nila dyan si Liam Licon. Yan, magaling na magaling mag-drums yun, Hana. Pamangking ko, Hana. Magaling mag-drums yun. Papakita ko sa iyo ang video, ha? Magaling, oh. Mahusay. Pinag-aagawan ng mga banda dyan sa Silang, ha? Ay, mga kamag-anak ko dyan sa Silang Cavite. Happy weekend sa inyo, ha? Malamig na siguro dyan, ano? Stay safe and dry.
1: TTTZMM Numero Uno sa Aksyon.
0: Ay, maya-maya lamang po, ha? Ay, makakasama ho natin ang hepe ng Navota City Police. Dahil meron silang naaresto, yung mga bigla na lang ng haharabat ba yun? O mga bigla na lang ng i-snatch, nandadaget ng mga asong gala dyan sa Navotas. Ang ginagawa nila, abay sinasaktan ito, tapos ay ibinebenta pa. Pambihira itong mga ito. Animal cruelty ho yan, ha? So yung detalya, alamin natin mamaya kay Police Colonel Renante Pinuela. At dito naman po sa Maynila, abay nagkasahon ng bybust ang District Enforcement District Drug Enforcement Unit o DDEU ng Manila Police District, kung saan ay nasabat naman no 3.5 million pesos na halaga na hinihinalang shabu. Eh nung pinasok ko ng mga operatiba, abay tumalon. Tumakas yung isa sa mga suspect. Doon sa ikalawang palapag tumalon, sugatan tuloy siya. Eh alamin ho natin ang mga detalye niyan, ha? Sa pagbabalik po ng Spot Report sa oras na 8:20.
1: Krimen? Katotohanan? Iimbestigahan yan sa Spot Report! Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM!
5: Tagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti nang handa. May Plemex Forte ako. Ang Plemex Forte ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagbubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga. Plemex Forte. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemex. Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Ang husay!
7: So easy to use. Everest Washing Machine. Hun, sino Everbest partner mo in the world?
6: Siyempre, it's you, babe.
7: Aww. Everest Washing Machine. Easy wash, easy clean. Everbest from Everest.
8: Mas pina-exciting at mas pinalakas ang programang ating sinubaybayan. The Secret of Health.
9: The Secret of Health.
8: Mapakikinggan sa DZMM Radyo Patrol 630 at mapapanood sa DZMM Teleradyo tuwing Linggo, alas 4 hanggang alas 4:30 ng umaga. At mapapanood din sa PRTV Prime Media tuwing alas 6 ng umaga. Kaya tutok na sa dagdag kalamang pangkalusugan sa programang The Secret of Health. Hatid sa inyo ng Yes to Health Incorporated at ng produktong Santhone Plus Gold.
10: Kwento ng mga trending, sikat, kontrobersyal, at ng ating mga idol, dito i-chichika, kasama ang cute at lovable na Papa, Papa Awel Paz, at Mama Jai Ho sa Alam na This! Alam na This! Lunes hanggang Biyernes, alas 9 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
1: Ang nangungunang himpilan ng radyo sa kauna-unahang radyo sa telebisyon, DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradyo. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Balita, balita, siyasa, siyasa, katotohanan, katotohanan, Spot Report, Spot Report. Jeff Cabalas at Marlene Padierno sa Spot Report, Spot Report.
0: Nagbabalik po ang Spot Report sa oras na 8:23. Ay, nasa linya na po natin si Police Colonel Renante Pinuela, ang hepe po ng Navotas PNP. Kaugnay nga po nung kanilang naaresto ng mga nandadagit ito eh, nandadagit ng mga aso, tapos eh sinasaktan, tapos eh pinapatay, tapos ibinebenta pa siguro ito eh. No? Magandang gabi po, Colonel Pinuela. Jeff Caparas po, welcome po sa Spot Report. Magandang gabi po.
3: Magandang gabi po, Sir Jeep, at sa inyo, lalo na sa inyong mga masuging tagapakinig.
0: Right, Colonel, paano ho ba ang case build-up natin dito? I understand, nakuhanan niyo muna ng CCTV, yung akto ho nitong mag-asawa ho ito, no? Na nandadagit, no? Nang kukuha ng mga aso ho dyan sa Navotas. Go ahead, ho.
3: Yes po, actually may previous case na siya before.
0: Oo.
3: Noong mga first quarter of this year lang.
0: Mm-hmm.
3: May involved yan, kinasuhan na rin natin yan, dun sa talaga yung bahay na katayan ng aso. So, kunan natin yan, na-filean na natin before yan ng kaso.
0: Mm-hmm.
3: Actually, nagkataon lang na itong lumabas na warrant of arrest niya, related dyan sa isang video rin na nag-report sa amin.
0: Mm-hmm.
3: Actually, yung CCTV ng mga barangay. And good thing, nakuha namin yung may-ari ng aso na itong kinuha nila.
0: Oh, okay.
3: Kaya nakapag-file kami ng kaso. May dalawa pa kaming pending case dyan.
0: Mm-hmm.
3: Na nasa korte na rin. Baka anytime this month, lalabas din. Kaya medyo marami-raming kaso yan na related dyan sa pag... sinisikwat nila yung aso pagiging nadaanan kung nakuha nyo yung video na binigay namin kay Ms. Liza.
0: Opo. So parang ang kinukuha habang naglalakad sila, dadagitin ho nila parang ganun ho ang modus itong dalawa, hindi ba? Tapos pagkakuha ho nila Colonel, saan ho nila dadalhin? Doon nga ho sa slaughterhouse na sinasabi nyo.
3: Actually hindi sa slaughterhouse Loob mismo ng bahay kung saan palipat-lipat sila ng kinakatayan ng aso kasi
0: okay.
3: Nga nirereklamo na rin sila ng mga ating mga informante.
0: Siyempre naman.
3: Na kung saan sila nagpapalipat-lipat ng bahay.
0: Oo.
3: And the good thing na kasi nahihirapan kami, walang complainant
0: Oo.
3: Wala kasing complainant, wala.
0: Siyempre.
3: Kaming nahihirapan kami mga case build-up.
0: Oo.
3: Buti na lang at na-trace namin is yung isang may-ari ng aso na kinuha niya.
0: Oo.
3: Kaya hindi lang Animal Welfare Act pati yung theft na kaso na naisampa rin natin sa kanya.
0: Oo, kasi ho kailan ho yung complainant ninyo, kailan ho kinuha yung aso niya?
3: Around May this year. May 2026 lang. Ngayong taon lang. So, good thing, mga dalawang buwan, lumabas na itong warrant of arrest ng ating accused.
0: Oo. Parang natatandaan ko nga itong kaso na ito, Colonel. Ano? Yung parang ang pag-raid ng mga operatibo ho natin doon sa bahay. Pasintabi ho sa mga kumakain. Naandun ho, mga nakasabit pa yung mga aso doon, hindi ba? Yung kinatay nila?
3: Yes po. Oo. Hindi lang namin nahuli itong lalaking ito. Pero...
0: Oo.
3: Siya yung suspect doon na kumakatay.
0: Mm-mm.
3: Doon sa bahay. At hindi lang namin nadatnan yung may-ari lang ng bahay, yung nakuha namin kaso. Kaya ho, anytime this year, hindi namin alam, pinapap na rin namin. Baka labasan din siya ng warrant of arrest doon. Kaya sunod na ito Even though na available yung kaso nila nung una, ang sunod kasi nito, inakyat na natin, na-raffle na, so napunta na sa isang branch ng MTC dito sa Navotas. Kaya ang lubas naman, warrant of arrest.
0: Mm-mm.
3: After this warrant of arrest, kulong na. Sintensya na yung abutin ng mga ito.
0: Kailan pa ho ito ginagawa nitong suspect? Kung parang kabisado dalawang video na ho yung napapanood ho namin. Parang kabisado niya Parang naglilibot-libot siya. Tapos itong isang video na piniplay namin, madaling araw ho ba ito? Tama ako? Nung ginawa niya?
3: Usually, gabi, late night, tapos madaling araw. Parang ordinary na sa kanya. Sanay na siya mang silo ng aso Kung mahahalata mo, parang pasimple lang. Tapos, as per our investigation, pag tinatanong siya ng mga tao na sabi niya, inuuli lang namin kasi nangangagat. Yan. Parang inaano lang muna nila. Yun yung nila. Yun yung cover story niya.
0: Kaso, yung kinuha niya nung Mayo, merong may-ari, hindi ba, Colonel? Yun yung sinasabi yung naging
3: komplainan. Yes, good thing nga. At
0: tumayo.
3: Natuntunan yung may-ari. At siya mismo nagsabi na yung nakuha nila is aso niya. Wala siyang consent na kunin yung aso niya.
0: Oo.
3: Naman nangangagat. Kaya na-file natin ito ng kaso.
0: Okay. Colonel, kayo na nga ho magpaliwanag nitong Animal Welfare Act of 1998. Kasi ok, tila baga may mga ilang pa tayong mga kababayan na hindi ho sineseryoso ito eh. Hindi lang ho ito ang unang kaso. Parang sa Pasig, minatatandaan ako, pusa naman ang sinaktan. Tapos nung nakita sa CCTV, eh di nagpapalusot naman. Sinasabi, wala na raw malay yung pusa. Pati ho dito sa Quezon City, meron din hong ganyan. Nanakit ng mga pusa, eh yung pala merong may-ari. So naharap din ho sa kaparehong reklamo o kaso. Pakayo na nga magpaliwanag, Colonel. Gano'n ho kabigat itong Animal Welfare Act of 1998?
2: I-present ko lang kasi hindi naman tayo eksperto sa batas. Actually ito, 1998 pa itong Animal Welfare Act natin. Oh. And then, na-amend siya. Naging RA 10631. So, okay. Nila, medyo lumaki yung ano nito eh. Mm-hmm. Yung scope nito. So yung tinatawag nila na maltreatment, so pasok sa doon sa ginawa niya kasi pinalo niya to sa ulo eh.
0: Naku po.
2: Tapos yung mga pagkain ng aso, eh, pagkatay, another case yun. Ibang section lang yun, hindi ko lang kabisado yung batas na yun. So mas lumawak yung itong Animal Welfare Act nung na-amend siya na Republic Act 10631.
0: Oo, pero sa ngayon, Colonel, eh, bagamat eh, sa iba, eh, maliit na halaga yung pinato na piyansa sa kanya ng korte, 3,000, hanggang dun sa theft, ang malaki-laki, eh, di ba? Pinasukan nyo rin siya ng theft dahil nga merong may-ari nung aso. So, 12,000 naman ang piyansa ron. Pero kung mapatunay ang guilty, aba, malaki-laki yun, 6 na buwan na hanggang 3 taong pagkakakulong ito. Tapos multa ng 30 hanggang 250,000. Diyos ko po naman, Colonel.
2: Sa isang kaso pa lang yan.
0: Oh,
2: kasi
0: diba?
2: May nakaabang pang dalawang kaso eh.
0: Oo.
2: Na anytime this month or by next month, baka lumabas yung another case niya.
0: Oo.
2: Different na naman itong ating complainant.
0: Oo.
2: Naman yung complainant natin.
0: Eh siyempre, Colonel, eh merong mga mamimiloso po dyan. Hindi, kamukha nga nitong na-aresto nyo ng suspect na miloso po pa. Eh, nangangagat kasi ako ng... Kumbaga humuli nung aso. Eh hindi ho nila alam, 'di ba? Ang per LGU, ang alam ko ho eh pwedeng i-report 'yan at sila mismo ang uhuli, 'di ba?
2: Yes po. Oh. May counterpart natin Department of Agriculture bawat city. So mayroon silang specific na team if ever nangangagat. Pero nakita nyo naman sa CCTV footage dyan. Wala namang ginagawa yung aso sa kanya eh.
0: Parang nilayuan pa nga siya eh. Umiwas pa nga yung aso eh. Oh, diba? Oh, ayun oh. Pinapakita ko namin. Oh. Siya lang ang biglang sumunggab eh. Mm-hmm. Go ahead po, Colonel. You were saying.
2: Kaya nga, per ating investigation, nag-start tayo dun sa CCTV, talagang sinadya niya talagang siluin. At kitang kita pinalo niya sa ulo yung aso eh, bago nilagay sa sako.
0: Mm-hmm. Eh ano, Colonel, mapunta naman ako dun sa pinagbebentahan nitong mag-asawang ito. Natuklasan nyo na ho, naimbisigahan nyo na sino o sino-sino ho ang mga parokyano nito?
2: Of course, i-deny nila yan, but as per of our investigation,
0: meron
2: sa ating mga informant, binibenta ito sa Tondo, sa Divisoria. Meron din banda na may area, mostly Manila area.
0: Mm-hmm.
2: Yung may Binondo, Tondo, tsaka Divisoria daw yung binabagsakan nito. May suki na siya. May suki na siya talaga na binabagsakan na kinatay niyang aso.
0: Oo. Alam mo, Colonel, dapat ho, malaman din ho ng ating mga kababayan na siyempre ho, eh, tulad nito, kita nyo na kung saan kinuha, di ba? Sa kalsada lang. Eh di, hindi natin alam kung baka may sakit yung asong iyon, hindi ba?
2: Yes,
0: maipasa pa pag kinain. Oh. Mm.
2: Kaya nga eh, delikado. Kasi once na may rabies yan, pwedeng ikamatay ng isang tao na kumain.
0: Oh, maipapasa sa'yo. Di ba sabi nga rin Colonel ni Rina Ortiz, yung CEO at saka presidente ho ng Biyaya Animal Care Foundation, eh health hazard nga po ang kumain ng dog meat. Parang considered hot meat daw po yan eh, sabi ni Rina Ortiz. Pwede magkasakit. Ay kung gutom kayo, isipin nyo na lang, magkakasakit kayo. Kung kakain kayo ng dog meat, eh pwede ho talagang magkasakit. Kasi nga hot meat ito, Colonel, hindi ba marami hong pasintabi ulit sa mga kumakain. Ay ang sabi ho ni Rina Ortiz, eh marami hong mga bulate. Tsaka hindi nga ho domesticated. Hindi naman ho talaga pang slaughter ho yan eh, ang dog meat, hindi ba, Colonel?
2: Correct po. Kaya napaka delikado. na kumain ng ganyang mga meat ng aso. Kaya pinagbawal. Kaya nga itong Republic Act 1061 na inamend niya yung ating naunang Animal Welfare Act, nilawakan yung scope ng mga kung ano yung mga pwedeng violation.
0: Eh sa pag-iimbestiga nyo, Colonel, sila ba'y sila lang ho ang nag-ooperate mag-asawa o meron pa ho silang kumbaga mga kasabwat ho rito?
2: Based kasi sa mga reported sa amin, saka yung mga videos, saka report na nakakarating sa amin at nare-receive namin, talagang dalawa lang sila mag-asawa eh. Nakikita nyo naman ayaw lang namin muna ipakita yung ibang videos.
0: Opo.
2: Na kasi ongoing pa yung pinal namin na kaso. Kaya actually marami pang video na ganyan, na ganyan yung kanyang estilo.
0: Colonel, nabanggit nyo rin kanina, maganda rin hong i-emphasize yun hong vigilance ng mga naging kapitbahay ho ng mga ito. In the future ho, Colonel, baka marami may nakikinig ho sa atin na meron din hong nakakapansing may kakaibang activity sa loob ng bahay nila. Baka mamaya ganito rin ang operasyon. Eh, saan ho sila pwedeng lumapit? Saan sila pwedeng magsumbong?
2: Yung kapulisan naman sa bawat substation natin, may mga pulis tayo eh.
0: Opo.
2: Pwede rin sila tumawag sa 911
0: yun.
2: Para ma-automatic, ma-imbestigahan. Alam mo naman yung kapulisan ngayon, within 5 minutes, nandyan yung pulis natin na makakapag-responde. So, the PNP is very much willing to respond and investigate. Kaya lang, kailangan lang namin talaga ng tulong, lalo na yung tinatawag natin na complainant. Kasi kung walang complainant, mahihirapan kami. Kaya good thing na medyo naging malakas sa loob ng mga ating mga kababayan na nag-report. Kaya medyo dumami yung mga na-file namin na kaso dito. Kasi medyo siga-siga ito sa barangay nila eh. Kaya yung iba natatakot. Kaya sabi namin, in-assure namin sila na we will protect you yung kanyong identity. Basta kami na po bahala sa pag-file ng kaso.
0: Atako sila, Colonel, baka mga gata, no?
2: Yun lang, hindi natin na alam. Baka ito rin, kumakain din ng aso. Hindi natin alam.
0: Anyway, Colonel, speaking of complainant, parang natatandaan ko, i-verify ko lang uli at pag nakausap namin ng Philippine Animal Welfare Society. Alam ko, pag ganyan, Colonel, pwede nyo silang tawagan eh. Sila ang magsistand na complainant eh. I-verify ko lang ho, kay Miss Anna Cabrera.
2: Pwede sila maging nominal complainant. Yun ang tawag doon. Kaya lang, it will depend doon sa kung anong klase. Kailangan natin i-establish na talagang nagkaroon ba talaga ng maltreatment. Katulad yan, good thing na may CCTV kami nakuha kaya hindi niya pwedeng i-deny. At sa mga evidence na we presented in the court, siya talaga yung pumalo doon sa
0: aso. So,
2: hindi na namin na-trace. Hindi na namin na-trace kung saan niya kinata yan eh.
0: But
2: the fact is, yung maltreatment na-establish namin. Pag-palo niya sa aso.
0: Colonel. Tsaka hindi niya pa pwedeng sasabihin nga na inatasan siya ng LGU para manghuli ng mga stray dogs, hindi ba? Wala siyang personality to do it, hindi ba? Kaya hindi niya talaga madedeny.
2: Kasi kinoordinate namin ito sa City Hall, doon sa counterpart ng Department of Agriculture na hindi siya authorized. Hindi siya representative. Di kaya binayaran ng City Hall. Di kaya tauhan. Hindi eh. So wala siyang authority na manghuli. At saka kung manghuli ka lang. Di mo kailangan palo ng aso. Papaluin mo sa ulo, di ba?
0: O kaya kung talaga nagmamagandang loob ka, bili ka nung tawag ba nun yung nilalagay isang uso, di ba, Colonel? Kung talagang ang sinasabi mo. Kung ang sinasabi mo yung nangangagat, hindi, nilagyan ko nga ng yan eh. Kasi nangangagat eh. Di tutugma sana, kaso hindi tumutugma ang kwento, Colonel eh, di ba? Anyway, Colonel, ano po ang kinaharap na reklamo nito o kaso nito ulit? Pakireiterate po. At saka warning na rin ho sa ating mga kababayan. Go ahead.
2: Yes po, maliban doon sa TEP case na pinail natin, yung Animal Welfare Act natin na Section 9 yung sa maltreatment, yun po yung kinaso natin at yung isang MPC dito sa na butas nagpalabas ng warrant of arrest kaya nahuli natin itong ating accused.
0: Ayun. Maraming salamat po sa inyong oras, Police Colonel Renante Pinuela. Snappy po, sir. Congrats po. Sana makahuli pa kayo ng mga ganito, ng mga minamaltrato ang mga aso at saka kung ano-ano pa hong hayop. Maraming salamat po, Police Colonel Renante Pinuela, ang hepe po ng Navotas PNP. Salamat, sir. Happy weekend.
2: Sige po, Sir Jeff. Good evening din po.
1: TTZMM Numero Uno sa Aksyon.
0: Eh, wag ho tayong ganyang kaibantay. Marami hong mga for parent ho nakikinig. May mga alaga hong aso, pusa. Tsaka may batas na nga ho, bawal ho yan, ha? Tsaka sinabi na nga ho na isang grupo ay hindi ho safe kainin ang dog meat. Eh, siyempre, nasa labas yun. Kita niyo yung pinagkuhanan, ha? Dun sa mga binabagsakan nitong mag-asawang ito, nabanggit na naman ni Colonel yung mga lugar. Eh, magdalawang isip kayo, ha? Eh, huwag nyo na hong i-take life yan. Eh, baka mamaya ho eh, kayo pa ho ang malagay sa alanganin, hindi ba? Ay, ito tuloy, oh. Oh, ito na. Ito na ang second batch. Aba, si Louie Basco nagtatampo pa. Oh. Dahil di daw siya nabati kagabi, ay happy Friday po. Happy Friday din sa'yo, Louie, ha? O, tapos eh, si Daniel Bustamante mula sa Batangas City. O, tapos eh, si Cherish Aparillo na... naapektuhan si Cherish Apari doon sa pagdagit ng mga aso dyan sa Navotas. English eh, oh, sabi ni Cherish. As humans, we're supposed to be caretakers of Earth's creatures. Animal cruelty doesn't deserve to be a low-key offense. Yan. Oo nga, dapat taasan eh. Pero na-amend naman na daw eh, Cherish. Mukhang dapat i-amend pa ulit. Kasi mababa ang multa, oh. 3,000 para sa theft pala yun. Tapos sa 12,000 pa, napagbaliktad ko pala, sorry po, sorry. So 12,000 pala yung sa paglabag niya sa Animal Welfare Act. So mukhang dapat itaasan pa, ano, para matakot talaga kayo, ano. Eh ngayon naman, yung sinasabi naman ng sospek, sinasabi niya baka nangangagat. Nangangagat daw, yun ang sabi, pero hindi tumugma. Pero ito mga kapamilya kaserbisyo, ha, eh huwag nyo hong ilalagay ang batas sa inyong mga kamay. Eh kamukha ho nung sa Quezon City. Long long way back ho ito. Ang sabi naman ng tricycle driver dyan ay laging pineperwisyo siya ng pusa. Dahil lagi daw umiihi dun sa kanyang tricycle. Ito yung insidente, sinaktan din ho ng tricycle driver yung pusa. Eh namatay eh. Pinalo rin ho sa ulo. Eh nakuha na ng CCTV, naaresto tuloy siya. Ganito ho yan, ha. Lahat ho ay nadadaan sa maayos na usapan. Eh, balikan ko lang ho yung incidenteng iyon. Yung tricycle driver kasi yun ang nirereklamo niya. Eh, laging pineperwisyo nitong pusa na ito. Tuwing umaga na lang, iniihian yung aking tricycle. At saka, madumi. Siyempre, hindi raw siya makapagsakay ng pasahero. Yun ang sabi niya. Eh, napuno siya. Pinalo niya sa ulo yung pusa. Namatay. Eh, ang sinasabi ko lang ho, ang pinupunto ko lang ho, eh, alamin mo siguro kung merong may-ari, kausapin mo yung may-ari, yung nag-aalaga, eh, ate, eh, baka naman pwedeng kontrolin mo naman itong alaga mo. Yun ay kung merong may-ari, ha. Eh, kung wala naman, itawag nyo sa inyong barangay o kaya sa inyong munisipyo, oh, City Hall, eh, tawag nyo, idulog nyo ho yan. O kaya sa pinakamalapit na police, oh, tsaka kayo tutulungan, i-refer kayo, ha. Wag ho kayo mananakit, may balik ho yan. Diba? Baka mamaya, kung ano pa mangyari sa inyo, diba? Sa mga naniniwala sa ganon, oh, diba? Teka muna, isa pang pasadahan na bago tayo mag-gap, ha. Baka magtampo eh, itong mga nandine. O, si Tita Nona Damian, nandito na. Si Donald Figueroa Bagisa. Si Julius Bangalando. Si Architect Marvin Riabad. At si Antonio Lopez. Mula naman sa Taguig City, si Antonio Lopez. Ha? Ay, teka muna. Eh, sa pagbabalik po ng Spot Report, ay may pag-uusapan naman ho dito sa programa ay yung ikinasahong bypass ng Manila Police District. Kung saan nga ho eh, sa takot ng mga suspect, eh yung isa ho eh, dalawa ho ito eh. Yung isa tumalon sa second floor. Ayun, pagbagsak sa ground floor, eh napilayan. Pero arestado pa rin. Pero dinala naman ho sa ospital, ha? Yan o, idedetalye natin sa pagbabalik ng spot report makalipas ang ilang paalala.
1: Sa mata ng katarungan, wala kang takas. Spot Report! Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM!
11: Kat! Kaya ba ganyan?
12: Sige lang, Direk. Kayang-kaya.
13: Ikaw ang magsasabing, kaya mo to.
12: Ang liwanag na nasa loob mo, pasiklabin with Cobra Energy Drink. May Immuni Plus, B Vitamins, Turin, Ginseng at Inositol. Dahil
13: ikaw ang
12: Daniel Padilla po, Cobra Energy Drink. Para sa akin, pag meron ka nito, wala kang talo.
14: Ang iniinom ng Cobra Energy Drink ni Daniel Padilla, 18 pesos SRP lang. Mabibili sa inyong suking tindahan.
15: Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
16: Playtime Entertainment. Born for happiness.
17: Donnie Pangilinan here. Every day is a new adventure. That's why I armor up with Biogenic Alcohol. So I can get in the game. Savor the moment.
18: Food's here, guys.
17: And feel the vibe.
19: Best concert ever!
17: All while staying protected. Armor for adventure with Biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of Biogenic. If symptoms persist, consult your doctor. Donnie Pangilinan here. Remember to armor up for adventure with Biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of Biogenic. If symptoms persist, consult your doctor.
20: Mula noon hanggang ngayon, patuloy tayong magbabalita at maglilingkod para sa bawat mamamayang Pilipino. Ito po ang DZMM Radio Patrol sa Istrenta. Una sa balita, una sa public service.
16: Hatid sa inyo ng Playtime Entertainment, born for happiness.
21: Ring, ring, go away!
22: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemix for Kids. Ang Plemix for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdam ang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy!
21: Cough, cough, wet away!
22: Yay! Pambatang lagundi, Plemix!
23: Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is a generic name of Flamix for kids. If symptoms persist, consult your doctor.
24: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
25: Playtime Entertainment. Born for happiness.
1: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM. Balita, balita, siyasa, siyasa, katotohanan, katotohanan, Spot Report, Spot Report, Spot Report.
0: Nagbabalik po ang Spot Report sa oras na 8:47. Ay sa mga oras na ito po ay nasa kabilang linya na natin si Police Major Hazel Azilo, ang tagapagsalita po ng National Capital Region Police Office o NCRPO. Magandang gabi po, Major Azilo.
26: Yes po, magandang gabi po.
0: Alright, may ano po itong responde ho ng Manila Police District Drug Enforcement Unit ho natin dyan, ma'am. Sa Sampaloc, abay sugatan ho ang isang subject sa bypass. Bakit ho siya nasugatan? Go ahead, ma'am Hazel.
26: Nagkaroon po tayo ng isang anti-illegal drug bypass operation at ginagawa ito ng Manila Police District Drug Enforcement Unit, kung saan ang subject natin ay yung ating 68 years old na lalaki. So, nung nagkaroon na po tayo ng pag-aresto, natapos na yung ating ginawang bypass operation, ay nagtangkang tumakas yung ating isang suspect dahil merong isang lagusan or daanan sa doon sa kanyang bahay na dinadaanan ng mga suspect, tapos tumalun siya para makaiwas sa pagkaka-aresto. Kaya nagkaroon siya ng pinsala doon sa kanyang magkabilang paa, yung 68 years old. So hindi niya siguro inakala na kapag talo niya, magkakaroon siya ng injury at sa halip na makatakas ay lalo pa siyang nahuli dahil hindi nga siya din agad nakatakbo at dinala na din siya sa ospital para doon sa agarang medical attention.
0: Hindi ko ba ngayon sakit ng ulo niya, ma'am, ano? Masakit na ang kanyang kasukasuan. Meron pa siyang kinaharap na kaso, ma'am. Malaki-laki ho ito, ha. Ang nasabat ho sa kanila, dalawa ho, ma'am. Ikasabat pa isang babae, eh, no? Ang nasabat ho sa kanila, nakumpis ka, eh, higit 500 grams? Magkano ho halaga nito, ma'am?
26: Bale, meron tayong nasa 525 grams ng hinihinalang shabu na nagkakahalaga ng 3.5 million. So malaki-laki po talaga ito na na halaga ng drugs na naialis natin sa market. Kumbaga, naiwas natin na ma-distribute ito sa maraming tao.
0: Oh, ma'am, kung meron na hong resulta ang investigation ng DEU natin, saan-saan ho kumbaga dinidistribute ito nitong dalawa? Tsaka nasaan ho sila doon sa pyramid, ma'am? Ano ho ba sila? Pusher talaga sila o middleman din?
26: Batay po dun sa impormasyon ng ating investigador, nagbebenta at nagdi-distribute ng illegal drugs ito ang ating mga suspect sa area ng Palok at sa mga kalapit na mga lugar. Mayroon din sa yung mga courier or may mga driver na ginagamit para sa pagdi-distribute ng kanilang mga drugs dun sa kanilang mga kliyente. So sa ngayon, hindi pa natin din ma-disclose kung saan sila kumukuha yung talagang source nila since ongoing pa yung ginagawang follow-up operation ng ating mga investigador.
0: Oo, ma'am. Kanya-kanyang style na ho itong mga ito, eh. Parang dyan ho sa Dasma, ma'am, meron akong nabalitaan. Itinago naman sa t-shirt, sa kuhelyo. Imagine nyo, ma'am Hazel, ma-share ko lang. Eh, yung hong nagpadala ay taga Dasma, Cavite. Tapos si ipapadala mukhang sa Isabela. Eh kaso, nung kinapa ng courier company, parang nahalata nila kaduda-duda, eh. Ayun, binuksan nila yung kuwelyo. Abay, nakita doon, ma'am, yung gramo ng shabu. Ipapadala pa, ibang klase, pinapakurier pa ngayon. Eh mabuti, ma'am, itinurn over doon sa Dasma. Kanya-kanya yung style sila, eh, no, ma'am?
26: Yes, kasi dati, ngayon siguro sa t-shirt na yun naisip nila sa kuwelyo, pero dati kasi ang ginagamit nila, yung mga tsaa, nilalagay nila, kunyari, dinidisguise nila as tsaa, mga energy drink. So siguro na realize nila na sunog na yung style na yun, so iba na talaga ng mga estilo ang ginagamit ng ating mga pusher.
0: Alam na ng mga otoridad natin, ma'am, eh. Parang yung Bureau of Customs din, tsaka PIDEA, daan naman sa Central Mail Exchange dyan sa Pasay. Akalain nyo, ma'am Hazel, itinatago sa mga children's book, tapos sa mga padala pang mga pangregalo nung December pa ito, eh. Kaya pinapresent sa media kang makailan na yun, eh. Kanya-kanyang style, ma'am, minsan hindi mo na maisip. Aba, naisipan nila yun. Di ba?
26: Tama po, nagiging creative na sila kung paano ilunusot yung kanila mga yung kanila mga produkto, yung mga basura nila.
0: Anyway, ito, ma'am, itong ganitong kalaki ho ng hinihinalang shabu ay natuklasan na ho natin. Saan ho ang source ito? Saan kinuha nitong dalawang suspect?
26: Yung source po natin sa ngayon, hindi pa natin ma-disclose kung saan nila kinukuha itong malaking delivery ng drug since ongoing yung ginagawa na pag-follow-up ng ating mga operatiba.
0: Oh, ma'am, we understand that. Ma'am, ito ho, mabuti ho, buhay ho itong subject ho natin. Parang naalala ko naman yung responde ng mga pulis natin sa Muntinlupa, ma'am, hindi ba? Dinala rin sa ospital yun, eh. Yung ang tinutukoy ko ho, yung nag-viral, ma'am, na talaga hong hinangaan ho ng ating mga netizen, hinangaan din ho ng PNP leadership. Si Sergeant Lloyd Francisco, ma'am, yung humabol rumesponde dun sa holdupper sa overpass.
26: Tama po. At siyempre, dapat din natin hangaan yung presence of mind ng ating victim. Kasi hindi siya natakot, tumawag sa agad ng responde ng 911.
0: Yeah.
26: At siyempre, dahil nga yung ating police visibility ay nandyan sa mga areas na kinakailangan sila, kung kaya agad yung responde ng ating mga kapulisan, nandun yung presence mind at yung galing ng ating pulis, ng ating patroller, kasi kita naman natin na talagang nanlaban yung ating suspect at may dala pa siyang baril. So, kung hindi siguro naging maayos yung pag-treat ng ating pulis dito sa incident na ito, baka magaya siya dun sa ibang mga pag-operate natin na tayo ng casualty or injury sa ating mga...
0: Yes. Alam mo, ma'am, ang pinaka-importante din ho dun sa insidente pinag-uusapan natin dyan sa Muntinlupa ay maigi ho, may naka-video, no? Kasi mahirap po ipaliwanag, kung ano nangyari, hindi ba? Lalo na ho sa PNP, hindi ba?
26: Tama po. Ay, alam mo naman, pag naunahan ka ng kwento, kung wala kang ebidensya, wala kang video, baka mabaligtad pa. So magaling din po na meron din tayong mga ganyan mga ebidensya na nakuhanan, nag-viral, nakita nila kung ano talaga yung panganib na kinakaharap ng ating mga kapulisan, lalo pag sa mga pag-respondi po sa mga ganyang incident.
0: Oo, ma'am, may kitang-kita doon, bumunot ng baril talaga yung holdapper eh. Anyway, ma'am, so ito hong sa Manila Police District, itong drug pusher na tumalon ay nasa ospital pa ho hanggang ngayon, nagpapagaling.
26: Yes po. So habang hinahanda po yung ating mga dokumento at mga ibang ebidensya para sa inquest proceedings, ito namang ating injured na suspect ay nagpapagaling. Pero hindi po naman ito reason para hindi niya panagutan yung kanyang pagkakamali, yung ginawa niyang paglabag sa batas.
0: Oo, tsaka ma'am, dahil na din sa technology, parang doon sa Muntinlupa, ay hindi ka na makakataka sa inquest. May online inquest ka na. Makakaharap at makakaharap ni Fiscal. Di ba?
26: Tama. Kumbaga yan yung mga magagandang epekto ng technology, yung mga magagandang mga nagagawa niyan para sa atin sa PNP.
0: Anyway, ma'am, panghuli na lamang. Itong nagdaang sama ng panahon, tinamaan ho ang Metro Manila, lalo na itong habagat. Kamusta ho ang responde ng NCRPO doon sa mga nangangailangan, doon sa mga na-stranded nung nagdaang habagat? May marami hong nabaha, na-stranded ng mga kababayan natin. Kamusta ho responde ng NCRPO?
26: Meron po tayong mga nire-rescue na mga, actually hindi lang mga civilian, kasi meron din tayong mga kapulisan na affected nito, nagkaroon ng mga pagbaha at yung mga malalakas na ulan. So pare-pareho po yung nabibigyan naman ng tugon ng ating PNP. Meron po tayong ating search, rescue and retrieval operations ay nagpapatuloy para halimbawa man po na may mga kailangang i-rescue. Pero sa ngayon naman po, since katulong natin ang ating mga local government units, yung ating mga evacuees ay sila ay nandun doon sa ating mga evacuation center. Patuloy nating minomonitor. Ganun din yung pagmomonitor natin doon sa mga areas na posibleng bahain, yung mga flooded areas na kailangan ng responde ng PNP at ng sa tulong din ng ating mga LGUs.
0: Ng tasking parang security ng mga evacuation, kagaya nga ho ng nabanggit ninyo, no? Tapos kung may magmimigay ng relief goods, nandun ho kayo, ma'am, no, para sa seguridad tsaka yung kaayusan ho, ano.
26: Tama po eh, kasi nga syempre hindi naman natin maaalis na may mga kababayan pa rin tayo na kahit binahana yung kapwa ay nananamantala pa rin.
0: Ayan nga.
26: Sumasalisi. So, kailangan po talaga na nandyan yung ating PNP kahit may mga baha pa rin sa paligid.
0: Ayun. Maraming salamat po sa inyong oras. Police Major Hazel Asilo, ang tagapagsalita po ng NCRPO. Salamat, ma'am. Happy weekend.
26: Maraming salamat po.
4: DZMM Numero Uno sa Aksyon.
0: Ay, kita nyo yun, ano? Abay, may lagusan pala naman doon sa kanyang bahay. Kumbaga, escape plan, ano? Nabigo siya. Nahulog, eh. Ayun, pilay. Nasa ospital siya ngayon. Yung nabanggit nga ni Major, isa sa mga advantage ng technology ngayon, kahit nasa ospital ka, kung ikaw naman nakakapagsalita, pwede ka iharap kay Fiscal. Naalala ko ngayon sa Muntinlupa. O di kahit na siya nandun din sa ospital, kasi tinamaan ho sa leeg yung holdapper sa Muntinlupa. Naiharap ho siya sa piskalya. Anyway, ay iniimbestigahan ho ng Manila Police District tsaka ho ng National Capital Region Police yung source ho nung hinihinalang shabu na yun. Ha? Malaki-laki ha. 525 grams na nagkakahalaga more or less ng 3.57 million pesos. Kita nyo yan, ano? At ang sabi, ang initial investigation ay mukhang doon sa Maynila ang mga parokyano tsaka sa mga katabing syudad, ha? Abay, iba-iba na ho modus ngayon yan, ha? Yung nabanggit ko sa inyo sa Dasmariñas, Cavite ho yun. Itinago sa kwelyo dito, itinahe, tinastas, tapos doon isiningit ang pinagbabawal na gamot. Nagpumunta yung tao doon, may dala-dala niya yung t-shirt, ipapadala ko ng Isabela. Kinilatis nung courier service company. Parang may umbok ito. Yung pagbukas niya, puting crystalline substance yun. Dahil masama ang panahon, nung nagdaang weekend, sinipkip muna nung courier service company. Nung bumuti-buti ang panahon, itinurn over nila sa Dasmariñas City Police. Doon nga nakita na. Eh sinubukan pang syempre babacktrack ang PNP diyan do sa sender. Eh syempre gagamit siya ng hindi tunay na pangalan, hindi ba? Alam niyo na style na 'yan eh. Saka yung address eh, iba-ibang style na rin 'yan, ha. Eh pero hindi naman 'no tumitigil ang ating law enforcement unit sa pagtuklas o sa pagtugis ho sa mga ito, dahil nga nag-evolve din ho sila eh. Kaya sinasabayan ho nung ating mga law enforcement unit yung kanilang mga style. Kamukha nga ho nung nabanggit ko doon sa Central Mail Exchange sa Pasay, eh galing ho ibang bansa yung pakete, pagdating ay itinago ho sa children's book. Isipin ninyo niyon, ha. Eh mabuti lang may mga canine, may pag-amoy ng canine positive. Merong ipinagbabawal na gamot, ha? Ay, less than one minute na lang. Wala tayong oras. Mabilisan na lang. Si Daniel Bustamante, nandito na rin. Wala sa Batangas City. Tapos si Julius Bangalando, si Colin Panulde, si Don

ang bawat detalye. Mahalaga bawat ebidensya. Susi sa katotohanan. Spot Report!

0: Ito po ang DZMM, ang bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon noon, ngayon at sa mga darating pang panahon. Patuloy na magbabalita, maglilingkod, magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas ang oras.
1: Isang minuto makalipas ang 9 ng gabi.
2: Sa mundo ng showbiz na laging may paanda, sa bawat masabog at umaatikabong intriga, sila ang una sa kwento at hindi pa huhuli sa balita. Kapag sila ang nagsabi, sure na!
3: Sure na!
2: Alam na!
3: Alam na!
2: Mainit na issue. Sizzling na chika! At lahat ng ganap sa mundo ng mga artista, covered lahat yan ni na Papa A, Awel Paz, at Mama Jaiho. Oh, alam ko na! Alam mo na! Alam nyo na! Alam na this!

0: Voice.
1: Eto na! Ito na nga! Ang programa maghahatid sa ating lahat ng latest showbiz chika sa mga paborito nating mga artista.
2: Mga upgraded news sa mundo ng showbiz.
1: Walang palalalampasin, hindi magpapahuli. Ako pang inyong ever lovable, Papa Awapa!
2: At ako naman, ang ka-partner ninyo sa pagkalat ng mga pinaka-latest na ganap sa mundo ng showbiz, ang nag-iisang beshi ng bayan at ang diyosa ng kalsada, walang iba. Ako po si Jai Ho!
1: Color K! Yung energy!
2: Alam mo yung Friday ba? Evening, no? Laban na laban.
1: Correct. Sabihin natin, Color K sa Friday. Ulitin mo!
2: Ako po si Jai Ho. At gusto natin sabihin sa lahat na Colurks on a Friday evening. Yes. Colurks, bakit? Siyempre, we always end the week with a bang.
1: Hi.
2: Tapos, siyempre, di ba talagang good job din sa ating
1: himpapawid.
2: Good job na good job talaga, papaawit.
1: Good kasi job yung, na good job, ba?
2: Yes, kasi ang ating himpapawid ay ano, hindi kung kanina,
1: malinaw na.
2: Nag-cancela ng mga klase, biglaan, di ba?
1: Tsaka mga pasok sa gobyerno sa hapon.
2: Kasi daw nung mga morning, nasa building kami nung morning, tapos di namin nakikita yung paligid. Pero tunog ng tunog ang NDRMC kasi nga nag-a-alerto sila. Pero ngayong manong gabi na, dito po sa may mula sa Green Hills sa San Juan, going back to Quezon City, kalmado naman po. O, diba? So ayan, parang may chance na sana bukas maging ano, magpakita na si Haring Araw.
1: At sa mga susod pang mga araw.
2: Yes.
1: Basta tandaan, laging sisikat ang araw at laging may bukas pa. See you all!
2: Maraming salamat po. Hindi pa, opening pa lang, partner.
1: Ano ba? Hindi pa tayo. Alam na, yes, ganun.
2: Ay, magiging pa pala. Siyempre, sabay-sabay na tayo. Ayan. Ikaw dyan na nakikinig kahit ano pa man ang ginagawa mo. At kung nanunod ka, eto na po ang programa, ang inyong pinakainihintay gabi-gabi. Ito po ang
1: Alam Ko Na!
2: Alam Nyo Na!
1: Alam na this!
2: Bye-bye!
1: Hindi pa rin!
2: Abangan!
3: Alam Na This sa DZMM! Showbiz! Balitang

0: Mabilis!
1: Ang mabilis!
0: Walang bitis!
1: Alam na bitis!
2: Upgraded news sa mundo ng showbiz. Alam na bitis!
3: At ito na po ang mga pinaka-inantabayan at pinaka-inabang ang mga ulo ng mabalatang showbiz. Unahin na natin na ang pinakasikat talaga na kuwala na yatang iba. Pinakasikat na bahay sa bansa muling magbubukas!
0: Alam na this!
3: Detalye sa mga inahanap na housemate. Ni Kuya Tutuka!
4: Taas ng energy. Kaya naman, agad-agad, diretso na tayo sa susunod na balita. Sa lahat ng mga nagmamahal sa ating Asia songbird, Regine Velasquez Alcacid, ang kanya nga pong finale concert, posible daw na may day 3.
0: Hindi
4: natin ang day 1 sa Summer Sonic debut ng Bini at SB19.
0: Alam na this!
3: And let's sustain that energy, mga kapamilya at mga kaserbisyo sa buong mundo. Ngayon, sa paghahanap ng mga katawan ng mga balitang showbiz na pinakabinantayan, mga kapamilya, may big announcement si Kuya. Sabi ni Kuya, Papa A, ayusin mo ang buhok mo, dumadapa na. Kasi naman landing pad. Magbubukas na nga ang pinakabago niyang bahay sa pinakabagong edisyon ng Pinoy Big Brother Collab 3.0. Pero sa pagkakataong ito, inaanyayahan ni Kuya ang mga aspiring Pinoy housemates all over the world! Naku, bukas na ang online audition. Kung kayo ay 18 to 35 years old, kuhanin na ang inyong camera. Mag-shoot ng 1-minute video audition. Ipakilala ang inyong sarili, sabihin ang edad, at bakit karapat-dapat kang maging housemates ni Kuya. Para sa karagdagang detalye, bisitahin ang PBB social media pages!
0: Alam na this!
4: Maraming na-excite at marami ang talagang sigurado ako ngayon pa lang naghahanda na ng kailang mga audition videos.
3: Correct.
4: Pero syempre, di ba si Kuya, huwag niyo siyang i-underestimate. Dahil proven and tested na mula noon na palaging may pasabog. Baka ito, feeling ko lang naman, baka ito pong kanilang pa-online audition, parang pa-start pa lang, yes. Patikim. Mm-mm. Pero for sure, di ba, susuyo rin, di ba, ang iba't ibang parte ng Pilipinas, pati na rin ng ibang bansa. Uh-huh. Marami tayong
3: all over the world, sabi ni Kuya.
4: Totoo, Papa A, di ba? So, ayan, baka mamaya, isa kayo po na nanonood ngayon, ito yung sign para talagang simulan nyo na yung pag-video, pagpapakilala ng inyong sarili, at pag-i-edit din na dapat dun pa lang sa video na yon ibigay nyo na lahat.
3: Correct.
4: Todo na. Pagpaandar na kayo.
3: Ibigay mo na
4: ang aming Christmas bonus.
3: Ibigay mo
4: hindi
3: na.
4: Pa. August pa lang.
3: Pero dapat ha, alalahanin niyo 1 minute lang, 1 minuto.
4: Yes.
3: Baka mapaka-teleserye na yung sabihin nila. Siyempre, para alam mo yon yung next video na kagad. Wag, kasi ang attention span, dapat makuha kagad ni Kuya.
4: Yung pag-click pa lang, di ba, papaawin. Pag-click pa lang dapat, mahook ka agad yung mga kapamilya natin mula sa ABS-CBN at sa PBB or pati sa GMA, di ba?
3: Yes.
4: Nakuha na kagad yung atensyon.
3: Oo. Di ba, minsan naman, hindi lang dun sa pagsasalita mo, pag-acting mo, itsu pa lang. Itsu Rivera pa lang yan.
4: Itsura pa lang. Totoo.
3: Malalaman na may potential ito.
4: Ganyan. True. Kumaga may star quality or star factor kung tawagin natin.
3: Correct.
4: Diba? Alam mo, naku, abangan niyo po. Ayan na. Ako po ay nagkaroon ng, pwede ko naman yatang i-announce. Hindi.
3: Correct.
4: Ako po ay nagkaroon ng meeting with our friends mula sa Starworks ni Direk Johnny Manahan ni Mr. M sa TV5. At inaasikaso po natin ngayon ang lineup ng Block 1 guestings ng kanilang mga artista.
3: Palakpay! Kanjan!
4: Kasi nga, tumika tayo kay Ate Abby Nesta at saka kaila Miss Senga Lope at kay Miss Grace Yap. Oo. So parang sabi ko, Ate, bakit nga hindi namin nagigest sa programa yung mga Starworks artists? Oo, halika na, tara. In-line up na po, nagkaroon na po kami ng formal na pag-uusap. At natuwa naman sila kasi nga, nag-reach out tayo sa lahat. Siyempre naman, di ba, bukas po ang Alam na Des, hindi lang sa mga kapamilya, pati po sa mga kapuso at sa mga kapatid. Siyempre, hello, mga kapuso. Hi.
3: Pati sa mga kapitbahay natin, totoo, hindi lang sa kapuso, kapatid, totoo, kapamilya lalo. Kaya lahat, sabi ni Tito June Lalin, so bongga naman.
4: So bongga talaga. Papaiwala sa balita natin. Okay, isegue ko lang to.
3: Go. Chika
4: last
3: muna.
4: Night, naichika natin yung about sa pagtitrending ng video na ipinost, of course, yung Always
3: Teaser.
4: Yung teaser with Direk Cathy Garcia Sampana.
3: Not mine. Ganon.
4: Oh yes, yung parang Always Yours, Never Mine. Ganyan. Parang ganon. Oh, parang ganon. Papaawi. Yung pelikula ni Josh Lia, Joshua at saka ni Julia. Ang Direk Cathy, right after the program, saka lang nakapag-reply. Siguro ay nasa may ganap or may taping. Sabi ko kasi sa kanya kagabi, wait, hanapin natin.
3: Ito ang sabi niya.
4: Meron na?
3: Mama Jai, mamaya mo na banggitin yan kasi nasa lineup ng balita mo.
4: Ah, talaga? Ah, okay. Ah, okay. O, bongga. Yan. Sakto. O, meron tayong update kay Ay, bongga. Buti na lang. Akala ko wala tayo sa balita natin. Yeah, pero syempre yan, mamaya may tayo. Update tayo dyan. Ano na naman? Very quick update lang. Correct. At nakakatuwa kasi na-happy lang ako kasi di ba, Papa Awel, ang sarap sa pakiramdam na one text away.
3: Yeah.
4: Di ba? Ang blockbuster movie director na si Direk Cathy Garcia Sampana, even Julia Barreto replied. Yes. Yeah. So mamaya po, abangan nyo po yan. Pero para muna sa ating susunod na balitang showbiz, nabuhaya ng fans ni Asia Songbird.
3: Ay, yun lang. Tapos na ano ulit?
4: Hindi.
3: Mas nabuhay pa. Kasi tatlo.
4: Nabuhaya. Na matapos nga pong maglabas ng pahiwatig na magkakaroon ng day 3 ang kanyang finale concert sa Oktubre sa inilabas na bagong poster ng iMusic Entertainment at ni Ate Reg, nakasentro ang D3 or day 3 na posibleng tugon nila sa request ng fans na i-extend pa hanggang ikatlong araw ang konsyerto. Dahil mabilis na sold out ang day 1 at day 2 concert ng tickets.
0: Alam mo,
4: gabi-gabing pinapanawagan ng Papa Awel yan.
3: Totoo naman.
4: Na manifest.
3: Diba?
4: Totoo.
3: At kay Miss Kakay ko po mismo, tsaka kay Miss D.
4: Yes, diba, sa kanyang mga sisterette.
3: Yes, sabi ko, pagbigyan nyo na kami ng mga Reginatics, tsaka Regination, diba? Tsaka Rejuvenate.
4: Hindi, iba yun.
3: Reignited.
4: Mamaya. Pero in fairness, Sam, ako ang ganda nung ginamit kong pag-rejuvenate sa skin ko talaga.
3: Alex, naman.
4: Yes. maraming happy birthday pala. Batiin ko si DJ Caloy, DJ si Sir Carlos.
3: Ayan.
4: Carlos Serafica.
3: Ay, hello!
4: Yes,
3: lagi
4: tomorrow.
3: Lagi tayong ano niyan, binabati.
4: Yes, tomorrow birthday niya, Papa Awel.
3: Happy birthday.
4: Kaya ko lang naman nabanggit kasi parang sabi ko, sweet naman ng bagets ng batang ito.
3: Totoo
4: ni DJ
3: naman.
4: Caloy. Kasi nga parang
3: and he's very warm.
4: Yes.
3: Hello, DJ Carlos.
4: Kanina umano siya, chumika siya sa programa ko. Parang sabi niya, Mama Joy, I'm getting emotional because I'm turning 30 tomorrow. So parang naiyak-iyak. Sabi ko, why? What happened? I don't know. Sabi niya, I'm just getting emotional. Sabi ko, baka that's birthday blues. Tapos parang naalala ko, sabi ko, oo nga no. Nung tumungtong din ako, nung 27 ako.
3: Wow, bata. 27 years ago.
4: Yeah, hindi, no. Nung nag-30 ako last year.
3: What? Last year lang yan?
4: Correct.
3: Ano ito? Leap year?
4: Hindi. Nag-30 ako, Pabal. Parang ganun din naman talaga yung naramdaman
3: na
4: tayo, di ba?
3: Oo.
4: Parang, di ba kasi dati narinig lang natin na, wala na ako sa kalendaryo. Yes.
3: Ganun.
4: Parang dalawan.
3: Isang taon na lang.
4: 32 ba? Wala. Isang taon na lang, Papa. Wala ka na sa kalendaryo. Pero di ba, life begins
3: at
4: 40.
3: Ganun sabi talaga. Tsaka sabi naman, uy, trentahin
4: ka na. Yes.
3: Alam nyo po, sa lahat po ng mga nagkakaedad, be happy kasi gift na po yan. Ang daming hindi umabot dahil nawala nung pandemic. Kaya pag ikaw ay naging 30 na, nadagdagan pa ang edad mo, nako, be thankful and grateful. Blessing yan. Diba? Hindi lahat umaabot sa ganyan na edad. Tandaan po
4: natin happy
3: yan.
4: Birthday,
3: happy
4: Sir
3: birthday,
4: Carlos, or DJ Caloy.
3: Yun na nga. Pero eto sa iba pa nating showbiz chika. Nagbigay ng update ang actress na si Bea Alonzo sa ngayon buhay mag-asawa nila ng negosyanteng si Vincent Co. Matapos ang nasabing secret wedding. Wedding sa Shell, di ba?
4: Oo. At sila akala ko sa mga international.
3: Ah, hindi. Martin, pati wedding.
4: Pati pala. Totoo ba? Totoo ba yan?
3: Yeah,
4: pwede wedding. Mong isilent TV.
3: Yeah, ganun naman, di ba? Para naman local lang. Eto okay, na okay. At aminado nga siya, nanunibago. Pero masaya si Bea sa mga anyay mabilis na pagbabago sa kanyang buhay. Kabilang dyan ang kanyang tirahan. Ngayon, magkasama na sila sa iisang bubong. Ay, isa lang ang bubong nila.
4: Hindi.
3: Ay, mayaman yan, di ba?
4: Oo, pero papa, marami yung for sure.
3: Marami?
4: Binulto lang.
3: Ah, ganun.
4: Hindi.
3: Isang parang building, isang bubong lang. Ganun kalapad yung bubong nila.
4: I will talk to the contractor of the... Wow.
3: Contractor.
4: Parang hindi yung ganun. Parang lahat na.
3: Ay, na nga yun. Pero pinaka-special sa kanya ang pagising. Nakatabi niya ang mister araw-araw. Nilinaw naman ni Bea na hindi nila intensyong gawing surpresa ang anunsyo ng pagpapakasal pero nais nilang ikasa ang seremonya sa mas intimate na paraan.
0: Alam na this!
3: Siyempre, desisyon nila yan. Sila ang may kasal, sila ang ikakasal, sila ang mag-asawa. Irespeto po natin, di ba? Minsan nga, pag bonggam-bongga naman, bay, ganun ka-grabe, ka-ingrande ang gusto. Eh, bigay din natin sa kanila kasi isang araw lang mangyayari yan. Kagawin nating memorable. Pero tama yung sinabi ni Miss Bea Alonzo, yung naninibago siya, ay naku, dati sanay siya na matulog mag-isa.
4: Ngayon,
3: sa isang
4: napakalaking
3: kama, yung king size, queen size, ganyan, di ba? Magpagulong-gulong ka doon. Pero ngayon may katabi
4: Bongga
3: na.
4: Bongga yung magpagulong-gulong.
3: Di ba? Magpagulong-gulong.
4: Igiling-giling yun. Hindi gulong-gulong.
3: Ano ba yun?
4: Ay, hindi. May bago akong favorite novelty song.
3: Ano yan?
4: Tikman
3: Pakwan!
4: Yung... Yes!
3: Pakwan!
4: Yes! By Makoy Kelto na naging bisita natin.
3: Ang dami nagre-request na mag-guest ulit sila. Gaya nila, JP!
4: Ni Sir Jesse.
3: Ni Sir Jesse.
4: Ni Aviona. Ni Kimmy Fierce. Yan. Bet na bet nila si yes. Makoy Kilton dahil lahat sila ay nakipakwan na.
3: Correct. Yes. At gustong-gusto nila yung pagsabay natin. And 3, 2, 1.
4: Hindi yan yung bako na kanta.
3: Ay, di ba yun?
4: Oo. Basta pakinggan nyo lang po ha. Hanapin nyo po sa in-upload. Nandun kami ng papaawel. Yes.
3: Yun.
4: Eto na nga. Nakaka-lurks.
3: Naniwala ka na na meron nga. At wish come true din sa'yo, maiksi lang.
4: Na-manifest ko talaga to.
3: Ah, talaga?
4: Agad-agad.
3: Page 5.
4: Yes, umabot na nga po sa 10 million views ang screen test ng comeback film nina Joshua Garcia at Julia Barreto na pinamagatang Always Yours, Never Mine. Ito nga po ay ipalalabas sa mga sinihan na simula September 30, 2026.
0: Alam na this!
4: O, yung chika. Kagabi, parang tinanong ko ang diretso as in chinat ko, while we're presenting the news.
3: Wow, diba? Presenting the... Yeah, at habang nag-ano siya, nagla-live selling.
4: Hindi siya nagla-live selling. Kasi nga, habang binabalita natin na parang ang bongga nung naging patikim, parang something na pagsasama na naman ulit ito. Di ba pinagkwentuhan?
3: Return of the comeback na gustong-gustong-gustong-gusto.
4: Pinagkwentuhan natin na parang isa sila sa mga, isa or sila yung tambalan na kahit nahiwalay na, still tinatanggap pa rin ng tao ang kanilang mga pelikula.
3: Correct.
4: Sabi ko kay Direk, binabalita po namin ni Papa Awil ngayon sa DZMM ang Always Yours, Never Mind. Direk, hingan kasama sana namin ang reaction. Ano yung masaya mo sa mainit na pagtanggap? At kamusta po si Joshua and Julia bilang mga aktor at aktres?
3: Ayan.
4: Very short and precise ang pagkakasagot ng Direk. Sabi niya, definitely, itong dalawang artista na ito, they are more matured. And pasensya na, ngayon lang nagkasig. So parang ganun lang. Sinabi ni Direk na parang sa pelikulang ito, they are more matured compare sa mga dating pelikula. So expect natin na mas iba ang hugot, mas malalim ang mga pinanggagalingan ng bawat mga delivery ng kanilang mga karakter.
3: And ayan. Speaking of matured roles, eto ina-appreciate ko yung poster na meron na dun sa teaser na 10 million views. ito yung poster na hindi mo hinahanap na gwapong-gwapo dapat at gandang-ganda ang Joshua Garcia tsaka ang Julia Barreto. Kung mapapansin ninyo, si Julia Given na yan, ganyan na.
4: Always pretty, beautiful. Always pretty.
3: Si Joshua Garcia, ako personally, hinahanapan ko siya, for example, na, uy, teka muna, di ba, hinahanap ko yung ano niyan, yung gwapong-gwapong-gwapo.
4: Yung mga TikTok na trending-trending.
3: Na may pakita ng abs. Pero ang kanyang feso, emosyon.
4: Yeah.
3: Nakita mo?
4: Lumuluha.
3: Lumuluha. Pakilagay nga po ulit yung poster. Oh. Tingnan mo yung itsura niya, ha? Ganun, no? Serious. Kaya alam mo talaga, sabi, totoo yung sabi. Ayan, no? Kita mo, oh. Diba? Oh. Diba? Oh, mature yes. Na mature, oh. Diba? Ganun din. Tapos ang mata ng Julia nangungusap.
4: Actually, hindi lumuluha.
3: Oo. Oh, oh.
4: Diba? Mata-mata acting.
3: Correct. Tsaka may diba? Emosyon. Tsaka iba talaga yung angulo. Sasabi mo rin talaga, ah, sa picture niya, nag-mature, ha? Oo. Si Joshua Garcia, aminin natin.
4: At bongga, diba? Within 24 hours, naka 10 million na kagad yun. Si Julia din, chinat natin, parang binigyan lang natin siya ng papure na parang, Jules, congratulations sa bagong pelikula. Mm-mm. Ang galing and trending sa lahat ng mga social media platforms. At marami pa rin Josh Lea fans. Mm-mm. Ang talagang excited na kayo'y mapanood ulit sa big screen. Ang sagot niya, yay! Thank you! Ayan. Yan. With, of course, a big red heart. Yan. Jules, I love you. Alam mo yan. And Joshua, so hindi ko na-chat si Joshua, hindi ko siya na-text so kagabi. Pero si Julia naman tsaka si Direk Cathy, hindi, they never change talaga, Papa Awel.
3: Uh-huh.
4: Parang kapag ka, alam nila na binabalita natin sa programa, kapag kaya mag-reply, mag-reply sila agad-agad. So, bongga!
3: Bongga! Ito pang isang bongga! Hindi lang bongga, Clerks pa! Isa na namang bucket list check-in ang gagawin ng SB910. Naku, matapos ang unang beses nilang TV appearance sa Japan show na Day Day. Nag-perform din sila sa salo ng kanilang latest single na Lawless. Ganyan. O, Day Day ba yun? Day Day?
4: Baka Day Day.
3: Day Day. Yan na nga. Ngayong araw, nagtanggal na ang grupo pati na ang Nation's Girl Group na Bini sa Summer Sonic Festival sa Osaka. Bukas naman, August 15, muling magpa-perform ang SB19 pero sa Tokyo, Japan! Bibiyahe din agad ang Bini patungong Tokyo para sa second leg ng kanilang Summer Sonic debut sa Linggo!
0: Hello na this!
3: Ay, naku. Salamat SB19 sa pagpapasaya ng ating mga kapamilya worldwide. Kakaibang energy talaga ang ibinibigay ninyo at good vibes yun talaga. Love, love mga ka-18 ng SB19!
4: Samantala, mga kapamilya, sa oras na 9:20 ito pumasok sa listahan ng 100 Best Movie Sequel Ever Made ang pelikulang Tanging Ina Nyong Lahat. Tama, di ba? Tanging Ina Nyong Lahat.
3: Make it lighter, like, Tanging Ina Nyong Lahat.
4: Ah, okay.
3: Ganun.
4: Okay.
3: Kasi international yan eh.
4: Ay, okay.
3: Paano maintindihan ng mga nasa abroad?
4: Ay, dapat may tuwang.
3: May tuwang.
4: Ay, okay. Ganun,
3: sige. Yun, sige.
4: 1, 2, 3, and go. Mga kapamilya, yan. Pumasok na nga po sa listahan ng 100 Best Movie Sequel Ever Made ang pelikulang Tanging Ina Nyong Lahat.
3: Ah, ganda. Oh, ganda. Ang ganda.
4: Diba? In fairness.
3: Ang ganda.
4: At ito po ay pinagbibidahan. Wow!
3: Mas maganda.
4: Sobra na. Miss AA. Miss A-list. At batay nga po sa international publication na IndieWire, pang 75th spot ang pelikula na tungkol sa isang single mom na tinataguyod ang kanyang isang dosenang anak. Kabilang din sa iconic films sina Eugene Domingo, Carlo Aquino, Shaina Magdayaw. Ilan pa sa nasa listahan ng mga best sequel ng pelikula ang Hollywood films na Spider-Man, Across the Spider-Verse at Spider-Man 2, pati na rin ang Magic Mike Double X.
0: Wow. Alam na this!
3: Uy, history yan, ha? Kasaysayan yan. Yes. Tandaan po natin ang isang pelikulang Pilipino na kapasok sa top 100. Diba? Nasa 75th list pa. Congratulations!
4: In fairness, no, kahit na yun yung sinasabi siguro, ano lang, ha? Parang the views and opinions.
3: Uh-oh.
4: Because we love Miss A.A. De Las Alas, yes. Diba? And of course, we love our star cinema family. Diba may nagkaroon ng issue na parang lumabas na parang si Melay daw yung napipisil na kung given a chance, diba, Melay Cantiveros. Tapos diba parang nagka-issue yan dati na parang sabi ni A.A., sige na, kung ayaw nyo naman talaga, sige na, give ko na sa inyo. Diba may ganon yung sa ano? Pero kita mo naman, diba, you can never bring a good man down. Parang may ganong kasabihan, diba, papa? Imagine this, diba, hindi niya inexpecto for sure. Before this balita, natatandaan niyo po ba na sa TikTok nagtrending yung theme song?
3: Uh-huh.
4: 'Di ba nagba-viral yung theme song
3: at dami gumawa noon.
4: Ginamit kapag tayo ay may mga ginagawa sa bahay, yung mga nanay natin, lola natin, ultimo tatay.
3: Parang bilang pagre-recognize bilang yun pag-recognize na papuri ng, yun, good
4: masipag,
3: vibes.
4: Masipag, 'di ba, papawen? Mm-hmm. Tapos ito naman pasok sa tinatawag na Indie Wire at pumuesto sa 75th ang pelikulang Ang Tanging Ina Niyong Lahat. Diba? So, congrats Miss I. Kahit na sabihin man o kung ano man yung mga naging issue or eksena, diba? Still up until this very moment sa 2026, pinag-uusapan ang pelikula ninyo.
3: Oh.
4: So, ako ay support na sabi niya kasi diba may GC sila na parang kahit siya na yung mag-produce, diba? Papaawin, meron siyang friend na producer para lang magkaroon ng reunion.
3: Correct. Bilang,
4: ang mga Pilipino ngayon ay very, very welcoming sa ano, sa idea of watching a yung may nostalgic na feeling.
3: Correct. Home Along the Reels. Lalayo ka pa ba? Diba? Tumabo.
4: Diba? Tumabo rin sa
3: miss. Kasi ngayon, may mga pambayad na sa sinihan, yung mga makakapanood yan. Tsaka gusto talaga, good vibes kasi yan eh. Nakailang, ano, diba yan, sequel, sunod, ilang beses naman yan. Kaya, ituloy po natin yan, Miss I.I. The Las Alas. Congratulations.
4: Sure.
3: And the world has validated the film already.
4: And yun that movie is entitled
3: Wow, Ang Tanging Ina Niyong Lahat.
4: Yes. That is correct. Abante ka.
3: Ay, kamay sa baba. Yun naman.
4: Mali.
3: Pero sana yung pelikula ay makarating din sa Hollywood. Ito na ang ating balitang showbiz sa Hollywood. Nagsama-sama ang mga boses sa likod ng mga paborito nating Disney princesses. Dali, bawat ko sabihin, kantahin mo sa ultimate concert celebration sa Disneyland Resort, California, kabilang sa magical experience na yan, sina Brandy at Cinderella.
4: Hindi ko alam yun sa
3: yun lang. Yung ano na lang, yung mice na lang, yung...
4: Ayan, hindi, mice, tapos tweet.
3: O yun na nga, ano to tweet?
4: Hindi kasi alam ko na, ang unang nagtahi ng damit ni Cinderella ay yung mga Ibon-Ibon.
3: Yan,
4: diba? Kasama yung ibang mga hayop.
3: Correct.
4: Diba? Mga animals.
3: Yan.
4: Yes.
3: Hagod talaga. Ay, ito pa si Hailey Bailey at Jodie Benson na parehong naging boses ni Princess Ariel sa Little Mermaid. Go.
1: Look at this stuff.
3: Ay, ganda.
1: Is it in need?
3: Ganda.
1: Why don't you think my collection's complete?
4: Ariel Redhead.
3: Na nalunod.
4: Hindi. Na nag-paint agad. Red hair, Ariel.
3: Red hair. O, ito pa. Sunod. Susan Egan at Paige O'Hara na bumoses naman kay Belle ng Beauty and the Beast.
4: Kay Susan tayo.
3: Hindi yan yun.
4: Eh kasi sabi Susan.
3: Iba yan.
4: Iba ba?
3: You're in a different page.
4: Ay, iba. Alam ko na to.
3: We're not on the same page.
4: Beauty and the Beast. Ang ganda. Hindi.
3: Diba? Ganda. Diba? Ganda naman yun.
4: Mali.
3: Next. O, eto pa. At syempre, our very own Miss Lea Salonga na boses ni Princess Jasmine ng Aladdin at Mulan.
4: O, Aladdin.
3: Aladdin.
4: A whole new world.
3: Ay, ganyan. Yan. Aladdin.
4: Mulan.
3: Aladdin.
4: Oo.
3: Mulan. Mulan.
4: Buhos na Mulan.
3: Hindi yan! Iba yan!
4: Mali.
3: Mulan, mulog yan eh.
4: Iba na lang.
3: Oh.
4: And it's raining in Manila, hindi ka Manila.
3: May ulam ba? Yes. Sa inyo. Ganon.
4: Mali. Ano ang kanta ng Mulan? Who is that girl I see standing straight back at me?
3: Straight.
4: Standing still.
3: Dapat na imbitahan ka sa Disneyland.
4: Tama! Alam ko lahat, except yung kay Cinderella. Ang hirap na kay Cinderella, no? Hindi masyadong patok yung... Dahil hindi ko alam.
3: Cinderella ba yung kumanta nung ikaw ang Miss Universe ng buhay
4: iba yan,
3: ko? Ganun.
4: Iba yan. Look, OPM ba yung Cinderella?
3: Ng buhay ko. Di ba ganun yun?
4: Iba yun.
3: Ay, iba ba yun?
4: O yun, nasagot ko lahat ha. From
3: Galing.
4: Little Mermaid, A Whole New World, Beauty and the Beast. Tama yung Cinderella, ang hindi ko alam talaga.
3: Oh,
4: wala yung pa naman yung isa sa... ano, pinaka-favorite.
3: Ayon.
4: Diba?
3: Yes. Okay, congratulations, syempre, our very own Miss Lea Salonga.
4: Our Broadway diva.
3: Of course, the one, the only Miss Lea Salonga. Yan, diba? Okay naman po. Okay, Mama Jai, sa magpapatuloy, may balitang overseas ka pa rin daw?
4: Syempre naman, papa-awel, mga kapamilya, sa iba pa nating overseas chika. Ito po, sa lahat ng mga kapamilya nating K-drama lover, bibida si K-pop idol Cha Eun-woo. Oh my God, my darling. Kala mo talaga magkakilala. Pero hindi, alam na lang ko talaga. Yan, diba, sabi ko sa inyo, diba, mga kapamilya, sa spin-off ng time-traveling romantic melodrama na Bon Appetit.
3: Wow, tama. Very good.
4: Bon Appetit, Your Majesty. Ayon po sa mga reports, si Eun-woo ang magiging male lead sa proyekto. Bagamat katulad pa rin ito ng original na drama, iba umano ang magiging takbo ng storyline ni Eun-woo. Sa report naman ng The Korea Times, hindi na daw babalik sa spin-off ng proyekto ang mga original na lead stars tulad ni na Lim Yoon-ah at Lee Che-min. At dahil nga po si Cha Eun-woo ang kasalukuyang nasa hiatus matapos ang kanyang enlisting sa mandatory military service.
0: Alam
4: mo kaya kami naghiwalay?
3: Ay! May hiwalay yan!
4: Yes! Kasi nga, pumasok siya sa military. Eh, alam nyo naman sa Korea. Diba? Parang meron silang 2 years. Diba, no?
3: Yes!
4: 2 years yung kailangan nilang yung mga lalaki doon, kailangan sila required. Mandatory na pumasok sila sa military service talaga. Ayun, nung nagpaalam siya sa akin, sabi ko, wala, if gagawin mo yan. Wow, ganda.
3: Ganun talaga. It's a mutual agreement naman on your part.
4: Pero
3: diba,
4: ano? He's trying naman to win me back.
3: Oo.
4: Ganda, no?
3: Yan lang ang masasabi ko kay Eun-woo.
4: Diba? Yung balitong akala mo talaga, hindi ganun din yung ibang mga fans, dilulo rin sila kay Cha Eun-woo talaga.
3: Correct.
4: Nakaka-lurks.
3: Diba? Wow! Ka-lurks talaga. Ako, marami nagtatanong dito, paano ba maging kasiglas-siglas gaya ninyong dalawa? Sabing ganun. Ay, eto naman po yan para po sa masiglakas na araw, katuwang po ng DZMM ang gardenia sa paghatid ng serbisyo publiko. Salamat po sa pagbabahagi ng masarap at masustansyang tinapay para sa ating mga kapamilya. Salamat, gardenia!
4: Alam, miss ko na ang gardenia.
3: Dahil na pag may palaman na.
4: Miss ko na ang gardenia. Alam mo, yun lang talaga yung ano, number one na tinapay na lagi namin kinakain. Nila ma'am.
3: Wow, ganun.
4: Nila ma'am.
3: Siniserve mo kila ma'am. Siniserve mo
4: kasi
3: kila
4: nga, namasukan ako. Kaya, yan ang gusto nila ma'am. Correct. Ino-order sa akin na i-deliver ko sa kanila.
3: Yan actually ang laging pasalubong ng hardinero namin.
4: Ah, talaga. Kasi nga galing gardenia. Sa gardenia. Alay, yan din ang favorite. Nakita mo ba?
3: Baon yan. Paboritong baon sa eskwela.
4: Bukod rin, Papa Awel. Yan din yung ano, favorite na tinapay ng ating love na love. Nakita mo yung napaka-sexy ng Tita Flor Brioso Santo.
3: Ay, opo naman. Tita Flor!
4: Tita Flor!
3: Oo. Nakita ko siya sa 3rd floor, 4th floor,
4: hindi.
3: 5th floor. Tita Flor!
4: Hindi
3: we love
4: yun.
3: You.
4: Ah, hello, hello, Tita Flor. Ayan. Tita Flor.
3: We love you. Tsaka siyempre L.A. Santos.
4: Kanisha Santos.
3: Correct.
4: Nurse Crystal, Nurse Rose, at Nurse Heidi. Hello
3: padagdag
4: sa inyo.
3: Padagdag ng
4: padagdag. Hindi, yun lang. Diba?
3: Lang
4: sila nurse, diba? Nang pro-young aesthetics.
3: Mamara!
4: Hello, Mamara! Ayan! Ano, nag-birthday nung nakaraan.
3: Yes, happy
4: diba?
3: Birthday.
4: Mamara!
3: And speaking of birthday, happy birthday kay Charwin Dizon, ang kuya
4: happy
3: po
4: birthday.
3: Ni Charlotte Dizon. Ay! May pa-art! Card!
4: Ayaw ni Charmin. Si, tatanong ko
3: Charmin! Charmin, panalo ka dun, ha?
4: Sabi ko talaga. Napagtingin akong gaya, sabi ko, sino na si Charmin?
3: Mukhang may patarpulin to pag uwi mamaya. Diba?
4: May lumpia sa bahay.
3: May lumpia, correct. Pero eto, ilulumpia po natin sa sarap ang mga makakasama po natin dahil makakasama po ang part 2 ng mga bisita nating stars reignited na sina
4: Faith Cuneta and Sasa Manalo via Zoom.
3: At live naman sa studio, makasama natin si Miles Poblete at Sai Soriano ang Stars Reignited. Para lahat tayo mapasabi na alam ko na.
4: Alam nyo na. Alam na this.
2: Alam ko na! Alam mo na! Alam nyo na! Alam na this sa DZMM! Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM!
5: Hatid sa inyo ng Playtime Entertainment, born for happiness.
6: Kahit may edad na kami, masigla pa din.
7: Tuloy lang sa activities, on the go!
8: Dahil sa healthy lifestyle at tulong ng Arthrosin.
9: Para sa mga active adults, may Arthrosin. Ang Arthrosin ay undenatured type 2 collagen at MSM. Kasama ng proper diet at exercise, maaaring makatulong ang Arthrosin.
6: Let's go!
7: Make your move, baby!
9: Arthrosin, get going!
10: Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis? Mag-Arthrosin! Mabibili ang Arthrosin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Arthrosin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Mula noon hanggang ngayon, patuloy tayong magbabalita at maglilingkod para sa bawat mamamayang Pilipino. Ito po ang DZMM Radyo Patrol sa Istrenta. Una sa balita, una sa public service. Ang parada ng mga balitang kailangan mong malaman sa maghapon, dito mo mapapakinggan sa Radyo Patrol Balita, Balita Alas 7. Kasama sina Alvin El Chico at Doris Bigornia, Lunes hanggang Biyernes, alas 7 ng umaga sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradyo.
12: Kontrobersya, ugong-ugong, ang tunay na pangyayari sa ating bansa. Dito mo matutuklasan, hatid nina Christian Yosores at Victoria Tulad, Sabado at Linggo, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradyo.
13: Ano mga concerns? Ano mga issues?
12: Pangkakampi ng masang Pilipino.
13: Programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
12: Si Doris Bigornia ang nag-iisang mutya ng masa.
13: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
12: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
2: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
0: Alam na this sa DZMM.
2: Drama, action,
14: comedy,
2: horror, o suspense, bibida yan sa Alam na this.
0: Alam na this.
2: Live
3: and live na live po natin mga kasama at mga iniidolo. Naku, pasasayahin ang inyong Friday. Talaga mapapa-fry. Yay! Kayo! For the first time ha, two parts ang ating guesting dito dahil talaga naman the stars have aligned for the stars reignited. Mga kasama po natin sila, get excited po ah. Nagbabalik po ang inyong ever laughable, ever lovable. Papa ah!
4: Kapiling ka bonding ang nag-iisang beshi ng bayan at ang diyosa ng kalsada, ka-partner sa pagkalap ng mga pinaka-latest na ganap sa showbiz. Ako po si Jaiho.
3: Ayan na, naku, excited na po kaagad para mas mahabang chikahan, kwentuhan at sampulan. Ipakilala na po kaagad natin ang nasa Zoom mamaya. Unahin natin ng studio dito dahil talaga naman gugulatin tayo sa galing. Nagbabalik mula pelikula hanggang sa pagkanta, the very lovely Miss Miles Poblete.
15: Hello, magandang gabi po sa inyong lahat. Yes. Mga kapamilya, ako po ay si Miles Poblete.
3: Yes, at eto na, kahapon super promoted siya. Siya daw ang merong brainchild nito. Ang
4: ideya.
3: Ideya lahat, Sai Soriano.
16: Hello, magandang gabi sa lahat ng ating kapamilya na nanonood.
3: Mm-hmm.
16: And I am very excited na nakarating na po kami dito sa show nyo. Thank you so much.
4: I'm sure maraming mga kapamilya, kapuso, kapatid, sa lahat ng mga viewers or listeners natin, ang mas lalong na-reignite, diba? At na-excite dahil kagabi, diba, nakakwentuhan natin sina Champagne Morales, si Roxanne Barceno,
3: yes,
4: at saka ang ating live na live na studio guest na si
3: Camille Velasco.
4: Na napaka-sweet, nag-chat pa, nagpasalamat talaga ng very personal sa atin, Papa Owl, na sa support daw sa pag-promote natin, of course, ng kanilang upcoming reunion concert.
3: Yes.
4: Siyempre, ito na, si Mas, gusto nating sabihin din, sa kaalaman po ng lahat, parang ni-reach out niya talaga si Papa A, ako po, ang inyong lingkod, syempre, para sa kanilang gagawing reunion concert nga, Mas, o syempre, anong masasabi mo na parang talagang yung pagmamahal at pagsuporta na binibigay sa'yo sa mga pangyayaring ito, eh parang full force. Kasi hindi lang naman sa DZMM eh, nakita rin namin yung love and support sa inyo ng mga kasamang press.
3: Yes,
4: diba?
15: Yes po. Ayun nga po. Nagpapasalamat po kami, lahat ng mga girls ng mga Metro Pop Winners, sa lahat ng mga sumusuporta from the press people, tapos sa inyo po. Kasi itong project namin ito, it's a passion project. Kami lang po talaga yung nagtutulungan. We also it's a self-produced project po.
3: Whoa.
15: Kaya may kanya-kanyang trabaho po.
3: Mm-mm.
15: Kung halimbawa si Sai sa production, ako naman sa halimbawa pag-contact sa mga press,
3: mm-mm,
15: kasama din siya. Tapos halimbawa si Saza, mamaya makakasama natin, siya naman yun sa damit. Yung may mga ganun, kanya-kanya talaga po kaming toka.
3: Very nice. Opo. That's a good entry and sharing. Kasi kahapon halos na pag-usapan na namin ng mga ins and outs of the upcoming Stars Reignited concert at na-announce na nga natin may part 2. Diba? Kaya good to know na ganyan pala, self-produced po ito, kaya the more we should support them, tapos may kanya-kanya kayong tasking.
15: Yes.
3: Siyempre, kung si Sai Soriano ang brainchild nito, ikaw yung braso, kasi binraso mo talaga lahat eh, diba?
4: Na mailaban.
3: Nailaban. Yes. Paa-paa. Sai, ikaw naman. Mula sa pag-iisip, eto na, mangyayari na, diba? How excited are you?
16: I am very, very excited for this show kasi, to be honest, I'm a fan. I grew up watching them on TV. And then, way back in 2002, nandito din ako sa ABS-CBN with Ana Fileo. Si Camille Velasco, magkasama kami sa Voice Teens dati.
3: Mm-mm.
16: So, I contacted her after namin ma-plan ni Miles when we were shooting a movie dati.
3: Mm-mm.
16: And then, the rest was history. Ang bilis ng mga nangyari kasi parang in span of 12 hours, I remember, nakagawa ako ng proposal kaagad.
3: Mm-mm.
16: And then, na contact namin dapat lahat ng kontakin. So ganun kabilis. And I'm very lucky to be performing with them on stage. Aside from being the back end person, ako yung nasa back end kasama ng director.
3: You are more of the backbone.
16: Yes.
3: Hindi ka back end.
16: Backbone, thank you.
3: Backbone ka kasi maitatayo mo yan, yung buong framework na yan, because of you. Sa lahat ng backbone ka.
16: Backbone,
3: diba yun? Ang bongga nun. Stars have aligned talaga for Stars to Ignite.
16: Yes, and then because of that, I asked, I tapped Miss Vivian Blanca Flor.
4: Ay, si Miss Vivian, hello po, Miss Vivian.
16: Yes.
4: Si Direct ng top Vivian.
16: Top
4: si Vivian.
15: Palitaw.
4: Napalitaw.
16: Palitaw. Queen yan si Ate Vivian.
3: So, ang the husbandry is directed
16: director.
3: By? Oh my God.
16: Musical direction by Mr.
3: Elmer Blanca Flor. Of course, we miss you, Direct Elmer Blanca Flor. Kakatuwa. Uy, kaka-excite yan.
16: Kaka-excite sobra. And even, it's an intimate show in Pietrino, but the production is extravaganza. So siniksik siya sa isang intimate venue so we can really reach out and engage sa mga fans ng mga Stars Reignited reunion divas.
15: Yun. It's up close and personal.
16: Up close and personal.
4: Kahit na very intimate at up close and personal, di ba, Papa Owl? Aminin natin, marami tayong mga naging bisita sa DZM katulad na lamang ni Miss Mitch Valdez and Tita Fe de los Reyes na they started promoting yung show nila sa Teatrino.
3: Mm-mm.
4: Umabot hanggang sa international shows.
3: Actually.
4: At hindi lang repeat, yung three-peat, hindi lang. Magpahanggang ngayon, last correct. Sunday ata, Tita.
3: Hanggang ngayon, nagko-concert pa sila, actually.
4: Hindi ngayon. Meron pa ba eh.
3: Susunod.
4: Pero hindi na natigil. Yung from one concert, tuloy-tuloy na yung mga shows nila. Kasi, nung napanood ng mga producers, di ba, parang binavalue talaga ng mga nagko-produce yung magandang quality of show na napapanood nila. Yes.
3: Correct. So, ito na, ang daming nagsusumigaw ngayon sa buong mundo, sa TFC, sa I Want, parang ganun na nga. Uy, nung nasa Pilipinas kami, support kami sa Metro Pop noon, ganyan-ganyan, eh yung mga more than 1.5 million subscribers pa natin sa YouTube. Ganun din naman sa Facebook, 3 million yan. Aba, sana naman ma-ano yan, ma-transform yung mga numbers na yan sa panonood sa inyo. Diba? Sa manonood sa teleradyo at sa radyo, nakikinig din. Naku, nagpa-sample ha, ang mga guests namin kahapon, kaya please naman, samplean nyo. Ang request dito para sa ating 1999 Metro Pop Grand Champion na si Miles Poblete. Ang napapanahon ngayon kasi bagyo-bagyo, tapos yung Pasig River, ganyan-ganyan. Yes. Anak ng Pasig kasi, di ba yun? Di ba yun naman? Kahit naman highlight naman daw yan. Kakantahin mo ba yan dun,
15: yes,
3: sa ano?
15: Yes, kasi yung mga winning piece namin, kakantahin namin sa nice, sa concert.
3: O yan. O kahit highlight okay lang naman, syempre.
15: Anak

0: Wow! Kita mo naman, andun yung tinatawag na ang doon sa pagkanta, di ba? Kasi ang daming versions na lumabas niyan simula nung ginawa yan ni Miss Geneva Cruz, di ba? Yeah. Pero sa'yo, talagang tumatak ka, kaya ka naging champion ng 999, di ba naman?
1: Mag-after ni Champagne Morales, ano?
0: Oh, oh, yeah, after.
1: Mama, yeah, 1997 si Champagne, or 1998.
2: 1998
1: siya. Tapos ikaw yung sumunod.
0: Yes, oh, bongga. Kaya sabi sa kanya ni Champagne, cheers! Di ba? Hindi yun sinabi.
2: Mal.
0: Maza, gano'n, di ba? So, pobletin mo. Ganon.
2: Hindi.
0: More. Yan na. Uy. Eto na. Magugulat kayo kay Sai Sorian. Dahil siya lang naman ang tinaguriang the new Karen Carpenter of Manila. Ng mga ano? Ng mga press. Diba? Yes. Kaya pa ba yan? Ano ba? Ano bang anong aabangan namin sa iyo doon sa ano? Stars Reignited.
3: I will be performing a different song. Wow. Because the musical director and the stage director challenged me to sing a specific song.
0: Okay.
3: Na about empowerment.
0: Oo.
3: So,
0: pero wag muna natin yan kakantayin, yes, kasi para abangan
3: so it's,
0: nila.
3: It's going to be a surprise. Uh-oh. And ibang Sai Soriano yung makikita nila doon. It's not going to be the Karen Carpenter madalas yung kinakanta.
0: Oo, ma'am.
3: Alright, so yeah. So I'm very excited.
0: Baka pwede naman magpasample ng Karen Carpenter dito. Kasi ang daming mga ano. Maraming
3: hindi ko
0: mga
3: naman
0: Karen
3: siya binagaya. Pero sige, salamat kung
0: hindi,
3: yan yung
0: title. Ang title, ibinigay sa'yo. Hindi mo hiningi. Yun, di ba? Yun. Sa ang media ang nagbigay sa'yo ng title na yan, di ba? Ayun.
3: Oh, okay, yeah. So here's the song. Okay. Anong key? Okay. He

0: You already. Di ba naman? Ang ganda, ang ganda. Ramdam na ramdaman namin ang espiritu ni Karen Carpenter nandito ngayon.
1: Wala.
0: Ay, wala.
1: Wala dito.
0: Oh, ibot. Bumalik.
1: Thank you. Ang sarap-sarap marinig talaga ng mga yan, yung mga nasa harapan natin, yung mga OG na mga singers na hinangaan natin bago pa man talaga nag-usbungan ang sunod-sunod na mga singing reality competition.
0: Oh, yun. Yes. Nako, eto na. Speaking of singing reality competition, mga reality competition, PBB, ganyan. Nanonood ang Mama Bear!
1: Mama Sita Bear!
0: Jordan! We love you, Mama Bear!
1: Mama Bear, binalita namin kanina yung ang PBB. PBB sa na may ongoing audition na through online.
0: Correct. Yes. Mama Bear, bakit hindi mo subukan mag-audition?
1: Hindi baka siya mag-audition. Siya ang nangangalaga, di ba, sa ating mga minamahal na mga housemates.
0: Correct. The Mama Bear of everyone. O eto na, syempre, bukod sa studio guest natin, meron din tayo mga live na makakasama naman via Zoom ang nagbabalik. Gaya ni Miles, nagbabalik din. Nagbabalik na si Miss Faith Cuneta at mas kilalanin natin si Sasha Manalo para lahat tayo mapasabi ng alam ko na.
1: Alam nyo na.
0: Alam na this.
2: Alam ko na! Alam mo na! Alam nyo na! Alam na this sa DZMM! Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM!
3: Jericho Rosales po! Ibang level na tayo! For liver health, Silymarin plus multivitamins, Liver Aid Pro! I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liver Aid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins Liver Aid Pro.
4: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Protection at tulong sa atay?
6: Liver Aid Pro.
5: May Silymarin, may multivitamins pa.
6: Liver up na tayo
5: with Liver Aid Pro.
7: Mula noon hanggang ngayon, patuloy tayong magbabalita at maglilingkod para sa bawat mamamayang Pilipino. Ito po ang DZMM Radyo Patrol sa Istrenta. Una sa balita, una sa public service.
8: Ang tanong, alin? Alin? Alin ang totoo? Alin ang palusot? Pangako o panlilinlang? Dito, hindi lang basta pinakikinggan, pinag-iisipan, hinihimay ang mga bagay-bagay.
9: Tony Velasquez sa Issue Spotted.
10: Issue Spotted.
9: Lunes hanggang Biyernes, alas 5:30 ng hapon. Eksklusibo sa DZMM Teleradyo.
11: Tatamaan po tayo ng presyo.
12: Hirap pagkasyahin ang kinikita? Maging wais na mamamayang alam ang diskarte at ang mga karapatan sa pamimili at paggastos.
11: Ano-ano mga benepisyo ibibigay ng gobyerno?
12: Kasama ang kampyon ng consumer protection.
11: Hindi natin napapansin, patuloy po ang pagtaas ng presyo.
12: Alvin L. Chico sa Wise Consumer. Tuwing Sabado, alas 11 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradyo.
13: Hayaan mong kami ang maging pahinga mo. Mag-relax sa saliw ng mga paborito mong tugtuging puno ng magagandang alaala ng nakaraan. Sa Remember Your Music. Kasama si Kuya Dan, Martes hanggang Sabado, alas 12 ng hating gabi sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradyo.
2: Balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
14: Owl Paws at Jaiho! Alam na this!
0: At ito na nga po, ituloy na po natin kagad-agad. Nagbabalik po ang ever-lovable, Papa
1: Kasama niyo pa rin po ang kapartner sa pagkalat ng mga pinaka-latest na ganap sa showbiz, ang Beshi ng Bayan at ang Diyosa ng Kalsada. Ako po si Jaiho.
0: At live na live naman via Zoom, makakasama po agad natin ang, syempre, tinagurian at nag-iisang Asian Novela Diva at 1997 na sa Metro Pop siya, 1997 first runner-up. Yun, sabi nga ni ni Roxanne. Dapat first runner-up.
1: Ah, so ibig ganun. Sabihin siya yung first runner-up?
0: Yes. So, so may nag-champion.
1: Sino nag-champion ng time?
0: Alamin, Shonard. Oh. Yan. Yeah, no. So, eto na, Miss Faith Cuneta!
6: Hi! Good evening, Papa Awel! Good evening, DJ Jaiho! Grabe, parang kaka-guest ko lang, di ba?
0: Yun na yes. Sabi nga parang namin, nagbabalik.
6: Malapit na ako maging regular.
0: Correct. Oy, parinig. Yan na, di ba? Malay, maging regular nga. I-claim natin yan, Faith. At sobrang excited kami. Have faith.
6: Yes,
0: mga ka-faith. Yan, yan. Eto na, kasama rin natin. Ay, naku. Sasa Manalo! Hello!
15: Hello! Hi. Magandang gabi po sa kapamilya worldwide, yes. Mga kapatid, kapuso, mm-hmm. And sa inyo po, Papa Awel and Mama Jaiho. And yes. Of course, sa dalawang lovely sisters ko na nandyan po kasama ninyo. Sister Miles and Sissy Sai. And of course, ang kasama ko online, si walang ibang Asian novela, no? Si Faith Cuneta. So magandang gabi. Thank you for having us.
1: Napakaganda niya. Sasa Manalo. At hindi lang pala siya palaban sa Bosesan. Dahil palaban din siya sa lakas ng loob because totoo, ikaw ay nagpapalipad na ng eroplano bilang isang piloto, Sasa.
15: Yes po. Yun po. But ano po, naging flight attendant muna ako before I became a pilot po.
0: Correct. Pero sa mga oras na to, hindi ka naman nagpapalipad. Palipad mo.
1: Wala. Okay hindi, naman. Wala naman siya sa cockpit.
0: Wala naman. Ayan. Wala siya sa
15: cockpit. Wala.
0: Nakakapit lang siya. Wala siya sa cockpit. Ayan, no, yun naman. Oh, pero ito, the singing pilot. Diba naman?
1: Ano parang reminds me of our good friend, Jana Zapla, na nag-aaral pala ngayon.
0: Correct.
1: Diba? Okay, yun.
0: Na ma-sexy na.
1: Oh, yes.
0: Yes, Jana Zapla.
1: Ano rin siya, malapit na rin siya mag, talaga yung, ano na.
0: Correct.
1: Yung, mag-drive nung pang ano talaga.
0: Correct.
1: Pambiyahe.
0: Yes.
1: Pambiyahe.
0: At basta kaya niya nang, ano, magpalipad ng aeroplano kahit walang aeroplano.
1: Wala, hindi pwede.
0: Ay, hindi pa pwede yun. Dapat kasama yun. O, ang singing pilot natin. Ano naman ang kaabang-bang-bang sa Stars Reignited. Mas malapit ka sa Stars kasi nakakalipad siya doon.
1: Yeah. Yes.
0: Anong inihanda ng singing pilot?
15: Ano po yan? Sorry.
0: Ano po nga abangan natin? Ano po?
15: Alright. Marami po kaming performances. Mm-hmm. Well, for me po, magkakaroon po ako ng mga ng dance number aside from singing. And it's a night of remembering, no, yung mga pinagawa namin 90s. And of course, it's a showcase of friendship as well. So magandang samahan namin ng mga sila Faith, si Camille, si Roxanne, si Champagne, si Miles, and meron pa ba? May na-miss out pa ba? Of course, si Sister Sai, no? So, pinaghandaan po talaga namin ito, and I hope magustuhan po ninyong lahat.
0: Correct. And nagtatang na kagad ang iyong mga fans. Ako, ay, great to see me, Sasa Manalo. Eh, makakanta ba dyan ang bakit pa? Naku, ayan
15: opo,
0: na mga.
15: Hindi po mawawala. Kasi lahat po kami, kakantay namin yung mga pieces namin back in our competition.
0: Correct. At syempre, eto na, Miss Faith Cuneta ang nagbabalik na malapit na maging regular, di ba naman?
6: Oo.
0: Balita namin, ano, puro dance numbers ang gagawin mo dito, Faith.
6: Hindi ko nga malubos maisip. Nasasayaw ako sa September 5. But I'm really excited kasi I'll be doing it with my friends, my sister sa pagkanta. I'm really excited about it.
0: Oo. Faith, kami, syempre, sanay ka na kami makita ka pa rin, nagpe-perform, you have sustained your career, ganyan-ganyan. Ikaw naman, yung totoong feelings mo na may reunion concert kayo at mas marireignite pa talaga ang mga stars.
6: Well, actually, in all fairness, talagang this, sa lahat ng shows or concerts na ginawa ko, ito talaga yung pinaka-special for me. Kasi, wow. Nakasama ko sila batang-bata pa ako when I was just starting as a singer sa GMA, 'di ba, kasi GMA yung Metro Pop. So kaya talagang ano, talagang very special sa akin na sabay-sabay naming gagawin yung show from batch 1, ako yung batch 1, 2, 3 hanggang 4, 4 batches yan na magkakasama kami. E tapos ngayon lahat kami mga adult na, mga most of us have family na, may mga asawa na kaming lahat. So, parang nakakatuwa after, kasi it's not just one decade, it's 2 decades. Or 3, magdi-3 na, Actually, it's 3 decades or a little more. Parang ganyan. Kaya nakakatawa na parang nagawa pa rin namin magsama-sama. And it's the first time we're gonna do it. Kaya very exciting.
0: Correct naman. Since 3 decades yan, dapat hindi lang naman ano, isa, dalawa, dapat repeat na talaga yan. Dapat may pangatlong concert na yan. Kasi
6: naku, ipag-pray natin yan. Sana magkaroon ng third. Pero syempre, unahin, pagkatas ng one, yung second nga, meron kaming repeat na November 28 sa Music Museum. Pero siguro yung third, yeah, pagpa-pray muna namin kung game pa ba. Pero sana marami pa rin tumangkilik sa amin. Kasi magagaling naman po kaming lahat.
1: Wow. Ay, true lalo. Totoo-totoo naman.
0: Oo talaga. Naman. Bongga yan talaga. Kaya syempre, itong dami na nag-aabang. Yung iba, nakabili na ng ticket, bibili ulit ng ticket, pero ipamimigay pa rin para mas dumami ang ticket pag nagpa-sample daw kayo live via Zoom. Di ba naman? Ay, unahin na muna natin ang bakit pa. Kasi kanina pa may mga nagre-request ng bakit pa eh. Di ba? O bakit pa natin patatagalin pa? Kaya ito po ang sample, the singing pilot. Di ba naman? Sasa manalo!
15: Sige po. Pasensya na mero. Dapat kasi papaawin lang dyan ako sa studio. Mm-hmm. Sabi ko kay Miles, gusto kong pumunta dyan. Kaya lang medyo masama yung pakiramdam. Inuubot si Pon. So, pasensya nyo na. Anyway, here it goes. Parang di ko yata kaya pag sa buhay ko'y wala ka.

0: Abangan, Teatrino, September 5!
1: Yay! Yeah! Ayun naman, lahat na naman ng title ay kinuha na niya. Hindi lang po siya pilot, hindi lang din po flight attendant. Nurse din po yan! Di ba
0: yes
1: naman?
0: Po.
1: Saludo sa iyo. Fly higher! Di ba naman? O eto na, inabangan natin.

0: ipitin mo. May ipitin lang yan. Yan! Ganyan! O, oh, yun ang...
1: Oho na pa ho sila.
0: Yun ang key.
1: Akala mo talaga si...
0: Yan ang key mo, Faith, ha? Please welcome.
2: Yun lang sagtahin ko.
0: Yun na. Sige, please. Ang dami na request, eh. Go.

0: Hala,
1: ay, nako. At pakatunog, okay, nako. Pansin na pansin talaga namin. At yung mga timbahay na mga nanay, nakisabay sa'yo. Panahon nila yun.
2: Narinig ko.
1: Di ba narinig mo? Narinig yes. niya, di ba?
3: Na-miss nila yung mga Asia novella theme correct. Song na kinanta ni Faith.
2: Ay, alam mo, sa concert namin, meron kaming special number na kakantahin namin yung mga songs ko from the Korean novellas. Kaya I'm so excited talaga na gagawin namin yun that they're gonna sing with me.
1: Wow!
2: Yeah. Thank you, girls! Thank you so much.
1: Correct yun. Kaya abangan natin. For more information, please invite na all your fans. Mga nasa Zoom muna. Miss Sasa, please.
4: Ini-invite po namin lahat po kayo. Actually, sold out na tayo eh, no? Sa Teatrino. But meron po kaming repeat on November 28. September 5 sa Promenade, Teatrino. We'll be there. Showcase of friendship, good music, and lahat po, kung nagusto, please, supportan niyo po sana kami sa lahat ng projects namin. Maraming salamat.
1: Yehey! At syempre, Miss Faith Cuneta.
2: So, maraming salamat po sa lahat ng bumili ng tickets namin for our show sa Teatrino on September 5. And sana po, tulungan nyo kami to spread the news na maganda yung show namin after you watch it. And we're gonna have a repeat on November 28 at the Music Museum. And salamat po sa inyo din, Papa Awel and DJ Jaiho for having us tonight. At sa lahat po ng mga kasama ko sa production, lahat kami nagtutulungan. Maraming salamat. More power to us.
1: Yes! Stars will surely realign and reignite dahil sa inyo po. Diba? God bless. Ayan. At syempre, ay naku. Sai, please invite and Miss Miles Poblete.
5: Iniimbitahan po namin kayong lahat na manood ng concert namin. It's the Stars Reignited. It's a Metro Pop Star Search Winners Reunion. It will be in Teatrino September 5th. Although it's a sold out, do not worry because we have another show. It's a repeat on November 28 at the Music Museum. For inquiries, you can check out our Facebook, Stars Reignited. You can PM us there. Kami po mismo yung sasagot and we'll be assisting you to give you the best seats that you want to check on.
1: Yes. Ayan. Very nice. Thank you, Miss Miles.
6: Ayun po, iniimbitahan ko po kayo na manood ng aming concert sa Music Museum on November 28. Ayan po, magsama-sama po tayo doon, kumanta, tumawa, sumayaw, because the goal of the show is to really have fun.
1: Yes.
6: So it's a reunion concert ng lahat ng mga Metro Pop Star Search winners. So, mga 90s babies, mga kontesera, ayan, mga nanay. Please check out our page on Facebook. It's Stars Reignited para sa mga iba't ibang detalye.
1: Yay! Mabuhay kayo. Good luck and God bless. Guys, maingay na palakpakan at suporta kina Miss Faith Cuneta, Sasa Manalo, Miles Poblete, and Sai Soriano para sa Stars Reignited! Thank you. God bless.
2: Thank you. Maraming salamat.
1: Thank you very much. At nagdaan na nga po isang oras ng balitang showbiz na walang mintis.
3: Kami nga po ang inyong mga ultimate source ng mga pinakamainit na balita sa mundo ng mga paborito niyong artista.
1: Ako po ang inyong ever lovable, Papa Awel Pa.
3: Abangan sa Sunday, of course, Bongga Kajay, 12 noon to 1:30 PM. At ang travel ni Awel bago mag-TV Patrol. Wala ko naman ang beshi ng bayan. At ang Diyos na kalsada, walang iba ko po si Jaiho.
1: Sabay po kayo, alam ko na!
3: Alam niyo na!

0: Love Guru is on the air.
1: The Love Guru is on the air.
0: Kung pag-ibig ang pag-uusapan, relate tayo dyan. Problema sa relasyon, issue sa partner, at mga tampuhan ating susolusyunan. Kasama ang US Certified Matchmaker na si Coach V.
1: Vanessa Antonio.
0: Vanessa Antonio sa Love Connect.
1: Love Connect.
0: Hatid ang ekspertong payo at practical tips. Samahan pa ng mga paborito mong musika. Makikonek na sa Love Connect sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.

0: Ano ang gagawin mo kung biglang sabihin ng partner mo na hindi na sila sigurado sa'yo? Kapamilya, nakakagulat man pero may mga relasyon talaga na akala mo you guys are going well. Pero isang araw, abay inaya ka ng partner mong mag-usap. At ito na nga ang iyong napakinggan sa kanya. Sabi niya sa'yo, you know what? Maganda ka. Matalino ka. Successful ka. Pero hindi ako ang para sa'yo. Kapamilya, ang sakit-sakit siguro, no? Kapag akala mo, yan na ang dawan mo until one day, sinabi niya na hindi pala siya ang bagay sa'yo. Meron pa nga ibang mga kuwento wherein sinasabi na mataas ang pangarap mo, malayo ang mararating mo, pero hindi ako ang makakasama mo. Agoy Rudy, ano ang gagawin mo? Tatanggapin mo na lang ba? O, kapamilya, ipaglalaban mo ito. Ipaalam ang inyong kasagutan sa ating question of the night ngayong gabi. Abay, kapag sinabihan ka ng ayaw na sa'yo, ha, ipaglalaban mo o tatanggapin mo? Our Viber line and text line, kapamilya, here in Love Connect is 0919-278-3000 at ang hotline na pwedeng tawagan bago mag alas 12 ay 8924-4101, locals 5671-5672 at 5673. Anong gagawin mo when your partner tells you, I don't love you?
1: Call Nat Connect. Sun Love Connect.
0: You know what, kapamilya? Sa isang relasyon, hindi naman talaga lahat ng araw sigurado ka. May mga panahong buong-buo talaga yung loob mo, yung pagmamahal mo sa kanila, talagang sure na sure ka na siya na talaga. Pero di ba, may mga araw din na dumadating ang doubts, confusion, at tanong na ayaw mong sagutin. At minsan, ang pinaka-nakakatakot marinig, kapamilya, mula sa taong pinakamamahal mo ay yung katagang, hindi na ako sigurado sa'yo. Ano ang gagawin mo kung one day yung kapareha mo sinabing hindi na pala ikaw ang gusto niyang makasama habang buhay? Tatanggapin mo na lang ba o ipaglalaban mo? Pero kapamilya, normal ba na magkaroon ng doubts in a relationship kahit matagal na kayo? Ano nga ba ang ibig sabihin kapag nakakaramdam ka ng duda? Hindi ba ibig sabihin nito na hindi ka na talaga niya mahal? O maaaring normal lang naman talaga, no? Na maramdaman natin sa isang long-term relationship na minsan parang tagilid na kayo. Lalo na kapag dumadaan kayo sa away, changes, mga personal na struggles, at iba't ibang expectation. Nako kapamilya, dito pumapasok ang isang mahirap na tanong. Kapag hindi sigurado ang partner mo, kailangan mo ba siyang bigyan ng space? Ipaglaban? O tanggapin mo na na kailangan nyo na talagang maghiwalay? Ayan kapamilya, yan ang tanong natin ngayong gabi. O tatlo ang inyong pwedeng pagpilian pag sinabi ng partner mo, ng dawan mo, ng asawa mo, ng crush mo, na ayaw na nila sa'yo, anong gagawin mo? You'll give them a few hours, a few days to think about it? Ipaglalaban mo? Sasabihin mo sa kanya, mali. Mali ang nararamdaman mo. Ngayon lang yan. Babalik din ang pagmamahal mo sa akin. O ikaw ba yung tipong ayaw mo na? Eh di wag mo! Kapamilya, share with us your answer sa ating Viber line at text line. Ito na po, i-save nyo na po yan. Ang ating Love Connect text line ay 0919-278-3000. Yan naman pala, ayaw mo naman pala eh, di wag mo. O kaya naman po, sa mga lumalaban talaga kahit inayawan na. Ay, na-experience nyo na ba yan? Yung sinabihan ka ng harap-harapan na I don't love you anymore, tapos ang response mo, kaya pa yan, kaya pa natin to. Babalikan kita bukas, baka pagising mo, iba na yung sagot mo. Maaari din po kayong magkwento live na live dito sa ating programa. Tawagan lang po ang mga numerong ito. 8924-4101, locals 5671-5672 at 5673.
1: Call not to connect. Sun Love Connect.
0: Abay kapamilya, alam naman natin na sa relasyon, eh hindi lang naman love ang kailangan, di ba? Minsan kailangan din ng direction, communication, clarity, commitment at higit sa lahat, willingness na ayusin ang gulo o kaya harapin ang certainty. Kaya ikaw kapamilya, ano ang gagawin mo kung biglang sabihan ka ng partner mo na ayaw na nila sa'yo? Malalaman lang kapamilya ang mga kasagutan dito sa nag-iisang programang nakatutok sa love life ng mga Pilipino. This is Love Connect with your love guru on air na si Coach V. Single ka man kapamilya na naghahanap ng jowa, may jowa ka man at naniniguro ka lang na, Coach V, tama ba ang pinili ko? O kaya naman matagal ka nang may asawa at gusto mo lang ibalik ang dating sweet time nyong dalawa. Kapamilya, tutok lang po kayo kasama ang iyong US Certified Matchmaker na magbibigay ng ekspertong payo. At hindi lang yan ha, mga practical na tips na talagang maa-apply mo sa buhay pag-ibig. Kaya kung handa ka nang alamin kung ano ba talaga ang dapat nasagot kapag inayawan ka na ng isang tao, eh malalaman mo yan kapamilya sa pagbabalik ng Love Connect.
1: You're listening to Love Connect on DZMM. The Music Connection.

0: sa DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
1: Ring, ring, go away!
2: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemix for Kids. Ang Plemix for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdamang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy!
1: Cough, cough, wet away!
3: Yay!
2: Pambatang lagundi, Plemix! Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is a generic name of Plemix for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Mula noon hanggang ngayon, patuloy tayong magbabalita at maglilingkod para sa bawat mamamayang Pilipino. Ito po ang DZMM Radio Patrol 630. Una sa balita, una sa public service.
4: Tagulan na. Uso na naman ang ubo.
5: Mabuti nang handa. May Plemix Forte ako.
6: Ang Plemix Forte ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga. Plemix Forte. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemix.
7: Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemix Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Hayaan mong kami ang maging pahinga mo. Mag-relax sa saliw ng mga paborito mong tugtuging puno ng magagandang alaala ng nakaraan. Sa Remember Your Music. Kasama si Kuya Dan, Martes hanggang Sabado, alas 12 ng hating gabi sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio.
9: Tatamaan po tayo ng presyo.
10: Hirap pagkasyahin ang kinikita? Maging wais na mamamayang alam ang diskarte at ang mga karapatan sa pamimili at paggastos.
9: Ano-ano mga benepisyo ibibigay ng gobyerno?
10: Kasama ang kampyon ng consumer protection.
9: Hindi natin napapansin, patuloy po ang pagtaas ng presyo.
10: Alvin L. Chico sa Wise Consumer. Tuwing Sabado, alas 11 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio.
0: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Ang US Certified Matchmaker at Science-Based Dating Coach, Vanessa Antonio sa Love Connect.

0: Nagbabalik mga kapamilya ang programang Love Connect with your love guru on air na si Coach V. Kapamilya, mukha man akong masaya pero nakakaiyak po yung topic natin ngayong gabi. Ano nga ba ang gagawin mo kung one day ang taong mahal na mahal mo ay bigla ka na lang sinabihan na ayaw ko na sa'yo? Agoy. Hindi naman pala lahat ng hindi naman pala lahat ng breakup ang dahilan third party. Minsan talaga kapamilya, may mga relasyon na natatapos dahil umay lang sila sa iyo. Ang sakit naman 'yan. Na-experience yun na ba 'yun? Yung parang naging mabuti ka namang kapareha. Ginawa mo naman lahat. Binuka mo naman ng todo ang iyong puso. Tinanggap mo naman siya ng buong buo. Pero bakit? After all, nakipaghiwalay pa din siya. Kapamilya, may relationship science talaga kung bakit nauubos ang pagmamahal ng ibang tao. Then make each, alam gagawin natin ngayong gabi, iisa-isahin natin kung ano yung mga rason kung bakit napo-fall out of love sa atin ang mga tao. Gusto mo ba yun, kapamilya? Pero bago sabihin ni Coach V ang ilan sa mga top reasons, science-based, kung bakit nga ba napo-fall out of love ang ating mga partner kahit akala natin is everything is okay. Pero ikaw kapamilya, ano sa paningin mo ang rason kung bakit bigla-bigla na lang ang relasyon na puno ng kilig, one day, ginost ka na lang? Ano ang rason kung bakit bigla kang iiwan ng taong mahal na mahal mo? Kapamilya, share your opinion, komento or violent reaction sa ating topic ngayong gabi. Ang ating text line at Viber line kapamilya na maaari niyong i-text ay 0919-278-3000. Once again, sa mga sa mga nasa kalsada, nasa bahay, matutulog na, pero hawak pa ang mga cellphone, abay, participate in our discussion. Isulat kung ano ang rason kung bakit na-fall out of love sa'yo ang dating minamahal mo. Ang sakit naman, Coach B, alas G's, papaalala mo pa sa akin kung anong kalokohang ginawa sa akin ng ex mo. Abay, hindi ko naman sinasadyang ibalik ka sa panahong yan. Pero sabi nga natin, di ba, sa bawat mga pangyayari, laging may natututunan. Sa bawat heartbreak na pinagdadaanan, mas nagiging strong tayo kung hindi ka nag-relapse. Kung nag-relapse ka, hindi ka pa strong girl. Kailangan mo pa maging stronger. O, ito na kapamilya ang number na paari niyong padalhan ng inyong komento ha. Kung bakit nga ba na fall out of love sa inyo ang partner nyo. 0919-278-3000. At sa mga may pangtawag o kaya naman may landline o kaya naman nasa opisina pa na pwedeng gamitin ang landline ng opisina, ito po ang number natin. 8924-4101, locals 5671-5672 at 5673.
1: Call now to connect. Sa Love Connect.
0: Limang rason kung bakit ayaw na sa'yo ng bebe mo. Ready ka na? 5 reasons kung bakit akala mo okay kayo pero ayaw niya na pala sa'yo. Ito na kapamilya. Reason number 1. Ay ito, naku, usong-uso to. Usong-uso talaga. Ang relasyon nyo ay nabawasan na ang positive feelings. Puro stress na ang naaalala nila sa'yo. Oh. Dati ang naaalala nila sa'yo ang mga matatamis mong halik. Dati yung mga naaalala nila sa'yo ang masasarap mong yakap. Ngayon, ang naaalala nila sa'yo ay puro bayarin. Kaya stress na ang dinadala mo sa buhay nila, kuya ate. Alam nyo ba na according to science, our brains learn by association. Ibig sabihin, tayo eh mahilig mag-associate ng isang bagay, isang pakiramdam, konektado sa isang tao. So kapamilya, kapag every interaction mo with your partner becomes stress, reklamo, away, interrogation, o kaya naman, tension, nako, yung partner mo, eh magsisimula silang i-associate ka. Hindi sa pagmamahal, hindi sa labing-labing, i-associate ka nila sa problema. Yung tipong paglingon nila sa'yo, ay mukhang problema. Ayoko nang umuwi ng bahay. Doon na lang ako sa office mag-OT. Doon na lang ako sa kaibigan ko matutulog. Doon na lang ako sa number 2 ko this weekend. Agoy! Hindi naman natin sa binavalidate natin yung mga taong hindi marunong humarap ng kanilang mga relasyon. Ha? Pero kasi kahit ako naman, kung bawat bungad mo sa akin ay problema, abay tatakbuhan din kita. For example, ha? Dati, pag tumatawag ka, abay tuwang-tuwa, excited sagutin ang telepono dahil gusto kanyang makausap. Kasi pag nakakausap po niya dati, puno ng lambing, ang kalma ng boses, at lagi may good news. Ngayon, pag tumatawag ka, ala, bakit naman tumatawag to? Ano na naman kaya kasalanan ko? Ano na naman kayang problema ang dadalhin nito? Kaya yan ang reason kung bakit hindi na sinasagot ang phone call mo. Kahit katabi niya lang yung cellphone niya, naka 10 missed call ka na kasi wala talaga siyang desire to answer your phone call. Kasi tanungin natin ang ating mga sarili, ano nga ba ang mga lumalabas sa aking bibig sa tuwing tumatawag ako sa asawa ko? Ito ba yung kumusta ka lang? Padala ko ng pagkain? Relax ka ba na? Love, love you. Miss you, miss you. O baka, love, kulang yung pangbayad sa. Love, nasira yung. Love, yung puro stress na lang. Wala nang good news. Kaya hindi mo talaga din masisisi. Minsan, tumatakbo sa kabilang bahay. O kaya naman, tuwing nakikita ka niya, imbis na galak ang kanyang nararamdaman, napapansin mo sa mukha niya, hindi na siya excited sa'yo. Nakasimangot na siya every time tinatawag mo siya. So paano yan maiiwasan na mangyari? O paano mo susolusyonan kapag nangyari na? Malalaman natin mamaya bago magtapos ang Love Connect. Pero ngayon, isa-isahin muna natin kung ano pa ang mga nagiging rason kung bakit kabigla-biglang iniiwan ng taong bebe mo. Ikaw kapamilya, ano sa paningin mo ang rason kung bakit ang taong akala mo mahal ka, bigla na lang nangabilang bahay? O kaya out of nowhere, hindi na nagpakita. Uy, meron nga akong kilala, mag-asawa pa yun. Mag-asawa ng 13 years. O, akala mo pag 13 years, forever na, ay, ito ha. Biglang umalis si kuya at hindi na bumalik. Akala nila kinain ang balon. Pero after few months, nalaman nila na sa kabilang kanto lang, kasama na yung kaibigan ng misis niya. Hindi man lang nagpaalam, hindi man lang nag-abiso na, excuse me, mahal. Mas mahal ko na pala yung kaibigan mo. Agoy. Ang sakit. Ba't ako'y nasasaktan? Nararamdaman ko yung sakit na ganun. Si Kuya Aljun kaya ng Bulacan, minsan na ding nasabihan ng hindi na kita mahal. O baka siya ang nagsabi na hindi niya na mahal ang partner niya. Kausapin daw natin, ha, all the way from Bulacan, the province of good-looking people. Hello, ay tuwang-tuwa naman. O, feeling taga-Bulacan. Hindi ka naman taga-Bulacan. Tingiti ka dyan, my love. O, Kuya Aljun, welcome po sa Love Connect.
2: Good evening, Coach B.
0: Hello.
2: First time caller niyo.
0: Hello, uy, welcome. Happy birthday
2: pero tumatawag
0: to
2: ako,
0: you.
2: I joke. Pero tumatawag ako kay Kuya Dan.
0: Ah, okay. So, first time ka tumawag sa akin.
2: Tsaka nag-meet na po tayo sa 40th anniversary.
0: Anong DZMM, ano?
2: Yes, opo.
0: Uy, maraming salamat Kuya Jun kasi hindi ka lang pumunta doon, hindi mo lang kami minit, hindi ka lang nag-greet, but ngayon tumatawag ka pa. So maraming salamat. Anong pwede maihandog ni Coach B sa'yo? Kanta, sayaw, o love advice?
2: Kanta na lang.
0: Kuya naman eh, hindi naman ako hinire dito sa DZMM para maging singer. Lago na eh. Nahirapan kang sumagot doon na ramdaman ko, parang nag-isip na, ay, may option palang ganun. Pwede pala sa Love Connect, pwede mag-song request live. O sige Kuya Aljud, ba't ka napatawag? Ikaw ba ay minsan ang nasabihan na I don't love you anymore, o baka ikaw ang nagsabi?
2: Never pa.
0: Never pa. Never pa ng alin.
2: Single pa.
0: Wow, swerte.
2: NGSB.
0: Swerte mo. Alam mo bang ako minsan na ako nasabihan, pero iba yung pakakasabi sa akin. Sabi niya, sisikat ka pa, magiging successful ka pa, papamigay na kita sa iba. Binula-bula pa ako bago sabihin na ipapamigay niya lang pala ako. Hay nako kuya, kung nasan ka man, good luck sa'yo. Ay, sorry na, sorry ah, naalala ko kasi Kuya Aljon eh. Ikaw naman ang kwento mo.
2: Ano? Naiyok. Uy, kuya.
0: Ay, ito naman, magpapapilit pa. Kurutin kita dyan sa singit. Huwag ka na papilit. Ako nga, shinier ko. Na love guru ako. Shinier ko yung sinabi sa akin ng ex ko. Binola ako before before magsabi na break na kami. Eh, ikaw?
2: Ano? NGSB.
0: Wow! Hindi pa nasasaktan.
2: Seryoso po yan.
0: You know what? Kahit kahit NGSB ka or NBSB, naniniwala ako na nakatikim ka na din ng sakit sa pagmamahal. Sa mga crush mo, mga taong... Oh.
2: Anong, of course.
0: Kwento mo naman. Para feeling...
2: Want love.
0: Para feeling namin, hindi lang kami yung sinasaktan sa pag-ibig. Oh. When was the last time na naman?
2: Lahat naman tayo, Coach B. Sinasaktan tayo.
0: Sige nga, kwento mo kung paano ka sinaktan. Pinalo ka ba sa puwet o ano?
2: Hindi. Ano naman? Ano? One-sided love siya, Coach B. Ano? Sa... best friend ko for more than 7 years.
0: Mas masakit yan kasi best friend mo, umibig ka sa best friend mo. Ano nangyari? Tsaka bakit ka naman na in love sa best friend mo sa pagkadami-dami ng pwedeng ma-inlaban eh?
2: Ano? Panahon din ng nag-ano? Hindi ko rin masabi eh. Hindi siya ma-explain ng ano, isang word lang.
0: O, didamihan mo yung words.
2: Tsaka ano, unexplainable siya.
0: Ay, Kuya Aljun, paano namin malalaman yung kwento mo kung hindi mo i-explain?
2: Hindi ano kasi, friend ko sa high school. Mm. High school kami nakakilala, 7th grade. Yeah, yun. And then, ayun, naging friend kami. And then, ayun, time passed. Ayan, nahulog ako sa kanya.
0: Naging friend kami, tapos ayun, marupok ako. Nahulog ako. Kulang yung part na yon, yung marupok.
2: No. Marupok si Kuya.
0: So, bakit ka naman na in love sa kanya? Ano bang mga merong katangian na talagang, you know what, kahit kaibigan ko to, nakaka-in love kasi talaga siya eh.
2: Bubbly yung personality niya.
0: Sige, describe mo kung anong personality niya.
2: He's very jolly, bubbly personality niya.
0: So, lagi kanyang pinapatawa?
2: Oo. Saka lagi kami nagsasabay niyan pag-uwi.
0: Na-develop sa pagsasabay. Kaya yung mga umuuwi dyan na laging magkasabay, mag-ingat po kayo sa mga kasabay nyo. Baka one day, in love na pala yan sa inyo. Wala kayong ka-idea. Ano pa yung mga in-love-an mo sa kanya?
2: She's kind. She's very, very maganda, of course.
0: Very ano?
2: Hindi naman ako. And then, ayun, Di ko na kasi ano, inalimutan ko na rin kasi.
0: Inalimutan mo na.
2: Di ko na explain.
0: May mga pagkakataon ba na kahit konti, nagpakita siya ng motibo sa'yo na gusto ka din niya?
2: Ano, 3 years ago. Kasi nung 7th grade kami, ano pa lang kami noon eh. Friends pa lang kami noon. Then, nung 8th grade, ayun, lumipat, nag-iba kami ng section. Then, grade 8 noon, 2019, then 2020, pandemic, nag-disconnect kami. Mm. Kami nakapag-usap for more than 2 years.
0: Yun. Okay. Tapos?
2: 2022, ayun, nag-reconnect ulit kami.
0: Mm.
2: Alam mo kung saan kami muling nag-usap?
0: Saan?
2: Sa isang Google Meet.
0: Sa Google Meet talaga, sa parang trabaho.
2: Sa school work. Isang pagpupulong.
0: Okay, so doon kayo nag-reconnect ulit. Tapos may feelings pa, may feelings ka
2: ano, pa. Tapos nag-chat siya sa akin.
0: Ano sabi niya?
2: And may, query about dun sa napag-usapan sa meeting. Then ayun, nagtuloy-tuloy na.
0: Sino na may gusto, siya or ikaw? Pa din?
2: Ako pa din.
0: Ikaw pa din? Ilang years yung lumipas? Marupok ka pa din, Kuya Aljun.
2: Nanahimik lang yung ano ko, yung damdamin ko. Pero nung nag-usap ulit kami, ayun, isap mata, nag-ano ulit.
0: May time ba na umamin ka?
2: Nari-ignite siya.
0: Ay, marupok talaga. Kasi ang mga marupok, konting paramdam lang. Ignite na uli iyan. May time ba na umamin ka sa kanya?
2: Of course, umamin ako.
0: Ay, anong reaction niya?
2: Dalawang beses pa.
0: Wow, dalawang beses. Ano sabi niya?
2: Ewan ko, parang pinaglalaroan niya rin kasi ako nung that time eh.
0: Agoy.
2: Parang nagbabaang maangan siya.
0: Paano mo nasabing pinaglalaroan ka? Ano sinabi niya?
2: Ito may explain niya, Coach. Kasi kinalimutan ko na siya.
0: Sige na, kunti lang. Pagkatapos mo kaming sabihan ng ganyan, bibitinin mo kami ngayon, Kuya Adjo. Hindi kami makakatulong
2: yan. Hindi, parang parang ini-ignore lang niya ako. Ini-ignore niya yung feelings ko.
0: So ano siya? Patay-mali.
2: Patay-mali.
0: Patay-mali siya. Okay, feel na feel niya naman. Na-crush mo siya.
2: Ewan ko.
0: Okay, pero ngayon naka-move on ka na.
2: Konti.
0: Agoy, parang hindi. Paano ba, Kuya Aljun? Best
2: hindi
0: friends
2: naman,
0: pa din kayo? Best friends pa din kayo?
2: Hindi na. Almost 3 years na kami hindi nag-uusap. Last usap namin is 2023 or 2024.
0: So nasira ayun, talaga yung pagkakaibigan nyo dahil umamin ka na gusto mo siya? Aray, so anong magiging advice mo sa mga taong nagkakagusto sa best friend nila?
2: Huwag yun ang ituloy, masisira buhay nyo.
0: Okay, sige.
2: Lang.
0: Well, that is your experience, Kuya Aljun. That's why we are allowing that.
2: It's a case-to-case basis naman.
0: Okay.
2: Kaya,
0: case-to-case yun case-to-case naman.
2: Ayun. Tagtuyot pa rin.
0: Sige, Kuya Aljun, manawagan din lang.
2: Hindi naman din ako naghahanap ngayon kasi ang dami kong ginagawa.
0: Hindi, manawagan ka na lang sa mga taong nakakilala sa best friend mo nang sana iwasan nila yung best friend mo para hindi din magka-love-life.
2: Huwag naman. Wala akong atong sinabay doon. Hindi naman.
0: No, hindi ako masaya. Hindi ka din magiging masaya. Biro lang. Grabe naman si Coach Mo.
2: Hindi ako ganong tao.
0: So, okay lang na kahit may makilala siya at ma-inlove siya. Na kahit hindi ikaw ang pinili niya.
2: Happy to her. Sige.
0: Wow.
2: Gusto mo yan.
0: At dahil dyan, Kuya Aljun, you will be blessed because you have a good heart. Hindi ka bitter na tao.
2: Oh. I don't want to have a bad feelings to someone na nakasakit din sa akin. Sabi nga ng Diyos, diba, magpatawad ka.
0: Mm-mm. Abay, ayun. Ano mo? Loss yan ng best friend mo. Hindi niya malang alam kung gaano kaganda yung heart ng best friend niya.
2: Yeah.
0: Yeah, uh-huh. Yeah. Agree na agree ka naman, Kuya Aldo.
2: Eh, ano naman eh. Di ko rin naman hawak yung damdamin niya. So, yeah. Ano magagawa ko?
0: Totoo. That's
2: pero nasaktan lang ako dun sa ginawa niya.
0: Na nagpatay mali siya.
2: Tapos, di ko na ayoko nang i-divulge kasi ayaw baka may rinig sa ano ko eh. Baka may nakikinig sa mga kakilala ko eh.
0: O, kung sino man sa inyo ang kakilala ni Kuya Aljon from Bulacan, alam nyo na kung ano naganap sa love life. Biro lang. Hindi naman yan.
2: Di ko sure kung nakikinig yung mga kaibigan ko ngayon sa radyo eh.
0: Alam mo, kung mga kaibigan man kayo ni Kuya Aljon at nakikinig kayo, abay, ireto nyo na po to sa maayos na partner dahil deserve lang naman din ni Aljon na magka-love life. O Kuya Aljon, sige na, ano na
2: ganyan ako yung music mo? Mga kaibigan ko sabi, uy, ire-reto ko sa'yo. Wala naman.
0: Ay naku, gumalaw-galaw na kayo mga kaibigan ni Kuya Aljon. Okay?
2: Pero ano, right now naman,
0: sige na.
2: Ine-enjoy ko lang yung pagiging single ko.
0: Alright.
2: dami ko ring ganap. Gawain, simbahan, okay. Sa school. Sa bayan.
0: Maraming salamat Kuya Aljon sa pagtawag at for sharing your story. Ha? Meron ka bang favorite song na pwede namin i-play para sa'yo?
2: Ano ba?
0: Wala lang kaming mga Dua Lipa ha kasi dapat mga 60s-70s tayo.
2: Hindi naman. Old souls tayo. Old soul ang person. Ayun. Ano nga yan?
0: Sige.
2: Carpenters. I need to be in love.
0: Yon. Isa pa ulit nga ng title?
2: I need to be in love.
0: I need to be in love. Ay, okay. Ibibigay ko yan para sa'yo. Thank you, Kuya Aljon. Sana soon.
2: Nice to hear you po. For the first time.
0: Alright. Call us again next time. I know I need to be in love kahit na reject ako ng best friend ko. Oy, lahat naman tayo dumaan dyan. Pero huwag kayong mag-alala. Yung iba sa inyo, yung mga crush nyo ng kabataan nyo, hindi nyo na-crush ngayon. Blessing na lang yan. Blessing in disguise yan, kapamilya. Sa mga nakikinig at nanonood dito sa DZMM, kapamilya, huwag po kayong aalis dahil magbabalik pa ang ating programa.
1: You're listening to Love Connect on DZMM. The Music Connection.

0: Sa DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
1: Kahit may edad na kami, masigla pa din.
2: Tuloy lang sa activities on the go.
3: Dahil sa healthy lifestyle at tulong ng Arthrisin.
4: Para sa mga active adults, may Arthrisin. Ang Arthrisin ay undernatured type 2 collagen at MSM. Kasama ng proper diet at exercise, maaaring makatulong ang Arthrisin.
1: Let's go!
2: Make your move, baby.
4: Arthrisin, get going!
5: Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis? Mag-Arthrisin! Mabibili ang Arthrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Arthrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
6: Ano mga concerns? Ano mga issues?
7: Pagkakampi ng masang Pilipino.
8: Programang para sa bawat Pilipino.
9: Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
7: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
9: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
7: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Tele Radio.
10: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins Liver Aid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liver Aid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins Liver Aid Pro.
11: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Protection at tulong sa atay? Liver Aid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liver Aid Pro.
13: Kontrobersya? Ugong-ugong? Ang tunay na pangyayari sa ating bansa. Dito mo matutuklasan. Hatid nina Christian Yosores at Victoria Tulad. Sabado at Linggo, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Tele Radio.
14: Kapag nanay, kailangan maging magaling sa pag-budget. So, dapat nakatutok kami sa pag-budgeta para alam namin yung update daily ng mga piligid, mga kailangan sa pang-araw-araw. DZMM Radio Patrol sa Ice 30. Una sa balita, una sa public service.
7: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.

Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon. Patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas ang oras. Uy, eksaktong alas 11 na ng gabi.

Maghiwalay, pero abay, nadadaan pa pala sa tinatawag nating repair. Nako, ano nga bang kahalagahan ng repair? Nako, importante yan. Sabi nga nila, ang mga relasyon, imposibleng walang away yan. So, hindi actually ang away ang nakakapagpahiwalay sa isang relasyon. Ang nakakapagpahiwalay kapamilya sa isang relasyon, kapag hindi marunong mag-repair or tinatawag nating conflict resolution skills ng mga taong involved sa relasyon. In fact, iyan nga yung isang reason kung bakit one day, akala mo okay kayo ng partner mo, tapos biglang hindi na nagpakita sa'yo. Posible kasi na paulit-ulit na ang problema at nakita nilang wala ng chance para ma-repair pa ito. Sabi nga ng isang research sa United States, sabi nila, pinapakita daw na ang conflict sa isang relasyon ay hindi naman nakakasira ng relationship. Ang nakakasira daw talaga ay yung poor repair after conflict. Yan ang nagiging mas problema. Ibig sabihin, ang pag-aaway ay normal. Ang hindi normal, yung hindi ka marunong makipag-ayos kapag kayo ay nagkakaproblema. Example. Gusto nyo na example? Okay, example lang. Nag-aaway kayo tungkol sa pagiging late ng partner mo noong 2014 pa to, ah. Tapos ngayon, 2026 na, mahigit na 10 taon, kasama pa rin siya sa PowerPoint presentation ng mga kasalanan ng partner mo. Bye, parang hindi ka, ibig sabihin, natapos ng isang dekada, hindi ka pa din natutunawan doon sa pagiging late ng mister mo o ng misis mo. No? At ito pa kapamilya, hindi lahat ng relasyon namamatayan sa away. Minsan, namamatay ang relasyon kapag walang marunong mag-ayos. Yung pataasan ng ihi, pataasan ng ego, ayaw magsuyo. Samantalang nung nagliligawan pa lang kayo, abay wala pang 5 minutes, may nagsusuyo na. Ngayon, 5 days na. Wala talagang gumigive in. Ba't ganun, no? Kaya kayo na nagde-date, kayo na bago pa lang yung mga love life, i-enjoy nyo yan. Kasi minsan, masarap lang yan sa una. Kapag tumatagal, nagiging tamad tayo sa relasyon. Well, hopefully, if you're watching Love Connect gabi-gabi, hindi ka tatamarin sa inyong mga long-term relationship. Lalo ka pang ganahan. Lalo ka pang sisipagin. Kasi alam mo, na by the end of the day, no, when we are on our deathbed, wala nang ibang mag-matter. Hindi yung income mo, hindi yung career mo, hindi yung karangyaan mo. What matters when we are already on our deathbed? Kung may humahawak ng kamay mo sa huling hininga mo. Hindi yung nanlalamig na yung kamay, malamig na nga yung aircon sa ospital, nanlalamig pa yung kamay mo kasi hindi mo man inasikaso yung love life mo. No? At hindi lang yan. Kapag hindi mo inasikaso yung love life mo, hindi mo inasikaso yung relationship mo, paano ka din magkakaroon ng mga anak na sasama sa'yo at maghahatid sa'yo sa final destination mo? Kaya kapamilya, ang Love Connect ay isang reminder sa inyo gabi-gabi na hindi lang tayo pinanganak para magtrabaho. Pinanganak din tayo kapamilya para maging marupok. Ay, hindi. Pinanganak din tayo kapamilya para magmahal. Love, kaya yun yung pinakamasarap kayang experience dito sa mundo. May maiisip pa kayong mas masarap sa love? Sige nga, kung meron kayong mas maiisip na mas masarap sa love, i-text nyo ako dito. Ang ating Viber line na text line na pwede nyong padalhan ng inyong kasagutan ay 0919-278-3000. Abay, ipupusta ko. Ipupusta ko yung sweldo ko ngayong buwan. Pag may naisip kang mas masarap pa sa love,

0: hindi. Si joke lang yung basta sa ano, wag kasi marami tayong bills. Babatiin na lang kita pag tama ang ang hula mo, kapamilya. At kung gusto mo man mag-share ng inyong kasagutan live na live dito sa ating programa, tawag lang po kayo sa ating hotline na 8924-4101, local 5671-5672 at 5673.
1: Call na to connect. Sa Love Connect.
0: O kapamilya, bago natin malaman kung ano yung mga kasagutan ng ating mga listeners ngayong gabi, abay pumili muna tayo ng isa sa mga mensaheng kwento. Actually, hindi ito mensahe, mahaba-haba eh. Mensahe at kwento ng pag-ibig na pinadala ng isa sa ating listeners. Itago na lang natin siya sa pangalang Eman. Kapamilya, ito po ang love problem na ating susubukang solusyonan ngayong gabi. Mapapakinggan natin, kapamilya, sa ating segment na Love Confessions.
1: Love Confessions, kung saan ang lihim ay magiging pag-amin.

Kotsby. Ako po pala si Eman. Hindi ko po tunay na pangalan. 32 na taong gulang, 9 na taon na ang nakalipas mula nang mangyari ang pinakamalaking magbabago sa buhay ko. Pagkapanganak ng dating kasintahan ko sa anak naming babae, nagpasya siyang umalis at iwan kami. Agoy, ang lungkot naman nito. Dagdag niya pa, biglaan po iyon. Walang gaanong paliwanag. Walang malinaw na dahilan. Basta na lang siyang nawala at naiwan sa mga kamay ko ang isang sanggol na wala pang kamalay-malay sa mundo. Hindi naging madali, Coach V, ang unang taon. Bigla akong naging tatay at nanay ng sabay. Doon sa punto ng buhay ko na marami pa akong gustong patunayan o marating, kailangan kong isantabi ito at ang mga sarili kong pangarap para sa anak ko. Natuto akong magpuyat, magtimpla ng gatas, magpalit ng lampin, at magsumikap sa trabaho para masigurong hindi siya magkukulang sa kahit ano. Ang anak ko ang naging buong mundo ko, Coach V. Pero habang lumalaki siya, nagsimula na siyang magtanong. Dati, nairaraos ko pa sa simpleng mga ilag. Pero kamakailan lang, Coach V, naging mas madalas na ang tanong niya kung nasaan ba talaga ang mama niya. At kung bakit ang mga kaklase niya ay may mama, samantalang siya, wala. Masakit po sa dibdib marinig iyon mula sa sarili kong anak. Kahit ginagawa ko ang lahat para punan ang pagkukulang, nararamdaman kong may mga hinahanap siyang puwang na hindi ko kayang punan mag-isa. Dahil din dito, nagkaroon ako ng pagnanais na buksan ulit ang puso ko. Hindi lang para magkaroon ako ng katuwang sa buhay, kung hindi para na rin sana magkaroon ang anak ko ng totoong aruga ng isang ina. Ang problema ko lang po, Coach V, tila napakalayo na ng mundo ng dating sa kalagayan ko ngayon. Kagaya ng karaniwang lalaki, kapag nakakahanap ako ng konting libreng oras mula sa trabaho at pag-aalaga, sinusubukan kong makipagkilala at makipag-dating-dating. Ang kaso, Coach, palagi na lang nauuwi sa wala. Sa umpisa, maayos ang lahat, masaya ang usapan, may palagayan ng loob, at tila magkasundo kami sa maraming bagay. Subalit kapag dumadating na sa punto na kailangan ko nang ipagtapat ang katotohanan na ako ay isang single dad at may 9 na taong gulang akong anak na babae, parang bigla-bigla na lang nag-iiba ang ikot ng mundo. Hindi ko naman sila masisi, Coach V, dahil may karapatan naman silang mamili ng buhay na gusto nila. Pero hindi ko rin maiiwasang masaktan. Pakiramdam ko bago pa man nila ako tuluyang makilala bilang tao o bilang lalaki, nagkaroon na agad sila ng hatol dahil lang sa pagiging ama ko. Dahil sa paulit-ulit na nangyayari sa akin ito, Coach V, nagsimula na akong mag-alinlangan sa love life ko. Naitanong ko na sa aking sarili kung mali ba na maghanap ako ng bagong pag-ibig o kung dapat bang sabihin agad sa unang pagkikita pa lang
na may anak ako sa halip na maghintay ng tamang panahon. Gusto ko lang naman po ang nang makakasama sa buhay na tanggap ako at ang anak ko ng buong buo. Ayoko ring pumasok sa isang relasyon na magiging dahilan lang ng gulo o sama ng loob para sa bata. Sana po eh mabigyan niyo po ako ng payo, Coach. Ano po ba ang dapat kong gawin sa buhay pag-ibig ko ngayon? Paano ko ihahanda ang sarili ko at ang puso ko sa mga susunod na hakbang? Coach V, maraming salamat po sa iyong oras at sa mga tagapagpakinig. Gumagalang, Eman.

0: Eman. Hire slow, fire fast. Yan ang lagi kong sinasabi sa aking mga kliyente. Ano ibig sabihin nito? Kapag ikaw ay nakikipag-date at naghahanap ng mapapangasawa, eh importante yung kinikilala mo talaga sila. At the moment na nakita mo na hindi talaga kayo compatible, eh huwag ka nang manghinayang. Kailangan mong magpaalam sa mga maling tao para lalo mong makita ang tamang tao. And you know what, Eman? You are just 32. 32 ka pa lang. Hindi ka pa late sa love. Hindi ka pa naghahabol ng deadline. Naghahanap ka ng tamang tao. And so if this is the season in your life na kailangan mong mag-focus sa anak mo, go ahead. Alam mo, mga lalaki, unlike mga babae, the more tumatanda kayo, the more nagkakapera kayo, nagiging successful kayo, nagiging mature kayo, mas dumadaming experience nyo, mas nagiging attractive kayo sa mga babae. Ang peak ng lalaki, naniniwala ako, is at 38 years old. Ibig sabihin, peak pa lang yan. Yung mga early 30s, sabay karamihan ng mga lalaki, naghahanap pa yan ng direksyon at naghahanap pa yan ng karera talaga nila sa buhay. And so, hindi mo naman kailangan na maghanap na makakapareha sa buhay kung medyo nahihirapan ka sa oras. But if ever you found the sweet spot wherein, Coach V, meron na talaga akong oras na makipagkilala, edi go for it. Don't hide your daughter though. Pero wag mo namang ipresenta agad-agad nang wala pa kayong label, no, ng kinikita mo. I do believe na dapat sa mga single mom at single dad, to those who are single moms and single dad who are dating, listen to this, kapamilya. The people that you are dating for the first time, they still do not deserve to know your full story. Hindi pa nila kailangan malaman yung kwento ng buong buhay mo, o whether may anak ka or hindi. Dapat para yung treasure na pinoprotektahan mo. Nasasabihin mo lang sa isang babae o isang lalaki sa date mo na may tiwala ka na. That's why I'm saying don't hide your daughter, pero huwag mo naman agad-agad sasabihin on a first date. I-explore mo muna kung worth it ba talaga yung kadate mo na bigyan ng impormasyon ng buhay mo. Minsan kasi sa sobrang insecurities natin, gusto na agad natin sabihin para matanggap agad ng ibang tao. Bakit? Huwag muna. Kilalanin mo muna sila eh kung talagang gusto mo, tsaka mo sabihin kung gusto mo siya. Kasi syempre, we want to be accepted by the people that we love, that we like. But those people that you don't even like, they don't deserve to know your full story. Kaya, kapag umatras man, thank you, kapag umatras man yung babae, nakadate mo, Kuya Eman, hindi ibig sabihin nun, eh merong maling information sa'yo. Eh talagang hindi lang siya compatible sa buhay mo. Kasi tama ka, may kanya-kanya naman talaga tayong nai-imagine pagdating sa family life. But you know what? Your situation is perfect to somebody else. Mayroong isang babae na siguro ayaw niya nang mag-anak on her own. Naghanap na lang siya ng asawang dati nang may anak and you can raise your children together. O kaya naman yung babae na hindi issue kung may anak ka kasi may anak din sila. O kaya naman babae who never experienced family life but loves deeply na kahit anong kasama mo, package kayo. Hindi niya iisipin na dapat hiwalay ikaw sa 9-year-old mo, no? If she loved the dad, she will also love the daughter. Kaya, Eman, huwag kang magmadali. Yan lang ang gusto kong sabihin sa'yo. Dahil, syempre, kahit papano, eh, gusto mo din namang matutukan yung anak mo. Do not keep your hopes up na makakahanap ka ng magiging nanay sa anak mo because there will no mother na magiging kasing attached or kasing You know, kasing katulad nung talagang nanay ng anak mo. But one day, when the time is right, there will be a girlfriend for you who's gonna be like an older sister to your anak, or who can be like a mentor. Yeah? Mas importante ang tamang babae kesa pumili ka ng kahit sinong babae para may nanay lang yung anak mo. Your daughter doesn't just need someone who can, you know, someone who she can call mama. She needs to see her father happy at may kasama ang babaeng talagang minamahal siya. Kaya Eman, at 32, you have time. Date slowly, but surely. That is my advice for you, Eman. And to all our listeners right now, what do you think? Ano ba dapat ang kailangan gawin ni Eman? Continue na makipag-date at makipag-date hanggang makahanap siya ng magiging nanay ng anak niya? Or i-enjoy niya yung time na kailangan pa siya ng anak niya? Na hinahag pa siya ng anak niya? Na hinahanap pa siya ng anak niya? Because sooner or later, sa isang sa isang iglap, matatanda na yung mga anak mo. Magkakajowa din yan. Baka hindi ka na kailanganin yan. So enjoy the season in your life and don't worry, Eman. The older you get, you're gonna grow old. You're gonna get older like a fine wine. Kaya kapamilya ha, for those who wants to send their love problems, bukas na bukas po ang ating linya dito sa Love Connect. Basta ipadala nyo lang po ang kwento nyo sa 0919-278-3000. O kaya naman po ay tumawag sa 8924-4101, locals 5671-5672 at 5673. Mga kapamilya, sa pagbabalik ng ating programa, mga komento naman ng ating mga listeners kaugnay dun sa tanong natin na anong gagawin mo kapag bigla-bigla ka nalang iniwan ng love life mo. Magbabalik po ang ating programa.
1: Love Connect. Love Connect. Sa DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
2: Kahit may edad na kami, masigla pa din.
3: Tuloy lang sa activities on the go.
2: Dahil sa healthy lifestyle at tulong ng Arthrosin.
4: Para sa mga active adults, may Arthrosin. Ang Arthrosin ay undenatured type 2 collagen at MSM. Kasama ng proper diet at exercise, maaaring makatulong ang Arthrosin.
2: Let's go!
3: Make your move, baby.
4: Arthrosin, get going!
5: Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis? Mag-Arthrosin! Mabibili ang Arthrosin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Arthrosin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Balitang kumpirmado, sigurado! Sa DZMM Radyo Patrol 630!
6: Sunod-sunod na OT, kapit lang.
7: Kaya ko pa.
6: Tuloy-tuloy na biyahe, laban lang.
8: Kaya ko pa.
6: Patong-patong na projects, sige lang.
8: Kaya ko pa.
6: Ang liwanag na to, nasa loob mo. Pasiklabin with Cobra Energy Drink. May Immuni Plus, B Vitamins, Taurine, Ginseng at Inositol. Kakayanin ang pagsubok sa tulong ng Cobra Energy Drink. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Pasiklabin with Cobra Energy Drink. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo.
1: DZMM, numero uno sa aksyon.
9: Jericho Rosales po, ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins Liver Aid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liver Aid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins Liver Aid Pro.
10: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Proteksyon at tulong sa atay? Liver Aid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liver Aid Pro.
12: Kontrobersya? Ugong-ugong? Ang tunay na pangyayari sa ating bansa. Dito mo matutuklasan. Hatid nina Christian Yosores at
13: Victoria Tulad, Sabado at Linggo, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Tele Radio. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
14: Love Connect.
15: Love Connect
14: sa DZMM. The Music Connection.

0: Nagbabalik mga kapamilya ang programang Love Connect with your love guru on air na si Coach V. Coach V, by the way mga kapamilya, is live dito sa Love Connect gabi-gabi from 10 p.m. to 12 midnight. Dito lang po napapakinggan sa DZMM Radyo Patrol sa East 30 at napapanood sa DZMM Teleradyo. Sa mga kapamilya natin na hindi pa love Coach V, ikaw talaga, naka-like at subscribe sa ating mga social media, abay, dyan po tayo nagpo-post ng mga clips, ng mga hugot, ng mga highlight ng ating show. Kaya i-follow nyo na yan at mag-like and subscribe na para wala kayong mamiss na mga hugot sa pag-ibig. Dyan lang po sa DZMM Teleradyo on Facebook. Tsaka I think we are also on TikTok, no? Pero ang most important dyan, kapag mahilig kayong mag-binge watch ng mga reels, ng mga podcast, abay i-follow nyo po ang DZMM Teleradyo sa YouTube. Ang tanong ngayong gabi, ano ang gagawin mo? Parang marami talagang maraming may hugot sa tanong na ganyan. The big question tonight is, ano ang gagawin mo pag sinabi sa'yo na hindi ka na love ng baby mo? Kapamilya, pakinggan natin ang komento ng ating mga kaserbisyo. Sabi ni Maria from Makati, sabi niya, Coach V, siguro tatanungin ko muna siya kung ano ba talaga yung pinagdadaanan niya at kung may chance pa ba kaming ayusin. Ayoko rin naman na ipilit kung hindi na talaga siya masaya sa akin. Si Jonathan naman ng Quezon City, sabi niya, kung bigla niyang sasabihin sa akin yan, siguro masasaktan ako. Pero pipiliin kong makinig muna, baka kasi may mga bagay pala siyang hindi nasasabi sa akin. Kaya mas gusto kong pag-usapan namin bago ako magdesisyon. Once again, ano ang gagawin mo kapag hindi ka na love ng baby mo? Sabi ni Angelica ng Pasig, sabi niya, siguro bibigyan ko siya ng konting space. Hindi yung hanggang sa nakabitin lang ako forever, Coach. At si Carlo ng Taguig, sabi niya, Coach V, for me, hindi ko siya pipilitin. Kung hindi na talaga siya masaya at sigurado sa akin. Masakit man, mas gusto kong pareho kaming honest kesa magpatuloy sa relasyon na isa na lang ang lumalaban. Sakit, di ba, pag sinabihan kang hindi ka na love ng baby mo? Pero nangyayari talaga yan, kapamilya. Si Nikki nga, pag nangyari daw ito sa kanya, ang sasabihin niya, siguro, aaminin niya na meron siyang takot na mararamdaman kasi mahal niya yung tao . Pero sabi niya, tatanungin ko siya kung may gusto pa ba siyang ipaglaban sa amin. Kasi kung meron, handa pa naman akong itry ulit. E paano nga, Nikki, kung ayaw na sa'yo ng baby mo? Si Ryan ng Alabang, sabi niya, Coach V, parang hindi ko kayang magdesisyon agad kapag nangyari iyon sa akin. Kaya hihingi muna ako ng oras para ma-process lahat. Yan nga po ang komento ng ating mga kapamilya na nakikinig dito sa Love Connect. Tayo po, by the way, no, Love Connect goes on air dito lang po sa DZMM Radyo Patrol sa East 30 at DZMM Teleradyo. Monday to Friday, 10 p.m. to 12 midnight po. Kaya sa inyo, no, sa ating mga Pilipino na puro trabaho lang ang inaasikaso sa buhay nila, abay, time na para makinig sa Love Connect at para maasikaso mo naman ang love life mo. By the way mga kapamilya, if you're wondering, is Coach V on social media? Yes kapamilya, I am Coach V PH on Instagram, Coach V PH naman po din sa TikTok at Vanessa Antonio on Facebook. Abay, maraming hugot dyan at syempre mga tips kung ano ang dapat gawin kapag may nagsabi sayong, I just don't love you no more. Ay, parang ibang generation na tayo, no? Pero, you know what, kapamilya? since meron tayong mga listeners from Antipolo, eh meron nga pong isang caller tayo na makakausap on air. Ano kayang gagawin niya kapag sinabihan siya na hindi ka na mahal ng bibi mo? Welcome, Angeline, sa Love Connect. Hello?
1: Hello, good evening, Coach
0: B. Good evening, Angeline. Kumusta ang buhay-buhay natin dyan? May love life or wala?
1: Wala akong love life ngayon.
0: Yay! Kasi kapag wala kang love life, ibig sabihin may chance ka pang magka-love life. I-celebrate natin yan, Ate Angeline. Sabi siguro ni Ate Evangeline, ano ba to si Coach B? Pag may jowa, yehey. Pag walang jowa, yehey. O Ate Evangeline, gano'n ka nakatagal single?
1: Matagal na po. Year 2018. Matagal na. May
0: 2018? Anong ginawa mo for 10 years? Saan ka nagtago? Na kuweba at hindi ka nagka-love life?
1: Ganun pa rin. Naka-ano pa rin. Enjoy pa rin sa mga anak ko, sa apo ko, sa mga kamag-anak.
0: Na-busy ka sa pag-aalaga. Baka bagay kayo ni Kuya Eman, yung letter sender kanina. Pareho dedicated mother and father. Okay lang ba sa'yo na mag-date ng single dad o ayaw mo ng single dad?
1: Parang ayaw ko lang po. Parang ayaw ko na. Bakit? Kasi matanda na ako.
0: Akala ko na ayaw mo lang sa single dad. Ayaw mo lang pala talagang umibig na kasi siguro pagod ka na.
1: Pagod na po.
0: Grabe ka naman. Grabe naman yung pakakasabi mong pagod na po. Bakit? Ano bang nangyari sa love life mo, Ate Evangeline?
1: Parang wala akong swerte pagdating sa ganong klaseng love life. Eh. Kasi high school pa lang ako, nagkaroon ako ng nagustuhan. Tapos hindi naman naging kami. Tapos nung nagka-asawa ako, hindi ko naman naging gumapalad sa asawa ko. Naging, naalala mo yung kutsi, ako yung asawa ko pang... Naalala mo na ba yun?
0: Yung sige, babayero, asawa ko. Mo. Ano yung nangyari sa asawa mo?
1: Yung niwalayan ko siya kasi nga ilang beses na ako niloko.
0: Ay, oo, yung manlulokong asawa.
1: Opo.
0: Okay, ganun
1: hindi,
0: kayo katagano.
1: Hindi po siya ang umayaw sa akin. Ako na yung umayaw sa kanya. Pero yung isishare ko yung high school siguro ako. Nung high school na... Nung una, ako yung nililigawan. Nililigawan niya ako, pero nung una, mainit talaga ulo ko sa kanya.
0: Bakit mainit yung ulo mo sa kanya? Siguro naramdaman na ng katawan mo, ng utak mo, na manluloko to pag naging asawa ko to.
1: Oo, yung asawa ko. Yung asawa ko talaga, Kutsi, nung magkatagpo kami, parang nalaba at first sight talaga ako sa kanya.
0: Agoy! Nalabad person. Bakit gwapo ba yung ex mo? By the way, wag mo na siyang tawaging asawa kasi hindi mo na siya asawa, Ate Evangeline. Ex na ang tawag sa mga ganyan, ha? Lalo na kung manloloko. Extra, extra, ex.
1: Extra na lang. Ano siya, eh?
0: O, sige pa, bakit naman nalabad person ka sa kanya?
1: Kasi ano siya, yung una-una, magaling siyang kumanta, magaling siyang maglarapaga. Kung maririnig mo yung kantang Air Supply or mga FL Boys, mga Siren Pirano na ko, kuwang-kuhan yun.
0: Ay, delikado talaga yung mga ganyan kasi balita ko, yung mga magaling mambola, magaling din kumanta.
1: Oo nga, Coach B, siguro nga.
0: Okay, so anong ginawa niya nung niligawan ka niya, kinakantahan ka niya, kaya ka na in love?
1: Oo, yun. Dinaan niya ako sa kanta-kanta, gitara. Ayun ang crush ko kasi sa mga lalaki noon. Pag parang hindi na muna tayo. Iba kasi noon, kotse, sa ngayon, yung ngayon, pag guwapo ka, wala kang pera, walang papansin sa'yo. Pero noon, panahon namin, basta guwapo, sige. At mahal, okay.
0: Diba? Ay, sabi ko nga eh, kaya mahirap talaga yung buhay ng mga kalalakihan ngayon. Kasi dati, pag gwapo ka, pwede ka na makahanap ng asawa. Kapag may pera ka, may income ka, mabdalis ka na makahanap ng asawa ngayon. Gwapo ka, may income ka, kulang pa din sa ibang babae, no?
1: Yes, please po. Kasi nangyayari na sa akin ngayon. Kasi ngayon, nililigawan ako. May maraming mga nililigaw sa akin. Kaya lang, ang iniisip ko, kaya nila ako nililigawan. Siguro, naisip ko kasi may stable job ako. May magandang stable na ako sa buhay ko. May sarili akong bahay or ano. Yung, kasi ako po, di masikap ako eh. Hindi ko naman, yung maya masipag talaga ako pagdating sa ano. Mataas yung pangarap ko na maabot ko yung gusto kong marating. Sa awa naman ng Diyos, nakuha naman namin yan nang hindi pa kami hiwalay din ng asawa. Kumbaga, parang ako, lumabas ako yung breadwinner sa aming mag-asawa. Kasi nga, mataas ang, malakas ang inspirasyon ko sa kanila eh. Asawa ko, anak ko, naging inspirasyon ko sila. Naging sub-sub ako sa 15 years sa trabaho, bahay, trabaho lang. Kaya kahit ilang beses na akong naluko, ito okay lang. Hanggat nandyan pa yung pagmamahal ko, nandyan na respeto ko, siya okay lang. Pero nung naubos na, ako na yung nag-give up. Pwede na. Sabi ko, lipat ka na lang kung saan yung masaya pa, doon ka. Eh, sa namang ganito na lang lagi. Hindi naman ako manhid. Hindi naman ako robot na parang magsunod-sunora na lang. Ito, sabi ko, okay na to. Wala namang kaya ko naman naming mabuhay ng mga anak ko kahit wala pa. Eh, yun ang sabi niya sa akin, tandaan mo, hindi ako ang iniiwanan kita, pero tandaan mo, inabdagan lang kita, hindi kita iniiwanan. Pwede biro pa ba ako ng ganyan po?
2: Loko-loko yung kuyang yun ah. Anong sabi niya? Hindi ka daw niya iiwanan, dinadagdagan ka lang niya?
1: Hindi na daw ako binabawasan, hindi na dagdagan.
2: Ay, kayong mga manluloko, subukan yung gamitin yung linyang yan, ha? Baka putulan kayo ng ano ng mga misis nyo.
1: Kaya ngayon ko, yung mga nililigaw din sa akin, matinaw din sila, may mga sarili din silang bahay. So, yung Odie, parang naisip ko, parang ayaw ko na yung ganun-ganunin ako. Parang ayaw ko na yung apihin ako, ayaw ko na yung... So, kaya ko naman mabuhay na wala... Ano, pero may time na malungkot ka. May time ka na daw naghahanap ka minsan ng comfort din. Pero ang ginagawa ko na lang, pasyal na lang sa ganito, sa mga pamangkin ko, sa mga kamag-anak ko, sa mga kapatid ko. Then doon ko na lang binubuhos ang panahon ko sa mga anak ko, sa apo ko. Ganun na lang.
2: Yan. Tama naman yan. Katulad nga nung letter sender natin kanina, eh pwede namang i-direct yung pagbuhos nyo ng pagmamahal sa mga anak nyo. Pero, Ate Evangeline, it's not too late. Pwede ka pang mag-dating app. Pwede ka pang makahanap ng lalaking provider din. Pwede ka ding makahanap ng tao.
1: Nasaktan na ako. Nakaraang buwan lang yun. Di ba may nakwento ko sa'yo na nakabangga ako. Tapos, hindi ko alain yung classmate ko pa nung high school ako. Tapos, nililigawan ako. Tapos, ang masakit nung pinakilala niya ako sa anak niya, sabi niya, nag-video call kaming dalawa. Nag-uusap lang kami, pero yung lalaki, yung classmate ko, naliligaw sa akin yan na. Pero noong high school pa talaga ako, naliligaw sa akin yon.
2: Wow!
1: Eh ngayon, nabalo na siya.
2: Oh.
1: Hindi ko ba alam kung sadya talaga niya, yung nasubaybayan ba ako? Or talagang pinag...
2: Ano yung sinasadya niya? Sinadya niyang mabalo siya?
1: Hindi yung...
2: Akala ko sinadya niyang mabalo siya para sa'yo. Ay, grabe yun, ate.
1: Hindi po. Matagal na po siya ng balo bago kami nagtatagpo ngayon sa isang mall na nagpanggaan kami.
2: Oo, naalala ko yun. O, tapos?
1: Oo, naalala mo po. Ngayon, nasimpo na tumawag sa akin. Nagbibideo call kami. Nagkikwentuhan niya. Tapos dumating yung anak niya. Anak, pakilala ko sa isip ni Davanti. Ito siya yung classmate ko, kababata ko, kalugar ko, kaprobensya ko. Sabi niya, siya yung nililigawan ko ngayon. Sabi, ito din yung nililigawan ko nung high school, yung kinikwento ko sa'yo, sabi niya. Sabi niya sa anak niya po. Eh kasi kung nung panahong high school ako, hindi pa ako noon bulag. Hindi pa ako PWD, hindi pa ako blind. Nung nagtatagpo kami ngayon, blind na ako. Baga, yung blind na ako at ano, hindi pa rin siya nagbago. Mahal niya pa rin daw ako kahit blind ako, ganon.
2: Okay.
1: Kasi sabi niya, walang nagbago sa'yo, maganda ka pa rin, maano ka pa rin. Ngayon ganun, mata lang ang nawala sa'yo. Pero sabi niya, anga ako sa'yo, sabi niya, maraming may mata, pero mas ano ka pa ka sa kanila. Kumilos ka, at saka yung malakas ang loob mo at saka yung marami kang nagagawa na hindi nila nagagawa. Magka-proud siya sa akin, Kuti. Kaya lang, nung nakilala niya ako sa anak niya, sige, usap kayo ng anak ko, kilalanin mo si Tita Banji, sabi ng tatay.
2: Oo.
1: Pagkatalikod ng tatay, may kinuha lang yata, hindi ko man makita, Kuti. Nakiramdam na ako, sige, usap muna kayo, Banji. Yung anak ko para magkasilala kayo. Yung anak niya nasa 31 years old. Mm-hmm. Bali may trabaho na. Graduate ng Sigman. Marine engineer yung anak niya.
2: Okay.
1: Eh pagkatalikod ng tatay niya, sabi niya ba sa akin po, di nasaktan ako. Sabi niya, tita, huwag kang sumama ang loob sa akin. Kung ako lang ang tatanungin mo, ayaw kong magkaroon ng asawa ang tatay ko sa ngayon, lalo na pag isang katulad mo. Ang sakit noon ko, nasaktan na akong posti para kung sinangpal na. Huwag na. Total, hindi ko pa naman nasagot yung tatay mo.
2: Ang sakit nga noon.
1: Pero parang may pakiramdam na akong medyo crush ko na yung tatay niya sana. Eh, parang naisip ko na, oo, parang okay to. Akalugar ko pa, kababata ko, high school ko noon, nakikita ko siya noon. At nakagusto talaga siya sa akin noon. Tapos hanggang ngayon, nagbalik pa rin, gusto niya pa rin ako nung makita niya ako ulit. Kaya lang, ang problema, Kutsby, yun nga, anak niya, parang masakit talaga.
2: Yeah, okay.
1: Kaya yun ako nang umiiwas
2: ka na, hindi mo sinabi dun sa tatay niya kung
1: hindi,
2: ano sinabi ng
1: diba ka mag-aaway sila
2: nang nakakagigil niyang anak. Hindi mo sinabi.
1: Oo.
2: Okay.
1: Parang nasabi ko na sana, ito na yata, try ko nga ang boyfriend.
2: Ate Evangeline, kung hindi naman pala yung problema yung magiging boyfriend mo, abay, huwag mo masyadong dinidibdib yung mga anak kasi anak, nagiging protective lang yan. Pero kapag gusto ka talaga ng tatay, wa silang magagawa.
1: Oo nga, siguro. Pero parang naging ano na yun, sa nakatatak na sa isip ko. Siguro ganito talaga
2: gets
1: ang damdami ng isang ganitong may nakaraan o may pinagdaanan. Aba, kahit ako ganito, sabi ko, parang gusto ko sasagutin pa ko.
2: Hindi mo sinagot. Anong naging reaction mo nung sinabi niya yon?
1: Inabot ko na lang sa kusti. Ay, sabi ko, katotoo lang, hindi ko pa naman sinasagot ang tatay mo.
2: Yun.
1: Kukwentuhan lang kami. Nag-uusap lang kami. Kasi hindi naman ako basta-basta sumagot ng gano'n na boyfriend agad kami. Hindi. And nung ako ang may high school kami, hindi ko nga siya naging boyfriend eh.
2: Okay.
1: Ano pang haya ngayon? Palanda
2: okay.
1: Ko. Umira
2: okay.
1: Yung...
2: Pasensya na, Ate Evangeline, wala na tayong oras. Pero, sorry talaga kasi na-experience mo yan. Minsan talaga yung mga anak na overprotective sa mga magulang nila, wala sa lugar. So, pwede bang ako na lang magbigay ng mensahe dun sa anak ng dinidate mo? Kuya, ate, kung sino ka man, abay, tatanda ka din, magkakaroon ka din ng love life, yung anak mo din, nako, aayawan din yung love life mo. Tatanda kang dalaga kung sino ka man. O Ate Evangeline, inaway ko na para sa'yo. Mag-request ka na, Ate Evangeline, ng kanta na magpapaganda ng mood mo dahil hindi deserve nung anak niya na magdesisyon ng love life ng magulang niya. O, go for it.
1: Kaya sabi ko, kahit masakit, umiiwas na lang ako. Iwas
2: okay.
1: Ako na lang. Kahit sa GC namin ng mga high school life namin na mas 8-8, hindi na ako masyado nakipag. Kasi nandoon din siya eh. Nakispitali. Tapos sinahanap niya ako.
2: Okay,
1: sabi niya parang ganun lang. Sabi niya noon hanggang ngayon na wala pa rin akong pag-asa pala.
2: Kasi naman yung anak mo may sungay joke.
1: Yun nga. Gusto ko sana sabihin pero parang ayoko na din.
2: Ate Evangeline, wala na tayong oras kaya tawagan mo ulit ako sa next
1: okay,
2: week para
1: okay,
2: pag-usapan okay. Natin to. May song ka ba na favorite na pwede kong i-play sa'yo para gumaan-gaan naman yung loob mo?
1: Aba, yung inaano ko sana yung high school life na pagtugtog pero wala daw. Yun na lang, yung para na lang sa nanay ko. Iingatan.
2: Ayan, para sa nanay ni Ate Evangeline.
1: Apo,
2: ito po ang kantang Iingatan Ka by Carol Banawa. But before
1: Apo.
2: Anything else, maraming salamat Ate Evangeline for calling and thank you also for
1: good morning sa lahat nakikinig sa programa ni Coach B.
2: Yes. And thank you also,
1: bye-bye.
2: Thank you also, mga kapamilya, for forgiving those people who are going against love. They still don't know what they're doing. Mga kapamilya, abangan niyo ulit si Coach V sa programang Love Connect bukas from 10 p.m. to 12 midnight. This is Iingatan Ka by Carol Banawa. Good night.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod, magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, ang oras, 3 minuto makalipas ang alas 12 ng umaga.
1: Natatandaan mo pa ba ang theme song ng buhay mo?
2: Theme song ng buhay mo?
1: Ating balikan ang musika ng nakalipas na mga dekada.
2: Nakalipas na mga dekada.
1: At sariwain ang mga alaalang kalakip nito. Mga awiting nagpaiyak, nagpangiti, nagpakilig, at nagpaindak sa ating nakaraan. Ating nakaraan.
2: Remember your music.
1: Haharanahin ka ni Kuya Dan Capusyon sabayan ang tugtuging hatid ng Remember Your Music sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Remember Your Music.

Kumusta? Ngayong madaling araw hanggang mag-umaga, sasamahan kita. Sasabayan natin ng mga paborito mong kanta. Kung gusto mo nakakwentuhan, pwede rin naman just sit back, relax, and have fun. This is Remember Your Music kasama si Kuya Dan. Kung kayo ay may mga song request mula sa 60s, 70s, or 80s, magpadala lang na mensahe sa ating DZMM Viber line. That's 0919-278-3000. O kung gusto mo ng kakwentuhan on the air, pwedeng-pwede kang tumawag sa 8924-4101, locals 5671-5672 at 5673. Patuloy po tayo na pakikinggan sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta at sa bayang napapanood sa DZMM Teleradyo. Kapamilya, ngayong umaga ng Sabado, halika ating simulan ang kwentuhan. Dugtungan mo lamang ang mga salitang feeling ko.

0: Swabbing Umaga, August 15, 2026. Araw po ng Sabado. Good morning! Welcome sa ating favorite morning tambayan, alas 12 hanggang alas 4 ng umaga. Ito po ang Remember Your Music. Kasama nag-iisang Balbasa Radyo, ang inyong Kuya Dan. Dala-dala para sa inyo ang mga tugtugan from the 60s hanggang 80s, may OPM pa. At syempre, mga song request ninyo, tayo ang bahala dyan. Mamaya din malalaman natin kung ano nga bang pagkukwentuhan natin sa ating huntahan ngayong Sabado morning. Pero bago ang lahat, batiin muna natin lahat po ng mga nakatutok na nanonood sa atin, nakikita at napapagmasdan si Kuya Dan sa mga sandaling ito. Sa mga nakatutok ngayon sa kanilang mga telebisyon via DZMM Teleradyo Kaway-Kaway, hello! At syempre, sa mga nakikinig sa kanilang mga radyo, kahit anong radyo pa man ang gamit ninyo, di baterya, naka-solar, nakasaksak. Oo, sa bahay, sa opisina, o kaya naman sa kalsada, mga nakakabit sa inyong mga sasakyan. Isang masayang Sabado morning ang bati ko sa inyo sa lahat na nakikinig sa atin via DZMM Radio Patrol sa East 30. It's the weekend, guys. Ito na naman tayo, no? Tapos na naman ang ating linggo. At kahit papaano, mayroong pagkakataon na magpahinga. Oo, ipahinga ang katawan, ang isipan. Pero na lang kung may gagawin ka ulit ngayong weekend na ito. Pero sana hindi maulan. Yan lang ang wish ko ngayong weekend na ito. Sana naman pagbigyan tayo ng panahon. Kasi abay, kotang-kota naman tong ulan buong linggo, ano? At saka ano, bukod doon, alam mo yung feeling gloomy, no? Alam mo ba 'yon? Yung parang nakakalungkot for some reason. Na hindi mo maipaliwanag, 'di ba? Kasi wala kasing liwanag ng araw, eh, 'di ba? Iba rin ang epekto ng sikat ng araw sa katawan at isipan natin, eh. 'Di ba? Parang pagka nandiyan yung sikat ng araw, yung sakto lang, ha, hindi naman yung sobrang mainit, ayoko din. Sala sa init, sala sa lamig. Yung sakto lang, di ba? Kasi pagka nasisikatan tayo ng araw, mas kumbaga, mas nagiging positibo ang ating pananaw sa buhay. Pero pagka ganito, unang-unang hirap bumangon, di ba? Aminin nyo yan. Ang hirap pagka medyo makulimlim, parang gusto mong mag-extend ng tulog kahit na dapat may ginagawa ka na sa bahay ninyo. Tsaka yun nga, parang nakakatamad lumabas ng bahay, no? Nakakatamad pumasok sa trabaho. Bukod sa nakakatamad, ang hassle, lalo na kung magko-commute ka, magji-jeep ka, magbabas ka, may daladalang payong, tumutulo, ay, di nakakatuwa. Pero sana ngayong weekend na ito, no, akinse ng Agosto, sana pagbigyan tayo sa maganda-gandang panahon para naman, di ba, makapag-relak-relak man lang. Ang hirap din para sa mga damit na hindi nalalabhan, tama, sabi ni Jask. O ayun nga, di mo, nagpa-ano pa kami, nagpa-laundry pa kami. Kasi, again, yung yung sampayan namin ay maaano siya, yung naaanggihan ng ulan. So ngayon, kapag ka naman nilagay namin sa loob ng bahay namin, parang sama-sama naman kaming uumok nun. Parang sabay-sabay kaming babaho sa loob ng bahay. So, wala akong choice. Ang dami ko pa namang damit. Diba? Sabi ko nga sa inyo, 16 kilograms. Nakuha na ba? Yes. Oo. Kasi kung hindi ko kinuha, baka wala akong suot ngayon dito. Kasi wala. Paubos na talaga. So, nakuha ko naman na. Ang bigat. 16 kilograms. Huwag niyo ako i-judge. Ilan kami doon? Tatlo kami doon. Pero ako yung may pinakamarami. Diba? Ano pa yung mga hassle gawin pagka ganitong laging ulan ng ulan? Yung daan, diba? Naglulumot yan. Oo, yung dumudulas yung mga daan kasi laging basa. Basta madami ding hindi maganda kapag ka umuulan, diba? Lalo na yung ganito, yung sobrang consistent ng ulan, yung talagang parang kada gising mo, bumabagyo lagi, diba? Dito sa QC, parang gano'n eh, yung parang kada mulat kong gano'n. Sabi ko, ano, bumabagyo na naman ba? Kasi talagang buhos-buhos yung ulan. Tapos biglang mawawala, di ba? So, hindi na, parang hindi makahinga yung lupa, no? Kasi tuloy-tuloy yung, ano, tuloy-tuloy yung buhos ng ulan. Pagmasda ng ulan. Ay, hindi pala. Ano pa yun? Yung isa pala yung isang kanta na, ano, yung Umuulan na naman. Ano ba? Nalimutan ko yung lalaki yung kumanta. Ano ba yun? Yung hindi pumapatak na naman ng ulan eh. Yung... Ewan ko, hindi ko na alam. Ayaw ko na. Sabado na kasi. Weekend na. Hindi, mag-isa lang siyang kumakanta. Yung... Bakit hindi ko ma... Kakapakinig ko lang kanina. Basta yung ginawa siyang meme, yung parang pagmulat mo, yun na naman daw yung theme song mo sa bahay kasi umuulan na naman. Ulan, sinong di mapapasayaw sa ulan? Hindi, hindi yan. Tao ba to? Lagi na lang tayo dito nagbibigay. Lagi na lang umuulan by QC. Hindi din. Raining in Manila, hindi din. Ano na siya? Medyo matanda na yung... Sorry po. Medyo may edad. Medyo may edad na yung singer. Teka. Hahanapin ko mamaya. Mamaya ako sasabihin. Pumapatak ang ulan by Apo. Hindi din. Hindi din. Mamaya na. Isipin ko mamaya. Dahil 12:27 na. Ito muna. Mag-ready muna kayo sa ating...
1: Huntahan with Kuya Dan sa Remember Your Music.
0: Huntahan with Kuya Dan sa oras na 12:28 ngayong August 15, 2026. At syempre dahil simula na ng huntahan, alamin na natin ang ating...
1: Narito na ang katanungan ni Kuya Dan para ating huntahan.
0: So groovy, you know? Parang sobrang... Ang ganda ng ginamit ni Sir Bench. Sir Bench, good morning. Ang katanungan ni Kuya Dan, no, slash dugtungan portion dahil Sabado na ngayon. Dugtungan mo lamang ang salitang feeling ko. Ano ang feeling mo ngayong weekend na ito? Feeling ko ubos na yung sinweldo natin kahapon. Oo, feeling ko pumunta na siya sa mga dapat puntahan. 'Di ba? Yung akin visible pa siya dun sa bank account pero meron na siyang pupuntahan. May itinerary na yung sweldo ko. Sabi niya, QC sana isasagot ko pero mali nga din. Mali. Hindi QC. Ano ba? Mamaya isi-search ko pagka nag-commercial na. O, i-viber ninyo ang inyong kasagutan sa ating dugtungan portion ngayong umagang ito sa ating huntahan. Hindi din yung Ages. Ano nga ba yung kanta ng Ages na ulan? Yung head! O, yun. Hindi din yun eh. It's an ink din eh. Hindi din eh. I-viber ninyo ang idudugtong ninyo sa salitang feeling ko sa 0919-278-3000 o kaya naman tumawag sa 8924-4101 locals 5671 hanggang 5673 sa Facebook o pwede rin po kayong magpadala ng mensahe. Hanapin nyo lamang Dan Capucion, that's DanCapucion. Ulan by Taylor Swift. Hindi din. Ano, sino nga kaya yun? Nababother na din tuloy ako. Feeling ko, may feelings na ako sa kanya. Yan ang mga sinasabi ko sa inyo. Pagka ganitong maulan, ma-feelings talaga tayo. No? Parang marami tayong na-feel sa buhay. O siya, sige, antayin ko mga kasagutan ninyo. Oras natin, 12:30 na po ng umaga. Sagot ko na ang kwentuhan na tugtugan. Sasama ka na lang. Teka, may pahabol si Tita Doc, sabi ni Tita Doc. Singing in the rain. Hindi rin Tita Doc eh. Tagalog, Tita Doc. Tagalog. Four letters? Hindi eh. Ang daming sumasagot. Tag-ulan by after image. Hindi din. Baka nga yung... Hindi si Ate Regine yun eh. Ulan by Tita Doc. Tita Doc oh. Meron ka daw ba kantang ulan? Wala namang kantang ulan si Tita Doc. Pero, nakita ko ang kanilang practice kanina, practice video. Tita Doc, ang ganda nung pagkakaganon ng kamay niya doon kanina. O, yung posing ninyo sa practice ninyo nila, ano, nila Coach B. Parang, ang ganda nung pose. Iba talaga ang ano, yung ano ba tawag sa ganun? Napaka-graceful gumalaw ni Tita Doc eh. Tinaas lang niya yung kamay niya pero sabi ko, iba yung dating ng mga galawa ni Tita Doc. Ulan, bye, QC. Hindi. Hindi din po, Miss Edna Sabado. Ulan, bye, Maritres. Ano ba yan? Ang dami niyo ng mali. Bumuhos man ng ulan, Nino, ni Jericho, hindi din. Ulan by Silent Sanctuary. Pilit na pilit na si Marvin dun sa Silent Sanctuary niya. Hindi nga, oh, ito, Ulan by Jane. Baka si, baka Ulan by Jane yata. Ulan by Kuya Dan, hindi din. Ulan by, ano? Bakit gising pa si Tita Doc? Maaga pa siya bukas. Oo nga, Tita Doc, good morning po. Ulan by Cup of Joy Inc. Alam nyo, dami-dami nyo ng ano, hindi pa nga, hindi, wala man tumatama. Ulan by sino? Ay nako, ulan by Mental Block si Jane. By Lola Amor, hindi. Inuulan na ako, inuulan na ako ng damdamin ko. Ng damdamin ko. Ano daw? Kuya Dan, ang ganda ng stinger mo. Alin? Wala. Wala to. Kami lang to. Alin ba yung halimbawa, yung ganito, yung...
1: Halika na. Halika na. Huntahan na. Kasama si Kuya Dan. Dan. Halika na.
0: Wala. Kami lang to, Jane. Kami lang to nila, Sir Peter. Nung umalis kayo, biglang gumanda yung mga stinger, no? Napansin nyo ba? Salamat sa pag-alis ninyo kasi... Oo, ang gaganda. Kami na to, hindi, wala na. Ano, hindi nakasali si Jay. Uy, 12:32. Hindi tumitigil ng... Oh, sabi ni Tita Doc, ulan by River Maya. Tita Doc. Mali din, Tita Doc. Pinapauwi na ako ni Jane. Jane, kakasimula ko lang. Hindi pa nga ako nakakapag-gap eh. Ulan by Engelbert Humperdinck. Hindi din. Pagod na ako sa mga ano ninyo. Haji po ulan, sabi niya si Haji Alejandro. Anong kanta ni Haji Alejandro na ulan? Meron ba? Haji po ulan. May kanta? Kasi lalaking medyo... Hindi, ganito. Mag-gap tayo kasi tapos hahanapin ko. Oo, mamaya. O sige, sagot ko na kung ito na tugtugan. Sasama ka na lang. Ito po si Kuya Dan, ang programang Remember Your Music. Simulan natin yan dito sa DZMM Teleradio at DZMM Radio Patrol 630.
1: Remember Your Music sa DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
2: Napapaluot namin yung tunay na balita. Higit sa lahat, walang fake minabalita.
3: DZMM, Radio Patrol 630. Una sa balita, una sa public service.
1: Kontrobersya, ugong-ugong, ang tunay na pangyayari sa ating bansa. Dito mo matutuklasan, hatid nina Christian Yosores at Victoria Tulad. Sabado at Linggo, alas 6 na umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
4: Tatamaan po tayo ng presyo.
5: Hirap pagkasyahin ang kinikita? Maging wais na mamamayang alam ang diskarte at ang mga karapatan sa pamimili at paggastos.
4: Ano-ano mga benepisyo ibibigay ng gobyerno?
5: Kasama ang kampyon ng consumer protection.
4: Hindi natin napapansin, patuloy po ang pagtaas ng presyo.
5: Alvin L. Chico sa Wise Consumer. Tuwing Sabado, alas 11 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
6: Ano mga concerns? Ano mga issues?
5: Pagkakampi ng masang Pilipino.
6: Programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
5: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
6: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
5: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
7: Kapag nanay, kailangan maging magaling sa pag-budget. So dapat nakatutok kami sa pag-pabalita para alam namin yung update daily ng mga piligid, mga kailangan sa pang-araw-araw. DZMM Radio Patrol sa Ice 30. Una sa balita, una sa public service.
1: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM. Remember your music.

0: Haji Alejandro sa awiting Nakapagtataka. Nagtaka ba kayo kung bakit biglang nag-play? Kasi ito yung hinahanap ni Kuya Dan. Yun. Oras natin, 9 minutes bago mag-alauna ng umaga. Ay, salamat na napanatag na ang loob ko. Yung pala, wala palang ulan dun sa title. Yung ulan pala ay naandun sa lyrics. Walang tigil ang ulan at nasaan ka araw. Okay, masaya na ako. Magandang umaga sa lahat mo ng mga kaka-tune in pa lamang sa ating programa. Welcome sa Remember Your Music. Kasama niyo na si Kuya Dan. At tayo maghuhuntahan hanggang abutin tayo ng alas 4 ng madaling araw. Si Tita Doc ay gising na gising sapagkat siya daw ay nag-aaral. She's studying. Oh, grabe naman si Tita Doc. Oh. Grabe, 12:51. Daig pa ni Tita Doc ang mga estudyante. Mas masipag pa si Tita Doc. Doon sa kilala kong estudyante. Dahil nasagot na ang aking katanungan sa umagang ito, kung ano yung lyrics na hinahanap ko, ay magpatuloy na tayo sa ating huntahan ngayong umaga ng Saturday. Ang dudugtungan yung salita, feeling ko. Feeling ko, blank, blank, blank. Okay? Kahit ano, ilagay nyo dyan kung anong nafe-feel ninyo, pagkwentuhan natin. Once again, pwede nyo i-comment ang inyong kasagutan sa ating Facebook page. Hanapin mo lamang Dan Capucion. That's D-A-N-C-A-P-U-C-I-O-N. Ang daming ano, ang daming nagkandahula-hula kanina. Pero salamat kay Sir Frank Plata Crawford kasi siya yung nagbanggit kay Haji Alejandro. From there, sabi ko, parang si Haji Alejandro nga yun. So nalaman ko, yun nga lang mali yung naisip kong title. Wala palang ulan dun sa title niya. Sabi ni Ethel Mojica, feeling ko Kuya Dan, magiging maaliwalas na kahit papano ang panahon. Yun lang po, good morning. Pa-request naman po ng Kanlungan by Noel Cabangon. Sana nga, no? Sana nga maging maaliwalas na ang panahon. Ang ating first caller from Quezon City, mula sa Quezon City. Paano ano? Irene ba to? Irene? Nasa linya natin, Irene. Hello, Irene. Good morning.
1: Hello po.
0: Teka, si Ate Irene ba ito na pamangkin ni Ate Evangeline?
1: Yes.
0: Oh, sabi ko na nga ba. Hello, Ate Irene. Good morning. Welcome. Ikaw na ang napatawag ngayon. Welcome sa programa. Kumusta?
1: Mabuti po.
0: Yan. Nasaan kayo ngayon? Nasa QC kayo ngayon?
1: Opo, nasa QC po.
0: Wala dyan si... Hindi kayo magkasama ni Ate Evangeline ngayon?
1: Andyan
0: pa din si Ate Evangeline. Talagang ano kayo, ha?
1: Naririnig kita, Kuya Dan.
0: Oh, good morning, Ate Evangeline. Talagang, sige. Dahil si Ate Irene na pinatawag mo, siya nang tatanungin ko. Dudugtungan mo daw, Ate Irene. Feeling ko, ano ba idudugtong mo dyan?
1: Feeling ko, malapit na matapos.
0: Alin?
1: Alin? Nahinto lang, Kuya Dan, eh.
0: Alin ang tatapusin natin, Ate Irene? Ituloy mo.
1: Yung pagmamassage ni Ante.
0: Wow, sarap naman. Minamassage naman pala. Ngayon?
1: Naputol yung sarap.
0: Naputol yung sarap. At the moment?
1: Naudlot.
0: At the moment, minamassage ka? Sana all.
1: Opo.
0: Wow naman. Talagang bagay na bagay.
1: Tsaka, Kuya Dan, feeling ko malapit nang dumating yung kasoy mo.
0: May pakasoy sa akin? Saan galing yung kasoy?
1: Opo. Sa Vietnam.
0: Wow, social naman talaga ang mga may mga pakasoy pa Vietnam. Nakalain mo 'yo, may dadating na kasi pa Vietnam. O sige lang, bahala kayo. Oo, babalita. Kaya nga eh.
1: Paano 'yan? Ipalala move na lang daw.
0: Oo, kayang-kaya nila pat 'yan dito. Si Pat na bahala niya, makakarating dito 'yan.
1: Ayun, no, makakarating daw, Ante.
0: Masarap ba ang ano? Masarap ba ang kasoy? Hindi pa kasi ako nakapag-Vietnam eh. Masarap ba ang kasoy sa Vietnam?
1: Masarap po.
0: Ang lagi...
1: Hindi, sabi daw ng ante ko, yung kasoy daw po galing Vietnam.
0: Oh, kasi ang lagi kong naririnig, ang sarap daw ng kape sa Vietnam. So, pati pala kasoy, ano pala nila yan dyan? Masasarap pala ang kasoy dyan. Ay, sige, excited ako dyan ha. Tingnan natin kung talagang makakarating ang pakasoy mula sa Vietnam. Kasoy! Vietnam kasoy!
1: Kasoy! Ano na, baka kayo nang maniwala. Ina-promise na kasi ko kuya na, ano?
0: Eh, kasi parang ang layo eh. Pero tingnan natin, malalaman nyo naman pagka nakarating dito yung pakasoy na yan. Kasi ang
1: kuya
0: alam...
1: Dan,
0: ah, nasa, kasi ang alam kong kasoy dyan sa may Tagaytay, marami mga nagbebenta ng kasoy dyan sa may Tagaytay eh. Sa gilid-gilid ng kalsada, o oh, diba? O oh, makakatikim tayo ng Vietnamese kasoy.
1: Saka po yan, Dan, umorder ng ano yan, radyo.
0: Wow, para lagi.
1: Dito, lagi niyang bit-bit.
0: Wala na, na-addict na sa radyo.
1: Kaya niya, maliit. Kasing liit ng palad.
0: Ah, ayos lang yun para ano, handy. Madadala kahit saan, di malilimutan.
1: Yes, gusto para lagi ka daw niya napapakinggan.
0: Lagyan mo ng lanyard.
1: Kahit tulog siya.
0: Lagyan mo ng lanyard para hindi maiwan. Gawin mo parang ID.
1: Lagyan mo na ng ano tayo para hindi maiwan.
0: Kasi maliit, sabi mo eh. Baka mamaya.
1: Yung pinakapit sa ID.
0: Oo, ilagay mo sa ID at...
1: Sabi na. Para lagi niyang ano, bit-bit yung radyo niya. Pabilihan sa akin, Kuya Dati.
0: Wow naman. O sige, maraming salamat at talagang ibig sabihin, wala nang palalampasin to si sila Ate Evangeline.
1: Kahit saan daw po siya pumunta.
0: O siya, sige.
1: Kahit sa bukit daw, sa bundok, daladala niya yung radyo niya.
0: Huwag mong iiwan yun, ha? Ano daw?
1: Pag pumunta daw siya sa isla, dala-dala niya daw yung radyo niya.
0: Talaga naman, talaga naman. O, sige. At ano yan, huwag mong kakalimutan yung ID
1: feeling
0: mo.
1: Feeling ko, Kuya Dan, number one kang fan ni Ante.
0: Oo nga eh, feeling ko nga din. Feeling lang natin to, ha? Wala pang, walang nakakasiguro dito, ha? Pero feeling ko mahilig talagang makinig ng RYM itong si Ate, ano, Evangeline. Feeling
1: eh,
0: lang.
1: Kanina, oh. Kuya Dan, yung bago sumunod sa'yo, tumawag din yan eh.
0: Mm. Talagang wala na na-addict na ito sa radyo, ano, Ate Irene? Wala na.
1: Opo.
0: Gusto na lagi nakikinig. Maganda yan. Oh. Okay,
1: Kuya
0: no?
1: Dan, kalibangan ko na yung kula Dan kasi minsan-minsan nag-iisa ako sa buhay ko eh.
0: Oh, yun, hindi ka na mag-iisa. Araw-araw, gabi-gabi, may kausap ka na dito. Kaya, ano, huwag mo kakalimutan yung radyo mo, ha? Isabit mo yan sa'yo, Ate Irene, ha? Yung pa-radyo mo na yan, ha?
1: Pagbuhan po na kayo,
0: Kuya. Sige, maghabulan tayo. Asya, maraming salamat, Ate Irene. Baka may gusto ka munang batiin. Bumati ka muna.
1: Ay, Kuya Dan, pwede lang bang ibati ko yung ano ko, yung page ko? Okay lang po.
0: O, sige, ano ba yan? Ano bang page mo na yan?
1: My Treasure Irene.
0: My Treasure Irene. Ah, ay, kasi
1: opo,
0: nga...
1: Opo, nag-comment pa ako sa'yo kanina naman, eh.
0: Bakit my treasure? Ano yung my treasure? Ano, ano yan? Bakit?
1: Lahat po ng ano, nangyayari sa akin ay kayamanan ko po.
0: Yun, okay. Sabi ko na may ibig sabihin, syempre, that may meaning yan. O, sige, maraming salamat. Ano ang song request mo, Ate Irene?
1: Ano po, pwede ba Kuya Dan, ibati ko rin yung bulag-bulag
0: na. Meron ka din ba? Meron ka ba?
1: Yung ano ni Antena Vlog Evangeline Jackson.
0: Eh, Facebook niya yun eh, di ba? Oh, yun yung Facebook.
1: Ayun na po yung ano niya eh.
0: Ah, doon na siya nagpo-post. Oh, sige, alright. Okay, o ano nang song request niyo?
1: Ano, Love of My Life.
0: Love of My Life ng Queen ba yan?
1: Yes, opo.
0: Alright, sige.
1: Para po kay Dangal Makatangay sa asawa ko.
0: Yun, nadali. Oo, sige. I-play natin.
1: Mag-PM na, Kuya Dan, kung saan namin ipadala yung kasoy, Kuya Dan.
0: Oo, dito na lang para matikman namin lahat ang pakasoy from Vietnam.
1: Yun, no?
0: Lahat.
1: Uulanin po kayo ng kasoy dyan.
0: Uy, matigas yun. Huwag mo naman paulanin ang kasoy dito. Matamaan kami nun eh.
1: Ayaw mo ulan eh. Kasoy na lang.
0: Pag nagbagsakan yung kasoy dito, kayo ang sisisihin ko, ha? Sinasabi ko sa inyo, ha? Ah, sige.
1: At least marami kang ibibenta dyan, puro kasoy.
0: Papayong kami kasi masakit yung kasoy pag tumama, eh. Sige. Salamat, okay. Ate Irene at Ate Evangeline.
1: Okay,
0: good morning
1: po
0: sa inyo. Salamat. Bye-bye.
1: Salamat po.
0: Thank you, thank you. Paulanin ba naman ang kasoy dito sa... Pag ako natamaan yung kasoy na yun, sinasabi ko sa inyo, ha? Pero hindi pa ako nakatikim. Masarap ba ang kasoy sa Vietnam? Yan ba'y kanilang produktong pinagmamalaki din? Kasi ang alam ko yung kape. Lahat ng mga friend ko na nagpunta ng Vietnam, laging sinasabi, nako, magkape ka sa Vietnam. Di bali. Gusto niya next week? Akala mo talaga. Fantasy lang, fantasy. Iniisip ko lang. Malay niyo, di ba? Attraction, malay niyo. Sabi ni Henry Felicio, good morning Kuya Dan. Feeling ko gutom ako, kaya kain tayo ng oatmeal. Shoutout po sa MV Maharaj. Galing po kami sa China, dito kami dadaan sa gilid ng Cabra Island. Papunta kaming Australia, Kuya Dan. Uy, mag-iingat ho. At oo, sila si Sir Henry pala yung seaman na nakakapakinig sa atin kapag ka medyo malapit sila dito sa Pilipinas. Meron siyang oatmeal at ano yan? Ano ba yan? Ensaymada ba yan, Sir Henry? Parang sarap ng ensaymada nyo, ha? Feeling ko, yan ang dudugtungan ninyo ngayong umagang ito. At ipadalang kasagutan sa aking Facebook page, Dan Capuchon. Mag-comment, mag-DM, o kaya sa Viber, babasahin natin. Alright? Maraming pang kwentuhan at huntahan. Dito pa rin yan sa pagbabalik ng Remember Your Music.
2: Remember Your Music sa DZMM.

0: Balikan ang iyong nakaraan. Remember your music. Remember your music. Kasama si Kuya Dan.
1: Napakinggan natin Letterman with the song Morning Girl. Paano ni Dulce at tulog na ng Sugar Free sa oras po nating 1:20 ng umaga. Yung Marvin Riabad naghihintay. Ano ba hinihintay mo, Marvin? Wala. Parang wala pa naman yung hinihintay mo eh. Feeling ko, tingnan natin kung mahahanap natin si Silent Sanctuary. Ito naman, masyado naman ito eh. Feeling ko, yan ang salitang dudugtungan ninyo ngayong umagang ito para makasagot sa ating huntahan. Sabi ni Ms. Erlinda Villaluz, good morning kayo din. Feeling ko po, ikaw ang kumanta ng Remember Your Music na theme song. Pa-request naman po ng ngiti. Anong ngiti? Salamat po Kuya Dan. Ang kamay ng orasan. Parang hindi naman ako, feeling ko hindi ako yun. Umiiwing ng damdamin. Kaboses ko ba? Feeling ko kulang yung boses ko. Sabi ni Miss Vera Gadiano, good morning kayo din. Feeling ko ang sarap kumain ng champurado with tuyo at lumabas na ang araw para gumanda na ang panahon. God bless Kuya Dan. Ang gaganda ng music mo. Salamat. Salamat din po sa inyong mga pagtawag at syempre sa inyong mga kasagutan. Feeling ko, yan ang salitang dudugtungan ninyo. Marvin, dyan ka lang ha, kasi feeling ko may maririnig ka. Feeling ko lang naman. Masyado ka namang dyan. Wala ka pang ang entry. Puro ka request, hindi ka nag-i-entry talaga dito eh. Feeling ko nauuna talaga yung mga request mo kaysa sa mga entry mo eh. Ay nako. 1:22, kausapin na natin ang ating next caller from Bulacan. Nasa linya natin si Jazz Katipunan. Jazz, good morning.
2: Good morning, Kuya Dan. Kay Batman.
1: Kay Batman? Bakit ba hindi nyo pinatatahimik si Batman? Ng sariling buhay si Batman, inaano nyo si Batman eh.
2: Pero inawan pa ng ano eh, no context.
1: Oo, pero may ano yan, may pa-quiz dapat pala ako dun sa pagkatapos ng ano. Ang tanong dapat dun sa dulo, nakailang mention ng Batman si Kuya Dan?
2: Ay, naku.
1: Oh, di mo nabilang, wala.
2: Naku, 1,000. Ay, pwede ba dito yung sinasabi?
1: Wala. City mil. Wala, hindi 1,000 city mil.
2: Mali.
1: Saan ka ngayon, Jask?
2: Sa Bulacan.
1: Tama naman.
2: Sa bahay.
1: Tama naman yun, oo nga naman.
2: Ako ay nasa Bulacan dahil ngayon maulan.
1: Okay, alright. Oh, sige. Wala kang ano, wala kang labas-labas sa mga pinupuntahan mong mga gig, wala?
2: Ngayon, wala.
1: Wala? Ah, nakakalungkot.
2: Nag-iipon ng...
1: Sa bagay?
2: Ng...
1: Tsaka ano na, Jask, 15 na. Konti na lang birthday mo na. Oo, September ka din. Oo nga. So,
2: okay.
1: So yun ang pinag-iipunan mo na makaano ka, maka...
2: Mapanggala.
1: Makapanggala ka sa birthday mo. Ganun. Yun ang iyong...
2: Nag-book na eh. Ano na?
1: Wow! Tama ba?
2: Gastos na lang eh.
1: Tama ba yung date nang na-book mo? I-make sure
2: yung
1: mo yan.
2: Yung hotel, tama. Wala pa yung ano... Hindi ko nabubuk yung bus.
1: Wala pa yung bus.
2: Lagi kong i-triple check ko pa yan.
1: Correct. Oo, sana maging example ako sa inyo, di ba, na huwag kakalimutan.
2: Para matuto tayo sa pagkakamali.
1: Ako na lang magkakamali para hindi na kayo. Oh, ako na magkakamali para hindi kayo malito. Okay? Huwag niyo kakalimutan yan. Pero doon ka din ulit magagala. Wow, magbabagyo ulit si Jazz. Sa bagay. Sobrang lamig daw ngayon dun sa Baguio. I mean, maulan pala, di ba? So,
2: maulan.
1: Ibig sabihin, malamig din yun. Kasi syempre, pagka maulan, di ba? Nakaka-trigger lalo ng lamig nila dun.
2: Last year, punta ako maulan din. Kaso, di ko talaga gusto pag maulan.
1: Hindi ka ano? Kasi...
2: Hassle.
1: Oo, tama naman yun. Hassle. Tsaka nakakalungkot. Pero na-try mo nang pumunta ng Baguio na, alam mo yun, yung hindi ka lumalabas. Pumunta ka pa ng Baguio, di ba? Kasi parang
2: sayang eh.
1: Parang yun yung trip ko naman sa mga susunod na balik. Yung wala masyadong gagawin pero magbubuka ng medyo cozy-cozy na Alam mo yun, yung mga pinagsistayan doon, tapos parang sulit kung meron ka nung ano, yung nakikita mo na agad yung ano, yung mga... yung view, di ba? O pagka ganun, tapos wala lang, di ka lalabas, doon ka lang. Parang yun naman.
2: Yung mga nakikita ka ako sa TikTok, nag ano daw siya, ano tawag niya, bed rat.
1: Yung ano, nakita mo yung slow morning pero naka-pass forward. Hindi mo nakita yun? Sabi niya, oo, sabi niya, slow morning in Baguio, tapos naka-pass forward, naka-timelapse sila. Sabi nung comment, anong slow dyan? Eh, naka-pass forward na mga... Ugali talaga ng mga tao sa TikTok eh, masyado eh.
2: Kung ano yung mga naka-comment dun eh, merong, ay, nakatulog.
1: Oo, di ba? Pambihira.
2: Random.
1: So, ikaw, ano ang feeling mo, Jask? Ano ang feeling mo dyan?
2: Feeling ko magagastos ko yung sahod ko. Kasi parang may mga gusto ko bilhin na ano eh.
1: Itong sahod?
2: Magsisale. Hindi ko sure kung ano, kung ito or yung
1: next.
2: Kasi magsisale daw kasi sa katapusan may gusto ko mabili na pantalon. Ano
1: wow.
2: Sa, convertible to short.
1: Ay! Si Patrick may ganyang pantalon. Laging ganyan yung pantalon ni Patrick. Yung may zipper, tapos biglang napuputol. Uso ba ngayon
2: may
1: yan?
2: May ganun ako na, ano kasi, gusto ko lang na gano'n. Pag nagsisimba kasi nakapantalon dapat eh. Pag gano'n, mag-short na.
1: Dapat tatlo. Pantalon, short, tas pwede din dapat brief na lang, di ba? Para pag... Oo, para ano. Kasi ito si Patrick, taga Valenzuela to. So, napaka ergonomic sa kanya nung ano na yun, nung pantalon na yun. Kasi pagka binabaha dun sa may kanila, nagsishort lang siya o kaya naiinitan siya. So, ano, yun din ba ang goal mo? Kaya gusto mo rin mabili yung ano?
2: Hindi naman. Parang ano lang, natutuwa lang ako. Pwede ka siyang gamitin as short o kaya pantalon.
1: Tapos nakita ko pa nung sumayaw to si Patrick kasama si Tita Doc, medyo nakalaylay yung zipper nung... ano, hindi mo gagawin yun.
2: Ganun palang style.
1: Oo, yung parang medyo laylay yung zipper eh. Nakabukas ng konti para hip-hop na hip-hop yung itsura eh. Nakita ko eh. Pero maganda
2: ka yun. Hindi ako ma-forma eh.
1: Yan, isang brand lang ba yan? Or medyo uso yan ngayon?
2: Iba-iba. Marami akong nakikita eh. Oh. Basta may nabilay ko 2 years ago na
1: dahil?
2: Natuwa ako eh.
1: Paano kung yung zipper niya lengthwise, pahaba? Paano kung pa ganun yung zipper niya? Hindi
2: parang
1: naman.
2: Sa ano yun eh. Sa pag-ihi yun eh. Yung...
1: Tama. Lengthwise, no? Kasi nakita, parang, dahil dyan naiingit na ako, parang gusto ko na din yun. Gusto ko na din ng ganun. Maghahanap din ako ng... Oo, sa gilid, di ba, dito slit mo, o ganun, para ka nang... Para ka na magbo-ballroom nun pagka ganun yung ano.
2: Pwede pa, ano, pa-customize.
1: Oo, parang imbis pa ganun yung zipper ng pants mo, no? Tama. So, balak mo siyang gawing short. So, sa tingin mo, pag binili mo yun, ano ang mas madalas mong susuotin? Yung naka-pants ka o naka-shorts ka?
2: Depende kung ano nasa cabinet.
1: Tama naman. Hindi mo mahirap laban yun, Pat, pagka gano'n sa bagay. No? Labahan mo na lang siya as...
2: Baka washing machine naman. Eh.
1: Oo, lalabahan mo siya ka. Laging dapat nakadikit pag lalabahan mo. Kasi pagka mamaya nilaban mo,
2: kulay, eh.
1: Tapos nawala yung kalahati, di ba? Hindi mo na magagamit. So, kailangan laging as a pants siya lagi. Sabi niya, but lengthwise yung zipper ng pants. Ano yun? Magmumukhang saging naman. Sinasabi ko lang kasi nakita ko yun eh dito sa may ano nga yun eh, sa may hita, di ba, sa may thigh part yung ano nun, di ba, yung zipper nun, di ba?
2: Parang chicken lang.
1: Correct. Ano gagawin ko? Nasa thigh eh. Yung thigh part yun, di ba? Pero maganda nga yun, tama. Parang ano, no? Parang kumbaga dual purpose, ano. Sige.
2: So, may ganun na ako dati. Gusto ko lang madagdagan pa ibang kulay na.
1: Ano? Sa
2: ibang brand.
1: Anong edad ka nagkaroon? Nito lang ba umuso yan?
2: Two years ago lang ako. Basta ako sa mall, tumitingin akong pantalon kasi.
1: Bakit di ko nakikita?
2: Ayoko kasi nung pantalon na masikip sa hita. Yun yung struggle ko kasi.
1: Ayaw mo nang ano.
2: Kaya maluluwag yung binibili ko pantalon. So,
1: gusto mo yung...
2: Tapos may nakita ako sa mall na ano, ang galing na si zipper.
1: Parang ano mo, nai-imagine ko na parang dancer yung biglang ginagaling. Biglang hinahagis yung dulo ng pantalon. Parang kang beanie nun, di ba? Nag-change costume, di ba?
2: Change outfit.
1: Ang galing. Gusto ko din yan. Pag nakakita ako yan, bibili din ako dahil gusto ko lang makivibe sa inyo ni Patrick. Kasi parang okay nga din yun. Ano?
2: Pero di ko alam kung uso yan o hindi. Ano, eh, kasi gusto ko lang talaga.
1: Gusto mo, tapos si Patrick meron din. Feeling ko ano naman siya, kumbaga, ano ba tawag doon? Sulit naman siya pagka ganun siguro yung binili mo. Sabi niya, sa, ay, sa UK yun? Ang galing naman. Sa UK pala yung kay Patrick. Kasi parang wala akong masyadong nakikita. Kasi mahilig din ako magtingin ng pantalon. Kasi ako naman din problema. Ako naman, ang problema ko, yung laging mahahaba masyado yung mga pantalon na gusto ko. Galing.
2: Ay nga, mahaba nga lang din sa akin pag na-pants mode.
1: Oo, tama. Pero yun nga, wag mong kakalimutan. Kasi mamaya, nakukupas na yung shorts mode niya. Tapos, hindi mo nagagamit yung pants mode niya. So, mag-iiba sila ng kulay. So, dapat eh.
2: Yun nga, sabi sa akin nung titinda, ano daw, dapat sabay lalabhan.
1: Correct. O, kahit na sinuot mo siya as shorts, kailangan lalabhan mo siya as pants. Maganda yun na. Gusto ko din yun. At saka parang feeling ko, halimbawa, magagamit mo yan pag halimbawa galing ka sa birthday yan. Kunyari lang birthday yan, 'di ba? Tapos syempre naka-pants ka, 'di ba? Tapos pag-uwi mo galing bahay, pwedeng mag-shorts ka na lang, tanggalin mo na lang yung zipper, 'di ba? Kasi lalo na pag hindi yung paglilim, halimbawa, nasa bahay ka ng kamag-anak mo, 'di ba? Parang syempre nakakatamad na mag-pants doon, pero at the same time, parang gusto mo naman medyo presentable ka pa rin. So, mag-shorts ka na lang, tama? Maganda 'yun, ha. Ganun ka. Anong tawag doon?
2: Ano, convertible ba, parang ganun?
1: Parang,
2: pero kadalasan cargo yung ano eh, yung yari nun.
1: Parang transformer sila, ano? Parang ganun. Pag tinanggal mo, transform. Autobots. Gaganon ka dapat, tama. Pero sige, dahil dyan binigyan mo ako ng ano, ng idea. Feeling ko gusto ko din yan. Oo, ng gitero ako eh. Ano pa ang feeling mo, Jazz?
2: Feeling ko ulan ulit.
1: Feeling ko din, pero doon na lang tayo sa brighter side.
2: Pero wag naman
1: sana. Oo, di ba? Parang feeling ko din naman yan. So, sige. Ano pa?
2: Yun baka naman, pag nagwi-wish tayo na ano, di pinagbibigyan. Ano sa reverse psychology?
1: Oo, so sana ano, sana umulan. Para umaraw ulit. Sana umaraw na ngayong weekend na ito.
2: Oo, okay.
1: Alright. Ako may feeling din ako, Jask, no? Alam mo ba yung feeling ko?
2: Ano yun?
1: Feeling ko magre-request ka ng 2,000.
2: Meron na nga ako naka-prepare.
1: Ah, meron na.
2: Song of the Millennium.
1: Wow, talaga naman. So,
2: tama ba yun yung pangalan segment?
1: Oo, Song of the Millennium. Tama. Ano ba ang... Diyos ko, ito na sinasabi ko talaga. May mga nakakalusot na dun sa ano, sa butas ng Song of the Millennium natin, no? Ano ang Song of the Millennium
2: dyan? Try ko yung ano, meron ba nung The Only Exception by Paramore?
1: sobrang millennium ka naman, bro.
2: Saan din 2007 ba yun?
1: Wala, parang wala kami noon. Next.
2: Ayun, awit.
1: Awit. anong next? Parang kasi may nakita ako ditong mga millennium eh. Hindi ko alam kung sa'yo to. Ano ba yung next millennium mo dyan?
2: Ay, ano yun? Ala, na-pressure ako. Yung Coldplay, ano yun? The Scientist.
1: The Scientist. The Scientist daw. Ano, papasok ba sa millennium natin? Napapakamot yung producer dito. Sige ka. Tingnan natin. Let me see. Oh, anong verdict dito, sir? Oh, oo na lang 'no.
2: Thank you po.
1: Sabagay, ano naman 'to? Ano naman na pero sandali, medyo kumakabig.
2: Ay.
1: And yung jury natin na eh, ano pa, nag-uusap-usap pa yung mga jury. Oo. At talagang pinag-iisipan pa ho ng mabuti kung makakapasok ba ito sa millennium. Ito naman kasi kung maka-millennium naman eh. Wala ka bang...
2: 2003 yan.
1: Oo, medyo ano-ano dyan. 2003? Ano ba ang...
2: Yung Coldplay.
1: Teka nga, i-research ko nga. Start of the millennium. Ay, parang ano pala, kumbaga anong sakop ng millennium. Okay. Oh, nandito na. So, I think it's a yes. Okay. Oh, para ano, para unforgettable para sa iyo. Alam ko na.
2: Thank you so much.
1: Alam ko na mga
2: yung kailan mo yun? Nung isang araw yung pinaka-unforgettable.
1: Oo, oh, yung nag-ano, di ba? Parang first time dito. Pero again, sa mga ano, kasi siyempre marami tayong listeners na 60s to 80s, di ba? Pero siyempre, tama din naman, no? Kumbaga, ang remember your music, eh para din sa mga... yung sa lahat for all, all diba? So kung merong medyo mas bata, ibig sabihin recent lang din yung throwback nila, so okay.
2: Tsaka ano po, nag-share tayo ng mga kanya-kanya nating music dito. Wag ka nang tayong appreciation,
1: wag mo nang anuhin.
2: Ay, sorry.
1: Okay na, okay na. O sige na. O ay diretso mo para di mo talaga makalimutan ni intro mo tong ano mo. Ikaw ang mag-justify ngayon itong yung ano, i-justify mo just.
2: Kapamilya, makilahok na sa huntahan with Kuya Dan. Duktungan niyo lamang ang mga salitang feeling ko black ang oras natin. 1:35 na po ng umaga. Tugtugan, huntahan at mga balitang kailangan niyong malaman. Ang tabayanan, alaalay balikan sa programang kasama sa puyatan ng buong nation, Pasok for All Generation. This is wow. Remember Your Music sa DZMM. Kapamilya, narito na po ang Coldplay with their song The Scientist. Enjoy the music, everyone.

0: Halika na. Puntahan na kasama si Kuya Dan.
1: Oras po natin, 1:49 ng madaling araw. Kasama niyo pa rin si Kuya Dan at tuloy-tuloy ang huntahan natin. Sasagutin niyo lamang ang ating dugtungan portion sa umagang ito. Feeling ko, ano ba ang feeling ninyo? Sabi ni Miss Mary Jane Toso, oy, si Ate MJ. Oh, sabi niya, hello, good morning po. Happy weekend, Kuya Dan. Pabati po kay Mami Lynn. Advance happy birthday po on Monday. Oy, happy birthday po. Wish ko lang po sa kanya na sana humaba pa ang kanyang life, stay beautiful, and maless ang pain na nararamdaman niya. Laban lang po, Mami, at huwag mong kalimutan na nandito lang kami ni Gigi bilang mga caregivers mo na handang alagaan ka. Oh. Mahal ka namin. Salamat po. Ang request ay through the years. Advance happy birthday to you, Mami Lynn, ng Barangay Dalig, Antipolo City. Oo, sayang hindi ko maabutan ang birthday ni Mami Lynn kasi Tuesday ang pasok natin. Pero happy birthday po, Mami Lynn, ng Antipolo City. Feeling ko, yan ang salitang dudugtungan ninyo sa ating huntahan ngayong umaga. 10 minuto bago mag-alas 2, kausapin na natin next caller. Punta naman tayo sa Pangasinan, nasa linya natin si Jeffrey. Jeffrey, good morning.
2: Hello, good morning. Swabbing weekend sa iyo, Kuya Dan. How are you?
1: Swabbing weekends din sa iyo, Jeffrey. Ano to? Ka-shift kita, 'di ba? So ibig sabihin, may shift ka din ngayon.
2: Yeah, kasi yung office namin ay sa Davao. So in-observe namin yung local holiday. Kasi kadayawan doon. So,
1: today?
2: Holiday kami.
1: Wow, sarap naman ng holiday. Ang galing naman nun. So,
2: holiday,
1: parang
2: local holiday.
1: Dahil holiday sa main office, parang kayo din. Ang galing.
2: Totoo.
1: That's nice.
2: Yeah, hayahay ngayon. Pero, syempre, may mga deadline pa rin na kailangan ano.
1: Correct.
2: Kasi gumagawa ako ng content kasi para doon sa kliyente ko. So, kailangan ano, i-upload. Kailangan i-upload mga dapat i-upload.
1: Kumbaga,
2: para
1: less...
2: pagka-upload. Para pagka-upload. Ano lang, after ng katawag na to, tulog na.
1: Tama. Tsaka, less pressure today kasi nga alam mo na mga ano, holiday. Pero, kung makakabawas, why not, di ba? Bawas-bawas na lang din para hindi matatambakan ng work. Tama naman yun.
2: Para di na mag-carry over pagbalik ko ng Monday.
1: Mag-report.
2: Gagawa na naman ako ng report.
1: Ang importante, maaga ka makakatulog today. Yun ang the best.
2: Totoo. Kasi may lakad, may ganap ng alas 12, which is medyo naaalangan akong pumunta kasi bahanan. Ewan ko, tinitingnan ko kasi mga Facebook posts ng mga going to Kalasyao.
1: Oy.
2: Kalasyao going to Lagupan.
1: Speaking.
2: Ano pa rin? Medyo baha pa rin eh.
1: Ano ba naman yan? Paano yung mga puto dyan kung gano'n? Oo, ang puto Kalasyao ni Tin. Oo, di ba? So ano pala siya? Kaya siya nga tinawag na puto Kalasyao kasi yun talagang sikat dun sa ano sa Kalasyao.
2: Exactly.
1: Sarap. Masarap siya.
2: May isang brand nga doon na na-feature sa ano sa dating Philippine edition ng Amazing Race. Mm.
1: Naputo din?
2: Brand dun, eh.
1: Puto? Oh,
2: puto, putuhan. Oh, Bella. Bella's puto.
1: Amazing. Kasi
2: so,
1: hindi ko matandaan. Feeling ko naman nakakain na ako niyan. Pero yung kahapon lang ba yun, Tin? Yung kahapon na natikman ko na, sarap. Kahit na medyo maasim-asim nga ng slide. Pero,
2: may aftertaste.
1: pero yung asim niya, hindi siya ano, para siyang, alam mo, yung asim ng lambanog. Yan. Parang ganon, yung medyo acidic na lasang alcoholic na something. Basta, masarap naman. All in all, masarap. Dami ko na nakakain.
2: Nasa borderline na.
1: Borderline! Nasa ganon siya. Feeling mo, Jeffrey, anong feeling mo?
2: Feeling ko, bukod sa may feelings na ako sa kanya, pang feeling.
1: Ano yun? anong feeling?
2: Isa pang feeling ko ay medyo parang masakit na yung likod ko. Medyo, hindi ako nakalabas ngayong araw nga, dulot ng bugso-bugso ang ulan dito. Hindi ako nakabike, hindi ako nakapaglakad ng mahaba-haba. Hindi ako nakapag-workout. Ang lamig kasi.
1: Bakit?
2: Sumama yung lamig ng panahon. Tsaka pabugso-bugso pa rin yung ulan dito. Hindi nga sumili pang araw buong umaga
1: Sandali.
2: I don't know.
1: Hindi mo tinry ang aking payo kahapon na i-search. I-search sa YouTube ang 30-minute walking.
2: Mm. Ah, 30-minute walk. Hindi, meron naman ako noon. Meron naman ako noon. Kaya lang talagang ano eh, antok.
1: Kumbaga parang bedweather talaga.
2: Too much on my plate din. Maraming ang ano, marami akong ginagawa. In fact, marami akong nasa computer, nasa laptop nga, personal laptop ko ako buong araw eh. Para gumawa ng mga assets namin para sa church sa Sunday.
1: Mm-mm, correct.
2: So ako gumagawa ng mga graphic materials namin.
1: Mm-mm.
2: Tapos inahanda ko na yung live stream.
1: So kumbaga gusto mo na lang ipahinga na lang ganun.
2: Gusto ko nang ipahinga na lang muna kung may mga bagay na ipagpapabukas, I make sure na ano, medyo magaan-gaan na lang para ano, kumbaga, hindi na ako ano, matabunan.
1: Kumbaga rest din pag may time, 'di ba? Kasi kailangan din naman talaga natin 'yan.
2: Oo, dami kong time.
1: Pag may time, maraming time, i-rest ng i-rest yan. Tama naman yun.
2: So, babawi ako ng mandi ko, maganda-ganda ng panahon. Gusto ko nang mag-jogging uli. 5 laps.
1: Kaso nga na, hanggang third week gaw nung nga ni. So, next week yung third week na medyo maulan-ulan pa rin. So, paano yun? Walking nga. Sobrang advocate ako ng walking.
2: Meron akong ginagawa dati hanggang kailan pa. No, isang buwan ko pa ginawa. Fast walking for 30 minutes na 5,000 steps.
1: Tama din 'yon. Okay din 'yon. Oo.
2: Pero meron namang counterpart na 10,000 steps na almost 70 minutes.
1: Correct. Matagal yung 10,000.
2: Steps yun. Pero fast walk pa rin.
1: Pero depende kasi yan sa goal mo, 'di ba? So kung ang goal mo ay kumbaga fat burning stage ka lang, doon ka lang sa yung may zone yan eh, 'di ba? Nasa second zone ka pa lang. Yung walking lang. Pero kung gusto mo yung talagang papawisan ka at for aerobic ano na talaga, yun nga, kailangan mo yung fast walking. Okay din yun, no, sa bahay. Kasi dati ako, ang thinking ko, kailangan ko pa ng treadmill sa bahay para lang makapag-walking. Hindi naman pala kailangan.
2: Kailangan. Body weight lang talaga, puro.
1: Tama. At saka pwede mo nga dagdagan yun. Ako, may binili ako na vest na dagdag 5 kilo. So, parang sand lang yata yung laman nun, pero 5 kilos siya. So ngayon, sinusuot ko yun pag magwo-walking ako. So may dagdag resistance, diba? Kumbaga,
2: yan ba yung ano niyo, yung huli niyong selfie ni ano?
1: Correct. Actually, lagi kami, araw-araw kaming nagaganon, hindi ko lang lagi pinopost yung selfie namin. Pero lagi kaming nagwo-walking talaga. Yan ang aming kapalit ng ano, dahil ganito yung work ko, nakaupo lang din. So, kailangan may galaw-galaw talaga tayo. Ikaw din, di ba?
2: Oo. So, naman yan.
1: Mm-hmm.
2: So, tapos, siyempre, ingat din ako sa ano, pagkain din. Medyo napaparami ako ng ano, ng rice. So, bawi tayo sa oatmeal. Uy, masarap ng ano, chicken tinola rice porridge. Ano, chicken tinola oatmeal lugaw.
1: Oatmeal
2: na lugaw. Kasi ganito yon. Ang ginawa ko kasi, supposedly kakain ako ng Karen, nag-crave ako sa tinola, may nagbebenta sa tindahan.
1: Sarap.
2: Nagbebenta sa karinderya, so kumuha ako ng order. Mga 50 pesos yata dito. Pero may konti pang manok, mga dalawang malalaking hiwa pa.
1: Mm-hmm.
2: Pero yun nga, the problem is wala nang masyadong kanin. So naisip ko tuloy.
1: Oatmeal.
2: Why not yung pakuluin ko yung ano, yung broth ng tinola, tapos himay-himay ko na lang yung pieces ng manok, tapos doon ko na ilubog yung oatmeal.
1: Ah, sarap.
2: Hindi na ako nag-effort na ano, magtunaw ng cubes tsaka May lasa na. So yun. Nasold naman ako. Naging energetic naman ako buong araw na hindi masyadong nagkakape.
1: Mga life hack ni G. Prince na gamit ang oatmeal. Pero okay yun, pwede yun, di ba? Lalo na sa mga mahiling nga sa oatmeal. Basta, ang importante lang naman dyan sa oatmeal, yun nga, yung rolled oats, unang-una, at saka wag na masyadong magdagdag ng mga sugar, at saka matatamis. Kasi yun na nga yung purpose nyo, kaya ka nga nag-oatmeal, di ba? Para makabawas ka sa sugar mo. Pag nadag-fiber, bawas sugar.
2: Substitute sa kanin, sa sa white rice.
1: Tama. Pero
2: yung kinukuha ko naman din, wala namang sugar yun.
1: So, yung rolled oats, okay yun. Oh, wala siya.
2: Rolled oats.
1: Tama. Alright. Maraming salamat sa another tips mo para sa iyong pa-oats dyan, Jeffrey. Bumati ka muna sa mga gusto mong batiin.
2: Yan. Sa mga kasama namin sa ano, sa The Feast, The Gupan, at yung The Feast. The Feast kasi is Catholic prayer community kung saan nabibilang din si Pops Eric. Si Pops Eric pa ay matin ng Feast Novotel.
1: Mm-mm.
2: Kami, Feast Dagupan, dito sa Robinson's. May Robinson's Mall dito. So, hindi kami nag-meet.
1: Mm-hmm.
2: So, yun. So, yeah, kita-kita ulit tayo sa Sunday. Hindi ko pa nga alam kung mag-o-onsite kami o mag-o-online lang kami. Kasi kung ganitong baha, ang leader namin, bigla magsasabi, online na lang tayo, live stream online.
1: So,
2: tingnan natin yung mangyayari. So, hello sa inyo, Janet. Kita-kita tayo on Sunday, whether online or on-site.
1: Alright.
2: Yeah?
1: This Sunday yan. Okay. Ano ang song request mo, Jeffrey?
2: Nag-request ako sa sa Viber ng I Can't Find the Words to Say Goodbye, pero papalitan ko na lang. If You're Not Here.
1: If you're not here.
2: Yes, by Apritada.
1: Apritada ba yun?
2: Minudo yun.
1: Teka, bakit wala tayong If You're Not Here? If you're not here,
2: ah, wala.
1: Wait, try mo nga ng Minudo yun, di ba? Nalito talaga sa
2: ulo.
1: Ano ba yun? Wait lang, sandali. Ayun, meron. Kasi sabi mo, apritado eh, hindi tuloy lumabas. Alright, sige, maraming salamat, Jeffrey. Good morning sa inyo.
2: Magana na akong matulog.
1: Yan, alright, sige.
2: Pakinggan ko muna yung kanta.
1: Ready mo na yan. Alright, salamat. Good morning.
2: Thank you, bye.
1: Bye-bye. Si Jeffrey Duhali gumapos ng Pangasinan ng ating nakakwentuhan sa oras nating isang minuto makalipas sa alas 2 ng umaga. Marami pang huntahan sa pagbabalik yan ng Remember Your Music.
0: Remember Your Music sa DZMM.

Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod, magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, ang oras, 2 minuto makalipas ang alas 2 ng umaga.

0: mga awiting masarap balik-balikan. Remember your music. Remember your music. Kasama si Kuya Dan.
1: The songs of the millennium na talaga namang kina-enjoy ng ating mga ng mga millennials natin dyan na nakikinig. Back-to-back hits from Silent Sanctuary, Pasensya Ka Na at Ikaw Lamang. At kanina rin napakinggan natin, ano, Up Dharma Down with the song Tadhana. Dito lang yan sa Remember Your Music. Pumapalakpak ang tenga ng mga millennials dyan na talaga namang parang feeling daw nila bumalik sila sa high school days nila. Oo, kasi yung mga tugtugan noon eh, ng mga high school days eh. Sabi ni Jask, umabot daw sa, ano ba yun? Di na daw niya inintay ang K-pop's playlist. Nagpapatugtog ba si Chipops ang ganito? Sa bagay, no? Pwede, no, sa kanya. Paano ba yan? Ano? Minsan din. O, dito din yung minsan. Next year na ulit tayo mag- Dito din naman, minsan lang to eh. Next year na ulit yung kasunod. Oo, sulit na natin, di ba? This week, di ba? Oo, kasi bagay din naman sa panahon, di ba? Maulan, tapos eh. Okay na okay, ano? Ay, oo nga pala, gusto ko mag-thank you, no? Nakarating dyan sa may Esguerra Gate ang Kasoy. Oo, dumating siya. Oo, maraming salamat kila Miss Irene at Miss Iban. Nagulat ako eh. Oo, sabi daw, Kuya Dan, baka pwedeng ano, ikaw nang umabot nitong pakasoy. Sabi ko, oo, amoy ano, amoy pulbos eh. Thank you. Nakapag-picture kami kasi mabilisan lang no habang nag-songs tayo kanina. Mabilisan transaction lang yung kasoy na i-deliver agad yung kasoy. Ano? Pero masarap, in fairness. Ito pala ang kasoy nila. Malambot. Oo, malambot at malinamnam at ang pinakagusto ko walang sumasabot sa gilagid. Walang sabit yung kasoy. Ang sarap-sarap. Oo, sabi ni ano, nakarating ang Vietnamese kasoy. 'Di ba ang kasoy letter C, 'di ba? Letter K ba 'yon? Mali ba ako? Tama 'di ba? Letter C kasoy. Sabi ni Aljun Merciales, OMG, ratsyada ng Silent Sanctuary. Tari na yung ratsyada. Feeling ko, ano ang mga feeling ninyo? Sabi pala ni Sir Eduardo, may entry pala siya. Ang feeling ko, dapat na akong matulog, pero feeling ko, wag muna dahil on air ang RYM. Ang hirap tiisin, hindi ko kayang tulugan. Ano, tulugan? Tulungan? Tulungan? Tulugan? Alam ko, tutulungan ako nito. Tapos kailangan ko daw banggitin yung... Ayoko nga, bakit ko babanggitin? Si Sir Eduardo yan eh. Pahaba-habain natin ng konti. Mamayang mga 3:39 bago ko babanggitin yung ano, yung word na gusto niyang babanggitin ko. Okay ba yun? Okay ba yun, Sir Eduardo, ha? Ano, abangan mo, babanggitin ko yan ng 3:45 AM. Kasi sabi niya kailangan ko daw ibanggitin yung next word eh. Okay ba yun? Ano, Sir Eduardo? Wala siyang magagawa. Ito muna, di ko talaga mabanggitin. Ito, nakausapin na natin ang ating next caller mula sa Marañaque City. Sabi ni Just Feeling daw niya, hindi ko mababanggit. Ipaalala ninyo, nabanggitin ko yung gustong marinig ni Sir Eduardo na word. Para mabanggit natin mamaya bago magyugyugan tayo. Kausapin na natin next caller from Parañaque City. Nasa linya natin si Kuya Jess. Kuya Jess, good morning!
2: Kuya Dan, magandang umaga po.
1: Parang suwabing-suwabing boses mo, Kuya Jess. Magandang umaga din naman, Kuya Jess.
2: Kuya Dan.
1: Ang ganda ng boses mo, ha? Parang ano, nakatulog ka ba, Kuya Jess?
2: Siyempre naman, Kuya Dan. Kuya Chico.
1: Parang suwabing-suwabing, ano? Talagang may hagod. Alright, nasa ka ngayon, Kuya Jess?
2: Nasa Parañaque ko, Kuya Dan.
1: Ah, sige, gusto mo ba? Ganda tayo mag-uusap dalawa. Pabiyala naman kayo na pagbigyan.
2: Okay lang, Kuya Dan.
1: Okay lang. Oh, sige.
2: Walang kasunanan. Trabaho lang, Kuya Dan.
1: Sige, pagbibigyan ka na, Kuya Jess. Dudugtungan mo salitang feeling ko. Ano ba ang feeling mo, Kuya Jess? Sige nga.
2: Ang feeling ko, Kuya Dan, mukhang hindi na uulan ngayon. Mukhang magandang panahon ngayon. yan, Kuya Dan.
1: Ay, gusto ko yung nararamdaman mo. Gusto ko yung feeling mo, Kuya Jess, ha? Sa Paranaque ba, nag-uulan pa rin, Kuya Jess? O hindi na?
2: Hindi na gaano, Kuya Dan. Marami niyang tubig sa hanggat. Kaya wala na ang ulan ngayon sa Bulacan, Kuya
1: Dan. Solve na ang iniipon nating tubig. Kaya titigil na, no?
2: Kuya Dan.
1: Pagka hindi na umulan mamaya, saan ang punta mo, Kuya Jess? Saan ang lakad natin dyan?
2: Ng konti, Kuya Dan.
1: Yeah. Tapos,
2: kaya lang, sira ang speaker, Kuya Dan. Papagawa pa.
1: Oh, edi, i-acapella mo na lang muna, Kuya Jess, para talagang marinig ang swabing-swabing mong boses, Kuya Jess. Okay ba yan?
2: Okay lang, Kuya Dan. Pupuntahan ko sa, ano, sa Raon mamaya, baka sakaling gawa na. Aming nakikinig sa iyo dyan, Kuya Dan, yeah. Mga taga-Raon.
1: Batiin mo yung mga taga-Raon na nakikinig sa atin, Kuya Jess.
2: Binabati ko yung mga taga-Raon. Magandang umaga sa inyong lahat dyan. Kuya Dan. Saka feeling ko, Kuya Dan, kaganda na ang ano natin, ang panahon natin sana. Mawala na yung ulan kasi marami na tayong tubig.
1: Yeah. Alam mo kung paano gaganda ang panahon natin, Kuya Jess. Sabihin mo ang sabihin mo ang salitang, oh yeah, gaganda ang panahon natin. In 3, 2, 1. Yun, oh. Yeah. Wala na. Gaganda ng panahon natin yan. Sabi mo ng magic word, Kuya Jess. Talagang, sana nga gumanda para, di ba, makalabas-labas ka na at makapag-gig ka na kayo ulit, no? Kasi yung mga babayan natin na sa kalsada din, dyan na, kumbaga, dyan ang kabuhayan nila, baka nagtitinda o kung ano man. Siyempre, hirap ngayon, di ba, pagka maulan, no? So,
2: oo nga po, Kuya Dan, di nakakabenta yung mga nagtitinda ngayon.
1: Siyang tunay, kaya...
2: No income.
1: Correct, no? Tsaka, kasi siyempre, pag maulan din, wala din masyadong lalabas na tao, edi mahina ang benta, kaya sana makaano na sila dyan, makalabas na.
2: Opo. Mm-hmm. Kaya kami, mahina din kami. Ganun din, sabay-sabay kami lahat.
1: Oo, kasi ang trabaho ninyo ay yung nasa volume din ng taong mga dumadaan, di ba? Kaya katulad mo, nag-gigit.
2: Opo, Kuya Dan.
1: No? So, tama
2: opo,
1: naman.
2: Bibigay kami ng ano sa kanila.
1: Entertainment.
2: Ligaya sa pagganta.
1: Correct. Entertainment sa daan yan sila, Kuya Jess. Alright. Ano pang feeling mo, Kuya Jess? Ano, mayroon ka pa bang ibang feeling dyan?
2: Feeling ko, ano, masarap kumain ng... Kuya Dan, subukan mo yung ampalaya at saka alugbati, Kuya Dan, masarap.
1: Ampalaya at alugbati? Oh, sige. Yun ang imbis na... Ano bang hinahalo usually sa ampalaya?
2: Igisa mo, Kuya Dan, lagyan mo ng baboy. Masarap yun. Uy. Ang iluto ng misis ko nung nakaraan, Kuya Dan. Ang sarap kaya.
1: Sige. Gusto ko yung mga ganyang recipe ng gulay. Itatry natin yung mga paalugbati na yan at saka ampalaya.
2: Oh,
1: sarap yan. Masarap yun.
2: Kuya Dan, sarap yun. Guiding pa dun sa sinasabi niyong oil milk. Ang masarap dun, Kuya Dan, lagyan mo ng ampalaya. Pakulit mo, sarap yan.
1: Alin?
2: Daw ng malunggay pala, Kuya Dan, malunggay.
1: Ah, hindi alugbati. Akala ko alugbati.
2: Malunggay.
1: Malunggay.
2: Ampalaya
1: at malunggay na dahon.
2: Hindi, malunggay. Hindi, dun sa ampalaya with alugbati, yun ang igigisa mo.
1: Oo.
2: Kuya Dan. Tapos ang dessert mo, yung magdagdag ka lang kung sakaling gusto mo kumain ng oatmeal. Lagyan mo ng dahon ng malunggay.
1: Ah, oatmeal with malunggay. Ah, pwede. Correct. Oo, tama din yun. Pwede rin yun. Kasi yan, 'di ba? Power nga yang yung malunggay no? Ano 'yan? Maraming sustansya yan. Correct. Sige.
2: Kuya Dan.
1: All right.
2: Tingin ko na kainin mo, Kuya Dan, para medyo diet ka ng konti. Kakain ng baboy, Kuya Dan.
1: Aray ko. Sige.
2: Para maging kagaya kita, Kuya Dan.
1: Kaya nga alam
2: ko.
1: Alam ko, nakita ko 'yan, nakita kita, Kuya Jess. Long hair na sexy pa. Sige.
2: Medyo nagpapahaba pa lang ako, yun. Pakita ko.
1: Ayaw nga pala, hindi ka na ulit long hair. Sige, next kita ko sa'yo. Kailangan magkasingkatawa na tayo, Kuya Jess, ha? Magpapasexy na. Sige. Osha, bumati ka sa mga gusto mong batiin, Kuya Jess. Go ahead.
2: Binabati ko sila, Tess Orian, si Cesar Corpus, si Ate Flor ng Victoria. Baka makapunta ako dyan. Ate Flor, saan ba kayo sa Victoria, Tarlac? Makakating din ako dyan.
1: Alright.
2: Tapos minabati ko si Jazz. Saan ka ba dito? Saan ka ba, Jazz, sa Bulacan? Mapasyalan kita dyan. Gusto kong pumunta dyan sa lugar mo. Sabihin mo naman.
1: Yan. Lagot ka, Jazz. Mapasyalan ka na din ni kay Jazz.
2: Oo, makikita tayo, Jazz. Narinig ko lagi yung boses mo. Idol kita, Jazz.
1: Oo.
2: Gustong-gusto ko yung pantalon na sinasabi niya may zipper. Alam mo, Kuya Dan, anong tawag doon?
1: Ano?
2: Pants with...
1: ano?
2: Okay, Dan. Pants with short.
1: Ah, pants with short. Ah, okay. Yeah. Tama naman, literal naman, correct. Oh. Sige.
2: Sana bigyan mo ako ng tip niya kung magkano yan. Mahal ba yan? Para makabili ako ng pag-ipunan ko yan, Kuya Dan. Gusto ko rin yan eh.
1: Ay, di pa nga din ako nakakita niyan eh. Hayaan mo't pagka nakahanap na din ako yan. Sa babalitaan ko din kayo.
2: Okay, Kuya Dan, balitaan mo ako.
1: Alright.
2: Binabati ko yung mga kamag-anak ko dyan sa Laloma, Kuya Dan. Marami pala nakikinig sa iyo sa Meritiro, Kuya Dan.
1: Oy, sarap dyan. May Paris dyan, di ba? Sa Meritiro.
2: Oo, Kuya Dan. Yung mga... Opo, meron dyan. Yung mga pinsan ko dyan, si... Yung mga pinsan ko, Esperanza Family, tsaka yung daddy ba din ko, tsaka mami natin. Matagal na po kami hindi nagpapangita yan. Daddy, yung mamangkin mo, hindi na ako nakakita. Si Jesse Morante to. Sa Paranaque kami nakatira.
1: Alright, sige. Okay.
2: Yan, Kuya Dan. Tapos yung tatay ko sa Dasmariñas, minabati ko. George Morante, tsaka yung mga pinsan ko dyan na Esperanza, tsaka Morante Family. Tsaka si Tatay Eduardo, binabati ko. Kamusta ka na, Tay? Sana makarating ako sa baluarte mo dyan.
1: Yan. Parang ang dami mong gustong, ang dami mong gustong ikutan na, Kuya Jesus.
2: Oo, ganun talaga, Kuya Dan. Tapos, yung gusto ko ba makarating dyan sa Tagaytay, Kuya Dan? Masarap mamasyal dyan, Kuya Dan.
1: Ah, correct naman dyan. Pabulalo ka dyan, Kuya Jesus, pag nasa Tagaytay ka.
2: Oo nga, Kuya Dan. Oo. Batangas naman, doon.
1: Yan. Sige, ikutin na natin Kuya lahat Dan. Para wala nang matira.
2: Lahat na yan. Kasi, Silito ng Laguna, binabati ko. Tapos, yung lahat-lahat na lang, pati yung asawa ko, binabati ko, nakikinig, baka magalit, Kuya Dan. Pati yung pamilya mo, binabati ko lahat, Kuya Dan.
1: Wala na, walang nalampasan na.
2: Wala na, Kuya Dan. Nakain nakasagot sa akin, binabati ko. Tsaka si Susan, nakikinig yan, binabati ko.
1: Alright. Sige, anong song request mo kay Jess?
2: Pwede ba dalawa? Yung All of the Sudden, tsaka Papi Love.
1: All of a Sudden at Puppy Love ang song request. Okay, sige, Dan. Sige. Salamat Kuya Jess at salamat sa pagtawag sa paghuntahan.
2: Salamat
1: sa
2: Kuya Dan. God bless you sa pag-uwi mo.
1: Alright, ikaw din. Ingat-ingat.
2: Okay.
1: Si Kuya Jess ng Paranaque, ang ating kwentuhan. Hindi ko nabanggit daw. Oh. Binabati ka daw ni Kachiko. Puppy Love at saka All of a Sudden. Ano maganda yung kay Paul ay Eddie Peregrina muna back to back para parehong Eddie Peregrina yung song request niya. Alright, sige, ang oras natin 2:32 ng umaga. Si Kuyang Chico ay nakikinig. Bakit anong oras na hindi ka pa rin nakakabalik sa bahay mo? Nasaan ka? Gaano ba kalayo yung gaano kalayo yung work mo hanggang sa Laguna, Kuya Chico? Ba't inaabot ka ng 2:30? Saka saan ka ba nag-u-turn dyan? Baka pamali-mali yung mga U-turn mo kaya inaabot ka ng ganito. Sabi niya malayo. Anong oras ka nakakabalik? 2:33 na oh. Parang hindi na ako naniniwalang malayo. Parang masyado kang maraming stopover siguro. No, baka yan ang problema mo. Masyado kang maraming stopover kaya hindi ka nakakarating. At saka Kuya Chico, bago tayo mag-ano, si Nicky Morena ay nandito na sa Pilipinas. Kitain natin. 2:33 pang oras natin. Marami pang tugtugan at huntahan sa pagbabalik yan ng Remember Your Music.
0: Remember Your Music sa DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM. Kontrobersya, ugong-ugong, ang tunay na pangyayari sa ating bansa. Dito mo matutuklasan, hatid nina Christian Yosores at Victoria Tulad. Sabado at Linggo, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Tele Radio.
3: Kapag nanay, kailangan maging magaling sa pag-budget. So, dapat nakatutok kami sa pag-babalita para alam namin yung update daily ng mga piligid, mga kailangan sa pang-araw-araw. DZMM Radio Patrol sa Ice 30. Una sa balita, una sa public service.
4: Ano mga concerns? Ano mga issues?
0: Pagkakampi ng masang Pilipino.
4: Programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
0: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
4: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
0: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
5: Lalo ngayon matraffic sa Tarsata, hindi ka mainip. Magkinig ka na balita, DZMM Radio Patrol sa East 30. Una sa balita, una sa public service.
6: Tatamaan po tayo ng presyo.
7: Hirap pagkasyahin ang kinikita? Maging wais na mamamayang alam ang diskarte at ang mga karapatan sa pamimili at paggastos.
6: Ano-ano mga benepisyo ibibigay ng gobyerno?
7: Kasama ang kampyon ng consumer protection.
6: Hindi natin napapansin, patuloy po ang pagtaas ng presyo.
7: Alvin L. Chico sa Wise Consumer. Tuwing Sabado, alas 11 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
0: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
8: Remember your music.

0: Ali ka na, Ali ka na. Huntahan na, kasama si Kuya Dan.
1: Oras natin, 11 minutes bago mag-alas-stress ng umaga. Napakinggan natin, Meet Me Halfway ni Kenny Loggins, Puppy Love ni Eddie Peregrina at ang asin sa kantang Masdan ang Kapaligiran. Magandang morning sa mga kaka-join pa lamang at nag-i-enjoy sa ating tugtugan at huntahan dito sa Remember Your Music. Pwede kayong sumali ha, magpadala lang kayo ng inyong kasagutan. Dudugtungan nyo lamang po ang salitang Feeling Ko, sabi ni Angelo Cañasares. Happy Saturday, feeling ko mawawala na naman kami ng pasok next week, lalo na posible pa raw ang ulan next week. Diba? Diyan ka na yung excited sa walang pasok. Kahit kaming dalawa ni Lavi ay sawang-sawa ng humilata sa kama. Walang kasawang ube champurado every morning and after na sa breakfast and merienda. Pero thankfully, nagkaroon pa rin kami ng pasok ng Wednesday at Thursday. Suggest ko lang kay Habagat na sa Angat Dam na lang siya magpaulan para may pakinabang siya. Correct. Actually, kung ako din, kung masasuggest ko rin sa kanya, doon na lang siya sa Angat Dam. Sabi ni Sir Ismael, Kuya Dan, pakibati po ako. Birthday ko po ngayon, August 15. 54 years old. Taga Block. Ay, sinabi yung sinabi yung lugar. Okay na po yung Marikina. Oo, doon na lang kasi baka biglang may makipag-birthday ano sa inyo. Sige, kayo dyan. Matagal ng listener ng DZMM pero sa programa mo, bago pa lang mga 3 months. Ay, welcome po sa Remember Your Music, Sir Ismael. At happy 54th birthday po sa inyo. Nawa ay maraming pamblessing ang dumating. At mag-enjoy po kayo ngayong araw na ito. Sana hindi na umulan para talagang ma-enjoy ninyo ho ang inyong birthday. 3 months sa RYM. Maraming salamat po sa pakikinig. Thank you. Ito na, kausapin na natin ang ating next caller. Wow. Nakapasok siya from Quezon City. Nasa linya natin si Ate Mel. Ate Mel, good morning.
2: Hello, good morning.
1: Yan, oh. Ayan na, welcome. Saturday, you made it. Congratulations. Parang hindi ka masaya, Ate Mel. Ano yan? Parang hindi ka na masayang kausap ako. Ayos. Ayos.
2: Hindi kasi ang katinalunan ko.
1: Ah, makatinalunan. Well,
2: may katabi kong alaking tsokolate, hindi ko tinitigilan. Kung
1: ay! Tumigil ka. Actually, alam mo, sa lahat ng mga pampakatin ng lalamunan, chocolate ang pinaka-effective dyan sa... Oh, tapos wag ka magtubig. Tinan mo, hanggang mamaya di mawawala yung katin na yan pagka-chocolate ang tinitira mo.
2: Hindi, meron naman akong tubig dito.
1: At saka, dapat warm water para ma-wash out talaga siya. Kasi pagka...
2: Hindi ako marunong uminom ng warm water. Gusto ko cold talaga.
1: Parang si Mrs. Ayon. Gusto yung maraming yelo. Na,
2: oh, parang ano. Hindi ko alam. Basta init na masyado.
1: Parang may lasa kasi pag warm water eh. Di ba? Parang... Parang lahat ng elements ng tubig na lalasa. Parang yung H2O na nahihimay-himay mo pagka ano, yung hydrogen, yung lasa ng hydrogen, ganyan.
2: Baka nakakainis. Parang... Wala nang tigil yung ulan.
1: Oo nga eh. Diyan ba sa ano? Nasa ka ba ngayon? Nasa ano ka pa rin, probinsya?
2: Hindi. Bumiyahe ko dito nung Wednesday.
1: Ay, naku. Welcome sa Quezon City na maulan.
2: Eh, oo. Kasi yung medyo umaraw, di ba?
1: Mm-mm. Correct. Eh.
2: Tapos nga, problema kasi yung anak ng BFF ko, dito na sila na-assign sa Philippines. Oh my God, hindi ko alam saan ko ilalagay yung sarili ko.
1: Sobrang busy mo, no? Sinasabi na nga, i-relax mo lang yung... ano mo eh
2: sabi
1: schedule
2: niya,
1: mo eh
2: sabi niya hindi naman niya kasi alam yung case, sabi niya sa akin dyan na si ano, bahala ka na sa kanila ganyan.
1: Ah, hindi niya alam, ba't hindi niya alam? Nagalit.
2: Alam mo naman yun, makulit yun.
1: Yun pa ang sabi sa'yo? Ay, sino dun sa anak niya?
2: Oo, di ano, di pinuntahan ko na nga kahapon.
1: Okay. So, nakipagkita ka.
2: Ay, wala pa silang sakyan kasi manggagaling pa sa US yun. Diplomat kasi asawa niya. Buti na lang itong panganay kong po-ups eh. Hindi naman na magsasakyan. Yung muna ang pinahiram ko. Di. Sabi niya, ayaw, may kwarto na kayo ni Mami. Si Mami uuwi ng December. Oh my God.
1: Maraming ganap. Ang kapalit ay maraming ganap. Oh. Paano yan?
2: Hirap. Kasi ano yan, dalawa yung anak niya lalaki. Di siyempre, dito na sila ulit sa international school. Ito yung ano, second year ngayon na nagkasakay kami ni PFL sa airport, sa airline.
1: Yung nakita kayo, yung...
2: Ikalawang taon na ngayon. Tapos, nasa Hong Kong sila before, doon sila naka-assign. Three years kasi. Pero dito sa Philippines daw, 5 years sila kaya maganda. Kaya dito siya nagpa-assign, pinamili, Germany or what. Ito yung napunta ako doon kasi may presentation yung mga bata sa Hong Kong International School. Ako yung kapalit ni BFF kasi mas malayo nga naman yung US
1: papunta ng Hong Kong, correct.
2: Eh ngayon.
1: So ngayon parang pina-foster mo sila
2: dito.
1: Sabihin mo nagpapahinga ka nga sa probinsya, bigla namang bibigyan ka naman ng mga bantayin dito sa Quezon City. Ano ba naman yan?
2: Oo. Ayun, dito one-to-one naman yung anak niya. Kita-kita kami. Tapos, ayun, sabi niya, ito yung, ano, madalas ka dapat dito. Ito yung room mo, ganyan. Ang ganda ng bagong condo sa Makati.
1: Sabihin mo, wag silang pasaway kasi...
2: Hindi, okay to. Mabait naman sila.
1: Sa bagay. Tsaka malalaki naman eh. Hindi mambantayin. Paano kung 4 years old? Paano kung mga bata pa talaga yung pinamantayin sa'yo?
2: Kasi, kasing edad nung panganay ko at pangalawa.
1: Ano naman na? Kumbaga, ano-ano lang, kumusta-kumusta lang. Update lang every now and then. Ganun lang naman siguro yan.
2: Nila, pag yung may activity kasi, wala si Granny, parang ako yung papalit.
1: Sabihin mo, hindi na nga pwede nga ni. Hindi nga ni pwede si Granny.
2: Kakausapin ko nga pag sa December, pagpunta ni BFF dito. Wala naman yung boyfriend mo. Kailangan ikaw na magbantay sa anak mo dito.
1: Tama, di ba? Hindi yung...
2: Di ba?
1: Correct. Sabihin mo...
2: Hindi na pwede si Ate Mel.
1: Yan. Sabihin mo, para alam yung kalagayan mo.
2: Actually, ano naman, natutuwa naman ako kasi staying alive. I mean... bothered lang ako, yun lang ang pakiramdam, tsaka walang appetite minsan, kaya masarap ang
1: chocolate. Alam mo kung paano, eto may nag-text sa akin eh, tago natin sa pangalang ano, Kuya Chico.
2: Hi, hi.
1: Sabi niya, malalasahan mo daw yung reverse osmosis pag hindi malamig. Ang daming nalalaman, reverse osmosis pang nalalaman. Feeling mo, ano ang feeling mo, Ate Mel?
2: Ay, feeling ko hindi matatapos nung po-ups ko yung college niya dun.
1: Ay! Sa P-Ups? Bakit?
2: Yep. Na-culture shock yata.
1: Sabihin mo, nandito si Kuya Dan, pwede ko siyang i-guide sa college life sa PUP. Bakit? Ba't siya na-culture shock?
2: Kasi, tamang-tamang tumating ako dito ng Wednesday para magpunta siya, kukunin yung ID tapos araw. Sa main building.
1: Sa main building, sa PUP.
2: At the same, mapasahero na. Parang yung pag-LRT niya, nagulat siya. Bakit ito?
1: Nanibago sa commute life ang apo. Ang rich kid na apo.
2: Diba? Yabang niya sa akin. di ganun. At saka hindi lang yan.
1: Totoo naman.
2: Yung bigas niya, hindi ba parang doon din kasi
1: kaya siya nandun
2: grade 12 na kasi next year dapat doon na natanggap sa varsity sa isang natanggap siya so doon siya kailangan magkali
1: nagbago ang plano sa mundo
2: ayun
1: pero alam mo Ate Mel yung apo mo ginagawang mundo ang tao lang ha. Sabi mo, wag mong gawing mundo ang tao lang. Kasi, di ba, para i-pattern niya o yung, kumbaga, yung mga desisyon niya sa buhay ay magbago para sa boyfriend.
2: Akala nga yun na yung kwan, di ba?
1: Oo, sabi mo, wag ganun. Dapat, akala ko naman, di ba, dati, akala ko parang gusto niya mag-PUP kasi parang gusto niya ma-challenge or what. Kung ano man.
2: Sabi niya yung best friend niya kasi.
1: Oo, di ba?
2: Doon, magkasama
1: niya. Pero pagkaganyan na, tinamo, di isang taon ka agad yun, masasayang ang kanyang taon ng pag-aaral dahil lang imamove-move niya kung saan maglilipat yung boyfriend niya. Parang mali naman.
2: Pero sa tingin ko, maganda naman yung nangyari.
1: Grabe ka talaga, ayaw mo sa kanya sa PUP. Nice.
2: Hindi. Magandang nangyaring hindi doon din mag-i-roll.
1: Ah, para hindi sila magkakasama.
2: Ito ko, ano, pagpasok niya dyan, may makilala siya.
1: Saan?
2: Agad na iba sa PUP.
1: Sa PUP, oh.
2: Ibang group ng, ano.
1: Sabihin mo, ano lang, kapit lang siya. Kaya... At saka maluwag naman sa Katipunan Station. Hindi na, hindi na masyado siksikan doon magpapasok. Yun nga lang, marami nang nakasakay galing Santolan, yun ang problema
2: niya. Hinahatid na nga siya mismo sa Kwan na Masinag.
1: So, sa Masinag. Oo, para ano siya, yung simulang station.
2: Correct. Tapos doon na rin siya sinusundo. Oo. Kasi at least may SM doon.
1: Tama. Tama yun, oh, di ba? Pero alayo pa ng alayo na Masinag sa inyo, medyo
2: ano. Ano naman, ihahatid naman siya, sinusundo siya doon. So, sa ano, 17 ng start ng klase.
1: Oh, kaya niya yan. Ah, siyempre, pro ano ko, pro P, alam mo naman, graduate ako dyan sa PUP. Eh. Sabi mo, ano, kung gusto niya ng talagang a taste of life, eh, mararamdaman niya yan dyan sa PUP. Konting tiyaga lang. Pero, depende kung ano talagang gustong gawin sa buhay ng iyong apo, Ate Mel.
2: Saka, ano eh, siya kasi talagang dun niya, ano, sa entrance, yun ang pinili niya. Kasi,
1: oo.
2: Doon talaga siya.
1: Oh, yun nga.
2: Hindi niya, doon sa mga universities na ano, hindi niya kinuha yun. Eh, yun ang gusto niya.
1: Oy.
2: O di doon siya.
1: Oy. Proud of your apo.
2: Diba? Kaya natatawa ako nung, at saka nung dumating ako dito, nang hapon niya, galing province. E di syempre, diretso akong inom ng tubig sa ano. Nasa kitchen si BF.
1: Ano daw?
2: Favorite spot yata niya yung kitchen.
1: Alin? Masakit ang alin?
2: Si BF.
1: Oh.
2: Pagdating ko dito, nandun
1: sila. Ah, nasa kitchen si BF. Oh.
2: At luluto sila sa kitchen.
1: Oh. Ano nangyari, nagmano sa'yo?
2: Nagulat nga ako. Dahil pagbaba ko sa kitchen, siyempre gusto ko minum ng tubig. Pagpasok ng dining,
1: nagmano.
2: Nagmano.
1: Eh, dati ayaw mo magpamano.
2: Ay, hindi naman maganda yun.
1: Ah, tama naman.
2: Nagmano, tapos hindi.
1: Correct.
2: Eh, nagulat lang ako. Sabi ko, uy, favorite spot niya yung kitchen.
1: Hoy, wag mo na siyang i-judge. Napaka... Dati pa, alam mo, unang kwento mo sa akin, puro kitchen lang din talaga tungkol sa akin. Hayaan mo na, malay mo naman eh.
2: Okay,
1: nagre-request yung apo mo, so siya lang siguro yung nag-aluluto.
2: Ano, nakakatuwa, kasi siya yung marunong kasi magluto.
1: Oh, exactly.
2: Siyempre,
1: plus points yun, ha? Pagka marunong mag-prepare ng pagkain ng ano, ang lalaki, di ba?
2: Hmm, at saka, siyempre, yung gusto siguro nga itong apoy ko anong gano'n. Mm-hmm. Iluto naman siya. Mabait naman.
1: Siguro nagkakataon lang talaga yung laging kitchen yung settings ninyo.
2: Exactly. Mas maganda naman kaysa sa TV room sila. Diba?
1: Correct. O, kaysa sa room. Kaysa sa ano. Diba? Correct.
2: Tama okay naman. Kaya,
1: kitchen na lang. Oo.
2: Kaya feeling ko tuwag naman sana. Matuloy-tuloy. Gusto ko matapos yun dyan.
1: Correct. Oh. Ano naman dyan? Okay naman dyan. At saka, sabi ni Jess, matitaste talaga ang life lalo na pagtagulan. Hindi. Yung apo naman ni Ate Mel, may option siya. No? Ako, talagang na-taste ko. Hindi lang life, na-taste ko yung baha dyan sa may Puresa.
2: Yun na kita
1: ba? Yung bago
2: namin yan. O ano, pagbaba ng LRT, baha.
1: Oo.
2: Just, oh, hindi siya umimik.
1: Sa Puresa. Oo.
2: Oo, sakay siya.
1: Numalik. Okay lang yun. Maganda yun. Ano mo yun? Parang

0: approach ng iba. So, pagka
1: ganyan. Ano pa nga yun, natawa ko. Pag-uwi, sabi niya sa mama, ma'am, tignan mo yung ID. Natatawa siya sa ID. Bakit? Ano po nakakatawa sa ID? Kailangan pa ba? Arte-arte nyo. Ginanong po siya. Tumigil siya. Parang may gusto siya sabihin sa mama niya, tignan mo naman yung ID, ma'am. Sabi niya.
0: Wag mo nang ituloy, nasasaktan ako. Ano ba?
1: yung nakikita ko lang yung mga ano niya ngayon, 'di ba? Yung realization
0: na-experience niya eh.
1: Maganda.
0: Okay 'yun. Ako boto ako sa ganun kasi 'di ba? Experience yan, dagdag sa kanyang karanasan niya na ang buhay pala ay hindi lang lagi swabe. Meron pala.
1: Wala na siyang masasabi sa akin. Senior high ko na nga siya para diretsong naglagyan ko, hindi na siya mahirapan. Paano siya, diba?
0: Mabuhay. Mabuhay ang taga Sintang Paaralan. Magandang umaga ho sa mga nakikinig sa atin ng mga taga-PUB din dyan. Maraming thank you, Ate Mel. Anong iba to when you say nothing at all?
1: Kasi,
0: bakit?
1: Naano ko kanina, mahirap pala pumili na ng song ngayon kasi alam mo naman ako, wala akong pinipili kung anong kanya.
0: Genre.
1: Genre. Eh baka sabihin nakikimilay niya ako. Kaya kailangan, ngayon nag-iisip tuloy ko, kailangan.
0: Wala namang problema. Sige.
1: Kailangan yata, ano na.
0: Hindi, kasi maingay naman pala yung gusto mo. Siyempre, pwede
1: naman. Hindi naman. Yun naman is, sinubuhan ko lang. Okay. Actually, yung ngiti naman ang gusto ko.
0: Yung ngiti. Sige, malay mo sa mga susunod
1: Kuya
0: pong mga...
1: Kuya Chico, sa'yo na lang ako papawag.
0: Bala ka dyan. Maraming salamat, Ate Mel. Good morning sa iyo dyan.
1: Good morning.
0: Bye.
1: Okay,
0: bye. Si Ate Mel ng Quezon City. Ano, magandang umaga sa mga students diyan ng ano ng PUP. Ako happy din ako kasi nag-exam din naman ako sa ibang universities pero napagtanto ko bukod sa sinabi ng nanay ko na nakapasa ka pala sa PUP, di diyan ka na sa PUP. Bukod sa parang wala naman akong choice alam mo yon, sobrang marami kang may experience din talaga sa hindi lang sa school mismo, hindi lang sa PUP, yung paligid ng PUP, yung community, no, yung basta hindi ko ma-explain, no, mag-enroll na lang para maintindihan niyo. Oras natin 3:06 po na, parang napapaos ako, masyado yata ako madaldal ngayon. 3:06 po, magbabalik tayo sa marami pang tugtugan at huntahan. Dito pa rin yan sa Remember Your Music.
2: Remember Your Music sa DZMM.

Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod, magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, ang oras 3:07.

0: Kwentuhan tayo, yung totoo lang ha. Remember your music.
1: Oras po natin, 3:23 na po ng umaga. Feeling ko, yan ang salitang dudugtungan sa ating huntahan ngayong umagang ito. At bago tayo pumunta sa ating Yugyugan time, basahin natin ang mga comments ninyo, mga DM ninyo dito sa atin. Sabi ni Miss Fatty, feeling ko tapos na ang habagat. Daming napinsala ni habagat at kesyo may paparating pa si Lord na ang bahala. Sabi ni Aljon Merciales, Kuya Dan, feeling ko walang pasok today sa Bulacan kasi holiday. At saka Sabado ngayon. Pabati naman ang kapwa ko Bulakenya dahil ika 448 na anibersaryo ng pagkakatatag ng dakilang lalawigan ng Bulacan. Oy, happy piyesta ho sa mga taga dyan sa Bulacan. Sabi ni Miss Nona Damian, blessed Saturday morning. Feeling ko baka nagtaasa na ang mga laboratory ko kapag nagtuloy-tuloy ang ulan. Dahil 2 weeks nang nag-uulan, minsan nag-walking ako na nakapayong basa ang mga paa ko at biglang nagka-cramps. Ay, sa loob na nga lang ho kayo ng bahay. Oo, ako po ay advocate ng pag-walking sa loob ng bahay. Naka 6 rounds lang tuloy ako at nawiwi ako sa lamig. Sana rain go away na at go back another time para makapag-walking na ako everyday. Napakalaking help sa akin ang walking dahil nagno-normal ang labs ko. Diabetic high blood kasi ako at may vertigo. Ayun, itry nyo ho yung sa YouTube. Hanapin nyo yung 30 minutes walk. Ayun, so sabayan nyo lang ho yung ginagawa nila doon. Walking kayo. Sabi niya, sa pakikinig sa programa mo, maraming music ang matagal ko nang hindi naririnig. Isa dyan yung request ng caller na Puppy Love at marami pa. Katuwa quiz dan, sabi ni Miss Nona Damien. Salamat po at na-enjoy ninyo ang mga tugtugan natin dito sa RYM. Comments nyo naman dito, let me see. Sabi ni Miss Geraldine Lopez, feeling ko tuloy malapit na ang Pasko kasi malamig na ang panahon dahil sa kakaulan. Pero sana, tama na kakaulan kasi kawawa naman yung mga homeless at street dwellers kasi wala silang matutulugan kasi puro basa ang kalsada. Buti kung may mga shelter homes na pwede silang matulugan, sabi niya gano'n. Tama. Kasi kawawa naman sila, wala silang matutuluyan. Lalo pagka yung tipong bumabaha talaga sa kalsada, ano? Sabi ni Mark Notarte, feeling ko bading ako kuya. Feeling ko lang naman, sabi ni Mark Notarte. O, yun ang feeling mo, edi masusunod ang feelings mo, Mark. Sabi ni Flor, feeling ko makakatawag na ako sa iyo, Kuya Dan, yun. Sabi niya, ilang tulog na lang. Feeling ko magkakapera na ako mamaya tapos ubos din bukas. Okay na huwag mo na sanang dinagdagan ng ubos din bukas. Dapat hanggang doon na lang sa feeling ko magkakapera ako mamaya. Claim na natin yan, Miss Flor. Sabi ni Nino De Leon, feeling ko makakapunta na ulit ako sa EK at babalik muli sa pagkabata kahit isang araw. Tama, maganda rin yun. Makapag-ano kayo, mga, ano man tawag, amusement park, yan. Edna Sabado, sabi niya, walang tigil ang ulan. Ah, hindi. Ito yung kanina, no? Nakapagtataka pala yun. Walang tigil ang ulan. Feeling daw ni Miss Lori Santos ay uulan pa rin sa hapon kahit may araw na nagpapakita. Wag na sanang umulan. Gloria Martinez Ilago, feeling ko mauubos na ang pera ko, ang sarap mamili at kumain. Apir ho tayo dyan. Erlinda San Andres, feeling ko masaya ang fiesta sa aming bayan sa Pasakaw Kamsur. Ngayon darating na August 30, kahit matagal na ako hindi nakakauwi, feeling ko nandun pa rin ako sa isip at damdamin ko. Para na rin akong nandoon pag nakikita ko ang isang vlogger na palagi niyang naipopost ang bayan namin. Feeling ko nandun na rin ako. Tama. Sabi ni Kuya Makoy, feeling ko malapit nang umuwi si Kuya Dan. Tama. Gusto ko yan. At saka feeling ko, Kuya Makoy, ay kagigising mo lang. Feeling mo? Ako feeling ko eh, kagigising lang ni Kuya Makoy kasi mali yung tulog. Feeling ni Cory Alejandro, kung araw na Sabado, dapat umaraw na kasi ang dami ng labahin. Sabi ni Marvin, feeling ko maririnig ko ang ikaw lamang ng Silent Sanctuary. Ayun na. Narinig mo na. Nag back to back na tayo. Next year ulit, saka nyo mapapakinggan ulit ang mga ang mga tugtugan na ganyan. Oo. Feeling ko maganda ngayon, Kuya Dan, at handa na ako sa kung anong mangyayari sa akin ngayong weekend, sabi ni Simon Wright. Yan ang gusto ko. Positive thinking. Feeling ko laging okay sa pakikinig ng RYM, sabi ni Miss Marilyn De Leon. Oo, sabi ni Kiel Badwa, nandito siya sa masarap daw na pakinggan ang mga love songs na millennials watching from Cabanatuan City, Nueva Ecija. Wow, layo naman ang nakikinig sa atin. Feeling ko po aaraw na po ngayong araw, sabi ni Rodora Libuna. Parang sa dami nating nag-feeling na aaraw, feeling ko aaraw na talaga. Yeah, we can do this. There's and there, sabi niya, kape-kape, feeling ko makapag... Ano to? Asawa ako ng mas maedad sa akin. Yun eh, kung may magkakagusto sa akin. Why naman? Malay mo naman. Okay lang yung may edad sa'yo, basta hindi ka lulukuhin. Tomo. Feeling ko, madaming labahin mamaya, sabi ni Jessica Marie Borromeo. Eh, kung hindi ka naglaba last week, eh, talagang marami kang labahin mamaya. Feeling ko aaraw na. O ayan, for the last time, talagang marami ang nag-feeling na aaraw na. So I think it's a yes. Aaraw na. Maraming salamat sa inyong mga kasagutan. Kung meron pa mamaya, padala nyo lang yan. Oo, maraming salamat sa mga feelings ninyo ngayong Sabado morning. Oras natin, 3:30 na po ng umaga. Diyan lamang kahit magbabalik pa rin ang Remember Your Music.
0: Remember Your Music sa DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Kontrobersya, ugong-ugong, ang tunay na pangyayari sa ating bansa. Dito mo matutuklasan, hatid nina Christian Yosores at Victoria Tulad. Sabado at Linggo, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Tele Radio.
2: Kapag nanay, kailangan maging magaling sa pag-budget. So, dapat nakatuto kami sa pag-babalita para alam namin yung update daily ng mga piligid, mga kailangan sa pang-araw-araw. DZMM Radio Patrol sa Ice 30. Una sa balita, una sa public service.
3: Napapanood namin yung tunay na balita. Higit sa lahat, walang fake news. Minabalita.
4: DZMM Radio Patrol sa East 30. Una sa balita, una sa public service.
5: Tatamaan po tayo ng presyo.
6: Hirap pagkasyahin ang kinikita? Maging wais na mamamayang alam ang diskarte at ang mga karapatan sa pamimili at paggastos.
5: Ano-ano mga benepisyo ibibigay ng gobyerno?
6: Kasama ang kampyon ng consumer protection.
5: Hindi natin napapansin, patuloy po ang pagtaas ng presyo.
6: Alvin L. Chico sa Wise Consumer. Tuwing Sabado, alas 11 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
7: Umaalaga ng DZMM para sa akin. Nasusubaybayan ang nangyayari sa ating kapaligiran sa araw-araw na takbo ng ating buhay. DZMM Radio Patrol 630. Una sa balita, una sa public service.
8: Lalo ngayon matraffic sa kalsada, hindi ka mainit. Makinig ka na balita, DZMM Radio Patrol 630. Una sa balita, una sa public service.
0: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
9: Remember your music.

0: Balikan ang nakaraan kasama si Kuya Dan sa Remember Your Music. Remember Your Music.
1: That's Christopher Cross with the song Swept Away and Cool Change by Little River Band. So oras po natin, 3:40 po ng umaga, mga kapamilya at mga kaserbisyo. Once again, maraming thank you sa lahat ng mga nagpadala ng inyong mga kasagutan. Tumawag mula pa Tuesday morning, tayo ay naguhuntahan at nagtutugtugan na dito sa RYM. Kaya maraming thank you. At dahil ngayon ay araw na po ng Sabado, August 15, 2026. Ito ha, mga kapamilya, may bagong aabangan ngayong weekend dito sa DZMM. Balitaan at usapang sports kasama si Migs Bustos. Tara, game simula ngayong Sabado po ito, August 15, alas 4 ng hapon. Mas pinalakas at dekalibreng balita ang hatid ni Danny Buenafe simula ngayong Linggo, August 16, alas 8 ng umaga. At may bagong bagbabantay at tututok sa ating buhay at kalusugan kasama si na Kuya R. Vargas at Momshi Sara Arsenio, alas 5:30 ng hapon. At ang mga balitang pag-uusapan sa buong linggo, hatid ng Story Outlook sa bago nitong oras, alas 6:30 ng gabi. Mas maraming dahilan para mag-staycation ngayong weekend kasama ang DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Sa mga walang balak lumabas ng kanilang mga kabahayan ngayong weekend, may mga bagong programa ang dapat ninyong abangan. At dahil sa oras natin, 3:42 ng umaga, so mabilisang shoutout sa lahat ng mga driver na nakikinig sa atin. Bus driver, taxi driver, TNVS Moto Taxi, mga truck driver kasama ang kanilang mga pahinante. Happy Saturday po sa ating lahat. Mag-iingat kung saan man kayo pupunta. At para mas lalong masiglangin yung Saturday morning, ito na, simulan na natin. A song from ABBA, here's Dancing Queen. Ngayong August 15, 2026, gising na, bango na, alam niyo na ang gagawin dito, ha? Ikape-kape mo na yan, dahil ngayon, yug-yuga na!

0: Rewind your memories on Remember Your Music.
1: August 15, 2026, sa araw po ng Sabado. Good morning! Oy, thank you sa pagsama kay Kuya Dan mula pa Tuesday morning, alas 12 hanggang alas 4 ng umaga. Oras natin! 6 na minuto bago mag alas 4. Maraming salamat! Next week ulit ha, Tuesday morning hanggang Sabado morning, makakakwentuhan, huntahan si Kuya Dan. Susunod na, yan tayo kasama si Noel Alamara Dennis Datu. Abangin yung Kuya Dan eh. Uwi na muna ako ha. Maraming thanks. At sana ngayong feeling nating lahat, no? Sana magkatotoo ang feeling nating lahat. Na ngayong weekend na ito, ngayong Sabado at Linggong ito ay hindi na mag-uulan. Para makasurvive tayo sa ating rest day. Sa dalawang araw na nga lang, uulanin pangani. Sana hindi. Gawin ang mga bagay na kailangan nyo gawin, ha? Thank you. Until then, nakasama nyo nag-iisang balba sa radyo ang inyong Kuya Dan. Remembering you only here on Remember Your Music. Here's something from Michael Jackson, The Way You Make Me Feel. Happy Saturday lahat mga kapamilya. Ingat-ingat. Bye-bye.

0: Hoy! Alas 4 na po ng madaling araw. Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon noon ngayon at sa mga darating pang panahon. Patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasabi po ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras muli, Noel!
1: Alas 4:01!
2: Saan ka man sa buong bansa, angat ang kwento mo. Yan tayo! Walang balitang palalampasin, hukik sa istoryang di ka mabibitin. Yan tayo! Yan tayo! Yan tayo!

0: at Dennis Datu. Dennis Datu. Saan man sa mundo, ipagmalaki ang kwento ng lahing Pilipino. Yan tayo!
1: Good morning, Luzon, Visayas at Mindanao. Kumusta na po ba kayo sa mga taga-Luzon, taga-Northern Luzon, taga-Metro Manila, Southern Luzon? Eh, kumusta na ba kayo? Nakatuyo na ba ng labada? Ang tanong kung nakapaglaba na.
2: Hanggang ngayon kasi umuulan.
1: Umuulan pa rin. Napakahaba na itong habagat na ito.
2: Ang haba, ano?
1: Oo, inabot na ng siyam-siyam.
2: Yan yung siyam-siyam na tinatawa.
1: Ay, hindi lang siyam-siyam. Mahigit siyam na. Okay, kumusta po kayo? Kumusta? Kung kawawa yung ating mga kababayan na naapektuhan ng pagbaha at landslide, lalo na dyan sa may Cordillera region. Naku, at baha sa Bulacan, Pampanga, yan sa Zambales. Ngayon po ay ika-15 na sa buwan ng Agosto, ang bilis ng panahon.
2: Sweldo.
1: Sweldo. Kahapon pa, kumusta? Binati na pa ba sa sweldo?
2: Wala na.
1: Ito po ang programa na maghatid sa inyo ng mga balita mula sa iba't ibang panig ng bansa. Siya po si Noel Alamar.
2: Hoy, tampok ang mga kwento na magbibigay ng inspirasyon at impormasyon anuman ang panahon. Siya po si Dennis Datu.
1: Kasaan ka man sa Pilipinas, lubog ka man sa baha.
2: Ha? Kawawa naman.
1: Tuloy ang ating bida ng kwento ng bawat Pilipino dito sa Yan Tayo.
0: Rabasada ng mga balita sa buong bansa.
1: Ito muna ang ating mga balita. Unahin natin po ang balitang nasyonal na kumpleto na

0: o para ma-access ng mga abogado ng prosekusyon at depensa ang mga naturang dokumento.
1: Naniniwala ang defense team ni Vice President Sara Duterte na napapanahon ng linawin ng Senate Impeachment Court ang sub-judice rule na nagbabawal sa magkabilang partido at mga miyembro ng korte na talakayin sa publiko ang merito ng kaso. Sinabi Defense Team Deputy Spokesperson Attorney Justin Gular na dapat nang klaruhin ng korte ang guideline ng sub-judice rule. Sakaling malinaw na naniniwala naman siyang susunod dito ang depensa, gayon din ang prosecution. Ito Miyerkules, sinita ng depensa ang social media post ni Private Prosecutor Attorney Armando Ligutan na mistulang patungkulan umano ang sagutan ni Private Prosecutor Lola Kapunan at Defense Counsel Christine Ferrer.
2: Balita mula Luzon, Luzon.
0: Balita sa Luzon, sa Batangas, nasa gitna ng isang napadaang barko ang tatlong Korean divers matapos tangayin ang malakas na agos ng tubig sa ilalim ng dagat. Unang nasa gitna ng pampaserong barko na fast cut ang Koreanong babae sa may bisibilidad ng Isla Verde, habang nasa gitna naman ang dalawang lalaking Koreano ng isang speedboat. Nag-dive umano ang tatlo sa may sabang Puerto Galera, pero nagtaka na ang kanilang dive instructor dahil ilang oras na hindi pa umaangat sa dagat ang mga Koreano. Dito na nagkasanang search and rescue operations ang mga otoridad.
3: Ang ganda ng video, yung sinasagip, ang ganda ng video, yung news item, yung sinasagip yung mga Koreano. Pinadala ng isang sakay nung fast craft.
0: Sige.
3: Ayan. Koreano ba kamo? Oo. Sa Pampanga, timbugang apat na Korean national dahil sa pagkakasangkot sa money laundering sa Angeles City. Naaktuhan pa ang mga dayuhan habang nasa online at workstation at naglilipat ng pera mula sa offshore criminal activities. Nadiskubring tourist visa lang ang hawak ng Koreano gumagamit ng ilang private bank account para sa illegal na gawain. Bigo namang ma-arrest ang dalawang Koreanong target ng operasyon.
2: Balita mula sa Visayas.
0: Sa Leyte, nanawagan ang sangguniang panalawigan ng agarang pagkilos ng pamahalaan para matugunan ang patuloy na pagtaas ng singil sa kuryente sa lalawigan. Kabilang sa pinapaaksyonan ay ang tumataas na line loss at congestion cost na patuloy na nagpapalaki sa buwan ng bayarin sa kuryente ng mga consumer. Ayon sa may akda ng resolusyon na si Leyte First District Board Member Wilson Uy, hinihikayat niya ang Regional Development Council ng Eastern Visayas at mga national government na agad kumilos o mga national government agencies na agad kumilos para mabawasan ang mabigat na pasanin ng mga taga-Leyte.
1: Sa Negros Occidental, arestado ang isang kilalang drug pusher matapos makumpiska sa kanya ang humigit-kumulang 56 grams ng hininalang shabu na tinatayang nagkakalaga ng 380,000 pesos sa bypass operation sa barangay Tansa, EB Magalona. Isinagawa ang operasyon ng PIDEA Negros Island Region, katuwa ang mga operatiba ng EB Magalona Municipal Police Station. Kinilala ang naarestong suspect na si alias Kimberly, 33 years old, residente ng Bacolod City, at tinukoy nito si alias Albert, 37, bilang kolektado sa operasyon, ngunit nakatakas.
2: Balita mula sa Mindanao.
0: Sa Zamboanga City, umabot sa 1.4 million pesos ang halaga ng pinsala sa 4 oras na sunog na tumupok sa mga kabahayan sa Sitio, Cambodia, sa Purukwan, sa Barangay Sangali. 40 bahay ang natupok sa sunog at nasa 50 pamilya ang apektado. Wala namang nasaktan sa sunog at inaalam pa ang pinagmulan ng apoy. Mike! Mike daw!
3: Wala akong Mike! Sa Surigao del Sur, sabi ko, bakit para wala akong naririnig? Wala pala akong mic.
1: Arestado ang dating team leader ng binawag na Northeastern Mindanao Regional Committee ng NPA na kabilang sa top 3 most wanted sa Caraga, Kinilala ang suspect na si alias Neil, dating team leader

0: Ang Regional Central de Gravidad na naaresto sa Barangay San Isidro, bayan ng Lianga. Naharap siya sa mga kasong murder, frustrated murder, at isang attempted murder.
1: Yan ang mga balita. Luzon, Visayas at Mindanao. Yan tayo!
2: Oras natin, 4:09 ng umaga. Oy, mamaya, ikot na natin mga probinsya na nasalanta ng habagat at yay pinalakas ng mga nagdaang bagyong Luis at Maymay. Parang tatlong linggo ng topic natin ay habagat.
0: At saka bakit tuwing sa programa natin nagkakataon yung mga yung mga disaster.
2: Ako'y galing sa Cordillera, sa Benguet, sa Baguio. Ay nako, sa Benguet ay nung isang araw, ano bang araw ako bumaba? Kahapon pala.
0: Kahapon.
2: Kasi pag sa Benguet, hindi mo alam yata kung anong araw kasi parang hindi na sikat ang araw. Pero kahapon ay medyo uminit-init na. Pero malamig pa rin. Basa pa rin mga kalsada. So yan, galing akong Atok.
0: Oo.
2: Ako, halos wala kang makita.
0: Sa kapal.
2: Sa kapal ng fog.
0: Oo.
2: At delikado yung pag-akyat ito kasi ang dami mga landslide.
0: Atok, Tublay, yan yung mga maraming
2: Tublay.
0: Saan ka dumaan? Nagilian?
2: Hindi.
0: Marcos Highway.
2: Ang Nagilian Road, may problema din ang daan. So may mga portion doon na lumulubog. Kaya delikado, Ken Road talagang isinara.
0: Oo.
2: So Marcos Highway, nung paakit ako sa Baguio, eh hirap na hirap kami dahil wala talagang makikita.
0: Makapal yung fog.
2: Ganun din sa Baguio City, yun. Tapos yung Halsema Highway patungo ng Atok, ganun din.
0: Eh paglabas mo lang ng Baguio, yung La Trinidad, di ba? Oo, sinalanta rin yun.
2: Yun niya eh. May dalawa din namatay doon sa La Trinidad, sa Maishilan, Barangay Shilan, dahil sa landslide. So mamaya papasadahan natin yan.
0: Oo, nakita ko yung mga video mo doon sa Baguio City, yung lugar na may gumuho, di ba? May mga nahukay na patay. Grabe yung buhusang tubig doon sa creek, no?
2: Grabe talaga.
0: Nakakapangilabot. Pero mas nakakapangilabot, Dennis, yung post mo sa Facebook mo na may kandila.
2: Eh kasi walang kuryente sa Atok.
0: Marami nagulat doon.
2: So wala kaming naghahanap kami ng maestiyan sa Atok. Eh lahat ay yung mga tumatanggap, yung mga transient, yung daan papunta gumuho, so hindi ka makakarating. Sa may bayan naman, wala ding tumatanggap dahil walang kuryente, ayaw nilang tumanggap. May isang tumanggap sa amin, no choice. Kaya ang ilaw, kandila, kaya natutulog kami, may nakatirik na kandila.
0: Tigigisa kayo nila Lu, ano? Sino cameraman mo? Si Lu?
2: Si Lu ang DNG ko para sa live. Ayun.
0: Marami na.
2: Kaya mura.
0: Oo.
2: Tatlong malalaking balot ng gulay. Mamili ka kung anong kombinasyon.
0: Oho.
2: Magandang piso.
0: Mura.
2: Napakamura.
0: Mura.
2: Oo.
0: Kawawa yung
2: magulay. Galing ako doon sa taniman ng mga repolyo, carrots, at patatas doon. Wala, nakatingin. Bubunot sana ako.
0: pero apektado sila yung presyo, di ba?
2: Ay, hindi ko alam. Pero hindi ko alam kung tumaas ang presyo. Pero talagang ang daing ng mga magsasaka doon, dahil nga napakatagal ng ulan, yung mga dahon ng repolyo, yung mga ano ba yung
0: mga lechugas,
2: ano ba yung butchoy ba? Butchok ba? Butchok.
0: Butchok.
2: Natutunaw. Yeah. Tapos yung carrots, nabubulok. Pati yung patatas. Yun yung problema. Yun yung isa. Kaya dapat daw itulungan. Mamaya makausap natin si Mayor Franklin Smith na niyang Atok Benguet.
0: First time ko nakita, lagi natin ini-interview si Mayor Smith. First time ko nakita yung mukha doon sa report.
2: Ayan. Yeah. Hoy, tayo muna pala yung nakikiramay sa pamilya ni Ate Susan Maglian.
0: Ay, oo.
2: Kasi pumanaw na siya. Hindi nga ako makakapunta kasi last, ano na pala ngayon, last day na So, tayo abot, ikulat sa oras. Pero nagpabot na naman tayo pakiramay doon sa kapatid niya, si Ate Susan Maglian, ating dating researcher,
0: writer,
2: EP dito. EP ba? Hindi ko alam kung ano talaga. Basta kapamilya natin dito sa DZMM. Yun. Okay, so sali kayo sa ating usapan, talakayan. Saan ba natin pwedeng ipadala ito? 0919-278-3000.
0: Babasahin mo.
2: Ha?
0: Babasahin mo.
2: Eh, pag may ibinigay.
0: Mamaya, iikutan natin yung sinasabi mo. Yung Cordillera, pupunta tayo ng Benguet, pupunta tayo ng Baguio, pupunta tayo rin ng Isabela sa Norte.
2: Yung Mindoro, grabe din ha, sa Occidental.
0: Hindi nawawala ang Occidental Mindoro doon sa rainfall warning. Oo, grabe.
2: Ay, doon sa Monte Clara, San Jose, ay gumuho na ng gumuho yung gilid ng Busuanga River, mauubos na yung palayan.
0: Oo.
2: At saka yun ang kinatatakot ka hapon doon, saka noong isang araw, dahil pag umapaw na yung ilog, diretso yun sa Kabayanan.
0: Oo. May mga flood control project din doon, mga dike
2: gumuho. Gumuho na gumuho. Sa Barangay Claudio Salgado, mamaya, tingnan natin si Kapitan. Nako. Nakaraan pa nung nandun ako, nagwawala na ito dahil sa palaging lubog sa baha. Palagi siya nagre-rescue at siya mismo lumulusong.
0: May ulat ako dyan nung isang araw tungkol dun sa mga naging pinsala, yung mga naging pinsala sa agrikultura, sa napakalaki na. 21.86 million na nung isang araw to, no, yung pinsala sa sektor ng agrikultura pa lang sa Occidental.
2: Baka tumaas yan.
0: Yeah, at tumaas na to. 576 na magsasaka at mangingisda. Yung mga naapektuhan. Mamaya iikutan natin to.
2: Ay, tingnan mo kasi yan, tingnan mo nakasulat.
0: Sir, nanonood daw si Sak, pabati sa glit.
2: Ay, bakit kami babatiin? Iniwanan mo kami
0: dito. Iniwanan mo kami dito, Sak.
2: Ay, huwag na.
0: Oo, hindi na.
2: Bahala ka dyan, Sak. Bahala, hindi namin babanggitin
0: yung pangalan dito. Hindi namin babanggitin si Sak Liberal. Oo, hindi namin babanggitin.
2: Lumalab life yata ito eh.
0: Oo nga.
2: Tulog ka, oy, Sak, maaga pa.
0: Maaga pa. Oo, hindi, baka bagong uwi.
2: Ah, galing sa date, gimmick.
0: Galing sa Welcome Rotonda. At dyan sa Quezon Memorial. Nanood ng perya. Mamburaw yung pinaka-naapektuhan at saka yung sablayan sa Occidental. Mamaya iikutan natin yan. Ano, mamaya.
2: Oras po natin, 4:16 na ng umaga. Magbabalik po tayo para sa kwentong Nayon.
0: Diyan lang kayo.
1: Hawak kamay sa mga hamon ng buhay. Iyan tayo. Basta AM, DZMM.
3: Tatamaan po tayo ng presyo.
4: Hirap pagkasyahin ang kinikita? Maging wais na mamamayang alam ang diskarte at ang mga karapatan sa pamimili at paggastos.
3: Ano-ano mga benepisyo ibibigay ng gobyerno?
4: Kasama ang kampyon ng consumer protection.
3: Hindi natin napapansin, patuloy po ang pagtaas ng presyo.
4: Alvin L. Chico sa Wise Consumer. Tuwing Sabado, alas 11 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
5: Napapanood namin yung tunay na balita. Higit sa lahat, walang fake minabalita.
6: DZMM Radio Patrol sa East 30. Una sa balita, una sa public service.
7: Ano mga concerns? Ano mga issues?
4: Pagkakampi ng masang Pilipino.
7: Programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
4: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
7: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
4: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
8: Kapag nanay, kailangan maging magaling sa pag-budget. So dapat nakatuto kami sa pag-balita para alam namin yung update daily ng mga piligid, mga kailangan sa pang-araw-araw. DZMM Radio Patrol sa Ice 30. Una sa balita, una sa public service.
4: Mula noon hanggang ngayon,
9: patuloy tayong magbabalita at maglilingkod para sa bawat mamamayang Pilipino. Ito po ang DZMM Radyo Patrol sa Istrenta. Una sa balita, una sa public service.
10: Kung alaga ng DZMM para sa akin, nasusubaybayan ang nangyayari sa ating kapaligiran sa araw-araw na takbo ng ating buhay. DZMM Radyo Patrol 630. Una sa balita, una sa public service.
1: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM. Mula sa Batanes hanggang Tawi-Tawi, sama-sama tayong makinig sa Kwentong Nayon. Kwentong
2: Nayon. Oras natin 4:19 ng umaga, Noel Alamar.
0: Andiyan na.
2: Nakakain ka na ba ng bayuko?
0: Siguro.
2: Ayun.
0: Uh-huh.
2: Sisa kasi baliko ang kinakain.
0: Kinakain baliko.
2: Ano ba? Ay, ano ba yung bayuko?
0: Bayuko, yung alam ko dito, snail.
2: Ah.
0: Oo.
2: Parang snail, suso.
0: Parang suso. Mga, ano. Pero ibang klase ito. Uh-huh. Alamin natin, nasa Zoom natin si Aiza Amoranto.
2: Nasa Katanawan, Quezon ito.
0: Katanawan, Quezon.
2: Nagtitinda ito ng bayuko.
0: Uh-huh. Masarap siguro ito, ginata na may pako.
2: Ayan, alamin natin. Aiza Amoranto, magandang umaga. Good
11: morning! Magandang umaga po, Sir Noel and Sir Dennis, at sa lahat po ng nanonood ng DZMM.
2: Eh kami kanina pa nagtatalo dito, ano ba yung bayuko? Ay pare, ginagel na.
0: ginagel naman yung bayuko. Eh nakita na yung suso pala. Aba, suso pala.
2: Ay tama ba, suso ba yan?
11: Actually, hindi po siya suso kasi
2: iba
11: po
2: ka yung
11: suso sa...
2: So, ano
11: yung
2: yan?
11: Suso po kasi nasa ilog. So, yung bayuko po kasi ay nandun sa gubat po na kukuha.
2: Ayun ba yung malalaking gumagapang?
11: Yes po, sir.
0: Parang yung kuhol? Parang kuhol?
2: Ayan, oh. Ayun, gumagapang-gapang tag-ula.
0: Pag tag-ulan, marami yan. Di, kinakain pala yan?
11: Opo, sir. Actually, marami po talagang may gusto ng bayuko.
2: Ayan, oo. Eh ba, saan mo kinukuha yan at napakadami sa inyo?
11: Yang ano lang po siya sa akin, dineliver lang po siya sa akin from San Andres, Quezon po kasi dun po talaga yung maraming bayo po.
2: Oo, eh kasi nung sa amin sa probinsya nga, maraming gumagapang-gapang yan sa Damuhan.
0: Sa Ginga, Damuhan.
2: Sa Ginga, gumagapang na ganun. Eh yung aming pinaglalaruan lang.
0: Karera ng bayo ko.
2: Huwag daw kakainin, nakakalason daw. Yung pala yung nakakain talaga?
11: Ay, marami pong may gusto, sir.
0: Ano pagkakaiba niya sa kuhol?
11: Yung kuhol po kasi ay sa palayan po siya nakukuha.
0: Oo. Yung itsura.
11: Tapos yung bayo po ay sa gubat po.
0: Ano yung itsura? Matambok din ba? Parang kuhol o parang...
11: Mas malaki po yung sa bayo po, sir.
2: Ay, parang may sungay.
0: Yung may sungay, oo. Antena.
11: Pag po, yung style.
0: Ayun. Ay, ano luto dyan?
11: Ang niluluto ko po kasi ay spicy adobo sa gata at yun po kasi yung nagustuhan ng customer ko.
2: Anong lasa?
0: Nako, ang sarap nun.
11: Masarap yun, sir. Lalo pang pulutan, sir.
2: Ayun.
0: Lagyan mo ng pako.
11: Pero hindi ko po natatry, pero may siguro po matatry ko din.
0: Tapos gamitan mo ng luyang dilaw.
11: Opo.
0: Oh,
2: ay, tanong ko muna, paano naman napasok sa isipan mo na,
0: ano na maglako sa
2: at maglutuin may mga bayukol at ilako mo?
0: Nananahimik dyan sa kagubatan. Lulutuin mo. Ano pumasok sa kukote mo?
11: So, bali nag-start lang po siya nitong February lang po na kasi may pumunta dito na bumisita po dun sa... ninong niya, yung taga San Andres, Quezon. Tapos may dala po siyang bayuko. Tapos kasi po marami yung bayuko niyang dala, binenta niya sa amin yung iba. Tapos pinaus ko po yung ulam namin, yun, bayuko. Tapos marami po nagtatanong. Mm-mm. So simula po noon, nagdala po siya sa akin. Nag-start po kami ng 600 piraso. Tapos as a content creator na din po, pinaus ko po siya. And nag-viral po. So marami pong nagtatanong at hindi ko po akalain na marami talagang kumakain ng bayo ko.
2: Oo. So paano lutuin yan? Hindi ba mahirap?
0: Kasama ba yung shell pag niluto mo o tatanggalin mo sa shell?
11: Papakuluan ko po muna siya, sir. Oo. Tapos aalisin ko po dun sa shell.
2: Kasi parang matigas yung pinaka-ano niya, yung pinaka-laman, yung pinaka...
0: Yung ulam parte, yung may...
2: Dahil makapal yan eh, di ba?
11: Opo. Pero lumalambot din po.
0: Oo. Nasubukan mo na ba yan yung prito na lubog sa mantika na maraming bawang?
11: Hindi pa, sir.
0: Naku, subukan mo yon. Oo, napakasarap din pulutan nun.
2: Eh, paano mo nalaman gaya masarap yan? Eh, hindi ka pa nga nakakakain yan.
0: Eh, kuhol. Parang kuhol eh. Oo. Kasi ginagawa sa kuhol yan.
2: So, ngayon, anong nag-post ka sa social media.
0: Million daw yung views eh.
2: Oo, dumami na nagkaroon ng interest. Nagtanong sa'yo at, aba, eh, gusto namin yan. Saan ba nakakabili yan? Doon na nagsimula ng paglalako mo. Pagtitinda mo.
11: Opo, doon na po nagsimula na dumami po yung gustong bumili. So, ako po, bilang housewife na din. So, why not? Hindi ko i-try magbenta. So, ngayon, so, ayun po, marami pong bumibili sa akin hanggang ngayon.
2: Ikaw lang ba sa inyo ang sa inyong lugar dyan sa Katarawan na nagbebenta niyan? At bakit ikaw lagi ang binibilhan?
11: Marami na din po dito sa Katanawan eh. Parang doon din po sa San Andres, Quezon kumukuha yung iba. Tapos sa ibang bayan po.
2: So, magkano ang benta mo?
11: Nagre-range po siya ng, depende po sa size, may 6 and 7 hanggang 7 or 8 oversize po, ganun.
2: 6, anong 6? Ano ibig sabihin?
0: 6 centimeters?
11: 6 pesos po.
0: Ah, tapos 6 pesos.
2: 6 ang isa?
11: Opo.
2: Ay sa isang, ilang piraso ba ang karaniwang sa isang pa-order?
11: Siguro po yung pinakamadami kong napa-order ngayon is 400
2: piraso. Ay, ganun.
0: Oh, sinong nangunguha ng suso sa gubat?
11: Yung mga nagde-deliver po sa akin kasi may contact na din po ako sa San Andres. Mm-mm. So nagde-deliver na lang po sila sa akin kapag kailangan ko po ng stock.
2: So malaking tulong ito sa iyo dahil ikaw dati housewife. So walang ginagawa, nagkaroon ka ngayon ng kabuhayan.
11: Opo. Nagkaroon na po ng hanap buhay kahit nasa bahay lang.
2: Oo. Ang asawa mo ba ay anong trabaho?
11: Pintor po siya. Nasa Batangas po yung aking asawa.
2: So, hindi ka na nahingi kay Mr. Law? Pwede naman akong
11: pangunit. Nagbibigay pa rin naman po, sir.
0: Nagbibigay pa rin.
2: sabi ni Mr. Dey, meron ka lang kinikita dyan sa bayuko.
0: Mas malaki pa nga yung bayuko mo kaysa dito sa baliko ko.
2: So, at least, meron dagdag income, Aiza.
11: Yes po.
2: Oo.
11: Malaking tulong po, sir.
2: Ano-ano pa ba yung mga klaseng luto?
0: Yun. Oo, bukod dun sa gata.
11: So, trinay ko na po siya ng dinakdakan at saka Bicol Express po.
0: Ayun. I-try mo yung adobo. Adobo, i-try mo yun.
11: Adobo sa gata, sir? Yung
0: hindi, sa mantika lang na may bawang.
11: Okay po. Oo, siguro po.
0: Masarap yun. Subukan ko na yun sa kuhol.
2: Ba't di ikaw nawala magluto?
0: Hindi ako nawala magluto.
2: Utos ka ng utos.
0: Mali mo, magawi tayo sa Katanawan.
2: Pwede bang prito yan?
0: O yun nga, adobo sa mantika, di ba? Na may bawang. Prito.
2: Ayun.
0: Ay hindi kaya pag prito ay tumigas?
2: Ay hindi ko alam.
11: Nalambot din naman po siguro yun.
0: Tanong kay Sak.
11: Crispy, sir.
2: Oo.
0: Ang ganda. Buti hindi na uubusan ng bayoko dyan sa lugar nyo.
11: Yung marami daw po talaga sa San Andres, sa gubat doon.
0: Magkano bumibili? Ano yan? Per tabo o per kilo?
11: Per piraso, sir. Kaya ako na po ang bahalang dumiskarte para tumubo po ako. Depende po sa size eh.
0: Depende sa size.
11: Opo.
0: Dapat,
2: paano kung walang umorder? Di masisira yan. O
0: baka wala na lang.
11: May kulungan po ako, sir. Tapos kapag hindi naman po...
2: Abuhay.
11: Nauubos po talaga siya.
0: Nauubos?
2: Oo.
11: Opo.
2: Ay, ano naman yung mga halaman na yan?
11: Po?
2: Baka mali. Pasapa. Ayan, tambak na yan. Parang baon ng niyog na. Ang dami pala.
11: Opo. Madami pong deliver sa akin. Lalo na po ngayon kasi tag-ulan po yung ating panahon.
2: Oo.
0: Oh, ang dami pala niya sa mga gubat. Hindi pinapansin dati yan, di ba?
2: Oo.
0: Hindi pinapansin. Pero yung pala, kapaki-pakinabang.
11: Opo. Nagiging kabuhayan na din po ng mga nagde-deliver po sa akin.
0: Ay, ano ginagawa mo doon sa Shell?
11: May kumukuha din po sa akin, binibenta ko rin po.
0: Oo, ginagawa naman siguro.
11: So wala po talaga tapo.
0: Walang tao, ginagawa naman siguro ng kwan yun, ornamental, yung mga pan-display, ano? Yung pinakang bahay na?
11: Opo,
0: pan-display po. Oo. Oo. Eh, ilan ang supplier mo ng bayo ko? Di yung mga taga dyan, mga kapitbahay mo, lalo na yung mga walang trabaho siguro, wala nang ginagawa yung maghapon, kundi manguha ng bayo ko sa gubat.
11: Sa ngayon po, isa lang po yung supplier ko. Kasi marami po talaga sa kanila, kaya doon na lang po ako kumukuha kapag kailangan ko po.
0: Oo. Gaano karami ang sinusupply sa isang araw, ilan sa ako?
11: Sa isang araw po, mga 1,500 to 2,000 po. Depende po
0: pieces.
11: Sa offerin ko.
0: Pieces.
11: Tapos tumatagal po yun ng, oh yes po, pieces. Tumatagal po sa akin ng 3 to 5 days.
0: Mm-mm.
11: Or 4 to 5 days, ganun po.
0: Paano mo inaalagaan yung bayuko na yan? Nasa kon lang? Pinapakawalan mo lang sa bakura nyo?
11: May pulungan po ako, sir. Tapos winiwisikan ko na lang po siya ng tubig para hindi po siya maging dry. Tapos nilalagyan ko po siya ng mga dahon ng saging kasi layak po yung kinakain po nila.
0: Layak. Ayun.
2: Narito ako doon sa pinapakita.
0: Oo, may pinapakita kami yung picture na may parang
2: mukhang sa next topic nahalo.
0: yung kulay verde sa ibabaw.
2: Iba pala yun.
0: Ang galing. So malaki ang naitulong niya sa kabuhayan ng inyong pamilya.
11: Yes po, nakakaipon po.
0: Yeah. Ilan ba ang anak mo?
11: Isa lang po.
0: Ay, sige.
2: Sige.
0: Eh, paano ka makukunta kung sakali? Eh, nagugutom na kami dito eh.
2: Oo, so paano yan? Online ang pag-order?
0: Oo.
11: Yes po, sir. Online po. Ang page ko po ay sa Amoranto po sa Facebook. And my page po is Bayuko Queen po. Pwede po kayong mag-message dyan. And sa TikTok naman po ay sa Amoranto.
0: Bayuko Queen, ha? Bayuko Queen.
2: Bayuko. Yung pala ang Bayuko.
0: Bayuko. Bayuko Magnate.
2: Salamat, Aisa Buranto.
0: Thank you
11: po. Maraming salamat po.
2: Ayun. Mm-hmm. Bayuko. Eh, sabi ng ating mga kosep dito, kuhol pa rin daw siya.
0: Parang kuhol nga eh. Pero mas malaki daw. Mas malaki sa kuhol.
2: Yung Bayuko, yung malaki talaga siya gumagapang. Mm-hmm. Yung pag ginan mo, dumidikit yan eh, ang tibay niyan eh.
0: Yes, oo. Parang linta. Tapos may sungot na dalawa.
2: Tapos ang kapal ng loob niyan, mm-hmm. gumagalaw-galaw na gano'n. Tapos, ano yan, parang dila ng baka.
0: Baka. Oo. Aalisin mo yung ibabaw kasi parang shell yun, yung panlakad niya pa. Oo.
2: Ngayon ko lang nalaman, kinakain pala yan.
0: Oo nga.
2: Kasi dati talaga sa amin, ang dami niyan, gumagapang talaga sa mga punupunta.
0: Marami yan.
2: Sa mga
0: marami.
2: Saging.
0: Oo.
2: Eh sabi ko, nakakalason daw.
0: Oo, yung sabi
2: pala kinakain.
0: Pala kinakain. Sa Sorsogon, marami rin yan. Yun din ang isa sa mga industry sa Sorsogon, yung Bayuko. Marami rin yan.
2: Paano mo naman nalaman?
0: Eh, alam mo, si Gagal.
2: Nag-gagal ka na naman.
0: Tinignan ko. Hindi ko alam eh. Ngayon ko lang nalaman. Yan pala yung kinakain.
2: Sa inyo naman doon sa Pola.
0: Mm-hmm. Cool.
2: Hindi.
0: Ano?
2: Ano yung ano?
0: Sikad. Lukan.
2: Lukan.
0: Lukan. Yun. Oo. Yung lukan sa mga peace pond naman yan.
2: Oo.
0: Sa mga bakawanan, ganun.
2: Iba pa yung susungkulay itim na mahaba.
0: Iba yun.
2: Hindi ko alam kung paano kinakain at ano na. Kasi saan ba ako may napunta, nakahain ng ganun.
0: Mm-hmm.
2: Daming ginataang mahahabang susuyong itim.
0: Tama.
2: Napagod na lamang ako kaso sundot, hindi ko makuha. Hindi,
0: usually, pinuputol yung dulo, yung matulis na parte, para pag,
2: tapos pag
0: sip-sip mo,
2: wala ka naman makuha.
0: Mga maliliit. Bagungon ko sa
2: bagay. Bumaba na yung uso ko, kaso sup-sup.
0: Pero masarap yan. Talaga lang, ang sabi nga sa amin, kung ikaw ay ikakasal o may handaan sa inyo, isama mo sa minumuyang suso na yan.
2: Pwede ba yun?
0: Hindi, alam mo kung bakit? Masaya. Kasi palakpakan ng palakpakan yung mga
2: tinataktak.
0: Ang tawag ng taktakin.
2: Para lumabas yung laman.
0: Para lumabas yung laman. Palakpakan ng palakpakan yung mga kumakain. Oo. Bibigyan ka lang pardible. Alam mo yung pardible?
2: Pardible.
0: Yung pardible, yung panundot.
2: Hindi toothpick.
0: Hindi pardible. Mas maganda ang toothpick. Pangit pa yung pardible para talagang matalas. Tutuwidin mo yung pardible na gano'n, susundutin mo. Naku, ang sarap.
2: Pero kuhol, nasasarapan ako sa kuhol.
0: Kuhol. Number one yung kuhol pagkata talaga. Yung sasamahan mo ng pako, yung pakong ligaw. Naku, napakasarap niyan. Kakain ka lang nakataas ang paa mo niyan.
2: Kasi pag ginataan.
0: Oo, pag ginataan.
2: Tutok electric pan. Yeah. Tapos may ano, may soft drinks na napakalamig.
0: Napakalamig, oo.
2: Magkakamay.
0: Magkakamay. Tulo na dito. Ang sarap kumain pag ganitong
2: umuulat. At nasa ilalim ka na puno ng mangga.
0: Naku, Mariosep. Ay, naku. Ano pa? Nasaan yung isa natin?
2: Alin naman
0: pa,
2: ito?
0: Inaayos pa raw.
2: Gen Z farmer naman ito makakausap natin, taga Cagayan City, Isabela. Marami na ngayon mga kabataan yung nahihilig sa pagtatanim sa agrikultura.
0: Nakakatuwa naman yung ganun. Okay. Teka muna, mabalik tayo dun sa yung news item mo kanina, yung Korean diver. Meron bang, ikaw diver ka, di ba? Ikaw ay certified ng PADI, di ba? Meron bang government agency na nagre-regulate dyan sa scuba kung pwede kayong lumusong o hindi, depende sa, meron bang ganun?
2: Alam ko may asosasyon, may samahan.
0: Asosasyon yun, pero government agency na...
2: Under siya lang sa tourism.
0: Sa tourism. Meron,
2: sa tourism.
0: Bawal mag-dive ngayon kasi malakas yung agos.
2: Di alam na naman yun ng mga ano...
0: dive master.
2: Dive master, mga dive instructor. Pag masama ang panahon, hindi talaga pwede.
0: Oo. Ayun. Pero sino magkakanyan? Yung dive master?
2: Mm-mm.
0: Ayun. Kasi yung ang nangyari sa Korea.
2: Tsaka under siya ng tourism talaga.
0: Oo. Hindi ng Coast Guard, ano?
2: Tsaka LGU magsasabi, ayan Coast Guard yan. Bawal ngayon mag-dive, bawal mga water activities. Di ba usually nagpapalabas na ba ng abiso, advisory na bawal ang lahat ng uri ng water activities. MDRMO, yan.
0: Yeah. May nakita ko, Philippine Commission on Sports Scuba Diving, PCSSO, na under ng Department of Tourism.
2: Yun.
0: Ang Philippine Coast Guard.
2: Pero usually kasi, dahil LGU yan, nasa mga ano, MDRMO, LGU talaga
0: ang magsasabi niya.
2: Kasi di ba, naglalabas naman ng abiso ang PAGASA, then NDRMO, MDRMC, tapos pababayan sa ano, na MDRMO na bawal muna ang ganito water activities.
0: Kasi nung yung nangyari yung Koreano is, nakasakay ako doon sa alas 3 sa barko . Alas 5 past craft yung nakasagip sa kanila. Buti nga nakita yung umiilaw. Buti umiilaw. Pero ang layo na nila. Nasa may...
2: Mabilis kimatangay ang agos. Misa kasi sa ano, sa ilalim, sa ibabaw, hindi maalon. Hindi malakas ang ano. Pero pag sa ilalim, ang lakas ang agos ng tubig.
0: Oo. Di ba may dive boat kayo? Di ba? Pag talon mo doon, paano mo malalaman na andun yung dive boat nyo?
2: Kita mo naman .
0: Ay bakit ito mga ito na padpad isang oras na raw hindi lumulutang?
2: Eh kasi nga tinangay sila ng agos sa ilalim.
0: Oo.
2: Ayun, kasi sa ilalim malakas yung agos ng tubig.
0: Mm-mm. Alam mo yung Isla Verde na yun, kung saan sila nakita, doon na may mga namatay na diver na din doon.
2: Yun ang nangyari sa Russian. Dahil malakas yung agos, malakas yung current sa ilalim, tinangay sila ng agos.
0: So
2: bumangga-banggayan sa mga bato. So yun. Nasugatan, dumugo, doon na sila nakita ng mga pating. Kaya sila ilatake.
0: Ayun pa naman, ang daming pating dyan sa lugar niya, Verde Island.
2: Pero mga pating kasi hindi talaga basta umaatake sa mga tao. Takot niya sa tao. Talaga pag lang nakitang akala ikaw
0: yung ay pagkain. Yung agresibo ka.
2: Tsaka may mga dugo-dugo. Okay, pwede na to. Ready na?
0: Pwede na. Pwede na yan.
2: Okay. Na-zoom natin si Van Benedict Foronda, isang Gen Z farmer mula sa Baringin Sur, Cagayan City, Isabela. tayo makikipagkwentuhan sa kanya. Bakit ba siya napasok sa farming sa kanyang murang edad? Van Benedict, magandang umaga.
12: Good morning! Good morning!
13: Magandang umaga sa ating lahat.
0: Ay, bata pa to. Ilang taong ka na? Gen Z. Anong year ba Gen Z? Oo.
13: 20 years old po, sir.
2: Ayun. Pero balita ko, ikaw ay 14 years old nung magsimula na mahilig sa farming.
13: Yes po, sir. Pandemic era po yun, sir, noon.
2: Oo.
13: Binili ko po yung baka ko ng sa father ko po.
2: Ayun. So, baka ka nagsimula?
13: Opo, sir. Sa baka ko.
2: Bakit? Bakit naisipan mo mag-alaga ng baka sa edad na 14? Kasi mga usually, mga batang ganyan. 14,
0: sa Rangola.
2: Hindi, computer ngayon. Puro games.
0: Puro games.
2: Puro cellphone. Pero ikaw, bakit
0: mo naisip
2: na hilig mo?
0: Oo.
13: Since pandemic po kasi nun, sir, wala pong magawa. So, binili ko na lang po yung baka ng father ko.
2: Mm-mm.
13: Then, yun na lang po yung naging libangan ko po, sir.
2: Magkano ang pagkakabili mo?
13: 7,000 po.
2: Aba, yung mura nun.
0: Saan galing yung perang pinambili mo? 14 years old. Sa tatay mo rin.
13: Hindi po, sir. Ipon ko po yun, sir.
0: Aba,
2: ngayon, ilang buwan mong inalagaan yun?
13: One year and a half po, sir, bago siya nanganak ulit.
2: Babae. So, magkano?
13: Opo, sir, babae po.
2: Naibenta mo yung bakang yun?
13: Hindi po, sir. Hanggang ngayon po, meron pa po. So, bale sa September po, manganak po. Then, manganak po ngayon yung isa, sir.
2: Nakailan na yung anak nung una mong baka?
13: Apat na po, sir.
2: Apat.
0: So, hindi mo binibenta yun? Basta pinaparami mo lang?
13: Nabenta ko na po yung mga ibang anak niya, sir.
0: Mahal ang baka eh, di ba?
2: Dati kasi meron din kami niyang alaga. Mm. Elementary hanggang college, nag-aalaga kami ng baka. Ang alam ko, bili namin doon sa Bisiro, yung maliit na alagaan, nasa 10, 14, 20,000, depende sa laki. Tapos ibebenta namin ng 50, 40, 60. Baka. So, magkano muna ibebenta ang isa?
13: Yung pas na binenta ko, sir, is 35,000 po ang isa.
0: Yung baka, pagkatapos niya manganak, gaano katagal bago mo pwedeng ibenta yung anak?
2: Mga isang taon.
0: Isang taon.
13: 7 months po, sir. Pwede na.
2: Pwede na. Anong lahi ng baka mo?
13: Brahman, sir. And native po yung dalawa.
2: So nakarami ka na ng baka. Ilan na yung baka mo?
13: Sa ngayon, sir, is 4 po. Then manganak po yung isa mamaya.
0: Mamaya, ha? Ang isang baka, ilan ang nagiging anak usually on the average?
13: Isa lang po, sir. Pero may na-feature po ako dito sa yung customer ko po dahil nag-i-inject po ako ng mga baka. Kambal po yung anak ng baka nila.
2: Pwede pala yun. Bihirang mangyari yun, no?
13: Yes po. Bihira lang po, sir.
2: Oo. So, ngayon, yan na talaga ang hanap buhay mo?
13: Yes po, sir.
2: Ano sabi ng mga magulang mo nung sabihin mong, Tay, Papa, bilhin ko na yung baka mo, alagaan ko. Abay anak. Sigurado ka ba?
0: Baka
2: hindi ka sigurado.
0: Huwag kang tatawad. Haluin kita.
2: Baka na nabibigla ka lang.
13: Ano lasing sabi po kasi nung si father ko, sir, kaya trinay kong bilhin yung baka niya. Then, ginusto niya naman po. Then, kinabukasan, nagpapadagdag na siya.
0: Sa mo'y naalagaan yan, meron kayong backyard?
13: Meron, sir. Meron po.
2: Anong pinakakain mo din ng darak bukod sa mga damo?
13: Yes po, sir. Darak po and feeds.
2: Darak. Anong tawag sa amin sa Batangas? Nangungumpay.
0: Nangungumpay. Di ba?
13: Opo, sir. Nagkakaon na po ako, sir. Hindi na po ako nangungumpay. Sa silage na po ako. Binuburo ko po yung mga kinukuha kong napier.
2: Oo.
13: Para pagdating po ng tag-ulan or taghirap ng pagkain nila, may pagkukunan po ako ng pagkain nila.
0: Talagang diyang kalumin yun niya, no?
2: Yung parang yung pagkain na yun, yung parang...
0: Talahib.
2: Talahib na...
13: Opo, sir.
2: Yun usually, kami noon, tinatalim namin sa pagpalibot ng mga lupain.
0: Yes.
2: Doon yun. Tapos yun, kinukumpay.
0: Kinukumpay.
2: Kasi paboritong-paborito yan ang mga baka.
0: Baka, kabayo, kalabaw. Oo, kumpay. Bukod, ang sabi dito, bukod sa pag-aalaga ng baka, meron ka rin daw yung parang roomy care, isang veterinary care service. Ano yun?
13: Opo, yun po yung sinasabi ko kanina, sir. Yung pupunta po ako sa rural areas para po magbigay servisyo po sa mga ruminant farmers po.
2: Ay bakit? Ano ba ang tinapos mo at may alam ka sa mga ganyan?
13: Currently po, student pa lang po ako ng ISU Etiague po. BS in Agriculture and Major in Animal Science po.
2: Ayun.
13: Then yung mga natututunan ko po sa webinar, ina-apply ko na din po sa real life po.
0: Ayun. Kasama na dito yung organic soil mix mo na ginagawa.
13: Yes po, sir. Yung mga tae po ng mga baka ko, ginagawa ko po, pre-process ko po into organic soil po.
2: Pataba din yan sa mga halaman.
0: Ang galing naman, ano?
2: So, ikaw, ang pamilya mo, ang tatay mo, ay talaga nag-aalaga din ba ng baka?
13: Isa din po siyang agriculture, sir. Hindi po siya nag-aalaga ng baka, sir, pero marami po siyang paalaga na baka.
2: Ayun, paiwi sa amin.
0: Paiwi.
2: Paiwi
13: po.
2: Paano ba ang hatian sa paiwi?
13: Dito po sa amin, sir, is unang anak po is sa kanya po yung nag-aalaga. Then pangalawa po is sa may-ari na po ng baka.
0: Ilang beses isang taon nanganganak ang baka?
2: Depende.
13: Isa lang po, sir.
2: Kung gaano ka, kung may mandiligaw.
0: Pag walang-wala, bigay mo kayo
2: sa... sa mga gustong mag-alaga ng baka, kailangan ba may malawak kang bukirin para doon mo, anong tawag doon?
0: Ipastol.
2: Papastol yung mga baka?
13: Hindi naman po kailangan ng malawak na ano, sir, na area. Ang kailangan mo lang po is malawak po ay mapagtataniman po ng napier. Dapat po i-secured muna po yung pakain bago po mag-alaga ng baka.
2: Then
13: mahirap po kasi pakainin kapag ganitong kahirap po.
2: Naku, lalo na pag tag-araw, tag-init dyan sa Isabela, saka kumukuha ng pagkain.
13: Opo.
0: Oo, may mga nakikita ako diyan, tinatali lang sa mga bakuran eh, di ba?
2: Oo.
0: Kasi ngata na ngata yung maghapon yung baka sa mga damuhan eh, di ba?
2: Oo. Papaltak mo lang doon.
0: Oo.
2: Papaltak. Tama ba, ipapaltak ka naman tawag doon? Di ba yun yung may mga yung tali ng baka sa ilong.
0: Oo.
2: Tapos may mahabang tali siya.
0: Oo.
2: Tapos may kahoy na yung doon may tatali, tapos
0: yung pinakampeg,
2: pupukpukin mo para bumaw sa lupa para
0: tatalpak
2: doon. ganun pa rin ba pagpapastol niyan?
13: Opo, sir. Yung iba po dito sa amin, sir, ganun po. Then yung iba po is confined na po.
2: Confined na sa may pakakanan.
13: Opo.
0: Yung mga isang lahi mo ng baka, yung Brahman, di ba? Saan galing 'yon, yung mga baka na 'yon?
13: Yung binili ko po is galing po sa Ramon Isabela. Galing din po siya sa ano, sir, sa Batangas po.
0: Sa Padre Garcia siguro.
2: Doon kami nabili.
0: Sa Padre Garcia, marami niyan.
2: Nako, gigising kami ng madaling araw niyan kasi darating yung truck na kukuha ng mga baka. Tapos hindi na kami nasama, yung ano na lang, ibabalik na lang sa amin yung benta na. May sa mga buyer na. Naibenta namin ika ng 40 mil na ganito. Ako, minsan tagmura. Hindi ko alam kung niloloko lang kami. Ayun. Pero hindi ba, ikaw, Van, hindi ba matagal ang balik ng pera? Ng kitaan?
13: Hindi naman po, sir. Sa pag breed lang po yung matagal. Then, yung sa manure po niya is okay naman po yung yung balik niya po sa akin. Kasi daily po silang tumatae, doon ko po kinukuha yung other income po.
0: Oo. Yung kwan mo, yung ano yung pag-aalaga ng baka para hindi sila magkasakit? Meron bang mga injection yan, may mga bakuna, yung mga ganon?
13: Yes po sir, every 3 months ko po sila ina-administeran ng dewormer and vitamins po para iwas po sa sakit po.
2: Iwas sa kuto, ay kinukuto yan.
13: Opo, ganun po.
2: Hindi, hindi pala kuto, ano man tawag doon?
0: Garapata.
2: Hindi, malalaki.
13: Garapata po sir.
2: Hindi, yung malaki, yung madugo, pag may mga kato.
0: Oo.
2: Mm. So, naku, mahirap yung baka kapag nagwawala.
0: Oo. Uh-huh. Diba? Damba ng damba. Oo, takot sa ahas yan eh.
2: Oo, yun ang hirap, lalo na pag hapon na, nakakatakot na. Diba, bakit usually hapon nagdadadamba yan, nagwawala?
0: Pagod na siguro, gutom, uhaw.
2: Oo.
0: Matakaw ba sa tubig ang baka?
13: Opo sir, sa isang baka po is nakakaano po, 30 liters po sa isang araw.
0: Oo. So dapat pala may supply na tubig ka rin doon sa iyong pastulan. Ano?
2: Ingatan mo lamang na walang bantay ang baka.
0: Mm-hmm.
2: Kasi usually may mga pagpunta mo, paggising mo, abay mga katay na ang baka mo. May mga umaatake. Meron bang ganyan sa Isabela? May mga insidente ba ng ganon?
0: Cattle rustler.
13: Meron naman po sir, sa karamihan po, sa ibang part po ng Isabela.
2: Aba, tumawag sa akin ang mami ko isang araw.
0: Oo.
2: At yun daw mga kambing ng aking tiyuhin na sa bukid rin namin, wala mang bantay. Lalo na paggabi,
0: nawawala.
2: Umuwi na mula sa bukid.
0: Oh.
2: Pagdating doon, katay na lahat.
0: Ay bakit daw? Nasasabihin na tuklaw ng ahas. Kaya
2: hindi, aswang daw.
0: Aswang.
2: Yung pala, may mga tumitirang magnanakaw na mga binibenta.
0: Nagkaroon din ako ng karanasan, 25 ulo initial na binili ko sa Mindoro, pinaalagaan ko.
2: Uh-oh.
0: Ang sabi naman, tuwing umuwi ako, bakit ko konti na nagpapakamatay daw? Paano ka ako nagpapakamatay?
2: Hinanapan mo ng suicide note.
0: yung pala, diba? pag walang pulutan, tinitira yung mga kambing ko.
2: Yun na nga, oo.
0: Ay, nako.
2: Ay, balita ko, may mga parangal ka natanggap.
13: Yes po, sir.
2: Bakit? Ano ba yung mga parangal mong ito?
13: Yes po, sir. Outstanding young farmer po ng Cagayan City, Isabela, dito po sa municipality namin. And then, outstanding young livestock regional farmer po dito po sa Region 2. Then, dun po sa isa is nag-national po ako, national pitching po sa CHED po.
0: Maganda ang kitahan dyan. Okay naman na sustentuhan yung pamilya ng maayos.
13: Okay naman po, sir.
0: Mm-hmm.
2: Yun, nasasakyan pala talaga ang baka. Kita mo sa
13: ban. Yung iba po, sir, nasasakyan po.
2: Kasi ako talaga dyan, muntikan ako mabalian dyan sa baka ngayon. Yung baka namin, kabataan kasi kami, malilikot. So yung mga baka, nakaupo, nagpapahinga sa ilalim ng puno ng mangga.
0: Nakahimlay.
2: Ay, may sanga.
0: Yan.
2: May sanga ng mangga. Saktong-sakto, nandun sa ilalim ng baka. Pag alam mo, lapat ka, umakit ako ng puno ng mangga. Yung baka nananahimik, nagpapahinga. dinambahan ko sa likod. Ay, naku,
0: dumamba rin yung baka.
2: Nagtatakbo,
0: Dilaglag ka.
2: Laglag, muti ka
0: na. Wala kang kakapitan doon.
2: Buti hindi ako naapakan. Hindi na ako.
0: Tsaka, paano ka sasakay doon? Wala naman ko. Anong tag doon? Yung sa kabayo, yung nilalagay. Para may makapitan ka. madulas yung balahibo ng baka. Hindi naman makapal yung balahibo ng baka, di ba?
13: Opo, sir.
0: Ayun. Nagpapakatay ka rin ng baka?
13: Hindi na po, sir. Binibenta ko po sa mga, sir, sa party door po.
0: Ayun.
2: So, Van, ano ang may papayo mo sa mga kabataan na, syempre, alam naman natin, hindi naman may tatanggi. Talaga, maraming kabataan ayaw. Ayaw sa mga ganyang gawain.
13: Yes, po.
2: Ayoko. Gusto ko mag-opisina ako. Ano ang may papayo mo?
13: Sa mga kabataan na katulad ko, hinihikayat ko po na kayo na mag-engage po sa agriculture dahil malawak po at maraming opportunity po sa pagiging agriculture ko.
0: Ayos. Oo, diyan kayayaman.
2: Tayayaman sa agriculture. Oo. Sige, sige. Maraming salamat ha, Van Benedict Ronda, ati po Gen Z Farmer, magbabaka.
0: Ayan. Magbabaka.
2: Sure siya, hindi siya baka. Sure.
0: Baka may gustong bumili ng baka mo. Ano yung social media account, page mo?
13: Van Benedict C. Foronda po, yung Facebook account ko po.
0: Ayan. Sige. Sige. Okay, maraming salamat and good luck. Sana tularan sige ka po ng iba pang kabataan. Bye-bye.
14: Ang galing mo! Ang galing ng Pilipino! Yan tayo! Idol! Idol kita! Yan tayo!
2: Yun! Relate daw mga anchor. Kasi nag-aalaga din pa ng baka.
0: So, ano, yun. Ano yan? May babasahin.
2: Please announce in all programs.
0: Mga kapamilya, may mga bagong aabangan ngayong weekend sa DZMM.
2: Balitaan at usapang sports kasama si Migs Bustos. Tara, game! Simula Sabado, August 15, alas 4 ng hapon.
0: Mas pinalakas at dekalibreng balita. Dekalibreng balita ang hatid ni Danny Buenape simula ngayong Linggo, August 16, alas 8 ng umaga.
2: May bagong magbabantay at tututok sa ating buhay at kalusugan. Kasama sina Kuya R. Vargas at Mamshi Sara Arsenio, alas 5:30 ng hapon.
0: At ang mga balitang pag-uusapan sa buong Linggo, hatid ng Story Outlook sa bago nitong oras, alas 6:30 ng gabi.
2: Sinong kasama?
0: Wala eh, hindi nakalagay.
2: Mas maraming dahilan para mag-staycation ngayong weekend kasama ang DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. So ang abangan, tara game, dekalibreng balita, buhay at kalusugan, at syempre story outlook. Ikaw, anong aabangan sa'yo?
0: Uwi ako Mindoro eh.
2: Uwi ka na naman ng Mindoro ha. Oo, tagal ko lang hindi nakaka-uwi ha.
0: Oo, halika, sumama ka sa akin. Wala nang alon.
2: Wala na?
0: Kunti na lang, dyan na lang sa matuko ang alon. Pero kayang-kaya. Pero ang Puerto Galera, marami pa rin cancel na biyahe ang Puerto Galera. Kumusta na kaya ang turismo? Hindi natin na nakukumusta si Vice Mayor Rocky. Minsan nga, kumustahin natin.
2: Ay, pala ang bida nila sa iba't ibang bansa ng kanilang tourism. Si Ken Cabral, good morning, DZMM, watching from Lasam, Cagayan.
14: Good morning!
0: Oh. Uy, si Bebet Escares ng Hawaii. Eh, nakikinig sa atin. Happy birthday. Biro mo, 60 na raw siya, sabi ni Chinky.
14: Yan. Happy birthday!
0: Yan. Si Gina, yung kapatid ko.
2: Siguro si Chinky, maraming sinisingil na.
0: Bakit?
2: Babatiin ka, magbigay ka sa akin. Si Bong Gabado, attendance check. Good morning. This is a shout out from Fourth State, Paranaque City.
0: Ayun, oo. At napakarami pa si Edith Gamilla ng Pola Oriental Mindoro. Nakikinig din sa atin sa mga oras na ito.
2: Magandang umaga po, Noel at Dennis. Pwede po, happy po, shout out po kay Darwin Cidillo Cabalan, Lirio Cidillo Cabalan, Ryota Takashi Cabalan, Ohara Rosario Cidillo Cabalan sa Barangay Catmon, Malabon City. Sana nilagyan mo ng mga kuwit-kuwit para
0: hindi dire-diretso. May kilala ko ganyan mag-pose eh, dire-diretso.
2: Mayor Jennifer Cruz, good morning.
0: Good morning, Mayor. Ang Lady Tiger ng Oriental Mindoro. Ay, alam mo ba sa Mindoro, napakainit na usapin ng politika. Layo pa ng 2020.
2: Bahala siya dyan.
0: Ang init na lang usapin.
2: Hoy, yung Bayuko daw sa Capiz. Binibenta rin daw yan ang iba, pinagpapalit nila sa bigas.
0: Aba?
2: Nilalagay nila sa pansit bihon.
0: Aba?
2: Inaadobo sa gata.
0: Yun.
2: At malimit ginagawang pulutan.
0: Yun, oo. Eh pag adobo sa gata, tapos gagawin pulutan, eh may paglalagyan ng tiyan mo na pag hindi ka sanay.
2: Tatakbo ka yan. Sabi ni Maria Lisa de Guzman,
0: ano sabi?
2: Tawa siya ng tawa kasi siya din daw, hirap na hirap sa suso. Sakit, masakit daw sa muso.
0: Pati yung matigas sa bagay, malulunok mo na pag sip-sip. Nako, Mariosep.
2: Yung daw bayo ko, sabi ni Nona Damian, parang suso na mataba.
0: Mm-mm, parang kuhol nga, mas malaki lang siguro.
2: Masap daw yung sagata na may kangkong. Ha?
0: Kangkong?
2: Noong araw, meron nagdi-deliver sa lola ko. Mm. Galing Binangonan, sabi ni Donna Damian.
0: Oo. Eh, noong araw yun.
2: Noong araw yun. Donna Damian, ha?
0: Oo. Ano pa? Sino pa andyan? Ang dami niyan eh. 12,000 viewers na tayo ngayon eh. hanggang ngayon ba nag-aalaga ka pa rin ng baka?
2: Wala na kami. Wala na kami mga alagang baka.
0: Oo.
2: Dati kompleto kami. Ang dami namin. May manok, may pabo pa kami dati.
0: May pabo. Naku, ingay niyan. Gansa. Magandang bantay sa bahay ang gansa.
2: Ayoko nun, ingay.
0: Nakahabol.
2: Simula nung mamatay ang lolo, lola ko, wala na masyadong, pati sa yung bukirin, ayun. Inaya na lang, bumunga, gano'n.
0: Usually, gano'n nga, yung mga lolo natin, sila yung nag-uumpisa, no? Kasi nung
2: pero doon pa, yung mga niyuga namin, at tatayog pa na niyog.
0: Ay, kailangan putulin.
2: Chico, ang dami namin Chico dati. Santol, yung Santol, Bangkok, Sampaloc, Batamis, at Maasim. Meron kami yan. Ano pa ba meron kami?
0: Indian Mingo.
2: Indian Mingo, dami namin.
0: Yung mga Pico.
2: Yung mga mangga, Carabao, at saka Pico. I-export namin yun dati. Siriguelas.
0: Ina-Argento yan eh.
2: Abukad, langka. Ang dami namin langka. Ay, yung mga langka namin, hindi mo mayapos yung puno.
0: Lalaki.
2: Pero wala na. Pinaggagawa ng mga Nuebles.
0: Yan.
2: Lamesa, hagdan, yung mga ganon.
0: Parang yung mga puno ng nyog, yung mga matatayog na wala nang gustong umakyat.
2: Marami kami dating puno ng mga kamyas. Ako yung kamyas. Pag tag-araw, talagang namimitas ako. Ginagayat, binibilad namin yun.
0: Binibilad. Ang
2: tapos,
0: sarap yan.
2: Kakao, marami kami noon. Kape, yan. Dami namin. Ngayon wala na. Laas. Ano mo ba yung bilog na parang lang kamansi?
0: Uloy. Kamansi. Kamansi.
2: Yun. Dami
0: kamansi.
2: Sligwela.
0: Tsaka uloy.
2: Ano yung uloy?
0: Marang.
2: Ay, wala kami na.
0: Sa Mindoro kasi uloy, pero marang yun.
2: Eh, yung durian na ano?
0: Sa Victoria, ang dami. Uy, si Marina, kinukumusta ka?
2: Kaya nga, yung durian.
0: Dumaan na naman ako na isang ano. Durian.
2: Hindi, yung isa.
0: Puyat.
2: Puyat. Oo, yan. Naalala ko talaga yung bukid namin. Ang dami naming mga rambutan yan.
0: Rambutan. Ang nawala na sa aming dating tanim ng lolo ko, yung mabolo.
2: Yung mabolo. Atis, Tagalog. Atis, yan, marami kami.
0: Ay, atis kasi ang doon sa tabi namin, ang problema kasi ang daming apids, yung mga puti-puti na parang peste.
2: Masarap yung mabolo para siyang mansanas.
0: Parang mansanas na, Wala na ngayon nun.
2: Meron pa.
0: Bihira. Meron
2: pa
0: rin ba?
2: Sa Laguna, ang daming nakita. Oras natin, 5:01, magbabalik po kami eh.
15: Hawak kamay sa mga hamon ng buhay. Iyan tayo. Basta AM, DZMM.
16: Tatamaan po tayo ng presyo.
17: Hirap pagkasyahin ang kinikita? Maging wais na mamamayang alam ang diskarte at ang mga karapatan sa pamimili at paggastos.
16: Ano-ano mga benepisyo ibibigay ng gobyerno?
17: Kasama ang kampyon ng consumer protection.
16: Hindi natin napapansin, patuloy po ang pagtaas ng presyo.
15: Alvin L. Chico sa Wise Consumer. Tuwing Sabado, alas 11 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio.
18: Napapanood namin yung tunay na balita. Higit sa lahat, walang fake minabalita.
19: DZMM Radio Patrol sa Istrenta. Una sa balita, una sa public service.
10: Kung alaga ng DZMM para sa akin, nasusubaybayan ang nangyayari sa ating kapaligiran sa araw-araw na takbo ng ating buhay. DZMM Radio Patrol sa Istrenta. Una sa balita, una sa public service.
15: Mula noon hanggang ngayon, patuloy tayong magbabalita at maglilingkod para sa bawat mamamayang Pilipino. Ito po ang DZMM Radio Patrol sa Istrenta. Una sa balita, una sa public service.
20: Kapag nanay, kailangan maging magaling sa pag-budget. So dapat nakatutok kami sa pagbabalita para alam namin yung update daily ng mga piligid, mga kailangan sa pang-araw-araw. DZMM Radio Patrol sa Ice 30.
3: una sa balita, una sa public service.
21: Ano mga concerns? Ano mga issues?
22: Pagkakampi ng masang Pilipino.
21: Programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
22: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
21: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
22: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Tele Radio. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.

Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy po na magbabalita, maglilingkod at magbabantay kasapi ng KBP

0: Los 200 tinatawag na trash traps ay kinabit sa Metro Manila para saluhin ang mga basurang inanod sa mga ilog at estero. Sinabi ni Palace Press Officer Claire Castro na bahagi ito ng mga hakbang ng pamahalaan para tugunan ang problema sa solid waste management sa National Capital Region. Nagpakilos din ang DNR ng 1,500 estero rangers at river warriors para sa regular na paglilinis at pagkolekta ng basura. Samantala, 20 pribadong organisasyon ang lumahok sa Adopt an Estero program ng DNR na layong hikayatin ang mga pribadong organisasyong tumulong sa regular na paglilinis ng mga estero at waterways.
1: SR ha? Anong SR? Scout Ranger? Hindi po, Estero Ranger.
0: Oh, balita sa Luzon.
1: Hindi, ito pa. May isa pa akong national.
0: Ah, meron pa pala.
1: Para naman sa ilang environmental group, disiplina pa rin ang isa sa pangunahing solusyon sa lumalalang problema ng basura sa Pilipinas. Sinabi sa DZMM ni Tanggol Kalikasan na Executive Director, Attorney Fritzel Palmieri, na dapat manguna ang lokal na pamahalaan sa istriktong pagpapatubad ng mga ordinansa at batas sa solid waste management at patawa na mas mabigat na parusa ang mga lumalabag. Nasa kamay naman anya ng mga producer at manufacturer ang itinuturing na tingi economy o mga sari-sari store na malaki ng ambag sa problema sa basura.
2: Balita mula Luzon.
0: Ito na po ang mga balita sa Luzon. Sa Pangasinan, isinailalim na sa state of calamity ang bayan ng Santa Barbara dahil sa epekto po ng habagat na pinalakas ng mga nagdaang bagyo. Sa report ng MDRRMO o Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office, nasa higit 5,000 pamilya na apektuhan ng baha mula sa 15 barangay. Tinatayag na sa 19.5 million pesos ang halaga ng tinamong pinsala sa agrikultura. Karamihan po dyan ay sa mais at palay.
1: Sa Batangas, arestado ang isang 33 taong gulang na lalaki matapos makumpiska ang tinatayang 1.7 milyong pisong halaga ng ilegal na sigarilyo sa buy-bust operation sa Barangay Poblasyon 1, Calaca City. Ayon kay Batangas PPO Director Colonel Oliver Ebora, nahuli ang suspect na si alias Marvin, isang store owner matapos tanggapin ang marked money kapalit ng ilegal na sigarilyo. Naharap ang suspect sa paglabag sa Customs Modernization and Tariff Act at National Internal Revenue Code.
2: Balita mula sa Visayas.
0: Sa Iloilo, nagbabala ang Provincial Health Office laban sa leptospirosis na kumitil na ng 10 katao mula buwan ng Enero hanggang Agosto 8 ng taong kasalukuyan. Sinabi ni Iloilo Provincial Health Officer Dr. Maria Socorro Kenyon na 32 local government units na sa probinsya ang nag-report ng mga kaso ng leptospirosis na nakukuha sa dumi, uihin ng daga at iba pang hayop lalo na kapag lumusong sa baha. 84 na naitalang kaso mula buwan ng Enero bagamat mas mababa ito kumpara sa naitalang 100 kaso noong nakaraang panahon, noong nakaraang taon, pero tumaas naman ang bilang ng mga nasawi. Ang bayan ng Tigbawan ang may pinakamataas na kaso, sinundan ng Haniway, Dumangas at Tubungan.
1: Sa Negros Island Region, 2 sa 4 na suspect sa pagpatay kay Barangay Kagawa Joe Arnel Gawan ng Barangay Santa Rosa ang naaresto ng Murcia Police. Arestado si ni alias Joe, 42 years old, at Anggi, 52, kapwa construction worker at residente ng Barangay Santa Rosa. Nagalap ang pamaril kay Gawan noong Enero 26, 2026 matapos itong bumaba sa kanyang sasakyan kasunod ng isang cleanup drive. Sa investigasyon ng SITG Gawan, 4 na individual ang natukoy na sangkot sa krimen at kinasuhan na ng murder.
2: Balita mula sa Mindanao.
0: Sa Lanao del Norte, 2 ang arestado matapos makumpiska sa kanila ang 264,000 pesos na halaga ng mga kontrabandong mga sigarilyo sa magkahiwalay na operasyon na isinagawa ng mga otoridad. Nagsasagawa ng checkpoint ang mga otoridad ng kanilang parahe ng sasakyan ng unang suspect sa Linamon, Lanao del Norte. Nang inspeksyonin, tumambat ang mga hinihinalang mga smuggled na sigarilyo. Naaresto naman ay kalawang suspect sa checkpoint sa Kampong

0: sa bayan ng Pantar.
1: Sa Zamboanga City naman, nasa gitna ng Philippine Coast Guard ang walong posibleng biktima ng human trafficking at na-arrest at tatlong babaeng facilitator sa barangay Tetuan. Isinagawa ang rescue matapos ang surveillance kaugnay ng backdoor trafficking scheme. Peking mga dokumento ang ginagamit upang mapaalis ng bansa mga biktima na patungo sa Saudi Arabia para magtrabaho.
2: Panahon, patrol! Yan ang mga balita, Luzon, Visayas at Mindanao. Yan tayo!
1: Samantala, kumuha tayo ng weather update sa magiging lagay ng panahon ngayong araw ng Sabado mula sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Nasa linya natin si Lian Loreto, Pag-asa Weather Forecasting. Magandang umaga, Lian.
3: Good morning po, Sir Noel and Sir Dennis, at sa lahat ng ating mga tagasubaybay. Ngayon nga po ay tuloy-tuloy pa rin yung epekto ng habagat na nakaka-apekto sa Luzon at sa kanlurang bahagi ng Visayas. So, in-expect pa rin po natin, may maula pa rin po tayo na panahon at mga light to moderate rains dito sa Metro Manila, Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, Cagayan Valley, Central Luzon, Calabar Zone, Occidental Mindoro, maging sa may Oriental Mindoro. Maaari po, makaranas po tayo ng mga breaks dun sa mga pag-ulan. So, maaari po nating makita yung haring araw ngayong araw na ito. At posible din naman, meron pa rin po tayong mga occasional na mga biglaang buhos ng ulan. But other parts of the country po, ay inaasahan po natin yung mainit at malinsang ang panahon. At kung meron po tayong mga pag-ulan, panandalian lamang po ito dulot ng mga thunderstorms. Sa ngayon, may binabantayan po tayo na LPA na nasa labas ng ating area of responsibility. Ngunit hindi naman po ito makakaapekto sa ating panahon at tuluyan nga pong gagalaw papalayo ng ating bansa at maaaring malusaw na lamang. Although in the coming days po, Monday onwards, ay maaari nga pong mas lumakas muli ang ating habagat dahil sa ngayon ay may napro-project po tayo na possible o potential na low pressure area. Ngunit sa ngayon ay hindi pa naman po ito nabubuo. Yun naman po latest mula.
1: Lian,
3: yes po.
1: Hanggang kailan tatagal ang habagat? Basang-basahan ng lupa?
3: Opo, no. Actually, ngayong August talaga, basically, always po talaga, or yung habagat po natin ay active talaga buong buwan ng Agosto, usually. And sa nakikita po natin ngayon hanggang end of August po, meron pa rin po tayong mga pag-ulan dulot ng habagat.
0: So ang mga magiging maulan ngayon ay saan banda nga po uli, Ma'am Lian?
3: Sa western section po ng ating bansa. So specifically po, no, kailangan lamang po nating i-emphasize yung mga lugar dito sa Zambales and Bataan and also yung Ilocos Region. Ito po talaga yung tuloy-tuloy na nga pong inuulan. Mm-hmm. So, maaaring susceptible na po yung ating mga kababayan na especially malapit sa mga mountainous regions, mm-hmm, doon po sa landslide event. So, sana po makipag-coordinate po yung ating mga kababayan sa ating local government units if nakikita po nila na malambot na yung kanilang lupa.
0: Ayun. So, ano, maulan-ulan pa dito sa Metro Manila. Sabi mo, para magkakaroon ng break, sisikat ang araw, sisilip.
3: Yes po, tama po.
0: Ayun, so
1: yun, pwede magkula.
0: Magkula.
1: Magkula.
0: Maglaba. Okay,
1: hanggang Mindoro yung pag-ulan na yan, ano?
3: Yes po, tama po.
1: Hanggang Oriental and Occidental Mindoro. Tapos yung Northern Palawan, apektado pa rin yun, hindi na?
3: Opo, although sa nakikita natin ay bawas po yung mga pag-ulan dito po sa Palawan and Visayas and Mindanao.
1: Ayun.
0: Sige. Okay, maraming salamat, Lian Loreto, Pag-asa Weather Forecaster. Dadako tayo sa Baguio City sapagkat ito po isa sa nasalanta. Alam mo yung kaulan na yan, inihintay ko umulan ng umulan dahil nagpapatalim nga ako ng mga nagpatalim ako. Ayun, nabulok lahat yung mga tinalim ko.
1: Meron kasing advantage and disadvantage yung mga pag-ulan. Ano? Katulad dyan sa parte ng Cagayan, advantageous sa kanila dahil nagtatanim sila. Advantageous din dito sa parte ng mga dams natin dahil nadadagdagan yung tubig. Yung level, di ba? Malapit nang doon sa minimum. Uh-oh. 178 meters, kung hindi ako nagkakamali, yung tubig dyan sa Magat, ibig sabihin nun, pag dumating sa minimum, pwede na uli silang mag-supply sa mga irrigation at iba pang mga katulad ng inumin dito sa Metro Manila. Ano ba? Oo.
0: Tapos, napansin mo ba, Noel, na lagi tayong magkakulay ng damit?
1: Oo nga eh.
0: Hindi naman tayo nag-uusap.
1: Hindi naman tayo nag-uusap.
0: Okay, dumako na tayo sa Baguio City. Nasa linya po natin ang head ng City Disaster Risk Reduction and Management Office, si Engineer Charles Carame. Magandang umaga po, Engineer.
1: Morning, Engineer.
4: Yes, magandang umaga po, Sir Dennis at Sir Noel at sa lahat ng nakikinig at nanonood ng live.
0: Kabababa ko lamang na galing Baguio. Kumusta po ba ngayon ang panahon ngayon sa Baguio City?
4: Well, sa ngayon po, medyo maganda-ganda ang ating panahon.
0: Mm-mm.
4: Unlike yesterday po, may paulan-ulan pa rin. Pero as of now, since 3 a.m., wala po tayong na-experience na ulan.
0: Opo. So, kumusta po ang mga, alam ko, ang dami pong naitalang landslides.
1: Oo.
0: Mahigit 40 landslide. Kumusta po ang ginagawang clearing operations?
4: Well, right now, yung mga maliliit, no, nalinisan na natin.
0: Mm-hmm.
4: Ang pinaka-problema talaga natin is yung medyo malaking landslide na nangyari dito sa isang barangay natin.
0: Mm-hmm.
4: And it's scheduled po by next week. Pag maganda-ganda ang panahon na magtuloy-tuloy, gagawa na po tayo ng clean-up drive sa area yon.
0: Sayang, tinutukoy nyo yung Gisad Sorong, sir.
4: Yes, sir. Doon po, yung malaking landslide na yun nga, may mga namatay
1: Ilan po ang total casualty ng Baguio City nitong nakaraang pag-ulan na ito?
4: Well, doon lang naman yung ating mga namatay, no? Yung may 10 tayong deaths doon at may 3 nasugatan, sir.
0: Opo. So ngayon po, doon sa Gisad Sorong, wala na talaga doon sa may area, doon sa may purok, purok dos ba yun, sa may riverside, wala na talagang pinababalik muna ngayon doon.
4: Yes po. Yung mga specifically along that area, no? Nag-cordon po tayo. Kaya yung mga directly affected na residents doon po ay nasa evacuation center pa po hanggang ngayon.
0: Mga ilang pamilya po ang inilikas doon, sir?
4: Mga 27 po na pamilya as of yesterday. May 27 pong nasa evacuation center po.
0: Oh, okay. Until now po ay nasa evacuation center pa rin?
4: Yes po, hindi pa po natin sila pinapabalik dahil nga po sa peligro na may... Kasi may nakita po tayong possible na mahuhulog doon sa area. Kaya hindi pa po natin sila pinapabalik.
1: Yeah, Engineer, nasabi mo yan. Parang naulinigan ko sa interview ni Dennis kay Mayor Magalong na pinag-aaralan na nila na temporarily hindi na pabalikin doon dahil nga masyadong prone sa landslide yung area na yon.
0: No build zone.
4: Opo. Meron nga po kaming specific location doon na talagang hindi na namin pababalikin.
0: Mm-hmm.
4: Pero yung mga sa gilid-gilid, tinitignan po natin kung pwede pa po silang bumalik.
1: May mga relocation site naman po kung sakaling hindi nababalik dun yung ibang residente.
4: So far, wala pa po kaming definite na relocation, no? Kaya ang tinitignan natin, yung tulong natin kung yung magrerenta sila sa mga kalang ibang kabahayan. Mm-hmm.
0: At ang alam ko ay sabi ni Secretary Rex Gatchalia ng DSWD ay sasagutin naman nila muna yung renta. Mga 10,000 pesos yon.
4: Opo. Nung pagdating nga niya po dito, yun po ang kanyang nabanggit.
0: Opo. Mga ilang pamilya po yung tinutukoy natin na hindi na papayagang makabalik doon sa Gisad Sorong?
4: So as of now po, mga 7-8 kabahayan yung talagang hindi na muna natin pababalikin.
0: Oo. And ngayon po ba, sir, wala nang mga banta ng landslide doon sa ibang lugar? Wala ba kayo nakikita na... kailangan na natin palikasin yung iba kasi sabi hanggang next week may habagat pa. Baka mamaya maulit itong incidenting ito.
4: Yes po, apart po sa yun, sa Gisad Sorong, meron din po sa mga iba't ibang barangays na naka-evacuate hanggang ngayon po.
0: Mga ilan po ang total in Baguio City po?
4: Totally, may 41 po tayong mga damaged houses houses na yung mga nakatira ay nasa evacuation center pa rin po hanggang ngayon.
0: At balita ko maraming mga parke dyan sa Baguio City ang napinsala din. Ito ba'y open na ngayon sa mga turista, sir?
4: Opo, yung ating mga parks na may mga natumbang kahoy, may mga konting landslide, nalinisan po natin. Kaya ngayon ay nag-uumpisa na tayong magbukas.
0: So open na po ulit, open na po sa turista ang Baguio City, pwede nang umakyat po ulit.
4: Opo. Hindi naman natin sinarang totally. Meron lang yung mga specific na parts. Pero as of this writing po, open na po lahat.
0: Ngayon po, paano po akit ang Baguio City? Yung makadaan po ba natin, okay na?
1: Yung Cannon Road.
4: Ah, yes, yung Cannon Road hanggang ngayon po ay sarado pa rin. Kaya mas mabuting dumaan na lang po tayo sa Marcos Highway, sir.
0: Ayun, na Gillian Road ay parang may problema din, sir, no?
4: Ay, as of kagabi, na nalinisan na rin. Kaya open na rin po ang ating na Gillian Road.
0: Ayun, sige po. Maraming salamat po, Engineer Charles Karame, Head ng City Disaster Risk Reduction Management Office ng Baguio City. Mag-ingat po kayo dyan.
4: Salamat po at ingat po din po sila.
0: Okay. O, ikaw ba, Noel?
1: Oo.
0: Aakit ka ng Baguio?
1: Abay, kung sinabi niyang pwede na eh, pag may pagkakataon.
0: Oo.
1: Alam mo bang, meron ng direct na point-to-point bus mula sa Calamba City hanggang Baguio.
0: Ah, talaga?
1: Oo, meron na.
0: Oo.
1: Kaya ang mura pa ng pamasahe, very comfortable.
0: Magkano?
1: 880.
0: Yun.
1: Oo.
0: Ang bilis na lang kasi ngayon mag-akit ng Baguio.
1: Oo.
0: Kasi exit mo agad, T-Plex na eh. Sa La Union na talaga ang exit mo.
1: Yan. Ito, Gisad Surong, tinignan ko yung mapa eh. Sa may Ferguson Road.
0: Paikot-ikot.
1: Ilang beses
0: nga daw nag-landslide doon.
1: Tsaka yung bundok yun dati eh.
0: Ang tatarik nga ng daan. Sabi ko, hindi ko maalala kung paano pupunta doon.
1: Tapos yung bundok na yun, wala na yung puno, puro bahay na.
0: Okay, dumako naman tayo sa Benguet, sa Atok. Nasa linya naman natin si Mayor Franklin Smith.
1: Smith.
0: Ng Atok, Benguet. Magandang umaga, Mayor.
5: Good morning!
6: Hello, good morning. Magandang umaga po, Sir Dennis.
0: Opo, kasama ko po si Noel. Tayo nakita lamang dyan nung, kailan ba talagang kita dyan?
1: Nung
0: Miyerkules. Tama ba? Miyerkules.
6: Nung Wednesday, yung Wednesday, pumahan na masyal kayo sa opisina.
0: Ayun, opo. Ayun. Ay, kumusta po? Nung pumunta ako dyan, talagang halos wala akong makita. Saka palang fog, ang daming mga landslide, mga silang kalsada. Kumusta na po ngayon ang Atok?
6: Ay, kung nakita nyo, ganun pa rin. Ganun
1: pa rin, oo.
6: Wala namang pagbabago. Sana nga by next week, mag-settle na itong habagat ho.
0: Mm-hmm. At nakita ko kahapon, parang may mga bayanihan, yung mga magsasaka, yung daan na nasira, nawasak sa may Paway, ay kanilang tilambakan na para makadaan na yung mga truck na papunta sa mga farm.
6: Sir Dennis, nung yung pinuntahan nyo na portion na yun, umpisan ngayon, sir.
0: Mm-hmm.
6: Yung nakita nyo, piniprepare yung mga materials na gagamitin doon ho.
0: Uh-huh.
6: At sa Thursday, ay sa Friday ata, nag-meeting kami lahat kasama yung mga stakeholders nung Thursday pa pala, Sir Dennis.
0: Mm-hmm. Ano po ang mga pangangailangan niya yon ng bayan ng Atok?
6: Yung pangangailangan ng bayan ng Atok, mag-monitor muna kami at yung mga nursing rang kalsada at yung mga assistance galing sa national gaya ng yung mga food security namin.
0: Mm-hmm.
6: Kailangan din yung mga isaka yung mga assistance sa mga farmers natin. Yun ang kailangan namin.
0: Mm-hmm.
6: Kaya nga pinagmamadali ko yung mga reports sa Agricultural Office para may report sa province of Benguet para kung sakaling matulungan kami ng national government, malaking pasasalamat yun, Sir Dennis.
1: Nasa state of calamity ho ba ang Atok ngayon?
6: Wala pa, sir. Hinihintay na namin yung declaration ni Governor since they're preparing to declare a state of calamity itong province namin, Sir Dennis.
0: Opo. Ang nasira talaga dyan sa inyo ay mga farm-to-market roads. Mayor Smith, ano ba ang panawagan ninyo? Kasi para maayos agad dyan.
6: Ang panawagan natin, Sir Dennis, sa national government, we will wait to settle this habagat and we ask the national government to come and visit our place to validate the farm-to-market roads kasi yun ang pinaka-main source ng yan para may deliver namin yung products namin and to outreach also our farmers, the supply of our farmers also.
0: Ganong karami mga gano'ng karaming mga farm-to-market roads po ang nasira?
6: Halos lahat ng mga barangay natin, yung 8 barangays namin, nasira yung mga, may mga portion na nasira ho. Hindi naman lahat ho. May mga portion na actually yun ang mga priority na dapat na ayusin ho, Sir Dennis.
0: So gaano kalaki, Mayor, ang epekto nito? Kasi ang alam natin ng atok ay nagpo-produce ng napakaraming gulay. Gaano kalaking epekto sa inyo nitong pagkasira ng mga farm-to-market roads?
6: Malaking epekto ito. Kasi nabanggit ko kanina na ito yung mga roads natin na nakakatulong sa mga farmers at sa amin ho, at sa community itself. Kasi dito namin ginagamit yung transportation ng mga products namin ho, and at the same time yung mga programs ng mga government, i-outreach natin sa mga community. Kaya nga laking tulong ito. Pag maayos lahat itong mga kalsada, at least maayos na yung mga delivery ng mga programs ng government, and at the same time yung mga products mismo ng kababayan nating mga farmers ho.
1: Oo. Mayor Smith, si Noel po ito. So habang sira po yung mga farm-to-market roads, paano na po yung pagluwas ng mga kalakal ng mga produce, ng mga ating mga magsasaka doon sa kanilang mga produkto?
6: Pinipilit nila, if ever na wala yung daanan sa main road, pinipilit nila yung mga alternate roads na yung mga products natin delayed na nai-deliver na sa mga sa Trinidad ho. Kaya nga yan mahirap, ay maraming masisirang yung mga cabbage
1: o carrots,
6: yun mahirap talaga.
0: At ngayon po, sir, dahil sa napakahaba ng pag-uulan sa atok, ay nasisira na din pala mga pananim ninyo?
6: Oo, sa tagal ng ulan, say itong almost 2 weeks, talagang nasisira yung mga tanim. At hindi lang yung mga tanim namin po, pati yung mga mismong farm. Kaya nga, kung mag-settle ito na naman, i-revalidate ng mga barangay agriculture o extension workers natin para i-monitor at i-validate yung mga nasirang mga farms. So,
0: gano'ng karami na po mga nasirang mga pananim at ano-ano mga pananim po ito?
6: Partially, yung report nila ay nasa 40% ho. Pero by next week, siguro ibibigay, malaman namin po yung buong report nila ho.
0: Opo. Kasi ang mga dyan sa atok, dyan ang mga kabe, yung mga repolyo, carrots, patatas,
1: lechugas, cauliflower, meron ba dyan?
0: May mga ano din, yung turismo, sir, ninyo. Napakaraming mga flower farm, dyan, mga pasyalan. So hindi rin ma-access ngayon yung mga papuntang tourist spots.
6: May ibang, Sir Dennis, may ibang part na hindi makapunta yung mga turista. Gaya yung pinasyalan nyo nung Thursday o nung Wednesday ata, yung nasirang farm to market road dito sa may barangay Paway. Talagang hindi makadaan yung mga ibang turista dito. Nandun yung Mount Olive, yung Goat's Leaf, at yung mga inns natin, yung Sakura pa, is Hayes Place.
1: Oo, sabi nga.
6: Sir?
1: Sabi nga po ni Dennis, nahirapan silang kumuha ng mga matutuluyan dahil walang kuryente. Hanggang ngayon po ba walang kuryente?
6: Nagkaroon din ng kuryente the other day ho.
0: Ayun, kaya bumalik na.
6: Okay lang dito sa amin pag sa kuryente. Mabilis naman yung binay ko na nag-ayos ng mga nasirang linya ng kuryente po.
0: Magkano na pong halaga ng pinsala sa agrikultura?
6: Sa agrikultura, baka nung pumunta ako sa office nila nung Wednesday po, pumapalo siya partially, nang umabot siya ng mga almost 60 million ata o 50 million. Okay. Nandun yung parang presentation report nila.
1: At sinabi niyo po kanina na yung 50 million na yan ay mga 40% pa lang yung natatanggap yung ulat.
6: Sir, kasi, wala ba dito sa amin pag ganitong challenges, almost 100% affected lahat yung mga farmers natin po.
0: Opo. Wala. So, posible kayang tumaas ang presyo ng mga gulay na manggagaling dyan?
6: Wala namang pagbabago yun eh. Tataas man, pagkatapos, bababa kagad. Walang anong fix na price ng vegetables namin dito po sa Pinggit. Kaya nga, yun ang talagang challenge sa mga sa aming mga farmers po.
0: So, dapat matulungan agya yun ang Department of Agriculture. Meron ba nakakarating na tulong dyan mula sa DA?
6: Meron po. Kaya nga yan, inaayos lahat yung mga reports dito bago i-submit dyan sa Province of Pinggit para yan i-revalidate ng Department of Agriculture para matulungan yung mga farmers. Hindi naman sila yung time na kung kailan namin ng tulong, nandun naman sila yung mga department.
0: So, ang panawagan nyo sa national government, particular sa DPWH, ay ayusin kaagad ang mga farm-to-market roads. Pag gumanda lang panahon, umakyat, pumunta dyan, inspeksyonin para magawa agad ang paraan. Sa Department of Agriculture, tulungan ang ating mga naapekto ng magsaka. Sa pangangailangan po sa pagkain, sa mga food supplies para po sa mga naapektuhan, meron po bang ipadala na ang DSWD?
6: Meron po, and yan ang maganda rin sa DSWD. Outright naman na nagbibigay sila ng mga food, yung mga food packs namin po. Kaya nga, yun lang, yung panawagan ko lang, yung from national government na mag-validate sila sa mga farm-to-market rules namin. And at the same time, hindi lang mga farm-to-market rules namin, yung main road namin dito sa Alsema. May mga delikado doon, yung one-way na passable, malaki yung mga nasira doon. Kaya nga, itong Alsema Highway, ito yung pagka-main road natin. Kaya nga, siguro, Sir Dennis, nung namasyal kayo dito sa amin, nakita nyo yung portion yung delikado doon sa Alsema Highway po.
0: Ang lalaki ng mga bato, kasi lalaki ng truck yung bumagsak sa kalsada, sir. Parang walang nagki-clearing.
6: May nagki-clearing po yung DPWs, pero yan, nagsasabay kasi eh. Nandun sila sa northern part, kaya yan, hindi natin nakita. Pero yung sinasabi ko, Sir Dennis, yung mga nag-slip road na naging one-way siya. Kung na dinaanan nyo yun sa may kilometer 24
0: yes, po.
6: At sa may kilometer 21 po. Delikado doon po.
0: Opo. And tatlo po ang nasawi dyan sa inyo sa Atok dahil sa landslide.
6: Opo. Actually, kahapon linibing na yung isang natabunan at yung dalawa by Monday ho.
1: Oo. Mayor, si Noel po ulit. Meron ho ba kayo mga evacuees?
6: Sir Noel, nandun sila sa mga kapitbahay nila, sa mga kamag-anak nila. Yung mga iba, po, nasa evacuation center namin po.
1: Sapat kasi naman po yung
6: evacuation center dito sa mismong munisipyo. Kung hindi nyo po nakita, nasa third floor road, nandun yung naka-install na temporary na shelter ng mga evacuation.
0: Pwede na po bang umakyat ang mga turista? Pwede na po ulit pumasyal dyan?
6: If ever na ang gobyerno natin i-lift niya yung suspension ng tourism dito sa amin, pwede ho.
1: Pwede na.
6: But for now we still not encourage or we still not invite our tourists to visit our place. Nakakatakot eh, kahit na maayos yung panood, pagi pa rin, kaya nga it's nice if this habagat will settle down na sa Noel ho.
0: Masama pa ba rin po bang panahon? Mag-fog, maulan pa rin po?
6: Opo, sa Noel. Maulan at very foggy ho.
1: Ang lamig. Ilan jacket nyo ngayon, Mayor?
6: Sa akin naman eh, kahit dalawa lang. Kasi ito naman lumaki.
0: Uminom ng Atok Coffee.
1: Ng Atok Coffee.
6: Oh, mas maganda yung Atok Coffee kaysa yung 2x2 ho.
1: Ay, bukod doon sa mga gulayan daw, pati yung mga flower farm, marami rin dyan, di ba? Apektado rin yun.
6: Halos lahat, Sir Noel. Affected lahat po.
0: Ayun.
1: Wow.
0: Ay, nagulat ako, nandiyan pala ang highest point.
1: Ah, sa Atok.
6: Highest Point po.
0: Nandiyan, ang ganda.
6: Dito, may, dinadaanan nyo po, pag pumupunta kayo sa Sagada, dinadaanan nyo po
1: yung Highest Point, point po
0: dito. Oo, nadaanan ko nga, sabi ko, aba, dito pa lang.
1: Nagpa-picture ka?
0: Ay, syempre, picture. Kasi yung mismong tinuluyan namin na bahay, ay din mismo ang highest point.
1: Yun.
0: Kaya sobrang nanginginig ako sa lamig, ya, mayor, ang lamig. Hindi ako nakaligo ng ilang araw dyan. sobrang lamig pala. Oo. So, mayor, yun, manawagan po ulit tayo sa national government.
6: Sa national government, maraming salamat po sa mga assistance tayo. Bibigay you later on. At yun, ulitin ko uli, yung panawagan namin na if ever na this weather will settle down, we want to invite you to validate our place, especially the farm, our farm-to-market roads, kasi na malaking tulong ito sa amin. Lalo-lalo na sa mga farmers natin eh. Yun talagang mga 80% na nasira na gusto natin na ayusin po. And yan, maraming salamat po sa mga tulong nyo dito sa amin po.
1: Okay po.
0: Okay po. Maraming salamat, Mayor, you, Mayor Frank Smith. Ingat po kayo dyan sa Atok, Benguet.
6: Sir Dennis at Sir Noel, may God bless. At anytime, you're very much welcome here in Atok po.
0: Opo, at kakain po si Noel ng itag.
1: Mayor, pag may mga pangangailangan kayo, contact lang po kayo. Ano po? Okay po. Okay.
6: Thank you very much, sir.
2: Nagtutulungan sa oras ng pangangailangan. Yan tayo. Yan tayo.
1: Anong itag?
0: Amay ako ikukwento sa iyo. De karne yun, na pinausukan ng ilang araw. Yun. Okay, ano, babalik tayo ha, 5:37. Break muna tayo, break.
2: Nagtutulungan sa oras ng pangangailangan. Yan tayo. Yan tayo. Basta AM, DZMM.
7: Ang galing! Pang matagalan!
8: Parang tayo lang, han.
2: Everest Appliances.
7: Babe, ano ever best decision mo in life?
8: Siyempre, building a home with you.
2: Aww. Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Ever best from Everest.
9: At tamaan po tayo ng presyo.
10: Hirap pagkasyahin ang kinikita? Maging wais na mamamayang alam ang diskarte at ang mga karapatan sa pamimili at paggastos.
9: Ano-ano mga benepisyo ibibigay ng gobyerno?
10: Kasama ang kampyon ng Consumer Protection.
9: Hindi natin napapansin, patuloy po ang pagtaas ng presyo.
10: Alvin L. Chico sa Wise Consumer. Tuwing Sabado, alas 11 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
11: Tagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti nang handa. May Plemex Forte ako. Ang Plemex Forte ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pag-ubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga. Plemex Forte. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemex. Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ang nangungunang himpila ng radyo sa kauna-unahang radyo sa telebisyon. DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. DZMM Numero uno sa aksyon.
12: Ano mga concerns? Ano mga issues?
2: Pagkakampi ng masang Pilipino.
12: Programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
2: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
12: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
2: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Mga nagbabagang balita, mga maiinit na issue at mga talong ng bayan. Laman lahat yan ng DZMM Radio Patrol sa East 30. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Ha! hawak kamay sa mga hamon ng buhay. Iyan tayo.
0: Hoy, Ronnie Formanes ng Rizal, Palawan. Nanonood, nakikinig sa atin. Maganda umaga dyan sa Rizal, Palawan. Kumusta ba ang panahon ngayon dyan?
1: Sabi kanina ng Pag-asa, less yung pag-ulan ngayon dyan sa Palawan.
0: Sa Northern Park.
1: Oo. Okay. Yeah.
0: Ay, balik tayo ng Benguet. Ito naman, La Trinidad. Nasa linya po natin, Mayor Roderick Awingan. Maganda umaga, Mayor.
13: Good morning! Opo, so magandang umaga din po.
0: Kumusta na ba ang La Trinidad ngayon dyan sa pananalasa ng habagat at mga nagdaang bagyo?
13: Opo, so ngayon yung weather naman po dito ay medyo nawala naman po yung medyo malakas na ulan. Pero ayun, bumabalik-balik pa rin po yung mga ulan natin.
0: Opo.
13: May ulan, ambon, tapos biglang wala, ganun po.
0: Mayor, gano'ng kalaki ang naging epekto po sa inyo?
13: So opo, so nung nakaraan araw nga po, nag-conduct po ng meeting yung ating EMDRMC and nakita po natin na medyo malaki po yung damage sa infrastructure na umaabot po ito ng halos 200 million. And at the same time, yung mga agrikultura naman na damage, nakita naman po natin na dahil sa tagal at lakas ng ulan, eh marami pong nasirahan ng mga tanim at halaman. At yun, may mga considerable damage din po yung mga agricultural products natin. And yung mga kalsada natin, medyo may mga nagsara. But fortunately, sa ngayon, medyo nakabukas naman po lahat naman na yung mga kalsada natin. And yun nga po, alam naman po natin na nabalita din po kami dahil po sa isang landslide kung saan dalawa po dito po sa atin ay nawalan po ng buhay.
1: Opo. Ang La Trinidad po ay kilala yan bilang bagsakan ng mga gulay dyan po sa bahagi niya ng Cordillera, ng Baguio, ng Benguet. Ano po? Eh, kumusta po yung mga dumarating mga gulay dyan galing sa Tublay, galing sa ibang mga kalapit na bayan?
13: Opo, so kahapon nga po napansin natin na tagsahan po yung mga farmers natin na nagdadala po ng gulay dito po sa atin.
1: Opo.
13: Nagagaling po to sa may iba't ibang mga bayan at the same time nanggagaling din po sa mga parte ng Ifugao at Mountain Province. Medyo nakita natin na tagsahan. Kaya yung pong presyo ng gulay natin medyo bumaba. Bumaba po ng konti. Compare po nung kasagsagan ng bagyo kung saan medyo may mga taas. May mga mura. Yun po yung epekto ngayon dahil sa pagkatapos po ng bagyo, naganihan po ata yung ating pong mga farmers na gustong ibenta yung kanilang mga produkto dito po.
1: So,
13: ang problema po nito, pagkatapos po nito ay talagang yun, wala na pong, kukulangin po tayo ng supply. Yun po yung assurance dun. Ibig sabihin, baka yung demand natin ay talagang tataas yung supply ko konti. Alam naman natin yung pag ganun ang mangyari, baka tataas po yung presyo ay nakapalwin sa time.
1: At saka, ang sabi nga po kanina ni Mayor Smith ng ATOC, ay maraming farm-to-market roads ang nasira. So maaring maka-apekto yan sa mga susunod na araw sa supply ng mga gulay. Ano po?
13: Tama po. Opo, kasi doon po sa may bandang norte, kasi kami po yung capital. Yan po sa munisipyo ng Atok, ng Baco, ng Ibungan, mga iba sa northern part, ayun, medyo na marami pong nasirahan na parang farm to market road. Ayun po yung mag-aantala po talaga ng biyahe po ng mga gulay papunta po dito sa amin, dito po sa La Trinidad.
0: Nako.
1: Ay, yung strawberry farm kaya dyan?
0: Yung mga strawberry farm, lubog pa rin ba
1: lubog
0: sa baha?
1: Pa rin sa baha?
0: Nasira talaga yan?
13: Yung strawberry farm po naman, nung talagang kasagsagan po ng ulan, talagang nabaha po siya mga couple of days. Pero humupa naman po siya. Medyo bumaba. Pero ganun pa man, pag nalubog po yung mga halaman natin, asahan po natin na pag biglang araw to, masisira po ang mga to. Yun po, ganun po yung nangyari. Alam naman natin na perennial problem po yung flooding dito po sa atin. Kasi talagang swamp naman po siya. Talagang mas mababa kaysa sa Bolo Creek. Ito po yung creek na nilalabasan ng tubig, papunta po siya sa Balili River. So yun yung panawagan natin. Sana makagawa po tayo ng isang konkreto, long-term na drainage master plan. Kaya nga po, nagre-request din po tayo sa DPWH. Siguro kung pwedeng makialam po dito ang central office para makagawa po ng konkretong solusyon, yun pong hinihingi natin. And at the same time, kung lagyan naman po ng pondo, sana lagyan na po para po hindi na po perennial. Mm-hmm. Yung ganito na lang nangyayari tuwing
1: tag-ulan, taghabagat.
13: Tuwing may bagyo, opo.
0: Eh kayo ba'y nagdeklara ng state of calamity po?
13: Ayun po, yung discussion po namin sa aming NDRRMC, ayun po, na-consider po yung pagdideklara ng state of calamity, considering na sa pitong characteristic o parang characteristic na kuha namin po yung dalawa.
0: Mm-hmm.
13: Parang ganun po ata, minimum of two, medyo apektado po yung dito po sa aming bayan.
0: So isa sa ilalim po sa state of calamity, Mayor?
13: Malamang po, kasi ang ito naman sa sanggunyan po ito, sa sanggunyan natin.
0: Mm-hmm.
13: But inirekomenda na rin po ng aming MDRMC, Executive Committee, na i-declare a state of calamity yung aming bayan. Pero antayin po muna natin yung deklarasyon po ng ating sanggunyan kasi didiscuss pa po yan sa kanilang succeeding meetings.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Mayor, meron pa po ba mga evacuees kayo?
13: Sa ngayon, wala naman po yung mga evacuees natin. Umuwi na po sila.
0: Uh-huh.
13: Pero nung kasagsagan po ng bagyo, umabot pa tayo na halos 20 families. And at the same time, iba naman po yung mga lumikas sa kanilang mga sariling mga kapamilya.
0: Uh-huh. Kasi laging ding apektado ang La Trinidad kapag may mga kalamidad. At
1: ganyan.
0: Laging, binabaha din pala kayo dyan sa La Trinidad. Ano po,
1: mababaha kasi yung lugar na yan eh.
13: Mm-hmm. Opo, yung nababaha po dito, La Trinidad Valley po kasi tayo. Eh. And at the same time, yung pinagdadaanan lang po ng tubig natin ay yung sinasabi ko po kanina na Bolo Creek. Ito po ay parang maliit na creek na parang hindi niya po kaya na talagang ilabas po lahat yung mga naiipong tubig sa buong valley. So, pero ano naman, through pag mga... paglabas naman ng isang mga oras, mga ganun, medyo lalabas naman po siya. Pero parang hindi niya kaya na one time.
1: Mayor, ano po yung immediate na pangangailangan ngayon ng La Trinidad?
13: Opo, sa ngayon naman po, alam naman po natin na yung talagang yung pagkain. Pero nakapag-coordinate na rin po tayo sa DSWD, nakapagbigay na rin po tayo ng almost 4,000 na food pack sa ating po mga farmers na affected. And at the same time, nagkataon na ngayong panahon din ng habagat, nagkataon na yung rice distribution natin, nagkataon po doon. So naka-benefit din po yung mga almost 3,000 na families. And yun po, iba-iba kasi yung kailangan. Pero in general, tinitignan po natin kung ano man kailangan nila at dinidirect po natin to sa mga national government agencies na nandito po. And at the same time, kung ano man ang kaya ng LGU natin na may tulong sa manangailangan, pinibigay din po natin.
0: Ayun. Yung mga landslide na nangyari po, na-clear na po?
13: Mm-hmm. Opo. So, nakapagdala po tayo ng almost 20 na landslide at mga 30 plus na soil erosion. So, mga ganun. So, na-clear naman po lahat yung ating mga landslide. Lalong-lalo na po yung mga naka-apekto dito sa ating mga kalsada. Except yung pong nahulog dyan po sa may Lamot Bukal, kung saan kailangan pong ayusin po yan ng DPWH.
1: Ayun. Ang power lines po, kumusta? Power and communication?
13: Nung kasagsagan po ng habagat, may mga barangays po tayo at communities na nawalan. Fortunately, sa ngayon, dahil po naman po sa aktibong pagre-repair po ng ating Beneco, ito po yung local cooperative natin, na isaayos naman po yung ating mga linya ng kuryente.
1: Ayun, sige. So, okay naman po. May mga naka-preposition pa rin po kayo, mga relief goods dyan. Kung sakaling may mga pangangailangan sa mga susunod na pagkakataon, sapagkat ayon po sa PAGASA, magpapatuloy pa rin po ang epekto ng habagat dyan po sa inyong lugar.
13: Opo, yun nga po yung pinag-alalahanan natin kasi yung mga naka-preposition, nabigay na. Kaya magre-ready po ulit tayo. And at the same time, nag-request din ulit tayo ng augmentation sa DSWD for additional 9,000 food packs para po yung mga hindi po nabigyan sa ngayon.
0: Ayun. Sige. Maraming salamat po, Mayor Roderick Awinga ng La Trinidad, Benguet.
13: Maraming salamat din po.
14: nagtutulungan sa oras ng pangangailangan.
15: Iyan tayo!
14: Iyan tayo!
0: Happy birthday muna kay Eugene Adalia, ang aking pong desk officer, aking minder sa TV News.
1: Ayan. Happy birthday! Happy 5th birthday kay Jamila Beatrix Pascual and happy birthday kay Kagawad Ednel Batak ng Barangay Balibago, Angeles City and happy viewing SB member Attorney Coco Gonzalez na magalang Pampanga galing kay Sosimo Gasmin and good morning again sa aking classmate kay Edith Gamilia ng Pola Oriental Mindoro.
0: 11,000 ang ating viewers sa YouTube. Magandang umaga sa inyong lahat. Kumusta ba inyong panonood? Nasaan ba kayo? Saan ba ang lugar kayo nanonood? Sige nga, sabihin nyo sa amin.
1: Sabihin nyo nga.
0: Ang dami dito ako hindi ko naman pwedeng mabasa to.
1: Sinusubukan natin tumawag sa Occidental Mindoro, Dennis.
0: Nag-winging lang eh.
1: Nahihirapan.
0: Si Vanessa Torres is watching from the cold and chilly... Lalo ko nasaan.
1: Saan yan? Atok.
0: Auckland. Saan yun?
1: Auckland, sa California.
0: New Zealand.
1: Auckland. Auckland. Kasi Auckland. Yung Auckland, meron din sa California. Uh-oh. Auckland, New Zealand. Yeah. Maraming baka dyan.
0: Ha?
1: Mas maraming baka dyan.
0: Uh-oh.
1: Kesa dun sa kanina, dun sa farm mo, sa Batangas.
0: Sa ano? Sa Kawayan Isabela.
1: Yan. Auckland, New Zealand.
0: Si Sosimo Gasmin Jr., ayan. Kilala mo ba to?
1: Kanina, kababati ko lang. Maraming pinabating birthday.
0: Mabalacat City, ha?
1: Mm-mm.
0: Hindi na daw umuulan dito sa Mabalacat City, Pampanga. Happy birthday, Attorney Noel Del Pra. Talaga may pambati ka pa, ha?
16: Happy birthday!
0: Ba't birthday ba ni Atty. Noel Plado?
1: Ulitin ko lamang ito, ano? Yung mga bagong aabangan ngayong weekend sa DZMM. Balitaan at usapang sports kasama si Migs Bustos. Tara! Game! Simula ngayong Sabado, Agosto 15, alas 4 po yan ang hapon. Ano? Mm-hmm. And mas pinalakas at dekalibreng balita ang hatid ni Danny Buenafe. Simula ngayong Linggo, August 16, alas 8 naman ng umaga. May mga bagong magbabantay at tututok sa ating buhay at kalusugan. Kasama si Kuya R. Vargas at Maunchy Sara Ansenyo alas 5:30 ng hapon. At ang mga balitang pag-uusapan sa buong linggo, hatid ng Story Outlook sa bago nitong oras, alas 6:30 ng gabi. Mas maraming dahilan para mag-staycation ngayong weekend kasama ang DZMM Radio Patrol sa Estrenta at DZMM Tele Radio.
0: Si Julius Bangalando, good morning po Sir Noel at Sir Dennis. Pag-greet naman po ang pamilya ko sa Banate, Iloilo, ang Pavian at Bangalando. Salamat po always listening from Camarin, North Caloocan.
1: And si Sarah Z, magandang Sabado morning po Sir Noel and Sir Dennis. Sayang tayo!
0: 1,000 ang nanonood sa atin ngayon sa YouTube. Sa YouTube pa lang
1: YouTube
0: yan.
1: YouTube pa lang.
0: Wala pa sa TV, wala pa sa Facebook, wala pa nakikinig sa radyo.
1: Mga 21,000 ang the average yan. Minsan tinototal ko yan. Kanina nagsimula tayo, 4,000. Tapos bilang akyat, doble ka agad.
0: Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Si Elmito Lucabo, from 818 Bread House sa Barangay Asum Palapag, Northern Samar. Yan, watching daw. Masarap ba ang tinapay dyan? Ha? Palapag, Northern Samar. Masarap ka na, Bol?
1: Hindi pa. Hindi pa. Oo.
0: Sino pa ba? Sa Sambales daw, kahit doon maraming kabundukan, hindi nakakaranas ng landslide. Meron din mga landslide dyan na nangyari dati.
1: Ang Bataan, na mamonitor ko yung
0: Bilahadin.
1: Ni Rod Eason, maraming pagbaha dyan sa Bataan.
0: Maribeles.
1: Sa Bukay.
0: So, paano siya mag-report? Lawag na sa baha.
1: At habang
0: ito, ang... Ito, Adi Patrol, Rory Eason.
1: Garay. Ito ni Bebet Escaris Gilbert. Ito yung nasa Hawaii. Thank you Rao sa birthday announcement. I feel so special. Sabi
0: watching
1: ni Bebet.
0: From ano to, Baler Aurora, si Kanahista 4461. Eh, anong pangalan mo? Dapat ilagay niyo ang totoong pangalan, ha?
1: Sa susunod, para mabati namin kayo.
0: Oo. Hoy, mga taga Ibaan, Batangas, Arnel Perez. Ano, bati ko na ba to? Hello, good morning.
15: Good morning!
0: Oh, sino pa?
1: Nabati ko na yung mga dapat kong batiin.
0: Wala yung mga taga Dubai mo, wala?
1: Andiyan, si Gina. Lagi naman nakamonitor yung si Gina. Si Chinky, nagpapagaling sa Las Vegas.
0: Si NetNet9116, good morning mga sir. Shout out from La Trinidad. Si Connie Aguas naman sa Taguig. Si Krong Ventures ng General Santos City. Si Ismael Loria. Nako. Ng, Ismael Loria pala. Ismael Loria ng Bagabag, Nueva Vizcaya. Good morning po.
15: Good morning.
0: Si Eda Marie Diquinha ng Cadiz City, Negros Occidental. Good morning. Yan.
15: Good morning.
1: Kumusta na kaya ang General Santos City? Di ba? Yung epekto ng lindol, nakabangon na kaya ang General Santos City?
0: Nakikinig dito sa Quezon City sa Transistor Radio. Oy, AMDC. Meron pa bang
1: meron
0: transistor?
1: Meron pa bang transistor? Yung mga debattery?
0: Si Nona Damian yun.
1: Ay, si Nona. Lagi naman. Hello, Aring Nora.
0: Nona. Sa Montreal. Montreal, Santo. Mm-hmm. Quebec, Canada.
1: Aba, Quebec. Ang layo.
0: Mike Ken. Hindi ko maintindihan. Pakilagay po ng mga kompletong pangalan. Ang hirap pong basahin. Santa Cruz, Zambales, si Amber Audrey Maravilla. Yeah.
1: Dapat pupunta tayo sa San Marcelino. Kaya lang hindi natin na contact.
0: Yung... So, Romel Latsaga ng Santa Rosa, Laguna. Good morning, Mayor Arlene.
1: Hi, good morning, Mayor. Oo, takasabihin yan.
0: Mayap abak po sa City of San Fernando, Pampanga, si Marley Balagtas. Ayan. Si Lina Ho. Oy, Lina Ho, na Plano del Bulacan. Attendance check daw siya, Ma'am Lina.
1: Hindi naman nawawala yan dalawa ni Aling Nona at si ni Lina Ho.
0: Mary Rose Canta. Shout out from Laurel, Batangas.
1: Uy,
0: good morning.
1: Kababayan.
0: Kumusta mga nabiktima ng papuntang Korea dyan? Nagpapaniwala kayo sa mga recruiter na nang hihingi ng placement pay. Wala po yun. Oh, bayad. Ako. Tapos nagbayad siya. Hindi naman nakakasama.
1: Hindi mo nakakasama. Bago kasi yun kasi pumatol sa mga ganyan, i-verify nyo muna ng mabuti.
0: Huwag kayo magpadala sa
1: Sweet Talks.
0: Si Carla Angelo Bangay, good morning. Is watching here from Tugigaraw City from Carlo Irving. Hello, good morning. Watching from Baltimore, Maryland.
1: Bah!
0: Yun, USA.
1: Yun. Nakakatuwa yung mga listeners natin, ano, all over the world. New Zealand, meron tayo sa Canada, meron tayo sa US.
0: Ito, layo nito.
1: Meron tayo sa Dubai.
0: Ito, layo natin. Ito, layo nito. Si Natividad Bernardino. Good morning po. Pabati naman sa kapatid ko na si Esther Bernardino ng Alicia Isabella.
1: Isabella.
0: From Atinati ng Bacoor, Cavite.
1: Atinati.
0: Ayun. Ayan, everyday po, 4 a.m. pa lang, nakikinig na daw siya habang nasa tindahan.
1: Ba?
0: Si Ebyang Rodriguez. Saan po kayo? Anong tindahan kaya ito?
1: Tindahan ng bigas? Tindahan ng bayoko?
0: Si Senda Robles, dyan sa San Jose, Batangas. Kumusta mga itlog? Pag malamig yan, maulan. Ang itlog ay...
1: Umuunok.
0: Masarap sa sino... Masarap si sinuam.
1: Lumiliit, di ba, yung mga itlog?
0: Pagtag-init.
1: Pagtag-init.
0: Sinuam. Alam mo ba, sinuam?
1: Hindi.
0: Ay, masarap po yung sinuam.
1: Kaya
0: ginagawa, pag maulan niya, madaling araw, may bagyo, yung sinuam, ay yung itlog, maglalagay ka ng parang ano, pipirituhin mo sa tubig.
1: Okay.
0: Yun. Kumukulong tubig. Maglagay ka itlog. Ano yung tawag ng kakrak mo?
1: Crack.
0: Tapos, lalagay mo lang ng paminta, asin, asap na parang may soup ka na.
1: Yan.
0: Yan, sinuam sa San Jose, Batangas.
1: Pero hindi ko alam na ikaw pala yung nagbago na ng religion.
0: Oo.
1: Ay, kasama ka lang ng isang... kasama ka lang isang senador ngayon.
0: Good morning. Sino pa ba? Good morning from London. Sa Narciso, Zambales, si Mario Alicante. Good morning.
1: London.
0: Aha, aha, oh, yan.
1: Wala na tayong oras.
0: Wala na tayong oras, magpaalam ka na.
1: Paalam tayo. Oh. At natapos na po ang dalawang oras ang paghahatid namin ng balita.
0: Susunod, sa ano?
1: Impormasyon mula sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. Mga kwentong bumubuo sa kaysaysayan ng bawat bayan at buong bansa. Ako ayan, po, Comrade si ng Bayan, si Noel, alam mo.
0: Oy, ay, ano pink naman, na pink ka. Napanood kita sa YouTube ni Casey. Ano na mga kinuwento mo doon?
16: Eh, siyempre yung mga bawal sabihin, pinagsasabihin
0: ako. Oy, sino kasama mo?
16: The Zian Ambrosio.
0: Hindi, ganyan sa anong ganap?
16: Ano ba? Akala ko doon sa Casey. Pinawin mo kasi. Kasama po natin si Jom Garner.
0: Jom Garner.
1: Ano pag-uusapan nyo ngayon?
16: Ay,
0: hello. Ayan na si Jom Garner.
1: Si Jom Garner.
0: Maputi pala pa to sa totoong buhay.
1: Narito po mga kaibigan ang guest namin ngayon sa pagpapatuloy ng
0: Anong Ganap? Bye-bye!
1: Bye-bye!
16: Bye!
1: Bye.
17: Hawak kamay sa mga hamon ng buhay. Iyan tayo! Nagtutulungan sa oras ng pangangailangan. Iyan tayo! Iyan tayo! Maging in sa mga balitang may pakialam ka kasama sina Christian Yosores at Victoria Tulad. Alamin kung anong ganap? Susunod na!

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay kasapi ng KBP, kapisanan mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras, partner!
1: Oras natin, 6:02 ng umaga.
2: Gumising sa umagang puno ng impormasyon at balitang ngayon mo lang malalaman.
3: Anong ganap?
2: Mga eksklusibong panaya mula sa mga taong laman ng balita.
3: Anong ganap?
2: Mga isyu at kwentong dito mo lang maririnig at matutunghayan. Insider ka sa talakayan. Kasama sina Christian Yosores at Victoria Tulad. Huwag nang magpahuli. Alamin kung...
3: Anong ganap?

0: Good morning! Kulang. Partner, kailangan mo ko samahan.
1: Okay, sige.
0: Kailangan mo ko samahan. Nalaki siya niya, sorry. Ready? Okay, ready. Good morning! good morning po mga kasebisyo at mga kapamilya. Kumusta po kayo ngayong Sabado, August 15, 2026. Ako po si Victoria Tulad. And for today's video, may kasama po tayong napaka-special guest.
1: Grabe.
0: Na hindi ko naman akalain ngayon lang nakita ni Dennis Dato at ni Sir at ni Kuya Noel Alamar.
1: Sino ba yan?
0: Kasama po natin si John Garner. Woo! Thank you!
1: Mga kapamilya, magandang umaga po.
2: Good morning!
1: Yes po. Samahan niyo po kami hanggang alas 8 ng umaga. Sa ngalan po ni Radyo Patrol Christian Yosores, ako po si Radyo Patrol John Garner.
2: Good
1: kami ang
2: morning.
1: Inyong mga kaserbisyo sa balita at impormasyon tuwing weekend.
0: Si Christian po ay taking his much deserved break dahil nga po, nagari yun eh. Tama. 24 hours ang trabaho niya.
1: Idol, sobrang
0: Idol.
1: Sipag.
0: Oo, pero sakto rin yung leave niya, no? Tama ba? Kailan ba siya nag-leave?
1: Thursday. Ako rin ang humalili sa kanya sa palasyo.
0: Okay. So meron naman siyang na-cover ng mga pag-ulan nito mga nakaraang araw. Akala ko lahat eh, i-skip niya eh.
1: Simula ng Thursday.
0: Simula Thursday. Enjoy your break, partner. At hello po sa kila, ano ang pangalan nila Tito? Nila Tito at ni Tita dyan
1: po
0: sa May Cavite. Good morning po. At makakasama nyo nga po kami dito lang po sa DZMM Radyo Patrol sa East 30 na napakikinggan sa 630 kHz sa AM band at sa bayang napapanood sa DZMM Teleradyo Cable Channel para sa mga balitang kumpirmado.
1: Serbisyong sigurado para sa walang patid na pagbabalita at serbisyo publiko. I-follow at i-like ang DZMM Teleradyo official Facebook page at mag-subscribe sa ating DZMM Teleradyo YouTube channel. Mga kapamilya, higit 1.5 million na
0: yes.
1: po tayo. Kaya subscribe na para sa tuloy-tuloy na live stream at updates.
0: Mahalaga

0: So, ang lakas talaga ng ulan na parang nagngangalit po yung ulan at yung hangin. Ngayon, bagaman makulimlim pa rin po talaga, eh kahit papaano ay wala pong malakas na pag-ulan. Hopefully that stays for the entire day at even sa mga susunod pa pong araw. Doon ba sa lugar nyo? Si John po ay taga Pasig.
1: Pasig. Oh,
0: diba? Kamay-kamay sa mga Pasigeno at Pasigenya.
1: Hello po. Actually, kanina, ina-expect ko na na medyo ano, may taglamig eh. Kasi naka-jacket ako ngayon. Pero, tama nga. Dahil pag alis ko ng bahay, sakto, medyo umambon. Pero parang ano, parang niloloko lang tayo ng panahon eh. Kasi pagdating naman natin dito sa may EDSA, tumila na.
0: Tumila. Okay na yan. Okay, better safe than basa, di ba nga? Saan ka ba nga?
1: Pasig.
0: Santolan,
1: Pasig.
0: Doon ba sa Santolan binabaha? Hindi naman.
1: Hindi naman. Wala naman masyado ito.
0: Buti naman. Oo. At least, di ba po? At sana po, doon po sa ating mga kapamilya na binaha o binabaha pa po, ay ingat po.
1: Ingat
0: at po hopefully
1: kayo.
0: Po, ayun ako, lalo na po doon sa mga may problema sa flood control, sana po ay maayos po ang mga sitwasyon dyan sa inyong lugar sa lalong madaling panahon. Pero bago po yan, nako, balikan po natin ang malalaking ganap sa linggong nagdaan at napakarami pong nangyari this past week.
2: Anong ganap?
0: Una na po riyan, confidential funds ng Office of the Vice President na tuklasang ginamit sa Christmas party at pagtatanim ng puno, iba pang questionableng pangalang nakatanggap ng pondo, ibinunyag din. Sa kabila po ng mga pag-ulan ay itinuloy ang impeachment trial, although
1: may one day.
0: Na-cancel siya nung Monday.
1: Monday.
0: Oo. Magkasama po kami ni Jom na nagko-cover ng impeachment sa Senado. Kaya Jom, ikaw na magpaliwanag.
1: Mga pamilya, ako naman po ay nagko-cover naman ng defense, no? Ayun ang focus ko. Kasi si Christian, Robert Mano ay sa Senate Impeachment Court as a whole. At si Pam naman sa parte naman ng prosecution.
0: Ikaw yung defense
1: ako
0: team.
1: Ako naman yung sa defense team. Kina-attorney Michael Powa.
0: So yun nga po, nitong, kailan ba lumabas yan?
1: Tuesday,
0: di ba?
1: Yes.
0: Sa
1: continuation ng pagtestigo ni Kowa Ikpaw, State Auditor Cylin Del Campo.
0: Opo.
1: Nabunyag nga yung mga pinaggamitan ng confidential funds, no, kabilang nga dyan yung tree planting at yung sandamakmak sa wordings ni Atty. Kapunan na awards recognition ceremonies.
0: Oo, meron pang mga meeting with parang barangay officials yata yun. Meron kasing mga activities po na ginawa from December 13 to 31, 2022. Meron din activities noong 2023. Tapos yung ilang activities daw doon ay ginawa bago pa ibinigay yung cash advance para sa confidential funds. Kasi noong 2022, December 21 ibinigay yon, pero December 13 meron ng ginagawang activities. So marami pong mga issue na lumabas dyan. At gaya nga po nung nabanggit natin ay yung mga pangalan din nakakaiba. Sino nga yung partner?
1: Ayan, nabanggit dyan yung doon? Mga ano, yung mga pangalan ng mga personalidad, no? May mga pagkakapareho kasi yung heart, yung may heart. Meron ding Ompao ko ang apelido naman. Meron din Hontiveros ang apelido.
0: Meron din
1: Lapid, Revilla, at iba, marami pang iba.
0: Meron ding Jokno.
1: Yan, Jokno. Jose Jokno na nagpinaliwanag na ni Akbayan Party List Representative na hindi niya kamag-anak yan. At hindi siya yan.
0: Meron din yung mga usual na narinig na rin po natin dati. Si Mary Grace Piatos, no ba? Si Renan Piatos. Ito parang bago to eh. Si Kokoy Villamin, Miggy Mango. Pero ang point naman ng defense, di ba partner, ay hindi naman porket kakaiba yung pangalan ay mayroon ng hocus-pocus. Meron ng problema, may questionable nang nangyari doon sa pondo. Pwede naman kasi ng alias. At silent po yung sinusunod na joint circular ng COA kung bawal ba o hindi yung paggamit ng aliases.
1: Actually, yun na nga partner, no, na ipaliwanag naman ni Del Ocampo o Del Campo, na itong ang paggamit ng mga alias ay kumbaga hindi naman ito ipinagbabawal doon sa Joint Circular number 2015-01 na ginagamit ng COA sa pag-audit ng confidential funds. Kumbaga walang malinaw na direksyon o pagbabawal sa paggamit nito. So pwedeng accepted.
0: Pero the fact na naglabas din ng notice of disallowance, yan yun, dalawa, di ba?
1: Dalawa.
0: For the OVP, ang pinupunto ng prosecution team, meron talagang questionableng paggamit ng pondo. Although, ang sabi rin ng kabila naman ay hindi pa yan final dahil pwede pa yung i-appeal. Actually, merong MR, 'di ba? Parang inappeal na yun.

0: Yung isa at naghihintay pa yan ng resolution. Tapos yung isa ay wala pa yatang apela, pero pwede, nasa option yon ng defense team. And then also, isa sa mga lumabas din po nung pagdinig ay puro acknowledgement receipts kasi yung ibinigay. Tama. Pero ang hinahanap ng COA, ICFAO, ay official receipts and sales invoices. Import. Para doon sa purchase ng mga gamit, yung acknowledgement receipts po kasi, yan ay pwede naman daw sa purchase of information. So, ang dami-daming acknowledgement receipts, 4,400 something, na pinag-uusapan at meron daw irregularity. Hindi man merong irregularidad, pero it raises suspicion kung bakit nga yung iba ay walang official receipt. So napakarami pong nangyari nitong nagdaang linggo sa impeachment trial. Kabilang na rin po yung sagutan ni Attorney Kapunan at ni Attorney Christine Ferrer ng defense. Misleading daw. Mm-hmm. Pero hindi naman daw pwede yung misleading. Pero hindi naman daw misleading yung sinabi mo kabila. Mm-hmm. Tapos yung I want to give her a spanking. I want to lecture her, etc. So naging mainit at ang hinihintay po natin for next week, for Monday, ay yung desisyon ni presiding officer doon sa sub judice daw kung nilabag ba ng mga party ng defense or ng prosecution yung sub judice rule, kasi bawal nilang pag-usapan yung merits, yung bigat nung mga argumento outside of the impeachment court. So tingnan po natin sa Monday, yan po yung isa sa mga inaantabayanan natin.
1: Anong ganap?
2: Ito pa, partner, halos lahat ng senador inakusahang tumanggap ng tinatawag na leadership fund para sa infrastructure projects noong 2024. Pero ilang senador umalma sa testimonya ni dating DPWH Secretary Manuel Bonoan. Isa rin ko, partner, sa pinakamainit na pinag-uusapan ngayong linggo. Apparently, meron daw leadership fund na 500 million pesos sa bawat senador at posibleng umabot sa 1 billion kapag meron kang mga halagang hawak na komite kagaya ng Senate Panel on Public Works.
0: Mm-mm. Ang sabi ng iba, di ba, ito yung parang kaanak nung pork barrel. Mm-hmm. Oo, na ina-allot sa mga mambabatas para sila na yung mag-determine kung saan ilalagay, kung anong proyekto. Pero yun nga po, i-deny ng senators yan, particular ni dating Senate President Juan Miguel Zubiri na ngayon ay Majority Floor Leader. Dahil ang sinasabi po ni dating DPWH Secretary Manuel Bonoan ay nakausap niya si Zubiri nung siya ay SP pa. Nakausap din daw niya si Senator Francis Escudero nung siya ay Senate President pa, tungkol nga dito sa leadership fund at billions of pesos talaga yung pinag-uusapan. Pero ang sabi nila, wala naman daw leadership fund. At pangalawa, kung meron mang insertions ng projects, ay kung meron mang amendments, yan ay parte ng trabaho ng mga senador. Dahil syempre gusto mong tumulong doon sa mga community, doon sa mga nangangailangan. So, ano nga ba talaga ang siste, diba? Parang, paano ba talaga ang nangyayari? Is it a bad thing na nagsasuggest o nagsasabi ang mga mambabatas na dito mo ilagay yung pondo, dito yan? Ano ba ang yung sinasabi na sistema ng paglalagay ng mga proyekto para sa national budget? So mamaya po, hopefully malinaw po natin yan kay Senate President Sherwin Gatchalian.
2: Pero actually, partner, bago yan, no? Madagdag ko na lang din, no? Sa palace briefing kasi ni PCO Undersecretary Claire Castro, natanong siya dyan. At ang paliwanag nga dyan, walang alam yung Pangulo dyan sa leadership fund na yan. At kung sakali man na alam ng Pangulo, hindi naman daw niya ito tolerate at pagbabawalan. Kasi, for context, mga kapamilya, si dating DPWS Secretary Bonoan, sinabi niya yan dun sa kanyang manifestation, dun sa kanyang kasong malversation kasama si dating Senador Bong Revilla, kaugnay pa rin niya ng maanumalyang flood control projects, no?
0: Mm-mm. So, parang yun yung naging nakita nilang solusyon, di ba? Yung pagkakaroon ng leadership fund para doon sa mga allocations ng iba-ibang mambabatas na kaya nga nabanggit para, na-discuss daw ni Bonoan kay Pangulong Marcos na dininay naman nga ng Malacanang.
2: Yun.
0: Let's see!
1: Anong ganap?
0: Petisyong humihiling na ilabas ang draft report ng Senate Blue Ribbon Committee sa flood control projects, ibinasura ng Korte Suprema. Na-cover mo ba ito, partner?
2: Partner, parang ito medyo pawala na.
0: Oo, kasi nga po, diba, dininig ng Blue Ribbon Committee itong flood control projects na ngayon ay ipinapaubaya na po nila sa Ombudsman. Oo, at Sabi po ng SCI, wala itong nakitang constitutional or legal obligation para ilabas ng komite yung unfinished na draft report. Wala pa rin kasi wala pa rin inilalabas na committee report itong Senate Blue Ribbon Committee dahil nga ang dami nang nangyari, di ba? Ang dami na rin nagpalit ng leadership. At ang punot dulo naman ay kinulang din ang sinasabi ni Senator Panfilo Lacson na dating head ng Blue Ribbon ay kinulang din ng pirma para mailabas itong draft committee report dahil iilan lang eh. If I'm not mistaken, kulang pa sila yata ng tatlo ba? Or apat
2: pero,
0: para
2: pero
0: ilabas.
2: Partner, no, for context, yung tinutukoy dito na partial committee report ay yung under ni Senator Panfilo Lacson. Ito yun.
0: Mm-mm.
2: Ito yung kumbaga pinapakausap nila dun sa ilang parte ng minority na
0: yes.
2: Kung gusto talaga nilang lumabas yung katotohanan, e pirmahan nila ito, diba?
0: Ito, sabi, yung draft report ay nirerekomenda yung filing ng criminal and administrative charges against Senators Joel Villanueva, Jingo Estrada, Cheese Escudero, former Senator Bong Revilla, dating Congressman Zal Dico, at dating Caloocan Representative Mitch Cahayon. Uy, ayan. So, let's see kung madi-discuss pa yung draft report na yan sa mga susunod na araw. Lalo't parang ang sabi nga po ng Blue Ribbon Committee under the current chairman na si Senator Irwin Tulfo ay ipapaubayan na nila sa ombudsman yung investigation tungkol dyan.
1: Anong ganap?
2: Ito pa, partner, 56 na truck ng basura na hakot mula sa estero sa Baclaran sa Paranaque City. Pero Pangulong Marcos naniniwala na hindi pa maituturing na krisis ang problema sa basura.
0: Ano pa ang sabi niya? Hindi pa krisis?
2: Waste management, partner. Ito problema.
0: Ha?
2: Problema natin
0: akala
2: ito.
0: Akala ko sumang-ayon siya kay DPWH Secretary Vince Dizon na crisis. So, hindi pala. Okay. Pero grabe no, partner. Grabe talaga, no? Alam mo, nakakaawa yung mga naglilinis. Yung kinailangang lumusong dun sa dagat ng basura na yon para lang malinis po yung ating mga kalat. Talagang yung disiplina po natin talaga. Every time, taon-taon, problema natin yung basura. Pero may mga ganito pagkakataon talaga na highlight kung gaano katindi na, kung gaano ka-extreme na po yung kawalan din natin ng disiplina. At yung kakulangan natin ng mga proyekto para ayusin, para ma-prevent itong mga ganitong problema. Ikaw ba ay...
2: Kasi, partner, madagdag lang, no? Nakikita kasi natin ngayon, sa Puna rin na maraming na mga Pilipino, no? Puro band-aid solution ginagawa ngayon ng gobyerno. Kabilang dyan yung paglalagay ng halos 200 trash traps sa mga estero. So, yan yung proyekto ng DNR para masalo yung mga naanod na basura. Pero kasi, dapat tanungin dyan, saan ba nang gagaling itong mga basura na to? Galing ba to sa mga households? Galing ba to sa mga kabahayan? Galing ba to dun sa mga komunidad na nakatira sa paligid ng estero? Ang sumunod na tanong dyan, bakit sila nandun?
0: Oo nga.
2: Diba?
0: Oo. Alam mo, talagang it starts at home din.
2: Mm-hmm.
0: Yung kailangan siguro, hindi kasi tayo, hindi lumaki yung mga Pilipino na talagang yung recycling at reuse, yung ganung mindset, wala tayong
2: pero part
0: growing
2: medyo,
0: up eh.
2: Ano din, pwede rin yan i-contest kasi since elementary, natuturuan tayo ng pag-reuse, pag-recycle ng mga bagay.
0: Oo, diba? Pero pag-uwi mo, ginagawa mo ba?
2: Ayun na nga.
0: Oo.
2: yung tipong soft drinks, no?
0: Mm-mm.
2: Ginagawa pang paso. Diba? Pero sana gawin natin yan kasi para makatulong tayo sa environment kasi nga, sa atin pa rin bumabalik yan.
0: At hindi siya mas re-resolve sa pagpapataw ng mas malaking multa. Doon sa mga magtatapon sa hindi tamang tapunan. Talagang there should be something else eh. Hindi natin alam kung ano, pero there should be something else na mas effective para sa ganito kalaking problema.
1: Anong ganap?
0: 107 billion pesos inilaan para sa flood control projects sa susunod na taon. 1.7 trillion pesos kailangang utangin para pondohan ang 2027 national budget. Napakalaking utang. So ipinasa na po yung budget sa Kongreso nitong nagdaang linggo rin. At magsisimula na rin po ang deliberasyon ng Kamara at ng Senado tungkol dyan. O di ba ang bilis? Parang last year lang nagbabaycam, nag-uusap po ang Kongreso, ang mga senador at ang mga congressman tungkol po dito sa 2026 budget. Ngayon, 2027 na po ang ating pinag-uusapan at itong 107 billion pesos sana po talaga ay mailaan ng maayos sa flood control projects. Saka nakita natin, di ba, partner, hindi naman ito flood control, pero noong mga nakaraang buwan, inayos yung EDSA for the rehabilitation, tapos ngayon puro lubak. Siyempre, malaki rin ang ginastos dyan. Tapos ngayon makikita natin puro lubak. So, naku-question, naging maayos nga ba yung paggawa?
2: Yun nga, partner, no? At nagbabalik itong line item na to, no? Itong flood control dahil yung 2026. Itong current na gaan natin, wala itong flood control.
0: Yes,
2: kundi ako nagkakamali dahil nga naging mainit yung diskusyon dito. Marami nagalit. Pero ngayon, nagbabalik ito. Pero ang paliwanag naman ng palasyo dyan, dahil nga nag-cover din ako ng palas, yung mga nangangailangan lang talaga ng mga local at regional governments, yung pinagbigyan ng pondo para sa mga infrastructure at mga kagaya nitong flood control projects. At kung meron mang may mga magre-request, ang tatanggapin lang nila yung may kumpletong analysis, yung may plano talaga, at yung talagang nangangailangan. Pero sana talaga ay mabigyan yung mga nangangailangan itong flood control projects na to, at matapos itong mga proyekto na to para mapakinabangan naman talaga ng mga taong nandiyan dyan. No?
0: At kaya kailangan din po nating bantayan, at ang sinasabi nga po ng Senado at ng Kongreso ay transparent naman yung kanilang magiging procedure, lalo na po sa Bicam. So tayo po ay magbantay din, lalo't pera po natin ang pinag-uusapan dito.
1: Anong ganap?
0: At yan po ang mga malalaking ganap sa linggong nagdaan. Antabayanan ang mga nagbabagang balita mamaya sa Radyo Patrol Balita alas 7 weekend. Sa oras po na 6:22, partner, alamin muna natin ang lagay ng panahon.
3: Panahon! Panahon! Patrol!
0: Mga kasama po natin si Sir Dan Villamil, Pag-asa Weather Forecaster. Good morning po, Sir Dan. Victoria po at Jom.
4: Yes po, good morning po sa inyo at sa ating mga takasubaybay dito sa Teleradyo. So, posible pa rin yung mga pag-ulan na dulot ng habagat dito sa malaking bahagi ng Hilaga at Gitnang Luzon, including Metro Manila, Calabar Zone and portions of Mimaropa. Over these areas, maganda pa rin pa tayo sa mga possible flooding or landslides, dahil kahit na humina ng bahagi yung mga pag-ulan na ating mararanasan for today, possibly starting tomorrow ay malalakas ulit yung mga rainfall na ating mararanasan. Samantala, sa nalalabing bahagi ng ating bansa for Visayas and Mindanao, pati na rin dito sa Bicol Region, bahagyang maulap hanggang sa maulap na papawirin na ating inaasahan, may chance pa rin tayo ng mga localized thunderstorms, especially sa bandang hapon at sa gabi. At sa kalagay ng ating karagatan, wala rin gale warning na nakataas, pero iba yung pag-iingat pa rin sa ating mga kababayan na maglalayag sa northern and western seaboards ng Luzon, dahil posible pa rin dyan yung katamtaman hanggang sa maalong karagatan. Yes po, Ms. Victoria.
0: Opo. Sir Dan, yung mga pag-ulan na napakalakas nitong mga nakaraang araw, magpapatuloy pa rin po ba yan hanggang ngayong weekend, hanggang early this week?
4: May konting lull po or konting break ng mga pag-ulan for today, pero starting tomorrow ay lalakas po muli yung mga pag-ulan na dala ng habagat, and mananatili pong cloudy or maulap yung ating kaulapan for the remainder of next week.
0: Ako, so yung intense, yung red rainfall, expect pa rin natin po from tomorrow up to the next days?
4: Cannot say po, no, kasi yung red heavy rainfall warning po natin, every 3 hours ini-issue yan. Pero yung mga malakas po na pag-ulan, starting tomorrow, babalik po ulit. For today, may mga pag-ambon, so light to moderate rains po yung ating inaasahan for today. And bukas, malakas po muli yung mga pag-ulan.
0: Opo. Pero ito po ay habagat lang? Wala pong
4: bagyo? Habagat po, yes.
0: Oo. Hanggang kailan po kaya next week natin ina-expect, Sir Dan, ito?
4: Opo, for the next 5 days, magpapatuloy pa rin pa yung mga pag-ulan na dala ng habagat.
0: Oo, nako. Kawawa naman yung mga binahan ng mga lugar, lalo na po yung mga saturated na talaga.
4: Ah, yes po, yes po.
0: Oo. May paalala po ba ang Pag-asa? Lalo na po sa
4: yes
0: mga
4: po.
0: Sa mga lugar na mas malaki yung posibilidad na ulanin ng malakas.
4: Itong mga kababayan po natin, especially situated sa western provinces ng Luzon, patuloy po tayo mag-monitor ng mga heavy rainfall warning issuances sa ating lokalidad. Dahil kahit na humina yung mga pag-ulan for today, possible starting tomorrow ay malakas po muli yung mga pag-ulan na ating mararanasan. Manatili po tayong vigilant at mag-monitor ng mga issuances, dahil posible pa rin yung mga flooding or landslides kahit na humina yung pag-ulan, saturated yung lupa. So kahit na mahihina man yung mga pag-ulan na ating mararanasan, posible pa rin yung mga flooding or landslides.
2: Sir Dan, John po. Sir Dan, para sa mga kababayan natin, no, kasi ang pagkakaintindi natin, walang bagyo, pero itong mga pag-uulan na to, dala to ng habagat. Baka pwede natin medyo pa-explain lang sa kanila kung bakit walang bagyo, pero may patuloy tayo nararanasan na pag-uulan.
4: Opo, yung southwest monsoon kasi or habagat, as the name implies, ito po yung seasonal na hangin na nagagaling sa southwest. So yung hangin po na ito, may dala siyang mataas na moisture content. Once na yung hangin ng habagat ay nag-i-interact sa ating kalupaan, especially sa mga bulubundukin ng northern and central Luzon, nakakaroon pa tayo ng mga tuloy-tuloy na cloud formation, yung mga thunderstorm clouds. Ito po yung nagdudulot ng mga pag-ulan. So unlike sa bagyo na usually nagtatagal yung mga pag-ulan for a few days, itong epekto po ng habagat, especially pag prolonged ito, mas nagtatagal, up to weeks po yung tagal dito usually.
2: Matagal-tagal din
0: matagal
2: pala talaga.
0: Kaya doon po sa mga may kailangang lakarin, lakarin nyo na po today dahil magiging maulan na naman po sa mga susunod na araw. Sir Dan, maraming salamat po.
4: Thank you, friend. Good morning.
0: Yan po si Sir Dan Villamil, Pag-asa Weather Forecaster.
1: Anong ganap?
0: At antabayanan din po natin, lalo na nga po doon sa may mga pasok, yung may mga chikiting na papasok din po next week kung magkakaroon po ng suspension ng classes for next week. Partner, mula sa lagay ng panahon, segue back tayo to impeachment. Dahil nga meron tayong narinig na pronouncement from Presiding Officer Francis Escudero tungkol doon sa di umano ay posibleng paglabag sa sub-judicial
2: rule. Sino kaya yung mga yan?
0: Sino kaya?
2: Dahil ano, for context din, no, sinabi ni Presiding Officer Francis Escudero na pinapamonitor niya itong mga pronouncement ng mga ng Defense Council at ng prosecution, pati sa social media.
0: Mm-hmm.
2: At meron mangilan-ngilan na bumingo sa kanya. At malalaman natin kung ano ba yung punishment for that.
0: At kaugnay po niyan, makakasama po natin si Representative Joel Chua ng 3rd District ng Manila at isa po sa mga prosecutor sa Vice President Sara Duterte impeachment trial. Good morning po, Kong, Victoria po at Jom.
2: Morning po.
5: Jom and Victoria, magandang umaga at magandang umaga rin sa inyong mga taga-subaybay, lalong-lalo ng mga taga-ikatlong distrito ng lungsod ng Maynila.
0: Opo. Sir, thank you ha. Kahit napaka-agay na pagbigyan niyo po kami. Maaga kasing gumigising si Congressman. Di ba, sir? Salamat po.
5: Actually, nagatid ako sa anak ko eh. Kaya kanina pa akong 4 o'clock.
0: May pasok po ba?
5: Magbo-board exam.
0: Ay, nako. Good luck po sa lahat ng mga magbo-board exam. Good luck po sa inyong anak. Kung bali, ito nga po, yung pinag-uusapan namin ni Jom na sinabi ni Presiding Officer Cheese Escudero, maglalabas siya ng ruling. Tungkol nga daw dun sa mga di umano ay lumabag sa sub-judice rule. Kasi pinag-uusapan yung merits nung trial. Yung prosecution team po ba, do you feel alluded to dito po sa pahayag ni Presiding Officer?
5: Well, sinabi naman niya na parang pagkakaintindi ko both parties, no? Pero sa aking paniniwala, sana bigyan ng flexibility ang ating prosecution tsaka yung defense, dahil itong usapin dito ay imbued ito with public interest. Kaya siguro nararapat lamang na yung mga kababayan natin ay maunawaan kung ano talaga ang nangyayari sa loob ng impeachment trial. At sa aking paniniwala, wala naman talaga makakapagpaliwanag niyan kundi yung mga member ng prosecution panel at yan ng defense team. Kaya kung ito ang mangyayari, isi-sensor tayo o kung ano man yung magiging penalty sa atin, nakakalungkot naman. Kasi tingin ko, ang mga kababayan natin talaga namang dapat ang pinag-uusapan kasi dito, pondo nila eh. Kaya kung titignan mo, ang pinagkaiba nito sa korte, ang pinagkaiba nito, ito ay open sa public. Lalong-lalo na ngayon na usong-usong ngayon yung fake news at yung oras pa ng kanilang naming hearing ay alas 10 hanggang alas 3, bibihira sa mga kababayan natin ang talagang nakakatutok dahil ito'y oras ng trabaho. So ngayon, paano na yan? Pag uuwi sila, makikita nila kadadasan, mga maiiksing mga ano na lang, mga interviews. Kung isesensor pa kami, paano pa sila maiimpormante? Malalaman kung ano talaga yung nangyari, kung ano yung totoo. Lalong-lalo na naglipa na ngayon ng fake news.
0: Opo. So, kung pakipaliwanag nga lang po, kasi hindi naman tayong lahat ay alam kung ano ang sub judice, ano po ba ito? At bakit ito ay pinagbabawal? Bakit pinagbabawal sa court na ipaliwanag yung merits ng case outside of the trial?
5: Well, normally kaya ang sub judice, pinagbawalan ng both parties, hindi lang ang isang partido, no? Both parties, yes, yan, na magbigay ng mga komento patungkol sa merito ng kaso. Nang sa ganun ay hindi na pe-prejudge kung ano man yung magiging hatol ng judge, no? At saka para siyempre ma-preserve din yung integrity ng hearing. Pero kasi sa aking paniniwala, ito ng mga sa impeachment naman, ang pinag-uusapan dito ay yung fitness to serve ng ating vice presidente o nung kung sino mang public official. Lalong-lalo na itong ating vice presidente dahil alam naman natin na ito'y dalawa lang talaga sa lahat ng mga impeachable officers. Dalawa lang ang elected. Yun ang presidente at ang vice presidente. Eh ngayon, itong impeachment, kaya ito ginagawa para makita kung talaga i-fit pa sila para magsilbi sa kanilang posisyon. Eh ngayon, kung igagag order naman kami, kung patitigilin naman kami sa pagpapaliwanag sa ating mga kababayan, ano naman ang laban namin sa fake news?
0: Mm-mm.
5: Ito lang kasi yung paraan para maipaliwanag kung ano talaga ang nangyari. Buti sana kung ang pagbawal dapat ng korte ay yung pagpapakalat ng mga fake news, yung mga videos na ini-splice para magmukhang iba ang sinabi. Kaya nga napakalaki po talaga ng papel dito ng mga legitimate na mga media kagaya po ninyo. Para nang ganun ay maihatid natin ang kung ano ba talaga yung nangyayari sa ating mga kababayan.
0: Mm-mm. Sir, so you would call this, kung sakaling pagbawalan kayo ni presiding officer na magsalita tungkol sa merits of the case, you would call this censorship?
5: Hindi natin alam kung ano yung magiging hatol niya o penalty. Pero sana, huwag naman kaming isensor dahil kung ganun ang mangyayari, paano na yung mga kababayan natin na sumusubaybay dito?
2: Kung balikan lang natin ng konti, no, two weeks or 3 weeks ago, nag-advise na itong si Presiding Officer Escudero na magtalaga kayo sa bawat partido ng spokesperson na hindi miyembro ng council, no, hindi miyembro ng panel. Natanong ka namin na siguro mga 1 week or 2 weeks ago patungkol dyan, sinabi nyo na hindi nyo pa napag-uusapan. Pero ngayong nakaamba itong pagpapangalan sa mga lumabag nga dyan sa sub judice, pinag-iisipan na po ba ninyo na magtalaga ng talagang tututok na hindi miyembro ng panel para nga makaiwas dyan sa sub judice rule na yan?
5: Well, ganun ang mangyayari niyan kung sakasakali na yun ang magiging hatol ng ating impeachment court. In fact, pati si Attorney Jay Tolosa ay miyembro ng private counsel for the prosecution. So, kung sakasakaling ganyan na magiging hatol, baka pati siya ay i-consider na din namin na palitan.
2: Kung sakali, kung sino po ba yung napipisil ninyo, meron na ba?
5: Well, sa ngayon may mga ano naman tayo, may mga spokes naman tayo, pagaya nila Congressman Sia, Congressman Ace Barbers, at yung iba pa. Pero siyempre hindi naman natin maalis yung mga miyembro ng prosecution panel. Ito talaga yung nakatutok . Kami nakakaalam ng detalye, mas maipapaliwanag namin ng maayos, ng malinaw sa ating mga kababayan. Yun naman ang lamang pag miyembro ka ng prosecution at saka ng defense.
2: Mm-hmm. Pero kung for the benefit of ng public, no, would you know kung ano ba yung mga punishment na pwedeng matanggap ng mga lumabag dito sa sub judice?
5: Well, ako, tingin ko, baka pagbawalan na kami na humarap. Kaya, who knows, baka ito na yung huling pag-uusap natin.
0: Oh no! Wag ganon, sir. Wag ganon. So, ibig sabihin...
5: Kasi,
0: go ahead, sir.
5: Kasi, di ba, makumakikita mo, siyempre, halos karamihan naman sa mga media, talagang gusto makausap yung mga miyembro ng prosecution at saka ng defense. Kasi kami yung kami yung nag-i-strategize, kami yung nakakaalam kung ano talaga yung mga nangyari, kung ano yung gusto namin palabasin sa hearing, ganun din naman sa defense kung bakit nila inobjectan ng ganito, kung bakit din sila nagsabi ng ganyan. So, ang tingin ko, maganda kasi naman dyan kung ang sasabihin namin ay yung mga nangyari naman. Kagaya ko, hindi naman ako nagsasabi ng mga mangyayari pa. Kung tatanungin ninyo sa akin, anong magiging laman ng magiging salaysay ni Limuel Ortonio, yung mga susunod na. Siyempre, hindi ko sasabihin yon dahil a matter of legal strategy yun, tsaka a matter of ano, baka merito ng kaso. Pero kung nasabi na, at ipaliliwanag lamang sa publiko para maunawaan ng publiko kung ano yung mga sinabi, kung bakit sinabi, tingin ko dapat hindi naman yun i-censor, di ba?
0: So, ibig sabihin ko, kapag kayo ay nagtalaga ng iba pang spokesperson, yung spokesperson na yun, pwedeng magsalita ng anything on the merits of the case, basta hindi...
5: Wala na siya. Po? Wala na siya magiging limitasyon pag kayo ng spokesperson.
0: Okay. So, ano pa ang pwedeng maiba sa strategy, sir, ng prosecution, aside from assigning a different spokesperson, kung sakali nga na mag-decide ang presiding officer na itong gag order, kumbaga, bawal kayong magsalita about the merits of the case?
5: Well, pag-uusapan namin kung aapila kami. Kasi hindi pa natin alam. Ayoko naman pangunahan kung ano magiging desisyon ng ating kagalang-galang na impeachment court. Pero, siyempre, na-anticipate lang natin na gag order, di ba? So, kung gano'n ang mangyayari, baka i-consider din namin na umapila. Bigyan na lang ng parameters na kung kunyari, ito yung mga nasabi na, naging topic na sa impeachment hearing na ipresenta na, baka po pwede kaming payagan na makapagsalita na sa gano'n. Maipaliwanag namin kung ano yung mga nais namin palabasin, kung ano talaga yung sinabi. Kasi kung titignan mo, 5 oras, wala naman kadalasang magtatagal ng ganyang kahaba unless wala kang ginagawa sa bahay mo. Pero kung makikita mo yung oras, 10 to 3, ito yung oras ng trabaho eh.
0: Mm-mm.
5: So kadalasan makikita na lang ng mga kababayan natin yung mga spliced videos na mga hindi mo rin alam kung yun talaga yung buong konteksto na sinasabi. So, kaya nga kami, nandiyan dyan, ang trabaho namin, ipaliwanag. Yun naman ang layunin, kaya nga po kami nagpapa-interview para maipaliwanag kung ano yung mga sinabi, kung ano yung mga naipresenta na ebidensya, kung ano ang purpose.
0: Opo. At dahil ito, baka ito na nga yung last interview natin, sir.
2: Huwag naman.
0: So, can you please remind us, sir, or tell us, para dun sa mga hindi nakasubaybay nitong nakaraang linggo, ano ba yung pinakamalaking mga lumabas mula po sa testimonya ni Sailin Del Campo na State Auditor ng Commission on Audit?
5: Marami. Actually, marami tayo na-discovery na mga kung paano ginamit yung confidential fund. Isa na nga dito sa mga nailahad ng ating testigo, COA auditor, sinasabi nila na kaya nga sila nag-issue ng, kaya yung audit observation memo ay lumabas para hingin ng mga ebidensya na talagang bumili ng gamot, bumili ng mga goods. Kasi sinasabi nila, yun ang doon nila ginamit, yung confidential fund. O ngayon, asan ang ebidensya? At sinasabi nga ng ating testigo, pinakamagandang ebidensya ay yung mga resibo, OR, sales invoice, pero walang maipakita. Kaya nga umabot sila sa notice of disallowance. Malala ninyo, AOM muna, o audit observation memo. Mm-hmm. Nung walang hinihingian sila ng mga ebidensya, nung walang mailabas, nilabasan sila ng notice of suspension ng COA. Nung wala pa rin mailabas, nilabasan na ng notice of disallowance. Isa yan sa mga nailabas niyang salaysay. Pangalawa, ang isa pa sa mga sinabi niya, may mga pagkakataon na halimbawa December 2023 ang mga pinakita nilang acknowledgement receipt.
0: Mm-hmm.
5: Pero dito sa petsang to o sa buwan na to, wala naman talagang nilalabas na confidential fund. Kung maalala ninyo, December 2022,
0: mm-hmm,
5: yung una, at ang pinakahuli, third quarter ng 2023. So lumalabas, yung December 2023, walang confidential fund yung vice-presidente. So nagtataka sila kung bakit ginagawang ebidensya ay December 2023 para sa December 2022. Ngayon sasabihin, baka mami, nagkamali lamang. Kung isa lamang o dalawa, pwede natin sabihin. Pero kung maalala ninyo, mahigit 20 million ang lumalabas na gano'n ang petsa.
0: Mm-mm.
5: So bukod pa po dito, ay may mga pinaggamitan na ang justification nila, Christmas activities o Christmas party, tree planting. Ito hindi naman to sakop sa COA dun sa paggamit ng confidential fund. Ito yung mga hindi allowed na activities para gamitin. Ang confidential fund ay para lamang sa pag-intelligence gathering, hindi para sa pagkakandak ng Christmas party, sa pagkakandak ng tree planting. Pangalawa, itong mga ito lumalabas parang reimbursement na gamit ng November, pero nire-reimburse nila ng December. So, yan, nakikita natin yung mga violation kung bakit nasabi nila, ba't sila nag-issue ng AOM. So, bukod pa dito, naglabasan din yung mga nakakatawang pangalan, no? Pati mga pangalan ng mga senador, naglabasan, may congressman, may Jose Jokno, may Hunteberos, may Lapid, meron pa pati umpaw ko, si Hart, may Hart, may umpaw ko, may Escudero. So, ito'y maliwanag, no, na parang ginagawa nilang katatawanan yung paggamit ng pondo ng taong bayan.
0: Opo. Pero ang sinabi rin ng defensor, hindi naman porket nakakatawa yung mga pangalan, may irregularity na.
5: O, pero nung nilabas kasi yun, yun nga yung mga petsa nakita. Ito yung mga petsa na wala sa ayos. Wala sa petsa na dapat kung saan walang confidential fund, dapat yun ang ginagamit nilang, December 2023, wala namang, kaya naman na ilabas yun dahil nga yung mga petsa rin nakaakibat nito ay alanganin. So, ang hindi nga lang na-check ng COA at inamin din nila na nung sinabi po nila na yung mga ganitong pangalan, dapat yun ay chinek o binerify kung ito ba ay valid. Pero hindi nga nila na-verify. So, yan yung mga naging problema.
0: Pero kahit na mayroong notice of disallowance din, Kong, hindi pa siya final. Kasi pwede pa siyang i-appela. In fact, yung isa, di ba in-appela at pending pa yan. So, can we say with finality na mayroong irregularity?
5: Alam mo, yung sabi nga nung sa line of questioning ni Senator Pangilinan, kung nung naglabas kayo ng AOM, naglabas ng resibo, lalabas ang bawal ninyo ng notice of suspension, sa amin lang, hindi na. Kasi ibig sabihin na justified. Dapat na umabot hanggang notice of disallowance, ibig sabihin, wala talagang justification. Diba? Tapos ang isa pang problema, bakit nila ibinigay doon sa tao na hindi naman accountable officer. Doon lang may problema na malversation na yun .
0: Mm-mm.
5: O kahit masabihin mong hindi final, pero bakit mo binigay yung pera? Yung buong 125 million, yung buong 37.5 million sa DepEd, ba't mo binigay doon sa isang tao na hindi naman accountable officer? O ibig sabihin, hindi siya yung pinapayagan ng batas na mag-disburse. Dapat kasi doon ang nagdi-disburse noon si Gina Acosta at saka si Paharda, yung SDO. Pero ang tanong, bakit mo ibinigay sa taong hindi naman accountable officer? At sabi nga, di ba, kung maalala ninyo na yun ay dahil sa utos sa kanila ng head of agency, which is si BP.
2: Kung medyo kakambyo lang ako ng konti, mainit din na pinag-usapan ngayong linggo itong misleading questions, no? Bago magtapos itong trial nung Wednesday, naglabas ng maanghang na manifestasyon itong depensa sa pangunguna nga ni Attorney Sheila Sison, at kinall out niya itong si Attorney Ligutan doon sa kanyang Facebook post, no? Sasagot pa sana si Attorney Ligutan dito pero hindi na pinayagan ni Presiding Officer Escudero at sinabi na bibigyan na lang siya ng pagkakataon na magsalita o maglabas ng kanyang panig sa Lunes. Pero nakausap niyo na ba si Attorney Ligutan at ano ba yung kanyang explanation patungkol dito?
5: Alam mo, hindi ko pa nakakausap si Attorney Ligutan, pero nung tinignan ko yung Facebook post niya, wala naman ako nakikitang masama doon. Sinasabi lang niya yung misleading question ay bawal sa lahat ng stage ng trial at wala naman siyang pinabanggit in particular na pangalan kung sino ang nagsabi nito. So alam mo, sa totoo lang, ito naman, nakikita naman ninyo, no, na nag-uusap-usap kami ng defense.
2: Mm-hmm.
5: So pwede namang hindi naman palakihin ng ganito. Ako sa tingin ko, parang diversionary tactic lang nila to eh, dahil sa siguro nag-isa sila o hindi sila nakapuntos ng araw na yon. So ito yung binibigyan nila ng tiin na sa akin, sa totoo lang, wala namang sorry to say, wala namang hindi dapat pinalalaki na.
2: Pero kung because of this incident no, nagresulta nga to doon sa pagkakasabi ni pag-anunsyo ni Senate ni Presiding Officer Escudero na magkakaroon nga dito sa Lunes pangangalanan itong mga lumabag doon sa sub judice rule. Kayo ba diyan sa prosecution, nagkausap na ba kayo na medyo mag-iingat muna tayo sa mga binibitawan nating pahayag kasi nga nakatingin pala itong impeachment court dun sa mga pronouncements natin.
5: Well, alam mo, sa totoo lang, kumisa naman, hindi mo naman kasi rin maiiwasan dahil din sa mga tanong ng mga kapatid natin sa media. Siyempre, sila naman, kaya naman tatanong ng ganyan dahil gusto rin nila malaman at maintindihan ng ating mga kababayan. So, ako, sa totoo lang, dapat medyo bigyan nga ng flexibility ng ating sana ng ating porte at sana maunawaan nila na ito ay talagang trabaho din namin na maipaliwanag ng maayos sa ating mga kababayan.
0: Kong, thank you so much po. Abangan po namin sa Monday kung ano po ang mangyayari. At syempre, yung mga ihaharap niyo pong hostile witness, yung mga special disbursing officer ng OVP at ng DepEd. Kong, thank you so much po.
5: Mabuhay po kayo, mabuhay po kayo.
0: Salamat po. Yan po si Representative Joel Chua ng 3rd District ng Manila at isa po sa mga miyembro ng House Prosecution Panel dito sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte.
1: Anong ganap?
0: Maapela rin sila, syempre, ng fairness. Sana daw mag-apply yung paghigpit dito nga sa sub judice, mm-hmm, sa Senator Judges, sa Defense, at maging kay Vice President Sara Duterte. At kinuha rin po natin yung panig ng defense team, pero hindi pa po sila makapagbigay ng panayam sa ngayon. At yan, partner, ang ating unang panayam. Magbabalik po kami, mga kapamilya at mga kaservisyo. Tumutok lang po dito, ha, para sa impormasyon. Ito po ang Anong Ganap. Magko-commercial break lang po kami. Diyan lang po kayo.
1: Anong Ganap?
3: Walang lipatan para alamok kung anong ganap. Ito po ang DZMM. DZMM. Basta AM DZMM.
6: Ring, ring, go away!
7: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemix for Kids. Ang Plemix for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdamang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy!
6: Cough, cough, wet away! Yay!
7: Pambatang lagundi, Plemix! Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is a generic name of Plemix for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Ang husay!
9: So easy to use. Everest Washing Machine.
10: Hun, sino Everbest partner mo in the world?
8: Siyempre, it's you, babe.
9: Aww. Everest Washing Machine. Easy wash, easy clean. Everbest from Everest.
11: Araw-araw, sa paghahatid natin ng balitang kumpirmado at sigurado at sa agarang pag-aksyon sa mga nangangailangan, nakamit po ng DZMM Teleradio ang pagiging number one cable news channel sa Metro at Mega Manila ayon sa 55 Blue, formerly Kantar Media Philippines, TV audience measurement sa buong taon ng 2025 hanggang ngayong Marso 2026. Sa inyo pong pagtitiwala, patuloy tayong nakapaghahatid ng nangungunang balita at serbisyo publiko sa bawat mamamayang Pilipino. Maraming salamat po, kapamilya.
3: Trending sa DZMM kasama si Jing Castañeda. Hello mga kasambuhay, i-trending na yan. Seryosong government info gagawing viral worthy at trending lifestyle topics talagang may silbi. Mga kwentuhang makabuluhan, umaapaw sa inspirasyon ang usapan. Ito na ang bago ninyong tambayan. Trending sa DZMM kasama si Jing Castañeda. I-trending na yan. Kada Sabado alas 3 ng hapon, kita-kits mga kasambuhay.
11: Mula noon, ha? Hanggang ngayon, patuloy tayong magbabalita at maglilingkod para sa bawat mamamayang Pilipino. Ito po ang DZMM Radyo Patrol sa Istrena. Una sa balita, una sa public service. Basta AM, DZMM. Ito po ang DZMM. Walang maiiwan, maging insider sa talakayan. Anong ganap? Anong ganap?
1: Anong ganap?
0: Good!
2: Good! Isa pa.
0: Good morning! Masasanay ka rin dyan. Yan itong bukas ka eh.
2: Ang bukas pa?
0: Practice yun natin. Sige. At partner, sa oras po na 6:50, dahil nga po napag-usapan po natin itong mga pagbaha, ay kamustahin po natin ang bayan ng Kalumpit sa Bulacan, kung saan nagdeklara na po ng state of calamity. Makakasama po natin si Ms. Bernadette Cruz, Municipal Administrator ng Kalumpit. Good morning po, Ms. Bernadette, Victoria po at Jom.
12: Good morning!
13: Good morning, Victoria and Sir Jom.
0: Opo. Ma'am, sa ngayon, kumusta po ang bayan ng Kalumpit at ano po ang nag-push para i-declare itong state of calamity?
13: Opo, magandang umaga po. Sa ngayon po, nasa ang ating pong kasalukuyang estado, baha pa din at lubog ang 29 barangays po natin. Pagpasok sa loob, ang ating MacArthur Highway lamang po ang tuyo, pero pag pumasok ka po sa mga looban, lahat po yun ay may tubig. Ang isa lang po sa mga hamon namin dito ay yung aming transportasyon. So, palit araw-araw naman po ay bumababa yung ating mga lokal na official kasama po at pinamumunuan po ng ating Mayor Lim para po magbaba ng mga relief goods.
0: Ma'am, ilan ang barangay po sa Kalumpit? 29?
13: 29 barangay
0: at po. At lahat po binaba? Oo.
13: Mas mataas po ang tubig ngayon, ma'am, kumpara po nung mga nakakaraang taon.
0: Opo. I remember nung bago pa akong reporter, na-cover ko po ang Kalumpit at talagang mataas po ang baha. Inaabot pa nga po ng second floor, parang 10 years ago na po yun. So, ibig sabihin po ba, over the past decade, ay hindi po nagkaroon ng solusyon sa problema sa baha?
13: Oh, yes, ma'am. Tama po kayo. Kaya napakalaki po ng tama ng loob ng mga Kalumpitin niyo dahil po nang malaman namin mayroon palang budget para sa flood control na 9.4 or 9.8 billion para dito sa first district ng Bulacan ay wala pong naging action at wala po kami nakitang projects. Pero sa ngayon po, umaasa po kami na patuloy po ang ating national government na ipagpatuloy po yung mga flood control projects para maiwasan na po ang ganitong mga sitwasyon. Kasi ngayon po, ang lahat din po ng mga subdivisions ay lubog ng tubig kasama na po yung aming mga barangay.
0: Nako. Magkano po uli yung pondo?
13: It's 9.4 or 9.6 billion. I can't remember po exactly, pero yun po yung alam kong budget yung nung dati po na parang budget for first district lang po ng Bulacan.
0: Mm-mm. So saan daw po napunta yung mga proyektong yan? Kung hanggang sa ngayon ay grabe po ang pagbaha. Ano daw ang ginawa dyan sa pera?
13: Ayan, ma'am, ang malaking tanong ng lahat. Ang amin din pong mayor nung mga panahon na yun ng scandal pagdating dyan sa Ghost Control Project ay nagkaroon kami ng sarili naming investigasyon. Wala po kaming daanong nakita doon sa mga nakapost na projects na naka-address po, naka-geotag dito sa Kalumpit mula doon sa portal ng DPWH. Pero napakalaking bagay po na si Sec. Dizon po ngayon na ang ating at yung mga bagong kawaning ng First District DPWH ay nakikipag-ugnayan na po sa ating mga lokal na gobyerno ngayon. At ipinagpatuloy po yung kahapon nandito po si Sec. Dizon.
0: Yes, opo.
13: Nakabangka po sila at tiningnan po niya yung tatlong binabaan po ni PBBM dati yung Barangay Calizon, Barangay Bulusan at Barangay Frances. At tiningnan po yung estado ng project na dapat ay ghost control flood control projects at itutuloy po yata yun ng DPWH kahit naka-hold po yung ibang mga projects. Dahil nakita po ni Sec. Vince at ni PBBM yung sitwasyon namin dito sa bayan ng Kalumpit. Isa na po yung sa nagbunsod sa amin sa local government unit. Kaya po nung August 10, nung pagpasok po ng bagyo, bago pa po tumaas yung tubig ng August 11, ng Tuesday, nagpa-declare na po si Mayor Lem ng state of calamity gawa ng ini-expect na po namin nalulubog yung aming mga barangay. Subalit, masyado pong malalim ngayon kumpara ng mga nakakaraan, ma'am.
2: Ma'am Bernadette, nabanggit niyo kanina, no, 29 na barangay yan. Ang tanong ko naman, gaano karaming pamilya yung apektado dyan? At kung ang buong barangay ng Kalumpit, lahat ng barangay lubog sa baha, nasan sila ngayon? Saan sila inilikas?
13: Mayroon naman po tayong mga operational na mga evacuation centers. Mayroon din po mga pamilya na hindi na po ayaw po nilang iwanan yung kanilang mga bahay. Sa ngayon po yung mga nasa evacuation center natin, nasa almost 3,300 ang mga individual at 900 families. Ang total po ng ating mga pamilya na nasa kanya-kanya mga barangay na sa 46,000 families or 155,000 or 100, approximately nasa 154,000 po ng mga individual ang mga apektado. Dito po, dahil nga taon-taon nararanasan namin yung pagbaha, mas pinipili na po ng iba ng mga ilan-ilan na manatili pa rin sa kanilang bahay kahit na baha. Kaya kung makikita po ninyo yung mga residente ng mga ng Kalumpit, na mga post po nila sa mga social media ay nagtataas ng mga gamit sa bahay. Ngayon naman po, tuloy-tuloy din araw-araw hanggang ngayon, until tomorrow, yung atin pong relief operation. Isang malaking bagay po yung tinutulungan tayo ng mga national agencies, kagaya po ng civil defense, ang armies, at nakapagpahiram po sila ng 6x6 truck para po mapuntahan natin yung mga lugar na hindi po possible. Kapag hindi naman po kaya, ang gamit po naming transportasyon ay bangka, papunta po doon sa mga barangay na lubog po ng tubig.
2: Ma'am Bernadette, I'm sure may kanya-kanya ng paraan itong mga kababayan natin dyan sa Kalumpit, no, kung paano sila, dahil taon-taon na nga, gaya nga ng inyo nabanggit na nangyayari itong baha. Pero meron ba kayong narinig na assurance mula kay Sec. Dizon sa pagbisita niya dyan na kumbaga kahit papano ay hindi na magpapatuloy itong baha sa mga susunod na pag-ulan?
13: Assurance po kung hindi na magpapatuloy ang baha. Kahit po sino ay hindi po kasi makakapagbigay ng assurance tungkol doon. Mm-hmm. Ang sabi nga, kahit dito muna tayo mag-umpisa sa bayan ng Kalumpit dahil ayaw naman din daw po mangyari na isosolve natin, nire-resolve natin yung problema sa bayan na to. Subalit yung tubig ay mapupunta naman sa kabilang barangay o sa kabilang town. So parang dito po sa bayan ng Kalumpit ay umpisahan at pipilitin po na isolve or i-resolve. Kung hindi man po tuluyang mawala ang pagbaha, ay mabawasan. Mm-hmm. Kaya yun po, may mga locally funded pong mga projects si Mayor Lem. Noon pa po, dahil simula po nung maranasan namin yung pagbaha dito, nang umupo po yung kasalukuyang administrasyon, nagkaroon po siya ng kung ano lang po yung kakayanin ng budget ng ating local government unit. So, nagkaroon po siya ng projects ng pumping station sa ilang barangay. At effective naman po kahit paano. So, sa ngayon, yung kanya pong mga nakaplanong projects ay magkaroon ng clustering po ng mga malaking pumping station sa bawat barangay para po makatulong sa pag-push ng tubig palabas po. Dahil ang nangyayari po ngayon, since tuyo na po sa ibang mga lugar, dito po sa bayan ng Kalumpit, dahil malalim po o mababa yung aming geography, yung pong mga backflood galing ng Nueva Ecija, ng Tarlac, ng Pampanga, bumababa na po yung tubig at dito po siya nagstay. Kaya kahit tuyo na po sa ibang lugar, dito po sa bayan ng Kalumpit, baha pa rin.
0: Ayun, yun ang problema. Kayo po yung catch basin, ma'am.
13: Yes po, ma'am. Opo.
0: Oo. Sorry, ma'am. So, may mga ghost at may substandard projects dyan sa Kalumpit?
13: Positive po tayo dyan.
0: Oo. Kaya inabot din ng ganyan. At yung nabanggit nyo po kanina na sinabi po ni Secretary Dizon, may ipagpapatuloy po na flood control project. Tama po ba?
13: Opo.
0: Anong project yun, ma'am?
13: Yung tatlong projects po iyan ng Bulusan. Barangay Bulusan, Barangay Frances, at Barangay Calizon.
0: At may...
13: Kung matatandaan po ninyo, iyan yung tatlong barangay na binabaan po mismo ni PBBM nung siya po ay pumasyal.
0: Oo, dahil sa Ghost Project.
13: Ah, yes po.
0: Oo, nakakalungkot.
13: At personal niya kita na wala pong project na... sa bukas nga po ay personal na iikot si Mayor sa ano po sa ating katubigan para po makita yung estado ng mga projects. Kasi yung, sa ngayon po, kung doon po ay iikot ka, kahapon po ako na ikot doon, may mga tarp naman. Pero may mga tarp po ng project sa si DPWH, pero wala po yung project.
0: Mm-mm. Sabi niyo, ma'am, mas tumaas na yung tubig over the years. Gaano kataas? How would you compare?
13: 2 to 3 inches po siguro, or 4. 2 to 4 inches. Tapos ganun po kataas.
0: Oo. At meron po bang, panghuling tanong sa akin, ma'am, may binigay bang commitment ng timeline si Secretary Dizon kung kailan matatapos yung mga projects na ito? Kung hindi man yung tatlo, ay kahit isa man lang.
13: With the details po, yung technical details, pagdating po dyan, wala po. Pero sabi nga po niya, bukas po yung DPWH First District na makatag-ugnayan po sa Bayan ng Kalumpit para po mapabilis ang project.
0: Nako, Ma'am Bernadette, kami po ay kasama ninyo sa panalangin na sana po ay agad masolusyonan yung problema dyan. Huwag naman po sanang intayin na tumaas pa uli ng another 3 to 4 inches yung baha
13: po
0: dyan. Opo, bago aksyonan. Ma'am, maraming salamat po at ingat po kayo dyan.
13: Maraming salamat din po, Ma'am Victoria and Sir Jom.
0: Salamat po. Ingat po sa mga taga-Kalumpit. Salamat,
2: ma'am.
0: Yan po si Ms. Bernadette Cruz, Municipal Administrator ng Kalumpit, Bulacan.
1: Anong ganap?
0: Diba, nakakagalit na kung inayos lang yung mga proyekto sa tatlong flood control projects na hindi naman pala talaga nag-materialize. Tapos ganong karaming tao yung napeperwisyo. 29, lahat ng barangay nung nung bayan apektado, di ba?
2: 29 barangay at 50,000, halos 50,000 na pamilya.
0: Mm-mm. At palala siya ng palala dahil nga every year may problemang ganyan sa Kalumpit. At every year talaga nagdudusa po yung ating mga kababayan dyan. Ay nako, sana po ay magawa naman po talaga ng tama, ng konkreto, ng talagang totoong solusyon yung problema. Hindi lang po dyan sa Kalumpit, kundi sa ibang mga bayan din po, barangay sa ating bansa. At partner, it's 7:02, tayo po ay magbabalik sa Anong Ganap, lilipat lang po tayo sa Radyo Patrol, Balita alas 7, Weekend!
1: Anong Ganap?
11: Huwag magpahuli sa balita. Laging alamin kung Anong Ganap? Anong Ganap? O ang DZMM. DZMM. Mga nagbabagang balita sa Radyo Patrol Balita Alas 7 Weekend. Susunod na!

0: Wakas. Balanse. Balanse. Kumpirmado. Malalaking balitang kinalap sa loob at labas ng bansa. Radyo Patrol Balita alas 7 Weekend.
1: Sa ating Radyo Patrol Balita alas 7 Weekend, 20 puganting Pilipino isinama sa most wanted list ng FBI.
2: Senior citizen at kasambahay patay sa sunog sa Maynila.
1: Habagat lalakas pa simula bukas, pag-ulan sa Metro Manila at ilan pang lugar, asahan.
2: 2 pisong dagdag sa fuel subsidy ng mga pampasaherong jeep at UV Express, epektibo na ngayon.
1: Pangulong Marcos may naisip na kwalipikasyon na magiging pambato sa 2028 presidential elections.
2: Nation's girl group Bini trending matapos humataw sa Japan.
1: Yan po ang ating mga headline. Ako po si Victoria Tulad.
2: At sa pangalan pa rin po ni Christian Yusores, ako po si Jom Garner.
1: Sa detalye ng mga balita, mga kapamilya, 20 puganteng Pilipino ang nadagdag sa most wanted fraudster list ng US Federal Bureau of Investigation. Ayon sa FBI, kabilang dito si Ray Grabato II na sinasabing tumulong sa panloloko sa 2,000 investor ng mahigit $650 million mula 2018 hanggang 2022. Lumahok din umano si Grabato sa isang scheme para pigilan ang US Internal Revenue Service na kolektahin ang $26 million na outstanding tax liabilities. $150,000 ang alok na pabuya ng FBI para sa mga may impormasyon para maaresto si Grabato. Samantala, sinama rin sa listahan ng isang

0: at wala na rin baha ngayong araw sa ilang kalsada sa Metro Manila. Sa Maynila, light traffic po sa Espanya, Rotonda at Taft, ganun din sa Rojas Boulevard at Jokno Boulevard sa Pasay. Sa EDSA naman, sa Shaw Boulevard northbound, banaya din ang takbo ng mga sasakyan. May bulyum lang sa may SM Mega Mall pero light traffic na sa may Ortigas flyover. Pagbaba sa may People Power Monument, may build-up na rin ng mga sasakyan at muling luluwag sa may Santolan flyover. Sa Main Avenue, moving pa rin ang mga sasakyan sa northbound pero may volume na rin at light traffic na sa may Kamuning Station. At yan, ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Kelly Cordero, DZMM.
1: Maraming salamat, Radyo Patrol, Kelly Cordero.
2: Samantala, dalawa ang patay sa sunog na sumiklab sa isang bahay sa Barangay 480, Sampaloc, Maynila, kaninang madaling araw. Ayon sa Bureau of Fire Protection, na-trap sa loob ng kanilang nasusunog na bahay ang babaeng senior citizen at kasambahay nito. Patay rin ang asong natagpuan sa lugar. Patuloy ang investigasyon sa sanhi ng sunog.
1: Mga kapamilya, pasintabi po sa mga nag-aalmusal dyan sa inyong mga bahay. Arestado ang lalaking nanguhuli, pumapatay at nagbebenta ng mga karne ng aso sa iba't ibang lugar sa Metro Manila. Dinampot sa Barangay Bagumbayan South sa Navotas ang suspect na may warrant of arrest sa kasong paglabag sa Animal Welfare Act at theft. Pebrero na aktuhan ng suspect sa Caloocan kasama ang asawa at anak na pinaghahampas ang isang aso bago isinilid sa sako at umalis. Naulit ang insidente ng pananakit at paghuli sa aso ng suspect kasama ang misis sa Navotas noong Mayo. Sinabi sa DZMM ni Navotas Police Chief Colonel Renante Penuela na ibinibenta ang mga kinatay na karne ng aso sa ilang lugar sa Maynila, kabilang sa Binondo, Tondo at Divisoria. Nanawagan rin ng pulisya sa publikong isumbong ang mga kaparehong insidente.
3: Yung kapulisan naman sa bawat substation natin, may mga pulis tayo eh.
4: Opa.
3: Pwede rin sila tumawag sa 911
4: yun
3: para ma-automatic, ma-imbestigahan. Kailangan lang namin talaga ng tulong, lalo na yung tinatawag natin na complainant. Kasi kung walang complainant, mahihirapan kami. Kaya good thing na medyo naging malakas sa loob ng mga ating mga kababayan na nag-report.
1: Umapela naman sa publiko ang ilang Animal Care Foundation na huwag tangkilikin ang mga karne ng aso na posibleng magdulot ng sakit, lalo na kung may rabies ang hayop.
2: Ang oras po ay 7:08 ng umaga. Arestado naman ng umano'y bugaw habang nasa jeep ang limang babaeng Russian at isang Pinay sa anti-trafficking o anti-human trafficking operation ng NBI sa Makati. Sinasabing manager ng modeling agency ang suspect na mismong nakikipag-usap sa mga parokyano at nagpapadala ng mga larawan ng mga biktima online. Sinasabing simula 25,000 pesos ang sinisingil ng suspect kapalit ng pakikipagtalik sa mga babaeng biktima.
5: Yung binanggit natin kanina na 25,000 pesos, that's actually 1 hour of service ng diretsong ano, diretsong pagtatalik. Around ano eh times 4 kung halimbawa overnight. Oh. Tapos kung halimbawa namang out of town, by day na po ang payment.
2: Nasa kustudiya ng Makati Social Welfare and Development ang mga biktima habang naharap sa kasong paglabag sa Expanded Anti-Trafficking in Persons Act of 2012 ang suspect.
1: Balikan natin si Radyo Patrol Kelly Cornero o sa kanyang balita kanina na number 5 most wanted person sa Muntinlupa na timbog. Kelly?
0: John, arestado ng Muntinlupa City Police ang kanilang number 5 most wanted person sa warrant operation sa Barangay Alabang, Muntinlupa City nitong Biyernes ng gabi. Isinilbi ang warrant of arrest sa suspect na kinilala sa alias na Romeo, 47 years old. Inaresto siya kaugnay ng kasong act of lasciviousness sa ilalim ng Article 336 ng Revised Penal Code. Inilabas ang warrant noong August 11, 2026 ng Muntinlupa Family Court Branch 8 na may inirekomendang piyansang 180,000 pesos. Pansamantalang nakakulong ang suspect sa police station habang hinihintay ang commitment order mula sa korte. At yan, ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Kelly Cordero, DZMM.
1: Maraming salamat, Radyo Patrol, Kelly Cordero.
2: Atensyon po mga motorista, matapos ang dalawang sunod na rollback, asahan ang taas presyo sa mga produktong petrolyo sa Martes. Sa tatlong araw na kalakalan sa world market, Umabot na sa 3 piso ang itinaas ng presyo ng gasolina, 4 pesos and 88 centavos sa diesel at 5

0: pesos and 20 centavos sa kerosene. Bunsod ito ng muling pagsiklab ng tensyon sa Middle East, kabilang ang anunsyo ng Iran na mananatiling sarado ang Strait of Hormuz. Samantala, epektibo na ngayong araw ang 2 pisong dagdag sa fuel subsidy ng mga pampasaherong Jeep at UV Express. Mula sa dating 10 piso kada litro, itinaas na ang diskwento sa diesel sa 12 pesos kada litro.
1: Binisita ni Department of Public Works and Highway Secretary Vince Dizon ang mga lugar na nananatiling lubog sa baha sa Kalumpit, Bulacan. Nakita ni Dizon ang dike na pansamantalang inihinto sa barangay Carizon, Frances at Bulusan at tiniyak na matatapos ang paggawa sa 2027.
2: Ayon, hindi mo alam paano nabubuhay yung mga kababayan natin dito. And yet, yung mga dating mga taga-DPWH dito, kinaya ng sikmura nila na nakawin niya yung pera dito. Ang gagawin natin, kokorek natin lahat ng mga ginawang either ghost o substandard.
1: Ayon sa DPWH, dadaan pa sa review ang mga proyektong hindi pa tapos bago muling gawin dahil ang ilan sa mga ito ay sangkot sa flood control scandal. Kinakailangan din muna makakuha ng clearance mula sa Commission on Audit ang mga proyektong kasali sa iniimbisigahan para muling magpatuloy ang konstruksyon. Ininspeksyon din ni Dizon ang bahagi ng MacArthur Highway sa Baliwag, Bulacan na nasira ng mga nagdaang bagyo at habagat at ipinag-utos ang agarang pagkumpuni. Nasisira na ang ilang mga pananim at palayan sa Atok Benguet dahil sa pag-ulan dulot ng mga nagdaang bagyo at habagat na nagresulta sa landslides. Sinabi sa DZMM ni Atok Mayor Franklin Smith, pahirapan na rin ang pag-deliver ng mga produkto ng mga magsasaka dahil sa mga gumuhong lupa na bumara sa mga farm-to-market roads. Ayon kay Smith, aabot na sa 60 milyong piso ang pinsala sa agrikultura sa lugar, kaya nananawagan ang agarang tulong mula sa pamahalaan.
3: We will wait to settle this habagat and we ask the national government to come and visit our place to validate the farm-to-market roads kasi yun ang pinaka-main source ng yan para may deliver namin yung products namin and to outreach also our farmers, the supply of our farmers also.
1: Matatandaang 3 ang naitalang nasawi sa Atok habang 8 barangay ang lubos na napinsala bunsod ng pag-ulan at pagguho ng lupa.
0: Inirekomendang isailalim sa state of calamity ang La Trinidad sa Benguet dahil sa pinsalang dulot ng habagat. Sinabi sa DZMM ni La Trinidad, Mayor Roderick Awingan, na rekomendasyon ito ng National Disaster Risk Reduction and Management Council sa pulong sa lokal na pamahalaan matapos makapagtala ng halos 200 milyong pisong pinsala sa infrastruktura at 20 insidente ng pagguho ng lupa. Humiling naman ang LGU sa Department of Public Works and Highways na tumulong sa pagbuo ng pangmatagalang drainage master plan para maiwasan na ang pagbaha. Ayon kay Awingan, halos 4,000 food packs ang naipamahagi sa mga apektadong magsasaka.
4: Inirekomenda na rin po ng aming MDRMC, Executive Committee, na i-declare a state of calamity yung aming bayan. Pero antayin po muna natin yung deklarasyon po ng ating sanggunian. Nagre-request din po tayo sa DPWH. Siguro kung pwedeng makialam po dito ang central office para makagawa po ng konkretong solusyon. Kung lagyan naman po ng pondo, sana lagyan na po.
1: Posibleng hindi na pabalikin sa kani-kanilang bahay ang ilang pamilyang apektado ng pagguho ng lupa sa Barangay Gisad, Surong sa Baguio City kung saan 10 ang namatay. Sinabi sa DZMM ni Baguio CDRRMO Head Charles Carame na may bahagi ng lupa sa lugar na posible ring bumagsak. 27 pamilya ang pansamantalang tumutuloy sa evacuation center habang nananatiling sarado ang bahagi ng barangay. Sa tala, 41 bahay sa lungsod ang napinsala ng habagat. Ayon kay Carame, sarado na rin ang Cannon Road, kaya pinapayuhan ang mga motoristang aakyat ng Baguio na dumaan muna sa Marcos Highway.
5: So far, wala pa po kaming definite na relocation, no? Kaya ang tinitignan natin, yung tulong natin kung yung magrerenta sila sa mga kalang ibang kabahayan. Mm-hmm. So as of now po, mga 7 hanggang 8 kabahayan yung talagang hindi na muna natin pababalikin.
6: Panahon Patrol!
0: Patuloy na makakaapekto ang habagat sa Luzon at kanlurang bahagi ng bansa ngayong araw. Posibleng maging maulap na may kalat-kalat na pag-ulan sa maraming lugar gaya ng Metro Manila, Ilocos Region, Cordillera Administrative Region dahil sa habagat. Gayon din sa natitirang bahagi ng Luzon at Visayas. Ayon sa PAGASA, simula bukas hanggang Huwebes muling lalakas ang habagat kaya asahan ang malalakas na ulan. Samantala, sinabi naman ng PAGASA na mababa ang tsansang maging bagyo sa loob ng 24 na oras ang low pressure area na namataan sa labas ng Philippine Area of Responsibility.
1: 14 ang arestado sa sinalakay na steel manufacturing facility sa Davao City. Kabilang dito ang 10 Chinese at 4 na Pilipinong kinilalang incorporators ng Davao Mighty Steel Corporation na sangkot umano sa pagsagawa o paggawa ng mga substandard na bakal. Lumalabas din sa investigasyon ng NBI na supplier ang kumpanya ng mga steel bar sa ilang gumuhong gusali sa magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao noong Hunyo. Ayon kay PAOC Executive Director Benjamin Acorda, may radioactive substance ang mga materyales na ginagamit ng kumpanya na delikado sa mga nagtatrabaho sa planta.
7: Ang bakal na ginamit natin ngayon ay maaaring manatili sa isang bahay, paralan, ospital o tulay for decades. Whatever weakness or danger is built into the material can also remain with us for years. That is why worker protection and public safety must come before commercial interest.
0: Isinusulong naman ang pagbibigay ng insentibo sa mga industriyang nagre-recycle ng waste products para mapakinabangan sa ibang bagay. Sinabi sa DZMM ni Environment Undersecretary Jonas Leones na makatutulong ang panukalang insentibo para mahikayat ang mga industriyang tumulong sa pagresolba sa problema sa basura. Dito sa Pilipinas, obligado ang mga industriyang may total assets na lampas sa 100 million pesos na i-recycle ang bahagi ng kanilang plastic packaging alinsunod sa Extended Producer Responsibility Act.
8: In fact, sabi nga sa pag-aaral natin, mas magandang gumawa ka na lang ng bagong plastic kaysa mag-recycle ka ng plastic.
9: Talaga? Yun
8: ang challenge natin, man. So, kailangan magkaroon tayo ng pagkakataon, mabigyan ng incentives itong mga industry natin para magkaroon sila ng initiative na mag-recycle.
1: Samantala, kwinestiyon ng Malacanang ang pahayag ni Vice President Sara Duterte kaugnay ng hiling na oral arguments sa kinahaharap na kasong grave threats. Para kay Palas Press Officer Undersecretary Claire Castro, maituturing pang pagbabanta ang pahayag ng kampo ni VP Sara nang igiit na kung ang nakaupong Vice Presidente ay maaaring usigin at kasuhan, hindi rin ligtas ang iba pang incumbent impeachable officials kabilang ang Pangulo. Iginiit din ng Malacanang na maaari namang ma-impeach at kasuhan ang sinumang impeachable official kung may sapat na batayan at ebidensya. Nilinaw naman ng abogado ni VP Sara sa kaso na si Paul Lawrence Lim na hindi pagbabanta ang pahayag kaugnay ng impeachable officials.
10: It was issued as a statement of fact. If the vice president has to answer, for example, for any crime, should it be now that she is still a sitting vice president or later when she is no longer, if ever?
0: Ang oras po ay 7:20 ng umaga. May naisip ng kwalipikasyon si Pangulong Marcos ng kanyang i-endorsong kandidato sa 2028 presidential elections. Sa pagtitipon ng Foreign Correspondents Association of the Philippines o FOCAP, sinabi ng Pangulo na bagamat maaga pa, titiyakin niyang ipagpapatuloy ng papalit sa kanya sa pwesto ang kampanya kontra katiwalian.
11: The candidate I will endorse will be somebody who I am confident will continue what we have begun in terms of the anti-corruption measures.
0: Hindi naman nababahala ang Pangulo kahit sinasabing si Vice President Sara Duterte ang namamayagpag sa mga survey para sa presidential elections. Gate ng Pangulo, marami pang mangyayari sa politika sa bansa bago ang halalan sa 2028.
11: Of course, I see them, but it doesn't make any difference to me. I don't change my decision because of the survey. I don't change direction because of a survey. I take a decision because that's what I feel is the proper decision to make. I adopt a policy because I believe that is the best policy. And a survey doesn't really come into it because it does not determine the rightness or wrongness of what I'm trying to do or what my government is trying to do. It's not that I don't care. Of course you care. You're a politician, but it only to a very small extent.
1: Samantala, nilinaw naman ni Pangulong Marcos na hindi nanghihingi ng permiso ang Pilipinas sa China para makapaghatid ng mga bagong gamit at supply sa BRP Sierra Madre sa West Philippine Sea. Ayon sa Pangulo, malayang nakapaglalayag ang mga barko ng Pilipinas sa lugar anumang oras.
11: I hesitate to use the word arrangement because we're not going into any arrangement with everyone. That does not somehow make more vulnerable or give up any of our sovereign rights, any of our territorial claims and our well-recognized territory, especially under the UNCLOS and all other and the arbitral awards.
1: Iginit naman ng Pangulo na hindi dapat tawaging nakaw na yaman ang ilan sa kanilang ari-arian matapos ibasura ng Sandigan Bayan ang kaso.
11: The reason we won those civil cases is because they were proven to be not ill-gotten wealth. And so to characterize them as ill-gotten wealth, immediately I have to respond and to say, kaya nga kami nanalo dahil napatunayan namin na hindi ito ill-gotten wealth.
0: Abangan, prosecution umapela sa impeachment court na huwag silang i-censor o i-gag order.
1: At Pinay tennis star Alex Ayala sasabak sa Cincinnati Open Round of 64 ngayong araw. Yan at iba pang mga balita sa pagbabalik ng
0: Radyo Patrol Balita Alas 7 Weekend.
6: Radyo Patrol Balita Alas 7 Weekend. Basta AM, DZMM.
9: Kahit may edad na kami, masigla pa din.
12: Tuloy lang sa activities, on the go!
9: Dahil sa healthy lifestyle at tulong ng Arthrisin.
13: Para sa mga active adults, may Arthrisin. Ang Arthrisin ay undernatured type 2 collagen at MSM. Kasama ng proper diet at exercise, maaaring makatulong ang Arthrisin.
9: Let's go!
12: Make your move, baby.
13: Arthrisin, get going!
14: Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis? Mag-Arthrisin! Mabibili ang Arthrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Arthrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: TZMM, numero uno sa aksyon!
15: Siguradong papanalo ang hapon mo mula Lunes hanggang Biyernes. Balikan ang mga kwento ng nakaraan sa MMK sa DZMM. Alas 12:30 ng hapon, alamin ang inyong mga karapatan at patas na pumoprotekta sa inyo sa Hello Attorney. Kasama si Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino. Alauna ng hapon, agarang aksyon ngayon. Ang hatid naman ni Tita Winnie Cordero at Doc Dennis alas 2 ng hapon. Ano mang nararamdaman, pwedeng ikwento yan dahil ako to, si Chang Ami, alas 3 ng hapon. Updated ka pa rin sa mga balita mula Luzon, Visayas at Mindanao sa
6: Headline sa Hapon. Kasama si Tony Velasquez, alas 4 ng hapon. Aalamin ang iba't ibang pananaw ng eksperto at taong bayan sa ATM. Anong take mo? Kasama si Razandro Ochona at Maan Makapagal, alas 4:30. Masusing tatalakay ng lagay ng ating bansa sa Issue Spotted. Kasama si Tony Velasquez, alas 5:30. Maghahatid ng mga nagbabagang balita at walang sawang maglilingkod ang TV Patrol, alas 6:30.
15: Puno
6: ng sigla ang inyong araw kapag nakatutok sa DZMM Radio Patrol sa Istreta at DZMM Teleradio. Basta AM, DZMM. Ito po ang DZMM. DZMM. Radio Patrol Balita alas 7 Weekend.
1: Huwag kaming i-censor. Ito ang apela ni House Prosecutor Congressman Joel Chua sa impeachment court kaugnay sa isyu ng sub judice sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Kasunod dito ng pahayag ni Presiding Officer Senator Cheese Escudero na dedesisyonan sa Lunes kung may paglabag sa sub judice rule ang prosecution at depensa kaugnay ng madalas na pagpapa-interview sa media at mga posts sa social media. Sinabi sa DZMM ni Congressman Chua na ang mga panayam ang mabisang paraan para maipaabot sa publiko ang tunay na nangyayari sa impeachment court at labanan ang fake news.
16: Sana bigyan ng flexibility ang ating prosecution at saka yung defense, dahil itong usapin dito ay imbued ito with public interest. Kaya kung ito ang mangyayari, isi-censor tayo o kung ano man yung magiging penalty sa atin, nakakalungkot naman. Lalong-lalo na naglipa na ng ilang fake news.
0: Samantala, barko na aksidente sa pier sa Isabela City. Balita mula sa Basilan hatid ni Queenie Casimiro. Queenie?
17: Padaong na sa pier ng Isabela City ang MV Crystal Jane 5 bandang alas 4 Biyernes ng hapon. Dahil malakas ang alon, nabangga nito ang harapang bahagi ng nakadaong na MV Magnolia Acuminata. Nabutas ang likurang bahagi ng MV Crystal Jane 5, pero sa kabila nito, naidikit din ang barko sa pier at ligtas na nakababa ang mga pasahero. Ito ang unang biyahe ng barko ng Allison Shipping matapos masuspende ang kanilang operasyon ng 7 buwan kasunod ng paglubog ng isa nilang barko sa karagatan ng Haji Mutamad, Basilan noong Enero 26. 66 ang namatay sa trahedya. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado para sa DZMM, Queenie Casimiro.
0: Maraming salamat, Queenie Casimiro.
1: Mga kapamilya, dahil sa mga pag-ulan, pinayuhan ng publikong i-download ang Panahon Weather App ng Pag-asa para laging updated sa lagay ng panahon. Ang Panahon Weather App ay isang moderno at user-friendly na app na layong magbigay ng real-time at near-real-time weather information sa mga Pilipino. Sinabi sa DZMM ni Pag-asa Weather Forecaster John Manalo na kabilang sa feature ng app ang paglalabas ng update kaugnay ng mga heavy rainfall warning sa mga lugar sa bansa. Pumunta lang po sa Play Store para sa mga Android device at App Store naman para sa mga naka-iOS at i-search at i-download ang Panahon Weather App.
18: Mas madali po kung ilalagay natin yung location natin doon kung saan tayo nakatira. At doon po, magkakaroon tayo ng mga notification na may posibilidad na baka medyo may ahead dun sa warning sa cellphones natin. Pwede po natin i-click yung parang bell icon. Sa all alerts, click lang po natin yung rainfall warning and tapos lalabas po dun, halimbawa, ano yung mga naka-yellow, ano yung mga naka-orange.
6: Sports Balita.
1: O para sa mga nag-aabang ng tennis star Alex Ayala, ng laban ngayong araw po yan, inaasahan na sasabak sa Cincinnati Open Round of 64 ngayong araw si Filipina tennis star at Mubadala Open Champion Alex Ayala. Makakaharap ng world number 20s na si Ayala o Ayala ang world number 74 na si Elena Rusey na pinadapa si Magdalena o Magda Lineta sa round of 128 sa score na 6-0-6-3. Dumiretso na agad sa second round si Ayala na nakakuha ng first round BYE at 17th seed sa torneo. 2024 huling nagtuos sa US Open qualifiers sina Ayala at Rusey kung saan nalusutan ang Pinay tennis star sa tatlong set. sa'yo.
0: Kailangan ka sumayon ka na.
1: Paumaya ko lang po yan sa'yo.
0: Ay, hindi! Ay, nako! Samantala, trending ang nation's girl group Bini matapos mag-perform sa Summer Sonic Music Festival sa Osaka, Japan. Top 1 trending worldwide at nationwide ang Bini matapos magtanghal sa event kung saan tampok ang kanilang hit songs gaya ng Salamin Salamin, Pantropiko at iba pa. Standout din ang pagkanta ng grupo ng Japanese version ng Born to Win at kanilang pagbati sa wikang Japanese. Samantala, magbabalik ang ABS-CBN hit reality program na Pinoy Big Brother sa pinakabagong edisyon na PBB Collab 3.0. Sa bagong edisyon, Sunny Puwersa pa rin ang GMA at ABS-CBN Studios sa pagpapatuloy ng mga bagong housemates o sa pagpapatuloy ng mga bagong housemates sa bahay ni Kuya. Bukas ito sa mga ordinaryong Pilipino na edad 18 years old hanggang 35 years old at papasa sa auditions na magtatagal hanggang August 31. Good luck po sa lahat ng mga sasali sa PBB Collab Edition 3.0. Pwede ka po bang sumali dyan, John?
1: Paubayan na natin yun sa mga kapamilya
0: natin. Bakit ipinapaubayan mo yung lahat sa iba? Pwede ka dyan. Congratulations po kay Asabini at good luck po kay Alex Ayala sa kanyang laban mamaya. Good luck! At yan po ang kabuuan ng mga balitang itinampok sa Radyo Patrol Balita alas 7 weekend. Ako po si Victoria Tulad.
1: At sa pangalan pa rin po ni Radyo Patrol Christian Yusores, ako naman si Radyo Patrol Jerome Garner. Magbabalik pa ang
0: Anong Ganap?
6: Radyo Patrol Balita alas 7 weekend. Basta AM DZMM.
19: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins Liver Aid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liver Aid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na. Silymarin plus multivitamins Liver Aid Pro.
20: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
21: Protection at tulong sa atay? Liver Aid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liver Aid Pro.
6: Araw-araw, sa paghahatid natin ng balitang kumpirmado at sigurado at sa agarang pag-aksyon sa mga nangangailangan, nakamit po ng DZMM Teleradio ang pagiging number one cable news channel sa Metro at Mega Manila ayon sa 55 Blue. Formerly Kantar Media Philippines TV audience measurement sa buong taon ng 2025 hanggang ngayong Marso 2026. Sa inyo pong pagtitiwala, patuloy tayong nakapaghahatid ng nangungunang balita at serbisyo publiko sa bawat mamamayang Pilipino. Maraming salamat po, kapamilya. Kapag tayo'y sama-sama sa pagtutulungan, mas gagaan ang ating kinabukasan. Tara na't umaksyon kasama sina Tita Winnie Cordero at Doc Dennis sa Aksyon Ngayon! Aksyon Ngayon! Lunes hanggang Biyernes, alas 2 ng hapon sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Basta AM DZMM. Ito po ang DZMM. DZMM. Anong ganap sa DZMM?
0: Anong ganap? O, partner game. Good.
1: Good.
0: Morning.
1: Morning.
0: Pinaglaruan. Konting practice pa. Konting pa. Partner, it's 7:35. Mabilis na pagbati lang po sa napakagandang si Miss Fritzy Lim. Good morning, Ate Fritzy.
1: Good morning po.
0: Sabi niya, pabati naman dyan sa partner mo na suplado. Suplado ko pala eh.
1: Grabe naman yan, Ate Fritzy. Ah.
0: Hindi, mabait yan. Mahiyain lang. Good morning, Ate Fritz.
1: Morning po.
0: Good morning din po kay Sir JV Valdez. Dyan po sa BFP Nueva Ecija Provincial Office, kay Sir Zosimo Gasmin at kay Sir Dante Ciliador. Salamat po. Partner, punta na tayo sa ating susunod na panauhin ako. Gumising to ng maaga para sa atin.
2: Grabe.
0: Nakakahiya. Sorry na, sir. Maraming maraming salamat po kay Senator, Senate President Sherwin Gatchalian. Good morning, SP.
3: Good morning, Victoria. Good morning sa inyong dalawa.
0: Opo. Thank you, sir, sa pagising ng maaga.
3: Hindi naman. Okay lang.
0: Salamat, sir. Sir, simulan po natin yung panayam dito po sa tinatawag na Leadership Fund. Ang claim nga po ni dating DPWH Secretary Manuel Bonoan ay mayroong leadership fund para sa mga senador. At ito raw po ay 24 billion pesos na madidivide into 500 million pesos or even up to 1 billion pesos per senator. Anong reaction po ninyo dito, sir, especially as Senate President?
3: Well, Victoria, ako 10 years na ako sa Senado at never ko pa narinig itong leadership fund. At never rin ito in-offer sa akin, whether sa DPWH or anyone from the Senate. Narinig ko lang to, to be honest about it, kay dating Yumaong Yusek Cabral. Meron siyang mga sinabing ganito. I think lumabas to sa isang privilege speech ni Senator Lacson, if I'm not mistaken. Nagkaroon ng privilege speech si Senator Lacson, lumabas yung term leadership fund at lumabas doon yung pangalan ni Yusek Cabral. Doon ko lang siya narinig, no? I think that was last year. But ako personally, wala akong naririnig na ganyan in my 10 years in the Senate. But having said that, nagsalita na yung ating bagong financier na hindi niya tatanggapin yung ganyan this coming budget cycle. Last budget cycle, no, ako yung financier, wala rin kaming ganyan na arrangement. So lahat ng amendments natin ay pinopropose on the floor or pinopropose sa committee at ina-upload natin lahat sa website.
0: Opo. Nakausap niyo po ba, sir, si Senator Mig Zubiri at si nakausap ni Bonoan para sa 13.29 billion pesos na leadership fund for 2024. At si Senator Cheese Escudero, nandiyumano rin ay nakausap ni Bonoan for 2025 budgetary allocation naman na leadership fund. Although sabi nyo nga po, wala kayong narinig na ganyan. Pero yeah, kayo po bang tatlo, as the two are former Senate Presidents, may napag-usapan po kayo?
3: Never namin napag-usapan yan. Di ko nga naririnig, to be honest, ngayon ko lang nalalaman yung leadership fund na yan. Never namin napag-usapan yan, no? With the two colleagues of mine. So, ngayon lang nga, no? Narinig ko yung term na yan nung lumalabas na itong flood control, but before that, hindi ko naririnig yan.
0: Opo. Pero could it be, sir, na mayroong allocation for senators pero iba ang tawag? Pwedeng leadership fund yon para sa DPWH pero sa senators, iba po ang tawag. Meron bang allocation, sir, for senators dito po sa national budget?
3: Wala akong alam na may allocation, Victoria. Dahil yung mga amendments ay pinropose namin sa finance chair. So for example, nagkakaroon ng hearing o mayroong mga proposals yung LGUs o proposals yung mga agencies. Pinapropose namin lahat yan sa finance chairman. Ako nung chairman ako ng vice chairman ako ng Energy Committee.
0: Opo.
3: Aking kausap parati mga DOE, ERC at yung mga proposals nila binibigay ko sa finance chairman. Minsan natatanggap, minsan hindi. Depende na sa fiscal space. Depende kung may pondo o wala. So, nasa kanyang discretion yan. Kaya sinasabi ko nga, madalas na yung isa sa pinakamahalaga na position ay yung chairman of the finance committee. Position of trust yan eh. Siya lang nakakaalam kung mayroong makukuhaan na pondo. Siya lang ang tumatanggap o hindi tumatanggap yung proposals sa mga senators. Siya lang rin kaya maghanap ng pondo.
0: Mm-mm.
3: Kaya importante, napakahalaga yung chairmanship na yan pagdating sa national budget. Kaya malaking responsibilidad ang hinahawakan ng chairman of the finance committee.
0: Opo. So, walang allocation, walang any allocation ang senators?
3: And on my part, ha, walang allocation, walang leadership fund, walang wala kaming pinag-usapan na ganyan.
0: Opo. So, ang sister, nabanggit nyo na rin po, pwedeng lumapit sa inyo ang isang agency para po sa mga projects yes. na ipopropose nila. Pwede rin bang lumapit sa inyo yung mga halimbawa LGU?
3: Yes, mga pwede. NGO? Talagang, nung last session nga, diba, maraming LGU na binanggit. Malalaman mo naman dahil kung in-acknowledge namin yung mga LGUs, ibig sabihin pumupunta sila sa Senado para humingi ng project o mag-submit ng mga project proposals, yan naman ay pinapayagan. But mas mahigpit na yung ginawa natin last year. Kung mayroong mga ganyan, dapat mayroong mga provincial resolution, city resolution, or municipal resolutions, may program of work, hinihingan rin ng, as much as possible, hinihingan rin ng RDC at ng feasibility study. So, kahit mag-propose sila, hindi rin lahat yan ay natatanggap ng financier. No? Lalo na last year dahil talagang napakahigpit at marami kaming hindi natanggap.
0: Opo. Ano sa tingin nyo, sir, ang goal ni Ginoong Bonoan, ni former Secretary Bonoan, sa pagsasabi ng leadership fund na ito na parang ang lumalabas since 2023 pa or 2024?
3: Well, base sa kanyang pag-uusap, parang it was a conversation between him and the President. So, sinasabi niya para hindi, I think the context doon parang meron silang conversation with the President. So, hindi ko alam kung ano yung goal ni Secretary Bonoan. Kung yan ba ay meron ba talagang ganyan o yan ba ay ilan lang ang nakakaalam o yan ba ay parte yan ng kanyang legal strategy. Hindi klaro sa akin.
0: Mm-mm. Pero as Senate President, sir, ano ang masasabi nyo na nadadrag na naman ang Senado sa ganitong usapin ng insertions, amendments?
3: Kaya we have to take note, no? At tutuwa nga ako dahil si Senator JV ay kaagad nag-responded. Sabi niya hindi niya papayagan. So we have to take note yung mga ganyan. Ang hindi kasi maganda sa mga ganyan, kung meron ng let's say pre-arrange na mga pondo, baka rin may pre-arrange na usapan sa mga contractors. Ang nagiging problema kasi yung pre-arrange na usapan sa contractors. Kasi may pondo na eh. Alam mo, may pondo na. So, ikaw ngayon ay may kapangyarihan over that fund. At kung mayroong kapangyarihan ka over that fund, ina-allocate mo yan sa mga favorite contractors mo na hindi tama. No? So, kaya nga nasabi namin doon sa, kung napakinggan mo yung usapan on the floor,
0: Papa,
3: na magpropose ng amendments, hindi ibig sabihin na kakausapin mo yung contractor at sa'yo yung project na yun. Those amendments ay para sa LGU, para sa mga ehensya, hindi para sa sarili mo.
0: Mm-mm. Yun yung pinupoint out, sir, ni Senator Pia, na hindi naman porket may, kasi parang na-twist na rin yung term na insertion, di ba?
3: Yes.
0: Na hindi porket may insertion ka, ay may mali na. Pwede namang may nilatag ka lang na proposal for a certain LGU or certain office.
3: Yes. Yung mga, pag ganito budget season, na-notice mo sa Senado, ang daming mga LGUs dahil nagsasubmit sila ng mga projects. At hindi mo sila mabiblame dahil maraming pangangailangan yung mga LGUs. Eh. Like for example, last week, andun si Governor Pacquiao, kakaranas lang nila ng matinding lindol. So, doon sa proposal niya, mayroong 20 na bridges na nasira. So, hindi mo mabiblame ang mga LGUs dahil mabigat yung pangangailangan nila. At on the ground sila. Sila yung araw-araw na pinupuntahan ng mga kababayan natin. So, talagang naghahanap sila ng paraan para mapondohan yung mga pangangailangan nila. Pero ngayon nga, dahil sa bagong patakaran na in-implement natin last year, mas mahigpit na ngayon.
0: Mm-mm. Pero sir, kasi parang lagi-lagi na lang din na lumilitaw itong issue ng pork barrel, ng insertion, ng eto, leadership fund naman, bagong anyo naman siya ngayon. So, is there any effort on your part to talk to other senators, to thresh this out? Ano ba talaga, wala bang mga ganitong mga quote-unquote, baka maanumal yan transactions between, contractors or senators and other agencies of government?
3: Ang aking goal, no, since last year, na ay hindi na maulit ito this time around. Importante na transparent, organized, at naiintindihan ng taong bayan ang budget. So, starting from 2025, last year, in full view yung mga amendments at by cam natin at na-upload yung mga documents. At yan ni ma'am ay ipagpapatuloy ng ating Senado sa pamamagitan or sa ilalim ng liderato ni Senator JV. Mag-i-improve pa yan. No? Ako naniniwala na mag-i-improve pa yung mga transparency measures natin moving forward. So, ang goal namin, hindi na maulit yan at maging transparent at alam ng taong bayan kung ano yung ipinapasok sa budget.
0: Mm-mm. Okay. At ang budget, sir, magsa-start ng August 27, tama? Deliberations po?
3: Yeah, ang DBCC will start to August 27. Ngayon, nag-uumpisa na yung analysis. In fact, ako personally, ina-analyze ko na rin yung budget. So, mag-uumpisa na yan formally August 27.
1: SPC John po ito, kaugnay niyan sa pag-deliberation ng budget natin. No? Paano ito makaka-apekto dun sa ongoing trial, ni impeachment trial ni Vice President Sara Duterte?
3: Very challenging talaga itong mangyari dahil umaga nag-i-impeachment kami, hapon plenary, tapos weekends budget naman. So medyo mabigat at merong isang paraan na iniisip ang Senado pero complicated din. In the past kasi kung talagang kulang sa oras, pinapayagan ang plenary at ang budget deliberation sabay. No? Mm-hmm. But case-to-case basis to. Kung talagang kukulangan ng oras, we will suspend the rules at papayagan yung Finance Committee na mag-conduct ng budget hearings. So, kung kakailanganin talaga ng oras. Dahil ngayon, ang naka-allocate lang for budget hearings ay Thursday and Friday. Dati Monday to Friday yan eh. Mm-hmm. Pero ngayon, dalawang araw na lang. So, very challenging. At ito hindi nakikita ng tao, but yung behind the scenes preparation, yun ang mabigat eh. Mm-hmm. Biro mo, nagpe-prepare ka for the impeachment, nagpe-prepare ka for plenary, nagpe-prepare ka for hearings, tapos budget. Yung research at yung behind the scenes preparation, yun ang mabigat talaga.
1: Yun nga, SP, gaya na nabanggit nyo, no, sabay-sabay, may impeachment, may deliberation for the budget, and then syempre may mga important bills din na kailangan ipasa. Nakikita nyo bang, may proposal si Senate Majority Leader Juan Miguel Zubirina gawing hapon na lang yung impeachment trial. Sa tingin nyo ba mas okay ba yun para mas mabigyan kayo ng oras sa pagtalakay ng budget at ng mga important legislation sa plenary?
3: Pinag-aaralan namin yun dyan dahil tinitignan namin on the average kasi kakailanganin mo sa impeachment mga 6 hours eh. For plenary, on the average, mga 4 to 5 hours, more or less. No? So, ang logic doon, para mabigyan ng mas maraming oras ang impeachment, kasi ngayon, depende sa testigo, pero umaabot ng 2-3 araw ang isang testigo. Dati, ang aming plano ay one day, one witness. Pero ngayon, umaabot na ng 3 araw. So, para mas mahaba, one to sawa, ang gagawin na lang sa hapon para hanggang hindi tapos yung testigo, nakaupo siya doon. No? So, yun ang pinag-aaralan namin ngayon para bumilis-bilis at mabigyan ng mas maraming oras yung impeachment. Kasi gusto natin na matapos to at makabalik tayo sa normal legislative function natin.
1: SP, patungkol dyan sa banibagong oras, no? Curious lang kami ni Ate Bec. Yung one to sawa na yan, hanggang anong oras ba yan?
3: Nako, may one time, diba, may one time nung kakaumpisa ng impeachment, umabot tayo ng alas 8.
0: Opo, past 8.
3: Pero one time, past 8 eh. So, depende sa testigo. Kung yung testigo talaga ay, let's say, mahalaga at marami siyang information, iniisip namin tapusin na lang siya para hindi na lumampas the next day, at least one witness tapos na. Yung mga senators rin natin, magaganda yung mga tanong, umaabot rin ng, at least in senators portion, maabot rin ng 2 oras eh, on the average, no? So prosecution 2 hours, defense another 2 hours, sub senators another 2 hours, mga 6 hours talaga yan, more or less eh.
1: Mm-hmm.
0: So, mas preferred nyo, SP, yung ano, yung hapon na trial?
3: Yan ang pinag-aaralan, Victoria. Kasi mas kung one to sawa, pwede kong umabot until 9, until pero 10, ikaw, depende nga.
0: Opo. Ikaw, SP, anong mas gusto mong arrange oras?
3: Ako naman ay ang tinitignan ko ay yung how do we balance yung legislation at yung impeachment eh. So far right now ang arrangement ngayon mas para sa akin personally parang mas maganda dahil sa hapon yung legislation na bibigyan rin ng focus.
2: Opo.
3: And then may flexibility kasi sa hapon dahil pwede namin habaan, no? But admittedly, itong arrangement na ito pinag-aaralan ngayon dahil depende rin sa depende sa magiging sino magiging testigo at ano yung mga sasabihin nila. So, ang in short, ang impeachment court saka mga senador nagiging very flexible, no? At depende sa ano ang pinaka-effective na matapos ang impeachment. Ang goal naman namin ay matapos yung impeachment kaagad eh.
2: Opo.
3: Natapos yan, regardless of the decision, makakabalik tayo kaagad sa normal na legislative work natin.
2: Mm-mm. At speaking of impeachment then SP, sa Monday, inaabangan po natin yung decision ni Presiding Officer Escudero on the sub judice issue, kung meron nga bang lumabag dyan. Kanina po nakausap namin si Prosecutor Joel Chua. Sabi po niya, sana ay mabigyan sila ng leeway, ng flexibility at wag sana silang i-censor o i-gag order. Ano lang po ang masasabi niyo doon, SP?
3: Well, very strict ang ating rules, no, na hindi sila pwedeng magsalita tungkol sa kaso sa labas ng korte. Very strict. In fact, ang mga senators, bawal rin. So, bawal ang prosecution, bawal ang defense, bawal ang mga senator judges na magsalita tungkol sa kaso. Yan ang ibig sabihin ng sub judice, na hindi mo pwedeng pag-usapan ng kaso. At yan naman ang aming sinasabi sa prosecution and defense na mag-ingat sila at huwag masyadong trigger happy pag nagsasalita. No? Dahil alam ko very alluring yung nakakaakit yung camera eh, no? Pag may camera doon, dire-diretso sila magsalita. Pero nangyari ay napag-uusapan nila yung kaso at hindi nga tama yun at labag yun sa ating rules.
2: Oo.
3: At pangalawa, isa rin sa mga observation ko, no? Pagdating sa trial ay maraming mga side comments. Yun din ay isa sa mga bagay na dapat iwasan ng prosecution and defense. Stick to the issues. Stick to the trial. Wag na inside comments kasi theatrics yan eh. Parang pangpatawa, pang entertainment. Eh, hindi naman to entertainment. No? Trial to ng isang seryosong kaso. In entertainment, dapat wag na natin isali yan sa trial. So yun rin isang bagay na sisuryosohin o sinusuryoso ng impeachment court.
2: Oo, pero is it censorship, sir? Would you call it a censorship?
3: Hindi naman, hindi pa, no, tinatawag na censorship right now. No, kaya ang pakiusap ng korte ay maging professional sa kanilang conduct in the court and outside of the court.
2: Mm-mm. Ang hiling din ng prosecution SP is maging, yun nga po, i-apply ito sa defense, sa prosecution, sa senator judges, and maging kay Vice President Sara Duterte. Kasi si VP, sinabi niya na she doesn't think na kailangan guluhin ng impeachment dahil klaro na may bending the law sa impeachment from the House of Representatives hanggang sa pagkakaroon ng, ito po yung words niya, dalawang tao na nakaupo doon sa, ano ba tawag dyan, stage or rostrum. So that is pertaining to you and Presiding Officer Escudero. So should the sub judice rule also apply to VP Sara? And do you think may violation po siya nung sinabi niya yung bending the law na comment?
3: Hindi ko ba exactly nababasa yung kanyang statement kaya mahirap mag-comment directly. But in principle ng iwasan natin na pag-usapan yung kaso at iwasan din natin na lagyan ng kulay yung trial dahil bibigyan naman ng oportunidad lahat na magpresenta ng kanilang argumento for and against the case. So iwasan ng mga parties. Kasama na dyan yung respondent herself na nalagyan ng kulay yung trial dahil in trial naman ay bibigyan ng oportunidad ang lahat. Eh. So doon na lang natin pag-usapan kung ikaw ba ay walang ginawang masama o meron. No, doon na lang natin ipakita yung ebidensya o wala. No? So may oportunidad para sa lahat. Hindi na dapat lagyan pa ng kulay kung ano yung takbo ng trial, kung anong ano yung nangyayari sa loob ng trial. At ganun rin, dagdagan ko, nabawal, hindi dapat pag-usapan yung merito ng kaso dahil magkakaroon ng influence yan sa mga nakikinig, sa taong bayan, lalo na sa mga hahatol ng kaso.
2: Opo, hindi ka naman na-offend, SP, doon sa sinabi ni VP Sara na may bending the law hanggang doon nga sa dalawang taong nakaupo.
3: Tignan ko muna, Victoria, yung exact comment. No? Mahirap mag-komento kung hindi natin nababasa at yung nakikita yung konteksto. Babasahin ko after nito. Hindi ko pa siya nakikita kanina.
2: Okay.
3: Medyo busy tayo kahapon. Eh.
2: Opo.
1: SP, isa pa sa mga pinag-uusapan, no? Nagbabalik itong line item, itong flood control project sa pinapanukalang budget para sa susunod na taon. SP, may mga agam-agam pa rin yung publiko dito, no? Dahil noon nakaraang, ito kasalukuyang budget na to, walang flood control, pero ngayon ibinabalik, parang medyo, may agam-agam yung publiko dahil noong nakaraang mga taon nga ay mainit ang usapan hanggang ngayon patungkol dyan sa mga flood control projects.
3: Jan, ito naman ang assurance namin sa publiko na hindi kami papayag na magkakaroon ng mga items sa flood control at sa DPWH items na hindi klaro. Actually, nag-review na kami initially sa DPWH items at in fairness, maraming mga items doon ay meron ng mga technical description, meron ng mga coordinates, meron ng mga line items. Pero meron rin pa rin, meron mga items so kulang pa rin at walang mga technical descriptions. So yun naman ay aming re-review ngayon one by one. Ang line items ng DPWH, libo yan eh. Actually, isang librong makapal yan. Actually, 400 pages. Mm-mm. Kaya iniisa-isa namin yan para makita natin kung meron pang mga items doon na hindi klaro at walang technical description. Ganun din sa flood control. Dati kasi ang flood control, nasabihin mo lang, dike along ganitong river, no? Pero hindi mo naman alam saan kakabit, hindi mo alam gaano kahaba. So yan ay iisa-isahin namin ulit para makita natin kung may technical description o wala. Pag wala, tatanggalin namin yan sa budget.
1: Sir, 16.17% no ng 644 billion pesos na ina-allocate sa DPWH ay nakalaan dyan sa flood control projects. Siguro may mga nabanggit na kayong kumbaga safeguards para nga maiwasan yung mga nangyaring ghost flood control projects, substandard. Pero baka lang gusto nyo pang madagdagan, ano ba yung mga ways ng Senado para matiyak na yung inilaang pondo para dyan ay mapapatupad talaga dyan sa flood control project? And by the way, Sir Jom po.
3: Jom.
1: Yes, sir.
3: Jom, tatlo ang magre-review ngayon ng budget ng DPWH at budget ng lahat. No? Una, DPWH itself. So, sa ilalim ng liderato ni Secretary Vince Dizon, itong budget na ito ay marireview ng mabuti ng bagong kalihim. No? Last year kasi hindi si Secretary Dizon gumawa ng budget, ngayon siya mismo. So, at may assurance kami from him na magiging maayos yung submission this year. No? Although may nakita nga kami na konting hindi klaro, so kaklaruhin na lang yan pagdating ng budget process. Pangalawa, sa DBM. No, nag-usap kami ng bagong kalihim ng DBM. Ganun din sinabi namin, huwag kayong magsasubmit dito ng budget na walang detalye dahil parang basura yung sinasubmit nyo sa amin. So, nag-agree naman siya na hindi na nila gagawin yung katulad dati. Dati kasi kung anong sinasubmit nila, bibigay lang sa amin. Eh.
2: Opo.
3: Ngayon, i-review na rin nila mabuti one by one. At pangatlo, Senado itself, no, i-review rin namin to one by one. At marami ng mga senador ang nagre-review ng budget. Nabasa ko yung post ni Senator Lacson. Nag-uumpisa na siya. Isa siya sa pinaka, alam naman natin, eksperto pagdating sa budget review. Mm-hmm. Kami rin nag-uumpisa na. So ito yung third filter para masigurado natin na yung budget na lalabas ay hindi pwedeng maabuso. No? At meron na tayong mga nakalatag na mga sistema dyan nung ginawa natin last year. I-implement natin ulit this year.
2: Mm-hmm. Nako, napaka-productive po ng ating umaga with SP. Ang dami nating natalakay at busier days ahead for the Senate.
3: Oo nga, masyadong busy next few days, lalo na budget season na. Pero kakayanin yan.
2: Oo nga. Nako, tatanungin ko sana paano ng love life ni Sir, pero sa Monday na lang. Thank you po, SP.
3: Thank you, Victoria. John, maraming salamat.
2: Thank you so much po. Good morning. Yan po si Senate President Sherwin Gatchalian ang ating nakasama at marami po tayong napag-usapan from the Leadership Fund to National Budget.